0: Naan sa mga micro, small, kag medium enterprise ayon sa pagi sa dugang ihibalo access sa financing kag mas dako nga market. Sunog kay Mayor Raisa, ang summit nagapakita sa padayon nga paninguha sa Sudan nga buligan ang mga lokal nga negosyo nga magtinad kag mangin mas competitive pagi sa pagtipon sa mga ahensya sa gobyerno, financial institutions, business support organizations kag pribado nga sektor sa ila lugar. Sa sulod sa tatlo kadlaw maghiwas ang capacity development sessions, government kag private sector service caravans, business matching activities kag marketing kag promotional activities sa gud mapalig-on ang hibalo kay ikasarang sang lokal nga mga negosyante. Ginapaabot nga masobra 150 ka mga partisipante, lakip ang mga negosyante, business support organizations, mga ahensya sang gobyerno, financial institutions kay iban pa nga mga partners ang magatambong sa summit.
1: Tatak RMN.
2: Ang ini nga bahin gidadanon sa inyo sa Superfiber, tiliui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Magkaradyuman sa mga tapalamati naton o hindi ka mo magkalipat ha, kung gusto niyo magpadoktor kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Wala dira choy bayad ang check-up. Bisan 5 ay kamo bayaran. Ang ibayad mo lang, thank you lang kang smile. Gani sa mga suki naton, kadto na kita pangita lang kamo paralite. Kadto na kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, aras la sa Banwas Istansya, Sudan sa Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kilis ang Barangay Holo sa Tagbakaro, SM City Iloilo, Robinson's Place Iloilo sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Hordan sa probinsya sang Guimaras.
1: Tatak RMN.
0: Sa ato naman nga balita sa Hinampa.
1: RMN News Sports.
0: Natalana nga tukuron ang panibago nga 13 member board sa Philippine National Volleyball Federation. Ini kasunod sa pag-resign sa tanan nga mga miyembro sa nasambit nga suspended federation. Basis na isugtan sa ang volleyball stakeholders, ang bago nga PNVF board ang pagabugusan sang athlete representatives kag mga tiglawas nagikan sa UAAP kag NCAA.
2: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak pati ang tuhod, magkabalaka, inanslen na mental muna. Yo.
2: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito, Boss. Dali na lang, Boss. Mayroon katapusan, Boss. Sa mga tabala mati na doon, mabiyan, mag-nansilin na mento. Alibutan mo sa palad mo, iba news mo sa panangkit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa labo kay Menemtre Extract. Ikadua, may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa mga Ilonggo. Mag-nansilin na mento.
1: RMN News Entertainment.
2: Ginpakigbahin ni Julia Barreto nga isa na siya ka independently managed actress. Sano kay Julia nga magasugod ang panibagong nga chapter sang iya career sa 2026 Metro Manila Film Festival entry nga Haunted Carnival. Ang nasambit nga horror slasher nagamarka sa pinakauna nga proyekto sa actress upod ang Regal Entertainment kagang iya labing unang nga on-screen collaboration upod ang veteran actress nga si Maricel Soriano. Nagpasalamat naman ini sa tanan nga management teams nga nakaupod niya sa iya bugos nga career.
0: Okay, okay man na. Anong title sa ilang ano? Ano to?
2: Haunted Carnival.
0: Ano yun? Kung iyang mga klase sa mga kwansang title sa pelikula. Haunted Carnival?
2: Kung ikaw mag-suggest sa horror film, ano title ho?
0: Ano man? Dapat
2: ano,
0: eh.
2: Ano man? One word lang tag-yapon da sa mga amo na. Basta title gani, one word, striking. Ano man?
0: Mayo guro kon sa dua guro ka word.
2: Pwede. Hindi ka sa mga kalabira. Hindi.
0: Ang gusto ko is aswang.
2: Aswang.
0: Aswang pero kung aswang lang, nakakuha na nakadamo na
2: damo na nagamit.
0: Nagamit sang aswang.
2: Oo.
0: Pero gusto ko ang may sugpon. Ayun mo ano?
2: Ano?
0: Aswang ka. Kanabasa mo? Kung di ka nabasa mo, aswang ka.
2: Bag-o ba?
0: Bag-o. Wala ka Rajuan, magsabiwanay nga ito mga kasimanwa.
2: Mayad-ayad nga aga, sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dyan, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka nagaulikid kayo ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nan's Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nan's Liniment Oil, Mice Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy, naipitin na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi badapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan ng magka-dengue, magpahid sa Nan's Liniment Oil, kimisag kapin nga Neem Tree Extra, nga epektibo gid nga mosquito repellent ang Nan's Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Oy, sa mga tabaramang tinaton mag Vita D Plus Coffee Mix sa ining kape nga may rice mushroom extract, mangoes and fruit extract kag ang kape pinakaunang nga kape kag wala na sang iban, mga karadyuman, winner may vitamin D3 200 IU, mga karadyuman, Vita D Plus Coffee Mix. Gani sa mga stag para matinaton diri na kita sa kape nga masaligan, barato kag namitamit. Vita D Plus Coffee Mix available sa mga butika ka grocery stores sa bilog nga Western Visayas. Mga karadyuman, Vita D Plus Coffee Mix. Rajawan Mag, sa aton mga suki, sinong aton iban pa nga mga talamyawan?
2: Good morning! Hindi na natin may isa-isa pa, Boss Idol, pero para sa mga kababaihan, problema mo bala ang dysmenorrhea sa kada mag-abot ang imong regla, hindi ka magpa-stress. Kaya ni may solusyon na. Mag-inom sa Dr. Pinoy's kuning kapsula at lawadlaw, kaya iatunawan ang inflammation na kabangdanan sang sakit. Ang omega-3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy's kulin, importante para sa hormone balance, bangod, ininagapa baskog sa cell function kag hormone production. Ginapan normal sini ang kadamon sang estrogen kag testosterone sa lawas para sa insakto nga menstrual cycle. Ang Dr. Pinoy's Kulin Capsule nagapanubo sang triglycerides para malikawan ang ininga problema. Gani sa mga nanay, tita, kumare kag amiga para ma-enjoy mo ang menopause nga wala sang balatian kag ang dysmenorrhea malikawan, mag Dr. Pinoy's Kulin Capsule, indi gid pagkalintan.
0: Magkaradyuman sa mga suki na ito, ikaw mo magkalipat kag tunas sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. Ara sila sa Lawan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Gusto mo bakal gamit panguma basta kubuta, ara sa ila seeds, ara sa ila binhi or ang aton sa mga abuno, ara sa ila. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erlan Pudadera. Hambalan niyo naton gin refer kamo di Boss Idol. Ang pinaka the best dira kung makabakal ka mo minimum 3,000 pesos sa gamit panguma, may aray ka sang coupon sa December 5 bunuto nato nina kag may chance ka nga badaog sang isa ka kubuta traktor ang bili sina lapit isa ka milyon. Gani mga karadyuman, sa mga tapalamati naton gadto na sa Iloilo New Agri para sa inyong gamit panguma, mga karadyuman. By the way, Rajuman Mags, kinatamiyaw gid gali nato, listen na nato no, na meet namo ni kagapo ni Rajuman Ovig na Rajuman Henry, si Engineer Francisco Montiage sang Barangay Maragyan, Miyagaw. Pamati gid sa aton. Abi mo pila edad ya? 92. Grabe, 92. Pero grabe sharp, bakod pa. Tubakod pa sa gani sa akon eh. Sir, salamat kita. Kagapon ka po kami. Kaya uniforme kami. Napalapit kita siya. Nagdinugo naman ang ilong ko kay Inglesiro. Sus, pero tinga dinugo ko sa ilong ko. Pamingoy-pingoy lang ko to sa pihak ang akon. Abi mo kung ano na nasabat ko sa iya?
2: Ano?
0: Iya. Yeah. Kaya sa mga pamilya niya kagapon, ganamit nato na thank you gid sa inyo tanan. Standby na, mga karadyuman, dari sa aton nga pagpangalagad sa programa Straight to the Point. Away, kumatamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga. Ako si Rajuman Reagan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Maleriado.
3: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagandagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers, from day one to toddler, i-continue mo.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Bakit RitePad ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.
18: Napili mo, grabe ang pagpala ng kids ang lawas. Para sa sakit ang lawas, may extra nga pambato dira. Laksan extra kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa pala ng kids ang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani?
6: Ang kilala mong Alaksan Extra Galar. New Alaksan Extra.
19: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gaba-kaba ka. Bisan sobra na, tanan, kinakaya.
20: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman Multi-Use Previous Formulation. Red Diet and Exercise.
6: May palagang lakas mo.
21: Maayo ang lawas ang bata mo.
22: Sus, masakit ang man ino.
21: At ang bata nga mapagsiklang to masakit. Ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata. Adlaw-adlaw, help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
23: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus, araw-araw.
24: Banyos-banyos para sa buton. Mami, ang buton, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With rest time drops. Basta gani buton.
25: Rest time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Exilo Forte!
6: Masasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na hindi sinusuko. May aking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang pag-isang layon.
15: Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBDK.
16: Ngayon, extra strong for you. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat taga.
18: Hey, Kidney Care!
19: Itisasagatian ko niya ang Kidney Care. Sabi, kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney.
20: Then, care, Kidney Care!
21: Stores nationwide.
22: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin panggabot sa uwi ng sakit.
23: 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko.

0: RMN. Ora sa las 8:15 sang aga.
1: Sumasaludo.
2: May I have your attention please?
1: Buong buo.
2: May I have your attention please?
1: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
2: May I have your attention please?
1: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point at top, RMN.
0: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
3: Ari kita sa adlaw ng Martes, July 28, 2026.
0: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
3: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
1: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program sa DYRI, Tatak, RMN.
0: Mga karadyo man, nag-deliver kahapon sa iyong State of the Nation Address o konsona si Presidente Bongbong Marcos. Ang second to the last sona niya. Ang last niya, next year, kay patapos na iyang term of office. Pero ibalunta ko na no ang mga highlights ni. Ang mga strong kag weak points kagti ang aton personal nga rating nga ihatag sa iya kun ang scale naton is 10 ang highest. Ang mga strong points nga diskusyonan ta karon, ang mga middle income earners 350,000 annually panaog i-exempt na sa income tax
3: mayo na.
0: Pero pasaran pa na layi sa House of Representatives. Si House Speaker Budji D. Nagambal. They will work on it, no?
3: Ako gapati ko Radyo Manuvi nga mapasar nila kay majority sa subong.
0: Yes.
3: Sa Congress ang ara sa administrasyon. Dapat may counterpart ina sa Senate. Tikon basihan mo subong Radyo Manuvi ang numero nila.
0: Yes.
3: Eh pwede nila mapasar kay majority man subong ara sa kay Speaker o na Senate President Sherwin Gatsalian.
0: Yes. Ang systems laws, makita nyo na sa bill sa inyong kuryente kag tubi. Dulaon na ina kuno.
3: Yeah.
0: Ang systems laws, amo na siya bala kun may nangawat sang linya sang tubi kag kuryente nga wala iya nagagi sa metro.
3: Yeah.
0: Ti isukot ina sa tanan nga konsumidor.
3: I-divide-divide na.
0: Tulungaon naton ina tanan.
3: Kung may nangawat nga 1,000 Radyo Manuvi, 1,000 ka pesos ang bilis ang ginkawat. Inang 1,000 nga ina,

0: Pior nga tubo, gakadto na sa mga mitrohan sa tao, pero antes kalabot sa balay mo, antes naglampas sa mitro mo, nagalik gali
1: sa
0: dalom.
1: May leak sa dalom.
0: Amo mana ang sa kuryente. May nagapangawat gid, may iban man yang hindi hungod, pero hindi niya tubi abi ang kuryente. No? Kung nagawagay, why da siya kaway may gagamit, why na iya gakonsumo?
1: Yeah, why gakonsumo na.
0: Pero may ara kisa sa mga non-technical nga makita mo, nga nagakaon sa kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Angin kawati ga usik gina iya. Tigayuhom da yagya po ng power distribution utility kay ginabayran na sa
1: tanan. Way na sila iya pirdihon mahambal kita mga awat kita kuryente pirdin niyo ang water distri- ang nagadistribute sang kuryente. Hindi. Kay pag ginkawat naton ini ipatong malala nila iya sa mga konsumidor naton nga may ara iya sang kontadora Jumanovi amo na nga sa nagligad nga mga tinuig diri sang time sang Panay Electric Company damo-damo to sang grabe ginang kinawatay like ang mga street lights ginakwala na bla inang ginakawit lang nila sa gabi pagkadlaw kuhao nila damo-damo na sa ginaobra sa mga mga konsumidor naton then subong ginpasaka kita nyo ang mga kontador subong sang more elevated siya Radjumanovi kay para mabalaan nila kung sino itong nag-angot kag nag-tap sang kuryente madasig nila ina nga makitaan
0: kag hindi ka nakapangawat kay kung sakaon mo ina siya ihaboy ka sang kuryente hindi ka man pagpatson pero ihaboy ka sang kuryente
1: mga ginapangubra na sila
0: yes di kudo siya sa more power
1: yeah.
0: Kay bisan pano why sila nagsalig lang kawatan nyo lang da.
1: Okay.
0: Anyway, kamo man na mabayad. Ang iyaya, ginadakop niya.
1: Ginadakop niya. Ginapailan niya kaso mga barangay officials eh.
0: Hasta mga mayor nagliga, dumduman mo. Mga dagko nga tao, nakasuhan. Pero ti ang ending sa to, nag-compromise man,
1: nagbayad man to sila.
0: Pero nadudla na. Pero minsahe sina sa tanan, nga kung mga awat ka, may konsekwensya.
1: Yeah.
0: Hindi kay Kisyo Bayran sa tanan. Pero may arasang hindi technical, no? Ay hindi theft, hindi pangawat, pero may technical lang. Halimbawa, yan nag-agi kay mo sa transmission line, dayon ti law of nature, sobrang usbong sang init, kung ano da nga mga factors, nga beyond sang human control, ti ang gasolder sina iya, ang power distribution utility.
1: Ipasolder yung mga tao.
0: Ti subong, ginapasa nila sa tao kung wala na pero may mga downside ni Galibo Saidol. Ang downside sini kapin pa sa kuryente siyempre kung mamirdihan ang mga electric companies kung magdamo ang kinawatay ang mga electric cooperatives pagid kung magdamo ang kinawatay or magdamo ang usik sa kuryente nga wala sang may gabayad kaya hindi man ni galitanan kita gabayad ginasubsidize man nilang iban diba si kung mapiktuhan man ang negosyo nila, madelay ang response time kung may mga kinanglan na ibutang na puste, may kayoon na kurinte, may troubleshoot sa chimpos ang kagabihon. Damo lang sa mga factors. Te, I hope nga mapadalman ini mayad man sa Department of Energy.
1: Pero lantaw natun kung naubra ini sa iban nga mga kapungsuran, nga wala iya Radjumanovi sang kinawatay, basi maburubod yan kita una diri sa aton pero kung hungdon tagid hindi ko mapating hindi masarangan na.
0: Kaya tangira Jumano kaya no kung naobra sa ibang pungsod hindi man kita kambal kundi nga pungsod pero ang mahambal gin nila ya subong mga Australia Japan
1: Germany
0: no mga dagko nga pungsod actually ginaobra man to nga ginakarga man sa tawo
1: bagay
0: ginakarga man sa tawo so balo ka naman diri sa aton wala na diya sang sincero sa Office of the President, bisan sino nga presidente magagi, ang ending sinitanan, gina-please lang ang tao.
1: May ba matian ba lang tao nga may bago, kag daw para sa masa, para sa tao, sinabi niya, hindi malipay Radjumanovi, nga pisan pila lang inakapisos nga makuha natin ina sa bill natin sa kuryente kay sa tubig, nalipay naman kita sina.
0: Pero ang balik naman sini, kung implementar ginabi with full political will ni Presidente Marcos, wala na sang presidente nga magbawi sini. Kaya karon ikaw malain sa tao.
1: Bawi-bawi uno
0: na karoon. Challenge sa mga power distribution utilities, kag water distribution utilities, implement nila mayad nga less ang usik sang tube, less man ang usik sang kuryente. Untap sang pangawat, ha?
1: Di ko na ganit gusto ka mura, Jumanuvi.
0: Obligasyon mo na.
1: Obligasyon nyo na. Ti karun,
0: mambasa ti. Kisaga sa leg na lang kita, be. Anyway, bayraman na nila, beda.
1: Hindi na yan.
0: So, hindi dapat, amuna, hindi same way ba lang,

0: ko ng mall, nagatagas ang yaig ko, awas sa babaw sa drainage, makita kita yun, kada mo mareklamo. Kung babayaan niya, iya mo lang mapirwisyo, soktuhan niya. Pero kung babayaan niya malang da, anyway, gakadto man gapo ng tao, so, ang customer service nila, pabayaan man nila. So, lang taon ta na karon, i-discuss ta na. Sa piyak na bahin, sige gapon ayuda ko na. No? Ma-uplift program pa siya. Ang away sa China, isa-isahon ta man, ang mataas nga coverage na sa PhilHealth, istoryahan ta man.
1: Tatak, RMN.
0: Pero ti siyempre sa graft and corruption, sa political dynasty, daw medyo di kita kasaho kay Presidente Marcos. Ang draft niya, okay, na-mention mo si House Speaker Martin Romualdez. Pero paano naman niya ang parte kadamo ng mga congressman? No? Ang parte kadamo ng mga proyekto sa DPWH na ginambal mo nagligan, na kinanglan dapat mahiya naman kayo.
2: Radyo Manovi, kadamo man sa mga lugar nga ginkurukadtuan ninyo. Kadamo man sa ginambal ninyo nga investigaran, ti sa nakatuig. Ti di na to.
0: Ti ang ginapamangkot tadi karon, ipakita ta kay Presidente Marcos. Gamonitor ang PMS, Presidential Management Staff.
2: May opisina sila di, Radyo Manovi. Oo,
0: gamonitor man ang PIA, Philippine Information Agency. Base kung mapalabot niyo man sa Malacanang, nga bisan kami gahambal gidya, storya kores-kores.
2: Oya.
0: Why gid malami ng pagkadto di si umosang August 2025? Ikaw yan nagkadto di, kag tinawag mong proyekto, delayed at palpak diri sa Buang Haro. Tingala lang kami, months after, nadula na sa website. Why man sa explanation? Dugidugay, kita na namon, very close na kamo. No? Sang congresswoman in question. No? Kaya ti yan iprojekto.
2: Tiyo nga, kadamo pa di
0: projekto. Julien, Jamjam, Barunda. Ti ano, may pinilian? Explain ka rin kami anay. Nasolve na? Na-explain na ang delay na palpak? Kaya kung wala ini masolve, why pa ma-explain? What's the point nga wala ini matandog hasta subong?
2: Gusto na.
0: Dibla? Kaya mo nabi yung problema kay Presidente Marcos, ang kontra mo lang ang matandog mo. Pero ang kontra, hindi niapin sila.
2: Yeah.
0: May mga sala man na sila.
2: Hindi naman ang naturaging tandog man sila, Radyo Manovi, kaya may sala man sila mo.
0: Sabto nila na yan, punto tadi, this is not about kunin ka nga political group. Kundi, kung may ara ka mo sang dapat at tubangon niya nga numaliha, tanan dapat, include mga kalyado. Di wala man, reportanta siya sang ghost flood control nga hindi makita bisan sa ICI nga gin-create niya dito sa Duenas. Wala man aksyon si Marcos. Wala man aksyon si Vince Dizon nga DPWH secretary.
2: Di ginatag to sa ila, ikaduwa nga papamangko sila Radyo Manovi, ang sabat nila kay Radyo Man Binoy, sila nga nandun na sa ombudsman.
0: Oo. Di gin-report tapagin ang dumanggas.
2: Yeah.
0: Kita nyo man to mga litik na to. Ginatapalan lang sa Elmer's Gloss Babao.
2: Dito yung matago.
0: May video pa, nag-trending pa. Why man labot si Marcos? Why man labot si Vince Dizon?
2: Why yan?
0: Sagad ka lang di ka binalik-balik sa Iloilo City. Balik-balik na balik-balik. Kading masarangan mo lang. Ipakayo kay Guria, kay IBC, ang ilang palpak ng mga flyover.
2: Nagtawa tong kinayoon nila to. Di why hindi man itong mamahi tong kinayoon nila to.
0: Oh.
2: Marauit, Radyo Manovi.
0: Ang kaya niya lang pakayo ni mga dalan di sa mulong sang kudok nga Lubraon. So gasugid na niya gasugid pero way man tupa.
2: Ang aton abi kay nakita naton nga nagasugid kamo, abi gani nato matupa na. Lipay kita Radyo Manovi nga mga pumuluyo nga mga Ilonggo nga kung may mga diferensya, ginakul out ina sang presidente nga sa gid mismo nagkadto. Pero pitik sintas 1 year nang nakalipas eh.
0: Telan tawa ang naga-implementar sini.
2: Sus my
0: nga district engineer.
2: Binibibibini.
0: Nasagad ka bibi ni Barunda. Ti, ari man di gin promote pagani asista. Ano, ano?
2: Assistant, eh.
0: Ano, hindi. Kwan?
2: Daw, edicamp, ah.
0: Oo. Executive assistant sang regional director.
2: Puder siya, puder siya na Radyo Manovi, sabi na.
0: Ti, ikaw, abi, Presidente Marcos. Aware ang pumuluyo sa nga muning kalatabo. Mataas trust rating. Mukuna mo ng attitude mo. Mataas trust rating sa presidente nyo. Secretary Dizon, kung amo na nga titsod nyo sa mga anomalia?
2: Amo na nga nagapalay-palay ka mo.
0: Napay mo yung mga tao, di sagad ka mo kambal, i-report nyo.
2: Tikik ka muna pasalig!
0: Anay gin-report, why man ka mo sang may ginimo?
2: Nagpasalig ka bala nga siling mo doon nagpangaluyag ka bala Radyo Manuvi nga ang tanan gusto mo ihatag sa uyab. Pero hindi ka man gali seryoso. Nga nga kambal kami ni seryoso kay bangon after isa ka tuig. Nagpahimunong kami di. Nagkurukad to ka. Di, Mr. President, ang ini mga flood control projects na naging patindog ni Barunda ka ni Pakanan, natapos!
0: Yari,
2: ay, matapos
0: eh. Akay Uswag Ilonggo, Jojo Angman, diway man isa yung flood control. Oh, pero gindungan niya sa ginabantayan sa flood control ang iya naman niya nga conflict of interest. Ti kontraktor ang inosisa sa nga ICI. Ti abi, hindi na lang kita tanan mag inipokrito di. Malas ka lang Jojo ang kay ti natuon mo gidman sa pamilya gid nga immediate, no? Ang I build international

0: eh, wag ikoy gataha sina ginambal ni Atty. Boyko. Hindi ko na mabalaan kay lain man ang permite, lain man yang kuno sa likod sa permite. Kaya ang dami lo kita. Ang antay dami lo mo ng katuyuan sa kasuguhan, hindi pwede nga musaran ina na magamit ka lang sa lain nga tao, tiwa niyo mag implement.
1: Lip service man ang gani, Radyo Manubi. Puro malang istorya. Oh. Man puro nyo malang kamarada.
0: Mm. Eh, subong... isa ka distrito na balanta. Ang kongresista mismo, alin sa pamilya, sa kontraktor.
1: Yeah.
0: Oh. Gapangita lang sila sa pwede nila nga kuno abi kontraktor, pero sila man ang gaubra sa tuntun, why lang sila sa papilis. Mga muna ang mga bagay, why man naging tatap ni Presidente Marcos.
1: Why?
0: Kaya mo ning tuntun nga, why kontra corruption?
1: Muna nga mga tao, subong... tunga Radyo Manubi ang reaksyon kay gambar sila tisugid man lang tong imo. Ang imo malang isgan ang kontra mo. Hindi ka man galing katandog sa mga aras sa grupo mo.
0: Oh, tiya mo lang na ang bonus point lang kay Marcos. Ang pihak na grupo nga daw pamatsag sa mga supporter nila daw Santos gid nga daw ay gid gihimo ano mali ha. Dira naman na at least si Marcos gin tandog niya.
1: Yeah. No?
0: Amo na nga kasalanan ng third party de. Meaning ang mga pink kagdilawan nga gapin kay Marcos, pero sa pagkamatuon, wala na sila gapin kay Marcos. Kasaho sila ng untouchable nga grupo ginatandog ni Marcos this time. No? But again, amo lang na, tani kong tandugo ni Marcos ang kontra,
1: tandugo na lang.
0: Tanan. Hindi kayong iya mismo mga kalyado. Mga kalyado niya, mga pulaputi, mana. Hindi mo na mga loyalista, again.
1: Lang tawag lang kung wala na si Marcos sa posisyon, Radyo Manubi.
0: Manulumpat naman.
1: Aba, din man nga, Jess, na maupod na siya man.
0: Oo. Oh. Amo wala na tani, ginapangayo, ta? Kung gusto mo sa tuturututo,
2: RM.
0: Kita na sa Esplanade 11. Labuton, tayo nagdugay ang head sa GSO, ta? Kay ining Esplanade 11, why pa ni kuno ma-turnover sa DPWH sa city government? Pero bangod kami nagsaplok-saplok na to. No? Amo na, gintinluan na lang, bisan wala pa. Kaya amo kita na permi, reactive. Kundi yun, gani may matabo nga bulilyaso, dira na kita ka magulag. Pero sa prevention, why kita? Ti, check ta ang lugar, amuning natabuan, no? Amuning masanag the view. Subunga na,
1: yeah.
0: Sang natabuan? No? Kagti, ano ang balsang barangay kapitan eh? Nga nasakupan sining esplanad nga ini. Kag ano karon ang plano sang city government, ha?
1: Yes.
0: Para nga mapasiguro nga ti hindi ini mangin lugar sang kabastusan. Kay dapat positive ang imahe sini mo. Paano na nagpositive karon nga Esplanade? Ya, ga trending subong sa bilog nga Pilipinas nga may conversion na sa motel.
1: Natawa nyo ba lang Esplanade nato, Radyo Manubi? Asta sa Esplanade ano na gani?
0: 11.
1: Eh, sa kadamu-damo na sa Esplanade natin, billions ng ginasto natin, dira. Dahil hindi pa natin, ina, ma, may lain pa nga feedback para sa atin ng Esplanade. Doko lawa ay man.
0: Check na bala. Sa area, si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI, Radyo Man, report.
3: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, diri kita karon sa may Esplanade 8. Sakop sang progreso Lapos. Sa din na nakuhaan sang video ang duha ka mga ginapayag estudyante, no, nga nagatuga sang iskandalo, no. Diri sa akong likod, Radyo Man na Novi, diri na sinaga pungko mo ang ining duha ka mga estudyante diri sa may bench ngayon, no? Kita ninyo.
1: Grabe na, Radyo Man Flo, sang kahawa, no? Awan-awan na, unlike to sa picture bala, kag sa video, ginkantuan na nagabi ni Radyo Man Marjorie, grabe pa to kadamo sang hilamon. Subong tama na kahawan, Radyo Man Flo.
3: Hindi magawan kay ginawanan sang beautification program, no? Apo ganit siling ni, ano, ni...
0: Flo, ang exact location ginila, itong lapit sa may palm tree, no?
3: Dayan
0: sa libre.
1: Pungkoy dapit ang ginang lugar kung din sila.
0: Pungkoy biplo.
1: Din we dapit tong
0: para ma picture out ta. May dili lang ni gamay pungkoy be.
3: Oh.
0: Ara na.
3: Dahil
0: lang gidan yan ay magalin
1: kay dili magalin. Hindi ka na magalin ha kay ang video namon may mga 30 seconds guro ng ala.
0: Ara si plo. Na dira ang mga tigbaw plo no. So ang likod nila hindi giman makita. Kay mataas ang simento dayon may mga tigbaw pa sa kilid, no?
3: Pero ito bang na?
0: Ang sa tubang kay Megaagi, pwede sila makita, galing tayo sa oras nga to ay manggawa Megaagi. Yeah. Hindi man popular ng

0: planad mo.
1: Way, layo.
0: Sa tabok niya, do may kudal siya nga himo sa, ano ganit tawag siya na? Metal...
2: Ano na? Kani, nang... do...
0: Hindi, hindi na. Sige,
2: kani.
0: Ha?
2: Do, ang kwan...
0: Ano ba yan? Ah,
2: kwan yung galing isa na ito.
1: Steelmating. Steelmating, ah.
0: Steelmating. Teka ro nang sa guwas ng steelmating, tag-as mo ng ilamon. May balay tuwag to, pero tag-as ng ilamon. Okay. Sa left side, lo.
1: Pakita bing left side sa atubang mo, bro.
0: Ang, kwan, ang 12 o'clock kag 11 o'clock ka position sa ginapungkuan mo, anong ara da?
1: Di ba, dira nga part, dira ang video naghalin eh. So, diri sa tubang mo, radyawan flow, sa left side mo, kung kapungko ka subong, sa tubang mo, sinadra, naghalin ang
0: sa
1: video.
0: Sa 9 o'clock niya.
1: Oh,
0: sa 9 o'clock.
1: 9 o'clock.
0: Patubang sa 9 o'clock position mo sa ginpungkuan nila.
1: May patubang, be?
0: Anong ara da?
1: Be?
2: Amaning lapad nga daw,
0: nga makita ninyo. Tila ba na nag-video itong sa tabok ng establishment? may parkingan? Ano na daw ang establishment?
2: Foremost. Likod na ni sa foremost.
0: Tila ba ang taga-foremost sa nag-video eh? Dira sila guro, ginuro lang daw sa may, kuano, japit sa may... Ano guys, cyclone wire?
1: Cyclone wire. Matiyak mo, dira, gidra, John Flo.
0: Dira lang may tao mo. May salakyan mo.
2: May lapad ba lang ang dahon? Dira, ginada, nag-video ang...
0: Grabe ba lang mo? Sa may lapad pa nga dahon mo? Grabe man namatay mo ba? Sa lapad nga daw, nang daon nga, hindi ko maglapad ni. Sa una mo nang ginaputos ang karne.
1: Ito nung nakakahoy na.
0: Alam mo na, sa una, dahil buta mo si Lupin. Okay, so dira ang video. Okay, balik tadi, Plo. Ang 12 o'clock position, sa ginpungkuhan nila, sa tabok. Kay 1 o'clock ko yung may still mating mo, ang 12 o'clock, ang tadlong niya gidla.
2: Oo. Amo niyo? Ang sa nakuhaan sila sang
0: video, okay, no? Sa posisyon nila 1 o'clock medyo sa tubang pero ligdas lang gamay. Motong still mating. Ang sa kwan niya ang sa tubang gin nila, tadlong gin nila, dire sige di left. Sa left ka pa left. Okay, atras pawala ka plo, pawala sa ginatindugan mo.
2: Amo ni.
0: Dali lang kay may delay gamay.
2: Okay. Kaya yung piyak yan ni club, ano na mo, boot club na?
1: Boot club na. Lang.
0: Okay. Be. Ang 12 o'clock, ang tadlong, ara-ara si Flo. Sige, medyo delay ta?
1: Oo.
0: Ang damay gapungko, blang abay, no?
1: Damay gapungko, may gapungko na, Flo? Flo, stubang mo?
2: Ari-ari.
0: Dira, ang gusto namon makita anong lampas sina sa may gapungko, no?
1: Sige, be.
2: Amo na yun, no? Makita naton ang inagbabay gapungko. Ngayon, may kwan man siya, may bench man siya.
0: Ati arap pagid wall do? So may wall pagid gali.
1: May wall man da.
0: Amo na nga, hindi sila kitaon. Ang balay to, ti sa bungog niya na yung tao da kung...
1: Tika gabi naman to mo. Gabi to mo.
0: Dulom.
1: Dulom to.
0: So dito ang nag-video, gin-zoom in siya sang taga-formos guro.
1: Naban-naban eh.
0: Okay, so okay. Pero anyway, na-establish na kung din halining video ngayon eh. Pero hindi ni sa nag-video. Ang sala na sang nag-video, nga tinga kinanglan mo gina'y palaptapa. No? Kung imo na bikaroon bata, imo na'y nablos, imo na pakaisa. Guba karoon ng kabataan. Ano yung gin-report nyo nalang nasa barangay or sa CSWDO, sila na nabala mag-usisa sina. Hindi na kinanglan na yung dalon social media.
1: Dapat why na niya gin-post na sa social media. Hindi kita sure, Rajuman Flo, kung saan ina natabo nga video, ba si dugay na ina or bago ina?
2: Kahapon, suno kay kagawad agatan, kahapon natabo mga 4:30 to 5 kay amo nang oras, hindi nagawa ini. Kaya hindi ni siya
1: kwan. Tigaling ano oras tong video nga gin ubra for ano? 4:30 to 5.
2: Ang actually 4:30 to 5.
1: Tigaling kay gasiga naman tong suga, gasiga na muna oras. So kay sa picture Radyo Man Flo, do gasigang suga o hindi ko familiar sa picture, kay gin blur naman mo. Gasigang suga sa nakita mo sa picture.
2: Nakita ko do ay naman to do ang daw naman to.
1: So hapon gin nilagin ubra gali ra
0: juman. Masanag pa.
1: Masanag pa to. Abi ko gani gabi.
0: Masanag sanag to, hindi to gabi. Masanag to.
1: Grabe man nga mga kabataan no.
2: Di ma-meeting karon si Kapitan San Progreso na po, may emergency meeting sila subong para istoryahan ang ining natabo, no? Nakita diri sa lugar ang mga papel nga gingamit nila sa paghimo nila trapo, no?

0: Oh, Diyos. What is shop, lo? Papel pa?
1: Papel
0: mga
1: na...
0: Mga notes pa na buro sa school, pero mangin part na sa may, ebidensya, ngayon na makuha sa pulis.
2: May ngalan? O, hindi na... May wow, sulat, may sulat.
0: Eh. Actually, yung papel, may handwriting na ko.
2: May araga ni handwriting.
0: Bingo mo na matamat.
2: Dumi...
0: Di mo na si Colonel Parilian, nagasugid lang nga mga usisa. Pero ay, gani ka pa mudyot para sa papel, oh.
2: So, aari ang papel. Kigin kumos na ang papel.
0: Di, oo, kigin trapo mo. Di, wala mat mga trapo. Eh? Oo, pero...
2: Ara.
0: Eh, kung ang hamili ang kamot mo, kaya karoon magawa fingerprints mo na, ikaw na karoon masalanda, kaya ginblur nga daan to.
2: O, kanugon, piloto, inagur.
0: Ara, o, dapat amo na, mangin part na mo.
2: O, mangin part na
0: pag sa... Pag mabinggo mo, may uniform na mo na eh. Dahil may makasugid nga daw si Kwan eh. Kantuan ang classroom niya, iya, mga classmate niya maka-identify iya ni Agi. Mga muna, bla?
2: O, ara, o, ginahimil, subong
0: anong niya. Halan sang,
2: anong halan sa papel?
1: Teka kay... Na,
0: gisi
1: na, no?
0: Kuha na, plo. Dalol mo na, ha?
2: Gisi na?
0: Dalol mo na.
2: Be, oh, ano itong isa? Ano na may sa may arapas dalom? Ano na?
0: Panginaw ka karong plo, kay po.
2: Why na?
1: Write the numbers between the following.
0: Boom. Kita mo. Ani na, plo. Muna. Amo na yung brand mo balita.
2: Amo na nga.
0: Write the numbers. Sige.
1: Between the following.
0: Between the following. Bakulong, plo. Anong feeling mo, plo, na uyatan mo sa buong bata sa iban?
1: Manginaw mo, kuya.
0: Sige, Flo.
2: Sige.
0: Write the number.
1: Between the following. Ako na lang naka-address sa papel. Why na?
0: Pero ang nga, gino iya sang laki or iya sang bae?
1: Laki, guro ni. Kay
0: gino abe, Flo, sa kamera.
2: Gino abe sa kamera.
0: Parang tawa na ng handwriting.
2: Kami makadetermine na kung laki, bae na mo.
0: Mardo, excited. Isama ka yung ano. Ay, busay, no. No. Gakulong kumpasan, gitsa mga kaya excited, gitsa kaya. Tamo ganin nga balita.
2: Bebe!
1: Napakita ko na.
0: Dali lang,
2: late kami.
0: Sige. Bow. Ati yan isang laki.
2: Ah, lalaki. Laway! Amo na nga agi, iya ka lalaki na laway nga agi, kalalaki.
0: Pero makakabulig na identify kung sino to sila. No? Pasulaton mo lang na sa liwat, magwa ng amo na yun kung sino ang suspect mo. Manarrow down mo na mo. Sige, ikuan na plo, imusa ina plo.
2: Imusa na plo.
0: Kagi ikuan, i-custodita, dayon na kung kinanglan i-turn over sa PNP para makabulig identify kung budlayan gid sila, makabulig niyo. Ano pagid ang iban nga rada?
2: Ano mga ebidensya pagid nga mga nakitaan mo?
1: Mayari pagid di papel nga ginapakian gin tra imo Manila trapo. Pero kumos na gid ni, no?
2: Kumos na.
0: Okay, sa video makita, blo nga na narapos lah, di ba?
1: Oo.
2: Ang video, abi nga nakita ko, yara juman movie, nang lipot-lipot na malaway ko yung nakita.
0: Ang acto lang. Di, after sa to, after nga nagtindog ang bahay nga nakatapos.
2: Away na ko nakakita?
0: Nag-panarapo ang lalaki. Bakas mo si Plo, mga pangahig yan mo yan.
2: Kwan yung forensic?
0: Forensic, kwan yung? Medicine ni ngayon investigation. Grabe, tutok.
2: Pang-US niyo.
0: Grabe yung standard mo sa investigation. Sabi mo, pamudyot papel, ha?
1: Why na, no? Guantes, ha?
0: Why na? Tutok, plo pa.
1: May initial na ko rin nga iskulahan, pero do, gina pa lang gitang uniforme, no? Sang gawa ka mga estudyante.
0: Di daw familiar ang...
2: Daw familiar, no? Kay...
0: Anong balikap? Daw familiar sa iyang school?
1: Si, Arada sa may...
2: May Matian. Matian, tama na interview mo si Kapitan?
1: Why pa?
0: Si Kagawad na interview? Na. Kagawad.
2: Sige be.
1: Si Kagawad Ray Agasan, sa nga ton sila nga may interview.
2: Day lang, Gid.
0: Day lang, Gid. Arada sa may...
2: Sige be. Day lang, Gid, kay... Daw naga...
3: Purmos mo, sakop isang nga mong barangay, kagang boat club, kagang pascrap.
4: Ang termin na bigyan na parubingan sa mga kap?
3: Oo, ginaparubingan na din ni Kap, ah. Eh, blam mo si Kap, hindi gusto si Kap, alam mo nating luberas nga sa may maamuno sa among barangay. Ginapaltiugan, gina din ni Kap sa among mga tanod. Tigaling kiti, hindi man guro sa tanang yung oras. Tapos sa amuto nga time, do hindi man git man siguro yung nagrubing sa mga tanod.
4: Mga
3: oras
4: na
3: natapok, kagawa? Mga 4 to 5 siguro, kaya kung mga 3, mainit na di. Grabe na din init.
4: So,
3: magpagmagbatak alas 4 media to 5 maruaro na.
4: Why na isang tao?
3: Hindi gid man na di balan sa layuan kay ang naga-jogging dikto man niya sa piyak mo kag naga-walking. Amo na nga ginapatiyuga ginanti namo sa amon tanod, duro na tabuan lang gid siguro nga why sa may nakarubing man.
4: Hmm. Isa pa da sigay, no?
3: Isa pa da sigay man. Hmm. Sino maguna-una nga ang tong amo to oras may matabo nga hindi dapat matabo.
4: Ano kagawad, kilala niyo itong
3: hindi? Ay, hindi. Pero si Samon siguro nga natabo, base kung mapatawag din si Cap meeting, karon Samon, emergency meeting, kagbaga istorya nga kung igpito, di ba ginadiguro ang pagrubing, nadiguro sa mga tanod?
4: Dito nakuhaan sa video ka
3: daw. Ari-ari. Ari, oh, dari nagalin. O, nakuya mga kuhaan, ang video alin to sa taga Purmos. Kaya hindi, amun yung sentro mo, hindi man pwede nga taga puro nga makasulod ka na sa purbos nga hindi ka trabante.
4: Anong panugyan mo ni mo kagawa? Para hindi na ni masulit.
3: Ate, laban-laban, dapat. Hindi na ginan din masulit. Kaya pag-imitingan ni Karuna Munday Kaplateng, Luwiras, ang among kapitan nga ginapabugal ko git, no? Kaya tagaagin ni Niyaya. Kuan ang ini nga problema ni kay bisan kami hindi kami maka paminsar ko nga natabo ang amo sini nga sistema.
0: Sige, dira lang ta Tamar. Inay da kompleto naman plo. So siya mismo na confirm sa foremost tong video. Okay.
2: Okay, way naman ibanda nga pwede ka video mo.
0: Dito lang gid kami parkingan to mo.
2: Dito gid guro eh. Dito gid guro ba si ang tawo to nag propanigarilyo. Nakagwa to siya nakita niya. Mga ano kalayo Rajuman Flo ang foremost pakadto dira sa naginapungkuan sang mga kabataan to. Mga pila ka dupa, mga pila ka metros.
1: Napit lang ni Rajuman Regan, Rajuman Ovi, mga pulo guro ka dupa or suga lang muning amo ni kalapit no.
2: Ang, lapit lang ang
1: foremost. Dayon ang inis na na, kiti bagoni ko no, according kay Jojo Matias, ang administrative six ang greening and beautification program. Amo niya wala pa matalo, versa ila, no, sa DPWH.
0: Anyway, si General Vena, after mo,
2: yeah, ma-interview mo kami kay General Vena.
0: Sige, pero subong, ang area na himos na plo, no? Why na sang mga ilamon sa bricks, kag mataas nga tigbaw, wala na.
1: Why na, himos na, na hawana na nila. Na sang beautification program.
0: Dawa gid okay na kapag ka-cover. Dawa gid ya may galakat, no?
2: Ay gid man tawo na igagi. Rajuman Flo magpasulod sila dira sa maagi sa may likod mo lang na ho.
1: Boat club na sa boat club.
2: Sa boat club sila maagi dira sa maagi lang. Amo lang ang entry entrance nila.
0: Dining, ang boat club kun diretsohon mo. Malapos ka di sa may Rizal Lapas. Ang guwa mo diri sa kanday kuana. Sa likod sang gym sang ano ganing barangay na Rizal.
1: Rizal.
0: Eh then kung mag-turn left ka, mabalik ka sa Capitol, magi ka sa Drilon Bridge.
1: Tabok
0: ka sa Drilon. Diretsuhon mo galing sa Rizal kag sa unan sang Drilon Bridge.
2: Na.
0: Diretso ka to sa boat club.
1: Diri ang boat club mo ti kisubong dumi naga bike-bike na diri. May mga pila namang katawo diri nang nagkaladto. Kay tinay istoryahan mo, nagbayra lang ining
0: video sang Muy mo ka naman istorya mo. Base ka lang bay iba na nas daya.
1: Why did you look Sunday na di man ubi mo?
0: Ay tod ka.
1: Kay utod na ding islanad kay
0: ano ka bulig ba no?
1: Okay, may problema ni sa property kay si ang tiyab na sa foremost. Di oy gong ko, may problema di kay amo na galing problema man sang
0: DPWH.
1: City, no? Kag sang DPWH, no? Amo ni blao, amo ning sugpon. Layo pa na tong sugpon niya. Utod ng ano, utod ng
2: na. So wala gali ya matapos na.
0: Sa may dead end.
1: O may dead end, di amo na dapat
0: nga. Hindi anyway, gina-settle pa man ha. Hindi ko magpating, hindi magsugot sa igong ko. Pabor na sa iya kung may galabay da.
2: Ayaw, dira lang sa asta.
0: So, meaning diritso on tani na?
1: Diritso tani. At itong sugpo niya nga, ano ba, ng mga bricks man bala? No?
0: Sa dalom?
1: Sa dalom. Tulang tayo pangantad niya.
0: Kasi tulang pa na nila sa DPWH. Mabot ginada. Pero kung wala man, may man kaso ha? Turn ka lang eh. At least may lagawan ka kaysang una, dagat malanggani
2: so,
0: na da.
2: So dapat gali Radyo Manuvi, madiritsugito siya ho para...
0: Di nang kapos niya.
2: Di ba kapitol na ho, City Hall?
0: Taytay?
2: Kapitola na, di ba?
1: Oo.
0: Kapitola ano na ang taytay? Ano nang taytay?
1: Amo nang sugpo niyo ni Tami, oh.
2: Rizal.
0: Rizal na, no? Rizal?
1: Rizal?
0: Ano na? Ah, Rizal na.
2: Rizal na kaya kapitol na Radyo Manuvi, eh.
0: Okay.
2: Rizal na.
1: Amo niyo.
0: Pero te, paano kung balikon mo ang sa tubang muna, di na madritso?
1: Balikon sa, magbalik
2: boot
1: ang...
2: Club, oh. Boot club,
1: boot club? Boot club, eh. Audrey,
0: ah, okay.
1: Boot
0: club. So, hindi pa ni Galea rapo sa Rizal, lapas na sila nga makadritso ka.
2: Okay, why dani da, ma, nauto da, oh.
0: No, so, is panad galay sa Rizal, hasta lang din sa likod sa Formos, di pa sa kadrit sa galay na.
2: Sa kalikod.
0: Abi mo gani, langkoy na sa plo.
1: Hindi, amo na gani, kay, siguro binistoryahan ko maniguro.
0: Ah, oo, oh, binasetol na ba? Way pa ng, kwan? Way pa na makabayran ay?
2: Way pa guro.
0: No, way pa na masetol, pero hindi kumpati, hindi na masetol. Kadlock lang na yung igungko kay Senador Drilon. Good man.
2: Gamay man, ano man na ginakuha ang ilang propiedad ng nami, pag ang propiedad nila.
0: Guro, may ginapang seto lang.
1: Kasi gamay naman lang nga listorya, kaga sa layo, Andre.
2: Amo na gali nga naka-timing ito, taga-Formos to mag-video. Taga-Formos ito.
0: Tiyan mo na, guro man. Tipro, kung gipagyan nyo na nada.
2: Wala na natin.
0: Hindi ka man kapakot.
2: Ibilib ko sa isog sa mga kabataan, lasing ko sapo, no?
0: Ah, mga bata, manilig mo yan. May init ang dugo. Sinakapit pa ang feeling nila, bla.
2: May thrill, eh.
0: May tabon palibot.
2: May tabon palibot.
0: Oo, may tabon palibot. Wala sila maglaong, may atotuguro nga nag-piyong-piyong nga nag-parking sa slakyan. Nag-video, eh. Sige, sige.
2: Salamat, Radyo Manflo.
0: Salamat, Gid, Radyo Manflo.
1: Ting kapel, eh. Balong ko na, eh.
0: Galon mo na. Kaya gay preserve, butamos plastic. Any pinakadlaw magamit na nga kwan?
2: Ebidensya.
0: Ebidensya kung mag-deny ang natungdan. Mambalo, imo handwriting niyo. Makaya niya sa NBI. Dalon mo na ang papel. Seryoso na. Pero kung ako pa na sa iban.
1: Sige, muna madalon natin yung information dito sa may Esplanade 8 sakop sa Barangay Progreso sa Distrito Sang Lapos. Kasama mo sa DYRI, Arimen Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatakarimen.
0: Panginaw ka, Floor, pangalkola, kaya linina sa similya sa makasasala.
5: Tatak, RMN.
0: Sige, no? So, anyway, labuton tabi si Engineer Neil Ravena, ang head sa GSOTA.
2: Yeah.
0: Ginpatinluan na lang ni isang syudad, pero hindi pa ni ila property, kaya pa ni maturnover.
2: Mag-hambal ganit kita nga wala pa maturnover. Why pa man iya sang puder dira ang city government Radyo Manuvi nga mag-maintain sang lugar nga ina kahit ti under construction pa iya pa sang DPWH. Tibalan mo man ang taga DPWH nga kada mo man guro sa mga ginaobra nila ang ila kay why pa man matapos. Ti dito nagsaboy ining duha ka mga pamatanon mga high school niya kag lasingko sang hapon mga muna oras dito sila Radyo Manuvi na dakpan sa naga video nga naga obra sang hindi man
0: ako lang tao sini why di sang sala ang gobyerno astang barangay
2: daw wala guro sala
0: kay imposible na gid bala na himo pa ya
2: pudle ito ya mo
0: may tao gid ya nga muna di
2: nagpaipli lang sila sa mataas nga tigbaw
0: they find the sexual pleasure by having a feeling of basi
2: may tao basi manapan kita
0: so may mga tao nga muna mo
2: yeah gusto nila
0: lang daw may thrill lang daw madakpan sila kauyon gid nila
2: may mga amo gid man na
0: hindi
2: lang kuro magdugam
0: ano ang bal mo may
2: may amo gid man na
0: basta pa ko majority sa listeners ay majority. Galing. Amo na sa panahon, Subo, hindi mo na pwedeng obraho na.
2: Kay...
0: Okay, may kamera ng tanang niya cellphone, Subo.
2: Sa tubang mo.
0: Okay. Sa una yan, basihan mo lang. Istorya mo.
2: Istorya, ang istorya na yan.
0: Parts kita, kung okay. Kaya parts. Okay. No? Pero istorya. Kung matukapan sa baba, galay na istorya. Ari, bisan tukapan mo ni sa baba ang nag-video, ang video niya yan, baka pa matuod mo.
2: Bisan ano mo na iya kasugid, Radyo Manuvi. Why ka man japon niya sang ebidensya? Sugid lang na iya eh, batian ta ka nga, oo, nakita mo to. Pero ari ya, why ka niya sang hambal mo? Pakita mo lang yung video. Ti, ang mga kabataan to, kung ang mga ginikanan nila na Subong, umbot lang kung anong reaksyon sila.
0: Sa pakita mo ang video gani, Subong, may lusot pa ko, alos plam, mambal, AI na yan.
2: Pura tong video nga to, ya, hindi gito ya AI, yan na narapo po.
0: Ti, yung AI, kasarama mag-ubra sa panarapo. No, ang abilidad nanda yang hasta yang pinakse sa notebook niya, itrapo niya pa.
2: Believe ko sa mga kabataan.
0: Grabe. Maari sa Linyatang Head sa General Services Office, si Engineer Neil Ravena. Engineer, mayong aga.
6: Yes, kasamang Nubi, mayong aga. Kay Boss Idol, mayong aga. Sa Topulamati, isang RMN, mayong aga.
2: Engineer, may instruction ka kagina sa imong mga personnel nga agahan tapak, aglimpyuhan ang lugar. While nga mismo daw ang lugar nga ini, wala pa maturn over sa city government, Engineer.
6: Yes, kay Boss Idol, ongoing project pa niyang DPWH. However, since nga ari na sa aton nga siyudad gag-open up for public use abi, no, kay wala Manila gin-isolate ang area, kay doon may plaza-plaza ni siya. Mm. Actually, isugpon ni siya sa ano eh, sa Rizal Lapu Sur nga Esplanade, going ginasa daw plaza-plaza niya. However, doon may problema, gurong DPWH sa private property nga Alexandra. So, amo na nga wala masugpon, no? Wala siya malink, no? So, but however, kung ang sa akon yung apunto, kung na-turnover man na wala, ano tanagid lang guro, no? I-maintain tanagid lang, kasi bantayan gid, no? Kay karon matudloanay pa kita sina, no? But ang ato niya nga maplastar talang sa mayo, nga hindi na matabo liwat ang insidente nga pareho sini, no? So, we already coordinated with ano with Colonel Gabansos nga siling ko parontahan na gilang nimo sa Green Guard and I will assign personnel man to maintain no so ang beautification nga under sa akon ato na to kaina and ang Senro gin coordinate man ara naman ang ilang personnel so kung na turnover man wala so i ano ta gid lang i maintain and the mayor already instructed me nga include ini sa ano sa provision sang CCTV gid no
2: okay
6: kay gin inspection ko abi wala gid sang distribution line no nga magpower sang aton ano kay ang street lights nga nakabutang dito ginlanta ko puro solar powered so I recommend sa mayor nga dapat solar powered man nga CCTV ang ibutang so amo na no nakita tato kay ina. So pating mga papel to nga gintrapo gin instruksyonan ta nato ato mga verification nga personnel nga hindi gid mag-uyat isin ko siliganyo lang kag ipangwaan no kag ang mga ilamo na wanan gid amo nang maga-cover man nga bi sa ila kun tra sila manago.
2: Okay, namot lang lang kita engineer sa mga styles ng kabataan wala. Anyway, nakita man to namon ang papel nga to, gin-preserve to namon na, ah. Gin-susulod namon to sa plastic atong gin-gamit nila. Anyway, pero halin sang gin-construct ina da engineer, why pagid man ikaw abi iya ka-instruct no, or why ka sang personnel dira nga naka-assign, kaya nakita namon to kagina mala turo tag-as na gin man tong tigbaw sa area nga na, Engineer Neil.
6: Yes, no, kay wala pa officially. Normally balan nag-joint inspection na kami. Ako as JSO, kay i-transfer na abi ang ownership mo sa city. So, ang beautification kay Adderman sa akon, to maintain na, no, sa mga, no, kay usually ginatamna na nila unay sila nag-aon muna tanong. Dason kami ang nag-maintainar na, no. So, tapos then, I will assign personnel coming from beautification na amo nang mamunyag, amo nang mailamon, or grass cutting. So, amo na ang atong proper turnover sa aton sa city government. But with this incident, wala na kita nagahulat. I-maintain na ronta na gid lang. And mag-coordinate makita sa barangay kasi under na sa Progreso Lapus. Kung pwede Manila kita mabuligan no, sa pagrunda man kay di ako kisa ang Green Guard ta, buli malanan nila kinabataan sa mga kabataan. So, the same thing with other esplanade. So, sa sunset yan, isang pag-bike ko sa Domingo, may nag-ano man to. May nag-lips to lips man to. Pero si amo na bala, pero uton siyang aside, no? Okay. So, anyway, we will, ano ah, we will adjust sa amo sining ang mga incident. Very extreme ng ato pamatan noon. Yeah.
2: Grabe, grabe.
6: Nasa extreme nga, ano, so modern, ano na, era na. So, sa ato niya, Chimpo, do, hindi, nadahuya pa ta.
2: Daw ay niya, sang Chimpo ko sa una niya, sa dalong kuya kakasagingan, medyo tago, bala. Hindi, joke. Engineer, sir, salamat kina sa siling oras ka ginhatag sa amon. And siguro tinakita yun naman, nakalabot na kay Mayor Raisa. Siguro makuha lang kita, ma-level up lang kita. In a way, ginaobra naman sa sudad ang mga obligasyon nga kasubong sini. Sir, salamat kid, and good morning.
6: Yes, good morning sa top ko naman sa RMN. Good morning kita inyo matuwa.
2: Magkarajuman si Engineer Neil Ravena sa General Services sa office sa atong sininga pag pangalan.
5: Tatak RMN.
2: Tingi mo o nila, ang imo nila kay bisan way pa man ma-turn over ra juman Ovi, i-maintain na lang sa sudad.
0: Mm.
2: Pero ang suggestion dito mabutang sila sa mga CCTV. Mm. Ang problema kay ang area galing na dira, wala kuno sang line blas ang kuryente. So ang mga street lights nga ginagamit, dun sa gilito tanan solar. Ang makita nato nga mga street lights dira, solar ina. So gina-recommend yaman kay Mayor Raisa Trenias ngang ibutang nila nga CCTV, solar man ra jumanovi.
0: Di man pinakapos. Siguro ambal na lang sila, butang sila karatula. Bawal ang mag-lips to lips sa lugar nga ni.
2: Mga kisay-kisay.
0: Actually, gamater ang warning mo.
2: Bagay.
0: Sa tuod lang, psychologically, may effect sa tao.
2: Tiyo eh. Butangan na lang guro ah.
0: Halimbawa, sa tubang sa duwak bata nga to, may nagambalabi nga bawal di ang mag-ubra binastos. Mamater na busay. Dero, bisan sa kasilyas, kung may nabutang sa kasilyas, bawal ang hindi ka pang clash, gamaminsan man ang hindi ka na,
2: May mga ara na sa Kasilyas na nga bawal mag ang imong nga mga napkin, may mamuni, may mga warning blar at subanuvi. Gapatigin man, may psychological effect din man sa tao
0: na. Gani man. Makomersal, taguro kay Dosi Pia kay Tano ko.
2: Din ka nagaling.
0: Nagparking. Nagparking ko kay malakat na si Brad, gabangga ko to.
2: Standby sa mga before sa ato sa mga commercial mga karadyuman. Ariana yung isa sa mga nakainom sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong aton pamatian si Ma'am Lorena Maringal para sa iyang bata nga si John Maringal.
7: Kamusta gali mamang iyang bukol sa liog niya before?
8: Oh, no problem na siya dahil sa Life Extension, very good.
7: Sa kabangkalan ka mga brands ng clinic ma'am no, nagakadto?
8: Yes sir.
7: As in nagkupos ganyan ma'am totally, wala ka na ganyan may makita nga trace ang bukol sa iyang liog.
8: Sir Talois, hindi nung uwala na sir, thanks very much, good gani sir. So continue sir ang iyang pagamit.
7: Sang Life Extension Vitamin D3.
8: Wow, sir. Ang iya pag-take, sir, 2 times.
7: Ikaw ang nanay ni Sir John, oh?
8: Ano, sir?
7: Sino gani aton ngalan, ma'am?
8: Lorena Maringal. Ay, gusto ko magamit man sila putob na gusto may ginabatyan pada ang adawala na taga-anustisya sa ibang nga bulong. Katulad sa Life Extension.
7: Oho.
8: Ang Life Extension galing eh, brato man lang. Trumayo ka bla, sir.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tata! RMN.
0: Pagbalik tayo, istorya kita sa mga highlights sa zona sa presidente. Kagirevisita ang mga flood control projects diri nga nakitaan taman sang kun hindi gid man anomalya. Mga rason nga may dapat ipathag ang DPWH nga ang amoni ang status sa ilang mga proyekto. Ti why man imadres a year after? Pakonsiluhan lang kita, lawag niya si Romualdez eh. Then, after sina, ano da yun?
5: Tatak RMN.
2: Pagbalik ka, Radyo Manovi, may ara sang ginatiro, patay, sang riding in tandem, dito sa may banwa sang Banate. Banate, Iloilo. Sinigil ang mga aga, nagyan ini sang aton ng mga Radyo Manibela bala, Radyo Manovi. Kag dito ang victim nagakayaon sa kilid sandalan. Usisaon nato pabalik naton kung may pangalan kita sa biktima, anong reason sa iya siling pagpatay sa iya, kag investigation sa PNP.
0: Last 9-6.
5: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: Libre ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
10: Budlay na gidang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita.
10: Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ng mga suking butika.
12: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa inong gudira.
5: Rexino Forte!
6: Basta si Banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tatak RMN.
9: Oras las 9:18.
10: Nagaradyo man sa mga tatag balamati naton, standby, inom kita sa aton ng vitamin C, ligawan ta mga balatian, sipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kagiban pa nga mga balatian. Mainom kita mga garadyo man sa Mighty C. Okay? Mighty C, alkaline, dekalidad, ineffective nga vitamin C. Manami ni para sa aton silinga sipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kagiban pa nga balatian. Plus, kung may ara kamo sa mga allergies. Plus, ang inyo silinga mga pilas, dugay magay. Kinala natin mabiyan sa vitamin C sa barato nga preso. Mainom kita sa Mighty C. And of course, inom kita sa D3 Bio. Ang D3 Bio, mga karadyuman, amo ining food supplement ni Dr. Miloy para sa aton nga mga kasimanwa. Agud kita ang aton sa mabiyan mabunigan. Mapalayuan kita sa baratian. Nga, number one, may virgin coconut oil siya. Nga mo nagapadamo sa aton good cholesterol. Kaginasiling niyang bad cholesterol. Hindi lang ina. Ginapunggan niya ang mga bacteria ka viruses nga magasulo sa aton lawas para iguon kita, para malikawan naton ang mga balatian. Ikatatlo, mayara sa medium chain triglycerides. Nga mo naman ang nagapafit, nagaparelax ang aton lawas, ka nagapanasig sa aton metabolismo. Imagine mo, sa barato lang ang presyo, may food supplement ka na mga karadyuman. Gani sa mga tampalamati naton, inom na sa D3 Bio.
8: Tatak RMN.
9: Yaring aton Health News, Radio Man Joel Franco.
11: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber,

0: Pasko nga korason, kagbulig kontra sa kapoy, kagpang palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagtanom sang medicinal plant sa aton panimalay. Ang mga tanom kaangay sang lagundi, oregano, luya kag aloe vera nagabuhin sa pagkinahanglan para sa commercially packaged nga mga bulong. Ini nagakahulugan sang mas magamay nga plastic waste, mas magamay nga produksyon sa mga pabrika kag mas magamay man nga carbon emissions gikan sa transportasyon. Sunod sa World Health Organization, yara sa 80% sa mga tawo sa bugos nga kalibutan ang nagadepende sa herbal medicine para sa primary health care. Kung nagapatubo kita sa nasambit ng mga tanom, makabulig ini sa pagpaimprobar sa kalidad sang hangin kag nagasuporta sa urban biodiversity paagi sa pagganyat sa mga pollinators kaangay sa mga buyog kag mga alibangbang. Gani, mapanubo na nato ng aton carbon footprint samtang mapabasog naman ang aton ikaayong lawas sa natural nga pamaagi. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
2: Salamat Rajuman Jaylin para Onda. Sa State of the Nation address sa aton nga presidente, may pila kita ka mga nakita nga mga strong points.
3: Mm-hmm.
2: Karon, dara, diretso kita sa weak points. Mm-hmm. So sa good news kita nay. Ang middle income earners, meaning mga 350,000 annual income, yeah, more gid ni sa basic pay.
3: Basic pay ra jumanovi kag damo-damo
2: ni. Hindi man fix ya ang mga hindi sakop sang imo nga basic pay mo.
3: Mm-hmm.
2: Sang imo ya nga sweldo. Kung may mga commissions
3: ka pa isa. Hindi man na sakop.
2: Oo, hindi na sakop. So, at middle income ka, 350,000 down. Hindi malas. Tapos hindi kiwet ang mabilong din, no?
3: Eh, siguro medyo pasalamatan na nato niyang aton na
2: labaw-labaw
3: kumpanya.
2: Oh.
3: Magambal ka 350,000 mm. and below.
2: Mm.
3: Radyo Manovi, kinanglan mo magsweldo na isang almost 29,000
2: mm.
3: every month.
2: Oh.
3: So, basic ka, basic salary ha, ang inistoryanta, mm. basic ka.
2: So muna sila ang may tax mm. exemption.
3: Yeah.
2: Provided mapasaran na yung Congress. But may ngagaw nila na.
3: Subong, next year guro.
2: Siguro ay ngagaw nila, you know?
3: Next year guro.
2: Mm. Mabilin sa legacy niya.
3: Naban-naban ang gagaw nila next year.
2: Ang income tax, madula. Kaya amo na yung reklamo sa mga middle income earners.
3: Kagkadako na sang income tax.
2: Sila nila ati, grabe na ang habuyanay ayuda, pero di nabi na ginakuha.
3: Hmm.
2: So, ara sa middle income earners, pakadto sa mga manggranon. Kaya silang may income, sila ang ginabuhisan. Ang pigado, gamay ang ilang buhis. Ang buhis gani nga ginakuha sa ilaguro gamay katama.
3: Mm.
2: Ang iban way gid gani buhis kapin pa kun sa informal sector sila.
3: Yeah.
2: Inang wala kabala regular nga employment. Ti sila na permi a gina target nga tagaan sang ayuda. Ti sige kita hatag ayuda, pero ang naghatag ayuda way gid may ginakuha sa gobyerno. Kaya rin na ang income tax kwaon. 350,000 below. Dako nga bagay na actually. Kapin pa kung mga nagasweldo kabi 40, I mean 29 down.
3: 29 down.
2: Sila ning covered. Tiguro mga tax mo sinara sa mga 800 to 1,000 ang income
3: naman
2: tax mo.
3: Dako naman ha.
2: Ang withholding tax mo. Dako eh.
3: Dako na na. Radjumanovic, dako na sinasang bulig sa isa sinika ka nagasweldo nga.
2: Ito nga sa ako nga bugas na. So, dako nga bagay ni. Sunod, ang systems loss sa kuryente kag sa tubi.
3: Mm. Yeah, medyo lawig na dang palakpak kagapon siya.
2: Oo, kay amog din ang ginareklamo man sa tawo. So it's about time nga ibalik ta na ang pag-id-id sang serbisyo sang tubi kag kuryente sa negosyante.
3: Why abi Radyo Manovi, so tungin ang bal ni Presidente Marcos.
2: Mm.
3: Ano iyang sala sang konsumidor?
2: Mm.
3: kung may ara ka mo iya sang systems loss sa tubig niyo kag sa kuryente. Kaya ako iya, religiously, kung ano man lang yung ginatubod na iya sang gripo ko kag kung anong nagagwa sa akon dira nga kontador.
2: Gabayad ka man.
3: Gabayad ka man.
2: Nga, ipatungan ka. Sa iban,
3: ipatong sa imo.
2: Ipatong sa imo.
3: Uy, kaya sa

0: Radyo Manuvi?
1: So kung may palpak ang gobyerno sa pag-regulate sa kinawatay, may palpak ang mga kumpanya sa kurinte kagtubi sa pag-regulate sa kinawatay, kag sa pag-install sa facilities sa walay man ginakawat pero by law of nature, nagakadula nga tubi kag kurinte, hindi na yan sala sa konsumidor.
0: Yeah.
1: So why tapan ni matistingan? So why not testingan tabi subong? We can always amend the law kung medyo may problema. Siling ganin nila, sometimes we can bend the law. So lang taon tabi, kay why pa man ni matistingan? In the same way, balas ang una, sa panahon ni President Rodrigo Duterte, siling nila din ta makuha kwarta.
0: Yeah.
1: Nga dublyon ta sweldo sa pulis kag military kag tanan nga rasaya uniform service.
0: Ang balila sa una to impossible.
1: Pero nasarangan man.
0: Dayaman.
1: Tiya mo na kita mo hindi mo madali dali ang Duterte basta sa survey.
0: Yeah.
1: Kag sa padaog
0: kay ligasiya yan ay.
1: Built in na nga butante.
0: Mientras tanto no? Radyo Manuvi iya ginaya.
1: Amo man sa OFWs sino silinga ang visa sa passport tang pila?
0: 5 years.
1: Ginimo 10 years.
0: Yes.
1: Ti tama kasulay na. So built in niya na. No, bisan ano mo ka hambal nga amoning mga imperfections nila. May loyalista na sila.
0: Nantawa ang sa driver's license. Sa una, di ba? 3 years. Every 3 years, Radyo Manuvi. Subong 10 years.
1: So, 5 to 10 years.
0: 5 to 10 years.
1: Kuha ka violation sa 5 years, so pwede ka na, eligible ka na for a 10-year driver's license.
0: Ay, kundi ma, hindi iya mabudlay para sa iyo.
1: So, nagahapos na ang tanan. So, nasarangan manubrahon. So, mo man eh, testingan tabianay, ang systems loss, ang masyolder sina kumpanya, tikon sila ang masyolder, mapilitan sila nga bantayan, ginila tudo-tudo, ang kapangawat kurinte, kag nagapangawat tubi, kumayara man sang hindi pangawat kapin pa sa aspek sang kurinte, ididon nila eh, ang mga linya nila sang kurinte, para hindi musik, para nga mahulog sa systems loss, nga sila na lang ang sulong nga magalukdo sumong. Eh presto na mabakal kabayo kag sapatos sa mall. Pag may diferensya, pwede mo pa yung mauli.
0: Gusto na. May resibo ka.
1: Pero sa tubig ka kurinte, kung may ginakawat, hindi kay why mo na napuslan, ikaw pa yung mabayad.
0: Though unfair gin man na gani yung Radyo Manuvi. Sa tutuod lang, unfair gin yung ang imo yung ginabayad. Kung ano man lang yung ang nagatiyog na sa kontador, amo na yung bayaran mo. Tinga nga butangan ka pa yung imo yung isang systems loss, dira nga pila ka pisos. Nga kada billing ara inada nga way mo na iya magamit. Do pareha man nabla pareha man gani sa tubig kay sa kurinti mo. Ang sa tubig gani kay sa kurinti Radyo Manuvi, kun indi mo pagamiton ang imo tubig kay kuryente. Way ka man niya bayran. Pero tani kin dalaman na ni BBM sa Dasun nga ang ining parte sa mga internet ni bala. Nga way kaya kagamit. Pero fix yung imo in ang imo binabayaran. For example, ang imo yung plan is good for 4,000 kada bulan. Pero ang andar iya sang imo nga internet duha lang ka semana.
1: Okay, guba.
0: Kay may guba, may dugay, repair.
1: Dugay pa sila mag-repair. So wala ni matats ko matats ni BBM. Ang middle class sa Mr. Sus. President manamian gid sa imo. Konsukton ko lang ning PLDT sa tuig nga pangawat nila sa akon. Kuan mo, mahukas ni ngipon sa pilditim.
0: Kada bulan, may diferensya gid. Pero ang imo nga bayad na Jumanovi, kulangi to abe, kundi yaka pagkutan.
1: Oo, hindi gid ya, why kagid may imo sila. Okay.
0: Muna.
1: Next, ang ayuda. Project Uplift. Isigiyon eh, kapin pa sa mga pigado, kag ang mga ara sa transport sector ta, sigihon ni haboy sang ayuda pending sang mahal nga presyo sang gatong. Pero sa presyo sang gatong, sila niya i-revive ta ang nuclear energy ta. Pero mula na galing. Ang nuclear energy ta, ambot sa nopay na matabo.
0: Kaya
1: duha na lang katuig si Marcos sa pwisto.
0: Galutaw sa sabaw. Ining ayuda, iambal ko lang guro, iya kung anong unod niya sa balatsagon ko, Radyo Manuvi. Kita nga duwaway, matanikatilaw. Ang mga bayad buwis.

0: friends. Ang mga pigado, kamo nga mga pigado, actually pigado man kami, pero may trabaho lang kami. Mm. Part kita, Radyo Manovis ang hindi man manggaranon, pero may trabaho lang kami, pero ginakwaan kami gani isang tax!
1: Ara ka na sa upper middle class mo sa idol?
0: Eh, siguro ara lang kita sa middle class.
1: Hindi ka kambal, sina. Upper middle class na ang classification mo.
0: Ara lang kita da.
1: Eh, ga-star ka sa subdivision. Dayon, duway ka man ga sa kaistresikad, pakadto sa rinin. Dayon, kabataan mo sa private man giskwila. Dayon, do sako lang libot mo sa mga restaurant kada weekend.
0: Naimbitar lang kita yun.
1: Naimbitar ka man kagwala, pero... The fuck ang kakaon ka? May chimpo ka pa magkaon? Butang balo, may slugoon kapag isbalay. So, busay, idol, upper middle class ka na. Hindi ka na magpakuno-kuno. Diretsuhan na lang parang honest kita sa mga tagpalamakita.
0: Pero toon lang bala. Why man kami siniga disagreed sa ayuda like yung mga drivers need man na nila mo. Pero Mr. President, salamahan na lang. Ako niya, gabayad man kita Radyo Manovi. Tingaan nga, hindi kita yung matagaan man sinaw. Anong problema ta? Kay bangor gamay trabaho kita. Palarias mo lang ta sa income. Pares mo lang kita gapangita kwarta. Pares mo lang ta gastos.
1: Sige, sabat ka na ni Presidente Marcos. Oo gani, kwaon ko ng income tax.
0: Ti wala pa na.
1: Ti kuway ka na madala sa income tax. Butang balo, may sulusubra ka ginman gali. Iban gani yung country. Tag 60% ginang buwis. Gali mo lang to. Ito yung ginakawat.
0: Amo lang yan.
1: Diri sa aton niya, binayad ka buwes, ginakaute, ginaya. Wala iya sang pigado ng politiko, di sa aton.
0: Amo ginaya.
1: Amo ginaya yung tuntuod. Oh. Ti, ayuda, ayuda. Pero, tani, bala may mga long-term plans, no? Ti, pero ti, early parts ang iyang asuna, nagambal na sa nga damo na kuno na tagaan ubra. No? Kagtanan, ang unemployment rate, amo ni mo to. Pero, again, ina sa data nyo. Pero ang mabatsagan sa tao, ano? Okay? Pero galing amo na blas objective ning tanan nga mabatsagan ta subong. Because why sa control tabi ang presyo sang langis.
0: Why kita eh.
1: Kay kun na stabilize lang ni tanin presyo sang langis, hindi ni maumid ang tanan nga mga produkto kag serbisyo. Sa aton kay ti may chain reaction. Ang chain reaction permit ti kun taas ang bilis ang gatong. Gamahal man ang bilis ang dollar. Nga ginabakal ta to.
0: Mali kanan niya.
1: Nagamahal ang patong sa mga produkto ang ginabligya di sa aton.
0: Ah, sigurado gigita na iya ang
1: impact sa isang faktorya di isang ginakaon ta kag ginakonsumo.
0: Oy gagamit gatong.
1: Or ginagamit ng mga pagkabutang nga way gagamit sang gatong.
0: Tila tawon nyo subong ginapilang intak isa ka. 7 pesos. Radyo Manovi nagpatugong ako kagapon hingagaw gid ako kagapon daw 83 ang krudo. O dugangan mo 7 pesos. O 90. 90 naman. Ti ilang taon na yung balak. Ti anong impact sina? Mamahal pagid ang aton nga mga balaklon. Duga nga na next year, next week, ara pagid. Mag 100 na. Tantawa yung balak kung ano nakasakit para sa mga pigado na.
1: Sa muna, kisa, mamban mo balang sometimes we have the right people at the wrong time.
0: Galing kun ka isa.
1: May mga tao nga kapabli mag-ubra sina pero ara sila sa sala nga panahon. Ano ganing kanta na nga dalawa. We have the right love at the wrong time. Right love at the wrong time, no?
0: Kalaway, no?
1: Kalaway, no?
0: Kalaway isang lyrics nga na, no?
1: Ano kanta? We have the right love at the wrong time. May harapan na isa, ang younger version niya sina. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along.
0: Ay, tuod, no?
1: Nalabot, paskanta. Di lalo mo na, no?
0: Husto!
1: We have the right love at the wrong time. Tapos may uli na, oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Tapos liyara na dahil pag-abot sa Pinoy naman.
0: Ano?
1: Sana dalawa ang puso mo. Okay, so, tamo na kisa, damn if you do, damn if you don't. Kung naiban pa, damn. Diway kami mo. Diway mo sa control mo. Kada di pang bumba ni Trump to ya sa Iran.
0: Diway kami mo da.
1: Gabatsag ang presyosang langis. So, kisa kabudlay nga tani, bala paano ta maplastar pangabuhi ta?
0: Tikera naman.
1: Kay may hindi kita kontrolado. May gira to yate dito taga kwasang langis.
0: Way to ya, way gira kita di. Pero ipiktos ang gira, Radyo Manuvi. Dugin gira man kita economically.
1: Iyo, economically. Kagamo man na, President, san time ni President Noynoy Aquino, gapautang ng Pilipinas.
0: Gapautang na to.
1: May utang pa man ta. Pero gapautang ta, just to send a message to everyone, nga nami ang Pilipinas, kadto ka mo di, because the economy is up and running. Galing ang problema, sa ekonomiya, Abibo sa Idol, kabatsag kabidawa-dawa nga pangabuhi subong, lamang lang nga may mabulos naman nga lain nga sirkumstansya, either naglain ang presidente, nagtaas presyo sang gatong, hindi ta kontrolado, malain naman ang feeling mo. Pero it does not benefit you immediately nga mabatsagan mo gidayon lang.
0: Oo, ah.
1: Inanay, tanan, namuna nga, bisan ka pati, kuya nga mayot yung presidente sa Aquino, sa tanan, nga nagalagi presidente, medyo hindi mabatsagan sang ordinaryo nga tao nga wala iya gapaminsar pareho sa aton paminsaron. Kaya ang tao iya kung ano ang gabenefit sa iya nga mabatsagan niya gid, immediately and for the longest time, amo na yung iya like ini mga driver's license nga 10 years.
0: Batsagan mo na dayon mga sweldo.
1: Pagpamangkot na naglawig na ni kay si Kwan ni nagpobra.
0: Batsagan mo na dayon.
1: Oo, ang passport nga nagpulo katuig. Oo. Ang sweldo mo nga nagdoble, ni mabatsagan mo pirmi. Amo na nga tanda gito si President Rodrigo Duterte sa iya.
0: Kuya tong masa gid.
1: No, nakuha niyang tanan na, stang hindi ang masa.
0: Hindi nakuha niya gito.
1: Tanan gid, nakuha niya halos.
0: Kita mo, subong grabe man ang ilagyan po built-in supporters.
1: Pero sa PhilHealth, damo no, bra si Presidente Marcos nga mayo mo.
0: Yeah.
1: Mayo lang kay nagbantay, kita kay kuwala ang budget sa PhilHealth. Yan, dinalan lang ko din.
0: Hindi na to ang...
1: Hindi, isang nabulabog to. Ang... ang kwan, ang kwarta, binalik nila. Gin float nila. No? Saan program balance eh? No?
0: Diskarte man nila eh.
1: Hindi, kundi nakaroon kami ito naman eh. No? Pero bangod kay naggrabe ang reklamo sa tao.
0: Medyo bumatsyag sila to.
1: Kaga mo ng pwersa sa piyakman, ang malasakit center na ginambal. Tikinanglan nila nga magbawi. Tisubong, ang coverage na sa PhilHealth sa mga balatian, grabe. Ang guarantee letter, sa tuod lang, bisan sige pa man na, hindi man na tuod na wala na.
0: Yeah.
1: Pero daw mabatsagan mo, gamay na lang tuod ang nagahibi. Ining mga extraordinary ng mga balatian,
0: yes.
1: Amo na yang gasaka pa rin sa ton. Sang unaya, haw yang bulaho. Yay! Hindi man lang. Hindi man lang. Hindi ang bulaho, abido ka may normal lang na. Daw mo na siyang example ko, yapit pa ni Saturn. Kita pa yung masulbar, blaw.
0: Itong bats mga gagawa ko sinada.
1: Siyong siling simos na. Amo gimanaw. Urti mga bakukang, ya. Buro, Jumanugi. Uloy ka, mabuligi. Muligi. Tapos si man niya kabulig, walos wala, no, no, ya, ka manabon naman tani panyo mo.
0: Hindi, ito ano manabi ka rin.
1: Galing, hindi naman usong panyo, subong tisyo ah. Pero ti ibang gano'n, ay naman ka tisyo, kay na to, notebook na lang ani. Ti, subong actually, na nakalaka na gidman na busay doon. Pero hindi ko magpati nga wala sang guarantee.
0: Ang guarantee letter, ako na Jumanovia, ang guarantee letter nga ni, way man sang malain, gidra. Basta...
1: Damo gid na buligan kita.
0: May mabuligan lang, no? For example, labi ka ron, ti, may mga pundo yung mga congressman man nga ila mo, gipagi sa ila. Ti, kung may sobra pa na, kung dako gid ang bayad, balay na sa ospital do hindi gid ma-cover to sang dito mapundo
1: sang PhilHealth
0: basi pa lang ya ang pundo ni Kong
1: pwede.
0: Ang pundo ni Kong pwede. So para sa ako na Jumanovi why gid mat malain ang guarantee letter nga ini basta nagabulig ka man lang ya di pa man mo
1: pero kung kagin pahapos niya lapad ng coverage mas nami
0: man.
1: Nagligad gina-announce siya kag sakto na ang mga sa breast cancer to ang mga coverage sa PhilHealth sa chemotherapy dako nga bagay eh.
0: Ako nga bagay, pati ito sa blood chemistry to, Radyo Manuvi, ginmention niya para sa hepatitis.
1: Tapos ang cancer screening.
0: Cancer
1: sa
0: screening.
1: Sa mga nagapalamati, da, ng mga Pilipino, pwede na kamo kapas cancer screening.
0: Kaya sa PhilHealth
1: na. Kung malana mo dugo, tapos daw tumor marker test ba? Tumor marker test. I-check mo lang na, ang bilog siya na coverage sa una, pagpakwa ko, pero akong to yung korta. Mga 8,000 busa idol.
0: Ati kaya na sa
1: PhilHealth. Na nasa PhilHealth.
0: PhilHealth na yan mabayad.
1: Kaya para timprano pa ma-detect na may potential ka bala nga magka-cancer. Kaya why for real, no, may kakabalo gani, ara ka na sa range ang may cancer. Why pagaling nag-manifest? Kaya ang problema, bisa cancer, mapabatsag na siya.
0: Tunara na siya.
1: Too late na.
0: Tunara na siya.
1: Hindi na siya maglisin siya, puno pa lang. May dahil pagaling, sa trangkaso, ya.
0: May mahulilanat ka
1: na. Mahulilanat. Kaya mapabatsagan mo, kung kapisngo ilong mo, mapabatsagan mo gida yun.
0: Daw trangkasuhon ko, hao. Mambal ka, daw trangkasuhon ko, hao.
1: So, pwede nyo na magamit ko ng doktor mo, mahimo request. Kapin pa kunara sa family history nyo. Kung wala, nga mga mga taon ginasang doktor kagsang laboratory clinic ang
0: kun...
1: kwan ang imo nga lulo nga napatay kung may cancer to ko wala di... doktor mula na yung ma-request
0: kag isa pati
1: charge man sa PhilHealth
0: kagara man sa PhilHealth ginkuan na yun yan ay isang gobyerno nga ginhata para sa aton
1: kag di kabalo ka naman ang imol nga magka-cancer why naging chance yung buhi amo na ra kay wise la kwarta mo amuna, mahal pero ang manggrano lang tawan yo blaga pa kimo ti subong cover ng kemo pero antes na maglabot sa kemo may nami si President Marcos kan obra pwede ka nakapa-cancer screening
0: in fairness kay Bungbong Marcos
1: amo ni nami niya
0: Radyo Manuvi ginambal niya man to kagapon nga daw sa i-administrasyon amo ni may pinakadamo niya nga na
1: kag may isa kang ano notice nga nami sa Marcos administration bisan diin lang galantaw ka subong. Although gaduda ko sina sa iban, pero sige lang, mayo na nga it's better to err on the side of safety.
0: Oh, eh, oh, eh,
1: no?
0: Oh,
1: eh. Ining nagdamo-damo bala nga mga animal bite center.
0: Mm,
1: bisan di lang may kratula mo.
0: Damo-damo na.
1: Kay covered na sang PhilHealth ang kagat sang ido.
0: Damo na.
1: Si bisan karos lang gani, apan assessment, hindi na tani pa kinanglan gid nga mabakunahan ka. Galing amunabi, makamamatay ang rabies kung kulit na.
0: Eh, siyempre sa
1: ang iban ka panigurado na lang.
0: Panigurado lang.
1: Di, covered na sa PhilHealth. Amo na yung nagdamo, nagniguso sa Animal Bite Center. Bisan sa mga banwa nyo, kay covered na sa PhilHealth. Sa una yung tao ya, kung wala PhilHealth, sila gina mabayad.
0: Yeah.
1: Tiyang nakaros man lang, hindi na magpa-doktor, mambal gamay lang niya. Pero karon kay libre na.
0: Okay,
1: ang tao mismo mambal hindi ginkagat gin ko para i-exaggerate niya bala para kabil sa sang libre.
0: Kay wala sa bayran.
1: Ah, pero amo nang good thing man sa Marcos administration. Iya tagtana nga kredito sa
0: why tayo ginapiyong ang matatara Jumanovi para dira.
1: Ang TB kag HIV
0: ay pagit
1: covered naman subong.
0: Di ka alam, di ka alam ko gani nga may mga TB pa mo.
1: Ang TB actually dugay na ninga libre sa Dot Center.
0: Sa Dot Center sa mga municipal health amuna, center ara na na eh.
1: Tiyamo na dumduman mo minagsaka di saton. Kalawig na sang istorya nay namon. Sige pang pusngan niya sa tubang ko. Aga pa break time tanga do alas 7. Sige pang pusngan niya. Okay man lang ko kasi ubo man lang ni. Sige ko ano mabulik tanay. Boko na kami mas entertainer ko.
0: Tete.
1: Nya sir buligi man ako, may TV ako.
0: Ayaw pa. Bulis ko.
1: Di ko ba? Alin sa todo siling ko? Siguro doon tagidanay nga pangayo bulig di saton kay di kita ya doktor. Di kita medical nga
0: komplikado sila.
1: Kompleto ang tanan tabla nga panparagang.
0: Yeah.
1: Eh, siling ko nay, dugay na bala na libre ang bulong sa TV. Siling ko kadto ka sa sintro sa barangay nyo.
0: Ara lang na.
1: Dira lang na da. Or sa district mo, kay taga tagbak to sa mo.
0: Yeah,
1: taga tagbak karo.
0: Okay.
1: Ti okay man, why naman bako kung may problema, balik ti why naman kabalik. So, why pa nakabalo ang tao? So, di rin ginigasulod, pero may ang ginambalta. Ang failure sang Marcos administration, hindi kabalo ang iyang ang mga tao sa gobyerno. Magpabalo sang binuhatan niya.
0: Kulang lang siya, Radyo Manuvi. Iway ma-maximize.
1: Atong project split nga to.
0: Kanami-nami isa to sang project split.
1: Ang ginambal niya sa DAR nga pila na 4 million na. Kakloa ang napanagtag niya.
0: Oh, grabe to.
1: No?
0: Sa iyan na
1: yung pinalakpak to mga kongresman.
0: Kita mo sa tanantong
1: mga... Kaya amo nang ginadangop. Pero may bisan sa aton di sa remen. Sang inaway sa luta sa mga agrarian reform beneficiaries. Nga wala gid ni mahulag ang individual nga titling.
0: Hindi na gani ko yung maghatag sa numero ko Radyo Manuvi sa ila. Kaysa totoo lang, nakahapoy gid ako iya sang...
1: Teha, Mac mo. Te, pero, damo-damo na nobra ni Presidente Marcos. Good for dar, kay ginapabalo nila ni.
0: Yeah.
1: Pero ang iban nga mga insya sa gobyerno, Mr. President, kung ga pamati ang PMS mo subong.
0: Kulang.
1: Personalize. Abi nyo nga nagpopular si Noynoy Aquino, di sugiran ta ka mo. Parehas malang ni kay Marcos just like other presidents. Galing, for Iloilo alone, si Senator Frank Drilon, may task gid sa iya.
0: Yeah.
1: As senator from Iloilo.
0: Namiala ng Iloilo?
1: Nga may local sila nga mga spotter di. Nga kung anong isyo sa media, kag anong concern sa media, kay tiya mo ng concern sa pumuluyo mo, ginapagi sa media, ginapatawagan dayon kung sino nga insang maka-address sina, kag i-highlight nga, hindi, may programa ang presidente sa mo sina. Tiyaton di, nami manatani, pero ba sinagsalig si Presidente Marcos? Ano ganitawag sining natinan ni Mon Permi?
0: Inang kada kapihan,
1: kada buha bulan bala ning kapihan sa
0: PIA something mo na.
1: Oh, kada bulan may aras ang isa ka government agency mambal sa mga programs nila.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Pero hindi na enough. Dapat ya targeted gid ya. No, para sa chimpo niya kinong may isyo ka sa PhilHealth.
0: Ara siya.
1: May ga local din katawag nga pwede nyo matawagan si Amune. Kay sila may explain sila.
0: Dapat na
1: may nating nga programa si Presidente Partida. So dira nagkulang si Presidente Marcos. Kita mo ining mga cancer screening? Nalawag niya lang ni Kaisa sa Suna.
0: Di wala man ma-maximize.
1: Ginambali na sang PhilHealth sa mga hindi bation nga mga platform. No? Pero dapat niya mga muning program sulit-suliton mo. Sulit-suliton mo gid na i-emphasize sa tao.
0: Yeah, ang tani ang programang ini Radyo Manovi ma-maximize mo ina. Ano ba lang daw nagapa-commercial ka bala sang imo nga kalan-an. Nga sige-sige bala nga hambal nga dire kamo kadto na amit ni.
1: Oh, kita mo lubong sa mantika ang manok sang jalebi. Wait batsag tao kay sige nga balik-balik.
0: Pila ka bilog nang nagdiabetison sa soft drinks. Pero lang tawon jud lang
1: sige sige yapong binaklanay.
0: Amo na dapat ang aton nga mga programa sa gobyerno.
1: Tikita
0: hindi na
1: mo?
0: Ya, one time lang ya, Radyo Manovi. Ya, dapat sige-sige na ya.
1: Te, ang project split gani mo na nakasuccessful. Lantaw kong iban nga natagaan duta, simpo ni Marcos, amo pang gasir sang fake news ang layaw-yaw kay Marcos. Di mo kasakit man, pila na kadekadang antos nyo, ako ang nagprokurar na tigayon, ina.
0: Birahon nyo ako.
1: Tapos, kamo pa ang naintuan sang fake news, ang nag-atake sa ako.
0: Lantawa mo lang nakabaton.
1: Why na ginakounter sang information arm sang office of the president?
0: Wala, napabayaan nila. Radyo Manovi, mo nangambal ko sila, pigaw ang paghandle nila diri. Kaya hindi ko makita nga ang tao, gindaan mo duta. Ang duta nga sang una, hindi imo nakapangalan. Subong, Regan Arlos na ang pangalan sang duta, ho!
1: Kag pinabayan sa nagliligan nga presidente.
0: My goodness.
1: Pero, daw hindi nila mabatsagan. Report ko na ni Sadar, si Lingko. Kanami sa programa sang presidente. Kaya kita, iaway man kita di against, bisan kay Sinu. Oh,
0: ano man yung ato?
1: Kakasalal lang tayo ni Permi nga may kulor kita.
0: A kulor-kulor man!
1: Bangod na iya sa fake news. Nga gusto nilang narrative, bala. Mahadlokan ka na magambal. Yeah. Pero sa aton, why niya gamater? No? Mamadlok kay mo yan sa mga baser nga ng mga wala-wala.
0: Baser-baser, ang pinanikaran ko na karun.
1: Ginaa mo na, tusot man niya sa ilang political agenda.
0: Turali.
1: Pero aton, di ang punto, ta simple man lang, kung may maayo nga binuhatan, di
0: yawa.
1: Kung may sala, ti ara, sawaya.
0: Sawayon ta. Bumana no? Na yung aton.
1: It applies to all.
0: Yes.
1: No? Galing, te, simpre kung gadayaw ka, may hindi kasaho, kaya may kontra na sa. Yeah. Kontra mo ng mabase mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero pabayad ay ang basir, no? Kung kisa sa pakagamay, pero pabayad. So,
0: may pabayad.
1: No? May mga tao, gidya kulang sa pag-insindi mo, te, batuna na lang na, nga sa kalibutan gani. No? Never respect opinions from idiots. Pero te, may araman nga, lie repeated many times becomes the truth.
0: So, kaya munang hindi na mong gusto.
1: Hindi
0: na mong gusto ngayon pa sa pakuna.
1: So, munang bintaha ni Presidente Marcos. Sa disbintaha naman, teoryo ah, why gin na mention ang sa political dynasty? Abi mong behavior ni Sandoa kakaitano, bangod na sa dynasty. Feeling nila entitled sila. Kay mag-utod sila dungan sa Senado, naobligar ang isa mag-apin sa utod niya.
0: Kung nagambal
1: pero kung isa lang na da, ti, he fights alone. Why na datani? Tigaling tawabla. Kung ano ganing atake kay Alan kay Tano, gapang yami diya si Pia kay Tano.
0: Di kaya aras sila nga duwada, pero kung mapasa Radyo Manovi ang anti-dynasty bill, ipasar ina, kagmangin priority sang administrasyon ni Marcos, nga nakabutang nila, dapat isa lang sa kada pamilya ang aras sa pwesto. Sus, may chance ang iba naton sini nga mga hindi guro amuni ang kakatubo subong sa Senado bisan pa sa Kongreso nga bilog nga distrito lima abi ka district ubos nila ila mayor vice mayor councilor SK
1: kag una nga maubos da ang house speaker niya
0: ila to tanan si
1: Sabela tanan niya nga congressional district ya DM
0: grabe
1: oh tedresa to namo mana lantawa sa first district Gapati, kamo nga lain-lain balay si Janet Garin kag si Richard Garin yung mag-asawa mo lang ni? Mambalta nga lain-lain sila balay?
0: Nga.
1: Kay nga, mayor ang isa sa Miagaw, ang isa kongresuman na base sa Gimbal.
0: Gimbal?
1: Abi, mag-asawa, dapat isa address mo. Ti, Butambalon, kag hindi ka man ka mayor sa lain nga banwa, kung hindi ka residente da, ti, bisan ang definition ta sang residente,
0: lain?
1: Gin Taylor Fitman sa mga politiko, sa interest nila.
0: Gin plaster
1: na ayaw eh. Amo nga Kaitano?
0: Amo man na, lain man nga distrito
1: si... Ang address ni Alan Peter, lain sa address nila ni Kaitano? O, diri sa 4th District. Barutak, nuibo ang panimalay sa mga biron. Nga gulpila, nagtaga-Dumangas na nang isa sila. Ang mayor sa Dumangas sa una, ang restro niya sina, Barutak, nuibo.
0: Na Barutak na siya, nag-congressman sa Barutak.
1: Na.
0: Subong ara naman siya.
1: Isa lang na sa madamo ng mga limbawa.
0: Lariola na Radyo Manuvi.
1: T.Y. isang na-mention. Tapos diri kita sa... graph and corruption. Ang flood control, hindi malan ni amoning graph mo. Pero ti amoning na focusan, takay ti dako mo.
0: Ti amon managin mention niya sa nagliig na suna.
1: Ti, Mr. President, okay, may kaso na si House Speaker. Ti, iban iya. Ang isa, di Mark, pakita, bla Mark. Aryo?
0: Aryo, klaro-klaro.
1: Kapahimu yung kami di sang August 2025, nagsagad ka di kakadto. Kag maghambal nga may delay dat palpak, anong post gani? Ara pa nagali sa page niya.
0: Ara sa gali sa page niya eh.
1: Nadula ni nagligad, bumalik, subong.
0: At tuloy na Jumanovi, sa iya nga nakita ko din sa page niya, gin-post niya ini
1: August 13,
0: 2025.
1: Hindi, gin-hide na nagligad. Nadula, ginaya po sa ibo.
0: Gin-hide na.
1: Ari bala Mark, pasahon ta Mark, ipadako ah. Sa aking pagbisita sa Iloilo, nakita natin ang mga delayed at palpak na flood control projects na lalo pang nagpalala ng pagbaha. Inatasan ko ang DPWH sa panagutin at i-blacklist sa mga palpak na contractors. Sa ating mga kababayan, kasama kayo sa laban kontra katiwalian at pagbaha. I-report ang mga anomalya sa sumbongsapangulo.ph. Sama-sama tayong kumilos para sa mas ligtas na bagong Pilipinas. Flood Mitigation Project in Iloilo City, Sections 9 and 10 Project, Haro, Iloilo City. Amuning project ni Congresswoman Jamjam Barunda, nga ginawayan nila ni Raisa Trenyas nagligad kung sino sa ila to, ang may salabton. Ang isa gawangal nga tinyagin cancel bin permit. Ang isa, may permit kag wala na ya, tapusa. Oo. Oh. Tingin kantuan ni isang presidente, ara mga picture o ginapakita namon. No? Si Raisa Trenyas, Gangiret, si Jamjam Barunda, Kakurisong. Siyempre. Gapay mo yung antanan, di ikaw nagsagad ka kanto. Tikaron, ano nang status ang project ngayon eh? May nakasuhan ka na kay ikaw managambag, delay kag palpak. Way taga sila nga way ni punto ang kaso ni Jojo ang conflict of interest is another form of corruption.
0: Gusto na.
1: Pero te, kung flood control ni nga way ka man nagkaso, tapos ang congresswoman in question, tutuka po namin isulusilpe si mo, dahil tanan nga pabor pa ngayon niya para sa best friend niya, ginahatag mo. Maki mo yan nga may graph page ka na pending, ginapardon mo mo. Bigay mo kita sina nga na pardon yang may pending pa nga kaso.
0: May pending pa nga kaso, may igin pardon niya.
1: Hindi lang kay pending ha, convicted.
0: Yeah.
1: No? Nga na reverse. So, ang palakasan system sa mata ni Marcos, arak yapon. Ti inaya, kuan pala na busay do lang iya ginhambal.
0: Yeah.
1: Ti pero sila niya, kung may ara ka muna balaan, mga kababayan ko, i-report sa subong sa Pangulo, ang arimendag number one, gin-report siya.
0: Gindala namon, hindi lang report na Jumanovi ah.
1: Niyawan kami kalibot, sinisbilog ng probinsya.
0: Sinunod ginamon, may dokumento, may ara sa mga pictures.
1: May videos. May mga interview sa residente sa lugar.
0: Bilang-bilang niya, ginahatag sa inyo.
1: Pero ikaw, Presidente Marcos.
0: Kinulugan niyo?
1: Why kaget may ginimo sinay. Pakita Mark ang Duenas.
0: Plus sugid mo no? Ni Marcos niyo.
1: Are, tatlo ka flood control projects nga ginapangita sang ICI. Amo naging create niya bala nga ano ganin ni sa una? O araw, wala Rene Tabunan Mark. Araw. Gin-construct sa barangay Bagumbong, suno sa DPWH. Pero sa ginkantuan ng barangay, why na to sa barangay?
0: Ginkantuan na mo ni mo? Kami personal, nag-interview kami dito sa kapitan.
1: Nagambalang kapitan, sila niya, why kukbalo may project this barangay ko?
0: Pwede ba lang nang hindi mo balang sa kapitan?
1: Kaya ang flood control, dako-dako, na why kukbalong kapitan? Miniway, itsa kabatsag na maybe sa may loader lang to naga... Oh. Tayo ng district office sa isang DPWH, hindi magsabat.
0: Hindi sila masabat.
1: Hindi may ginatago.
0: Hindi sila masabat na.
1: Oh. Ari Pagid, nag-report man kita sini. Tatlo ka mga flood control.
0: Yeah.
1: Sa 4th district, lunsay ng Clarusdak. Tatlo gid ka proyekto gin payag nga missing. Araw, bariga ba nate? Araw may picture ro.
0: Araw may picture lang tawanyo bla.
1: Balabag Dumangas lang tawanyo.
0: Araw,
1: Bantod pabrika Dumangas.
0: Araw may picture na Radyo Manuvi.
1: Mga bag-o ini nga flood control. Naging gastuhan millions of pesos. Gin report ta na sa isumbong sa pangulo.
0: Ginatag no? Na sa inyo.
1: Pero diin, Mr. President. Wala kami ni isa ka post, ni isa ka sabat nga nabatian na rin sa imong prasugid ka.
0: Wala nga daw ginaugot-ugot ako magpamati.
1: Kaya sino na proyekto? District ina ni Congressman Ferds Biron, Deputy Speaker mo. Te! Huwag kami gasili nga si Barunda, si Biron, may kinawat. At agunta na.
0: Huwag kami niya gambal ka kinawat.
1: Huwag kami nakawat sila. Nga ang taga-DPWH may kinawat. Ang ginsiling lang namon, kaya nagapangayo ka report, arang report,
0: usisa.
1: Tagay kami sabat. Kaya hindi man sila magsalabat de.
0: Yeah.
1: Kung may araman sabat, hindi satisfactory. Ti, Mr. President, diin.
0: Ti.
1: Tapos, subong inuuna mo pa yung conflict of interest ni Jojo Ang. Oh. Why taga siling sakto na. Pero si Jojo Ang, why na siya nag-contractor after nag-congressman?
0: Yeah.
1: Nag-una siya nag-contractor antes mag-congressman. Kaya why man ka mo restriction sa laye mo?
0: May iba na yan nga nag-congressman, anay, bago mag-contractor.
1: Oo.
0: Ariya, contractor na sila nga daan.
1: Kag mag-congressman.
0: Mag-congressman.
1: Pero, kung kalasuhan ni siya,
0: yeah.
1: Ida yan, mas una pagid nga kalasuhan, ini mga sa flood control, kag ini mga, kung sino to nag-congressman, dito pag nag-contractor na yun.
0: Muna.
1: Gagamit lang sila dami, tiko na budlay, pangita mo yung anti-dummy law kita.
0: Tiko hindi nyo na ma-implement ang inyo na ang anti-dummy law.
1: Oo.
0: Ti, why pulos
1: na layo?
0: Idulaan nyo ng layo nga na, kung why man lang gali, Radyo Manuvi, gatrabaho ang layo nga ina.
1: Sa muna ang ginapamangkot na ton. Kagdahin yeah. Makabati, kaginapardon nyo ang mga may kaso korupsyon. Debla?
0: Pila kabilog, Mr. President, ang gahangla da. Nga iban da, white mat magani, sala o nga way mong ginpardon. Wala mo na Radyo Manuvi sa prisuhan, ang iban may edad na, ang iban makalamatay na lang da. Why mo mapardon?
1: Oo.
0: Ariyo?
1: Si best friend ni Barunda, nga
0: pinardon
1: project
0: mo?
1: Niya, gintawag mo nga delay na palpak, ginpardon mo. Oo.
0: Tiyabi, si Subong, mamangkot kami sa imo. Mr. President, kay ginambalan mo nga palpak kag ang mga proyekto din ni Barunda. After a year,
1: may ginimo sa?
0: May ginimo ka.
1: Oo.
0: Kay Subong, atuto, kita mo kung nagligad ng...
1: Kita nanugid man siya sa nanugid kita sa isumbong mo sa Pangulo, .ph. Ti, Mr. President, diin ang sabahan.
0: Di na ti. Ang aton din ni Radyo Manuvi kay ang hambal tagani kagina ginadayaw ta ang mga kayuhan sa pangulo. Pero kung ining mga pigaw niya nga way ginaksunan, mabuyayaw gid ako iya Radyo Manuvi.
2: Tatak RMN.
1: Sa China, ti medyo nami tong dayaw siya. No? Ari lang ginambal niya Marco parte sa flood control. I mean parte sa China.
0: China.
1: No? Lyoko.
3: Let me remind our friends and our detractors. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful. And we are dignified. We are Filipinos. And we do not yield.
1: Yeah. Nami na.
0: Nami man.
1: Kamlokas ang sama kabati kang bayaan nyo na lang yung West Philippines eh. Magira, wala naman tayong panalo dyan eh.
0: At least Radyo Manuvi
1: kung sa mga nagambal
0: na. Sa mga manok bala, ya medyo dumasurapok man siya bala.
1: Oh, bisan sa ulo istorya lang hanahana ka man.
0: Duga ka ahit.
1: Lain ka presidente, hindi kong batunon tanong lang na yun. Munta pa daog sila.
0: At least may duga kwan man.
1: Si Commodore J. Tariela sa Philippine Coast Guard, may ginambal man, no? After nga na-interview siya, sa nalawag ni isang presidente.
0: Mm-hmm.
1: Sige, Mark.
0: Sige, Mark. Tariela.
1: Ah, Ariel. Tarela.
4: Mm. Ang favorite ko sa line ni President, we are not greedy, we are not racist, and we are not liars. We are dignified human beings. Para sa akin, it sums up everything, no, na nangyari sa loob ng dalawang linggo mula sa pangangamkam ng China ng Batanes hanggang sa response ng ating gobyerno sa AI video hanggang sa harassment ng mga BFAR and the recent incident sa Ayungin. Nah. So, yeah.
1: Sige. Mm. So, kaysa niyang kwanta subong mong principal figure sa
0: West Philippine Sea
1: pag-away sa propaganda sa China,
0: Gabato, si Comodoro si Tarjala.
1: Bilib man ko. Matao nga ni.
0: Si best friend niya na subong, si Robin.
1: Kanagligan sila man ni Marcolita. Pero bato.
0: Bato. Ni Marcolita.
1: Ah, kadamo sang sala ang Marcos administration. Nga, kung tani, balam nagnami, like si J. Tarjala, effective di.
0: Yeah.
1: Kung nalimbawa, bimpin pichi, muhay niya lang yung kaka si General Torres.
0: Ay, sadya sa Diaguru daw.
1: Ang good publicity nga madala ni Torres sa iya, kagang kaisob ni Torres.
0: Mabato gito.
1: Tani, nag-reject kay Marcos.
0: Kung ara si Torres.
1: Tinang binantiner sa iya kay Kuan yung.
0: Sino na iya si Nartatis? Duray
1: ka ni Batiani, si Nartatis niyo?
0: Si Nartatis nga ugong batuan.
1: Oo. Kanugon. No? Kanugon nga gin-remove niya si General Torres. So muna ang mga highlights ni kon paskuron nyo kami ni Busaidol. Personal ko niya, hindi man ni, why man sang scientific to mo.
0: Hindi mo na iya may talaksan ka bala, may talaksan.
1: Hindi man ko magambal 5 kay sobra naman na. No? Bisan pa no, why man tanano dis Pilipinas, mo gagaan mo lang sa sang 5. Siguro tagaan ko si President Marcos with his efforts sa gibang mention ta mga strong points niya. Gaan ko siya 6 Busaidol.
0: Imo.
1: Kuripot gimang ko yung mga tag-grade mo. Pila grade mo siya.
0: Ako, Radyo Manuvi, ang hindi ko lang nauyunan ang flood control mo.
1: Mm.
0: Pero the rest sa magid panghambal niya, bisan paano nag-agree ako, Radyo Manuvi. Gaan ko sa 7.
1: Yeah. Alwansa.
0: Man ining si Marcos.
1: Man akong laudi ka,
0: hindi, kung laudi lang. Yeah. Si Marcos, Radyo Manuvi, hindi ko ni saya paborito. No? Hindi ko sa paborito. Bala nyo naman ako ng tawin mo para paborito. So kung hindi ko sa paborito, bala mo man akong sinugin buto ko. Hindi ko sa paborito. Pero ang wala man kita choice kaysa ang presidente. Pero kung kapamati ka, kag nabatsagan mo, anong mga kulang, ang ako ng abi kay nanugunan ng ako sa kwarta sa flood control. Dahil may mga friends siya, kagara sa ngaway mo man ging kasuhan.
1: Why so, para, man lang gani, bisang ginusisa lang?
0: Ako sa flood control, Radyo Manuvi, gaan ko lang sa 3.
1: Hindi, total na nadala
0: na. Ikaw kung sa flood control lang bala.
1: Ah, oh.
0: Sa flood control lang bala nga topic. Ang ako nabi kabinuga na eh. So, sa alang-alang ko na itong iban. Sa flood control alone, gaan ko lang sa sang 3.
1: Ako mo man 3 lang.
0: Nga 3. Kaya bisan paano, ginlawag yaman ang iyang pakaisa. Bisan wala yan itong ginambalangalan. Nga sila niya, dali na lang sa kasuhan. Dahil sila niya, ang pagka-presidente ko, hindi ako iya presidente sa akong pamilya. Hindi ako presidente sa akong friends, kundi presidente ako iya sa Pilipino.
1: Abi mo anong reaksyon ko sinasa mo na?
0: Ano?
1: Bulik mo. Hello, abi. Presidente. Abi mo anong ginang reaksyon ko? Wala na. Ano ba niya gani? Sige be, tulog ka sa akon, ikaw si Presidente Marcos.
0: Hindi na huwag tulog at daw ako.
1: Tulog ka sa akon, ikaw si
0: bayan.
1: Pakiwi-kiwiya, gamay baba.
0: Mga kababayan,
1: hindi
0: ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako presidente ng aking kaibigan. Presidente ako ng mga Pilipino.
1: Tulog ka sa ako. Bulik mo.
0: Tama na niya, last Jesus na.
1: Bulik mo. Ugay ka na, kaya mo tungin pang hambal ko, ay mo ganim address ang lokal, dingin pang tudlo na monsi mo. Tem, tanan, luwa sa flood control. Angin daho namon kay Vince Dizon. Ano sabat niya lang sa amon niya? Ito na sa ombudsman?
0: O ombudsman ko ron, Vince mo karoon.
1: Bole mo, linugom ko ng buhok mo karoon. Ano yung masabat si Vince Dizon? Mayo na lang na, ngupon mo raw, ay inalugumon.
0: Pero 7, para sa akon, Radyo Manuvi, 7 siya, hindi ko sa pagskuran sang 5 or hindi ko mag-score siya sang 3. Kaysa tuod lang, bisan paano, mabatsagan pa man natin ang administrasyon ni BBM. Pero hindi ako yung maghatag siya sa score ng 10. So, kalayugin. So, mga dra lang ko sa 7. Ha. Papasaron ko man sa Radyo Manuvi.
1: Gaan ko siya 6. Ha. No, kay hindi ko mabatsagan. Hindi mga plano niya, tuloy nga iban. PhilHealth man lang itong natabo. The rest, wala pa. Ti ini mga middle income earners, swipe pa na. Well, system slow, swipe pa na.
0: Pero ti, sige lang.
1: Sige.
0: At least may mabatian ka sa presidente mo.
2: Tatak.
0: Garadyo man sa bata para matina, tuloy ka mo magkaripat, ha? Mag-inom kita sa Super Fiber, 30 minutes bago kita mapanyapon, or bago kita magtulog, para nga ang ato sa limabian nga kinaon, pagkaaga, mapagwata na, wala constipation. Labi na gid. Kung ang ato nga mga tigulangan, dira 3 to 4 days, way pakapamuhin, inom kita sa Super Fiber. And at the same time, ang kape naton mga garadyo man, no? Ang kape naton nga may ara sa glutathione. Okay? Kape nga may glutathione, nagaputing atong panit. Ang kape nga may collagen, nagapagunang atong silingatulan. Mga garadyuman, ang kaping espesyal para sa imo. Inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na, guwapo ka pa.
2: Tatak, RMN.
1: Sige, so by the way, may feedback di o. Wala ko no subong sang nakastack nga mga bulong sa TV.
0: Subong?
1: Why sang anti-TB vaccine?
0: Tiyan na sa DOH.
1: May vaccine o, TB.
0: Ambot bulong man do injection na ra
1: gyud okay. Bulong mera why sang anti TB subong sa mga rural health units ta
0: di yan sa DOH mo nga ginahatan
1: under kay Marcos na no te lantawan nyo bala tiyari naman ang good side lang kay Marcos naman nga ginaga nga ka 6 pa sa sakon kay tani 5 lang ginayatag ko ginalagas niya ang mga untouchable. Diri sa ato ni Balon yan man, kapin pa sa mga supporters nila.
0: Mm-hmm.
1: Si Duterte, yan Diyos, wala sala mo. No? Ang mga allies niya, wala sala, natawa mula, di Marculita, damog reklamo nga dakpon. No? Pero nag-amo man na ang tao sa reaksyon nila, kaya wala mo man gindakop si Romualdez mo, pero kung ginpinangdungan yan itanan after sa suna niya nagligaan, wala na nisang reaksyon, wala na nisang ikumod ang mga kampo ni Duterte. Ngati nga, nga dakpon na sila, kaya ti, mambal, ti, ano karon? Kaya may sala man sa di, tapos ang piyak din pang dakop ko man sila. Pero mintras kontra lang masarangan mo, wala na. Pero ang good naman, kaya ang untouchable di sa aton, no? Nga kung kasuhan, bala tamaan kagid sa kumod nila kagreklamo, gin pang dakop niya man. Tiyan mo man ang piyak, no? Ang third force, ang mga pink kag yellow, masalaan mo nga nag-connive na sila upod kay Marcos. Pero matood sila, hindi. Ang hindi sa ito ma-hold accountable sang chimpo ni Duterte.
0: Subong yun na pangbira ni Marcos.
1: Na pangbira ni Marcos.
0: Muna nga daw, medyo.
1: Pero ang kulang lang kay Marcos, ang iya mga kaliaduan niya na bira. Pero bira habla, Mr. President. Subong nga quarter, pang ubusa sila pang lupos prisuan la. Kay lang tawa pagtaas ang trust rating mo.
2: Tatak, RMN.
1: Di ba yung naging tachimpo, bawin nalang tabuas mo sa idola.
0: Salamat kayo pag-upon ninyo.
1: Radio Man, Novi Guas.
0: Regan Arlos.
2: Tatak, RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Community Health Alarm. Sa upo di, Papa Jun.
7: Nons, Urban Azul. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang aladyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man, ina, partner. Para makas siguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagid niya sa good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
8: NANS Herbal Capsule!
7: Ginababato niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imong blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
8: NANS Herbal Capsule!
7: Yara lang sa mga butika.
8: Mega Man! Herbal Capsule!
7: Utoy! tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kundo nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatobtob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man. Urban Capsule. Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man may ara maka. Hornigo 3 tungkat ali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambay low, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Mega Man, Urban Capsule. 30 minutos ang partner. Yara na ang palating. Mega Man, Urban Capsule. Mabakal sa mga butika. Nice, Lilan Oil. Hala, kariski. Sige pa. Kiski sa patudo hasta magkapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner. Yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa na lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton. Nice Liniment Oil. Yari, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, nakugid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilib na gindiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang labok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi naging ka mumakagat sang labok, eh. Kay ini, mosquito repellent. Nance Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na, trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nance Common Coffee. Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo, eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner. Nance Corn Coffee. Oo, partner. Kaya ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang na, partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo. Nance Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas ang blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nance Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Mega Man Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
9: Kita naman kita. Madamo kita sa pagtulunan hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
10: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, karangay kaming awan ka Bantalan City.
12: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kagdaw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kaya bakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul, yung pagkaubos ko sir, may alibyo gate, subong gimintinans ko, nagit sir ka na minamit, nagit sa akong mata.
10: TTX 500!
13: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyo? On kaubod tayo sa nakadong diskusyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil,
14: gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon. Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks, bilog nga adlaw, pungko, pagbugtaw, pungko, kaon kanto opisina, pungko, snacks. Oh, sinong limda ko dyan. May tani kong naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
13: Correct.
14: Ang problema, why pag igakaon utan? Why igakaon utan, why igakaon prutas? Tapos, why pag inom DTX 500 by TCD? Dako tiyan eh.
13: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
14: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gedani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa dito X500 kagbay TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga pero may ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. Mm-hmm. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
15: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro ang inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna yung 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
13: DTX 500. So kung ga DTX 500 ka, malikawan ibang pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kakaisang high blood pressure, or kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
14: Correct. Halin pa sa pagsugod sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas. Oh, ang matabo sir GP, sigi bubo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pag ikaon sa tamis, kagabusar sa lawas or GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkriyas ng insulin.
13: No,
14: so, maulat ka, nga mabankrap imo pangkriyas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo nalang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkriyas, isa sa solusyon Sir GP is, siyempre, hawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pangkriyas, ang mga cells na kontrolahon din Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Ini kun mamati pa.
13: Gusto.
14: Kung maumpawan pa.
13: Oo.
14: Pero kung gainong ka DTX 500, mabuligan ng imong pangkriyas, balik normal. Tapos makaproduce na sa isang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katambo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkriyas, man-neutralize na sir GP.
16: DTX 500.
17: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: 41.
18: Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
19: 470.
18: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Teko 2 sa gabi, 2 sa aga, pali 2 times a day.
18: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160.
18: Sa may mga diabetes kag mataas ka blood sugar, anong hambal mo sa ito?
19: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
16: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
21: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
22: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
23: May tapang na hindi sinusuko.
24: May angking diskarte
25: para magtagumpay.
26: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
27: Yan ang pag-is ng layon.
28: Gerald Anderson, easy

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: High blood pressure o kung hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga

0: kag naton ngalawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadaling na pag-report, tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: huwag mayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
1: Ano ka na?
0: Diba? Oo, sometimes.
1: Diba? Love conquers all.
0: Oo.
1: Amo na galing.
0: Pero galing kay Tiis, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mama na. Mga ahaw-ahaw lang.
1: Gani man.
0: Tanugon.
1: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good balang future.
2: Kun ako, pahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon. RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Bilib talaga ako kay tatay. Lagi siya tumuturong sa gawain bahay pag nag-breastfeed ako kay nanay.
7: Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito.
6: Idol ko si tatay!
7: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
11: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Alas 10:26.
14: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kinikil.
16: Uy, 150 over 100 dali.
17: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
16: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, kukon CKD.
17: Ay...
18: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
19: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
20: Kidney!

0: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagaedad sa 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: sa amon mga pinalanggang mga tagpalamatik. Mayong adlaw sa kay Tito Joni Tabangiraw. Hi to Joni. Hello da sa imo may mga pagpamati. Kagamusta ka mo dira? Kag hindi na ko magpadugay pa sang wakal. Subong adlaw, isa naman kasulatang ipadala diri sa aton. Ang sulat ni Paolo. Ay, si Paolo. Was-was, Paolo!
1: May ngadlaw lang sa tanan ako si Paolo. May asawa na kag may bugtong nga anak nga babayi. Bawo pasalamat lang kubla kay tisi agwangan ko nga bayi. Sa amo nagaistar sugod sang nakabalay kami. Buot man si asawahon, wala man ko sang isaway sa iya kay ti hindi man siya gani dalok. Pero may palaligban gid ko. Amo na nga nagpadala gid ako sang sulat sa inyo. Agud nga mahangpan yo sang lubos balanga kon sulat. Suguran ko sa pagsaysayang tanan. Langa. Kini-kiniala lang kwarta tanga bilin ha, kay dugay pa balang sweldo ko.
2: Ha? Okay lang langga, ah. Wala problema. Makakaon man ta sinagihapon, ah.
1: Amo na balang nanamian ko sa iyo langga mo, kinaintindihan mo gid ko.
2: Siyempre, dapat mag-intindihan na ita, kay kapiot balas ang pangabuhi, subo.
1: Uman, salamat langga, ah. Pila lang ganyang bilin sa sweldo ko nga ginatag ko sa iyo?
2: 500 gid eh.
1: Okay, hindi. Tatlo pa kaadlaw ba? Ay, makas advance ko guru ay.
2: Ay, hindi na lang langga. Ah, okay na ni ah. Hindi na bala pagproblemahi ang kwarta bala. Ang problemahon mo, ang ulubrahon mo sa opisina.
1: Ay, ba? Okay. Kanami pamatian, ah. Ay, ay, ay.
2: Paolo!

0: Pia? Bong? Pia? Ayaw ba ang love-love ni Papa? Dali, dali, dali, dali. Na, Pia. Abo, dali, kiss, kiss, kiss. Oh, mama. Wow, si mama mo diin, ha?
1: Atas ako sina, pa. Sila ni Lola.
0: Oh, ba? May apple ka.
1: Oh, pa eh. Dala ni mama. May orange pa. Hag may watermelon.
0: Ay, abo, dumayo, ha?
2: Langga.
0: Oy, ga!
2: Ilis na to kay Manyapo, nata.
0: Ani ka? Naglakat ka?
2: Ay, oo. Nakita ay kami sa classmate ko sa college. Si Ana bala. Yung pamakla niya pruta, si Pia. Kaging tagaan niya man ko kwarta.
0: Ay, gali?
2: Oo. Ginbakal ko dahil yung sudang pa eh.
0: Ah, amin.

0: Nanda, okay na ni Amo pa uli na ta.
1: Eh, wala ka na sa baklon?
0: Wala na, okay na ni. Sa bawan tala ni isda nga ginbakal ta ah.
2: Hoy, Ami! Hoy, kamusta?
0: Ba? Sino gani?
2: Ay, susana, ano ka man imo yaman? Wala mo na ako natandaan. Ako si Sulen, ang classmate doon sa elementary kita.
0: Ay, ala! Oo! Hoy, buang nagtambo ka ba na?
2: Ay, syempre, nami kaon mo. Ay, ikaw yung nagsexy ka naging.
0: Ay, si Paulo, galio ba na ako? Paulo lang ga, si Sulen, classmate ko sa elementary.
1: Hi.
2: Hello! Oh. Ami, attend ka sa alumni ta ha. Kita ba lang host? Ay, boss, gali, may meeting kita. Tagay ko sa number mo kayo, tawagan ta ka ah. Daw mo ma-attend yung mga classmates natin nga nag-aubra sa abroad ay. May pinutos na tato sa ila ko no, gani attend kagiday ha.
1: Okay, hindi.
0: Sulen!

0: Be, ami, bago ka lang yahaw? Kagahonan ni ho?
1: Ah? Mga ginpanghatag ni sa amon sa alumni na ah.
0: Ha? Ami, hindi.
2: Bang, nagahan ka gin sa attend sa alumni nyo ba, no?
1: Langga, okay lang na iyaa talagsa man lang ni. Tulo ka ba lang dala ko ho, kadamo? Pinangatag ni sa mga classmates namon yung may mga kwarta.
3: Maki, ano? Ano oras na? Last stress na sa kagahon?
1: Ba?
3: May alumni ka nagkakatapos sa last stress sa kagahon, ho?
1: Paolo, langga!

0: News, D3 Bio.
1: At susuri ko, sa Karadyo Rancher. Itong kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito po. Matyag, isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nagadula ang ginabat sa
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala amuni, sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy, uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
2: Nga wala sa brain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: ano? Ngayon pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang good bacteria.
0: D3 Bio!
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka na ni Paton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Lalang kabula, nagbalik normal ang kamisaro ni lula. Pangod inasa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: Now next,
3: ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin, a precursor for melatonin. Antes may imbento ang melatonin, alin na sana sa serotonin. Kung ang galingan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein himuson ni probiotics, galing-galingon himuon serotonin. Si serotonin i-process, i-acetylize, may himo sa melatonin. Once kung melatonin na, amo na ni ga-promote si imo tulog. Nga magtulog ta nakainom ka D3 Bio, tayo yon. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bacteria.
3: Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero ini yung D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos lain ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang niya akong plain D3. Kay tagpila gani, tag-14, tapos ang plain D3, no, BGs. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Paman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no. Ginaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang raw mats ang vitamin D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man halin to sa ila. Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila yan magpaminsalo. Pag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa mo na, pag nami imo tulog, damo-damo mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
0: Paman pa! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo. Paano magpaniwang? Wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang kapag inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dilago. Nagkamayan na akong yung buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!
6: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Harbor. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: This newscast is brought to you by Right Med.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
11: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sa snacks and lunch.
10: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
11: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
10: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
12: D3 Bio.
13: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
14: Yung may D3.
15: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
16: TTX 500.
17: Alas 10:41.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
19: This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Mimi.
22: Dali kasi napit akong tuhod.
21: Arthritis na gali.
22: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
21: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
22: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
21: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
20: D3

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa likad.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Sa opisina, pirmi ko malalang atubang sa computer?
5: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ang iBerry Gold. Nabatsyadan ko nga mas klaro akon panulog. Tag imbi na dasig ka po yun akon mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con,
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.
12: Ano na oras? Wala paghihapon si Amin ay ho?
13: Ginsugat. Di siya kainas ang salakyan.
12: Okay. Kasi sino salakyan ay?
13: Eh, ambot. Dayon naman tuya katabid.
12: Ano?
13: Amo na nga. Sige na, bayin na lang na kauna, ho. Eh, panyapo niya, hindi pagulata kay sigurado. Busog to siya yung magpauli siya.

0: Paolo! Ay, ga! Pugtaw ka pa!
1: Anong oras na?
0: Kwan! Alauna sang kaagahon, ga!
1: Te, okay lang niya sa imo. Nga mo ni Perming Pauli mo.
0: Nga, pero permigit ni Hao. Talagsa man lang ni.
1: Kada simana.
0: Gani.
1: Sinupod mo?
0: Ang mga miga ko, ang mga classmates ko naman ba sa high school? Langga, lang tawa bala ho, damo ko dala. Kagintagaan man ko bala nila kwarta.
1: Kada kitain nyo, ginahatagan kanila kwarta?
0: Hoy! Katibalaan man nila yung pigado, tamo.
1: Okay, ano? Hoy, hindi na magupod-upod sa ila, ha? May... Katapusan mo ni nga upod sa ila, ha? Bantay ang bata mo, de, kagasi kasuhad rin panimalay ta. No, guys, agad yung gangyang, kay may bana ka na kagbata ka na!
0: Paolo! You know what I'm saying? Happy, it's
1: so nice to be happy. May kwarta ka pa, daday. Kukuhan, delayed ang sweldo namon, bi mo.
0: Ay, okay lang, may ara pa. Bilang ginahanglan mo, ha?
1: Okay. Damo ka kwarta?
0: Hindi gidman ah.
1: Diyan ka naman nagkuha sa kwarta mo?
0: Iginatag sang...
1: Sang ano? Ni sino? Sang classmate mo naman sang elementary, sang high school, o kon college? Ha?
0: Paolo!
1: Isang damo na sila kwarta pero hindi ka na yan masuportahan nila do adlaw ya! Diyan ka nagkakuha sa kwarta mo! Ha!
0: Paolo!
1: Okay.

0: secrets of health.
1: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag taon sa balungay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig yung maghatag sa epekto sa balungay, Dok Leo.
2: Tungod sa mga sangkap, balas sa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy, overnight.
0: Santon Plus Gold.
2: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Diosil nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-atulog sa Diosil.
0: Santon Plus Gold.
1: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, sources sa vitamin D, no? Pariyo sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Ang vitamin D, may ara kita sa isang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, amat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilasin nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagpagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog dahil kati pagsik ka pa mo.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
0: Santon Plus Gold.
1: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes yung magtulog, or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami sini, ma-enhance po yung pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine. Pero ang Santon Gold Coffee Mix, premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo. May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
2: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ngamulan, namulan na ito nga, why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix, depende na sa ila, Sir Josil.
1: Oo.
2: Kati, magluwas ng may glutathione, kag collagen, yan mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganito sa may mga diabetes, Sir Josil, eh.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw, maayo gali ining Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina, no?
2: Makabuling, Sir Josil, kapin pa tindi magin naton manager bisan nun nato ka-discuss dari, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Tao.
2: Kaya muna kinilanon sa lawas naton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi, dari mo. Gabi, igid sila sinima trabaho.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa ni, o kung nag-balon sila sa ni, prepare sila sa ni sang coffee, parang stay awake sila sa ni sa gabi, samtang sila nag-ubra.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? May malunggay manada. So, in short sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kun hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
2: Kagting isa nga daan sang problema kun na nagapulaw ikaw, masami taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance. Kag kun may insulin resistance ka, may diabetes ka, na apektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Di ba si sa bagton, Sir Josil, ang Santon nga linsa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa aton sa nga premium D3 coffee mix.
0: The secrets of health.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Hi, I'm Margo from the Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests bisan stress. Go pa ka! Stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, pero lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao May Alibiyogid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
8: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santon Plus Gold.
3: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1!
3: Daw na kumaan ang asawa ko sang ginpisa-pisa ko siya kapamangkot mong. Ambot ah? Wala man ko na iya nagaduda sa asawa ko nga may ginahimo siya nga malain, pero amo na bilang ara sa pinsar ko. Aki. Damo siya permi kwarta. Daso nang baliba dya sa akon nga kung maagahan siya, nag-upod sila sang classmate niya sang elementary, sang high school, sang college. Kag damo siya ya permi kwarta? Kung kamo abing pahambalon sini, Paulo.
4: Ay, may ginahimo, ginaya.
5: Pero hindi ka pa na?
4: Pati ka na, may ginahimo na. Wala lang ka panugin, siyempre. Kay bakulon mo sa ati, siyempre manugin pa sa hindi na eh.
5: Di, hindi ka pa na. Lang.
4: Panilagan mo eh, nano, bana ka. Hindi ka ba lumanilag sa asawa mo?
5: Di, hindi ka pa na, ano, wala ka ginatagaan problema sa kwarta.
6: Pero hindi ka dyan nami eh.
4: Hindi ah.
6: Kay wala siya ka panugin.
4: Ang importante, may share ka.
6: Oh. Hindi na yan, tsakto yan.
4: Pero yung importante, may
6: kalain
4: share
6: na. Kalain na sa party, isang bana. Yung, ay, hindi na siya kukwarta. Anong ginaubra yan eh?
4: Kung ang bana, maghimo sina sa asawa, okay lang.
6: Di, what if ang bana, wala yan. Hindi mo pang i-generalize. Ang ginahimo sa asawa, itudlo mo sa bana nga wala gaubra sa ano sina.
4: Ay, balos naman na sa mga babae kung kaysa sa mga bana mo.
6: Escape goat na lang na yan. Kung himo niya, i-blame. Ah, wala ba lang... I-blame nyo pa, i-sulion, ay...
4: Hindi ah, sulion nyo pa yan. Di ba sinikang kulangan man yung bana? Dason, mayo na ganing ang mga bato na nasa kwarta. Oh, kung ikaw bibana...
6: Waay na yung problema, kung yung halin, halin na yung sa insyakto.
4: Oh, kung ikaw bibana karon oh. Ay, nang nalagahan ko, pero ari o jismil.
6: Oh, jismil, pamangkot din halin eh.
4: Ay, kung wala na
6: ding
4: problema...
6: Dinglibod mo ang imo, lawayan.
4: Wala na problema kung din nagaling basta may kwarta ka.
6: Hindi.
4: Oh, everyday na tagaan ka,
6: what if halito sa drugs?
4: Oh, okay lang.
6: Eh, kita mo
4: siyempre lang na yung prison.
6: Ate, no. Migahan yun eh.
4: Kung madakpan, kung di ka luluoy ka.
6: Nan.
4: Pero kung ano, enjoy mo na lang kung pilang ginahantag say mo.
6: Habi mo itong kung say mo ginahantag mo. Diba, duwa-duwa na lang mga ayaw. Muling sa atin mga ayaw advice ni. Mama, Delayla, doon naglain ako.
4: Teka, yung advice bila naman, wala dari, wala dito man. Oh. Oh, pero, ano karon ma-expect nyo sa amon?
6: Wala dari, wala dito, pero may unto.
4: Oh, oh, diba? Right. Mm.
6: May tuod ba ng... This is a reality, gakatabo giniya. Pero sa problema ni isang aton nga sender ni, nga nakatibot na lang siya, nga ang asawa, gakwarta.
4: Or panilagan mo. Ano na ba, nakaya ka balo manilag sa asawa mo?
6: Ang pinaka-the best mong emoji, ano ka eh?
4: Detective ka na eh.
6: Kung kayo nakita mo sa asawa mo, nga ginakulang ka mo. Nangita man siya nila sang way,
4: oo.
6: Nga mapunan ang kakulangan.
4: Bilang ba na?
6: Financially?
4: Bilang ba na ka nag-aamon ng imo asawa, anon mo? Kaya siyempre, panilagan mo, anay. E base, nagsala ka man sa imo suspect. So, karon, kung ma-confirm mo na nga amon na, istoryahon mo imo asawa nga, ang ginahimo mo na.
6: Mm-hmm. Pasiktuhon mo
4: yun. Oo. Karon, kung ligid sa magako, di, pakita mo mga ebidensya mo.
6: Mm-hmm.
4: Apos na na. Kaya kung hindi, pagkisa magbaton, bulagi. Ay, wala problema, mga amon na. Kung hindi magpaano sa imo, magpasuwito sa imo, bulagi. Mm-hmm. Damo babayi. Mugtas ka pa?
6: Oh, buwasa, bulaga.
4: Hindi ah, madalang tanan sa Mayo ni Storia.
6: Kita magsuli naman sa...
4: madalang tanan ni
6: Jok-Jok. Upod ko dito, hindi si Dilele, pero galingin. Ulo ko sa iyak mo.
4: Jok-Jok lang.
6: Pabulago niya ka, pero hindi ah. Mamindi, bawiun niya naman. Buangon ka mo ni Dilele.
4: Siyempre.
6: Latman niya ka mo.
4: Siyempre bala, di daloon niyo anay sa Maayong Istorya. Oh. Kung hindi madala sa mayong istorya, mano sina bulagay.
6: Kaya to, kag kung may respeto, man ang asawa.
4: Manugids ba
6: na? Manugids ha? Kag, ano ya eh, nang... Karamo man sa mga ways nga pwede mo nga maging solusyon sa problema nyo. Siguro nakita, naging sige, nakiisimani mo.
4: Oo.
6: Galing ko, ang kasikripisyon na malang ya, ang relasyon nyo, Hindi na lang. Ano mong damo kwarta kung wala naman kamo pagpalanggani sa isa kag isa kag wala respeto.
4: Eh kung ka isa
6: kag isa sa pundasyon sang bilang
4: kung ka isa kag wala kamo kwarta nagalupad man ang gugma sa bintana. Amo na panumduman yo, ha? Te amo na kaning ginuupod na ang gugma kag ang kwarta. Kay nga ah, kun wala kwarta, hindi mo man mahatag sang 100% ang gugma. Kun wala naman kwarta, kun wala naman gugma, kag kwarta na lang tanan, te kalaw ay man nga upod ka mga puros na lang kwarta.
6: Hmm.
4: Si bakit ang langgugma kagwarta? Di karon, kung wala ka na kamo respeto sa isa kag isa bulangay.
6: Hindi daw. Hamba ko gid daw.
4: Ang gending.
6: Tapusot na niya. Do, kumusot ko
4: na siya. Ang gending, bulagay niya po.
6: Hindi na ko.
4: Pulit ko. Balik ka naman lang. Hindi ah. Historyan, na ikaw po.
6: Hindi na ko ah. Hands off na kay Kuya Dilaylay. Nagligid ulo ko, ah! Hindi na kami magpadala! Pwede yun na magpadala sa sulat! Dali sa ito pala tuntunan!
4: Ako lang ko! Pahambalon! Panako! Pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop dali sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay.
9: Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Paraminan ang parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk.
8: Galing mo talaga, nay!
9: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS Delivery! Mariose!
2: Is that box really mine?
3: Surprise!
2: Why are you inside the box?
1: There's nothing I won't do for you.
3: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
1: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
3: Borrow up to 90% of your savings.
1: No processing fee and get fast approval.
3: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko.
5: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alas 11 sa is.
11: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan right med.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life.
1: Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at kakalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinakakomon kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos. Next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain nga parte sang breast. Ang symptoms sini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sang June 10, 2021. Sa sini nga pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up, and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sang regular self-breast exam kag ang critical role sang screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, recommended gid sa mga medical doctors. Mag Life Extension Vitamin D3, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede mga ka-istorya si Fatima Pamplona.
4: May bukol ako bigman sa tip. Sa breast, nag-take ako vitamin D3.
3: Ang Life Extension.
4: Ay, oo. Nagkado ko sa stat lab, ang bukol wa ay nag-i-theater.
0: Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Caro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch. Located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama, Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ahoy! Kinikilig time!
7: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid kapuyon ang akon mata sa pagmaniho.
12: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Nerelito, dayon, senior, sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, nung kisipot mo ko nung isa, Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga, doon na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko doon, yung akakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sa to ko to sa ilabalay sa mata ko, takladon. Pinamba ko nga, Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
14: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
17: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
21: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
20: Ang tampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangbong kumakablog sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
22: ACS.
23: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
24: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
23: Dalag ko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
24: Kabahin ini sa 89th Ila-Ila City Charter Day and Orman 74th Founding Anniversary Celebration.
23: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras sa tak, alas 11.20.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong gidanay bulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
8: nga may D3.
10: Mabakal, sumabuti ka.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, 3 ka disease sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang Visio yung D3.
10: Mga sa mga butika.
8: Nagapalang durong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mang DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
0: Megaman. Megaman. Herbal capsule.
2: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo korason.
1: Yara lang.
2: Sa mga butika.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1.

0: Oh, hindi ako luyag!
1: Ati, sige, sige lang. Mamati ako sa imula. Luyag ko makibalos ang natungod sa ilang nagliga ni Lolo Paul.
0: Magpamati ka, apo. Amusin niyang natabo.
2: Ubos na nga ito ni Ellen nun, Meg.
3: Meg,
2: gusto ko pa nga mag-inom. Gusto ko nga malimtanap ang pagtuntosan ko sa kakot ikrat talaga asawa.
3: Meg, alam mo, papakalta ko magsubong sinla eh. Lagi ma.
2: Sige, sige, papakalta, Meg. Sabat ko ang inim lang. Basta ilim na wala niya problema sa akin. Damo ko yung walta.
3: Meg,
2: pero ba... Ako yan ang may pinakamalapan yung katubuhan din sa itong lugar.
3: Ati, wow.
2: Galis ka is the limit, Meg. Dahil na, dahil na. Maghuhut ko na sa kwarta sa akong bulsa.
3: Ay, basiwaya ko na ng pundong yung kwarta.
2: Oh, ay, hello, man.
3: Ha?
2: Amulan yung kwarta ko, Meg, oh. Nauko lang, no?
3: Ay, huko lang na doon, Meg.
2: Bilang ko lang.
3: 50?
2: 50 mil?
3: 50 milyones.
2: Ah, sige, sige. Bayaran ko na. Paulam ako na sa 50 kay bayaran ko pagkasunod yan, lawa.
3: Oo, pero base o buga na, kagipanginwala mong utang sa akon. Ang maayos siguro kung magpirma ka na may utang ka sa akon, nga 50 milyones.
2: Okay, Meg, okay. At agi ako sa papel kay pirma ko. Sige na.
3: Ano si sige. Ari. Magpirma ka, abiyan ko. Magpirma ka.
0: Ang pobre mo nga, lolo. Nagpirma sa blanco nga papel. Nga may utang siya kay Ricardo nga 50 milyones.
1: Lola? Paano kiti blanco man bala ang papel nga iyagin pirmahan?
0: Matapos niya nga mapirmahan, among pagsulat sa kaundan sa kasulatan.
1: Ote, hindi bala makihibalo magbasa si Lolo Paul sa to?
0: Baka hibalo gawa. Kwan, eh siguro lalong siya sa kahulugbon. Tungod sa kahanusbo sa pagluib sa iya sa iya una nga asawa. Ikaduhala niya ako nga asawa. Sa nabayluhanan ni Lolo mong iya apelyedo, kinpangasawa niya ako.
1: Ha? Ginbayluhan ni Lolong iya apelyedo?
0: Oo. Oh.

0: gani hindi niya maupdan sa maayong iya asawa. Driver lang nila masaming upod sini. Ang mahingaliton man nga driver, gintentar man niyang asawa ni Paul. Nakibot na lang si lolo mo na nagpataba ng iya asawa sa tao nga ato. Nagpakalumo siya sa ilim noon. Tag-ina ang natabo. Nakahulam siya sang 50 pesos kay Ricardo. Apang makaligad ang pilakaadlaw, ginsukot siya ni Ricardo sang 50 milyones. Sa ahaw nga 50 pesos nga hulam. Nasulat ina ni lolo mo sa iyang diary kaya nakautang siya sang 50 pesos kay Ricardo. Apang tuman katuso sang tawo nga to.
1: Paul.
2: Amigo, ari ka? May kaupod ka nga pulis?
1: Oo. Nagdala ko sang pulis magod oras nga hindi ka magbayad subong at yun sang utang mo sa akin. Mapilitan ako sa pagpadakop sa imo.
2: Ano? Sa ahaw 50 pesos nga hulam ko sa imo. Amigo ko, ipadakop mo ako? Grabe ka naman maglahog sa akin. May dala ko din nga kwarta sa bulsa ko. Bayaran ko ikaw subong mismo. Hari ang 50 pesos. Madamo nga salamat sa pag-abuno mo sang kulang nga 50 sa pagbakal naton sang ilim noon. Abi kung may katuan ka, maglakat-anay ka mo sang upod mo nga pulis. E nagapaabuno pa ako sang akon katubuan.
1: Kung hindi kaluyag nga pauntapon ko mga nagatrabaho subong sa imo, bayari ako sang utang mo na 50 milyones.
2: Oh! Ano?

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Motungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Is sleeping soundly with EQ Drive. Now made premium with the new Messi Poo Pocket nga mosalo og poo from day

0: on EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si GB.
4: Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga utika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gin,
6: may free collagen,
5: ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
9: Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
8: Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Alas 11.34.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabin ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Gop.

0: Gago!
1: Oh!
0: 50 milyones ang utang mo sa akin! Bayaran mo ako sa nga house 50 pesos lang! Hangag!
1: Seryoso ka, Ricardo?
0: Ah! Nagadumdum ka nga naglahog pa ako sa imo? Oh! Aring gipirmahan mo sa akin ay utang ka. Hmm? Hindi ba lang nga imo inapirma? Hmm?
1: Bah! Ho! Akon matuod inapirma, pero ang agis ang sulat, hindi ako nina, kundi imo!
0: Kaya akong ginpasulat mo. Kaya lalong ka sa makahulubog ganyan nun. Hindi mo na masarangan na magsulat. Pero hindi ka pagkapamalibad. Bangot, tulo ka. Nagpirma ka, Paul.
1: Hindi ako paglahog-lahogi, Ricardo, ha? Lahogi lang ako sa iban, hindi lang sa butang, ngayon na.
0: Chip, pusasin ninyong tao ngayon eh. Pag-ilupot sa prisuan. Gintuntun niya ako.
1: Talikod! Hindi maayong alahog, hindi! Buhiya ko! Anibal ka, Ricardo! Gintuntun mo ako, ha?
0: Suwanin niyo,
1: Chip! Gintugangan mo sa pilakasero ang 50 pesos agon magmilyones! Sapat ka! Traitor ka, Ricardo!

0: kanibal ka! Kung sabo ka ni Ricardo! Pilangin bayad niya si Imo, agot amuhon ako sa niya, ha? Ang traidor ni Ricardo! Traidor!
1: Kung amo gali isang una, may kayang pangabuhi ni Lolo Paol, ha?
2: Oo, Luther. Mas malapad pa siya sa kadutaan kay Ricardo. Kag-abi mo sang una, bisan bayo pa nga ginasuksok sang presidente sang aton pungsod, masarangan niya baklo ni Lolo mo kag isuksok. Kag kun wala lang kuntari siya pagtuntoha sang Lolo sang amigo mo subong, nga si Levi. Kuntani, nagapangabuhi ka man niya masobra pa sang sakay Levi nga ato.
0: Amo kali, kaliwat kali sang traidor ng amigo ko subong.
1: La, ano kalapad siyang duta ang nakuha sang doon nga to sa duta ni Lolo, la?
2: Sobra pa sa tunga sang kadutaan ni Lolo mo. Ang nabilin gintunga na ni Lolo mo sa aton, kag sa iya mga kabataan sa una nga asawa.
1: La?
2: Lain ang apelyedo sang una nga mga kabataan ni Lolo mo. Bangod sad to, lain man ang iya apelyedo. Kag sa makagwa na si Lolo mo sa presuhan sa malawig niya nga pagtiner dito. Dito na siya ka nag-ilis ang apelyedo. Nga among ginadala mo subong, Luther.
1: Lah?

0: Nakatoon ka?
1: Matest si Miss Al.
0: Ay, bro. Wala kayo nakapalo.
2: Matest ka mo si Miss. Nakatoon ka?
1: Wala ko yung kamalo.
2: Hey! May problema?
3: Wala ko sa modo.
2: Hey, bro. Please. Hindi ka magkamusin na. Kibalo ka kibala nga. Ikaw lang akong paglaon permis sa test kag exams. Please, bro. Focus.
3: Kabalo ko, ah. Nahimo ko bala ikaw dagdagon? Ni guway tayo.
2: Thank you, brother. Thank you.
3: Kung ginhampang ni Lolo mo santo sa papel si Lolo ko, kag na-trick ini sa papel, ini man ang buhatong ko sa mga palos, Livy. Pasulubong ko ikaw sa auto ko. Ako ang mangin imukalam. Kag nasiguro ko sa imo, dira ko ikaw piltihon. Meg.
2: Meg?
3: Sa pila ayan kadlaw, parang late.

kurso na kita. Kag pareho nga aton kurso, ha? Sigurado ako nga sa inyo ka company ibutang ni daddy mo. Kun matabo inamig, pasudlon mo ayhan ako sa inyo company. Ha, miguli, Vee?

0: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rat.
1: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni Baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta ganit butod,
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
1: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Wishlist ko for the year?
4: Sobrang dami!
5: Start a new hobby!
4: Open a new biz!
5: Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
7: Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
7: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa muskita. Mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Visio,
11: ang Visio
10: yung may D3.
11: D3 Bio
10: GTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test,
12: ila tong score gani? 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
13: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
10: GTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si baby. Masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya.
10: Mighty C! Mababa ka sa mga butika. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
10: Yung may Visio!
11: Ang Visio!
10: Yung may D3!
11: Mababa ka sa mga butika.
17: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
18: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan.

0: Morning Capsule. Subong na!
1: Alas 11:47.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Ferrex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag Ferrex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
7: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ahoy! Kidney Care Time!
9: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa Kidney Care.
10: You care, we care, Kidney Care!
11: Available sa mga butika kag Mercury Drugs stores nationwide.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Angie.
14: May bukol ako sa breast ko.
13: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
14: Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
12: Sample Plus Gold.
15: Abakan sa mga butika.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na, lalakas.
12: At gaganda ka pa.
18: Estudyante ka bala nga sige lang. Laptop ukon cellphone?
19: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
20: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
18: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
18: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Sample Plus Gold.
21: Ako si Joven, subragid kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
12: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
24: ACS.
25: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Number 1.

Pangakuan ay ni Levi si Luther nga makasulod sa ila company pananglit makagraduate na sila sa ila kurso sa kolehiyo. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan sang kabuhi ni Luther kag sang iya katigulangan nga aton gintiguluhan. Trap! Diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Vivo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Ising-isi ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Megaman Herbal Capsule. Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Megaman
6: Mabukal sa mga butika.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, pighati sa mga mapang-api. Parikoy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
13: Welcome sa isa namang kedisyon kapag mga lagad sa palatuntunan Targitana ay sa Udto. Karong adaw-adaw kita subong mga kabiyanan nga Martes. Yari kita sa petsa 28 na sa bulan naman sa Hulyo 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginan? Tabok sa kadagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan. Basta may mga internet. Nakatutok na. Diri sa RMN Iloilo.
14: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan na ton sini mga suki umalin sa ton sini nga mga mapisan nga manguma sa ton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga na ton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga kalendarya, pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
13: Inyo gabi mabatyan sa 7-4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
14: Kaya naman nakita ng iyasin nga buhok nga silky smooth sa RDYRI RMN Iloilo Facebook page sang akon sini nga partner.
13: Kagang iyasin kagang amon nga nagaingat nga bayo nga laba mga kabyanan. Hindi namon ha, kundi sang amon nga mga asawa. Puti-puts.
14: Pamugin butangan ini sang charm fabric conditioner.
13: Yes,
14: Oy, bantayan nyo guli ha. May palabuton kita parikoy nga promo masunod nga mga inadlaw. May mo ka magdaw sa mga grocery packs, cash, kagiban pa nga mga premyo. Sigurado wala nga may ginagamit ka nga ACS product sa aton ACS Huli Ka Promo. No? Brought to by, of course, ang RMN Networks, kag Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner. Total na muno ko naman lang ang Charm.
13: Oo. Tiga na man, siyempre mga produkto, ini mga kabiyanan, nga pwede na itong magamit sa matag-adlaw nga tanan. Produkto sang ACS, mga kabiyanan.
14: Yes.
13: Sa piyak na bahin, dugan na itong mga dalagod, din nga mga balita, kag impormasyon, may isa ka patay. Mga kabiyanan na sa Banwasang Anilaw, Iloilo.
14: Dogin bantayan gid sila parikoy, pero mayon eh kay mapatay gito galing patay gid, tatay.
13: Riding in tandem ang bata buhi.
14: Oo.
13: Pero ang amay gid tiro gid daw retired police kuno ni. No?
14: Wala gid nila gid tandog ang bata parikoy. As a matter of fact, ginwahi gani kuno lang bata eh. Pero antistiroho ng amay. Pero nakadlagan pa sila nga duha, pero ti inabtan gid parakan gid.
13: Kag Master Don, ano bala motibo sa likod sini? May mga huring-huring na.
14: Oo.
13: Nga party sa away. Sa duta na naman.
14: Duta.
13: Ah, propiedad na naman. Amo naman ang isa subong sa mga anggulo nga ginasunod sang aton nga mga kapulisan sa Banwasang Anilaw, Iloilo.
14: Yes, sa parekoy kag karon man sa targeta ipatarget sa udto may reklamo man duta man ni parekoy. No, they just want to voice out sang ila reklamo kay wala na gid sila blakantuan. No, so i-check ta na karon diri sa aton sini nga pag pangalagad. At the same time parekoy may may makusog kuno nga bagyo posibleng magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa tion sang Super El Nino phenomenon suno sa pag-asa ba o Super El Nino pero may bagyo nga masulod ha
13: gani ti kwa na balo ka master the more nga grabing init ti daw ga higop inay no hindi ta silinga ko mo init pero kung sudlon kita sang bagyo grabe naman sa kapusog
14: yes
13: no? Kay hindi but silingon nga may bagyo ang Super El Nino bagyo hindi nakasulod
14: no,
13: may correct. Masulod gid gapon ang problema kay the more nga init ang chimpo pag sulod mga kabiyanan sa lain nga panahon ga kusog naman siya
14: correct correct kid no kag subuman parekoy ang peso city peso may ginahanda nga financial assistance sa mga seafarer to bala nga sakay sa barko nga ginabomba sa area sa Ukraine no may drone attack nga ginatira tong ila sini nga barko parekoy.
13: Yes, kag kahapon nga adlaw ti siyempre ikalima nga zona state of the nation address ang ato nga presidente. Pila ka mga highlights i-discuss naman dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad. Kag of course why subong impeachment hearing kay bangod mga kabiyanan ini nga adlaw ginahatag naman sa mga kontra zona naman.
14: Oo, minority report naman ni. No, anti zona, kontra zona. No, so but tomorrow magasugod ang impeachment nila mga kabiyanan by 10 a.m. to 3 p.m. parekoy. Wala pa ni kita kabalo kung mag-proceed ini sa Webes ka Biyernes. But probably storyahan ina may nila buhas kay matyag ko kakaukos ni sila parekoy. And by next week posible nga magasugod sila sang impeachment sa Martes, Miyerkules kag Webes. Alas 10 ang takna sa aga.
13: Anyway, balikan naton ini mga kabiyanan nga mga drag ko nga impormasyon ka mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Grabe no ang nag-viral nga sus video naman sa duha ka pamatan-on sa dira sa bahin sang esplanad no?
14: ako duga-duga ako parekoy nga for fun lang to bala no kay broad daylight eh masanag
13: oh ano man
14: tapos ang babae lang mag-uba no may up and down motion siya pero ang paldaya intact eh no kag no, sobra naman niya karon ka isog-isog ka nga masanag tapos gamo ka mo nga duwada
13: tapos take me siyempre nang ninlo dayon ang aton nga city government eh
14: oo parang no? Wala sang itabon mataas mataas sa tong isa kay labon to
13: kay basibla hukmungan sang iban kondo medyo madabong no yun dito di makita pero ti tsakto ng imo master doon nga hindi lang pag imoon sa ibang nga lugar or magpatupling sa ibang nga yes. Lugar or ti on abing daw hindi na makita mayong tao
14: oo
13: no nga nga dra in broad daylight tapos sa atag kayo kay hawan ang lugar oo. Ano yan ang purpose ni no?
14: Na no? May posibilidad pa rin kay daw set up eh may ara na nga daan ng galantaw sa ila no may naga video na nga daan sa ila namin ko wala pa nila na obra ang dapat obrahon. Gaste din ng kamera?
13: Ano ni siya man? No? Ano ni
14: gaste din ng kamera parekoy? But silingon, kung tani, ang pagsugod sang video, sa nag-video sina, may gasugod na siya sa away eh.
13: Paano
14: sa batalya?
13: Ano ning gimmick sa mga estudyante nga ini Master Don? No?
14: Oo.
13: No? Inang pagatutukan nato mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalagad.
14: Ako yung medyo gaduda nga set up ato.
13: Oo.
14: No? For clicks and for sharing wala lang takbalo. Pero budlay ini kay mga kabataan ini.
13: Yes.
14: No? So ano wa siling ni gusto nato ma-identify kung taga diin ni sila. Sino ini sila? So nat masaway nato nang ginikanan sining sandayan ilang bata nila ni. No? Anyway, dugangan nato ni na parekoy diri sa aton sining pagpangalagad kag subuman. I think to may ginapalap subo mga aton sining
13: sa banwas ng gimbal Master Don.
14: Dumi ritual kuno to.
13: Okay, dumi ban nga mga kasudlan ka ano to iya kasapat gurobla. Tapos may mga nakapagkit nga mga ngalan sa salog sa dingding oh. Sa isa ka lugar kag gusto nato may baluan kon anong tuyo sini ano kulto ini may ginahimo ano nga klase sang ritual ini para sa anong ritual nga ginhimo kon may araman
14: may ara sang offering mo mamo ni mga kasudlan. Di wala takabalo.
13: May dugo-dugo eh.
14: Oo.
13: Hmm?
14: So, I don't know. Ano, i-check ta na karon mga kabayanan. Sa aton sining paranormal expert. Reporter. Okay. Ay, expert.
13: Ha?
14: Radyo Man Flo.
13: Sabi ko, paranormal, abnormal expert. reporter. May lang kinambal mo paranormal.
14: Paranormal.
13: Hiling ko ba si mag human as we are. Bla ba si magsala ka? Abnormal lang yung mambal mo. Pero anyway, i-check na ni Dugadugay. Kaya interesante ni daw, talk of the town ni Sumong sa Banwas ang Gimbal, Iloilo. Balikan na ito ni, check na ni mga drag ko ang balita nasional kag international lupa ng Araman Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
11: And Network News. News.
15: A waste of time of the Filipino people.
16: Duda rin si VP Sara na mapapakulong ng pamahalaan ang mga sangkot sa anumalyang flood control project, partikular si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi kasi anya mahihiwalay ang Pangulo sa isyu ng korupsyon sa flood control dahil siya mismo ang lumagda ng pambansang budget.
17: Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. Tsaka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Di ba yan din yung sinabi niya last year bago mag-December may makukulong na? So meron bang nakulong bago mag-Christmas?
18: Wala.
17: So huwag niyo na i-expect na makulong niyang dating speaker o mga members ng House of Representatives.
16: Una nang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na nalalapit ng makasuhan ng ombudsman ng patong-patong na kaso ang kanyang pinsan na si Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Samantala, mga nasa executive department dapat yaking mananagot din sa flood control scandal. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano.
19: RNN Live Report.
20: Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na dapat tiyaking mapapanagot din sa flood control scandal ang mga nasa executive department. Reaksyon nito ni Tinio makarang ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang plano ng ombudsman na sampahan ng patong-patong na kaso si dating House Speaker, late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Di ni Tinio hindi patas at hindi makatwiran na tanging mga mambabatas lamang ang hinahabol kaugnay sa maanumalyang flood control projects at tila pinoproteksyonan ang mga nasa ehekutibo. Paliwanag ni Pinyo, hindi mangyayari ang napakalaking korupsyon sa flood control kung hindi nagsabwatan ang lehislatura at ehekutibo. Inihalimbawa ni Pinyo ang opisyal ng Department of Public Works and Highways na siyang nagpapatupad ng mga proyekto at Department of Budget and Management na siya namang nagre-release ng pondo at lahat sila ay nasa ilalim ng Pangulo.
21: Yung flood control hindi mangyari kung hindi nagsabwatan ang legislative at saka ang executive. No, so ito yung naliligtas ngayon eh. No, na hindi posible yung ganung kalaking corruption scandal samantalang ang nagpatupad talaga nito ay yung executive branch. No, so yung kailangan ay kooperasyon at pagtrabaho talaga ng mga department. No, DPWH, first of all, yung pag-release ng pera, yung DVM, ultimately, lahat sila answerable to the president.
20: Yan po si House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
16: Inflation, sahod at isyu ng korupsyon, mga top concerns sa mga Pilipino ayon sa Octa Research. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Jairus Peña Florida.
19: RNN Live Report.
22: Nananatiling ang pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang mga isyong pang-ekonomiya sa bansa. Batay sa tugon ng Masa Nationwide Survey, ang pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ang lumalabas na top national concern mula sa 37% ng respondents. Sumunod naman dito ang aumento sa sahod, paglaban sa korupsyon at katiwalian sa pamahalaan, pagkakaroon ng abot-kayang pagkain at dekalidad na edukasyon. Pagdating naman sa urgent personal concerns, sinabi ng Octa Research na ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan at pag-iwas sa sakit ang pangunahing concern ng mga Pilipino. Sumunod naman dito ang pagkakaroon ng sapat na pagkain sa araw-araw. May sapat na ipon, magandang trabaho at makapagtapos o mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. Isinagawa ng OCTA ang survey nitong July 4 hanggang July 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na Pilipinong edad 18 pataas na may plus minus 3% margin of error sa 95% na confidence level. Kasama mo sa DXL RMN Manila, Radyo Manjairo Spain, Florida, Tatak RMN.
16: Sa iba pang balita, estudyante sa bayan ng Illanera, Nueva Ecija, dinampot ng pulisya matapos umunong mag-bomb joke sa social media. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
0: RMN Police Report.
4: Dahil sa mabilis sa aksyon, dinampot ng pulisya ng bayan ng Llanera dito sa Nueva Ecija ang isang estudyante. Matapos umaling mag-post ang bomb threat sa social media na nagdulot ng pangamba sa mga mag-aaral at guro ng paaralan. Ayon sa Llanera Police Station, bandang alas 22 sa umaga kahapon, nang matanggap ang ulat kaugnay ng social media post na naglalaman na umuling banta ng pagsabog. Sa isinagawa imbestigasyon, natukoy ng mga otoridad ang nasa likod ng naturang post ay isang estudyante ng isang high school dito sa bayan ng Llanera. Inamin naman umano ng suspect na biro lamang ang kanyang pinost. Agad naman nagsagawa ng ocular inspection ng mga pulis sa paaralan at inilunsad ang follow-up operations upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugdayan na rin ang Llanera PNP sa PECO upang inspeksyonin ang buong campus at tiyaking walang anumang pampasabog o banta sa seguridad. Tumulong din ang Bureau of Fire maging MDRMO ng Llanera sa pagpapatupad ng mga kinakailangang hakbang sa kaligtasan at paghahanda sa anumang posibleng insidente. Kalaunan ay natukoy ngat na aresto ang estudyante, dinala siya sa kustodya ng pulisya matapos ipabatid ang kanyang mga karapatan at formal lang sinampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o yung Anti-Bomb Joke Law. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN.
16: Mula Nueva Ecija, dako po tayo sa may kantilan Surigao del Sur dahil may isang estudyante arestado matapos mahulihan ng illegal na droga at baril. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Butuan, si Rajuman Prince de las Marias.
0: RMN Police Report.
18: Arestado ng Kantilan Municipal Police Station ang isang 22-anyos na estudyante na kinikilalang si alias Rene, residente ng Kantilan Surigao del Sur, habang isinasagawa ang paghain ng search warrant sa Purotris sa Barangay Pag-antayan, Kantilan Surigao del Sur. Sa operasyon ng pulisya na kumpiska mula sa suspect ang isang 45 na baril mga bala at apat na pakiti na hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 54,400 pesos. Ang naristong individual ay kasalukuyan na sa kustodiya na ng Kantilan Municipal Police Station at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Man Prince de las Marias, Tatak RMN.
16: Samantala, away naman ang dalawang lasheng dyan po sa Season Surigao del Norte na uwi sa pamamaril. Isa ang patay. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyo Man Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
0: RMN Police Report.
4: Patay ang isang 43 taong gulang na lalaki matapos pagbabarilin ng kanyang kaalitan sa Barangay Ima sa bayan ng Sison, Surigao del Norte. Kinikala ang bitima na si Leo Diloy Bisina, 43 taong gulang na kaagad na nasawi matapos magtamo ng 4 ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Arestado naman ang suspect na kinikilalang si Freddy Gardo Calang Abian, 67 taong gulang at residente sa Barangay Anomar, Surigao City. Patay sa imbisigasyon ng pulisya, kapwa o manong lasing ang biktima at ang suspect nang magkaroon ng mainitang pagtatalo. Sa gitna ng kaguluhan, o manoy kumuha ng patalim ang biktima habang bumunot naman ng baril ang suspect na kaagad pinaputukan ang biktima. Matapos ang insidente ay mabilis na tumakas ang suspect, ngunit kalaunan ay naaresto rin sa isinagawang hot pursuit operation ng PNP. Na-recover sa mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang

0: Pilipinas sa Ilocos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita.
2: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage.
4: RMN Network News.
2: 12:26 po tayo na magandang hapon mga kasama. Ako pa rin po si Radyoman Angel Garcia. Samantala, patuloy po nating kilalanin ang isa pang regional winner ng Pelikula Agraryo 2025. Para po ito sa kategoryang ARB. Tampok ang kanilang pelikulang Joy, a Josephine Remorca story. Ito po ay sumasalamin mga kasama sa buhay, tagumpay at pagkakaisa ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Pakinggan po natin ang aking ulat.
5: Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
2: Mga kasama, sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwentong hindi lamang tinta sa papel ang pinagmulan. Ito'y may mga kwentong hinubog ng pagsisikap at pinatunayan ng tagumpay. Sa pamamagitan po ng lente ng kamera, ang pawis, pangarap at pag-asa ng ating mga magsasaka ay binigyan buhay at pinarangalan. Ngayon mga kasama po natin ang isa sa mga Pelikula Agraryo 2025 regional winner sa ARB category, ang lead actress at ang lead actor ng pelikulang pinamagatan na Joy, a Josephine Remorca story, sina Maria Rezel Yanyohan at si Luke Benedict Niño Bangay. Isa mapagpalang araw po sa inyong dalawa.
6: Ako nga po pala si Maria Raza Alora Lanyuhan, gumanap bilang Joy sa Pelikula Agraryo 2025.
7: Hello, ako nga pala si Luke Benedict Niño Bangay, gumanap bilang Roy sa Pelikula Agraryo 2025.
2: Okay, para sa ating paunang tanong, maaari po ba ninyong ukwento sa amin kung patungkol saan ang inyong pelikula at kung sino-sino ang tampok sa inyong kwento?
7: Tungkol ito sa dalawang magkasintahan na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya at para sa kinabukasan sa kanilang mga anak. Ang tampok po sa kwentong ito ay tungkol sa totoong buhay ni Josephine Remorca o mas kilalang Joy.
2: Ano naman yung nagtulak sa inyo o naging inspirasyon upang lumahok dito nga sa Pelikula Agraryo ng DAR?
6: Ang inspirasyon ko po sa pagsali sa Pelikula Agraryo is yung parents ko. Kasi sila yung pumursigi sa akin na sumali kasi nakita ko kasi kung paano nila itinaguyod or paano nila kami itinaguyod as a farmer.
2: Alam ko no na hindi madali yung pag-produce ng isang pelikula. Ngunit sa paggawa nga nito, ano yung pinaka-challenging ha na bahagi ng inyong production at ano yung masasabi ninyo na unique o yung mga pinaka-importanteng karanasan ninyo sa paggawa ng inyong pelikula?
6: Yung challenges po namin sa film is kulang po kami sa oras.
7: Mm-hmm.
6: And kulang po din kami sa actors.
7: Mm-mm, yung

0: hindi pa kompleto yung mga actors at actresses namin.
1: Yeah, po. Then, kulang po din kanya sa gamit.
0: Mm-mm, yeah. Gamit po namin. Yung hindi po namin maasahan is sa base sa kung gaano kahirap yung sitwasyon namin noon sa paggawa ng pelikula Grario na ito, hindi namin maasahan na makumpleto pala namin yung film sa maikling oras lamang na binigay namin noon. Tapos,
1: then unexpected, nanalo kami
0: sa
1: ARV category.
0: Tapos,
1: yeah. Napunta kami sa Manila! Oh my God!
2: Okay, sa proseso naman ng inyong pagganap, ano yung mga natutunan ninyo patungkol sa mga programa ng DAR gaya ng Project Split?
0: Ang natutunan po namin tungkol sa DAR at Split Project ay magbibigay pala sila ng mga lupa sa mga magsasaka ng libre.
2: Para sa inyo, paano naman nakakatulong ang sining gaya ng pelikula ha upang mas mapalapit ang mga kabataan sa sektor ng agrikultura?
1: Mas naiintindihan po namin ang programang ito or ang DAR, Department of Agrarian Reform Beneficiary,
0: para mabigyan sila ng lupa para lumago ang kanilang pamumuhay.
2: Okay, maaari ko bang matanong, na-curious lamang ako, no? Ano yung pakiramdam na dating pinapangarap lamang ninyo na exposure, ngayon ay abot langit ninyo na ang katotohanan?
1: We are so very happy kami ni Luke and sa mga actors and sa mga
0: crews, tapos yung mga kasali dito sa film na to, kasi hindi pala namin maasahan na mananalo pala kami doon sa Cebu last year sa pelikula Glario 2025. Kasi yung inexpect lang namin kasi is yung
1: gala lang
0: yung fest, mm-hmm. Yung mag happy lang kami doon, yeah. Yun lang kasi
1: tapos wala kasi kaming binayaran.
0: Oo, yeah. Yun din. Wala kasi kaming binayaran dun sa DAR. Sila lahat lang yun eh. Tapos,
1: then, we didn't expect na pupunta ka pala kami sa Manila.
0: Dun sa Manila. Tapos,
1: yeah.
0: Yun, ito kasi, wala kaming binayaran. Mm. Especially sa airplane tickets, yeah. Yung accommodations pa. Saya namin kasi naka-experience kami niyan. Tapos, mas na-expose pa yung talents namin. Especially nationwide dito sa Philippines.
1: Abot langit yung kasiyahan talaga.
0: True.
2: Bago tayo magtapos, para sa mga nagnanais na masaksihan ang inyong husay sa pag-arte at yung mga madamdaming kwento ng ating mga benepisyaryo, saan po pwedeng mapanood ang inyong napakagandang pelikula?
0: Mapapanood po ninyo ang aming pelikula sa Department of Agrarian Reform website, or that would be dar.gov.ph.
1: At sa YouTube channel sa DAR, Department of Agrarian Reform, titles,
0: Joy.
2: May baka may mensahe kayo ha, o paalala sa ating mga kabataan, sa ating mga tagapakinig, go ahead.
0: My one message to those who are listening is I hope you take this film as an inspiration of hope, especially for the farmers who are actually making time to support us people here in the Philippines.
1: Ang mensahe namin sa aming kapwa kabataan ay mahalin ang magsasaka at
0: mahalin natin ang magsasaka at suportahan natin ang mga proyekto ng gobyerno para sa ating mga magsasaka.
2: Maraming salamat, Maria Razel at Luke Benedict, ang inyong panawagan na mahalin yung ating mga magsasaka at suportahan. Ang mga proyekto ng gobyerno ay isang hamon na dapat nating yakapin lahat. Saludo kami sa inyong dedikasyon na maglingkod gamit ang inyong talento. At para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may mga katunungan patungkol sa Agrarian Reform Program o yung Project Split, at kung nais nyo pang malaman yung mga tungkol sa pelikula Grario 2026, maaari po kayong bumisita sa Department of Agrarian Reform website at Facebook pages.

0: di ba? Kung magkugi, na ay mani.
1: Salamat kayo pa.
2: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
3: Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kasama, naninindigan ng grupong bayan na hindi makatwiran ang pag-aresto sa mga kabataan na nakiisa sa kilos protesta kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos kahapon. Sinabi ni bagong Alyansa Makabayan o Bayan Secretary General Raymond Mong Palatino na nangangalap na sila ngayon ng mga video at mga larawan na posibleng legal na aksyon laban sa mga pulis na umaresto sa mga ito. Tingin pa ni Palatino na malinaw na may diskriminasyon sa panig ng mga pulis, lalo't pinayagan silang magkasan ng pagkilos at binigyan pa ng permit ng lokal na pamahalaan.
4: Ang ginawa ng pulis, napakaraming violation ng kanilang sariling protocol. Kahit yung batas na binabanggit nila, BP 880, bawal lang pulis sa loob ng protesta. Ngayon po, nag-iipon tayo ng video, may mga pulis na may mga baril na nasa loob ng protesta. So, sa tingin natin na overkill yung response, disproportionate yung response ng pulis, arbitrary, at it sets a bad and dangerous precedent.
3: Nakakabahala para kay Palatino ang ganitong galawan ng mga pulis laban sa malayang pamamahayag at pagkilos dahil maaring sa mga susunod na mga hakbang ay basta na lamang silang dadamputin.
4: Kailangan nating kilalanin. Ito ay protesta. Ito ay may patungkol sa galit ng tao at may pushback sa mga otoridad. At kasama sila doon sa pinoprotesta natin. Saka, even if we use that law, yung BP 880, bawal ang pulis sa loob ng protesta. Bawal ang baril ng pulis sa loob ng protesta. Ang dami nating video. May mga baril, armado ang mga pulis sa hanay ng protesta. Ang laging bukang bibig ng pulis, maximum tolerance. Maximum tolerance ba yung ginawa nila doon sa mga kabataang nag-graffiti? Inaresto nila, dinampot. Ano nakuha nilang ebidensya? Spray paint. Isa pang kakatuwa sa kanilang sinasabi, yung kasi daw may takip ang mukha. Ang sabi natin, yung mga nasa loob ng batasan, walang takip ang mukha, pero mga walang hiya yung mga yun, mga korap yung mga yun.
3: Yan mga kasama, si Bayan Secretary General Raymond Palatino sa panayam ng DZXL Arm and Manila. Sa kaugnay na balita, 12 mula sa 51 na mga inaresto sa kasagsagan ng SONA rally kahapon, pinagkawalan na ayon sa PNP. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Radyoman Marjo Domingo. RNN Live
5: Report! Kinumpirma ni PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reyco na narilis na ang 12 sa 51 na mga na individual na aresto sa kasagsagan ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Nabatid in aresto ang 51 na individual na ito kahapon dahil sa umunoy paglabag sa mga espesyal na batas at ordinansa. Ayon kay Ko, ang nasabing 12 individual ay pinakawalan ay pawang mga kabataan kung saan dinala sila sa Department of Social Welfare and Development or DSWD para sa assessment.
6: Hindi po sila kabataan lahat. So upon verification, out of the 51, 12 were brought to the police station for verification and upon learning na validate or na-confirm that they are minors, they were turned over to the DSWD, sa social workers po natin for assessment. And as of now, they were already released.
5: Samantala sa natitira namang 39 na individual na inaresto, 30 ang patuloy na iniimbestigahan at 9 na ang ininquest. Sa 9 na individual na ito, 2 rito ay kakasuhan ng obstruction of justice, 7 naman ang kakasuhan ng malicious mischief, vandalism at disobedience to an agent of person in authority. Sa ngayon, ang mga nasabing individual ay nasa kustodiya ng Quezon City Police District. Kasama mo sa DZXL Arman, Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Arman. RNN Network.
3: Sa iba pang balita, 3 bilyong piso na halaga ng radioactive industrial materials at mga substandard steel production na isang steel incorporated na pag-aari na isang Chinese national. Nasabat po ng NBI. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerald B. Ulep. RNN Live
1: Report! Nasabat ng Presidential Anti-Crime Commission of PAOC ang radioactive industrial materials at itong substandard steel materials sa isang kumpanya na pag-aari ng mga Chinese sa Magalang sa Pampanga. Ang naturang mga substandard products ay gagamitin para sa mga bahay, paaralan, ospital, tulaya, evacuation centers, airports, seaports, government buildings, military installations, power facilities at iba pang critical na infrastructure. Ayon kay Benjamin Accordo Jr., ang Executive Director ng PAOC, naaresto sa operasyon ng 4 na company officers na nagpapatakbo ng Chuangjing Steel Incorporated na iligtas naman ng 347 Filipino at 37 Chinese workers mula sa hazardous industrial conditions. Base sa investigasyon, walang lisensya, permit at regulatory authorization sa ilalim ng batas ng pagkakaroon, pagproseso, pag-iimbaka, pagbiyahe at paggamit ng radioactive bearing industrial materials. Hindi rin umano pumasa sa mandatory Philippine National Standards ang pag-manufacture at pag-distribute ng steel bars na ginagawa sa naturang kumpanya.
7: O ang mahalagang context ng operasyon ng Swanshing, kailangan nating tigilan ang substandard at unsafe steel products na makarating sa ating merkado at magamit sa ating mga tahanan at mahalagang infrastruktura. Batay sa independent laboratory examinations, ang mga reinforcing steel bars ay may markang CX ay hindi pumasa sa mandatory structural quality requirements sa ilalim ng Philippine National Standards.
1: Kasama mo sa News Action, RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep, Tataka, RMN.
3: Magkasama pinalakas ng Philadelphia 76ers ang chance nito na magkampiyon sa NBA matapos na formal na kunin si 4 na beses na NBA champ na si LeBron James. Inaasahan na magiging malaking tulong itong si James sa hangarin ng Sixers na masungkit yung unang NBA championship ng koponan sa loob na mahigit 40 taon. Ayon kay 76ers managing partner Josh Harris, malaking dagdag lakas sa koponan ang pagdating ni James para sa kanilang kampanya sa titulo. Sinabi naman ni James na masaya siya maging bahagi ng Philadelphia at nakatuon siya sa pagtulong sa koponan na maabot ang inaasam-asam na kampiyonato. Samantala, layon din ni James na maging kauna-unahan na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na magkampiyon sa 4 na magkakaibang koponan. At sumayin niyo po ang mga nangunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
8: RMN Network News. This newscast is brought to you by Kidney Care. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Mahal na mahal ako ng lola ko.
3: Si Lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapabreastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapabreastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
2: Yan ang lola ko!
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng T-spot mo kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takla doon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang mahigkong colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad na ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom ang adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
4: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
11: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, insistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagkapasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
12: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
15: Dr. Pinoy's Calling

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: TTX 500 27 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: mga? High blood gid ko.
5: Kaya sa unang imo
6: blood pressure
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom
4: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
16: Kinikel! Uy, 150 over 100 dali.
17: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
16: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
17: Ay...
18: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
19: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
20: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
23: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasi git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
24: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
22: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
23: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
24: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
22: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.

0: Pint sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na?
6: Nanakas.
4: At gaganda ka pa?
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Char, Fab, Car, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
6: Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-0949. 1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa targetanay sa Untong.
7: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN targetanay sa Untong. Oras sa itong Philippine Standard Time. Tataklas sa 12:54. Standby kay i-check natin una, Master Don, ang follow-up report ni Rajuman Marjorie Herbomian kay ining isa ka senior citizen nga matambong tanini sa isa ka hearing sa isa ka kaso nila. Gintiro ni patay, no? Sang riding in tandem, upon niya sa bata niya, Master Don, pero wa'y manong bata niya. Ang biktima lang ang gintiro. Ti patay, gid. Ti indihan nga basikon related ini sa kaso nga pag katuan niya o tinan niya nga hearing. Amo nang gina-usisa subong sa aton din ng mga otoridad.
8: So standby sa aton mga kotoran kay check na to na dugay diri sa aton nga pagpangalagad. Before that, pare
7: yes, Master, ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Doki ko sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule ang tanang sobra buhi nang tanang kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule mga kabiyanan, aton ini nga baklon kag imnon adlaw-adlaw ang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagababakod, ginagabalanse sang sistema sang aton nga lawas, sobrang kolesterol mo, sobrang sugar, sobrang acid, creatinine, fats, kag iban pa, buhinan niya kag inormalize. Pero kung kulang ka naman sa vitamins and minerals, kangay sang vitamin A, B, vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag iban pa, dugangan niya naman. Ibalanse niya gid, kung kulang, dugangan niya. Ang sobrang malain sa lawas, buhinan niya naman. Amo ng Evergreen Herbal Capsule, imnon, 2 to 3 capsules every day, may bakal sa mga butika, produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico.
8: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Gina-equalize niya ang kakulang sa lawas naton katulad sang vitamina kag mineral. Okay, ang deficiency sang vitamins and minerals will result to diseases. So para ma-equalize naton nina, mag-inom adlaw-adlaw, 2 to 3 capsule lang ha, sang Evergreen Herbal Capsule, ayos ng buto-buto. Sarang na mabakal sa mga butika, diri sa bilog ng Western Visayas. Nakasunbay na? Ara okay. Na si Rajuman Marjorie.
7: Ay, dali lang, dali lang. Okay. Na isa ay, okay. Sa mga users, inigid mapunggan, mahatagid sa iya testimonya angot sa paggamit niya sang Evergreen or Herbal Capsule.
9: Hello, sino ganili?
10: Si Janice ni Doc.
9: Janice, sang diyan gani?
10: Sang Haniway.
9: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
10: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
9: Mga pila edad ka bata mo?
10: 14 years old.
9: 14 years old, lalaki.
10: Oo.
9: Karon sang ginpatik mo sa isang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
10: Ang nag-ayo na dula ang iya pong godok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggodon, pwede gid ka mo nga magamit ang Evergreen Herbal Capsule, kay ang akon bata natisninga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggod.
7: Yes, mga kabiyanan, ano pa ginahulat nyo? Paim na mga kabataan nyo da sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. This time, Master Don, si Rajuman Marjorie kay ginausisa inisumon sa polis kiti siyempre pakanto sa hearing eh.
8: Mm.
7: No? Ang pamangkot, related bala ining pagpatay sa iya sa kaso nga kantuan niya, nga tinan niya sa korte. I-check tang latest information with Rajuman Marjorie Herbomian.
6: TYRI Rajuman Report!
11: Rajuman Don, Rajuman Ronel, gina-investigaran karon sang o gina-ediit karon sang Alilo PNP ang ginapatigay ni investigation sa natabo nga pagpanglutang patay sa isa ka senior citizen sa may CTO Mumwik, Barangay Dangulaan, Anilaw. sa 6 medya kainan sang aga, Hulyo 28. Ang biktima diriging kilala kay Danny Cornell. Danny Cornell, 62 anyos, kasado, residente sa Nasambit na barangay. Base diri sa investigasyon sang Anilo PNP, Rajuman Cornell, nga halin ining biktima sa ilang apurian, sakay sa iyang nga motor, ang kas ang iya 14 anyos nga bata nga babayi, agud magpadulong sa Barotac Viejo, agud magtambong sang hearing, no? Ang hearing ni gina-establish pa ni sang kapulisan subong do medyo hindi pagid makahatag sa tul-id gid nga detalye. Ang Anilo PNP, because nga ongoing ang investigation, kagalaga sila sa hot pursuit operation. Abang anatabo, pag-abot dira sa may barangay Dangulaan, Radyo Mandon, Radyo Maronel, kundi nagdulog ini siya sa kilid ng kalsada. Kay maliko, bala? Ma... ano ni gani? Matabok bala sa kalsada. Now, pag-abot sa kilid ng kalsada kay nagdulog, dito ka nagpalapit ining riding in tandem. Ang riding in tandem, kay may angkas ni siyang nakita natin dito sa report, abis ng police 14 years old niya, bata niya nga babayi. Ang... ginwahig ni, no, allegedly, sa mga gunman. Kumbaga, gin-ano nila, gin-spare nila ang bata. Kagintiro, ining, kwan, ining biktima nga si Danny Cornell. Pagkatapos tiro, nakadalagan pa ining biktima, upod ang iyang bata, parang nga mga yusang tabang. So, ang bata niya, nakadalagan man sa piyak na direksyon, kagang tatay, pakatuman sa amuman nga direksyon, kasunod, pero ginalagas inis ang riding in tandem, kagina tiro, Radyo Mandon, Radyo Man Ronel, tugtog nga natumba na lang ini, kagati na dulaan.
7: Ulo, ginang igo, Margs, ulo?
11: Sa initial nato nga nakuha kaina, dughan.
7: Dughan?
11: Dughan. Ang okay. Iba niya nga igo, kaya mo to kaina, kang pasyo. Initial nga nakuha natin, puro dughan ang iya nga igo. Yeah. Now, ginabot natin din si Police Colonel Biani Razalan, kaya medyo sako na itinig natin ang anilaw, kaya galaga sila sang kabasik bala matakpan pang suspects. Pero amo na nga gin nagpatigayon kay ina sang checkpoint ang kapulisan ng mga kaiping ng mga kabanuhanan para kung tani matakpan ang suspects. Sa nakuha natin yung information ng suspect, mga suspect ni daw nagpakadto sa dalan sa Pabanati balang dalan Radyo Mandon, Radyo Maronel, sana siguro na nilang atumba na o patay na ang biktima. Sa kaso naman gina-check pa diri naton kay ang nabalaan naton diri do away pinamilya ni Kuno. Ang may mga persons of interest pero nagagawa naman ng information. May ginpaila ni kaso, ang victim na pamilya niya. And nagfile man ni kaso balik ining napailan sang kaso, wala. Kumbaga nagkasuhay sila. And then sa nabalaan ko kay ari ni sa uniform service ang duha ka involved, kadaw ang isa diri do manuguwa ang dismissal order. Kagang isa diri hindi pa ni makonek kon may kang tanan niya sa kaso nila, no, nga git file sa victim. Kita ma pagit ka tawag ni ang report nga nakuha naton subong is ano pa lang ipuro initial, pero confirm ni nga git file niya kaso ang iya nga duha ka pariente nga ara sa government service. Ang isa ni kono, di ba, manugwa ang order na daw dismissal, walang isa daw awol sa serbisyo, no. Hindi ilan naton pag mention pa kundiin nga mga agencies ini.
7: Pero by the way, ining napatay, daw retired, ano?
11: Wala siya.
7: Why?
11: Kaya,
7: hindi kaya ang uring-uring abiyon una nga daw abiyon na ton, daw may pasuning nga sila nga, daw retired police o retired military.
11: Hindi. Ang daw, ang nagagawa nga involved is...
7: So, plain, okay.
11: Ang nagawa, ang ginamention mo, daw mo na ang ara sa... Medyo okay. Ano ka, abi? Medyo...
7: So, sketchy.
11: Oo, sketchy pa siya. Pero mo nang mga informations ka nakuha naton, and again, alam tao diri, nga ginatry pa diri sa police nga ma-check kung ang pagpanglutang ni Bala may kaangot sa kaso nga gin-file niya or gin-file sa iya. Kay ang kaso ni kong subong nga atin na niya, mo pa na gina-double-check pa naton subong, Radyo Mandon, Radyo Maronel, nga parte ni sa iya himata nga gin-file sa kaso. Ariana, iya ang pahayag niya. Ang pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan, Director sa IPPO, sa atin interview sa ini nagluntad nga shooting incident.
12: Order the manhunt, no? Order the follow-up operations. nagpakandak ako ng mga checkpoints for the possible route of the suspect. And inutusan ko na rin ang ating PIU, no, Provincial Intelligence Unit natin. And up to now, nagpa-follow up sila on the backtracking kung saan duman itong suspect natin. Nag-review sila ng mga CCTV. Mm-hmm. In hoping na mayroong positive result yung kinakandak nilang follow-up operations against these two motorcycle riding suspects natin.
13: Oo, pero yung papunta saan yung direction nila sa...
12: Oo, yes, itong biktima natin is will be attending hearing, no? About yung case na ala na pahinta sa niya at mayroon ding siyang ipinahin na case.
11: Si Police Colonel Bayani Razalan, Rajumandon, Rajumana, Ronel, siguro...
8: So, pagkatunin sila sa Brutac Viejo?
11: Baka to sila kay Maten sa hearing.
8: Oo, hearing. So, simple ina na verification na Rajuman Marjorie, no? If makakanto ka sa Brutac Viejo, kaglantaon mo to ang mga schedule sang hearing. No?
11: Okay, may hearing. Isa today ang term to kaina. Dog ang atina niyang hearing nga sa kaso nga gin file sa iya sa victim.
8: So mabalanta na. Makita mo na nga pilido sa biktima, balaan mo na ng kaso
7: nga. So malinggwa iya Rajuman Marjorie nga siya ang respondent.
8: Oh, respondent.
11: Siya ang ginfailan at the same time
8: may ginfailan man siya. Okay. Makadalikat ka na sa Brutac Viejo to see kung anong kaso ngayon na, no? So that we could have a context bala, no? Kung anong katuan niya, kung anong ginareklamo niya. Kaya makita mo dira sa sagwa sang korte, may ara na dira sang schedule, pati ang kaso mo. No? So para mabalaan-balan naton. Kaya kung amuin na karon na nasagap mo ng information, nga ang isa bangod sa kaso yaguro wala lang takabalo nga ginfile inog dismiss sa serbisyo kagang isaya nagpanago na gid sumod silingon malala ining kaso nga ginfile niya ni
7: malala oo
11: hindi pa naton ma-confirm ko nang
8: yes gani hindi pa confirm gani
11: sa kaso nga ginfile niya kun hindi kun lain pagid
8: that is an information nga pwede tabla istoryahan iada wala kita gambal nga konfirmado ina. No, pero isa ina sa ginalantaw naton nga posible nga rason kay kung kagamay malang ang mga bagay-bagay na nga binga planuhan kagid sang duha ka tawo.
7: Balo ka Master Don kun plano gid but silingon ti naglabot na sa punto nga ti nagkinasuhay na. Balo ka kun simple lang ni sa barangay plan ni na solve na niya. Ti galing nga ang nakalabot kay ti di ba sa kwando RTC na da.
8: Oo, RTC.
7: RTC na na mo. So anyway, do dako-dako nga rason ang salikod sa siling pagpatay sa iya. I-check na ni kagpadalman dugang Rajuman Marge.
11: Yes, Rajuman Don, Rajuman Ronel. Kaya na while makahatag kita sa update, ay may mga ginapan-check pa kita din information sa mga kuha. Kaya sa dugang investigation sa investigador gid mismo no, nga nagkapot sa ining kaso. But for now, nag-intara na.
8: Kahapon ko no, sunod sa info, nag-attend man na siya sa hearing sa utod yaman nga babae. Kay gintayaan niya na kuno sang armas allegedly ang subong nga hearing iya na ilinaway man nila sang iya mga hinablos na so do mo jo madamo so, naghatag sang info
7: ang info nga gabaton do pinamilya Regiment March sa pinamilya so hindi ni malayo man kay ti balo ka naman da no although nga ti may gina-entertain mga iban nga angle sa aton nga mga
8: kapulisan
7: but of course ginamat-amat nila ni zero in kundi indeed ang pinakamalapit tigaling kinatabuan nga subong adlaw may mga hearing sa kantuan nagligad may ginatinan sa mga hearing most probably mas lapit-lapit ini no sa bulsay kung ang iban pa kagang kilala ko pa pambalon Marge.
11: So i-update naton makapanumbalik kita siguro mga pila na lang ka minutes ma-plaster naton dugang ang iwan free nga update sa ining natabo nga pagpanglutang sa banwasang Anilaw. Klaro mo ta Anilaw kay una nga report ba natin pero sakop ni siya ka Anilaw. Radyo Man Ronel.
8: Ano kay ganing barangay? Ano ganing barangay liwat?
11: Dangulaan Anilaw.
8: Dangulaan, sige.
11: Ang mula mo dalong natin yung balita na gikan sa Banwasang Anilaw. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
14: Tatak, RMN.
8: Ako yan dong yung makusog, parikoy ang paglantaw kong membro sa pamilya. Membro sa pamilya. No? Ang nag-igo sa iya or nag-hire sa mga tao na magtira sa iya. Kay Manti daw doon naglala na, may mga tinayaay na kuno sang armas ni. May mga nagfaila na kaso, ti, I don't know.
7: Kay kung may angin faila niya daw matagilid sa serbisyo, ba't ito na muna, more likely, diba, maher ka pa na.
8: Oo.
7: Kung daw sagad ka naman, kay magsiling ka serbisyo, na makuha, oy, serbisyo? Na dumunga muna bla. So, ginapadalman, inisubong sa aton mga kapulisan, ang update laban-laban sini nga si Mana Master Don din ni malayo magwa na ning suspect na ning identity sa suspect o mga suspects man.
8: Kating naluuyan ko bla pareko yung 14 anyos nga
7: ang bata ito Master Don, kita mo sa picture.
8: Oo.
7: No, hindi tala mapakita gibilog abida nga ginuyatan yang kuan tataya amot tatay niya. Samtang ini ang nagahigda na mga kabyanan kag wainis ang kabuhi.
8: No?
7: Pero wala kuno nila gintiro yung bata eh.
8: Wala, wala.
7: Gin-spare nila ang bata, ang tatay lang yun mga kabiyanan ang ilagin target.
8: Mm. So, very traumatic ini sa isa ka minor edad, 14 years old din yung babata nga babae. Madugay ni nga napagkit kag napilit na ka na print na siya sa inyong utok pari ko na tabos tatay. Ah.
7: Kagabi mo, granting, before the sake of discussion lang kung matabuan na tabo abing nga what if kung pamilya yagin man lang ang nagima.
8: Amo pagin ang masakit.
7: Amo pagin ang pinakamasakit, no?
8: No
7: kaga medyo madugay-dugay ining pilas nga magapabilin sa una-una kag Balatyagon sa mga involved.
8: Oh,
7: mga nabilin eh. No?
8: Ba, parikoy, ako ya, hindi na justified na nga patyon yung isa katao. Ara naman sa korte na. No? Depende na sa korte. Ako, ano pag-appreciate sa may evidensya. No? Nga ang to the point nga patyon yung gid.
7: Kung sino yung insakto, magwa man na lang kamaturan.
8: Oo. Oh.
7: I-accept nyo na nga ti nasa insakto siya ng lugar. Kag kung siya man nakasala, ti laban-laban, pamatbatan man na siya.
8: Mm-mm.
7: No, kiti siya may kaso man, may ging kasuhan man siya. Galing kayong gwa diri, the way ito mag-incindi, abi, kulang pata sa informasyon, pero kung nagkakinasuhay na left and right, ang magtibang abahin, Master Don, but silingon ini nga inaway, dugay na.
8: Dugay na.
7: Dugay na. Kagabi naslanay na lang.
8: Mm.
7: Laban na ba ng mga kasimaryo nila ni Kabalo ni?
8: Kabalo gini, kung ano ang mga natabo dira.
7: Yes.
8: So, it's better nga lantaw naton, makantuan giguro, I know, arap pa sa height, sang emosyon ang pamilya sa napatay. Kay dapat din man, no? Kay iti, napatyan sila mo, no? So, I hope nga mga pulis naton could also do sang ginatawag naton mga preventive preventive security wala parikoy. Kay basi karon ang pamilya man sinisa napatyan karon nagpamanumdom ang magbalos. No, binasalanay na lang dira sila karon. So, mas maayo may mga preventive action ang aton mga kapulisan dira. But for that, parikoy, of course, ang ininga portion, ang ginadulong sa inyo sang...
7: Ah, yes, si Bay, ginadulong sa inyo sa kalwansang. Aton nga non-super plus.
8: Mm.
7: Ang non-super plus, mas pinasigla, mas pinabisa, mga kabiyanan. Ining kapsula ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation. Mga kabiyanan, kag imno naton ini 2 to 3 capsules every day. Abi mo number 1 ini dito sa Mindanao, number 1 man ini diri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Gani ano pang ginulat ninyo mga kabiyanan nan super plus halin sa mga sangkap nga ginakabig naton nga mga superfoods. Ang mangustin, may guyabano kag may malunggay, no, para sa mas mabasko nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Natural nga proteksyon sa lawas, mangaranon sa antioxidants, bulig kontra kakapoy kag pagpalangluya sa lawas. Nan Super Plus, available ini sa mga butika sa bilog nga isla sa Panay kag probinsya sang Guimaras, proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
8: Siyempre, hindi matamang kalipat sa pambansang liniment ng Pilipinas ang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil para sa tanan, multi-purpose sa bilog ng pamilya. Nga pala mo ipoy lawas si nanay ka rin tatay, abing masaya niyo gamay dress nanay ka tatay na ka may soothing and relaxing effect ang Nans Liniment Oil sa lawas na ton. So, totoo sinda, may katulatol, alap-up, arikis, ano pa ang mga skin problem, banyo silang ang affected areas ang Nans Liniment Oil kaya madula ina. Ang marami pag-insinik kaya may neem tree extract ini, no? Nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka...
7: Hindi ka magka-dengue, eh. Kay kadton ka ni waswit mo. Alam, maling... Paano ka madinggis na kay gakirig-kirig ka sa kanamit?
8: Hmm.
7: no? Kun lamok delikado kay nakagat ka naway kakbalo, no? Kag na silo na sa imo kung anong virus nga dalayan. Delikado kayo. Gani bamanyos gid sagwa ka man sulod sa balay mo. Dapat naka non-slinny mint oil ka para to malana may 30 ml, may 60 ml pwede pambutang sa bulsa. Mm. Baklo na to ini kaya mo ning number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag probinsya sa Gimaras. Barato, epektibo, indi pa mapilit sa panit, nami pa pamanyos dula ang palanakit sa kalawasan. Pangmasahe, amo ning the best. Dula pang mga arikis, alapap, alipunga, an-an, mga skin problems. Dula na, basta ang Balanyos ng Bayan, Nans Liniment Oil.
8: Kag, syempre, ang talisman sa mga kalalakinan, Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, hindi ka mo magwa sa balay ninyo mga boys nga wala ka mo dala sa Megaman Herbal Capsule. Basi, mapapasaba ka bala nang wala sa tiyempo. Pero ari na, may talisman ka na ya, wala problema. Kaya may double impact eh, ang Megaman Herbal Capsule sa lawas ng mga lalaki. First impact, sini magatiso, magatigang imo'y kog tawo. Ang second impact, sini of course, tugangan ang imo sini nga resistensya o kunin mo stamina. Layo ka pa sa prostate cancer. Gani mga boys, dali lang kita sa atong talisman, Megaman Herbal Capsule.
7: Megaman, Megaman, Megaman!
8: Ay, kanami, kanya!
7: Isa ka classroom ubos ba? Pating principal igo, principal suspect. Mga kabiyanan grabe. So Megaman Herbal Capsule the best ini mga kabiyanan. Nga klase sang produkto pang lalaki lang niya. I mean pang lalaki nga siyempre ang lawas mo balat, siyempre gaubra ka pa mo. Pagpuli mo sa balaway kinugrimet masalaan ka pa nga ng babae da. Pero ting matuod sina wala ka nang gidi resistensya. Pagpuli mo, dapat nakainom ka Megaman. Halina ka pala sa balay, Megaman na kayo. Gabato ni sa pulaw, kakapoy. Pagpuli mo, minugrimit ka pa. Megaman Herbal Capsule, the best in it. Itong katali, ginseng, maca, honey goat with all natural. Wala sang sangkap na may kemikal, mga kabiyanan. So, hindi sa synthetic, master. Safe gamiton. Bisa na duwa daw. So, mga alaw na 15, inom ka isa. Karon sa gabi, pagpuli mo, 1 hour before sang sambuha. Abi, may isa ka pagiginin. Haba, bilib-bilib si misis mo kung si partner mo. Ano man lang gin stampahan hindi stampa gin silyuhan iban sila nga ginapirmahan ko na Meg si Kwan Meg na pirmahan ko na Arya silyo ganyan mga kabiyanan hindi lang pang sparring pang championship rounds ang imo performance Megaman Herbal Capsule Megaman Herbal Capsule bakal na sa mga butika.
8: Yes, of course, ang kape sa mga guwapo, hindi kita magkalipat, Megaman Gold Coffee Mix. Mm-mm. Ang kape sa mga guwapo, kay mantiga guwapo performance mo riyan. Oy, kapi-kapi ka lang, wala sila kabalong at ginatagaan ka, naglisang kaping 10,000 kilovolts.
7: Oh!
8: No? Isang persa, namin ko persa. No? O, pwede ka na makapasiga, suga sa bilong ng mga balay.
7: Bangod
8: sa persa mo sini, no? No exaggeration man. Pero nabuot ko silingon, nadugangan ang imo sininga resistensya, kanami isang regulasyon sa imo sininga lawas, sa imo sininga daloy, sa imo nga dugo. Kag siyempre, sa labing-labing man. Ngayon din na kita sa kami sa mga gwapo, kikagwapong performance mo. Megaman Gold Coffee Mix.
7: Yes, siyempre eh. Megaman Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang aton sininga gamiton, no? Kag ini mga kabiyanan, ang available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape ni Paripol kay Amoning, ginay mo yung sabaw para magtigang iapataw. Megaman Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, the best ini. Gani ano pang inyong ginahulat, kadto na sa mga butika kung magbakal sang Megaman Gold Coffee Mix, no? Kay Amoning kape nga, siyempre, siling tana, chimpo, pwede niya sa babae, pwede sa lalaki, bisan sino, basta nagainom sang kape mga kabiyanan, pwede gid naton ini nga imnon. Gani ko na ko sa inyo, ano pang ginahulat ninyo mga kabiyanan, bakal na sa mga butika sa inyong lugar sang Megaman Gold Coffee Mix kag Megaman Herbal Capsule mga kabiyanan. Namin isa sunod may kulokanta-kanta master doon nga makapasabaw gid bala sila, no? Makapanami gid kay nami bakal. Dari kape pa subong gitulutog nao. Tulutog nao gid man subong master doon mo. No? Gani mga kabiyanan, ano pang ginahulat? Mag Megaman Herbal Capsule kag Megaman Gold Coffee Mix.

0: Medyo laba-laba ang pasakali.
1: Anong gusto mo? Malaba-laba?
0: Hindi. So, daw dira ka ginalaba ang pasakali, bla.
1: Ah, okay.
0: So, lipoton
1: lang
0: pasakali.
1: Lipoton lang ang pasakali. Okay. Siyempre, gusto, anong gusto mo daw? Medyo, namin ko ano? Ato, abido may pagka-orkestra, master. Oh, namin guro reggae, no?
0: Oh, reggae, basically.
1: kung reggae, ti, muna na namian niya isang iban ko mga amigo.
0: Hindi, may gin-record ko daan. Itong reggae, bala itong
1: nalikag record. Ang imot, uy, kunami, isang tingog mo, master. Doon do, bayran ka gini, Tito Eric, sinibala.
0: Oo, libre na kay Manti. Malwan man si Tito Eric.
1: Sabagay kiti, Manti, man ang talent fee mo sa kwan mo, Tito. Tige, kay si...

0: si oh, ang nag ang nagjudika kato si Tito Eric. Oh, gamay mo lang ning ano ano, lupasin siya lang gid sa mga kauturan.
1: Ang ina ano pa ni? Ang ayan ka do, idol mo guro si idol mo si sigana ning sikat nga Rockstar Media. Sa ganda mo lang reggae na blanga sa Brazil, blanga master doon.
0: Ah, Brazil, si, na, ano,
1: ang, oh, oh. Shot to si Riff,
0: kanta, no woman, na, no cry.
2: No woman, no cry, ah.
0: Sino ka, ari na sa dila ko.
1: Eh, padiwalbi, ah. Bleh. Dila.
0: No, no woman, woman, no cry.
1: Oh, sikat-sikat na tayo. So, mga kabiyanan, hindi gimalipat, no? I-check na lang na. Hindi gimalipat, mga kabiyanan, nga mag-inom sa Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule. Ara lang sa mabuti ka malapit sa inyo, mga lugar.
3: Kilabot sa mga palo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay. Sa
1: ara lang sa dila. Mapagwabi dila mo?
0: Eh, ara. Babarli.
1: Okay, okay. Pagbalik ta, Master Don!
0: Sa ito, magpanabalik, i-akomodoron ta na hindi na manang kagaganday lola. Kaya may reklamo lang sila, sila barangay. Kay,
1: ano naman eh?
0: May nag-claim, sang ilayang nga duta, pero ang duta yalain,
1: oy.
0: Pero ya, wala ya patay niya haras ning mga, ini mga ano, kay, lain man yung duta. Ya, ambot kung ano na tabo.
1: Tinga ang i-claim nila yung hindi nila duta, tapos may duta man sila yung lain.
0: Yes.
1: Ang duta sa iba, i-claim pag nila?
0: I-claim nila pag it.
1: Basi kulang na ni sa survey-survey yung ginatawag?
0: O, tiara na gani parekoy, may napublish na nga nahatag sa pamilya ni ang duta ng ini.
1: Busos.
0: So, galibog man gani ulo nila, kahit ti, although tambiyanay man ang duta nila, ito ilaman na to ya. Nga ayang amon niya nga dutang. Yes. Established ng amon. Nga, oh. Nga ginaano.
1: Kaya kung may survey malang na, oh, aring latid na niya. Oh. Aring muhon mo de, aring muhon mo de. Daw mo na bla. Yan yun yung mga usual nga problema na sa mga uma, Master Don. Kaya kalapad sa duta sa uma. Ang duta malang yung ara sa aton. May ara man kuya duta. Pwede ko naman ganyan matagaan. Pala kasakoy mo. Magaranong ko sa duta, pero sinako lang alay. Oh. Anyway, balikan natin ini mga kabiyanan pagaligan sa mga pahibalang. Philippine Standard Time, 21 minutos kaligad sa launa sang hapon, magabalik ang Targetanay sa Udto.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rat.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better. Live better.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo,

0: Yay. In just 2 to 8 hours, mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ng epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber, mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500.
3: Wala.
4: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody's happy!
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ahoy! Kidney Care Time!
13: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi kuyaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Mga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Para sa matino nga dugo, GTX 500. Para sa healthy nga tay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tay, api kanunay GTX 500. Masalikat, epektibo GTX 500. Mikey C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mikey C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mikey C, mabasa nga butika. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirecrin capsule kay Biktimo kayo.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Hello, anak.
5: Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinitistingan ko ni oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa, ha?
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
4: Samphone Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
12: you need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
13: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
19: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
20: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Banyos-banyos para sa butod? Nami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta galing butod,
22: Rest Time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
24: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex bigila yun. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
26: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
28: Supple Plus Gold.
29: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
28: Santon Plus Gold.
30: Mamakal sa mga butika.
28: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
31: Kung siyan sang sumag, isa ka siyante, kadagati upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
28: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
30: Happy sa mga buta.
32: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Supple Plus Gold.
35: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake na arthritis ko.
28: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Charm, fab, car,
9: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumaka Blue sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
36: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
37: Ronel Sorbito.
36: Kag Radyoman Don Dolido.
37: Don Dolido.
36: Targetanay sa Udto.
38: Mga karadyoman, balik sa itong pagpakalagad diri sa RMN. Targetanay sa Udto ang oras na itong Philippine Standard Time. Katakalaw na 38 sang hapon. Master Don, may ari kita diri sa mga bisita, libre ni sa Banua, sa Banati, Iloilo, kay tit na may problema dito sa ila sininga area, labi na sa duta.
39: Oh.
38: Sa pag-claim sang duta, no? Kag may nag-claim ko na sang ila yung duta, ti. Pila na kabeses, dahil gaka-stress na sila, gani nga gusto nilang ipalabot, iniki para matapos na.
39: Oh, kay wala na yan, nag- ginpang ginpang kasuwanin sila kriminal.
38: Mm.
39: Oo, lumsayta nang dismiss ang kaso. Nila sini bangod wala balasihan mo.
38: Oh.
39: Kaya ang duta na pamatudaan nila nga ila.
38: Mm.
39: So di nakopas ang pulis. I don't know nga anag amoni.
38: Kasi kung may kinagamo, kinagubot ka na tabo bla Master Don.
39: Wala no? wala ko na wala man. Sa ila, no? Ila niya side.
38: Oh,
39: ila niya side. Pero oh, the mere fact na dismiss ang kaso, napamatudaan nga wala sila sala.
38: Gani.
39: No. So anyway, check na ni karon sila. Pati for that,
38: Parekoy? Yes, Master Don, na may gini ko na kita na makainom sang Santon Plus Gold, ang gold yes standard sa patag sang ikayang lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, buot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, alin ini sa extract sang ampalaya, mangustin, malunggay, garlic, kag may spirulina pa ina. No? Mas epektibo, kag panguntra sa diabetes, may dugo, hypertension, nagabukol-bukol, kung bagubag ang imosining parte sang lawas, isang Santon Plus Gold mo na, inom ka duwa o tatlo ka kapsula, kada adlaw, dinikada na ini mo. Ang Santon Plus Gold, dinikada na. Nga ra ini sa mga butika, kaginabakal sa aton ng mga pumuloyo. Gani ko na ko sa inyo, hindi ginmagkalipat. Inom adlaw adlaw. Santon Plus Gold, mga kabyanan, 2 to 3 capsules kada adlaw. Kag siyempreng kape, ang kape mga kabyanan nga may glutathione, kag may collagen, nagapaputi, nagadula sa mga fine lines, ang pagkatigulang daw nagakadelay, no? May ginadula niya, dasig, ang iban ba lang, dasig magtigulang, labi naging kung stress ka per me. Mm. Pero kung mag-inom ka, sang Santon Gold Coffee Mix, the best na yung mga kabyanan. Nagaputi ka pa kami glutathione. yun, nami ang tubo sang imo sining buhok, imong kuko, kag bakod pang tulaan mo, Santon Gold Coffee Mix, ang kape para gid sa atong tanan. Mabakal ini tanan sa mga butika sa inyong lugar.
39: And of course, para kwede kita makalipat sa mga nguma na ito, no? Magkantugid ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Magbakal ka mo traktura, kubuta na lang. Bakal ka mo mga spare parts ang kubuta, kumpleto sila. Lunsay original. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, may ara ka mo raffle ticket. Basi ka mo na mapalaro ng winner sa draw sa palabuton nga Disyembre. Ganit ka to eh, ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sa May...
38: At yara na sa Balantang Haro, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive dealers ng genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts sa bilog na Panay Island. Nagabalik yaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakit ng Kubota Cane Loader to Truck. Kanto ina, Barangay Balantang Haro, Iloilo City! Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kag siyempre kung ginagutom ka mo mga kabiyanan, tigpalanyaga na, magkanto na sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. May anli paluto in Sugbadira, adlaw-adlaw ina mga kabiyanan. May sangadira sa Bituon Haro kag Siyudad Sampasi, anli paluto in Sugba. To kung gusto mo yung master nga siling muti, gamay-gamay, kimit-kimit labing akon, pwede ka man ika-order na per order or a la carte yung ginatawag. Pero kung ako sa inyo makita nyong iban balan nga nagadapal to sang sari-sari nga Sugba, Sinugba, o kon mga sinabawanda nga mga seafoods, tino mainggit ka naman, sige mo maanli na lang ko ah. Para pag gusto to takan yung mga kabiyanan, kung dalok-dalok kaya sa seafoods, dito ka. No, bisan hindi pa ganit po kung gusto mo matilawan ang halos tanan nga seafoods nga ara-dira. Available kadto ina, Paluto Seafood Grill and Restaurant. May sanga sa Bituon Haro, kag Siyudad Sampasi.
39: Pagtapos, hindi ka nung balakad to ka mo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa mga barangay Bituon. No, nami ka nami na dira sa mga seafood nila. Unlimited, unlimited ah. Mm-hmm. Oo, oh, nagreklamo pa nga ang balang mga ano. Paluto Seafood Grill and Restaurant mga kabayan. No, kanami ginadira. Ang word diri nga unlimited mo niyang kundaan na to, no? Mm-hmm. Unlimited, ha? Mm-hmm. So, pag-abot nyo, ano, kulang pa. Gusto ko magkaon pa sa amo niyo.
38: Ay, abaw.
39: Kaon na. Gusto ko tilawan na may sabor sa sea urchin. Abaw, kaya wala ko kakaon na. Nami na dira, mga kabayanan. So, ako yung encourage mga grupo, pamilya, no? Yes. Kaya, although ang balgan nini pare ko, pwede man ikaw lang isa, wala man na yung problema, no? Pero mas manami, bila kumbaga sulit ang bayan, grupo. No?
38: Sadya?
39: Grupo, sadya makalustorianay
38: ka muna. Pwede ka muka budol fight na.
39: Budol fight, yes. Mm. Paluto Seafood Grill and Resto, nahamtang mga kabinan sa may barangay Bituon Haro, kag subong man may branch sila sa may Pasay City.
38: Oy, by the way, sa tagpalamati naton, stipot ka muna, kay may araga pa mangkot. Yan, ano ito yung update sa skandal sa Esplanade?
39: Ay, nakilala ay, ng bata ng babae.
38: Ang babae, nakilala naman, sir, doon.
39: Mm.
38: Para na ganing ginikanan, ay. Ano.
39: Ara na to ang mga katapos ng kapulisan. This is to, siguro hindi man siling anon gid. Istorya ko ng bata.
38: Kasi okay, bata pa eh.
39: Bata pa.
38: Kasi mga minor ni Blanc.
39: Hindi kita mag-judge.
38: O minor ni, kung basi hindi naman ganit minor.
39: Bisan pa parekoy, no?
38: Bisan pa.
39: Kauluya inis bata ng babae. Kung sino man yung ganit ng palaptaman
38: parekoy. Kung ako sa inyo, ang video balada, tabunin nyo man ang tsura dahi, no? Mm. May harap lang ang palapta nga taga-taglaw.
39: Oo, ti ang ato na dira. Let us not judge them. May chance pa ni sila magbago mo. Mm. Mga kabataan pa lang ini, no? Let us make them understand nga sala ining ginubrak. Kag sa lalaki man, buisit ka nga lalaki ka. Tagay manabis ang gamay nga pagrespeto ang nobya mo. Bisan di, pumatsyaga ko anong kinalain nyo sa ido.
38: Mm.
39: Bisan di lang, nagawaswas ya ka nagakasta.
38: Gani, no?
39: Tagay may importansya kapag palanggang nobya mo, ibutay. Idulong man sa mga medyo matulutugnaw nga lugar nga wala sang ano bla isa lang pertahan. Kag wala ko sina.
38: Iba. Wala man bintana.
39: Wala man bintana.
38: India. Anyway, balikan ta na karon dugadugay kay hay ti mga estudyante pero kuno bati ta master don.
39: Oo.
38: Ti kabay pa magaserbi ni eleksyon sa ilang na imo nila kay sa do ka sa yop kid no.
39: Law IG para ko it's very revolting to our senses. Ari na kita no, ari kang dai manang Gloria kag si Duralinda. Duralinda kag si ano tong isa radio ma Mark Fin
0: Finlanda.
39: Ha? Maria Finlanda. Kanami
38: Maria Finlanda Espinosa. Bansain.
39: Bayaw nyo.
38: Kag si Ma'am Gloria Espinosa.
39: So, Duralinda, kag si Finlanda. Okay. Espinosa.
38: Hindi na lang pag-ibalo ako, hindi na galing ang mga ngala, no?
39: Siyempre, eh.
38: Finlanda, diba siya sa Finland? Ginibo ni si Ma'am. Finland? O, te, siling kong Finlanda.
39: Si Dura.
38: Kilid sang, ano?
0: Kay Lola Erlinda, presyo nila sa
38: grabe no. Sige, may tumitabing mic na. Kaya, pasensya lagi ko nang
39: wala. Ikaw yung Toyota, di, ano nga?
38: Sa sulod sakyan no. Kagyan. Naimo sa sulod sakyan.
39: Talagit kay to, kanto ko na blana sa ilang istorya ni.
38: Okay.
39: Nagpa-target ka mo sa targetan ay sa udto. Ano iningig kanto ninyo sa amon? Manang Duralinda.
0: Mayong hapon sa tanan no. Ang ininga patargetan ay sa udto. Gina pangayo ko gid ini para mahatag man sa amon ang hustisya bala nga bisan wala sa lugar nga pagi sheriff nga dapat ang ila ya sheriffan ya sir ang ila kundiin nga lat nakapoint kay ang ila na bala nga order dapat amo na ila sundon kundin ang duta nila amo na ila sheriffan hindi nga
39: so sa order na, may na specific nga lat number
0: may ara sila sir 3349 so ang amo 501-A nang ila 501-A 1439 slash.
39: Oh.
0: Tiyang amo niya, 501-H. Kag ang ilang nga ginasyaripan, una, sa H, tapos, ginpangita naman ang ila documents. Wala man sila maipakita. Ikatatlo na nila, sir.
39: Akatatlo na?
0: Oo nga, sheriff. Ang una-una, gin si ex-sheriff Ma'am Mallory, nagsilinga wala na sang sheriff nga matabo, kag demolition. Kaya nga, ano pending case ning inyo, yas nga ngalat?
39: Oo.
0: 501-H, no pending case. Inyo, gid ni iya.
39: Oo.
0: Kaya arang amuntanan nga...
39: So, doon nakita nyo nga daw harassment na?
38: By the way, Master Mangkot, ko, ano kalapad? Ano kalapad ni ginistoryante nga duta?
0: 45 hectares, sir.
38: Pila?
0: 45, 98 ang kabilugan, sir. Kaya ang iba, napahat na sa mga tiya namon kag
39: inyo. So, ang inyo, ang inyo, 45 hectare.
0: Oo.
39: Okay, may...
0: Mare, may extrajudicial na, sir. Kaya na-publish na gid na iya, sir, sa Malunis.
39: Kag wala niya kaso?
0: Wala niya kaso, no pending case.
39: So, ining katatlo ka bisis na, for the span sa pila ka tuig ni?
0: 4 years na subong, sir.
39: Nga, ginabalik-balikan ka mo sa sheriff?
0: Balik kami sa sheriff. Nga wala man sila sang ipakita sa amon kung ano gid nga lang ang
38: so nilayag na mga kilala nyo man yung nag-claim
0: si Ma'am Delilah Palincia, sir. Siya ang nagapa-sheriff sa amon kag naga...
38: Ano na si Ma'am... Ano? Delilah?
0: Delilah Palincia. Ano na siya? Tagapasi na siya.
39: Ay, hindi man tagadira.
0: Hindi tagapasi, sir. Hindi.
39: Ang sa ang iya ginaiya nga lote nga ginapasyeripan niya may tag-iya may tag-iya na ya
0: bakla niya sang una
39: okay
0: iya sang tiya namon
38: ah okay
0: oh
38: binakalya gili sa tiya niya
39: papilis papilis oh
0: pero na auction gin redeem liwat nila at amo na nga wala sila ngalan gin check namon sa ROD wala ngalan sila da wala sila titulo nga amo sina
39: so na feel niyo nga harassment na ini, do wala na kamo peace of mind.
0: Wala peace of mind, sir. Kaya nga, alatop laga abuno kami, madinalagin kami. Kay may sheriff naman nga, ano sa inyo, pa sheriff panduta nyo, hindi ni...
39: Gadinalagan kamo, kay kagina, dakop ka kamo, ginpang dakop kamo?
0: May trespassing na kami, tapos maraming mga...
38: Dalang kagi kamo nga, ginpapulisan nga pinang dakop. Ano na tabo to, para may...
39: Sino ang balik?
38: Para mabalaan ta, master, nga ang kada may abot ni sheriff, do ginakuragmang
39: sir. Oh, Finilinda, from Finland.
1: Finilinda. Sa tanan. Gusto lang namon nga matagaan hustisya ang amon nga ining ginahimo sa amon kay ang duta amon may kadastral map nga pamatuod kag data computation nga halin sa amon late lolo si Hagorelis Espinosa. Ang natabo first ginfailan kami sang possible entry technically wala kami kaagi sa lupon ginfailan kami instant ginterminate ang amo nga kaso ginhambalan siya kun iporsuya magabayad sa sang attorney's fee. Karon sige ang iya nga kaso sa amon tubtob nga gindangat pagid nila nga may criminal case na wala kami not guilty kami tanan nga accused subong canceled na ang hearing kay nga proof gid iya nga wala kami asala not guilty kami
38: ano nga particular nga kaso ni Ma'am Fen
1: ang criminal case na
38: ano nga criminal case
1: nangawat kuno kami sang mga kawayan nga amon man
38: theft kasi oh siyempre kay kun masilik kay kun ginaclaim yan duta kawaya iya kun kwaon nyo ti isipre dong guay do pangawat
39: so karon ang primary element sang theft dapat naginay-nay dagit kay Masorya ta kay ga sa mulakta the primary element sang theft dapat ikaw ga panagiya sang pagkabutang o kon sang duta ngana so gin dismiss ato sang korte kay napamatudan ni inyo ya duta
1: oo ti subong ang gin demolition kami sang May 24 2000
39: may demolition
1: oo,
39: amo tong video?
1: May video kasi third time na na-assess.
38: Gindimulis ang ano?
1: Ang amon area.
39: May hayob-hayob ka mo to?
1: May mga hayob-hayob kami.
38: Okay.
1: Witness ang ex-sheriff nga si Mama Loridio Campo. Ang area kag location amon, ginsilingan niya si Ma'am Delilah Palincia, naghambal kami. Ma'am, may papil ka to prove nga imo ni, nga i-demolisyon mo kami. Ikaw ang trespassing diri sa amon kay amon ini area kag location. Di tanan nga papel ara.
38: Ano nang
1: ang sulo na kanang court order. Tigang nagsalambal ang sheriff. Ma'am, sorry. Wala.
38: Dala mama, kada mo nagahuni. May cellphone, ano?
1: Wala kami ti cellphone.
38: May nagahuni. Ah, okay ga amo tugon.
39: Ah, okay. Sige. Padayon.
38: Padayon mo.
1: Wala asin demolition nga matabo. Hiringan kamo sa Branch 70. Naghiring kami sang July 2024. Naghambal ang judge nga wala asin demolition nga matabo. Ang amon niya positioning papers completely. Tapos ginsambalan ang si Ma'am Delilah Palencia. Pass your positioning papers within 5 days. Wala, sir, sing positioning papers.
38: So, ini tanan nga kaso, ginisurenta, tapos na ni?
1: Tapos.
38: Tapos na, pabulo sa inyo.
39: So, established na ni nga kamo. So, ambal mo galing gina-offer for titling na kamo. Kay itso na tanan eh. Oh. Na process na tanan. So, ang inyo lang ikadto di, kay doon ginakibang mo permi. Nga do every time nila kita mo gasabwag sila kuno abuno pare ko kibot sila ya may mga pulis naman anamin ko sa mga pulis insindihan na ni guro ninyo da sa Banati Pinpin na balaan nyo na naguro nga ilan na ni duta sa ang pamilya Espinosa no so hindi na ta magpagamit anay sa iba na tao da kag tingala ko pare ko nga dapat siguro mabalaan bala nga may ginadala sila nga geodetic engineer nga malantaw sina kay ka pinagusto lang karon tudlo yang isa to nga ako ni Duta may dala ko si Rep nga alin na kamudi tiyamo to kita ko gina sa video nga ginapamang but ikaw to manang gaba ikaw gaba bladin ang dokumento nyo ninyo ni kay ti pang bubuo nila to kuno mga yobay
38: so sa kaso ay gid sila minya pakita ang mga dokumento dati
1: ang kita kaya
39: Ara microphone.
1: Hindi ni siling niya ang ginakasuhan ang gindala mo nga evidence. Ang ginakasuhan ta ang siling mo 5-1 nga nangawat sila. That's it. Ti siling ang imo barutak no ibo niya wala na din di related. Ginakigan siya ni Judge Cabardo. Okay. Amo to nga ginterminate ang iya nga no? Aring minutes sir
39: pabasa namon sa inyo. Oh, sige,
38: okay naman na.
39: So do nagagwa karon with all due respect kay Ma'am Palencia, open man kami di sa remen nga magsabat ikaw. Do gagwa karon may gina-claim ka ma'am nga hindi imo.
1: Oo, sir.
39: And karon ining magpamilya nga ini may ara na sang damage pare ko emotionally na trauma na sila bla.
1: Trauma nagid kami
38: at anyway, ginastoryan ka din. Master Don atong mga na-dismiss nga kaso nila,
39: oo.
38: No? Ang
39: sila gin kasuhan ha.
38: Ang ara pa na iya sa korte ba inal nga na
39: detalye. Na, na, eh. Meron pa ara sa korte.
38: ang ara sa korte dito na padiskusyon na. Ang atong diskusyonan ang na-dismiss na tong partito sa mga ano ganito.
39: Theft,
38: ano pa? Ano nga criminal case to?
39: Forcible entry,
38: trespassing.
39: Microphone.
1: Oo.
38: Dala trespassing to, ma'am.
1: Oo.
38: Pero why na nang dismiss na ning kaso?
1: Dismiss na. Okay. Dismiss, sir. Kasi,
38: wala mong pwede talang may suryandering nagkala-dismiss na.
1: Wala mong ginpatawag. Ang ilang abogado, si Sir Attorney Douglas Del Rosario, ginambala ni Sir, ni Judge Villena, kag ni Mama Lori, nga tipunon kami, kag ang amon mga abogado nga, si Attorney Dane Macaya. Within 5 days, bring your positioning paper, all your documents and evidence. Wala man siya maging prepare. So,
39: nag-decide
1: si judge. Nag-decide si judge nga, no pending case ang 501, paano mo nga singganan mo nga sheripan mo kami? Tag may certification sang DENR nga wala sang image ang imo titulo.
39: Ang sino nga judge nag-order nga
1: ano, oh, may
39: ang ginpasheripan niya?
1: Oo.
39: Anong alan? San judge?
1: Si judge.
38: Cabardo?
39: Bala sa mic.
1: Presiding Judge Honorable Oscar Leo Galiana.
38: Oh,
1: so yung hambal ni Sir Oscar nga wala na sang demolition nga matabo kay ara kami katilipon kami dito sa Brand 70.
39: Oh, oh.
1: Ara man ang abogado namon, ara man ang abogado ni Ma'am Palencia.
39: Nga magpadala ka mo position paper nyo. Ti wala sila kapadala.
1: Wala sila kapadala. Tapos amo pagid na sige yung pa-sheriff nila nga wala na
39: gabi. Tigag pasugot ang sheriff.
38: Yeah. Oh, naganing isa da.
39: Nga pasugot ang sheriff.
1: Baloka. Sheriff sa know-how namo sa amo ni namo
38: sa question pila. Ma'am, kada mag-abot ang sheriff, ano dapat siya ganyo da man?
1: Ako na ba sir? Eh kay syempre, ano
38: kagig mo da nga natabo namo no?
1: Oo, ikatatlo na ni sir. Ano may video na to tanan sa cellphone ko pag sheriff ni Mama Lo, lat 17 ang gin-sheriffan nila. Gindala nila lain nga titulo. Siling ko lain naman ang inyo ni nga order lat 17 wa ini madala sa kaso.
38: Di ni ga si Ma'am
39: Pasi ko no?
38: Pasi. Ano na siya si ma'am?
1: San Enrique.
38: Para makwanto man guro kung ano ginong kay...
1: Hindi ara siya. Pag ano yan, in-interview ko sa ma'am,
0: Dali ka dali. Diin ang imong documents kay kun imo ni iya. Kami mismo iya makuan sa amon mga kamalig. Gagihatag ni namon sa imo.
38: Nakakuan mo na, na survey, na survey na dang area.
39: May kadas, may map sila, may map.
38: May map, okay.
39: May approved plano sila.
0: Napublish na sir kay siling ni Ma'am Balisa, ipatakos nyo kay retention nyo ina. Ipatakos nyo.
38: Lapad din nga duta.
39: Lapad 45 hectares.
38: Pila ka hektarya nang ginaklaim ni Ma'am Palinsya daw?
0: Dilogen? Huwag kayo ito nga sa hektar tungin pa niya sa iyang ano daw.
1: Ang papil niya, 0.6 lang gani ang sa iya. Hindi nga nga tani na ngayo na lang siya kung nag-iya.
0: Kung na ngayo siya, ginahatag pa na ang bisang 3 hectares pang ihatag na mo sa iya. Ipaagi ya kami sa amusina.
39: So ang trauma nila, kung perwisyo ginagali. Gamay malang gali ginaklaim niya. Pero daw bilo. Ang trauma, ang trauma niyo yan, hindi may source.
38: Ang pinakanila sa tiya mo, amo nang 6,000 square meters.
0: Something.
38: Amo mo lang, so less than 1 hectare.
0: Sa ila, sir mo, in divide, amo atungin ba kaya nga siling nila sa DBP. So, ang DBP, may ara kami hawid nga may, excuse me, nga may pirma ganyan ni Lula, kag ni Lulo. Kag sa mga tiya namon, pati tatay ko, nakapirma dira. Nga amo inangin baligya nila. So, basta, kung sumuntan nyo na ang nag-uyat kay ti, wala nila gina-redeem na auction guru, sir.
39: So, ilay kumplito sila. Kumplito sila, ya. Pero, hindi.
0: Kumplito, gina-ari sir, ang CSD, yari ang kabilugan na hindi. Tars, tiya ni Namo, no?
39: May ginabaligya pa ng mga duta, wala na?
38: Trabakal ka pa.
39: Ito ka na. Hindi, kaya kita ko sa video ka namin sa lugar.
38: Namin, giman naman na guru nga.
39: Ari, o. Ari, ginapakita, subong Namo na, ya, ang ining video mo. Amo ning latest, amo ning pinaka-latest nga kanto. Ano, no?
38: Damo, guru, mga fruit-bearing trees na?
0: Sir, mga bika, kagbanangang banawak, guru, ay kapanakatilaw sa mga putas na nang mga sa talon, sir.
39: Banawak, natod, namit na.
0: Banawak, orange, nabalang ito, maaslong-aslong.
39: Namit, namit. Hindi ko magpati. Abi, dali kami dibe.
0: Manamit na iya. Iya nga lugar, iya mga orange ka grapes nang inyong amo niya sa taga Umay ang bukid. Amo na yang amo niya.
39: Hindi ko magpati.
38: Magpati. Si Master ni kapati lang ni kun maka tigsim
39: siya. Makita ko na kamatilaw mapati ko sa kinahal.
0: Magbalik kami de dal anta ka ko tigulong aya sira
39: kay. Hindi mo koy paglangon-langon.
0: Kaya
39: mo dito pa. Kaya mo.
0: Makabisita, sir.
39: Makuha lang ko din mga 0.6, ah. No? Ito, ginapangatag naman ganin nila. Ano yung ginanda-joke lang kamo nila, pero...
38: Pero in a way, hindi ka mo
39: matapan. Seryoso, ini.
38: Kaya ini, laban-laban matapos naman guru niya sa korteng ibanyo ng mga kaso.
39: Well, may ara pa kamo pending.
0: May ara kami ng mga kaso.
39: Microphone.
0: Kaya sir, nga, lain naman niya. Kahit isa kalaparon sang duta ni Lulose, ng alienable and disposable ang amon nga duta, ginpang... daw ginpang dami ang iban kay ginpangalan sa iban nga tao sir 3000 hectare ni kabilugan mo ang ginhambal sa amo ni Lolo Jose kay siya sang una ang papo namo nga si Manuel Bacabac amo ang kauna-unahan nga mayor sa Banati 1933 may sinihan kami kag Arusira wala pa sang una si Sir Noel Arusira dira kami may ara na yun dira ang amo
39: subot sigong landed gid yang mga ano nyo damo
0: landed gid yang amo niya sir
39: sige the way nai thank you sa pagkadto dire balang ko lang gusto lang nila magtuwas ni Parikoy.
38: Pati sa istoryahan tadi mga kaso nga tapos.
39: Oo, oh, do ako do nainsindihan ko subong nga nagkanto sila di kay truma ka na eh.
38: Tiyo, kapila na sila kagigin panakop, kagigin pa mo. Ni puro to nang dismiss to.
39: Oo.
0: Gabusong
39: pa kayang iban? Pa?
0: Sige. Gabusong sir, sang time nga na.
39: Sus Maria. Sige, eh, gusto ka mo ipalabot sa kay Miss Palencia, kag sa aton mga authorities. Go ahead.
0: Ginapangabay lang namon tani, no? Sa mga kapulisan, kag sa mga mataas man nga opisyal. Kabay nga, kamugis mismo nga ara sa gobyerno nga nagapungko. Kamo ang makabulig sa amon nga, kunbaga, kun kami ang tag-iyasang duta. Kami man gapon makapaligalize ang inyong mga documents kung sino man ang gitipihan nyo. Kay claims lang na ang sa land bank ang amon niya ginalagas. Kung gin-awarded sang gobyerno sa inyo. Kami man nagyapon ano ni take nyo sa inyong titulo. Hindi man kami gihapon da maklear kundi na naman pirman. Kay kami naka-adjudicate nga tatlo sa family tree namon. Kami naka-adjudicate, kami naka-SPA. So ang ginapangabay namon tani sa pinakamataas nga opisyal kag kay Bongbong Marcos nga siya ang tatay niya si Marcos Senior. Ang nagpanghatag sang EPD 27 sang amon mga kadutaan nga kami nga tag-iya wala pa iya sang duta bisan sing isa. Nagpangamang-kamang kami ni amon sa kapiga doon nga wala kami amon kakuha sa amon kadutaan kay ginpang under nyo sa CARP.
39: Sige. Sige, ma'am, salamat kay kaya rin ng small town na trita. Pero, gintagaan ka muna mo sa mikropono speaker dire. No? Sige, thank you, Gid.
38: Okay, sige din lang. Kay alauna 59, yari na ang istiyan sa probinsya sang Iloilo, Radyo Manmon, come in!
2: Probinsya sang Iloilo, yari na nga ito sa sa sang istiyan subong hapon, at ang sining ang mga winning numbers, Julio 20, utso na kita, alas dos apon, first draw, first winning number, numero 21, number 21. Second winning number, numero 26, number 26. Kagaton sila katatlong numero, numero 20, number 20. 21, 26, 20, 21, 26, 20. Atong sininga, Dote Mesibong Hapon, Sir Gene Ponea, Do Precious Assistant, Adrian Mimiliesa. Atong nga Do Precious Specialist, Antonio C. Atong nga STL Representative, Mr. Glenn Sunyo. Kaupot sa atong sininga, Judge Mr. Person, Juliet Abanyo. Kagiya sininga mga members, Ella Maliga, Dave Danoy, kag Gina Vizcara. Congratulations atong sininga mga winner sa may probinsya sang Iloilo. Kasi wala papadaya na kita sa pagtaya para makabulig sa gihapon sa Kawanggawa. Direkto din sa STL Draw Court sa PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Yales Kapalian, Tatakarigan.
38: Oi, thank you very much sa Radyo Man Mon sa resulta sang STL ang alasot sunga draw karon sa gabi bantayan diriman sa RMN Iloilo.
39: So anyway, motogin pa target diri sa aton. So gusto man lang nila pare ko ipalabot sa mga
38: official sila every time nga may sheriff ko nang magadto. Galalain sila kay pila na ka beses nga kasuhan ang kala dismissed ang kaso. Motogin discuss nila diri mga dismissed cases, Master Don.
39: So ang trauma bala nila and siguro sa aton man nga mga kapolisan, abi lang balaan na ni guro ninyong kaso nila, 'di ba? Siguro mangayo naman na sila sa ano, sa anong tawagan ni Parikoy, assistance,
38: police assistance. Eh?
39: Kamagadto naman dira gakatruma na ning pamilya, no? Hindi nin chakto Parikoy. But with all due respect man, of course, nagaklaim kaunta man ang
38: saidya. Ulat na lang guro na kon anong decision sa korte.
39: May korte man. Mayo gani nagpakadto sila sa rimen ng iba ni guro, yung butang nila sa kamot nilang hustisya.
38: Hindi na mayo.
39: So hindi na mong gusto te ining pamilya nga ini nagkadto dire kay ti dog ula na sila may imo bala pare koy. Ginapadayon kadto man sila sa korte, attend man sila sa hearing. Kompleto bang wala sila nag ano nang iban nga bagay nga napanungdom nga magbalor so something, no? Although gani ko lang taon mo pare koy kung imo duta na trespassing na eh. Pwede ka counter file sang case pero ti wala na ganiga pagamuni, no?
38: Anyway, so, ulat-ulat-ulat-ulat-ulat-ulat-ulat
39: sa korte. Korte
38: yung pag-design kung sino dang tuntuod niya tag-iyas ng mga duta ka na, no? Muna gilimbudlay kung may lang ato niya, sinako lang yung master ang duta, ta?
39: Ako nga rin, paso lang.
38: Paso lang. Iyan ni Mark sa dapog, no? May gusto pa na yung mga dapog yung minuta mo, siyempre.
39: Oh, eh, araagin na ya. Sa mga mauma.
38: Anyway, ang oras, mga kabiyanan, alas 2:02 ang hapon, ilingabayan sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo, sa kaalwan, sa Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3, ba, huwag namo ka pa mangkot, sila nga, pwede na sa gabusong, pwede sa kabadidi na, of course, eh, healthy ka mga mami, healthy mo na mga babies ninyo. Life Extension Vitamin D3, mga kabiyanan, Life Extension Vitamin D3. Imno naton ini dua or tatlo ka soft gels ang Life Extension Vitamin D3 adlaw. Kay kun taas ang vitamin D3 level sa dugo layo ka sa balatian, no layo ka sa balatian damo ko sila niya pwede ni nga ang tatanamon one week man kami ang gamit. Indiyo, adlaw gina dapat daily ang aton consumption sir. Barato man lang ara na ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika.
39: Life Extension Vitamin D3 balan Parikoy. Amo ning pinaka trusted, pinaka popular nga vitamin D3 brand sa bilog ng Pilipinas. Mamangkot ka nga pa pinaka popular siya because epektibo siya. Eh kung lawlaw ni kung di malang epektibo ni dugay na ni gindi wala gin suportahan sa mga tao pero gadamo nga nagadamo mga kabenan ang naginom sang Life Extension Vitamin D3 kay napamatud-an nila nga very effective sa ila sining lawas sarang babakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika diri sa bilog nga Western Visayas. Kag siyempre in case of constipation isa lang solusyon na Super Fiber. Ang Super Fiber puno sa may essential fiber nga needed sa lawas naton to fight constipation. Gani, nay, bao, nay, nang stock kita na Super Fiber sa aton nga tukador, kaya hindi mo paktan kung saan maabot si constipation. Hindi ko mag-abot na, kwa ka na lang na, para da mas madali, hindi ka na magdalikat sa Life Extension Clinic and Pharmacy, kaya ara ka na dira sa malay mo, no? Kag sa mga butika, sarang nyo man mabakal.
38: Super Fiber, mga kabiyanan, the fast-acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tandaan ang may gong ang colon, basi tagtatlo, apat, lima, anong kadaw nga, hindi ka guwang higod, delikado kayo na. Tiyo na para mag Super Fiber kita, no? Imnon ini 10 to 15 minutes before mag panyapon. Kag, syempre, Master Don, ang aton nga paborito, nga kape,
39: nagbalik na.
38: Nagbalik na, mga kabiyanan, no? Ang aton nga kape, nga sang una mga kabyanan, siling nila, lingatin, ano naman, gainom naman ko sa life extension. Di, ariyo, balak mo damo sa palakapi. Nga wala man niya gainom, bala sa mga soft gels nga ni. Ti, gusto tayo, may vitamin D3 man ang kape. Nagbalik na, pinakauna ini nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita, gini nyo, kag kalaba, ginakahidlawan, bisan nga itong gabi, pwede niya mainom, kay mahamot na, manamit pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa aton ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka, bisan itong gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
39: Ang Vita D Plus Coffee Mix, sa mayaras ang ratio mushroom extract, mangosteen fruit extract, nga clinically proven as cancer protective, kakilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasya sa Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidunod nga 200 ayo nga puro kagdikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
38: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
39: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanang mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
38: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Pagbalik na, Masan.
39: Sa itong pagbalik, pwede man guro, i-check na lang sa makadali, si Rajuman Mon, bla? Akon karon na lang, pabalik na lang.
38: Para kuwan na rin kuwan. Okay, grabe, ninabalaan na kung sino ang babae nga involved dito sa sining very scandalous nga akto sa Esplanade, mga kabiyanan. Naglaptain eh, kagatit na looy kita ni babae, Master Don, bata pa. Bata sudyante. No, ara nang ginikanan, ara mga pulis, para maligayan kag matagan ini
39: hindi ta pagi-judge de yon ang kabataan. We should be the one nga maglaygay sa ila. Kay masalbar pa ni eh, mga bata pa ni.
38: Abi ma tong sa gimbal, i-check ta man karon.
39: Yes, oo.
38: To bala nag may bandal to, may mga do, ang guwaya bala do,
39: may ritual.
38: Do may ritual nga natabo kay may mga kasudlan sa mga sapat, may mga agis ang dugo.
39: Oo.
38: Siguro iya mga kasapat, no? Ano bala ini
39: kayo? Sa kademonic ritual, guru.
38: Ano na bala? Na-identify naman ito, master, ang mga involved ito. Makakabataan man.
39: Ari, pag ito,
38: skwilahan ini. Skwilahan ang natabuan sini.
39: Ang subong ya, bata ni, pero do aran na sa college ni, wala tang balo kung ining skwilahan ni. May senior high man bala parikoy, wala tang balo, no? Pero, estudyante. Sa gimbal, mga estudyante man.
38: Yes. Balikan ta dugay. Kag dito bala sa lugar sa Mindanao,
39: oo.
38: May isa to ka ahay, may strogin pulihan sa mga estudyante kastigo.
39: Oo, nakita sa video, ano na kontra yang isa ka estudyante, do ginakigan.
38: Oo.
39: So rin nagsumbag tapos may naglusok ng isa ka estudyante pag inatook up siya sa likod.
38: Grabe, pinulihan sa mga estudyante niyang maestro.
39: Anong rason sini?
38: Anyway, balikan ta ni mga kabiyaran ha. Ang oras Philippine Standard Time, 7 minuto sa kaligid sa alas 2 ng hapon, magabalik ang Targitanay sa Udto.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Maka sa mga butika.
4: Hi, I'm Margo, front desk officer sa isa ka hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ako. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
15: And Dr.
16: Ito po si Dr. Bernie Ong.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
19: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
16: you need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyoron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ohoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care, we care, kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: You may PCO.
11: Ang PCO.
10: You may D3.
11: Mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kesa nagligad, sikisakit ka dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
10: DTX 500.
14: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500.
15: Kina nalang sumong imo sugar.
14: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-
10: DTX 500 D3 Bio.
17: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio
10: gamay D3.
11: Bakal sumagbutika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita.
5: Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ang mga suking butika.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Char, fab, con, pangong tumakablog, tanggal amoy kulog, sa pangon ng char.
12: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangkong kumakablog sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
13: Cellphone Plus Gold.
14: Kuya, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulugod ang duwa ka bulan noong pawan.
13: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
15: Pinagaling.
13: Pinahusa.
15: Cellphone Plus Gold.
16: Hindi sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: Appears sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Supple Plus Gold.
3: Call si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Lanas Herbal Capsule.
6: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian,
5: Nance Herbal Capsule
6: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: Kilabot sang mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Bulido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
8: Mga ka-Rajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa Arementer Gitanay sa Udo. Ang oras tatak alas 2:21 sang hapon. Standby kay Rajuman Flo Navarrete, Mr. Don, kay Tiarin na identify na ning isa ka babae na involved sa sining iskandalos nga akto dira sa Esplanade. Nga kung sa din tayo nag-viral ini, naluwi kita ganit, Mr. Don, kati mga kabataan pa ini, mga estudyante ini. No? Kagalakit na natundog dugay itong follow-up sa Banwasang Gimbal.
9: Yes, dapat pension dito sa mga kabataan nga may mga konsekwensya ang inyong mga akto. This is a great opportunity pare ko nga makatuon kamo sa inyo suning ginubrang malaino kung palpak sini.
8: Labi na
9: because do not be afraid to commit mistake. It's so happy nga do medyo malala ini mga iho, mga iha.
8: Ti balo ka master doon sa advent subong isang social media. Grabe, ma-viral kayo dayon. Kun sa una may nakalingling lang sa inyo da nga isa duwa, oragwag na to nila sa pagi sa pamaba lang.
9: Balakit mahulog sa chismis na yan.
8: Tuon sa no guy kana gani why guro amo na bro delight ma mo amo na sila galing kay subong yung mga kabiyanan may
9: cellphone eh.
8: May resibo no may resibo ti anytime ya Master Don mabidyuhan kada mapicturean kada lain pag okay lang akong picture kay masiling ba si gin AI na una. Pero kung video Master Don no although pwede man may AI pero balaan mo man yung subong kung anong AI video kag hindi
9: kaya no? Required ni Meta nga dan subong dapat i-label mo nga AI mo
8: oo so master i-check na standby Rajuman Flo ini ano yung bahay kag report ng Rajuman Flo ginadulong sa inyo sa kaluman mga kabiyanan sang produkto di kalidad nga D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil mga kabiyanan ini bastante sa MCTs medium chain triglycerides may monolorin monocaprilin the best ini gani aton gid ini inon adlaw-adlaw no pag inahulat ninyo mga kabiyanan magbakal na sang D3 Bio no produkto di kalidad nga halin sa una sa subong ginainom gid sa aton mga pumuluyo tandaan na may vitamin D3 ka na may virgin coconut oil ka pa.
9: Yes, ang D3 Bio, mga kabinan, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas sa ubos si ipon hilanat kag trangka. So binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio.

0: Ana si Dick ni kag alkaline hindi magising lining sa tinayo kun sang imuhat yan. Safe gamiton adaw adlaw. Tadaan ang lawas wala ga produce vitamin C gani nga kinahanglan ginato mag-inom. Magtumar sang Mighty C vitamin C barato epektibo kag ini mga kabyanan ng all natural no. Basta vitamin C, Mighty C vitamin C na. Adlaw adlaw kag syempre master ang aton nga DTX 500. Mm. DTX 500 dalin sa desugared sugar cane. Ang kalamay ginkuha naton sa tubo, ang nabilin dira nga bagaso ginpuga pagid na, ginpuga ang gipugang extract amo sina ang the best nga antioxidant nga ara sa aton nga DTX 500. So DTX 500 opod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
1: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. DTX 500 ginanormalize ang blood sugar level sa lawas naton, layo kita sa diabetes. Amo ni kanami ang epekto sa DTX 500 sa aton sining lawas. Balanta naman ang komplikasyon nga ginadala sa diabetes sa aton. Pero kung gainom ka adlaw-adlaw 2 to 3 capsules ang DTX 500, malayo ikaw sa diabetes. Sarang na mamakal sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas. Ara na si Radyo Mantlo Navarrete.
2: TYRI Rajuman report.
3: Rajuman na Ronel na tumod na ang inyong estudyante no nga babayi nga nag-viral ang ilang sining video no matapos nakuhaan sang isa ka netizen no dito sa may Iskanad 11 sa Koksang Barangay Progreso Lapus no nga nagimo sang iskandalo kon sexual nga bunwaton sa kasubong mga estudyante nga lalaki no. Radyo Maronel, Radyo Mandon, nagapadayon subong ang meeting sang isa ka ano liman universidad no. Kagang mga ginikanan kag mga pulis, kag pulis Radyo Maronel, ang pulis diri nga nagkapot isa police station 8 no, nagkapot sang sining kaso. Agod na maistoryahan no kung ano gid ang natulod sa ila nga dito sila nga magahimo sang sexual no nga bulwaton dira sa may isbanad no. Siguro karon basi maka bigwa na karon si Police Major Troncoso sa Police Station 8 no makahatag na sa sang statement ang sini kay pigin patawagin ang mga ginikanan ang presidente dira sa isa ka universidad no kagang si Major Troncoso Radyo Man Ronel no kaga Radyo Man don no as of now sige pang nila sini nga paghinunanon no sa nasambit sini nga universidad Radyo Man Ronel Radyo Man don kaga kaina na hawanan naman dito ang Islanad 11 no sa katapos ang beautification program. Kaya ti tama na giman ka tag-as ang mga hilamon, that is why nga ti ginlintiwan na lang nila ni silingan isang iban, no? Kunway ang ining sexual nga bulwaton sang duha ka mga estudyante, no? Why gin malintiwan? So tinalintiwan na nila kay nasang aga, no? So, ipununtan ni Karon, ang pinakalintes sining investigation man, sang katapo iya sang kapulisan. Samtang sa piyak na bahin, no, ang utini sa Gimbal National High School, no, matapos nga ti ang tatlo ka mga estudyante, no, na naghimo sang ritual sa ikatatlo nga panalgan sang
0: ritual giman, no? Naghimo giman sila sini, ano mo na?
3: Imo sila ritual kay basi diri sa
0: group sila katalog. Group or pila lang kay individual na di sa grupo pila sila kabilog
3: tatlo lang sila Radyo Man Ronel. So ang nagtulod diri sa ila kay ti suno sa tatlo ka mga estudyante suno man sa information ato ginabaton dito sa lugar no nga nagimo ni sila sang ritual sa eskwelahan. So apat ni ka classroom sang grade 11 no classroom tanan sang grade 11 Radyo Man Ronel agon nga mapalayas kuno no ang maestro na naghimo sang malain sa ila sining abyan no sunod rin sa aton nga pagkongsisa man sa lugar nga tinggamitan nila sang munika gindruingan.

0: nasang may duwing kape sa mga klaro mo. Munika, tapos
1: ang guwa nila, duwing kulam nila, ha?
0: Duwing kulam gini. Duwa mo gina, tapos may kandila para Radyo Maronel, Radyo Mandon. Dayon may ginhalad pa sila nga manok, no? Na hindi na to makonfirmar ni Hepe sang gimbal kung anong kwanto Bisaya to kung ano pa si manok, no? Kagin hiwa dito man sa
2: wala na na ano eh. Wala na may istorya ni sir ang manok kung Bisaya ako hindi.
0: Radyo Mandon.
2: So in short, sa manok ano dugo sa manok ang gamit o kung kasudlan?
0: Kasudlan gagang mga lawas sang manok.
2: So may, this is a demonic ritual para mag ano ka, mag sumpa ko, mag curse ka sa isa ka tao, Radyo Man Flo, no? Pero talalo pang doon ko da, siguro dapat malantaw man sa pulis. To the point na nag-abong ni sila, kaya may ginubra ko no ang maestro sa ilang amiga. Tsakto ko?
0: Maestro?
2: Maestro sa ilang amiga. So kung kaya ano, amon ni curious ko, anong ginubra sa maestro sa ilang amiga? To the point nga ano sila? Mag-ubra sa ritual?
0: Ritual, nag-imo sila sa ritual. Kaya tingin to raso ko no, no? Sang maestro ra gyaman doon, no? Maestro ko nung malain ang ginawa kung bad spirit, no? Nga nag
2: turasok
0: sa ila din ngabyan. Oo. So amo na nga naghimo sila sang ritual kahapon sang kaagahon. So ginimo nila ning ritual sa eskulahan alas 12 mo. So nagtakla sila sa pader or pader, no? Sang eskulahan agon nga makasulod. Tugtog nga makalabot sila sa ikatatlong kapanalgan sang grade 11 kagagin naging mo sila sang ritual ining pagi sa Monica nagginaladan na sang manok kaga may kure patugan nga star nga may hurma nga mga mata, no? Bira sa may eskwilahan. So ang tatlo ka mga estudyante gin suspended anay sila nga tatlo samtang gina-counseling sila sang DSWD Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no?
1: Sabihin ko doon nila nakuha ning muni nga klase ya sang ritual or sino nagtudlo sila?
0: Hindi pa gani mahibaluan kung ano nagtulod sa ila, no? Nga mahimo sila sang ritual.
2: May naintindihan ni isa sa ila. Radyo Man Flo kay Manti, ambag mo gani may star amo na tuwag nila nga pentagram la. One of the demonic sign, no, sa ritual. So mabutang ka na sa pentagram, isa ka star nila with the 5 points, tapos may circle na siya ara sa sulod ng star, tapos may mga Latin andara nga mga tinaga siguro kagdira sa tunga, may akandila ka kagdira ka magdaga sa dugo, no? Kag I believe basi may part sang either buhok ni Serda may maging butang sila.
0: Siguro, no?
2: Ang kwarto ba si Amuni yung ginatudluan sa maestro?
0: Apat ka kwarto. Apat ka kwarto sa grade 11, Radyo Man Don.
2: Ah, ginanong ginila, gali. Apat ka kwarto. So,
0: taas ning ano mo, third floor ni, nakita ko to kay nasa, galing hindi na kami kapasulot.
2: So, adlaw na nakita ang ining mga, ano, sang, ano, janitor?
0: Yes, adlaw na, no? Adlaw na.
2: So, natapos ginilang ritual?
0: Natapos gid.
2: Sus Maria Kalusip.
0: No? Natapos gid ang ritual. Yari bala si ano si Police Captain Alberto Manggilimutan, no? Ang hipi sang Gimbal Municipal Police Station, pero ang ila ni makuan naman lang sila mo masunod man sa investigation sang eskulahan. Kaya ang eskulahan ma-create sila sang kawilingon sining investigasyon. Kagati i-refer man nila kung anong ila sining investigation sa katapos ang pulis, pero ang pulis yati hindi gidya pakamot subong kay ispilahan ang nagapatigayon sang investigation sa Radyo Maronel, Radyo Mandon. Si pulis sa Captain na Alberto Manggilimutan sang Gimbal Municipal Police Station.
3: So, ang kahapon, no, ang report nga may vandalism sa National High School, ang participation nato sa kapulisan, nagkagpukita po tungod nagtawag sila, nga may na-discover sila, nga may mga classroom, nga may mga vandalism. So, pagkabot sa atong niya kapulisan, nakita dito nga may banyak classroom, mga 5, nga may mga drawings ang dugo kamanok. So ang ginhimo sa ngato niya kapulisan, nag-backtrack ta, nag-check ang CCTV footage kung may makuha kita ng mga records. Kaya gid ko nakita na may na tatlo ka mga kabataan. So ginano naman to sang kustodiya sang ano sang eskwelahan tungod ang bang nila sila kustodi nila sa ilang guidance. So kanakana na nila sang investigation.
0: Ano nakita niyo sa
3: so pag abot dito amo man lang tong nakita ang may manok pag may dugo pag atong may munika pag may agi man sa mga kandila
0: para kuno sa ano.
3: Amula na naton nga wala nato na istorya ang mga kabataan to na para sa dito tungod ang kustodiya para sa school wala pagid nato na tutukan gid kay gahulat makita kung ano ang mabuling naton para sa ila kay siya hambal sang school ara sila nga premises so gahulat na kita pero ang kapulisan na hindi tayo maraman niya mag-bulik ano man na hindi ko lang maano ang edad pero suno sa ila, minor pero wala naman nakita ang ano sir no ang ilang live birth so gita pagita na ito niya makonclude niya minor pero so pa sa ilang records minor
0: ano po ba ito ang ilang
3: student? Dira, nga student yun sa nakita dito no ato sa third floor nga no bali lima ka rooms grade 11 sir
0: pagpapit sa
3: hindi pa kita makaano sir no sang ako na ano ang motibo tungod wala pa gid naton sila na istorya na amo to ang ila na himo kung tagaan kita sila ng time siguro sir na may istorya naton to ang mga kabataan makakamak kita siguro kung ano ang ilang motibo nga ginhimo nila to sa nakita ta sa CCTV footage nagsulod sila mga at around alas 2 ng kagahon. Kagahapon? Sa naga, kagahon.
0: Radyo Maronel, Radyo Mandono, si Police Captain na Manggilimutan. Makita mo dra, ang ginsend ko bila sa messenger, amo ning itsura, ang laragway, isang ginritual nila. So, ginbilugan, tapos sa tunga niya, do may star, tapos do may mata, may ginapalibutan, isang lima ka mga kandila, kag may...
1: Nag-research guro ni sila? Ngumuni?
2: Si Abdalai pa si Winnie Dapo?
0: Winnie Dapo?
1: Kaya mo nang malumunika nila?
0: Oo, amo na.
1: So na-identify ng maestro ang ginatumod nila? Hindi tayo magpangalanan. Pero na-identify na ang amuni sa maestro ang gusto nila noon ako?
0: May ara na.
1: Anong ikunong ginimo ang malain sa abiyan nila?
0: Sige, turasok man lang to ko, no?
1: Hmm.
0: Pero... aso ba sabat naman sa eskwelahan hindi pa makatag sang statement regarding sa sining natabo no pero makita dira sa Laragway na may mga kasudlan pag ganyo sang manok no kag may ano pa natigani mo may paa duwa pa kapaas ang manok pagid no na nakita dito sa may lugar ti ginkuha naman to sang division agod nga ikuha nila no makakandak sila sang kaugalingon sining investigation ta Jeman Rodel Regamandon. Asuno naman diri sa kay na interview naton diri ang isa sa mga residente man no si Kapitan Nicolas Tabi Franca no sang Gerardo Magsaysay Gimbal kay taga dira ang isa sa mga estudyante nga nagapuyo sa iya bali sa lula niya no galing kay wine to saga galing wine to saga kwan mo kay star sig baras kay dira sa temporaryo nga naga board gin katuan na mo ni kapitan ang nanay sa Gimbal Public Market pero hindi na siya magatag sa kuminto no angot sa sining ginimo sa niya sining bata actually ang bata sini mabuot man anay si man ang tatay kag asubong nagabaligya sang utan utod sa niya sining asawa yari si punong barangay Nicola Tabi Franca sa konsini nga may interview.
4: Kay ang bata, karami dyan na nagkakuan sa gisagasaw nga sa'yo kay Lula na tibuot mo nagkatama ang bata wala gina problema.
0: Anong reaksyon ni mo sa nabalaan mong amo na itong tabo sa gitba ng sumunod na school?
4: Hindi totally kang aga lang din ako kaya nakamaan nga ang isa ka nakakuan ka na biktima ang pagli ang isa ka bata amo rin yan taga amon ang lula ang balay pero nakauli sa dakra sa tusig ng baras.
0: Tusig
4: lang dyan. Rugimbal man.
5: Agimbal, oh, sa crossing in Parasat
4: po. Oh, oh, oh.
5: Pero diri siya nag-sayo sa Balay sa Lula.
4: Oo, oh, okay. Sa, oo. Oh.
5: Dito yun.
4: Kaya mo lang na eh, kung aga lang ko subong kabalo ng amurang bata, eh. Na-istorya ko ang nanay sa tinda, ginagtunan ko. Pero nagkambal ang nanay na nga hindi magpa-interview ta na, kaya nga ba, kang Gimbal High School, hindi magpasugod rin nga mag-rap tapang istorya, bala karaw, parang hindi rin, kay close rin ang case.
5: Kaya ano, padayon ng pangsira sa
4: kapatahan. Oo, oh, siguro.
0: At kabahin sa pagpayag ni Puli, ni Punong Barangay, Tabi Prangka, Radyo Man, Ronel Radyo Man na doon, no? Pero sa naman, sa isa ka residente diri, na si Junel Gargarita Tiplo, sa Gintay City Anyos, di raman siya nag-eskwila mo, di raman nag-graduate, kuwan sa ganiso dong, radio operator ang kurso niya, dayon nag-sideline sa subong bilang, ano ah, kung may mga merin siya, siya ang ga-responde, Radyo Man Ronel, Radyo Man doon, no? Kasi nung siya, why man siya may nabatsagan, no? Sa eskwilahan, since nga natapos yung iyasin ng pag-eskwila, dira sa may Gimbal National High School. Huwag lang ba ni Sing Mansion, nang makita natin dira maglabay kita, ang inang white lady, do, kuwan man na do, mga hersey, man lang na sa mga pumuluyo, pero huwag siya may nabatsagan, Radyo Man Ronel. Yari si Junel Gargarita Fitlo, sa nga kong ima-interview.
6: Ang ano man, makambal, makungati, okay, peaceful man ang klase nga eskulahan. Wala man ka man iti, wala ka man bala nga, ihambal. Tiki-tiki, kumbaga, ang Gimbalay School nga na, ga-excel nga daan. Sa bisan sa diyan lang nabukang, ga-excel ang Gimbalay School.
5: Wala ba lang? Wala ka man experience, kati mga parehas ng mga kabataan, yung mga maestro ko, mga bad spirit.
6: So far, do wala man.
5: May nakagay na dito sa siya.
6: Sang una, puro dugay na to. Doon ko, ano nga tuig ko. Basta dugay na.
5: Ano po na po sa
6: kanya? Basta dugin po. Poses man ako sang una.
5: Poses
6: lang? Poses lang. Wala. Pabalo ko na ano bala ang ginhalinan. Kung ano bala, mga klase na pag-poses.
5: Ano ba doon sa dugay?
6: 1985.
5: So sa 1985, sa kailangan makatuig ito sa ilaw, wala ka man ibang niya?
6: Wala man.
5: How about sir, sa Manising Mansion?
6: Ang sa Vanishing Mansion, kambal ko nga do, ano lang man lang, ang kwan, hearsay man lang, tubulo ang gid man nakita, na istorya man lang, pero kami nga tiri, nga tagat pumandok, wala kami may naanuhan man nga, hearsay man lang, istorya.
5: Ay ka man nga do, kung hindi pa nakakalito,
6: hindi hindi man, kaya kumbaga, kung pa isa gani, ka galabay ako na, tag-alas dos ka agahon, naman lang. Eh ko kaysa tinsa may bigigin mag ginakitar ako sa kampang nga pasyente mo. So that is why nagalagaw. Kada kisa gatambay ang mga kapit. Freelance kaya giver ako ate. Okay.
0: Radyo Man Romero, Radyo Man doon, no? Tisalingin ganin, isa na lang dos ganin sa kagahon. Ga-responde ko. Kung wala man na ganin, may nagpapatyag sa lugar. No? At siguro problema, ragit sa kabataan, Radyo Man Romero, Radyo Man doon, no? Kita ka man ganin doon, solid ako, no? may tinaga nga andam guys, base may bubog. Sani sa mga nakuha natong litrato. Next diri is wear your foot rag. Don't let Runa mad. May picture din nga si Runa, pero ano guro ni? Parne. Kag mga dugo.
1: No? Oh, grabe,
0: dugo
1: no. Sa... So in a way, pila na pangidaron sa kabataan nga eh?
0: Yara sa 12
1: mga million years old, star, no? So, in a way, kabay pa nga makuha na sila.
2: May mga intervention.
1: Intervention din ang mahimay mo ang eskwilahan kagaton ngayon siya sa gobyerno para nga ma-restore na sa insakto nga kuha na kiti ini na gapakita master nga kung ano-ano ng ila na pang research. So, no? Why man nag-uro man nagtudlo sa ila? Balong kakabataan sa buong may mga access na kundinda. Kita ko, balaan nila mga muning bagayo.
0: Si Iban ganito, eskwila sa Gimbal, mga tagaigbaras. Tagatubungan, mga special program nila bala.
2: Ang Gimbal National High School, ano niya, ng performer niya. So, no? May mga pila ka estudyante that needs guidance, no? Sa ila dira, may dapat mga intervention niya, may mga counseling, no? For a 12-year-old to know sang mga demonic ritual is very concerning. Radyo Man Flo. Hindi ko lang, kiba mo, ang tuwag ni Amunyika, dapat to, gupo, pulo pareyo, ga-resemble, bala, sa tawong imo sini nga tuyuan. Anong tsura ni Serado si Winnie the Pooh, ano?
0: Huwain na ko kasi para Jomani Don, na Jomani Ronel.
1: Aha. Ay, hindi na pag-iiting huwain.
2: May, may kilala ko yung ganito si Kung Fu Panda.
1: Oo, oh, eh. Ikaw, ikaw lang ako. Balang ko ng paborito yung ilim nun.
2: Ano, ano?
1: Basta 12 years old, ah. Okay. So anyway, pro, Rajiman pro, na kuan na kita kay puro kabataan ni ining sa esplanade naton kabataan man atong sa Mindanao, bata man to, mga kabataan man ang astigo, yas ang ilang maestro.
2: Wow. Oh.
1: Pro, thank you again sa siring information.
0: Ikan diri sa may Banwasang Gimbal Iloilo, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tapak RMN.
7: Tapak RMN.
1: Salamat Radyo Man Flo, ti kuan ini ang update dugang sa sining sa esplanade naman master sa pila ka mga news ng public
2: affairs yes, program. Pero patawayan din ana ya, patawayan din
1: istorya na subong no sang eskwelahan kag sang mga pulis kag sang
2: ang ato ng Dapalikoy.
1: Pating ginikanan, ginpatawag.
2: Dapat mention diyan sa mga bata, wala kami gambal na do not commit mistake because ang mistake sometimes ga dugang ina sa eksperyensya nyo.
1: Kaya mo nagpa-strong sa aton.
2: But always remember that mistake have consequences. Ting konsekwensya sin eh, nag-viral ka mo, nagsikat ka mo, kaya ganyan mga niulo ko eh, sa lalaki pare ko. Itagay nyo man sa gamay nga pag-respeto ang nubya nyo. Do, ido lang ka mo inyo nga doon sa kilid-kilid niya. Pwede namang lais bla.
1: Kung college na ito, basi may naman yung samtong edad ni or ang sama, no?
2: Oo.
1: Kung college niya, amtong na ng
2: edad niya. Amtong na ng edad mo.
1: Oo. Anyway, ari na mga kabiyanan, standby. Ari na aton ng mga segments sa sining
2: but hapon. Before that, pare ko, of course, historiante niya ngayon parte sa heart attack. Kung namin ni sa mga utod, tabla, heart attack, no? Ang heart attack, wala may ginapili nga tao kag estado. Basta mataas ang cholesterol sa ugat mo, kag unhealthy mo lifestyle, pwede ka magka-heart attack. Likawi ini nga matabo si imo subong. Subong pa lang magpangaman ka na ka mag-inom na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini natural, wala chemical, wala preservatives, kag wala side effects. Gani aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy may omega-3 nga may kapasidad nga panubuon ang triglyceride sa dugo. Ginapagarman sang Dr. Pinoy ang blood clot nga makaresulta sa stroke kag ginapanubo man ang blood pressure naton. Ginasuplayan pa gid sang Dr. Pinoy ang imuugat sa madamong oxygen gani matinluan kag mapagawa gid ang mga toxins. Ginapabaskog man sang Dr. Pinoy ang imo nga resistensya gani bisan senior citizen ka na pamatyagan mo do hubin lang kay permi ka pagsik mabaskog kag may ma-update nga memorya.
1: Yes, kag ang Dr. Pinoy, ti siyempre, kung gina-stress ka na kag isa, gina-atake ka sa anxiety, ang stress ka na, hindi gimalikawan sa tanga nagkabuhi kita eh. Pero ti kabalaman tang, pag-angkon sa stress kag anxiety, makatuga, ina sa madamo ang masakit, gani, para malikawan ini, gina- ambalan ka mo namon nga mag-inom gid adda maintain gid Dr. Pinoy Squalene Capsule ang Dr. Pinoy naga-oxygenate sang aton nga kaugatan kag ginapapagsik ang aton nga lawas may omega 3 ini nga nagapabaskog sang korason kag nagapaprotektar kontra sa heart attack kag ini ang nagaisa nga suplemento nga nagasilig pagwa sang free radicals nga magadala sang baratian sa lawas sang tao kag nagapatubo sang mabaskog nga mga cells sa aton nga lawas. Adlaw-adlaw dapat hindi kita magka-stress gani. Adlaw-adlaw inom gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. The Oxygen Capsule.
2: Ari ng aton nga health news with Rajman Joel Franco.
8: Ay ni gabahin kaya dala sa inyong kaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil na dagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
9: Nakita sa pagtuon ng mataas nga konsumo sang pruta sa utanon, ginaangot sa manubong risiko sa kamatayon, lakip na sa makamatayon tugas ng cancer, sakit sa kurason, kag sang baga. Ginatumod nga rason among pagtaas ang potassium intake kag pagtaas man sa antioxidant activity sa lawas bangod sang mataas sa consumption sang pruta sa utanon. Kinaangot may ini sa pagnubo sa blood pressure kag babaskog ng function sa baga. Pinapanugyan nga piliyo ng green leafy vegetables, lakip na ang mga mata sa vitamin C kag beta carotene kagay sang carrots kag citrus fruits.
8: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN. Ini nga bahin gidala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagapabakod sa immune system kag pagkontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica del Antibo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa drugs drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
10: Thank you very much, Rajuman Joel Franco. Yarin man ato nga turista. Upod ka, Rajuman Lynette Yulatriz.
11: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kabalabala ka mo nga kung mapabayaan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer kag pagkamatay, likawan nga makaangkon sang hepatitis kag ini paagi sa pagkaon sang matinlo nga pagkaon kag maginom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory gani nagabulig ini sa pagpakamaayo sa palanghubag sang atay. Mayara pagid sang alkali glycerol sang Dr. Pinoy nga nagabato sa infeksyon, viruses, kag mga gahubag nga body organs. Ginapabasugman sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sang masakit. Naghatag sang tips ng Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan, agud mapadayon ang religious tourism. Sunod kay Manikan, nga mahimo man magtanyag ang Iloilo sang tour sa mga matahom kag maragtason nga mga simbahan sa nagkalainlaing nga mga kabanuhanan sa probinsya. Ginpahanumdom niya nga maghimo gid sang online content para sa ining nga mga trend kung mapatuman ini sa probinsya, agud nga mas madamo sa mga social media users nga maganyat nga magkadto sa natumod nga mga destinasyon. Gani ano pa ang ginahulat nyo mga karajumana? Magbakal na sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lynette Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
2: Yes, thank you so much, Radyo Man Lynette. Daw i-ano ko lang ipalikol ko, may mga pila kita ka mga utod bala. Kaya daw, ipatuman na ang motorcycle helmet law na pabaludra sa may banwas ang kalinog, no? Kung may mga penalidad ini, sumabantay ko nung ang LTO. Ang concern kalinog na natin, Dre, kay kadamudra sa nga balabal driver.
1: Kaya mahilmet gito sila eh?
2: Mahilmet gito eh. Kung kaisa pa rin ko, itatlok bilog imong pasero. Kaya tiya balabali mo.
1: Mahilmet ka
2: gito. Idala ka gito helmet.
1: Kaya kung namo ng ordinansa na sa ilang lugar.
2: Oo.
1: Sa Banua.
2: Ano niya ng national logid?
1: National,
2: atyara na. Motorcycle helmet logid.
1: Ati, bisan din nga bahin isang kwane?
2: Oo.
1: Sang Pilipinas?
2: Ti, amo ni problema nila.
1: LTO, anywhere ni.
2: Oo, oh, strike anywhere ni ang LTO. So, pabalo ang banwas ang kalinog na mag-ano sila, mag-operate ang LTO. So, I don't know kung paano nyo ma-reconcile. Kaya ang abalabal, actually, hindi ina pwede mo kaya wala niya franchise parikoy.
1: Wali, kaya ka pa masayro.
2: O, galing, kaya tinaanda na nato sa mga uma-uma, mga budlay nga sudlon.
1: Maluoy ka man sa mga taga-uma. Oo. Ko ni Kuano,
2: i-stricton mo eh.
1: Gini sa nga, no? Ti, why good?
2: Oo.
1: Ay, alang-alang palakton mo na, karusa, why naman? Dugidugay na ikahinay, inay na yan. Amo na blati tapos sa ti siyempre may ibang nga lugar nga motor lang
2: makatakot. Motor lang maka ano
1: siguro sa mga main roads da. Pwede.
2: Pwede.
1: Oo. Kag for protection purposes man hindi man sila nga kun ano-ano lang kada mo sang gakabiktima nga
2: galing parikoy ang mga balhabal driver ara na may mga terminal na sila sa Banwagid. Amo nang problema. Anyway, ilang taon na to ni ko nung mamo sometimes ang balaga nila you have to bend the law mo. Kay bangod sa sirkumstansya bala parikoy.
1: Bendalo.
2: Bala yam to bendalo kung si Buing Rimulya pa eh.
1: Oo.
2: No, pero I don't know. Mabala
1: si
2: na to.
1: Kwan, si Tulpo.
2: Tulpo. Ay, yung bendalo man, no?
1: Tiyan mo na. Anyway, Master Don, itidugay na gina na. Galing kay Minyo Lin, Kwan lang.
2: Ginanchindi, ginatulirar.
1: Ginanchindi lang. Oo. Ang aton nga kwan mga insa sa gobyerno labinigin ng LTO.
2: First offense lang to, 1-5 mo.
1: Dako na. Oo. Galing kiti sa mga uma, daw gina-consider lang. Wrong spelling, wrong ah.
2: Oo, muna. No. Ayun lang aton na viral balita subong with Radyo Man Mon Kapalian.
12: Ang iningabahin, ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
13: Ang Nance Liniment Oil, ang manami nga ibanyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini, ang may nemti, extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka ilaga nga makit-an nga nagasulay sa ulan sa tuman kasako nga karsada. Makit-an nga ginaalsa sang ilaga ang iya ulo sa kalangitan samtang ginasumalang ang nagatupa nga ulan. May tion pa nga nagtumbo ang sapat, may tion pa nga nagtumbo ini bangod sa tuman nga kalipay sa pagtupa sang ulan. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tata RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: And of course, ang atong trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Sang 1866, gintanyag sang Russian government nga ibaligya ang teritoryo sang Alaska sa Estados Unidos. Ang nagnegosyar amo si Secretary of State William Seward nga tuman ka interesado sa pag-expansyong pungsod, samtang ang Russian Minister to the United States sang amo nga tiona ang nagnegosyar para sa Russians. Sang March 30, 1867, nahisugtan sang duha ka partido nga ang United States ang magabayad sang $7.2 million sa Russia para sa teritoryo nga Alaska. Ang Alaska ang kilala sa malapad niya mga lugar, madamo nga outdoor experiences, Alaska native culture, kag isa sa pinakamanami nga lugar sa kalibutan kung sa diin masaksihan ang Northern Lights. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: Joy Boys
1: ah. Okay lang alang na kita sa champo diri sa itong kapag pangalagad gitara kita boss, same time same station.
2: Yes.
1: Kag oy Miyerkules boss nga daw tig
2: boss hindi kami ka
1: programa kay malabot gid ang programa ta sa stress na
2: sa no? Ma-resume ang impeachment hearing by tomorrow pero masugod alas 10 sang aga until 3 p.m.
1: Pero ari
2: kami diya
1: nagatusik-tusik kag syempre nag-remind sa inyo kung ano mga ilimnon nyo para nga magbaskog ang ato ni kayong lawas.
2: Correct.
1: Always na ya. Ay, upod kay Radyoman Mark Daniel Sokol dito kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito.
2: Radyoman Don Dolido.
3: Patak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Nods Urban Capsule.
7: Ano sa ring mo partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tam ang pisga partner. May mga common causes ina partner nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus or discharge. O basi nakaagi ka bala infection, injury or scarring. Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaedad bala or urinary tract infection ukon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
7: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
6: Wigamon Herbal Capsule.
7: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka honigo tweetong katali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: 30 minutos ang partner, yara la ang palading ah.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Lemon Oil.
7: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya nga scabies makalalaton.
6: Nans Lemon Oil.
7: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nans Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Lemon Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini mosquito repellent.
6: Nans Lemon Oil.
7: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
6: Nans Lemon Oil.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Common Coffee.
7: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone out, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo kabala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee partner.
6: Nans Corn Coffee.
7: Oo partner, kay ang Nans Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases. pariyosang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee, caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadulay sini ang pagkanerbiyoso mo.
6: Nance Corn Coffee,
7: ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kag ginapanubo ya sini ang imong nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kag gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee,
7: acid neutralizer, mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix,
7: partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama, mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix,
7: power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix,
7: alerto ka na, power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kita naman kita, madamo kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong gawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags, mga buti ka. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga buti ka.
4: PGX 500.
5: Si Edding Grace paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes.
7: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
7: Wow.
5: Mabakal na ka mo. Sandetex 500. Namigit ini sa akin nga lawas.
1: DJX 500. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Parang
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX 500.
10: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi.
7: Parang pila na may mong sugar?
10: 136 na lang. Naami, inidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
11: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka. Kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
12: Nag-pick up ko sa kidney stone ko gagalistang. Nabatian ko ang patayot sa radyo about sa kidney care. Sintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
0: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
17: Pangtong kumakablog sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
18: Ako gali si Maya. May Cisco sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
0: Sa mga butika.
1: Gig

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Oras tatak alas 3:20.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Serene Plus araw-araw.
1: Impormasyon sa itaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
11: Di makauras ang pinaka-regular midday interval sa imong nga pagkaon. So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
12: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
14: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
12: Hindi lagi carots.
14: Oo, oh, hindi lagi carots mga kulturan.
1: Impormasyon sa

0: Informasyon sa ikaayong flowers. Maligaw ka na!
1: Gusto niyo nga mapalaan yung mga flowers na dapat romantic.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is decomplex. Magdamong ba kami complex, layo ka sa depression.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kun paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
3: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka piel ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
2: Mm.
3: Siyempre, design yung apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka piel kag ang aton nga gituwag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba mayara na? Sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
2: Uy, isang tikan, sakit-sakit. Eh.
3: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga
2: may edad na.
3: Hindi, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga
3: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sa problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sa sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joints.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pag-mood ini ang nagapadubo sa imo blood sugar, nagatilo sa imo dugo, kag nagapapakod sa imo mga ugat sa DTX 500.

0: Ganda ka mo.
1: GTX 500. GTX 500.
2: Ayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini makitaan sa mga mata kang ilong, ining blang humo ka portion sa ilong mo. Fibro cartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambali doc na masakit ang imong tuhod.
3: Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sir GP, dira na gasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehers ang sakit sa tuhod. Di DTX 500, MyTC, or pure silang sa GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MyTC. Nga, ini nga mga kasing suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod daw.
3: Kay wala kag-inom DTX 500 kag MyTC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla, DTX 500 might see or pure si dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
2: Ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na nagatrabaho na wala na chimpo mag-exercise kay pungko na lang sa opisina ang obra, the more nga mag-DTX 500 kag MyTC kay soon sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
3: So ang oxidative stress sir GP mataas na level sang free radical, so mga tuktok sa lawas ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa sir GP, suno sa mga pagton ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage sinisenso ang pagtigulang sang imo nga cartilage.

0: benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes ang pinakamataas nga incidence ng blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag ka gid. Maginom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka na gid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Ang masubo nga kabaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tawo ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up niyo na inyo blood sugar. Kun sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, maabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas. Nabangkrap na. Di mahulat ka pa nga mabangkrap na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sang ano, isa ka kalan-an. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, paagi sa pagkuha sa mga toxins halin.

0: damage. Sa ato na tayo sa TTX 500. Ikaw ang protektado sa delikado na fatty liver. Ngayon kung mapabayaan, amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver. Upon cancer sa atay, likawan ang pagbubang sa inuatay. Mag TTX 500, dead out loud. TTX 500. TTX 500.
1: Ang TTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 tag maka MITC or PureC adlaw-adlaw.
2: Ang problema sir DP sa diabetic retinopathy, amo nga indi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga may ara sa sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang nga panulukan but sila nga buron na blasa GP so good ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan so kun na kuya maniguro ka na lang ya no mag DTX sa 500 kag MITC ka kadaad daw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sa balatian nga diabetes
3: kung wala kaga DTX 500 kaga MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
4: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
3: Mm-hmm.
4: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga dlagko mga ugat ga suffer no? Mm-hmm. Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining mm-hmm. of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm nagkatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-MITC everyday.
1: Mm-hmm. Kadamo, gid, sang mabulig, Sir GP, Sir Boy,
3: mm-hmm.
1: sang lawas mo kung adlaw-adlaw kagainom, DTX 500, kag MITC. Hindi ka mabulag. Imagine mm-hmm. no?
3: Mm-hmm.
1: Hindi ka magka-diabetes. Mm-hmm. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay,
3: mm-hmm.
1: imong kidney, matinloan pa, ginatinloan pa imong dugo, di ka dali magtigulang,
3: mm-hmm.
1: ha? Gahubin lang imong selula,
3: mm-hmm.
1: no? Daw edad mo, 50, 30 ka lang.
3: Mm-hmm.
1: Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC na, or PureC adlaw-adlaw.
5: Impormasyon sa ikayong lawas.
6: Mm-hmm. Ang hambal ni Dok, kung may diabetes, mabulag mo. Mm-hmm. Pero wa po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, mm-hmm. tanan nga baho mo sa kamgid,
3: mm-hmm.
6: no? Bisag diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
1: Klinika Diopers.
5: Babas impormasyon sa ikayong lawas.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Awsas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na pangapi ka pa, amunin kape, gagatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung

0: Ka by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX coffee mix. Mm. Mm-hmm.
1: Hello Rinalyn Lamis Licaros, dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Mm-hmm. Oh, niya ang habon.
2: Wa sa salig sa mga buntoy sa rabo, no? Kuway mo kunog hapot ang rabo.
0: Uy, easy.
1: Kasi bumbahan ta dito.
2: Dami ko ya arabuhok.
0: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Mm-hmm. Ang DTX Premium Coffee may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gincombine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag niya DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
1: Mm. So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi common nga sugar. It's stevia, zero calories.
3: Puro natural.
1: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
0: Correct. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungkol sa ergotayunin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX Premium Coffee ka mo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanang bagay.
1: Oh, hindi na rabaw, gawa panago lang na siya.
3: Ha? Ang sikrito niya?
2: Milig sa taguay?
1: What's up panago si Rabaw? Gamit siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pilaidan? Sir Boy?
2: DC ko na, DC. 19, ang it na, 19 ako nakilisa last year, 18 lang ito mo. O, 19 na.
0: Nakakampiyon ni
1: Kabla ko ang dipisyo, kung magpamasahi siya once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung kapamasaj ka, at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadikar, Merkulis, kay ang taga-radyo bandira kapamasaj, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya sa buhay?
0: Maligo, kadaw-adlaw, no?
2: Basic.
1: Maligo is not enough.
0: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin DSE, the most powerful kind of antioxidant, gituktang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon yung mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit. Hindi pa kung tito si Indoclamil, gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Yung, no? Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Sureta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
4: Talk ni Doc.
0: Ang banila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga daw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kinanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasulod na nga obra, doksam. Hmm? Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong nga daw itong anta, paano bala la si D3 Bio magsugod sang ubla niya sa baba pa lang panaog sa imo labas, Dr. Camille?
1: Nga nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te, kung gabakal lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. kung kagton mo ang D3Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase. Mm-hmm. No? Tapos, ang matabo sini, ining MCT nga naglapta na, lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, will immediately performs. Mahimo da yun siya, sir boys, nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
2: Sa alingagag pala.
1: Alingagag pala na, na nga, malayo ka sa pagbaho, si mo ba, malayo nga magka-totdeki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sa D3Bio.
4: D3Bio! Ako si Jomer. Tutumagi ko sa D3Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3Bio! Ang D3 gamay Physio! Ang Physio gamay D3!
6: Kumaga sa mga butika.
5: D3Bio!
6: D3Bio!
7: Ako si Karen. Namo isang akon hair fall. Nag-indik man namin ang akon puti. Nag-try ako tumar sa D3Bio kung naghining akong buho, kung naghinis ang akon puti.
5: D3Bio! Ang D3 gamay Physio! Ang Physio gamay D3! D3Bio with Physio!
8: Ikaw ba lamay ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lamay balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na pag magpa-check up. Kompleto pa at barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.

0: sa ligad mo sa itaayong lawas mo.
1: So ang D3 ba, yung importante na Sir Boy, especially kung ginakagata bala mag-tumata sinig na usap na ito, kung ginapatay niya ni ang ginatawag streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy, nga mo na kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang gaunto, no? Balo pagka-produce niya sa isang acid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang D3 ba, may aras ang ginatawag lauric acid. Amo na ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang D3 bio, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga gina panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton nga chan. Kasi yung hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga chan. Kasi hindi lang ina, Sir Boy, kung may araga sa ginatawag acid reflux, siyempre madamage ang imong esophagus. No? So kung tunlunta na o kung usapon ta ang pag-inom sa ginatawag D3-bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3-bio. How does D3-bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3-bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si mo. Ano pag ginoobra ni D3-bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pag sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3-bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3-bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3-bio do this? D3-bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglyceride sa makita mo sa D3-bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung nami, kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na kadamuon ni probiotics. At pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3-bio ka everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3-bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3-bio ka everyday.
3: So kung pala inom ka D3-bio, ang lauric acid nga halin sa D3-bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety, hindi irritable. Nami ang mudo. Tungod kay nga man nakainom D3-bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag syempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3-bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3-bio. Kay halin pa lang sa baba from head to toe mabuligan gid ka sa D3-bio.
2: Kampiyon, no? So hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginapaayos ang D3-bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni D3-bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir DP?
0: Information sa ikaayong gawas.
4: So yata ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adaw-adlaw ang pag-inom sa D3-bio, abin yung hito to lang. Ari ang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3-bio, Sir GP, D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut.
4: Ikalami.
3: Siyempre, masalika vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B-cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala, inom ka D3Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B-cells. So, ano pang ginaulat mo? No? Isli na ang imo nga plane nga D3. Mag D3Bio na.
5: D3Bio with Physio. D3Bio.
6: Ato si Rico, sa Karadyo Announcer. Kung kaysa, nakatagulaan ako sa resistensya. Magaluya ang ako pa. Matya, isa na nakabulay sa akon, amo ang D3Bio with the Physio. Labo na ang ginabat sa
5: sarawas. D3Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3Bio.
7: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Mabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: Vitamin A, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton yung lawas, kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang yun anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why natong ginaopdan sa ginatawag D3Bio? Hindi dyan po mapuslan. Oh, dapat vitamin E obdan mo gid sa pagtumar sang D3Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
4: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of, kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Pag wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige mangkaon, grabe, pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na plaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanervyos nami imong nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3Bio na, agon maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more, pagid no, Japon. Ang D3Bio, gapromote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magkapilas ka, gatululot lang dugo mo, why gaklat, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambihin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3Bio ka na. D3Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. Makabot ka. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, taas na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga muti. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mitay. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamahal sa kundanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy.
4: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok ang Tigang Aplema. Afford pa!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: DDX 500!
8: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
9: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
8: Dalagko na mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
9: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
8: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
2: Life Extension Vitamin D3.
10: Okay, so Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nare-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa

0: Pagkabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Isa sa apat na rason sa kamatayan among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund, solid kaban.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
8: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 8, manyapon ka alas.
9: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ito ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lagi ni carrots.
11: Oo, hindi lang carrots mga natural.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion.

0: Sir, ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, nalyo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ika-ayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upon kay Dr. Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita, pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
4: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acids. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs kaangay sang ba-ba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters. Muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
4: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
4: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 kag may tisika kada adlaw.
3: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
4: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang paggabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud indi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
4: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastis kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Dirin na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakad po sa dugo agod ma-distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So, isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas, amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
3: Sobra pang iban.
4: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pala sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500! Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
5: 470.
0: Saan-saan ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at
0: least. Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
5: 160.
0: Sa may mga diabetes, kag mataas sa blood sugar, anong mahambal mo sa ilan?
5: Inom ka mo sang DTX 500, kaya ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun naa nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C o Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero, in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong ka sang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas antioxidant kag wala sang makapirde sa DTX 500 kag Mighty C.
4: Ako ya, Sir JP, gainong gigo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa na Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: No?
4: Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit iga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto katani sa gitawag antioxidants. Kuway gani kag inom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
3: Carrots da,
4: orange da, mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, inom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
6: Ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
7: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agon putik tahan ang aton utak o ang aton brain?
4: Amo na, Sir Boy. Basi bala, damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
7: Correct.
4: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
7: Mm-hmm.
4: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
7: Ah,
4: si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
8: Ha? Anong sikrito niya?
3: Milig siya taguay?
4: Once yung panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamit to niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
3: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plus mo. Huwag 19
7: ha? Kampiyon ni
4: Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kadto ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
4: Oh, maligo.
3: Basic.
4: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO, kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din, may papain. Ang papain, amo ni mga extract alin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi, mas imo panit, hindi pa kontinto si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C.
7: Mm-hmm.
8: Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: DTX 500.
9: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
3: Kailangan imo nga kininom nga kapsula?
9: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
3: So, wow!
9: Namin nagita akong nga pananawan, wala nga gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa iyo?
9: Mapakalakam mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
2: DTX 500, Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati, mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata.
2: Pure C Vitamin C, Xanthan Plus.
3: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C, Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Kuyakin, kuyapakan, tagaygan niya. Pero may lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nag-try ako mag-take sa dulo ko na dura.
2: Pure C Vitamin C, Kag-Santhon Plus. Manamigin! Pure C Vitamin C.
12: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Clinic.

0: Barangay, Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng crude oil ka gasolina, hindi yung fresh siya mumagapon.
1: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
3: So, wala. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
4: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm.
4: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
2: Pangapi na ta.
4: Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
3: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
4: Uh-huh. Natural sugar.
3: Natural sugar.
2: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ginikaayo ang yatawag na DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
4: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
3: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
4: Mm-hmm.
3: Pang pabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
1: Thank you sa support, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fats lain, ha?
2: Correct.
1: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
1: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk nito.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng nami nga klase sa aton lawas?
3: Permen nato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy!
3: Building blocks na mo. Kinahangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
3: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
3: The work hand in hand, Sir Boy.
2: So, wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
3: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas di kahimo sa nasarboy mo.
2: Mm-hmm.
3: Kinanglan niya, may source ka nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Mm-hmm. Insulator.
3: Kung sa kurinti pa,
2: covering.
3: Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
4: Hindi,
3: wala ground.
2: Mm-hmm.
3: Importante gid ka tama ini fats, kaya gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ang gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
4: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud makafocus ang aton nga liver sa pagproduce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats, kaupod ang lipase enzyme.
3: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio bagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
3: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
3: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka, D3 bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
4: So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats ang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag natin nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit yun, agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protectionan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
2: Kampiyon, paano bala ginahimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usal sa kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
5: D3 bio with Physio.
6: Ako si Ana, for problema ko gidang ako nga regular nga reglas galabot kita tlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 bio.
7: Ang D3 bio.
5: You might Physio.
7: Ang Physio.
5: You might D3.
7: Magabot ka.
5: D3 bio.
8: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, human nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa
5: D3 Bio. Lalagabula, nagbalik normal lang pamisaro ni Luna. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makabuti ka! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ang Placere Relota from Sarangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Nung umpisa, nakainom ako ng POC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
7: POC Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
9: Manamigi!
7: POC Vitamin C! POC! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galala, ron bala. Nabatian ko sa radyo, nga may Pure C Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
7: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manamigi! Pure C Vitamin C!
11: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa at barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, Adlaw-adlaw, Dr. Mel?
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Buya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Buya.
1: Para mentindihan nyo sang lubos, ang inyolawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Yung padalaan sila sa size mil ka tanki, boy. Ang mga tanki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanki sang Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir, boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang. Mangimos na lang sa patay, Sir Boy.
3: That's why we're sa labot. Kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: May ara kang ito ang import immune system.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Mel Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
4: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, magiging sa palauli.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang 6 ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: Bigaman Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Bigaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Bigaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Busog, busog, ikaw tuloy lang.
13: Ako man, bro, kalot.
12: O, ikaw yan, bro, kusti.
13: Busog, busog, eh.
12: Buti lang ka, tata. Bayari na to tuloy lang.
13: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
14: Yes, sir.
13: Ay, ay, ay!
12: Ano nga, ay, ay, ay?
13: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
12: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
13: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na?
15: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh!
12: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
13: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko din ang puspro.
12: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
13: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
12: Ba, uy, hala.
13: Ba man,
12: tanga?
13: Hala, tanga matuo. Shhh! Diskarte lang na iya.
12: Oh, no. Kinmutang mo sa sabaw sa tinula?
13: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
14: Sir?
13: Weber! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinulaho!
14: Ay, tanga na, sir.
13: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidordin na munti! May tanang galita yung mga paggawin niyo!
14: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
13: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
14: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
13: Ay, ay, ay!

samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala na magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sumat. Kalot, kagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.

0: Talaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS. Kinikel.
1: Uy, 150 over 100 dali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients.

0: Masadya nga pagpasimpalad ng daikalot kag tulilo.
1: Ano naman ang gidala mo dis balay?
2: Ito, bro! Agri! Nga, talaga naman din isang alergyon! Nga ito! Nagka-allergy ko na bala, visit ka! Hindi ko yung kasawa sa may balahibo!
3: Bang! Si bro galot man! Namin niya bro ang ito, iya! Amunin ko nung matuod-tuod, yabian! Kaya hindi agit ka niya pag-talikdan!
1: O, gani! Gusto ko man tani nga may sapat is balay, pero okay naman nga ikaw lang sapat niya, hindi mula pagdugagan.
3: Ah, sapat man ko gali!
1: Joke lang, joke lang. Oh, eh, kwan ah, gusto ko nga may sapat tadi, pero kwan, hindi gani pwede sa akon nga may balahibos ang ito, kung naglagatapok, kay allergyon ko sina.
3: Te, bro, huwag kumahin mo kay ginatag mo lang ni sakon. Nauya man ko abing nga magbalibad sa iya.
1: Oh, tulog ka pala, oh. Ah? Hmm? Nagdala ka naman din sa ito. Pero arikison pa kang askal pa?
3: Sige lang bala bro, galot! Saguron ta ni! Kay makabuli kiti sa aton! Tawag ko ta siya sa ngalan niya nga Vertigol!
1: Ate, sige. Lakata ka, isulod ako mukha doon sa suludlan ah.
3: Ma'am!

0: Lord! Din pa lang may kamaling ya-ice!
1: Hoy! Maxi! Ah, di na sa piyak, Maxi, oh! Mamang kutabi kung may ice pa na sila na kamaling ya?
0: Eh! Hala! Ang idoy! Pasigag to niya ko!
1: Wow! Sile, sile! Hoy, burditol! Shh! Quiet!
0: Thank you, no! Hala! Kaya sino na ido? Ito mang color kag wala naman ang iba niya nga balahibo. Ano na, nagkalapal o?
1: Ay, halina sa shooting. Kuha na, muna ginadaan ang yetsura pagdala di sa balay. Pero sige lang ah, oo. Pagwapuhan ko ni siya. Habalon kong amo niya nga pareho man siya yetsura.
0: No?

0: Bro, kalat.
1: Bro, Sting.
0: Inyo na itong gatulog sa sofa ninyo?
1: Ho, bro. Gindala na ni tulilot kahapon.
0: Mm.
1: Mga animal yan, wala gani ka pa uli, oh. Ako pa gani iyawan pa kaon sa ido, ya.
0: Ay, ay. Kaluoy man sang ido, bro, ano? Ginliswan, gini ininit mong.
1: Kasi, bro. Eh, oh. Grabe ka dyan tao, no? Wala gini kaluoy sang sauce. Amundi, bro, ipatama nila last week sa ininit. Mga wala kaloy klase ng mga tao. Ang nagdala diri wala man kaloy. Kayo?
0: Hmm.
1: Nabiyaan na lang, bro.
0: Ay, yaabi ko, ana. Hindi ka pwede sa idokon sa kung ano man nga sapat, bro. Kay allergy ka sa balahibo.
1: Amugani, bro.
0: Te.
1: O, tipyo, wala kumahimo.
0: Hmm.
1: Oho. Na, diri pa nagaitsa sa tunga sa balay, ho. Na, kagang over sa sopa na, amor, eh. Hiko na, bro.
0: Ay, hapos na na, bro.
1: Ha?
0: Himo eh, balay-balay.
1: Hala!
0: No!
1: Ati guwapo, ako pang himo sa balay-balay sa ido ngayon eh.
0: Sino man gali?
1: Andam na nakaroon si Tulilot sa akon.
0: Ay?
1: Mandam na sa magpauli. Ha? Ginpangitahan niya kung balantayan ko ni sa balay, oh. Do animal, ginablas Tulilot, wow. Hey!
0: Bro, kalah!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong tumakablog, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling siya, may high blood ka ba sa una?
6: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon din ito iya. Sa budang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
4: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton bahay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Nalagid ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Hit

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: GTX 500.
2: Di na kano. Ang ginabatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya. Bayuwang.
3: Sisa kadlo ka pila ka mag-inom.
1: Sa GTX 500.
2: Sa primero katatlo. Sa subong kadwa na lang.
3: Subong kamusta?
2: O ay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Mayinig ko ginabatya.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
0: Mighty C,
1: mabaka mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio.
1: Ang Visio,
0: nga may D3.
1: GTX 500.
6: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
0: GTX 500.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX-traordinary with MX3.
8: Oras tatak, alas 4:40.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
12: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
13: Number 1.

0: ng flower. Hakita ka sang ido nila ni Kalot kag Tulilot?
1: Oo eh. Itom nga arikison nga ido.
0: Oo gani, pero kanami bala kay kabuot.
1: Ha? Paano siya binabuot?
0: Wala iya ko ginkagat nga nakita iya ko nga nagsulod sa balay nila ni Kalot.
1: Ano?
0: Mabakal man tabala ko ring nang...
1: Kag! Magbinaho tadi sa sulod sa balay? Nga ikaw hindi ganit ka balumang himos? Ang kuring niya, kun wala na na-train, bisan di ilang na maitsar kag kabaw-baw pa na sa ngilahig ko.
0: Ti, kuring na lang wala balahibo eh.
1: Speaks ina!
0: Nan! Mabakal ka na, nan!
1: Ano? Hoy, wanang! Mahal-mahal na bala! Hindi ka ganit ka bakal sa pagkaon mo, di! Mabakal ka pa sa malahalon nga kuring! Nan!

0: kalut. Kuha ka palihog ang higko sang ido nyo sa kilid sang balay ko kay base malapakan ko ina.
1: Ano kung ano man nga ido man, kasalawayon man ni si iya man. Bisan dindiin lang ni si iya itsar ha.
2: Kalot, ang dapat na iyalo, treningon nyo na kung diin mangihi ka kung diin maitsar para nga hindi paglaptaw ng higko, ya?
1: Slin, may edad niya nga ido. Hindi na ni matudluan?
2: Galot!
0: Ay, hindi ay! Pwede pa na yung balaya! Bakan, alam bala maayo, kagatipanan ninyo, kay masunod na ya sa inyo. Kanami bala sa mga sapat, tudluan, kay masunod gina sa imo. Pero ipakita nyo man, nga mga maayo, kamo nga mga amo!
1: Nung mayo sinisaya man, wala pa ka pauli halin sa pagdalaya sa ido sa balay mo? Ako yung ginhimo niyang manogbantay? Maghimo sa mga agis ng ido, ang mga laptas ng ido, ang mga hikos ng ido. Ha? Bantay lang siya karong mag-abot sa sakon. Kaya yaw-yawang kung kita siya praw.
2: Kalot!

0: 브라브라브라.
1: 엄마,
0: 시댁.
1: 에이, 가라나. 갈마, 이제 뭐, 다시, 사뽀뽀랑 이도, 뭐?
0: Ay, ako na ganin nagpakaon siya, bro.
1: Gali.
0: Kaya ni Mal na tulilot, kung hindi ito ay hanaggantong buwisit niya.
1: Para na siya
0: sa nabagod ka siya.
1: No.
0: Bihala itong tabi kumakas.
1: Oh, baharagid. Sana na.
2: Martigal! Ganto pa ba?
0: Ganto pa kakaraon.
2: Kamer!
1: Bro, tulilot!
0: Uligid pa na ni Mal. Hoy! Haslo, sa diin kahalin?
2: Ba? Si bro, kalot man. Matag mo kung mag-aking sisa ako daw at nung asawa ko siya.
0: Aba. Haslo, ongo, tampuhaw.
1: Bra, bra, bra, dyan na ika. Di ka nagtulog kagabi, bra.
2: Ay, nangita ko, bra, bro, kustinga.
1: Uy.
2: Kaya kakita agad ko, mga bro.
1: Hala.
2: Manog masa, tinapay sa bikiri sa piyag ng barangay, ah.
1: Buti ba yun ba? Good, ah.
0: Oo. Pagidalan mo ko rin sa ido nga baho-baho, nga arikison, in short, makalulukay nga ido. Sino masagot si Diego magpakaon? Na may obra ka naman?
2: Ikaw eh! Maluhay ka man sa ido, bro, kalot!
0: Ay! Wisit ka, wisit ka.
2: Oh, na! Lantawa na! Kaya nagapalampit sa imong ido, oh! Sa ako na yan, wala!
0: Ay!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santen Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Oras tatak alas 4:50.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Gising-gisi ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect tago pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
13: Ako si Eunice, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gold sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: rilot. Nagdala kayo ay doon sa balay nyo. Buot mo silingon, hindi ka na kay Smiley.
1: Ano? Ang idea! Gusto ko kaya po si Smiley.
0: Pag gusto mo siya, nga wala ka nagbakal feeds.
1: Kati, bago lang ko naka-obra mo. Aryo, may kwarta ko di. Ari, 500 bakal ni feeds ni Smiley, ha?
0: Ay, salamat. Kay nakadumdum kagin man nga maghatag sa alaga mo.
1: Roslyn!
0: Eh, sige, malakat ako. Maylo, nakita ata ka ba? Tani, mantener naman upa si Smiley kag tangkong.
1: Ay, hala, Roslyn! Amo na pagkakuha mo sang kwarta sa akon, malakat ka lang niya dayon ba?
0: Tino ka pa salamat naman ko sa imo, Lot! Ano ba gidyang gusto mo, how? Kay hindi mo kunya magkisa imo? Thank you na lang, eh?
1: Eh, Maruslin!

0: Siya'y bakla ni Mamaxia!
1: Inagalang slit ah!
2: Pwede di ka utang? Si Manang Virgil ang mabayad ah!
0: Masi makasapaan ko na ni Kapitan, oy! Wala ka naglisensya sa iya ha? Tapos, di pa utang talang ka?
2: Di oh! Ako pa! Inakigan ko pala magulang ko kung magreklamo siya!
1: Spoiled na yan si tatay kay Tita Kapya!
0: Ate, sige-sige ah! O sa may utang ni mo, oy!
2: Duha ka service ang kaldereta nga kanding kaghumba ah!
1: Linaga na yan slit ha! Kay paborito ko na bala! Paama ni Sabawa!
2: Dari kami makaon! Rice dayon kag duha ka soft drinks! Ang timlo lang nga pinggan kag kutsara ha!
0: Wala!
3: Hahaha!

0: Hala! Ang ido nila ni Kalot, nakagawa sa ilabalay, ho!
1: Hoy, wanang pabay eh. Naikapikap ang pangabase, kanton kasi na askal na bala.
0: Tsa Marieta!
1: Ay, si Kalot kasi tulilot, nagsagod na gilang sapat, inang sapat pa nga anytime bala tong daw gusabo niya kaya. Oho, naglaway pa ho!
0: Nagmayo-mayo na ganing itsura sang ido nila. Kay Tisi Kalot ang nag-aatipan mo.
1: Ambal ni Gusteng kay Tulilot na ido. Nga si Kalot ang nag-aatipan.
0: Kay may ubra na yan si Tulilot mo. Ang nasagod yan ni Tulilot si Smiley, ang baboy nga hinuptana ni Roslyn.
1: Ay, timayo na! Ang ido yaya nga gindala sa ilabalay na pabayaan niya. Tapos ang iba niya nga sapat, amang saguro niya? Baw ka very good yun ni Blacky Tulilot mo? Na may igid paliwatan!
0: Chamarihenta!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. Ang agamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabiikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
15: You care, we care, kidney care!
16: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
17: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi na mo

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Paano ka makahilway sa cancer nga banatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung maapadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: tanami si mo. Ang imuhi ko, ilapta mo naman sa gwa. Nang pala tanagi ka nga sa kilid balay ka lang maitsar. Akin, hindi ka? Hindi na pa sa lagyan!
1: Bao, kung makahaki ka, matsag mong ginakigan mo si Bro Tulilot ba?
0: Bro Steng, mulan tawa bala ho.
1: Nga.
0: Kaya hindi ko di kahalit sa balay.
1: Uy?
0: O siya lang nabantayan ko, ang ido ngayon niyo, ang ido ni Tulilot.
1: Bro, rati okay mo lang bro, kaya tinalingaw ko na diri sang bantay sang ido. Hindi bala?
0: Bro Steng, kung mag-ubra ko, paghalin siya aga, nabinlan niya ko sinisang, binabinlan ko nisa sa pagkaon.
1: Oh.
0: Oh, kaya naluoy man ko mo.
1: Natural.
0: Kung makabot ko ka ng abe,
1: ano?
0: Wala pa man makakaon.
1: Uy.
0: Oo, oh, unahon ko gin siya. Nauna pagkaon si Burdingol. Pwisit ko tulilot.
1: Kanami bala sa ido sa guron bro. Ay, galing.
0: Steng.
1: Oh, ay naku, nagasagot. Sinaman ko madula.
0: Eh?
1: Kasakit ang akon.
0: Ang ano?
1: What? Man, nagdiwang ko to sa napatay ang akon ido mong, 14 anyos kasagudang akon.
0: Hala kaluoy, manggali yan,
1: oh. Oh.
0: Ako, ya, bro.
1: Oh.
0: Hindi ko yung gusto nga magatipan sang sapat.
1: Nga.
0: Kaya may allergy ko mo.
1: Ay?
0: Oo. Wala pa tangadaan nga kwarta.
1: Mm.
0: Mangita ka ganyan siyang pagkaon, yaya.
1: Mm.
0: Lantawa bala, oh.
1: Ano?
0: Ako, ya, wala kusutan. Pero si Burdingol, ya, yung nabakla sa dinas sa Changi, oh.
1: Yeah. Ay, hala. Dahil ikaw ang amo ni Burdingol ba?
0: Hey. Oh. Hey. Hey.

0: Ay, kalot.
1: Mm.
0: Ihatag ni kay Bordigol, oh. Tulaan ini sang bulalo nga gin bakal namon kay ina sang udto.
1: Mm, salamat kay Tia Marieta.
0: Mm. Nagaano ka?
1: Nyari, oh. Da pahingutos ang ito. Damo utol.
0: Ay, hala. Kasweet sa inyo ni Bordigol, kalot. Nagahigda siya sa paa mo kag ikaw nagahingutos sa iya.
1: Tia Marieta. Ao, oh, gin paliguan ko ni siya. Kaya ang baho ya daw, bahog itsang amon niya nga si Tulilot.
0: Ano?
1: Oh?
0: Ay, sos kalot. Amo na nga ikaw nagadipara sa iya kag nagapakaon, ginaangga mo siya. Ikaw na iyang kilalahon nga amo sang ido kag indi na si Tulilot.
1: Bah, Tia Marieta?
0: Mm-mm.
1: Naluin ko ni bala sa iya nga biyaan di siya ay nga siya lang isa.
0: Ah.
1: Ay makabot ko bala ang ikuyag ni Bordigol, gaw uyog-uyog eh.
0: Ay.
1: Dato bala nalipay siya nga nakabot ko, imbis nga mga akin ko sa iya, ah, kaya kada mo kalapta, nagkatadula ang kaakin ko sa iya mo.
0: Ay kalot, amat-amat mo na nga ginalab si Bordigol. At ipa na siya maayo, aka ibalik ka ginasay mong kaayo mo nga ginahimo sa iya.
1: Kaya ba? Daw tao lang pamatsag mo kay Bordigol siya Marieta ba, Arx?

0: Nung sudan tadi man?
1: Nga ra o. Hmm? Ara, salo da sa idok mo ba?
0: Sobra kalot man. Ano matuod mo lang sudan to?
1: Wala gani, kaya yung budget ko ya. Ginbakal ko na lang sudan ni Bordigol.
0: Ba? Ay, nagaroon mo ka mo niya mo yung brokalot man. Pagkanala na siya pala sa mga damog-damogda. Hindi gani, panagawa to sa sagwa o, oh, agad makakaon siya. Mapuloy mo lang na siya, di?
1: Mira.
0: Sa agad kayo mo yung kakumod. Babae balay, ito mo lang na.
1: Mira. Ito gani, pero may balatsyagon mo na tulilot. Ha? Kung pahambalon ka daw, wala mo naging dalading ido. Kinaluoy ka man ayan kay Bordigol. Ngali kayo, wala ka kaluoy. Kita mo? Ginbilin mo lang na si ako naging pabayan mo nga haslo ka.
0: May na may lahi na. Inang askal na iya. Babayad na. Agay.
1: Daladala mo din ka pabayan mo lang gali. Tampuhaw ka ganyan nga tao ka no? Ha? Ako gali, hindi ko yung gusto sang sapat. Ha? Ginatipan ko din kinaluoy ko. Ah, wala na kong ganigwa, guwa din ang buwisit ka. Gintagaan mo pa ko obligasyon sa sapat. Nagalago-lagaw ka lang in mo ya, kung din-din. Ha? Di sa buong animal ka, nahigot ko din sa balay, oh, tungod sa inyo, mo!
0: Ma!

0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day 1, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong-active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day 1 to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day 1 to toddler, i-continue mo.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molyed Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
6: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
5: Dalagko na mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
6: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and Orman 74th Founding Anniversary Celebration.
5: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
7: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing yung kondo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatak sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang may PC. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C! Mabaka mga butika. D3 Bio with Physio!
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio!
11: Mahig ko ba na ang imo dugo?
8: DTX 500!
11: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
8: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
8: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
11: DTX 500!
8: Masalikan! DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magandigin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Garantisado.
11: DTX 500.
13: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
14: Nag-pick up ko, may kidney stone ko kagay. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, matatian ko gin ang epekto, hindi na kapagdaya ang pagpangihi ko kag wala lang sakit ang akong ikot. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang akong sakit. Salamat, kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalaga
16: paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang damo sa anumang uwi ng sakit.
17: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Alas 5:17.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Sambo Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng laos ko. Ginrekomendar sa ako ng Sambo Plus Gold. Intistingan ko man inom alo adlaw. Nang magaan din ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sambo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
3: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Samfon Plus Gold.
6: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatugason sa butika sang Samfon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Samfon Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Samfon Plus Gold.
3: Samfon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Samfon Plus Gold.
7: Miss Maytime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5:18 sa hapon.
15: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
16: RMN News and Public Service.
15: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
16: RMN News and Public Service.
17: News and Public Service.
14: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service.
16: RMN News and Public Service.
14: Sa subong adlaw sa Martes, pet sa 28 sa bulan sang Hulyo tig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad. Radyoman Magi Ereswelo Maleriado.
16: RMN News and Public Service.
14: Sa mga balita subong adlaw sa balita nasyonal, nagapalayag karon sang ila kontra sona ang minority senators sa pagpadayon sa sesyon sang Senado sa subong nga hapon. Nakatapos na po almost 1 hour man ang speech ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano siya kontra sona kag subong ang iya naman utod si Senator Pia Cayetano. Tradisyon nga kontra sona sa mga minority and opposition senators after nga magpalayag sa State of the Nation address ang presidente sang pungsod. Kag ang ilang sesyon hapon na ni kay sa buwas nga adlaw magapadayon ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa bag-o nang schedule. Alas 10 sa aga mag-aumpisa ang impeachment, tubtob alas 3 sa hapon hatagan sang isa ka oras para nga ma-reconfigure ang plenary para gamito naman sa sesyon sang Senado alas 4 sa hapon tubtob nang maggabi. Kag may kang tanan gyapon sa balita nasyonal ang pahayag ni President Marcos kahapon angot sa systems loss nga gina-charge bala sa mga konsumidor si Senator Erwin Tulfo nagpasar sang hagna nga nagatuyo nga exempt ang systems loss charge sa value added tax o kon VAT kagimbestigaran ang pagpasa sang systems loss charges sa mga konsumidor kag pagkuha sang energy tax.
12: RMN News and Public Service.
14: Sailo kita sa balita lokal. Check unaw naton ang update gikan sa Iloilo City Hall with Rajuman Joel Franco.
12: DYRI Rajuman Report.
18: May ginapain nga assistance ang Iloilo City Government para sa magpauli nga si Federal Consuman Rajuman Maging na involved sa isa ka incidente dito sa may Ukraine, no? Hindi matapos kinbubahan, no, sa drone ang ilasin nga ginasakyan ng barko. So no, sa kay Gabo Madhay, ang head sa Public Information and Service o Public Employment and Service Office sa Iloilo City Government, o ang tagsa ang pagdating na ginapain ini sa syudad para sa tagsa ka distressed OFW nga makapauli, maginhatag sila nga immediate, no, nga assistance nga 10,000 pesos. Pero may iban pa man nga ginhatag nga assistance ang syudad, depende ini sa diskusyon sa ato sing alkalde. Maluwas ini may gihatag man nga bulig ang syudad sa pamilya sang sining siman. Pero as of now, sunod sa kay Gab, wala pa sang communication sa ila ang Overseas Workers Welfare Administration kay subong man sang Department of Migrant Workers, bangod man sila ni ang duha ka agency ang may katungdanan sa pagpa-repatriate, no, sa sining mga OFW. Sa karong hinulat pa nila, wala pa man sang detalyed, no, ang peso sang identity sang sining siman, bangod man wala pa nakakoordinate sa ila ang iya nga pamilya. Aray pamatiyan naton ang pagpahayag ni Gab Umadhay.
19: Ano nung efforts from OWA kag-representing ang DMW, wala pa sang endorsement from the company ang para sa repatriation kag sa rescue mission. Gastanbay lang kami sa opisina kung mag-reach out na si DMW kag si OWA, pero contact communication kami. Wala pa kami sa ngalan niya, gid, kag sa iya ang mga personal data, pero gina-reach out lang muna ang mga barangays, no, na kung may ara sila sa connection to the families, ang pwede na kapalapit nila sa peso para at least mas mapadasig na muna ang among na bulig ni hatag na niya ni Mayor Rai. However, nag-commit dito si Mayor Rai nung buligan dito siya through financial assistance, so may budget niya nakastandby for these nga mga distressed OSWs. At the same time, kung may kinanin ko ng pamilya sa ilang pangabuitan, buligan na natin ang mga initial instructions sa amin ni Mayor Rai.
18: Ang kabahin sa konfirmasyon ni Gabo Baday ang head sang peso sa syudad sang Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak, RMN.
14: Nabati ang report ni Radyoman Joel Franco. Ang oras, tatak alas 5.24 na sa hapon. Ang iningabahin ginadunon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sang panit, kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sang panit, kay mayara sang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag updi pagid sa DTS X500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX500.
12: RMN News and Public Service.
14: Update sa shooting incident ka nagluntad kay ina sa Banwa sang Anila with Rajuman Marjorie Miane.
12: DYRI Rajuman Report.
20: Rajuman Magi, isa diri karon sa ginalantaw nga angulo sa ang kapulisan sa paglutang patay sa ining senior citizen dira sa may barangay Dalunga Dangulaan Anilaw.
14: Dangulaan.
20: Pero kaina nagkanto ako dito abi si area do nagaka ang tawo dito abi nagapanindugan nga barangay Fuentes Banate.
14: Gani ang first information actually barangay Fuentes Banate galing kay boundary ni gali.
20: Ano git siya? Kung dito ka sa area, ang ginahambal ginila dito, ang kintabuan is Barangay Fuentes Banate. Pero git pamangkot ko ang pumuluyo, kay bala mo nag-agaway pa na sa kuno ka tuta.

0: According sa Pumuluyo, dito kay Ina, sa Ginatindugan, Dinila, ha, ang Fuentes, pero sa record Fuentes. Kapulis, sa Hambal, sang pamilya, Dangula.
1: Dangulaan, Anilaw.
0: Dangulaan, oo. Technically, Dangulaan. Kasi sa sakop ka area ka, Anilaw. Kag Anilaw ang nagresponde. Mm-hmm. Ang biktima diri, amo ining again kilala diri sa kay Dani Cortel, 62 anyos, kag residente sa nasambit nga barangay. Sa pag-check naton diri kag Ina, nagwa ini sa ilang apulian, radyo man magi, sakay sa motor, ang kasang iya 14 anyos nga bata nga babayi nga minor de edad. Kag pag-abot sa karsada, kiti matabo ka sa karsada, mo ma-U-turn, bala sila kontani, na gipalapitan sa riding in tandem. Kagintiro,
1: ano kalayo, no? Kalayo ang balaya kag ang crime scene?
0: Do aralan sa 200 meters kay halin siya sa Surudlon nga porsyon sa kilid sa karsada pa sulod gamay kapag wa mo karsada na siya. Mm-hmm. National highway, so wala nila matalupang
1: dali halin ka bidri sa station mga dindangat
0: halin diguro dira lang sa may dira lang sa may barangay Bantod dira lang gid siya dali kay may pasulod lang gid siya radyo man magi. May iskina, bala pasulod. Kadaw, ano na siya, ang hindi na siya sumintado, pakado sa likod sa may talamnan. So, karon, kundi, ginpalapitan na ka-riding in tandem kagintiro, ginkick pa kuno ni isang biktima ang motor para nga magdalagan, pero wala nag-andar, so dumalagan sila. Kagabi mo, ang daw grabe din rin nga natabo. Kay, samtang nagdalagan ang tatay, ginatiro sa mga suspect, duwa niya, duwa ka-suspect, may mga armas, lunsay, caliber,
1: so, nagatiro, duwagid.
0: Duwagid karmas ang ilang
1: ang duwa ka suspect ang driver kagang ang kasa mong katiro.
0: Yes, duwa sila. Gadlagan sila dalaga sa victim kagang bata nga 14 anyos. Nagadalagan man radyo man magi gina-shield niya ang iya lawas sa iyang tatay para nga hindi maigo sang bala, pero ginawahid siya according sa mga Pumuluyo kasi investigasyon sa pulis na kumbaga gina-spare siya bala sa mga gunman, ginawahid kaya ang iyang tatay ang target. Karon nakasulod sila sa daw sa ginhalin sa gintiruhan, siguro mga 50 meters ang gindalaganan, may paliko sa tuo, nakasulod sila dito, pero na corner dito ang tatay kiti may mga igo na siya sa dugahan kaga samtang gatalikod may igo pag isa sang bala, nagpungko na lang siya dito ginkupan sang iya nga bata. So samtang ginakupan ginaano ni siya ginawahig sang ganman kag ginatiro sa dugahan radyo man wagi kag sang ulihi gindutan sang armas sa ulo, no, pero gintapi sang bata ang armas luthang kag nagsinggit nga tama na kag didto nga nagpalagyo ining mga suspect sakay sa motor padulong sa area sang Banati Iloilo. Aribla portion lang sang interview na
1: before na radyo man March tika mo sang bata.
0: Amo na gani kay pamangkot ko kay ma'am kay kay naging katuan naton wala na sila didto
1: wala man siya napilasan ano
0: wala ni isa wala gid kay ginawahig siya sang ganman kumbaga ang target namon is si tatay mo lang bisan ginakupan niya bisan gina shield niya sang lawas niya ginawahig siya nga ni isa gid ya wala siya sang pilas and wala siya gahibi tama ka strong pero ang haba ko gani
1: kay sa litrato tong agin send sa aton kay ina mo tong bata.
0: Oo, ati, amba ko gani kay happy mamba si ang mental health ka bata. Kay mas affected pa gani ang magulang na 20 years old nga hindi ang natabuan bala. Bali ang nanay nila si Miss abroad. Tatlo lang sila diri sa Puloy-an nila. Sa pangabuhi upon si tatay nila. 14 years old ning bata kag ang isa 20 years old. Galing kay ang hambal ni ma'am gitadala niya to ginakapulis kag kung ano pang iban nga assistance kay tama ka strong ka tama ka hipuson pero tibalan man nato na duman magi sa natabo ka grabe nga linok panay kag amo na tong point nga ginakover mo ng tatay mo asa napatay sa atubang mo
1: kisang paghipos ra John Marjorie hindi ka man ka conclude gid nga strength or ano na
0: yun
1: lain ang trauma response sa tao mo.
0: Oo, tiyamba ko gani. Ang bala gani, kapulisan na na dogabilib sila kuno sa ano sa bata. Bala, kay sa background, nang may kaso ni isang 2024, nga ginrespondihan sa kapulisan, nga nag-inaway ining pamilya sa ang biktima, kadang iya nga mga hinablos, nga mga tupad balay niya man lang. Kung sa diin, gintayaan isa sa armas luthang, kaginpalukpan, muto nga nag-file sa isang kaso, nga attempted homicide. Kag during that time, present ako nung bata nga na Rajuman Magi, inang upod niya. And ang tatay, nag-file sa attempted homicide, ginfilean man nila ang tatay sa grave threats because according sa polis, nagintayaan niya man sa armas luthang, ining iya man nga himata. So, away pinamilya, kanagagwa dari karon, away sa duta, radyo man magi, ang isa sa mga ginalantaw nga rason,

0: ko nga nga ginlutahang patay ining si Cornel. Ari portion sa interview kay Rolly Binsoy, isa sa mga residente sa ato ni interview pag-iina sa gipadulungan nato dito sa lugar.
1: Sama mga tao, tapos nagano siya, nagtuparan sa guro eh. Kaling to sa puntang buro ang ano yan.
2: Oo, hindi na yun.
1: Tumano sa pastiro sa iya. Kaling sa pastiro.
2: Oo.
1: Ang pagkakot sa lungsan. Oo. Kaya kaya pang motor yan. Hindi man mag, no, hindi man mag tatan. Okay. At yung lagan to sa slipod. Yung lagan pagod sa gitimising pagod eh.
2: So, wala na.
1: Wala yung ginawahid. Yung bata ito yan. Kag-tiruhon pagod sa iya.
2: Ang ginawahid sa mga pagod. Kumbaga,
1: hindi na humugin nila.
2: Hindi ko sa
1: lupa na. Hindi, hindi. Tataya lang eh, ano lang.
2: Pero ano sir, why sila may like, sila pala na yung surihana?
1: Wala man, wala man. Kaya
2: gusto ko. Ay,
1: mamo, sa
2: ano. Ano lang pagkaan yun, yung nagapak lang?
1: Oo eh, nagapak lang. Pagpapak.
0: Ni Sir Rolly Binsoy ang isa sa mga nakakita. Medyo layo naman, pero according sa iya, wala na sila magawa because kiti grabe nga linok panay. Kaga muna ito kasupog sa mga gunmen. Karon, hindi pa diri matumod, radyo man magi kung ining duhan ni, amunin sila gid ang prime suspect o kung mga gun for hire ini nga ginggamit lang, agod nga pat yun, ining biktima. So, karon ongoing pa man diri ang investigation, pero do lapit diri sa natabo nga YP na media ang ining ginalantaw nga anggulo karon sa pulis kung agin patay ining biktima. Wala naging klaro sa pulis, wala sang hearing kahapon, may ginlakta na siya kahapon.
3: Ang mga today, riding in tandem suspects, yun naka ano, mask?
0: Ang according sa pulis, ano lang sila, nakakalo lang gid, Radyo Man Magi.
3: Ti-identify?
0: Hood, the jacket. Ma-identify sang 14 years old nga bata, pero hindi niya, ma-identify niya kung makita niya liwat, pero hindi niya kilala.
3: Hindi niya kilala, porque pulis, nakita yung itsura.
0: Oo, according sa pulis.
3: Hindi, da taga-Ilay, kay usually, kung mga tao sa barangay niyo, kilala mo malakas man march.
0: Oo, kung himata mo.
3: Bisan pa ganyan sa Piyak Barangay, so umang kilala mo na.
0: Oo, makilala mo sa bayhon, kag-itsura. Diyan kayo tiwara-parapan, nakita iya, galing kay ang dugi na lang tao diri nga daw gun for hire Radyo Man Magi ang ining mga suspect, pero kun maubrahan ni kuno sang cartographic sketch may possibility nga matumod sang bata ining nagpatay sa ilang nga amay. Sa karon ang bata naglaylo sila kay ina, nagadto kita dito, nagtragi kita magistorya sa pamilya galing kiti balanta nga nagakinasuhay sila, nagpaiway kag ang iban dito naghambal nga hindi kami taga diri, pero tibalan man naton nga timo nang mga balay nga ginatumod ang iyang mga himata, no? Kay even ang police hindi makakuha man sang dugang nga details sa ila. Kag for the meantime, ginapaayonan lang anay ining duha ka mga kabataan, Radyo Man Magi, puro babayi, para nga daw medyo maka pahuway anay balagamay because ng trauma bala nga natabo. Kag because ang insidente nga tamo pa ka press ka kay ina. So, bantayan na karon ng dugang ng mga interviews naton kag mga natipon naton ng informations sa Palabra de Honor program karon sa gabi. Ako na madulong natin nga balita, nagikan sa Banwasang Anilaw. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: RMN News and Public Service.
3: Dapat yan report ni Radyo Man, Marjorie Miyane, sa nagluntad nga shooting incident dara sa may barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Oras tatak, alas 5.35 sa hapon. Mayon lang ang pagpamati sa kay Mayo Katarsang Kadado Cabana dara sa may Igadios Leon Iloilo, Happy Listening sa Campolio, Kapulot, Kanabuan, Kapilitan, Kablas Family, Kandor Transit kay Boss Dominic sa Sitio Pagas Leon Iloilo, Andy C. Mayong hapon sa kay Ma'am Azun Pineda Bubble Montalbo. Mayong hapon ginatamyaw talang ang iya pinalangga nga asawa nga si Cheryl Montalbo sang Partisyon Gimbal. Halin sa iabana nga si Bubble Montalbo sang Baybay Norte, Nyagaw, Iloilo. Kay Ana Marie, mayong hapon galos mo Ray Fabiania Osayas Cornell sa kay Regina Gomakil, Samuel Dalipe kag sa iban pa. Standby na sa mga balita sa palibot sa pungsod po ng RMN Network News. Bantayan ang iban pagid ng mga updates sa balita lokal karon sa RMN Palabra de Honor. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyo Man Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
4: Tatak! RMN! RMN! MNN Network News.
5: Grade 10 estudyante dahil sa umano'y paglabag sa pulisiya ng paaralan sa pagsusuot ng hikaw. Ayon sa pulisya, nagtangkang suntukin ng estudyante ang guro ngunit napigilan nito. Makalipas ng isang sandali, sinuntok na mano-mano ang guro mula sa likuran ng kapatid ng naturang estudyante bago siya pinagtulungan ng dalawa dahilan upang magtamo siya ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ina-refer na ang insidente sa School Guidance Office para sa kaukulang administratibong aksyon at sa Municipal Social Welfare and Development Office dahil mga menor de edad ang mga nasangkot. Nilinaw din ng pulisya na itinuturing na inosente ang lahat ng sangkot hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa korte. Samantala, sinasabi ni DepEd 11 spokesperson Junalito Dodong Atilio na nagpapatuloy ang investigasyon sa pangunguna ni Schools Division Superintendent Febe J. Refamonte. Hinimok din niya ang publiko na igalang ang proseso ng investigasyon at hintayin ang opisyal na resulta. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Radzuman Karin Beltran, Tatok RMN.
4: RMN Network News.
3: Dalawang lalaking galing sa inuman dead on the spot ng pagbabarilin sa Ragay, Camarines Sur. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mani Basa ng RMN Naga.
4: RMN Live Report.
6: Patay ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa kilalang mga salarin sa sitio Inugikan sa area ng Barangay Epsemion, Ragay, Camarines Sur. Bandang alas 9.15 ng gabi nitong Hulyo 27, nangyari ang insidente. Kinilala ang mga biktima na sila Danilo Retardo, residente ng Barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur, at Dennis De Las Alas, residente rin ng Barangay Epsemion. Ang mga itong diniklarang dead on the spot dahil sa tinamong mga bala sa kanilang katawan. Batay sa paunang investigasyon ng Ragay Municipal Police Station, nag-inuman ang dalawang biktima sa bahay ng kanilang kaibigan bago sila umalis. Habang naglalakad at papalapit sa konkretong kalsada ng barangay, bigla silang pinagbabaril ng hindi pa kilalang mga sospek gamit ang di pa matukoy na kalibre ng baril. Agad na tumakas ang mga salarin sa hindi pa malamang direksyon. Patuloy na nag-iimbestiga ang pulisya sa naturang insidente. Nagsagawa na rin ang proseso sa crime scene ang SOCO, paghahanap ng mga posibleng saksi at victim profiling habang hinihintay ang resulta ng forensic examination upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo ng krimen. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Rajuman Mani Basa, Tatak, RMN.
4: RMN Network News.
3: Malungkot ang mga manggagawa sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Federation of Free Workers, Vice President for Research Advocacy and Partnership Julius Cainglet, hindi nabanggit sa talumpati ng Pangulo ang kanilang mga panawagan tulad ng legislated wage increase, paghawakan sa ENDO at pagpapadali ng pagbuo ng mga unyon. Iginit ni Cainglet hindi na naririnig ng Pangulo ang tinig ng mga manggagawa dahil masyado itong nakikinig sa kanyang mga economic manager.
7: Tatlong maliwanag na panawagan po yan ng mga manggagawa, eh wala po kaming narinig eh. So, medyo malungkot po kami dahil mukhang katulad po ng nakaraang panahon na wala po kaming narinig patungkol sa mga manggagawa. At alam nyo po ba, niminsan hindi pa nami-meeting ni Pangulo ang mga manggagawa eh. Kaya po hindi po masaya ang mga manggagawa sa atin pong narinig sa SONA.
3: Bagamat positibo anya ang planong itaas ang income tax exemption ng mga manggagawa, limitado lamang ang makikinabang dito at duda silang maipapatupad ito. Para sa sektor ng paggawa, bagsak ang grado na ibibigay nila sa naging ulat ng Pangulo.
7: Pag yan pong income tax threshold, pag natuloy po yan, tingin ko po, direktang tulong po yan sa middle class. So sana po magkaroon po yan ng katuparan. Pero tulad po ng banggit natin kanina, labas po dun sa mga usapin na ating nabanggit, eh medyo zero po yung nakuha ng mga manggagawa. Sa scale of 1 to 10, nasa 4. Lalo po kung sa punto de vista ng mga manggagawa. Sabi ko nga po kanina, 15-point labor agenda, eh wala, hindi po siya tumantos dun eh. 15 points natin. So, tama na po yung 4 over 10. Masaya na po siya dapat.
3: Magkasama si Federation of Free Workers Vice President for Research, Advocacy and Partnership, Julius Cainglet sa panayam ng DZXL RMN Manila.
4: RMN Network News.
3: Mga Pangasinense nagbigay ng reaksyon sa naging sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
4: RNN Live Report.
8: Nagbigay ng sari-saring reaksyon ng mga Pangasinense, partikular sa Dagupan City, sa naging State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong July 27. Marami ang nagpahayag ng pagkasatisfied sa social media dahil sa mga naging mensahe ng Pangulo. Para sa kanila, nakikita at nararamdaman umano ang ilang programa ng pamahalaan at may mga hakbang na ginagawa ang administrasyon na para sa pag-ulad ng bansa. Samantala, hindi rin nawala ang panawagan ng ilan tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng produktong petrolyo. Si Mang Wilmay nga na halos 20 taon nang nagtatrabaho bilang tricycle driver ay nagsabing kailangan pang mas pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang paghahanap ng pangmatagalang solusyon na sa mataas na gastusin na dahil ito ang isa sa pinakamabigat na pasanin ng maraming pamilyang Pilipino.
9: Ano naman yung kung yung napalakad ni Presidente kasi puro ayodang kung eh. Pero inintay lang namin yung kung sinasabi yung kung bibigay. Kung sana makasolusyonan yung para hindi na mahirapan yung bicycle driver na yung mag-gasolina, taas baba eh.
8: May mga nagpahayag din ang pasasalamat sa mga programa na isinagawa ng pamahalaan na tulad ni Nanay Lodi na isa sa mga nakatanggapan ng libreng bigasa.
10: Abot hanggang langit ang pagpapasalamat ko, anak, dahil naranasan ko rin ang tulong niya.
8: Aniya, malaking tulong umano ito upang kahit papaano ay mabawasan ang kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Matatandang inilatag ng Pangulo ang mga progreso nga nakamita ng administrasyon kahapon na kabilang ang pagpapatuloy ng pagbibigay ng tulong o ayuda sa mga naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasama mo mula rito sa IFM News Digupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak. RMN!
4: Network News!
3: Bagsak at puro pangako lamang ito ang naging pagtatasa o ng pinipilaban sa katatapos namang na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, bagamat maganda ang pagkakasulat ng kalumpati ng Pangulo, kulang na kulang naman ito sa konkreteng resulta sa nakalipas na 4 na taon.
11: Nais kong purihin yung speechwriter ni Pangulong Marcos sapagkat magaling po na identify niya yung mga gustong marinig. But again po, uulitin ko katulad ng example na lang yung sinasabi, bakit hindi noong nakaraang 4 na taon niya inudyukan at ginawa pinalitin agenda yung tax reform, yung system loss? Bakit ngayon lang ay inuna pa nga nila yung impeachment sa mababang kapulungan kaysa ito? Kung talagang sincero ang Pangulo na itong mga ito na sinasabi niyang prioridad ng kanyang administrasyon ay mapasa, eh bakit inuna yung impeachment? Bakit inuna ang kung ano-anong panggigipit sa mga kalaban?
3: Binigyang diin ni Topacio ang di mo rin mabagal na tugon sa pamahalaan ng pamahalaan sa mga pandaigdigang krisis, partikular ang gyera sa Middle East. Hindi ano solusyon ang panandaliang ayuda ang 20 pesos na bigas kung wala namang pangmatagalang programa sa ekonomiya at reforma sa gobyerno.
11: Para sa akin po, kulang na kulang eh, lalo na kung ikukumpara po natin sa mga hakbang na isinagawa ng Vietnam noong nagkaroon ng krisis. Ang Vietnam ay 92% dependent on foreign oil, tayo ay 97%. Ngunit anong ginawa ng Vietnam para hindi mahirapan ang kanyang mga mamamayan? At kasama natin dyan yung mga pamilya ng OFWs. Unang-una, nilagyan agad nila ng cap yung presyo ng gasolina. Number 2, sinubsidize agad nila. Nagkaroon agad sila ng stabilization fund at agad-agad, ha, hindi na hinintay itong pagpasa ng batas. Katulad dito sa Pilipinas, ang tagal bago na pasa. Tinuspet agad, ginawa yan agad na zero tariff ang importation ng langis. Yun ang mabilis na tugon. Ito po ang bagal eh, ng tugon ng ating pamahalaan.
3: Magkasama si PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio sa interview ng DZXL RMN Manila.
4: RMN Network News.
3: Malinaw na mensahe ng Pangulo sa kanyang SONA patungkol sa kanyang paninindigan sa West Philippine Sea, welcome sa Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balitang niya mula kay Rajuman Marjo Domingo.
4: RNN Live Report.
12: Welcome sa Armed Forces of the Philippines ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address patungkol sa kanyang paninindigan sa West Philippine Sea na batid na nagbigay ng mensahe ang Pangulo kung saan sinabi nito ang mga katagang sa mga pangaalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisigil. Ayon kay AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, higit pa ito sa policy statement. Pinapalakas ito ang misyong dala-dala araw-araw ng hukbong sasahan ng Pilipinas. Dahil dito ay tiniyak ni Padilla na patuloy nilang nadepensahan ang soberanya ng bansa at poprotektahan ng mga Pilipino.
13: Ang inyo pong sandatahang lakas ng Pilipinas, we welcome po no, the President's clear and unequivocal message in his SONA. Yung pong reaffirmation ng ating Pangulo na hindi tayo pasisiil po. For the Armed Forces of the Philippines, these are major, more than policy statements. No, they reinforce our mission that we carry out every day. We will then continue to defend our sovereignty, our sovereign rights, and protect the Filipino people and uphold the rule of law with professionalism, discipline, and restraint following this guidance.
12: Bukod sa pagkilala ng Pangulo sa mga kasundaluhan, kinilala rin niya ang Philippine Coast Guard, mga marino, mga mangingisda na matapang din na nindigan sa karapatan sa teritoryo ng bansa. Kasama mo sa DZXL Ironman Manila, Rajuman Margie Domingo, sa Talk Ironman.
3: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano naghatid ng kontrazona, flood control issue at pagpayag sa mga senador na dumalo sa impeachment trial inihirit. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata. RNN Live
12: Report. Naghatid ng kontrazona si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa sesyon ngayong hapon bilang tugon sa ikalumang sona ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sa kontrasona ni Cayetano, naniniwala siya na dapat payagang makadalo ng impeachment trial ang anyay mga political prisoners na sina Senator Surodante Marcoleta at Jimmy Estrada dahil sa kaso plunder sa magkaibang kaso. Binanggit din ni Cayetano si Senator Bato de la Rosa na patuloy na nagtatago dahil hindi makakuha ng patas na hustisya sa baygiit na pantay-pantay ba o pinipili lang ang pagbibigay ng katarungan. Umapela rin si Cayetano ng pagkakaroon ng tunay na reforma para maresolba ang katiwalian sa pamahalaan lalo na sa issue ng maanumalyang flood control. Sinabi rin ng senador na si Pangulong Marcos ay pangulo rin ng oposisyon na iniuugnay nito sa sinabi kahapon ni PBBM na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya pangulo ng mga kaibigan, kundi pangulo siya ng Pilipinas.
14: Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail.
12: Samantala, ipinuntok pa ng minority leader ang pagtaas sa 45% ng total debt o utang ng bansa na nasa 18.55 trillion pesos as of May 2026. Gayun din ang mga issue sa agrikultura, kahirapan, living wage, trabaho, karahasan sa mga kabataan, malnutrisyon at edukasyon. Sa kabila ng pagiging oposisyon ay hinimok ni Cayetano ng pagkakaisa ang lahat tungo sa iisang vision para sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tatak RMN. Network
3: News. Sa portado ng Energy Regulatory Commission na ERC ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss charge sa buwanang bill sa kuryente ng mga consumer. Ayon sa ERC, kaisa sila sa mga patakarang naglalayong bawasan ang hindi kinakailangang gastos ng publiko habang tinitiyak pa rin ang operasyon ng mga distribution utilities. Nakahanda rin ang ahensya na makipagtulungan sa Kongreso at Department of Energy para sa kinakailangang pagbabago sa batas.
15: Binigyan din naman ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangang maamyendahan ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law upang maipatupad ang pagkatanggal sa naturang singilin. Samantala, sinabi naman ng Meralco na bukas sila na talakayin ngunit ipinapaalala ng system law sa isang natural na bahagi ng pagkapadaloy ng kuryente. Dagdag ng Meralco, patuloy ang kanilang pamumuhunan sa teknolohiya para mapababa ito. Ngunit mahalagang isaalang-alang din ang kapakanan ng mga electric cooperatives at distributors upang mapanatili ang ligtas at maayos na serbisyo sa bansa. Panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na itaas ang income tax exemption threshold sa portada ng Department of Labor and Employment o DOLE. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Jairus Peña, Florida.
16: RNN Live Report. Tiniyak ng Department of Labor and Employment na suportado nila ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas sa 350,000 pesos kada taon ang income tax exemption threshold. Yan ay matapos ang payakapon ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address na itaas ito upang mas maraming manggagawa ang hindi na magbayad ng buwis mula sa kanilang kinikita. Sabi ni Labor Secretary Francis Tolentino, malaking tulong ang naturang panukala dahil hindi lamang mga minimum wage earner ang makikinabang kundi maging ang mga manggagawang bagyang mas mataas ang sahod. Sa kabila nito, kailangan na niyang maamyendahan ng Kongreso ang National Internal Revenue Code para tuluyan itong maisakatuparan. Umasa naman ang kalihim na maisusulong ang mga kinakailangang hakbang bago matapos ang taon para sa agarang ginhawa sa mga manggagawang Pilipino. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
15: Isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagpapalawig ng income tax exemption target ng Kamara na maipasa sa Agosto at maipatupad sa Enero ng 2027. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Grace Mariano.
17: RMN Live Report. Target nga ng House of Representatives na mapagtibay sa Agosto sa ikatlo at huling pagbasa ang isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalawig sa 350,000 pesos ang kasalukuyang 250,000 pesos na halaga ng kabuuang sweldo sa loob ng isang taon na exempted sa buwis. Bukod pa dyan ang 13th month pay at iba pang mga bonus. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo, ito ay para maipatupad ang nasabing panukala pagsapit ng January 1, 2027. Pinanggit ni Kimbo na ang nabanggit na petsa ay batay sa informal discussions kasama sina Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos.
18: In compensation taxes, na ito na nga yung tinataas to 350,000 yung fully exempted from paying, effectivity nito is January 1. Ang tansya ho namin dito, base sa informal discussions with si Speaker Boji D. at saka kay Majority Leader Sandro, is ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust para mabawi yung mawawalang pera because of the revenue loss na mangyayari dito.
17: Sabi ni Kimbo, bago naman mag-break ang kanilang session sa Oktubre, ay plano naman nilang ipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang mga panukalang batas na tax amnesty para sa tax estate o estate tax, value-added tax at iba pang mga buwis na hindi nababayaran. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajamon Grace Mariano, Tatak RMN.
19: RMN Network News.
15: Sahan na ang mas mataas na pamasahe sa eroplano simula sa susunod na buwan. Ito matapos itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa level 13 mula August 1 hanggang August 15, bunsod ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng level 13, nasa 423 pesos hanggang 1,237 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights habang 1,396 pesos hanggang mahigit 10,000 pesos 385 naman para sa international flights. Ayon sa CAB, hiwalay ang fuel surcharge base of the base fare at nakadepende ito sa galaw ng presyo ng jet fuel.
19: RMN Network News.
15: Presyo ng petrolyo posibleng bumaba sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Detalye ng balitang yan mula kay Rajomon Gerald Ulep.
19: RNN Live Report.
20: Umaasa ang Department of Energy o DOE na magtutuloy-tuloy na ang magandang development sa girian ng Estados Unidos at Irana para bumaba ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Sandy Sales, dalawa itong posibleng maging dahilan ng pagbaba ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Una ay matapos pumagitna ang China sa pamagitan ng Pakistan sa US-Iran conflict. Pangalawa ay ang paghupara ng US at Iran sa kanilang missile strike laban sa isa't isa.
21: So these two positive signals have pulled down the price in Friday trading as well as last night's trading. So a glimmer of hope there that potentially this week will bring us lower prices for next week.
20: Kung maalala ngayong araw ay itinatupad ng mga kumpanya ng petrolyong isa na namang round ng oil price hike. Ayon sa Department of Energy, nasa 6 pesos at 80 centavos ang aumento ngayong araw ng kadalitro ng gasolina, 7 pesos at 32 centavos naman sa diesel at 4 pesos at 22 centavos sa kadalitro ng kerosene. Kasama mo sa Diesel Armen Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep Tapak, Armen.
19: RNN Network News.
15: Ating Speaker Martin Romualdez pinagsusumitin na ng counter-affidavit ng Office of the Ombudsman. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Jairus, Peña, Florida.
19: RNN Live Report.
16: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na pinagsusumite na nila ng counter affidavit sina dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang idinadawit sa mga manumalyang flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, binigyan ng mga ito ng 15 araw mula nang matanggap ang kautusan para maghain ng kanilang kontra sa laysay. Sakali namang maisumite na ng lahat ng panig ang kanilang mga sagot ay saka sila maglalabas ng resolusyon. Sinabi ito ng Ombudsman isang araw matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation address na kakasuhan ng si Romualdez na kanyang pinsan. Ayon naman sa Ombudsman, kinikilala nila naging payag ng Pangulong Marcos Jr. at nagpasalamat din sila sa pagbibigay ng kalayaan sa kanilang tanggapan na magampanan ng mandato sa ilalim ng saligang batas at sundan ang ebidensya saan man ito humantong. Ito rin daw ang tamang paraan ng pagpapanagot sa mga sangkot kung saan walang hinihinging pabor at walang ibinibigay na pabor. Kasama mo sa DCXL Armen Manila, Radyo Man Jairus Peña, Florida, Tatak Armen.
15: Samantala, magkasama balita tayo sa Ibayong Dagat. Arestadong 15 anyos sa suspect sa shooting incident sa Shadow Food Festival sa Amerika. Ayon sa otoridad, pinaniniwala ang gang-related ng insidente kung saan dalawang grupo nang nakipagpalitan ng putok ng baril sa isa't isa. Sa insidente, tatlo ang nasawi kabilang na ang 19 anyos na isa sa mga suspect habang 4 ang sugatan kasama ang 2 taong gulang na batang lalaki. Nasa kustodiya na ng Judge Patricia H. Clark Children and Family Justice Center ang suspect habang patuloy na tinutugis ang mga kasama nito sa pamamaril. Petsa ng preliminaries at national costume competition ng Miss Universe 2026 pageant, opisyal nang inanunsyo ng Miss Universe Organization. Alamin natin yan mula kay Rajuman Alex Furake.
22: Opisyal nang inanunsyo ng Miss Universe Organization ang petsa ng preliminaries at national costume competition sa Miss Universe 2026. Sa Instagram post, ibinahagi ng MUO ang petsa para sa pageant na gaganapin sa November. Ang National Costume Competition ay magki-kick off sa November 21, nasusundan ng preliminary competition, tampok ang swimsuit at evening gown segment sa November 22. Gaganapin naman sa November 24 ang pinakaaabangang final competition sa Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot sa San Juan, Puerto Rico. Noong Abril, nirelease ang teaser para sa upcoming pageant tampok ang magandang view ng Puerto Rico, kabilang ang coastlines at cityscapes o mantanawin ng lungsod. Kukoronahan ng kasalukuyang Miss Universe na si Fatima Bashan Mexico ang susunod na tatanghaling Miss Universe sa final competition. Magiging kinatawa naman ng Pilipinas si Bea Milan Wondorski. Yan ang ating entertainment news, Alex Moranquit at Talk or a Man.
15: Network News. At sumayin niyo ang mga mainit na balita. Ako po si Radyo Mon, Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga Surigao, Marajao na Duyom.
0: RMN Network News.
1: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
28: Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix.
27: Maluwas na manamit gin,
28: may free collagen,
27: ang guta tayong gapa.
26: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
29: Oh, so mercy. Nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Samphone Plus Gold. So good ang duwa ka bulan noong pawan.
26: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
31: You need toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Babakal nga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. For problema, kung gida nga ako ni regular nga regla, isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
5: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, hindi corrupt!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, dito ako believe.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time, 6:06 na sa gabi.
1: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
17: Mayang gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
18: Adlaw kita subong sang Martes, Hulyo 28, 2026.
17: Kita mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774.
18: Kaya nyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
17: Subong gabi sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervo Mian ay kaming inyong manging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
18: Kagradyoman Lanath Fernandez Silatriz.
1: Headlines.
17: Sa dalagkuan niya balita sa balita lokal, Congressman Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List nakapiansa na sa graft charges batok sa iya.
18: Mayor Trenyas nag-apilar sa publiko nga dulugan na ang pagpalaptas ng sex scandal sa duwa ka mga estudyante sa Esplanade 11.
17: Sa balita international, Iran handa nga maguntat sa pag-atake kon indi na maglunsyar sang bago nga airstrikes ang US.
18: Kag sa showbiz, petsa sang preliminaries kag national costume competition sang ukon Miss Universe 2026 ginpagwa na.
17: Oras, Philippine Standard Time, 6:08 na sa gabi. Kagaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokala. Ginkompirmar sang Sandigan na Bayan 3rd Division nga nagpost sang 90,000 pesos nga piyansa si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang subong Martes. Sino sa anti-graft court personal nga nagpadulong sa Office of the Clerk of the Court si Ang, upod ang iya abogado agod magpiyansa. Ang kaso ang ginpasaka bato kay Ang may kantanan sa ginaligar conflict of interest sa pagpatuman sang mga proyekto sa infrastruktura. Ang ining abayin giradulong sa inyo sing Santhon Gold Coffee Mix na kahibalo kabalang nga samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani kon ini ang magadubo madawo man ang wrinkles kag fine lines sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen. Liwat sini nga ginapabasko kag aton nga supat gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
18: Sa iban pa nga balita lokal, nanawagan si Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa publiko nga untato na ang pagpalaptas ng sex scandal sa duha ka mga estudyante nga nakuhaan sang video nga nagapakighilawas Esplanade 11 sakop sang Barangay Progreso Lapus. Sa official statement ni Trenyas, ginpayag sini nga ginpatinluan na niya ang lugar sa di natabo ang insidente, apesar wala pa ini formal nga na turnover sa Department of Public Works and Highways sa syudad. Sunod sa iya nga ginakonsideran na Manila ang pagsiguro sang masugot o pagpasiguro sang masugot nga seguridad sa lugar, nakit na ang pagbutang sang CCTV cameras kag pagpahamtang sang green guards. Nasubong na tumod na ang identity sa mga estudyante nga involved sa scandal, kag ginsapol na ang mga ini o pod ang ilang mga ginikanan kag otoridad.
17: Sa dugang pang balita lokal, patay ang isa ka senior citizen matapos gintiro sang riding in tandem sa National Highway sakop sang Sitio Mumuik, Barangay Dangulaan, Anilaw, las 6:30 kainasang aga. Ang biktima gin kilala kay Danny Cornell, 62 anyos, kasado kag residente sang nasambit niya barangay. Base sa investigasyon sang Anilaw Municipal Police Station, nga nagalin ang biktima sa Ilapuloyan sakay sa iya motor, kag angkas ang iya 14 anyos nga bata nga babayi agud magpadulong sa Barotac Viejo para magtambong sang hearing apang pag-abot sa Barangay Dangulaan. Nagdulog ang biktima sa kilid sang dalan agud kun tani magtabok apang ginpalapitan ini sang riding in tandem kag gintiro makapila ka beses. Dugang pangaginhaw sang mga biktima o kunsang mga suspect ang bata sa ringa menor de edad antes gintirong biktima. Nakadalagan pa ang mag-amay agod mga isang tabang apang ginaga sila sa mga suspect kagin paarakan sang lutang. Wala naman sang pilas ang menor de edad nga bata apang ginbawian gid sang kabuyang amay. Ilayon niya nagpalagyo padulong sa banate ang mga suspect kag sa karon nagapadayo ng hot pursuit operation sang kapulisan. Ginalantaw nga dumot ang motibo sang krimen bangod ginsundan ang biktima kag posible na pattern na ang iya hulaga. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Maskin pepektibo kag maskin pabasko gintingo mang mangosteen plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus capsule natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, piliang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
18: Sa piyat nga bahin, naka-record sang pitok attempted extortion ng Iloilo City Police Office o kung ICPO sa pamilya sa mga nadakpan sa drug buy-bus operation sa sudad sang Iloilo. Niyanggin kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang direktor sang ICPO. Pagi Parilla nga pito ang na-record nila halin sang Enero o kung sang Enero subunga tuig. Kagalos tanan nga target sa mga extortionist amo ang mga pamilya sa nadakpan sa drug buy-bus operation. Ito pa sa opisyal nga ginabantayan lang sa mga extortionist nga may madakpan sa operasyon. Gaginakontak ang pamilya agud pangayuan sang kwarta. Sa karon ginatinguan nila nga makumbinser ang mga ginapatawag ukon ginpangtawgan sang extortionist agud makapasaka sila sang kaso.
17: Oras Philippine Standard Time na 6:12 na sa gabi. Sa dugang pang balita lokal, ginkompirmar ni Police Brigadier General Randall Tuanyo, Director sang Police Regional Office 6, nga ginrelieve administratively si Police Captain Mark Ryan Garcia, Hepe sang Pontevedra Municipal Police Station, kagang Commander sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company, kasunod sang pagkatiro patay kay Police Captain Rian Ampoyos sang 3rd Platoon 1st CPMFC sa isa ka KTV Bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, sang tinalikdan niya Julio 20. Sunod kay Tuanyo ang ginkakasang duha ka opisyal sa pwesto, epektibo kahapon agud mahatagan sang ligwa ang nagapadayon niya investigasyon sa natabong insidente. Dugang pa ni Tuanyo nga kabahin ini sang command responsibility kag sa kapaslawan sa pagpatigayon sang security measures, ilabi ng upland bakal nga posible nakatap na sa natabong insidente. Base sa nagapadayon niya investigasyon sang kapulisan, Nagpadulong sa KTV bar si Ampoyos upod ang duha sinika personnel bangod na hagadan nga mag-early dinner kag agud istoryahan ang peace and order. Apisar nga naka-off duty ang mga ini, kag dito na tirohan patay sang suspect. Sa karon ginatinguhan pa nga matumod sang PRO 6 kung anong kaangkanan sa mga pulis nga nagpadulong sa KTV bar sa Tag-iya sa niya. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayon pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ila lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
18: Sa katapusan na nga balita lokal, liwat nga mag-host ang Iloilo City sa 17th National Food Show Kaunta nga pagahiwaton sa Oktubre 16 kag 17, 2026 sa Iloilo Convention Center. May tema nga kulinarya, rehiyones, lasap Pilipino, lauman sa mga food enthusiasts, professional chefs kag culinary students ang mas dako nga kahiwatan, mas mabasko nga kompetisyon kag pagpasundayag sa pinakamaayo nga food creativity bilang UNESCO Creative o kon Creative City of Gastronomy. Ikaduha na ini nga beses nga mag-host ang Iloilo City sa National Food Showdown matapos ang madinalagon nga pagpatigayon sini sa nagsigad nga tuiga. Kining edisyon, may 21 ka kompetisyon sa tatlo ka major areas: culinary, bar and dining kag pastry, kabugosan nga 300 ka medals kag 11 ka trophies ang pag-aagawan sa mga partisipante. Sa karon may 4 ka categories ang ginanunsyo sa organizers. Lakip diri ang klasika culinaria category, wedding cake category, best regional ingredient category kag best regional cooking technique category. Ang mga mag-judge sa kompetisyon amo ang mga eksperto kag kilala nga chefs halin sa nagkalain-lain nga hotel kag fine dining restaurants sa Manila kag maukon nga may malawig nga eksperyensya sa culinary competition kag judging.
13: Mrs., gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
19: Kabloom!
13: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
19: Kabloom!
13: Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong
19: kabloom!
13: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS!
20: Arimin! Balita sa Ibayong Dagat! Sa Ibayong Dagat!
17: Handa ang Iran nga unta to ng ina pagbalos sa mga kaiping nga pungsod basta hindi maglunsyar sang bagong airstrikes ang US. Nagdesisyon ang US nga temporaryo nga unta to ang bombing campaign sini matapos ang 13 kasunod-sunod nga gabi nga pag-atake sa Iran. Sunod sa US, iniagod mahatagan sang tsansa ang diplomasya kag peace talks. Apang nagpaandam ang Iran nga liwat sila nga mag-aatake kung maglunsyar liwat sang pag-atake ang US. Nagapati man ang tiran niya, posible temporary lang nga tikang ang ceasefire sa US kag ini matuod ang pagbag-o sa ila panindugan. Ang balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyo man, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 to doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
20: Balitang showbiz.
18: Gini-release na sang Miss Universe Organization ang dugang key dates para sa patigayunon ng Miss Universe 2026 sa Nobyembre. Sa Instagram, ginanunsyo sang organisasyon nga hiwaton ang ginabantayan nga National Costume Competition sa Nobyembre 21. Pagasundan ini sang preliminary competition sa Nobyembre 22 sa diin iga-feature ang swimsuit kag evening gown segment. Samtang ang Coronation Night, ang patigayunon naman sa Nobyembre 24 sa San Juan, Puerto Rico. Mangintiglawa sang Pilipinas sa nasambit nga international pageant si Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan Windorsky.
17: Mangin masako galing insert gabi ka pala insert tugin na yan mangin masako ang birthday ko galing sige na prelim na. Sige go
20: Balitang showbiz.
18: Tiyan bantay. Duwagal yung palantayan sa November.
17: Duwagal ang birthday ko kag ang prelim. Oh, sige.
18: Anyways, ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at iyon sa labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong ingrediente, ginseng, tonggat ali, makagsupalmeto, nga kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niyo kung napabayaan niyo magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod inilay ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kagpara hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
0: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, daw nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti. Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality. ACS.
17: Oras, Philippine Standard Time na 6:20 na sa gabi. Radyo Man Resi, ginatamyaw lang naton sa maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi, Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kag kay Tito Nod sa Caleon Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family, sa Sityo Lictinon Aripdip, mayong gabi man kay Tito Limpot, kay Tita Jill B, kay Jewel, kay Jaja, kag kay Lian, kay Tito Arwin, kag kay Tita Espe Sosan, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Klingling, kag kay Baby Luan, dira sa Barotac Viejo, Iloilo, maayong gabi. Sa atraman Facebook Live viewers, Andy C, Embong Soloberes, Kojoy Osowi, Laura Sumagaysay, Janet Desa Simpas, Edgar Morales Hicanal, Niel de la Riarte, Edna Paraiso, Jan Pirocho Sumagaysay, Rolando Chaseco, Mayo Katrasang Candado Cabanan, Neil Gonzalez Vlogs, kay Laila Nerviol. Sa iban pa natin nga tagpalamati, maayong gabi. Of course, kay Maninoy Hector, sang Tatoy Manukan and Seafood, sa kay Maninoy Maricho, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time, na 6:21 sa gabi. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News.
18: Sa liwat, adlaw kita subong sang Martes, Hulyo 28, tuig 2026.
17: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner,
18: Radyoman John Hartwell Tuwala.
17: Sa ngalan naman ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, kaming inyo nanging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
18: Radyoman Lenath Fernandez Silatriz.
21: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
23: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhin sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Sample Plus Gold.
5: Ito si Eunice, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
6: pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
6: Gold sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Sample Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas.
4: At gaganda ka pa.
6: Sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
8: Ako gali sa Rhea. Ako red la, nagalabot sa duha ka semana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko din Sample Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo git ang resulta sa Sample Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang akong niya regla.
4: Sample Plus Gold, bakal sa mga butika.
9: Uy, 150 over 100 gali.
10: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
9: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
10: Ay...
11: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
12: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
13: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna dugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tapnaunta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Happy ka na baso!
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
2: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 may BCO. BCO may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mabaka sa mga butika
6: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Bantayan kong ginhimo kong pulot.
2: Toto!
1: Tigulang ang babae? Kag-ari ka lang sa likod ko?
2: Pasensya kon. Nakibot ko ikaw, Toto. Nga aginabuhat mo ina sa mga pispis. May kabuhi man sila. Gani unta tina ang pagpangdakop sa mga pispis diri sa lasang. Kay kon hindi, pagahinulsulan mo gidini.
1: Ano? Kag nga mahinulsul gid ako, chay. Hoy, bisan adlaw-adlaw ko manakop sang pispis, hindi ni sila yung maubos iya, ah. Drak na gani, ah. Sturbo! Dito na lang ko gani sa unahan man ako pispis, oh, ah. Kabuhi ko niya. Kasi sino siya, agad gahambalan ako. Ba? Hindi. Sa din ang tigulang? Wala. Wala na siya sa ginhalinan ko? Gulpi lang siya na dula!

0: sa liwat. Direk managos kasi utan. Bantayan ko ang ginhimo ko ng pulot. Kabay pa sa tiyo ni Haini. Ulat na sa may masturbo sa hakon.
1: Om. Ano yun ha? Hunis ang pispis nga daw nagkakanta? Oh. Ang kadanuta sini. Dumimagnet nga nagasuyop sa hakon. Nga kaduan ang ginahilinan sang huni nila. Om.
0: Wala nang huni?
1: Ha? Hindi! Sa unhan! Sa idalom sang silak sang adlaw nga nagalusot sa mga dahon, may nagatindog na isa ka matahong nga babae? Kusuon ko nga akong mga mata. May babae gid sa unhan! Hindi inihimo-himo lang sa akong huna-huna! Wala ako na mata-mata lang. May babae gid sa tunga sang lasang. Kagtuman ka tahom sa iya. Oh. Ano yung nabatsagan ko? Kadasig sang kubakubas ang dughan ko. Palapitan ko siya. Oh. Oh. Kaputi sa iya. Kalagtom sang buhok. Kagtuman sa iya katahom na daw isa ka Diyosa.
2: Ako si Aliona.
1: Ako naman si Yon-Yon. Malipayan ako makilala ka, Aliona.
0: Idaho ko nga kung mga kamot sa

0: Hindi. Si Aliona. Sadiin na siya. Hinali lang siya nga natula.
1: Ay sus!
0: Hindi.
1: Ari ka ba natin kalimigo? Hindi na papakita ko sa'yo.
0: Sadiin ano ka ba siya?
1: Tumigin na laaw ka. Ano ka?
0: Sadiin na siya.
1: Sino siya man?
0: Nga gulpi lang siya nga natula.
1: Sino ginapangwakal mo, Migman?
0: Mig, may nakilala akong babae dari sa Lasang. Aliona ang ngalan niya.
1: Buwang. Mig, ano siling mo?
0: Ginkadlawan mo lang ako, Migo Aldo. Wala ka nagkapati sa ginahambal ko sa imo.
1: Mig, pagkakita ko bala si Mumig, wala ka sang upo, ikaw lang di isa. Kag natulala kay imo ya. Pasibla kong ginampangan ka sang taglugad sa Lasang, Mig.
0: Migo Aldo!

0: Dali na to. Nagtanok ako sang kamote. Dali na di. Makaon na kita.
1: Busog ko na ay.
0: Ano? Busog ka na nga. Wala ka pa gani makakaon?
1: Karoon na ako makaon na ya. Malakad ko anay.
0: Kagsadiin ka naman makadto. Kaaga pa gani sini ah. Anay ka? Hindi ka magsiling nga manakop ka naman sang pispis.
1: Hindi na hiya. Hindi ako manakop sang pispis. May loyag lang ako makita.
0: Ha? Sino?
1: Basta nay ah. Sige na, malakad na ako.
0: Oh. Oy, yun yun! Madali lang! To! Madali! Eh, ato na siya, ho? Kagda magadali-dali, gid siya. Sino ay yan ang luyag niyang makita, ha? Sino ay han?
1: Arna ako dari sa tunga sa lasan. Kabay pang makita ko liwat si Aliona. Aliona! Aliona, sadiin ka! Kunari ka dire! Magpakita ka sa akon! Aliona! Wala git siya. Sugod sa nakita ko siya, hindi na siya madulas sa pinsar ko. Hindi na pispis dari sa lasang ginapangita ko. Kundi siya na. Nahulog na ginambuot ko kay Aliona. Gugma na ang nabatsyagan ko ngayon sa iya. Kabay pa nga makita ko sa luwat. Kabay pa.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansi.
2: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, nang pagka-ubos ko sir, may alivyo gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod na siya nakaroon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
4: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundi mo dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligyan ang metabolismo mo?
3: Correct.
4: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by tis, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Gusto.
4: Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasda mo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sigi bubo sang insulin, diya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti gubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, ti bakal mo na lang na kuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad di bataman gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
7: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
8: 470.
7: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at least.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sa DTX X 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Magkano kilo?
1: kilo ng karne?
6: 500.
1: Wala.
6: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni Bo Mayali Piyogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Char, Fab, Corn, mamumpong makablog. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangtong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: TTX 500
9: 27 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: mga? High blood gid ko.
10: Ano sa unang imo?
11: Blood pressure
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
8: TTX 500
12: Bio. Ako si Jomer. Tatumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio. Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali si Ariel. Nagkanto si Ray. Kisang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
13: Pamakal sa mga butika.
8: TTX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
17: Ilan itong score ganit?
15: 470. Magtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
8: TTX 500.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAC, RMN.
20: Number

0: Oh, daw kasubo sang migo ko, wow. Ano ka? Kapungko ka lang ni sigo sa balay ninyo, pero ang paranawan mo, yung kalayo. Sino yung napaminsa, Romeg?
1: Si Aliona, Mig.
0: Ano naman ta? Si Aliona naman, Gapon? Na ano? Siya na napirmi, ginasambit sa bibig mo, wow. Anong luya ka sa iya?
1: Oo, Mig.
0: Aba, oo. Ay, animal.
1: Mig.
0: Naluya ka sa babae nga, hindi ka sigurado nga matuod, gid man siya kung hindi. Gulpi lang nagatuhaw, ganun, hindi blahambal mo.
1: Mig, Waldo, hindi. Matuod siya yun na, iya.
0: Mara naman.
1: Matuod siya, Mig. Kag hindi ako mag-untat, balik-balik ko ng lasang. Hasta nga makita ako sa liwat.
0: Wow, Migo yun yun.
2: Ano ang siling mo, mahal nga Reyna? Ara sa kamot sa mga ituman nga pispis ang mahal nga prinsipe?
3: Oo, mahal nga hari. Amoy naging siling sakon sa isa naton kahangaway.
2: Oh! Hindi pwede! Sa ano natuboy ni? Sa ano nila nakuha ang mahal nga prinsipe? Sa ano?
4: Tungod sa isa kalalaki nga taga-duta, amoy ko nga hari.
2: Oh, mahal nga prinsesa.
4: Hindi ka mo magkabalaka, iloy ko nga reyna. Kag-amay ko nga hari. Ako na ang mangita sang paagi sa sina. Makatimalos kita sa taga-duta. Kag makuha nato ng mahal nga prinsipe.
3: Oh,

0: Al na ako liwat sa tunga salasang. Kung tani sa kahigayunan ngayon eh, makita ko na liwat si Aliona. Kag mapamatudan ko kay Miguelo, nga wala ako ginahampangan sang taglugar, kundi matuod na tao si Aliona.
1: Oh.
0: Ay, mabatian naman ako nga hunis ang pis-pis nga daw nagkakanta. Daw nagkakadalagid ako. Kanami sa palamatinan. Sundan kong ginhalingan sang huni ngayon na. Dito ayun. Home. Ba? Wala nang huni? Nga nagkakanta?
2: Yon.
0: Sinong? Ha? Hindi! Aliona! Aliona!

0: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imno ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Tag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
9: Bakit right med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
16: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
18: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
16: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
19: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo, gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amuman akon, gintumar nga suplemento. Salamat, balakay at ama to nagula ang bukol.
16: Sample Plus Gold. Amakat sa mga butika.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with a flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabakabaka. Bisan sobra na, tanan kinakaya.
24: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
25: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
24: Revicon, hulig para mas tunong kusog mo with proper diet and exercise.
26: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
16: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3 Bio.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi it ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at tibugit katam.
0: Mighty C, mabasa mga butika. GTX 500.
2: Rosel, ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
0: GTX 500.
3: Maayo ang lawas ng bata mo?
4: Sus, masakit ang man ino.
3: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit? Unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
22: Banyos-banyos para sa butod?
26: Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiny baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod,
30: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
31: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Vita D Plus Coffee Mix.
33: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imoy combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaing lawas.
34: Ni Dr. Marpa kag Satanan may radyo.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
35: Number 1.

Nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fight.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ahoy! Kinikilig time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve?
10: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo!
9: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
10: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba.
9: Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman law-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya.
14: May cyst ko sa ovary.
13: 3 cm na gali.
14: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
12: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.
12: Sample Gold Coffee Mix.
16: Ako si Rodel. Amo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
12: Sample Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, lalakas.
12: At gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
17: Kasi Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon at
12: Sample Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
15: Pinahusay.
12: Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
18: Walang bibitiw. Mag Farrix B araw-araw.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
12: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
12: Itri Bio.
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas. Ang gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Hindi Itri Bio. 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
12: Itri Bio. Ang Itri Bio.
15: Yumay Vizio.
12: Ang Vizio.
15: Yumay D3.
12: Mabakas mga butika.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. RMN.
22: Isipin ninyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa tak na alas 7, sang gabi.
23: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchor man.
24: Bata na mamamaya, yan si Henry at Vera Lumabon.
25: Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family, and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, The president is also not only the president of the administration. He is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate, beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Mr. President, I don't know if there's a slide, but if there is, please put it on.
22: Gingamit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kagsang minorya sa Senado ang ila sininga kontra zona, ang tradisyonal nga sabat sa State of the Nation Address or zona ni presidente agod magpanawagan sa mga Pilipino nga magtingob sa isa lamang ka national vision nga dapat mangingiya sang pulisiya kag reforma sang gobyerno. Isa kadlaw matapos ang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginpahayag ni Cayetano nga kinahanglan nga maghisugot anay ang pungsod sa direksyon nga gusto naton nga taklaron antes makatukod sa mga programa nga magadala sa mga solusyon nga long term. Sunod sa Senador, madamo pa sa madalag ko sining mga pagpanghangkat ang ginapatubang sa Pilipinas pangkon magpabilin ini nga pungsod nga may dako nga potensyal kon makaangkon sang maayo sining pagdumala long term nga mga plano kag nagatingob nga mga paghulag. Yan pahayag ni Cayetano nga hindi malabot sang pungsod ang bugos nga potensyal sini tub-tub nga hindi masabat ang madungay ng mga problema kasubong sang malnutrisyon sa mga bata, paghina sang sektor sa agrikultura, manubo nga sweldo kag subong man korupsyon. Isa sa mga ginhatagan pagtamod sa senador ang child malnutrition nga suno sa iya kinahanglan nga masabat sang gobyerno kag sa mga komunidad agud mapapas ang stunting nga suno sa iya nakaapekto na sa isa sa tagsa kaapat ka mga kabataan nga Pilipino kag nagabutang sa palabuton sang pungsod sa peligro. Nagpanawagan man siya nga liwat hatagan sang pagdamod ang agrikultura bangod napabayan na ini samtang masako naman ang kadamuan sa inaway sa politika. Depart ka man da, because the politics is now trampling on the political community. Ginahost stage niya kag ginalasak niya ang economic community kag ang cultural community. Puro kita politika bangod sa mga politiko. Kapuro lang, no? Actually, hindi malayan ng politiko, kundi ang mga politiko lamang nga puro mga personal nga interes, ang pagpamilin sa poder, ang ila sininga gina, lantaw kag kon paano, makakabi kwarta. Ipamilit ni Cayetano ang madamo pa sang mahimo ang mga Pilipino ang or sa mga madamo pa sang mga trabahador ng mga Pilipino na budlayan bangod nga hindi bastante ang ila sininga ginakita para magtaas man ang balor sang mga nagapanguna nga mga balaklon. Gayon kilala man ni Cayetano ang mga problema nga hindi kontrolado sang pungsod kasubong sa kalawidad kag mga away sang iban nga pungsod gani dapat suno sa iya nga tamdon sang gobyerno ang mas maayo nga pagsabat sa mga isyu nga ini.

0: daw mas mayon ay ayon na lang guro niya sa hambalon yung nga. Patayin natin yan. Anong problema diyan? Patayin mo. Puro lang patay. Ang solusyon sa problema, patay. Hold on, ati, damo pamantod sa ang tinderon si Marcos, no? In general, marami man ang yasin ng asuna, kay daw halos nag-cover sa tanan, magluwas lamang sa tourism. Daw lang siya sa may ginhambal sa tourism, mga kasama. Nga isa sa nagagata sang kwarta para sa aton. Isa sa nagapasulod sang kwarta para sa aton. Kung maayong aton sila nga tourism, mga kasama, bisan magsiling siya nga ining bat sa systems loss. Why ni problema kung kuhaon tani, madulaan income ang gobyerno, pero matabunan ini isang revenue naton sa tourism. Why isang amo na mga kasama? Ang tourism nato napabayan. Puwerte ang potensyal sa aton nga turismo. Napabayan. Na-mentionar niya man ang pag-improve sa aton sining mga airports. Pero ay isang specific. Kung ginahambal niya abing subong nga tuig or next year sa national budget naton sa 2027, ara na na budgeta na ang expansion sang runway sang Siargao Airport kag sa Yasin Terminal Building kag matapos ina before ako manawag sa pwesto. Magabarato ang plate pagkanto sa Siargao. Ang airport sa Coron, palawigon man naton ang Yasin nga runway para dlagko ang mga eroplano o makahugpa. Agon nga barato man, magpakanto ka mo sa Coron, palawan kag sa El Nido. Wala. May ugnayan sa di kung mapasyargao ka mga kasama sa plite pala nga daan, kung kita di sa Iloilo, mapasyargao kita. Either mabaya kwan ka, no? Mabaya Cebu ka, kag baya Manila. Okay mala na magbaya Cebu or baya Manila ka. Pero perti ka malmahal sang plite eh. Halin Cebu to Siargao malmahal. Amo man kung mapakuron Palawan kita, no? Kay ang kuron yun di siperado siya yung isla sa north of Kwan of Palawan. So hindi kakaagay may sa Puerto Princesa City, no? May flight ani Iloilo Puerto Princesa. Galinti layo-layo yung kuron mga kasama dito sa north. So may lainggit siya yung pier dito kag airport. Hindi ko maglagaw kita to abi na taga Iloilo. Mabaya Cebu kagid or baya Manila man kaya mula na may direct flight. Pero mahal man ang plite kay gagmay ang mga eroplano to kay ang runway niya malipot. Di ko na maamigin na ginahambal ni Presidente Marcos mga kasama, no? Specific and then ordinary dayon ang Department of Tourism Secretary. O sige, pasudlin na dasang budget, subong, no? Ining mga flood control ngayon eh, bayida kay damo naman nakapangwarta da. Ang mga na-recover na yung mga kwartada sa mga flood control. Ngayon na, sigihan nyo pag pila tong flood control na itong binadjet mga kasama. Almost a trillion sa flood control. Ang nabawi lang, 25 billion. Lipay na si BBM. You deposit ang money in the bank. Why pagani 100 million? So dapat ang ma-recover na itong mga kasama, o invest na sa kwan, sa tourism, invest na sa classroom. Ano pa yung iban itong mga galastuhan na itong mga kasama? Hindi, bla? Sige, galing tayo, hindi man tayo presidente. Hasta lang tayo sa amosin eh. RMN, Palabra
1: de Honor. Mayong gabi mga kasimanoa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapakalaga ng palatunturan nga nagapating ang tagsa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na inasang isa kasumpa ang palatunturan. RMN, Palabra
0: de Honor. Karong adlaw sa aton siring apag pangalagad mga kasama Martes na kita petsa 28 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Ikapat kag katapusan na siring Martes nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo Santo sa Chinese calendar. Sige hapon live kita sa bilog nga kalibutan paagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kag syempre sa inyo tag sa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
2: Itagamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton sining apag pangalagad mga kasama. Si BBM matapos ang iya sining asuna ginsulong niya tong Davao. Not just the Davao province, no? Kay di ba ang Davao mga kasama isa lang na Suona, Davao Province and Davao City, isa lang na, no? Pero Subong, ang Davao Province, lima na kabilog. May Del Sur, may Del Norte, may Oriental, may Occidental, may Diuro, pagid, no? So lima na. Tapos, ang city is a separate mga kasama, independent from the province. Nga ti, dako pa siya sa probinsya sang Occidental, Oriental, no? Del Sur, kagbisan Davao de Oro siguro. By land area, dako pa siya ang Davao City.
2: RNN, Palabra de Honor.
0: Kaya Tutos Marcos, hindi lang sa Davao de Oro, una siya sa Davao de Oro, Subong mga kasama, nagkantugin siya sa Davao City. Sa Davao City, nga sa nagligad lang adlaw, daw sang Biyernes or Sabado, before the Suna, nag-sinapulto ang PDP laban. No? Tama, ang partido ni nga ginapamunaan ni Mayor Baste. Nagsinapulto, kag nag-speech to si Mayor Baste. Nga sila niya, why na kita? Demokrasya diri sa Pilipinas! Daw marsyalo na kita! Something to that effect, no? Hindi ko lang madumduman ang exact word nga ginhambal niya, pero daw, something to that effect nga, why na ta freedom? Why na kita kinamatarong diri sa Pilipinas? Kasi sila niyang tanan nga mga opposition, ginpang priso! Tanan nga mga kritiko, ginapang kasuhan! Pero sila niya, hindi kita maguntat, tub-tub, hindi kita maubos! Pero na-realize na siguro siya, hindi maubos? Ubusong kita pang priso? Sila niya, pero dali lang, mauna ka mo anay, ulihi lang ko. Na, kanyuro, na-realizar ni Mayor Basti sila sa lang iambal ko. Ang namin niya siguro, ngayon hindi kita maguntat, tugtog may ginhawa, no? May hangin nga nagagwa sa ato niya ilong. No? Meaning sina, you will fight to the until the end, no? Galing na darayan sa siguro, siya hindi tamaguntat, tub-tub, hindi kita maubos. Uy, meaning daw ba tsaga ni Mayor Basti daw ginatarget man siya? Basi ipapriso man siya ni BBM. Si Senador Ruby naman iya, mga kasama, karon ipabati taman, may kontraso naman siya, no? Hindi lang yung minority leader yung nagkontraso na mo. Sa tradisyon niya, minority leader lang na nagkontraso na after the suna sang presidente. Ga kontrasuna na, ga deliver man sa ila version of the state of the nation ang oposisyon sa kamara kag sa Senado. Ti hindi lang yung minority leader Subong ang nagkontrasuna, pati yang iyang utod si Senador Pia nagkontrasuna, pati ya si Senador Robin Padilla nagdeliver man sang suna, pero in the manner of manifestation. Kagin kadlawan pa siya naman sa mga netizen, no? By the way, nag-resign yung galing iya sini nga abogado. Kagang ginsulat ko na sang iya sini nga abogado, chief of staff niya, abogado, si Jurado. Do isa lang kuno katinaga, or isa lang ka sentence ang ginsulat niya sa resignation letter. Di ba, usually mag-resign ka, may mga something like, this is to respectfully, siyempre, i-address mo nanay sa imo nga principal, no? Like, Senator Ruben Padilla, Honorable Padilla, Senator, Republic of the Philippines, date, tapos masiling kada, Dear Binoy. Te, usually yung mga intro sinada, this is to respectfully tender my resignation, something-something amuna, no? O hindi gani, labur-laburan na sang iban nga, in the past, how many years that I'm serving, something amuna, no? Ang insulat ko na iasang kwan, i-check ta na bi karon, i-confirm ta kun legitimate ini. Ibudlay na matipas long ta karon para sa sasa sot bala, pinatarasak lang way pagali ma-verify ang information. May balay ko no to sa California si Matibag. Ay, kapangalan lang galitanan ni Melvin. Te hadlock man siya kasuhan kay sala ang impormasyon, nagsuri-suri kang nag-delete. Yan ang sulat ko na sa resignation ni Attorney Jurado, Chief of Staff ni Senador Ruben Padilla. Kaya hindi yung mamati si Senador Ruben Padilla sa yatakan ng abogado. Siling niya ko, no? Nabutan niya, bahala ka na dyan. Respectfully. Itarso. Basta kinubroblem niya sa mga netizen. Ora, mugin man eh. Check ta na karon. Dinakatlawan si Senador Ruben Padilla naman sa Manitizen kay Seiya Contrasona. Nag-comment siya parte sa racket program and plan ni The Junior. Siya ti okay man ang racket, no? Kahit siya sang gamay pa ko, namianggig ko na siya. Kahit naglantaw ko na sa una sang ang racket, naghugpa sa bulan. I-check nyo wala mga kasama ko ang racket, nakahugpa sa bulan. Mangkota nyo si Google kag si AI. Kaya hinamba lang yan si Ruben. Why? Akin sindi mga kasama. Ang racket ko no, yan naghugpa sa bulan mo. Ano namin niya? Houston Rockets? Oh, maluoy ka Mariel. Ang baana mo, abi. I-brief man. Hindi, brief nga pasuksukan mo. Brief ha, no? Tudlo eh, abi gama. Hindi ka rin ipabati. Ito na, no? Nagkahugpa mangyad bala ang racket sa bulan? Nakatungtong ang racket sa bulan? Bisa ng Houston Rockets? Palabra. Orang racket sa badminton. Palabra di honor. Kasi may dala to dai Neil Armstrong to eh, no? Pag saka nila to, may dala silang racket sa badminton. Ti, pwede ba siling ang racket na kalabot sa bulan? Palabra di honor. Samtang sa balita lokal, may update kita dugay-dugay mga kasama. Away sa duta, ginalantaw sini nga motibo sa pagtiro patay sa senior citizen or ining amay dira sa Anilaw. Kung sa diin upo niya pang iya sini nga bata nga minor mga kasama, no? Ginakupan sa iya sini nga bata nga minor, pero ginawahig pa sang mga gunmen. Duha ka bilog ni ang gunmen, ginawahig ang bata kay patsyon gid nila mga kasama, i-finishing gid. Kumuda mo igo sa lawas niya sang sining biktima mga kasama, no? Samtang may update man kita sa sining mga seaman ang Ilonggo dito sa Romania, no? Kung makalakat halin sa Pilipinas ang 11 ka manog bulos pakadto sa Romania alas 9 subong nga gabi, in the next 2 to 3 days sigurado na makapauli ining 11 nga na lukpan sa drone missile dito sa Ukraine. Mas makusog na bagyo, posibleng magasulod pa sa Philippine Area Responsibility sa tiyon sang Super El Nino Phenomenon suno sa pag-asa Iloilo. Kag may update man kita sa sining magkahugma, no? Hindi pa ta sigurado kung magkahugma sila to. Base kung ga-tripping-tripping lang tuyo ay man sila galuyagay. Mag-partner siguro, Rajman Marge, no? Mag-partner nga mga pamatanon, yung mga pobre espiritu pa. Nga nabidyohan nga nagahiusa, no? That's the proper Hiligaynon word, no? Nga nagahiusa sa bangko nga siminto sa Esplanade 11 na kilala na babae, college student na, pero minor di edad pa. RNN Palabra di Honor. Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi mga kasama kag may ara magkita karon tingog Hiligaynon with Rajuman Fiammi Otero kag birthday gali subong ni retired ambassador Leo Tito Ausan Jr. Happy happy birthday gid, 66 birthday niya. So angot sina may gin balay naman siya karon nga binalayway bilang pag kilala naton sa iyang kadlawan pagdumdum pagsaulog basahon ta na karon mga kasama, no? Sang ang iya binalaybay sa tingog Hiligaynon. RNN Palabra di Honor. Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan na mga kasama sa Klinika D3 Bio, ang suplento nga makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginopdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides, agud triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang D3 Bio, malikawan ang colorectal cancer kag iban pa nga sa isang cancer bungod nga ginaputos ang imo sining nga selula sang medium chain triglycerides, agud malikawan ang tapik kag pagdeposito sang mga carcinogens. Lawas amligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
1: Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX-500. Agud mapungay ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX-500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C, isa ka alkaline nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon ang maguba nga selula sang lawas paagi sa apoptosis. Antes maman ini mag-mutate kag mangin cancerous. Ganin din ang maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. DTX-500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa man sa rilang sa Haro, sa Pasi, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Sara Iloilo.
2: Palabra di honor.
3: RMN News Panahon.
1: Yari na pinakauling adalagan sa panahon. Halin sa aton sinapagasa Iloilo with Karajuman Rolly Cuenca. Kamusta aton sining Chimpos Bong, Karajuman Rolly, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo natin latest sa update sa subong adlaw, July 28, year 2026. So may sakit na kalaw pa sir, yan o nga nasitlatan subong hapon. Huli natin ini siya na kitaan. 310 kilometers sa east of Borongan City, Eastern Samar. Medyo malapit na ini siya sa land masses naton. Kada sa karon bisa aton yung latest monitoring, unlikely or manubo naman chance sa sining LPA nga magdevelop sa isa ka bagyo. Ang diri sa aton sa Western Visayas, so maka-experience siya kaya sa subong sang may pagalom-galom ng mga isolated ng mga pagulan-ulan, pagpanglad pa nag-uob, dala sining mga localized thunderstorm. May natutob kasarangan naton yung hangin, gikan na bagat na nakatundan pa na bagat na, magadalain din sila sa makanay, tutob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton yung sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton, nag-tunod dala sa 15, magabadlaki ni siya, alas 5.38 buwan sa aga. Sige mo naton latest sir, the update on hindi sa inyo pag-asa. Rolly
1: Cuenca. Karajaman Rolly, so ano tong hambal mo daw malayo man ang chance na mag-develop bagyo ining low pressure area?
4: Yes sir, since medyo malapit ini siya sa land masses naton, 310 kilometers na ini siya sa east of Borongan City sa Eastern Samar. So sa karon nakitaan naton sir, medyo manubo naman ang chance sa ining NPA na mag-develop sa isa ka.
1: So at least bisan pa no, daw makadala-dala lang sang pag-ulan-ulan kay tido pila naman ka adlaw nga way kita gin ulan diri sa syudad no, ang pero do sa mga kabanuhanan niya nag-inulan. Kasi si ibang parte sang pungsod at least daw mabulubog nawan ang duta nga ginbati sang init pila na kaadlaw Karajaman Rolly.
4: Yes sir, sakto gina sir. So sa tingin mo tomorrow possible sa traffic ng LPA no, may mga chance kita sa mga pagalom-galom then may mga lapalata nga mga possible nga mga pagulan-ulan especially sa Aklan, Capiz kag Northern Iloilo sir.
1: All right, with that Karajaman Rolly Cuenca sa pag-asa sa Iloilo, madamang salamat sir. Mayong gabi dira sa inyo.
4: Yes sir, thank you kag mayong gabi man sir.
3: RMN News Panahon.
1: Nabatian mga kasama pinakaulingan dalagin sa panahon halin sa atong pag-asa Iloilo way Karajuman Rolly Cuenca. May low pressure area kita pero ay isang dapat kabalakaan mga kasama. Malapit na lang ili sa nasilangan nga bahin sang Borongan City dito sa Samar pero tama ka gamay sang iya chance nga mag-develop bilang isa ka bagyo.
2: Labra di uno.
1: Gendolong kaginboy lugan, ini nga bahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible, the most prescribed vitamin

0: Pabutikay, labi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Sobong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkaunang nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapagita ka ginakahidlawan sa tanan, bagod manamit na mahamot pa, kargado ini sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabi sa tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice fortified with vitamin D3, mabakal sa tanan yung mga butika kang mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
1: Palabra de honor.
0: Yari ana ay nagalupad ta ang mga balita antes nato ni check ang latest update mga kasama sa natabo dira kagaina sa may Anilao, Iloilo sa boundaries ng Banate sa Danggulaan kag Puentes Banate. Kagintiro ining isa kamay sa tubang sa yasini nga bata mga kasama no. O grabe man ang mga suspect nga ini oh. Mga gun for hire, mga ginbayaran para magpatay sang tao, although nga ti waay Manila gin ulamid ang bata, gin spare nilang bata, but sa tubang sang bata, no? Bata nga babae, minor, 14 anyos, no? Ginakupanyang tatay niyang pilaso na, may igo na sang bala, gapungkuo na. Ginawawahig pa sang mga suspect, no? Kaginatiro ang tao. Grabe, wala't mga balatsyago ng mga panulay ngayon. Yani kon binayaran nga mo daw, iwan nyo man ginhimo na. Kung sa bata nyo, abi matabo na. Nga mga saksihan sa bata nyo matabo sinyo, lucky are you! No? Kabay pa! Kung si King Priam pa, no? Nga hindi masaksihan sang inyo sini nga mga amay, kag sang inyo mga anak, ang inyo pagtaliwan diri sa kalibutan. Grabe mga kasama, no? Hamakon mo ginakupan sa bata ang tatay niya, ginawahig sa mga suspect, kag ginatiro ang tawo? Dito ano kalapit na bala? Para hindi masalabat ang bata? Wow. Tani ang isa sa inyo, gin kay anyway, pilaso naman to. Gin palayo kag pinatalikod man tani ang bata, no? Pero bisan pa, ang pagpatay, bisan ano nga pamaagi mga kasama, sala. Sa mata sang Diyos, kag sa mata sang tawo, sa mata sang kasuguan, sala ang magpatay sang tawo.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Yari anay, nagalupad ta ang mga balita. Sanbay, check nato na dugay-dugay. Upod kay Rajuman, Joylin Tabayo, para onda ang aton nga Tokmo News.

Yari na nga itong Talk Mo News sa ginadulong sa Super Fiber. Tinay nyo kolon, paagi sa daadlaw kapag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado ng resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sa Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, gintawag ni Vice President Sara Duterte nga PR stunt lang ang gitpahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa State of the Nation address niya sa 2025 angot sa flood control scandal. Sino kay VP Sara wala man sa napapriso si Marcos angot sa among anomalya. Sa iya ikalima nga sona, sininga Lunes, ginanunsyo ni Presidente Marcos na malapit na nga mapasakaan sa sampaw-sampaw nga kaso si Anang House Speaker Martin Romualdez angot sa ginaligar nga kagarukan sa flood control project. Una na nga napriso sa ni Senator Jinggoy Estrada, nag-anay Senator Bong Revilla angot sa ilang mga kaso may kaangtanan sa ghost flood control scandal. Sa dugang pa nga balita, sa boto nga 21-0, ginaprobahan sa ikatatlo kagatapusan nga pagbasa sa Senado ang duha ka mga hagna para sa pagpabaskog sa sektor sang agrikultura. Ginsulat sa Senator Kiko Pangilinan ang duha ka natumod ng mga Senate bills. Narakip na rin ang Senate Bill number 1990 upon ang hagda ng Agricultural Cooperatives Act nga nagatuyo nga pabakuro ng agricultural cooperatives pa maayuhon ang kita sa mga manguma kag mga mangingisda kag pabasugon ang local food production. Gipasarman ang Senate Bill number 1191 upon ang Agriculture and Fisheries Extension Act nga nagatuyo nga i-renationalize ang agricultural extension services. Sa dugang pagid nga balita na turnover na ni Senator Pan Philippine Lacson

Office of the Ombudsman ang ilang tipon nga documentary kag testimonial evidence ang ginaligar nga maanomali ang flood control project sa Taguig City. Kaya post sa X ginpayag ni Lacson nga ang ebidensya ginsumitar sa anti-graft body para sa evaluation o evaluation kag posible nga motu proprio investigation. Sana sa senador nga mahimo tun-an sa ombudsman ang posible nga pagpasaka sa kaso nga plunder, malversation kag violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ginsiling-siling isa sa mga kaso ang naangot sa duha ka magkatuhay nga mga projects nga nagamit sa pareho nga laragway para sa billing purposes. Samtang isa pa ang naangot naman sa Single Slope Protection Project nga nakabaton sa duha ka separado nga budget appropriations. Initanan na ginaligar nga naangot o kung may kaangtanan si Minority Leader, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kag sa atong panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Molière. It is not only what we do, but also what we do not do, for which we are accountable. Kag ang mayad to mga nagilupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo man, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.

0: palabra de honor.
1: Salamat kay Dragon Man Joy Lintamayo para onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmo News.
0: Set the man in the bank, Popod Kai, Rajuman, Henry, Aspera Lumawan.
1: Gendolo naman kagin Boy Lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo siring panilo sa ato nga kolon, kagpangontra sa problema sa constipation, agad mamaligan ang ato nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agad hindi magtiner ang mahigko sa ato nga kolon, nga isa sa marason sa pagnubo sa ato nga immune system, kagpagtugas ang balatian sa ato nga lawas. Tinloy ang inyong nga kolon, pagi sa load lang o pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakon ka, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kagiban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Duke Hiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
0: RNN, palabra di honor.
1: Nagapamati gyud subong ang bata ni pare Jan Tadillo Padilla Garingo, no, dira sa Milan Limeri, si Tia Bell Garingo. Tia Bell Garing, no, sa taga Milan Limeri, naga pamati gid. Good evening gid dira.
0: RNN, palabra di honor.
1: Yari na nga update mga kasama sa makasiligning natabo, no, sa atubang sang bata ginkuha ang kabuhi sang iya sini amay sa perte ka mapintas nga pamaagi paargi sa pagtiro, no, sa mga istorya sang una sang mga 1970s and 80s sa mga pelikula nga cowboy, no, mga cowboy movies, di ba, Rajuman John Hartwell lang kakita kana sang ang tatay niya ginbitay sang kalat, no, sa dalayon lang ang pagkabit sini kay nahigot ang kalat sa iya sini nga liog kag nahigot to sa sanga sang kahoy, mapatay ang tatay niya, no, mapatay ang tatay niya kay ti sige gabugat nga gabugat mo karon para masalbar niyang tatay niya, bata pa siya, ginbilinan siya sang pusil nga isa lang ang bala, no, tiruhon niya ang lubid. Kung maigo niyang lubid, mabugto, hindi makuga si tatay niya. Karon, napatay gid si tatay niya. Kiti, bata, hindi pa kay balo. So, amo to nagtulod sa iya, para nga mangin pistolero. Ginadrama man sa una sa radyo, no? Tapos ang lupok bala sa pusil. Pew, pew, pew! Kagperte kabtik pa bunuton nga daw hindi mo makitang iyang kamot. Kinagtimalos ang bata, no? Sa mga istorya sa mga cowboy. Ti ini daw mo amo ang sitwasyon mga kasama, no? At a very young age, ang isa ka bata ang babae, ma-witness niya bisan lupok lang gani sang pusil kulbaan ka na. How much more sa tubang mo? Ang tatay mo duguon, ginakupan mo, ginawahig ka lang kay tiruhon ang tatay nimo para patyon. Could you imagine that? Do ano ina ka masinapat sa paton? Kag do ano ina kaya one-on nga klase hilimuon?
0: RNN, palabra di honor.
1: Di ang motibo ko na sinidi daw, away si Duta. Kaga masakit diri kay ang kaaway niya si Duta daw, pamilya niya lang. Yaring update with Rajuman Marjorie Herbo Miani.
0: TYRI, Rajuman Report.
2: Rajuman Henry, patay diri ang isa ka amay matapos nga ginaluthang sang riding in tandem sa National Highway sakop sang Sitio Mumwik, Barangay Dangulaan, Anilaw, / Barangay Puentes, Banate, no? Kay ang mga tao dito hindi magsugot nga tawgon ang ilang barangay nga Dangulaan. Kay pero di ang responde dito kada may insidente, amo ang Anilaw Municipal Police Station. Natabuning insidente alas 6:30 kay ina sang aga. Kung sa diin ining biktima maging kilala kay Danny Cortel, 62 anyos kasado, residente sa Nasambit ng barangay. Sa investigasyon dari sa Nganilang Municipal Police Station, nahalin ang biktima sa Ilapulian sakay sa iya 14 anyos nga bata nga babayi. Agud nga magpadulong kuntani sa Barotac Viejo para magtambong sang hearing atong pag-abot sa barangay o sa babaw sang dangulaan sa ilang barangay kiti surudlo ng ilang balay do mga 200 meters ng Radyo Man Henry halin sa National Highway. Dito, pagpagwa nila sa karsada, nagwa ang o nakitaan nga nagpalapit ang isa ka motor nga riding in tandem ining mga suspect. Ang isa may edad, ang isa medyo niwangon based sa description sa minor de edad nga bata. Ginpalapitan nila ang motor. Kag dito nga una nga gintiro ining tatay, according sa mga witnesses kay ina dito, nga daw una nga igo sa dughan. Kag gintry pa sang tatay nga paandaron ang motor, ginkick niya pa bala Radyo Man Henry, pero wala nagandar. So dito nga nagdalagan ini siya. Kag nakita man ini sang angkas niya nga bata niya bala nga 14 anyos nga babayi, samtang nagadalagan ang tatay, ginatiro sa mga suspect. Pero ang bata na 14 anyos, gadalagan na ginakover niya sang lawas niya si tatay niya. Pero based sa mga witnesses, kasi sa interview natin sa kapulisan, ginawahig sang mga gunman ining bata. Kay ang bata nga babayi, ni isa kaigo o kung kibiyas sang bala, Radyo Man Henry, wala no sa iya nga lawas. Samtang nagadalagan, ginatiro. Kag nakaliko ining tatay kag ang bata agud magpalipod no sa isa man kasurudlon sa kilid sang karsada, pero kay may mga igo na ang tatay sa likod kag dughan dito kag ang tatay natumba diretso pungko do nagsandig bala sa pader kag ginpalapitan pagid sang gunman kag ginfinishing sagad katiro sa dughan kag ginakup-an ini sang iya nga bata amo nga may mga dugo ang bata sa abaga. Dugo to sang iya nga amay. So ginakupan niyang tatay niya, ginawahig siya no sang isa sa mga gunman kiti duha ni ang sakay ni sa motor nga riding in tandem may mga armas ginapahayag caliber 45 pistol kay puro basyo sang caliber 45 ang na-recover sa area. So ginawahig niya, ginawahig siya sang ulihi gindutan kuno sang suspect Radyo Man Henry ang iya nga amay sang armas sa ulo. Pero ang bata, Radyo Man Henry, nagsinggit nga tama na dalawahig sang kamot, no, sang gunman. So wala siyang gintiro sang gunman, but instead, ang ginhimo sang gunman, after nga nakita na nila nga adamo-damo ng igo sang biktima ni Cornel, dito kag nagdalagan sila pagwa sa karsada, nagsakay sa motor, kag nagdrive padulong sa direksyon pa Banate. Ang karon ang plastada diri ni ang pamilya ang ining biktima ang asawa niya ni sa abroad ang iya nga upod niya nagapangabuhi ining duha niya kabata nga babayi nga 14 anyos kag ang isa ka 20 anyos ang edad according diri kay police captain ang according diri sa hepe kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida, hepe sang Anilaw PNP, nga nabudlayan man sila magkuha sa dugang nga detalye because do wala nagahinang panay ang magpamilya, tinupaday lang na sila sa may barangay Dangulaan, Puentes, sa may Anilaw, pero wala nagahinang panay. Ang duha ka bata nga babayi, kaina, way na nato na abtan kinaga, nagkuha sila sa ilang bag na duwa, naglakat, kiti patay ng ilang nga amay, ang ilang nga iloy, ara sa abroad. Ang iba dito nga himata, ng tinguhaan natin kayo nga may interview, pero hindi sila maghatag sa statement. Kaya nagahambal nga ti, away kami kabalo, tag may ginaobra kami dari. So dito, nakakuha kita sa pila ka mga interviewee, taga mo to ang ipatpat ang natabo kay ina. Now, sa record sa PNP, ining victim nga si Cornell, sa 2024, nakaagi ni nga nagpangayo sang girespondihan sang kapulisan because nagginamo ni sila sang iyang himata no ang according sa nakuha naton nga information mga hinablos niya ng iyang nakontra kung sa diin may komosyon kag may mga tinayaay nga natabo kag paglinok pa na isang armas ang natabo sadto gin filean sang kaso si Cornell ining biktima sa grave threats bangod ginapahayag nga may ginpahog ini siya nga iyang himata kagintayaan sang armas luthang. At the same time, nag-file man ini sang kaso, Rajuman Henry balik sa iyang himata. Ang kaso nga ginfile niya, attempted homicide because gintiro man ini siya to, pero wala maigo Rajuman Henry. Sunod diri kay Captain Buenvenida nga amuna kaina nakibot man sila sa kaisugon balasang 14 anyos Rajuman Henry. Way siya gahibi, wala tanan pero tiway takabalo kung ano kadalam ang trauma nga ginaagyan sini sa karon. According kay Ma'am Buenvenida, nasa natabo ko ng insidente sa 2024, naging try man niya tiruhan ng iyang tatay, ara man siya sa natabo ining insidente. So sa karon, pila diri ka ang gulo nga ginasundan sa pulis, amo ang away sa lupa, kay amo na ang ginakuha sa kapulisan naton nga ginsugudan sa kinagamoy, hindi lang mapatpat kung amo na dang lupa nga ginapulian nila subong o kung ang may iban pagi sila nga kadutaan. Ikaduha diri nga ang gulo, amo ang daan nga hiligot anon o kung old grudge Rajuman Henry kagway pa diri matumod ang iban pagi.
1: Mag amo na Rajuman Marge, no? Although ay maginaminsyon sa pulis pero magsiling kang old grudge kag mga kaawa niya, pamilya niya malang. With due respect, no? This is just a scenario, no? Pero posibleng hindi man. Mag-amo na, konsundante ina, nga away sa pamilya, away sa duta, kag mga kaaway niya sa duta, tungaay sa duta, ni laban-laban, pamilya niya malang, but silingo, nag-hire sa assassin ang iasin ng mga himata para ipapatay na lang siya, no? Doon muna, Rajuman Marge, no?
2: Hindi pa man matumod.
1: Although hindi man na... Kaya mo nang motibo mo, di ba?
2: Oo.
1: Kaya mo nang motibo, away sa duta. Ang mga kaaway sa duta, mga parinti niya malang, no? Oo. Nakuha mo kung ano ning duta ni, pala nublio nila, or ano, turonga o nila ni, waay pa nila matunga.
2: Amo na gina-check man sa kapulisan, kay kayo na waay kagikuhaon dito. Oo. Sa pamilya.
1: Teko mag-amo na, Bino, granting for the sake of discussion, no? Although nga pwede man yang base may iban man yang tawo, base may isa, may iban pa siya nga sala nga wala lang mabalaan naton, wala lang mabalaan sa pulis, no? Pero kung nag-amo ni abi nag-hire ang iya sini mga himata da nga kaaway niya sa Agawais Duta nga sang gun for hire, no? Kagin papatay sa Rajuman Marge, grabe man.
2: Iyang ang bata gin pamangkot sa ina kaina sang kapulisan. And according sa bata na makilala niya ang mga suspect pero hindi niya kilala. Kumbaga kung ginahambal nga api, for example, granting for the sake of discussion nga pamilya, pero hindi to niya kilala, kag may mga gina-verify ko nag-hire sang gun for hire, Rajuman Henry, because ang mga suspect, nasakay sa motor, nakakalo lang, kag to nakagamay lang nga tabon sa itsura, pero hindi kito totally nga covered. Kung baga bala, wala sang damukid nga putos, damukid na bala ka isok. So the point nga, damuk-tawo kagaina, may mga nakakita sa unahan, sige lagas nila sa biktima kag sige tiro asta nga ginsunod gid nila way kitila gid untatan asta nga napatay amo pa nang ginatumod sang pulis kun amo ning duha ni ka suspect ni gun for hire nga do grabe gid pag ayam asta nga gin hulat gid nila nga ma sure nila nga patay gid bisan pwede sila ma corner dito kanay sulod sila sa punta ukon basi isa sa mga over basi mga suspect gid ini sila akong mga prime suspect Rajuman Henry. Ang grabe nato kagaina kay even ang mga tawo kay nag-interview kita sa police, even ang mga tawo bala Rajuman Henry nagahambal nga kita gid nila kung paano gindepensahan sang bata bala ang iyang amay. Grabe nga pagpalapit sang gunman gina ang kubaga do gina sagang sang bata kada magpalapit ang gunman kay gatiro sige tiro 16 ang igo sang ano Rajuman Henry ginabulobanta 16 ang igo sang biktima amo man to nga palapit sang bata para nga sagangon ang bala pero grabe man nga pag disog no or wahig ang term gina dito sang kumuluyo nga interview nato ani play nato in a while nga ginawahig siya sang ano sang gunman Rajuman Henry tapos pagabot pagin sa unahan gintry niya pakupaan si tatay niya gina ano gid siya gina Duso, siguro kayo ang target gidya sa ining duha ka mga suspect ang tatay na gusto lang nila nga mapatay. Pero ang bata, gipamakot natin kay gihinang ng polis ni isa, Radyo Man Henry, wala sang pilas ang bata, wala sang tibias, wala igo sang bala sa iya nga lawas. Despite nga grabe nga, ano niya nga, panginpadlos para nga dipinsahan or i-cover, no? Grabe nga kwan ka bata, nga i-cover ang iya lawas. Given nga bala, ina Radyo Man Henry, kay caliber 45 pistol.
3: The instinct na Radyo Man Marge mo, kay the fact nga permis ang ginaupod sa tatay niya, but silingon niya.
2: Do, may idea.
3: Hindi but silingon niya maayo yung ilang relasyon sa tatay niya. So meaning palangga siya sa tatay niya, kag siya, palangga niya man tatay niya, kay siya permis ginaupod. O siya ginahimo nga body-body, bala kayo ay man di sinanay niya. So, ay naman si Iban maupod ang tatay niya. So, siya ang ginadala, Radyo Man Marge. The instinct sa bata.
2: Tama na sila kung naka-close nga mag-utod sa tatay, da? Kaya tatlo mo lang sila mo?
3: The instinct, ina. Bisan ano pang danger, dira, kung himata mo na. Sulayon mo na. Why na siya nagapanumdom sang danger, dira. Kaya ang iyang intention, bala mo, nag-sulod na natang kaluoy mo, makon mo amay mo imo.
2: Oo, kita mo niya na may mga igo na tatay niya. Maging kukaan niya, guys.
3: Kagapungko gin... na, meaning pila na tong igo. Ayun, hindi na to ka-survive siguro, ah. Pero ginpinising pa.
2: Oo, ti isa ulo, tatani ko nung isa gindutan sa ulo. Ginwahid niya, gidya. Ang kamot sang ganman, Radyo Man Henry. Pamatingan sa bala na yung interview natin, Dari, sa isa sa mga... witnesses, isa sa mga witness kay Ina na ni-interview naton Radyo Man Henry sa ining natabo ng pagpanglutang si Rolly Binsoy sa Barangay Fuentes, Banate, Iloilo.
4: Oo, tapos nag-ano siya, nag-tuparan siguro eh. Halinto sa puntang guro ang ano niya.
2: Oo, dito yun.
4: Tuparan sa pastiro siya eh.
2: Nag-gagalit siya. Oo,
4: lugar-lugar siya doon siya.
2: Tapos?
4: Tingin nga kikip ang motor yan, hindi man mag, no, hindi man magdagan.
2: Yes.
4: At yung lagan to sa likod, hindi lagas pagod sa finishing pagod eh.
2: Do, yung bata,
4: isa wala naman. Why, ginawahid, yung bata ito yan, kag-tiruhon pagod siya eh.
2: Ang ginawahid sa mga suspect? Mm. Kumbaga, ginahungod ginilang, hindi pagtanong ng bata.
4: Hindi, hindi tayo hungod. Ang tataya lang eh, muna.
2: Tinong ano sir, why sila may like sinambalana, istoryahanay?
4: Wala man, wala man. Kaya dito po, dito po mama. Sa,
2: ano? Ano lang pati anyo, linagapak lang.
4: Uy, lupok lang. Pak. Oo. Di mga business dito ka, ano eh, kapasiyon ako. Di doon ako mag-asen.
2: Pero ang ano sir, ang mga suspect, hindi dito ka sa punta.
4: Gano'n, nakagalhan, lugak ka naman naman.
2: Makita mo man, pero hindi mo matagansin.
4: Gano'n.
2: Ano kung paso ka kayo sir, kumahig sa suspect na malaki-tika?
4: Ah, ano ba? Oo, kaya napunggan niya kanin hindi matiruan sa tatay. Ang galing na wahig siya.
2: Tapos sir, no, nang kumulaban ka mo kayo nag-like?
4: Waya, waya. Nandun ko na naman sa lupok ka. Hindi po sila lang ito yan.
2: After sa pag-inag at mga may helmet sila ba?
4: May bulk.
2: May kalaw lang sila. Pero hindi niya sila kilala?
4: Hindi sila kagadari? Hindi sila kagadari.
2: Napatay
4: kasi, ano kasi
2: ang
4: bakal na disiparan
2: dito?
4: Sa inyo pagkakilala? Okay man na, okay man lang ang tao. Kaya yung buhay mong kami na, balikana lang kami. Buta, bali na sa'yo. Buhay
2: na sa mga kaso dati? Wala
4: man.
2: Naging
4: raid
2: na siya dati
4: kung matay
2: dito. Radyo Man Henry, si Rolly Binsoy, residente sa Barangay Fuentes, Banate. Sa tondari nga na-interview, so nakita niya ang natabo. Kagatiyo mo na ganyan ang habal naton na nakita nila kung paano nga ginawahig sang
3: pwerte ni Radyo Man Marge, though ay kusang may na sa kadugayon naton sa trabaho nga ini, kag siyempre mga krimen ang muna pirmi na cover naton, no? Why kusang may na-encounter nga balita nga mo ni Radyo Man Marge mo. Bisan si former City Councilor Ilis Tantiga pa mati subong sa kadugayon niya man sa radio, why man siya ka-encounter sang pareho sining insidente nga ang bata gako po sa tatay ginawahig pa sang kriminal para tiruhon kay i-finishing pang tawo?
2: Oh, kay ang siguro mo ng target gani nila is ang amay. Ang isa lang di ka mahabal, hindi gid mahabal magid na good thing, pero ti ang bata gin spare nila bala. 14 anyo.
3: Do Consuelo lang bali amo na, no? Nga ang bata way nila gin na ulamid kay ti ang target lang gid ang tatay mo. Amo na bala Radyo Man Marge sa kwan, no? Hindi ko gani na batiana. Basta something like sa mga makawat, bala, no? Kung makawat ka, hindi ka na maghimo pa sa ibang nga krimen like mang lugos ka. Pangawat lang yan para kung madakpan ka, isa lang sala mo. Tiyan mo, amo maniguro Rajman Marge, no? Ti, kung duhagin patay nila, tapos bata pa na karoon, doon nagbugat pagid. Double murder na sila karoon kung magkaladakpan sila. At least, isa lang yun patay nila, no? Kagtiyan mo, malalang yun bayran laban-laban sa ila, no? Pero the fact nga wala sila sang bonnet, wala sila maskara, kumpiyansa sila nga hindi sila kilala sang bata.
2: Oh, hindi sila kilala sa bata. Hindi sila kilala sa mga tao sa paligid.
3: Kaya nga ako nga gina panumdum kag ina while nagapamati ko sang report mo. Siling ko kag ina sang udto, basi siling ko mga parinti Manila bala nga kaaway niya, no? Galing ti kon parinti nila nga nangamot balaway na nagkuha way na nag-hire sang goons bala Rajman Marge nga sila nalang nangamot bala mag-execute. Di makilala galing sila sang bata, no?
2: Oo. Ti, wala, lain-lain nga kwan.
3: So, lain yung ginbayaran gini, gin-hire ini?
2: Oo, abo nang ginalantaw nga.
3: Pero sigurado ko nga ang iningan for hire, hindi ni Adtong nagtira to kay Papang Gila Bapie sa Rojas.
2: Sige, tanda, ano niya?
3: Okay, okay, successful mo. Ang ilang misyon. Ito ya, palpak to kag tarantado to. Pero ito, hindi gyapon husto. Hindi man namin, Rajman Marge, no? So, oh, kay Colonel Rasalan, ayaga na no? Colonel Rasalan, General Tuanyo, ayaga nyo na. Pagkita, may mga gun for hire naman yung mga UD po set nga na. Okay, natin lugar sa inilo, di mga, kanya na, mga manugpatay nga na, mga gun for hire nga na. Ayaga nyo na na. Kagtadtara nyo na. Sang investigasyon. Rajman Marge?
2: May kaangkanan, dira. May persons of interest na ang kwan, ang kapulisan, no?
3: Di, siyempre. Siyempre, Rajman Marge, persons of interest. Alang-alang man nga animal interest. Person mo? At to mga suspect person, hindi man animal.
2: Amo na bisa sa unang suspect ang term na ginagamit, pero subong ginagamit ng kapolis is POI o con persons of interest. Pero gina-determine pa din nila, ari sila kaon sa proseso sa pag-determine kung ang ining pagpatay sa biktima Rajman Henry ang may kantanan sa ning kaso kag away nila sa duta o kung basing iban pa ininga na kontra Rajman Henry kag ang gusto pa dili i-establish ang police karon kung ang mga suspects ang muginiyang may kaakig sa biktima o kung gin-hire ini agod pat yun ini siya. Ari ang pag-apahayag naman interview naton sa hepe sa dalagan sang ilang investigasyon kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida, hepe sang Anilao Municipal Police Station.
3: Din.
2: Ara na sa kwan.
3: Sige, ari kay Rajman Jan Hartwell, tibalan mo naman aton nga WP diri.
2: Okay, mga.
3: WP ta din, medyo WP. Sige, okay na.
5: Yes, ma'am. Nakilala na nato no ang babae kag ang lalaki nga ara sa viral video. Kagagina, ma'am.
3: Ay, hindi, Laina, Laina.
5: Conference na kami upos.
3: Amo ni Rajman Marge?
2: May isa da, may isa.
3: Sa kwan niya guro, sa uya-uya niya guro. karon lang eh, balikan ta ni. After karon kay Rajman Mon, ang uya-uya. Okay na, Rajman Jan Hardwell, kita mo na da, ang sa may kwan, no? Siguro karon na lang Rajman Marge, no? Daw, bastante naman. Karon naman siguro kay Rajman Rodel, update mo.
2: Pwede man, medyo lawig-lawig niya siya, abi. Pero
3: amo okay, dumalang-alang ito sa STL na ito. Basta importante, may person of interest, no? Yes. Gali, ang question yes. Sina, ang person of interest, hindi pa man 100% nga siya agad, di ba?
2: Oo.
3: Sige. Ay, importante, may lead ang ito yung mga otoridad, no? Kag dumatag naman nga gun for hire, Rajman Marge. So, dapat mahatagan ginis ang ustisya kay pertini ang, kung ano, ang trauma sa bata, kag sa pamilya. Social deposit amani in the back. Mapatyan ka lang sang himata gani bisa natural cause lang grabe ang trauma mo. Ayan pang right in your face no dira pag ginatiro sa imo Rajman Marge. Perte ning trauma sa bata. Sige.
2: Muna mo dulong natin nga pe tagikan sa banwa sang Anilao. Kasama mo sa DYRI Aremen Iliilo, Rajman Marjorie Herbo Miyane Tatak Aremen.
0: Aremen Panlabra di Honor.
3: Salamat kid kay Rajman Marjorie Herbomi. Ano yun, no? Ang isa to, update to sa uya-uya sa... Kwan? Sa Esplanade. Bantayan ang kasugpon karon sa uya-uya. May update na mga kasama. Grabe na yung natabo sa may, ano? Sa may anilaw, mga kasama, no? So, sino yun eh? Mga gun for hire ng yun eh? Do, ara naman sila, nagabalik naman sila. Ayaga na nga daan, Colonel Rasalan, hindi na pagpadugaya. Yari na, resulta sang istiyal sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
6: Ang Iloilo, yari na nga itong sininga resulta sang istiyal sa subong gabi, Julio 28, 2026, second row kita las 8 sa gabi. Ang itong sininga first winning number, numero 23, number 23, ikadwa naton nga numero 29, number 29, kagikatatlo naton nga resulta 31, number 31, 23, 29, 31, 23, 29, 31. Aton sini nga Drotem Heads buong gabi, Sir Glenn Ipunea. Aton nga Draw Operations Assistant, Adrian May Meliesa. Draw Operations Specialist, Antonio C. STL Representative natin, Mr. Glenn Sunio. Kaupod sa aton sini nga Judges Chairperson, Ramon Panes Jr. Kagangiya sini nga mga members, Juliet Abanyo, Barry Cortesano, kag Gina Vizcara. Congratulations sa aton sini nga mga winners sa subong nga gabi para sa second row sang STL Julio 28, 2026. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Yales Kapalingan, Tata Carmen.
7: RMN, Palabra di Honor.
3: Salamat, Gid. Radyo Man Mon, Kapalihan, resulta sang istiyal sa probinsya sang Iloilo, 23, 29, and 31. Sama nagdaog, congratulations! Cash Jesley, how are you? Sa wala, sige taya lang. Kaya ang inyo taya, nagakadto sa Kawang Gawa.
7: Sa Kawang Gawa, ang isa ka tinaga, isa na kasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
3: Gindolong naman ka, Ginboy Lugan. Irigabahin sa aton nga pala tuntunan, mga kasama, sang nan sa Liniment Oil. Pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal, Nan's Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanikit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga sorok-sorok sa mga nagadugo nga pila si Eni Patugunon po untaton. Patuloy lang sang Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar, aprobado sang FDA. Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang diabetes, isa ini ka masakit nga makaguba sa kaugatan kag iniman ang manging kabangdanan sa pagtigas ang arterial walls kag ini ang ginatawag nga arteriosclerosis. Ang arteriosclerosis kag ang paglapuyot sang dugo tungod sa mataas ini nga blood sugar ang nagaresulta naman sa hypertension o kon high blood pressure. Ang ining sitwasyon malikawan pagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Simple nga solusyon para sa kabuhi mo palawigon. Kay kon hindi na maayo ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan, Dr. Pinoy ang kinahanglan mo. Ang Dr. Pinoy may squalene nga mga bitamina kag mga minerals, omega 3 fatty acids kag alkali glycerols nga nagapabakod kag nagalimpyo sang ugat o kon agod man nami ang sirkulasyon sa atong dugo. Mapunggan pagid ang makamamatay sini nga masakit pareho sang heart kag heart attack kag stroke tungod nga ginalimitahan sang Dr. Pinoy ang damage nga ginatuga sang diabetes kag high blood pressure. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz kag Zingo Pharmacy La Paz.
7: Palabra di Honor.
3: Pagbalik ta mga kasama ato nga tingog giligay noon kagang latest update sa mga Ilonggo seaman nga na trap sa gira dito sa Ukraine, mga kasama. 4 minuto sa kaligad sa takna sini nga alas 8 sa gabi.
8: This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami inauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
10: may powerful compact.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang malubo nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
14: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
13: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
14: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN's 74th Founding Anniversary Celebration.
13: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, grab, con, pangong tumakablog, tanggal amoy kulob sa pangon ng charm.
17: Charm Babcon with Bloomthrush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakablog sa charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio, ang D3
19: yung may Physio,
18: ang Physio
19: yung may D3.
18: D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Oh, Charlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
4: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong
1: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
1: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka! Stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo, nanglan sa akon nga ubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
9: Mighty C, mabaka nga butika. Mahigpo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigpo. Ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
11: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operation Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
1: Santon Plus Gold.
12: O sa mercy, nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sa good and duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Santon Plus Gold. Pinagali sa mga butika.
13: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Need

0: Mag-inumadawan lang usang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mag-iba namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
5: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Sample Plus Gold.
11: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
10: Sample Plus Gold.
9: Mas pinanakas,
10: pinagaling,
9: pinahusa.
10: Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
10: Sample Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel, amo ka pamangkot sa akon kung ano kagnaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
10: Sample Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Sample Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Sample Plus Gold. Wala na ako na operahan, normal ang akong niya regla.
10: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
14: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligid sa takna, alas 8 sang gabi.
4: RMN, Panlabra, di Honor.
19: Kadamo bala sang problema, iasang national government, kado hindi makasaro-saro gani ang national government. So dapat ang ilan ng mga asik, mga yusik, amo ni nagabulig. Especially sa DILJ, mga kasama, no? Kadamo sa mga ulubrahon. Doon ay natagani kabati kay Secretary John Vic Rimulya. Matsyag ko sige ng kamang niya guro kay Bato. Kay Atong. Kay Direida ko, Black Eyes ang Marcos Administration, mga kasama. Kay Wise sa may mihimo, hindi niya madakpan si Atong. Ang mga complainant to sa mga missing to ng mga bulangiros. No? Ang mga complainants to. Pinag-ariglo na ni Atong. Pinang-bayra na ni Atong. Why nagawa may nabilin?
4: RMN.
3: RMN. Palabra ni Honor.
19: Di ba pa siya madakpan? Di karon kon at large siya, then wala na complainant. Ano pang tindog sang kaso mo? No? Di, why? Kadlaw iya buli ni Atong. Amo nagabira-bira subong, hipos-hipos lang si Kwan. si John Vic Rimulya Subong. Di dapat ang iyang mga asik-asik kag mga usik-usik. Amo na nagatrabaho? Kaya isa sa makita naton perme, no? Wai taman nga ginabantayan. Makita ta perme. Si Usik Jed Mabilog, no? Kaysa man nagsagad kawakal pag sumpa-sumpa niya, no? Nga kaduha gid siya magsumpa, masumpa sa Manila kay Executive Secretary Ralph Recto, masumpa pag hindi sa UPB. Kagsagad ka pinangako sa mga bagay nga hindi man gali cover sang iya sining responsibilidad, mga kasama. Hindi man sakop sang iya sining obligasyon sa iya katungdanan. No? Ti ano yang ginasakuan ni Usik Jed Mabilog, no? Nga somehow doon nag-confirm nga ining appointment niya sa DILG, ang pungkoy sa iya sa pwesto, hindi ya para magservisyo sa Pilipino, ah, no? Para iya magservisyo sa iya personal nga interes. Para iya magservisyo sa iya political interes sa 2028. Tiyo, sa tililipon nila sang Sabado to, why ginyat concerned dito ang LGU, mga kasama, ah? No? Ang local government unit, kaya hindi man niya under siya ang local government unit. Ang under niya siya, Bureau of Fire, no? Amo gani hindi siya tumag-meeting kay Mayor Susit Mamon, kay Vice Mayor, kay Vice, kay Mayor Matit Dibuque, nga Vice President sang LMP Iloilo Province. Kay siling niya, hindi na niya under sa akon ang mga LGU. Ang under niya sa akon, bumbero. Kaya gusto niya iya magpasumpit. Kung may sunog la, pasumpitan mo tubig.
17: RMN, palabra di honor.
19: No? Hindi siya mag-meeting da. Hindi siya mag-meet. Hindi siya mag-coordinate. Wala man siya katawag di sa Liga ng mga Barangay President. Kaya hindi under siya. No? Pero, sa event sang Sabado, sang opisina ni Kong Jam Jam Baronda, para ipabatsyag ang paghigugma kag para magpula-pula ang area, ara iya si Usik Jeda. Ara siya, no? Sabado pa ara siya iya, mga kasama, no? Tilan tawa bala, no? Kadamo sa problema sa bilog na pungsod. Oh, ang Davao to ginabahaan. Ano na obra to sa disaster preparation ni? Disaster preparedness ni? Under ni? Sa kay Usik Jed Mabilog. Ano na obra niya to sa Davao? Nakakanto siya to? Palapit siya to? Bisa nag-upod na lang sa kagina kay BBM to? Parang akong pungkoyon mangin siya sang itlog na baog to sang taga Davao sa mga supporters ni Basti to? Pwede siya ka-cover kay BBM kag sa PSG. Wala, no? Aray siya di iya sa Iloilo, diri siya gatininer sa Iloilo kag magbinaranggay, mga kasama, nga wala man sang labot sa iya nga trabaho. Politika iya ang ginainatinder niya, no? Hindi ang trabaho niya as undersecretary, mga kasama. Ano yung labot niya da sa panagtagbugas iya ni Kung Jam Jam? Anong labot iya ni Usik Jed Mabilog sa mga programa sang opisina ni Kong Jam Jam nga kunti punon da mga senior citizen or sino man da nga mga pumuluyo sa barangay pasuksukon pula nga bayo, ano iya ang labot da sang undersecretary for public safety nga naga-concern sang BGMP, ano na da may priso nga naga-concern sang Bureau of Fire Protection, ano na da may nagaluko nga fire truck disaster preparation, ano na da may baha, ano na da, may linog? Tingara de yung undersecretary sang DILG. Oh, nalinogan jinsan, wala sa tukad to. Nabahaan ang Dabaw, wala sa tukad to. Oh. Pero sa panagtagbugas sang opisina sang kongresista nga nag-selfie kay Presidente Marcos sang kahapon sa Suna, ara iya si Usik Jed Mabilog.
17: Palabra di honor.
19: Sabi, amoy ina ang serbisyo, mga kasama. Amoy ina ang ginahandom niya magpungko bilang undersecretary sang DILG. para iya maglibot lang sa barangay, sang syudad, nga ang sakop niya, bilog nga Pilipinas.
17: RML, Palabra di Honor.
19: Tiara na sa mga pumuluyo natin, ina nga pamangkot, ginapasa ko sa inyo kung si Migo Flo Herbias pa, Banwa. Hindi, si Kwan yun eh, ang original yun nga program sa una to sa Bacolod, sa Pihakya nga network. Si Boy Robles, no? Tama. Nga may ang programa niya sa to daw garo laygay man siya mo. Daw something sa paghigugmagid, no? Pero kung public affairs gan yung program niya, Banwa. Binag-binaga. Ayun din, ang program niya galing kong hapon, nga letter reading, Minsahe sang paghigugma. Bahaw daw para rehas, gid. Tapos, Banwa. Binag-binaga.
17: RML, Palabra di Honor.
19: Yari na ito nga tingog hiligay nun. Upod kay Rajman Fiamme Otero.
20: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
21: Ining binalaybay, ginatiguluhan, bungol, sila tanan. Kinistorya ko ang ballpen, apang wala ako ginpamatian. Luyag ko makasugilanan ng papel, apang wala niya ako ginsabat. Gintangla ko ang kisame, agod mangayo sang tabang. Apang wala ini sa bungog, bisan matunog ang akong tingog, wala sang bisan isa nga nagkabati. Luyag ko man lang kontani, mangayo bulig sa pagtipon. Sang pugtag-pugtak na bituon, agod nga maghatag kasadya, sa kahawaan nga imul sa kalipay. Isahanon ng ilang mga ingat, agod mag-iwag sa kasing-kasing, nga ginbalo sang kasanag. Apang wala sang isa sa ila, ang nakabati sa akon. Wala sing luyag nga mamati sa akon. Wala sing luyag nga magbulig sa akon. Tungaw ako nga inti mabatian. Ayhan, wala gid man sila nakabati? Ukon nagapabungol-bungol lamang. Tungod ayhan ginitos man sila sang kasubo. Pareho sa akon ginbungol sila sang katinong. Sang pag-isahanon kagsang distansya. Ining binalaybay ginsulat ni Ginoong James Rufino Suriaco sang Malagabang Conception Iloilo katapos ng sumakwelan Iloilo Incorporated. Ining habahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon makabulig ng malikawan ng stroke, high blood pressure kag iban pang balatian sa kurason. Kung happy life ka, dapat parisan mo man ini sang powerful nga supplement ang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids kagapadugang sa imo resistensya kagapabakod sang imo nga kurason. Kung nagamentenar ka sang Dr. Pinoy Schooling adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sunod sa pagtuon ang Dr. Pinoy Schooling may kapasidad nga mabuhina ng risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon pirmika stress. Gani indi magkabala ka mga abiyan, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma kag iban pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Schooling capsule. Gani para sa happy life, mga utod, dapat may Dr. Pinoy Schooling kagid nga kaupod. Mabakal ini sa Anila Drugstore, Kalinag Drugstore, kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang ihibalo, mag-contact sa numero
17: 0948-5876-329.
19: Salamat gid, Rajaman Fiamme Otero, sa aton nga tingog hiligay nun. Angot sina mga kasama, pasidungga naton iningin na sulatman ni retired Ambassador Leo Tito Ausan sa pagsaulog niya sang iya ika-66 nga kaadlawan subong, no? Subong adlaw, ika-kanuman kag... Tama, no? Ang hiligay nun sang 60... Napulog, anom! Kag-anom, no?

0: pat o dagid anay nga sa duha ka mga partido ikaw mangin patas. Kung hindi mo ini mahimo, kung ikaw may nabilin pa nga huya, ikaw na lang ang mag-atras. Mas maayo na lang ngang imutuga bilang hukom nga granati kag pula ang ubaha. Luyag mo bala nga sa imo mapiguson nga pagpiyangak sang imutuga kami na, kami pa nga imo bumuluto ang sasini magbuyot kag magwaga.
1: Palabra di honor.
0: Sa imo sining karon ginpang wakak nga wala sing pamatuod ang mga nagapanumbungon apang singkiha silang nagpasaka kay Sara ang imo mabugnaw, ang imo mabugnaw ka pagkapatas daw dalayo nagid nga napanas kag nagaatubang sa subong sing madamong palamang kutanon. Sa liwat kun mayara kapaliwat patudaanay nga may basihan kag husto ang imo pagpiyangak kag huna-hunaon sing madalom nga sa kamatuuran ang langit nagasabak timbangaan ay sing maayo ang kinamatarong sang pihak kag pihak kag indi lamang magsalig sa gahom nga nagapalak-palak kag daw sa sungak-sungak kag maghala sing piyangak.
1: Palabra di honor.
0: Abi kay abogada ka kag senadora antes ka magpiyangak kag magiyagak ang ipangbungat sang imo sungad palihog pihua kay sa aton mga pumuluyo makahuluya kag malain nga halimbawa ka maayo pagani ngang agak kay sa iya pagkaagak wala na naga pulo piyangak gani sing sala wala siya sing mawakak apang ako iya kuntiko kag sala ang imo nga ginakala sa mga katulad mo wala gid ako nagataha sa tuman mo nga pagpiyangak tani sa isa ka adlaw sang dugo ikaw ang magtilak.
1: Palabra di honor.
0: Isig mong abogado indi man pagpakahuy ina batasan gid nga ginakabig salbahe sang aton nga isi handa ka bala kun inkaso ato bangon ang igabalik sini gani ang imo pagpiyangak ang pag ang pulupunggi.
1: Palabra di honor.
2: Kamining kwan siguro no daw comment opinion ni retired ambassador Leo Ausan paagi sa binalay ba eh? Sa kay Senator Judge Pia Cayetano nga dapat patas no kung si Senador Rubin pa dapat neutral pero daw nakitaan sang side.
1: Palabra di honor.
2: Happy birthday kid Ambassador retired Ambassador Leo Tito Ausan.
1: Palabra di honor.
2: Mga kasama, ginadulong kaginabuylogan ini kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag subong man sang kubuta kaagapay isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo mga kasama no. Ini bilang pagpasalamat sa dedikasyon sang mangunguma sa inyo pagpangabudlay. Bisan sino ang magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang bakal, mas madamo ang ticket, kag dako ang chance nga magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri Outlet. So antes ang December 5, 2026, 2 p.m. ang draw, patigayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium na hula, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag, oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RML, Palabra di Honor.

0: Update na sa mga kasimanwa nato yung mga seafarers dito sa Ukraine. Daw may chance na makapauli sila. I-check nato ng update. Upod kay Radyoman Regan Arlos.
1: TYRI Radyoman Report.
2: Radyoman Andre, good news ni para sa aton ng mga seafarers na bihay sa tatlo sila naton ng mga Ilonggo, ng mga Marino nga ara subong stranded sa may Romania sa ida sa barko nga nasakyan. Matapos nga naigo sang drone.
0: Radyoman Regan, dali lang, acknowledge sa lang dali niyo. Ang Pablo Inasalan, kaga mga inasalan da sa Beleria Extension, subong baw, grabe gilanog kita da, subong kapamati sila da, oh. Bauti may, namin man ang inasal niyo da, kamo lang ga puro pangit da.
2: May ang kuwa na blang sa may maskarabla, inasal nga maskarabla.
0: Baw, perte. Tapos daw, gusto ko nang daw, medyo ginbatok-batok gamay.
2: Ginbatok-batok lang, isaw-saw mo sa sausawa nila, blakag ang kanon mo, medyo daw bahaw.
0: Oo, Pablo inasalan da, kag may inasalan da sa Beleria Extension City proper. Gapo mati sila subong. Ay, ano ano nahulat nyo ang gauya-uya? Yeah, good evening lang da, no? Enjoy lang da sa inyong inasal.
2: Sige. Radyoman Andre, may latest update subong sa aton sining mga seafarers nga Ilonggo. Kagun kaluyan, huwag isa sa vlog. Basi hindi malabutan sa mga duha tutub tatlo sining kadaw, magapuli na sila diri sa aton sa Iloilo. Subong, ang report na itong rabaton, ang 11 ka mga crew nga marilyebo sa ila, ang mabulos. Sa 11 man ka mga crew ng mga Pilipino nga manaog.
0: Mabulos din siguro eh, kaya swilduhan naman nila yan mo.
2: Di, may mabulos na sa ilang crew.
0: Replacement siguro nila, kaya hindi na sila yung magbato to sa mga ruta.
2: Replacement, 11 ko no, 11 ang mapabilin dito, while ang 11 iya ka mga Pilipino nga mapapuli, gidiya. So ang ibulo sa ila, 11 man ka mga Pilipino, ng mga crew Radyoman Henry ara na subong sa Ninoy Aquino International Airport at 9 PM subong gabi ma-flight na sila pakadto sa Romania ining mga Filipino ngani nga magabulos sa mga panaog ng mga Pinoy ini ang ginkumpirma sa aton ni Dr. Cynthia Dario ang aton sining hepe sa Provincial Employment Service Office ng Iloilo Province kay nag-istorya siya mismo sa mga crew dito sa kay Chief Officer nga taga Dingle si Chief Officer Ilivero Clarito amon siya ang taga Dingle Radyoman Henry ni istorya niya nga may communication siya sa ila sining crew nga magabulos nga ra na sila sa may Ninoy Aquino International Airport medyo nagdasig-dasig ni Radyoman Henry bangod man nga ti ang province of Iloilo nag-communicate dito sa OWA kag sa DMW, then ang Philippine Embassy na nawag ko no sa imbahada dito sa Romania kag subuman may coordination sa kumpanya sang nasabi sining barko nga gina-arrange para nga makapauli ang nasabi sining mga Pilipino. So kung makaabot dito maybe one day or sunod sining adlaw makaabot dito sa Romania ang ining mga
0: Kuwari-kuwari sila iya, no? Sakyon na sila iya sa aeroplano pagkadto to sa Romania?
2: Depende ko na nung flight nila. Pero basta ati ang Romania, medyo layo man Radyoman Henry, siguro base sobra 24 hours ang biyahe dira. Depende ko na nung diretso sang biyahe, either nga may diretso pa Romania or may mga stopover pa siya sa iba't ibang mga nasyon.
0: Baya Istanbul, Goroni, then from Istanbul to Bucharest, Romania, lapit na malang.
2: Posible na. Di butang mo pa mga sulusubra isa kadlaw nga biyahe sa nga aeroplano. And after sinapabot nila dito, masikaso man gila yon ang mga papili sa sining mga mapuli nga mga krus ang barko para man nga makapauli sila diri sa aton sa Pilipinas kag tatlo diri ang sa taga Iloilo. Si Dr. Cynthia Dario sa ato sa mga interview.
3: So far, doka nami, subong sa update, kay nagtawag kita kaina sa kay Chief Officer Clarito from Dingle and sige ang follow-up sang Romania, ang sang Philippine Embassy in Romania, ginatawagan ang ilang kumpanya to expedite man sang ilang pagpauli. Mm. And kaina, nag-update siya sa aton nga may mga initial talks nga may relibo na sila nga hopefully makahalin lang sa Manila, ang hambal kainan niya sa aton is 9 PM karon kun makahalin ang unsi nga reliever nila pag makaabot sa Romania, then that's the time nga makapauli na sila diri sa Pilipinas. But ginahulat-hulat naton ini sir kiti hambal yan 9 o'clock karon sa gabi, i-update yaman kita. Mm. And as of now, nag-message man ako sa iya, nag-update siya nga ang mga relibo daw is ato na sa Manila subong sa sa airport. Okay. Oo, so do ka nami kabay pa nga matigayon, but hambalya is kabay pa ma'am nga matigayon nga makahalin sila sa Manila subong nga gabi. Mm. Kay kung makahalin sila sa Manila subong nga gabi kag makaabot sa Romania, then that's the time nga pwede man nila ma-process ang ilang mga requirements going back to the Philippines.
4: So, kung,
3: so kabay pa sir?
4: Kung hindi gid man, kung madayon gid man ma'am, kay hindi naman naguro magdugay, makapuli na sila siguro mga duwa kadlaw ari na di sila kun matigayon.
3: Kun matigayon ho. Mm-hmm. Kay ti as of now nag-message pa siya sa aton nga ti ato na singkugani sir, sino ang naga-update sa imo kay hambalya ma'am, ato na sila sa airport subong. Ti siling ko sir, sino ang ga-update sa imo? Siling niya ang mga relibo man kuno, ang marilibo sa ila mo man ang ga-update kay ti mga kilala man kuno nila. Siling ko bauti praying nga makahalin sila karon 9 PM sa Manila going to Romania. Siya ma'am makaabot na sila.
2: Ang kabangin sa pagpahayag ni Dr. Cynthia Dario sa ang peso. Pero Rajuman Henry, but entry karon kung baka misisli was si Dr. Dario sa aton, meaning sina nga nakatulak na pa Romania ang ining unsitanan ka mga mabulos. Kay ang
0: ilain ganyan, basta dito, may gobyerno nga nag-interview bila. Bisan local gani ini, no? Grabe, bilib kita kay Dr. Cynthia Dario, no?
2: Oo, ti, ken, sige, hon mo nga follow-up. Mahuya man tong sa babaw nga hindi nila pagtagaan sang atensyon kay ti government to government Rajuman Henry mo, huya man sila sa provincial government diri nga hindi nila pag-aktuhan. Muna nga medyo nagdasig. Hindi
0: sila katilaw pansit mulo kag batsoy eh.
2: Makadtulan sila patilawon kuno sila sa manok sang tatoy sa manukan. Ma, may kumapuli pa sila kung makatilaw sila. Subong.
0: Daw ikaw galuto.
2: Ano?
0: Siling na oras to take to. Oh, grabe ka mo daw. Bakito nyo lang din inuto. Pero eh, lain gindi ako may gobyerno nga nagpatunga, bala nagbulig. Lain lang yung
2: huwag. Kay, siyempre, gadasig eh. Kakun gobyerno mag-follow up, damo bala sang koneksyon. Makadiritso ka dito sa ibabaw. Wala
0: may bugat eh, kay ti, that is official, kwan mo, official transaksyon na mo.
2: Anyway, initially gapasalamat sila sa provincial government, pero ti ilang taon ta the moment na makapuli ini sila Rajuman Henry sa tatlo kay Longo, I think duwa diri sa ilang official. Ang chief officer, magambal ka chief officer mo ning chief mate, sunod ni sa kapitan. Din ang isa, ang taga
0: grabe mga sweldo sinadlag ko na.
2: Mag chief officer ka, ang chief mate Rajuman Henry. Guro mga ano na. Depende sa ano ha.
0: Kapitan niya daw
2: either 500,000. Kung tanker abi, medyo mahal na ang salary pag isang tanker mo. Pero more or less sa mga shipmate, guro mga $8,000. Say, mga 8,000 times mo sa 61. Say, mamugin managuro kung shipmate ka. Tiyan mo lang imo nga sulduhon, Rajuman Henry. So, muna ang update, dugangan nato nini. Kagala taon ta kon iban pagisini nga mga updates dito pag nakapuli na ang nasabit sini nga mga seafarers. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capitol Rajuman, Regan Arlos Tatak RMN.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid Rajuman Regan Arlos. So thank you gid no sa Iloilo Provincial Government kabay pa sa labing madali panahon makapuli na ining mga Ilonggo nga mga seafarers kay mga kaopdana nila nga gusto magpuli. Kay sigurado kita nagakahangawa man ang ila sini nga pamilya mga kasama kay mientras ara sila dito sa Black Sea bisan outside of the Ukraine port sila mga kasama pero within reach pa no sang missile or drone from Russia halin sa Crimea Peninsula. So ara pagyapon ang danger mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Gindolong kagin boy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsule. Sa tanan nga mga drivers, kagabiyay sa Luzon, Visayas, Kagmindanao, mag-inom na sang Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, Kagimaras. Megaman Herbal Capsule, nagahatag resistance kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulao para hindi pagkapuyon sa trabaho, nagadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA. Subong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao. Kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal man sa mga butika. Aga balik ta mga kasama. Ang report ni Radyo Manmon Kapalihan, no? Lauman ko no sa Sining Super El Nino, may mga mabaskog ng mga bagyo nga posible magsulod sa par. O kabay pa nga wala lang, magturo na ini sila. Kag-update naton sa uya-uya, ining duha ka mga pamatanon nga nag-uya-uya sa Esplanade 11 malapit sa Fast Crab Terminal sa Pabakulod. Nakilala na ang duha. Sanday sino sila? Nga ginhimo nila itong iskandalusong hilimon. Mga abyan, bantayan ang kasugpon sa aton sugilanon sa pagpanumbalik sang Palabra de Honor. 45 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sang gabi.
5: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, for problema ko gid nga ako irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bakit RightMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores. Proud users ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3. D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan kinakaya.
22: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para matutong pusog mo with proper diet and exercise.
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
26: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
27: Rest Time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
24: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Supple Plus Gold.
29: Ako gali si Bal, garmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
28: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
28: Santon Gold Coffee Mix.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa inong gudira. Rexido
5: Forte! Mas lasing banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: TTX 500!
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: mga? High blood gid ko.
9: Ano sa unang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
7: TTX 500! Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pamakal sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
7: Mighty C! Pamakal sa mga butika.
13: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
14: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Mag-Enervon C Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba din nga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
7: TTX 500!
20: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
21: Imo nga blood sugar test.
20: Ilan itong score ganit?
21: 470.
20: Nagtiko 2,
21: sa gabi 2, sa agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
20: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
7: GTX 500!
22: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipina Standard Time, 54 minutos na kaligad sa takt ng alas 8 sang gabi.
23: RMN, Palabra de Honor.
22: Ang ining mga revenge cowboy movies, mga kasama, no? Si Kwan Gilidi, no? Si Sharon Stone, no? Ang nag-star sa The Quick and the Dead sa 1995, no? Ang pinaka-latest diri si Natalie Portman, mayara man siya Jane Got a Gun sang 2016, no? Nga nagtimalos man siya kay ang iya tatay gin patay man, no? Tapos ang True Grit, no? Ni Hailee Steinfeld, no? Si Hailee Steinfeld ang bago ni nga Hawkeye, di ba? Si Hailee Steinfeld, guwapa ni nga actress. Siya ang bago nga kwan nga Hawkeye, di ba? Diba si magwa siya kuno sa kwan? Mga bago silang Avengers sa Doomsday or hindi gani Secret Wars. Was gali daw or today, umpisa today, no? Daw showing ng Spider-Man Brand New Day.
23: Ang labra, di
22: Bang True Grit sang 2010 no gin 14 years old si Bo Ario, 14 years old man no si Hailey Stanfield, nagtimalo siya mga kasama no kay gin murder man ang iya sini nga tatay no, so nagtimalo siya, nag-hire siya sang isa sini ka tawo man nga mag track down sa nagpatay sa iya sini nga amay. Kuha mo ning natabo sa bata mga kasama nga na witness niya gid no, so grabe ang trauma to the extent nga sa pelikula nga ini ang bata amo nang nagtimalos. Gabay pa yang hindi pagibutang sang bata nga ini sa iya kamot ang kasuguan mga kasama, and let the wheels of justice mga kasama amo mag dalagan iya no, hindi ang iya sining pagibutang sa kamot ang kasuguan mga kasama no, pero dapat may intervention gid ang aton nga gobyerno like DSWD naton, municipal health officers sa sining minor no nga naka witness gid sa pagpatay sa iya.
23: RNN Palabra di Honor.
22: San bahay Radyo Man Mon Kapalihan, kag dugay-dugay check nato na update sa uya-uya sa Esplanade. Or hindi gani, pwede man nga kwa no? Papel nga ginpahid. Or pwede man ang mga mancha sa papel.
23: Palabra di Honor.
22: Grabe nga mga bata, mga kasama, no? Ginulong, aginboy, lugan, inigabahin sa ato, mapalatuntunan sa non-serbal capsule, may 3C ka vitamina, kag-onsay ka mineral, mga kasama, tandaan nga ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon, gani alungan, tagid na ato nga kaugalingon. Para hindi magbara ang ato nga kaugatan, mga kasama, likaw stroke, kagbalatian, mag non-serbal capsule 3 times a day, kagsubong man, non-scorn coffee, nag-boost ang ato ng immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alibid sa migraine, kag-sakit sa ulo, non-scorn coffee, kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
23: RNN Palabra di Honor.
22: Check tanay si Rajman Mon, antes ito mag-update mga kasama sining iskandalo dira sa may Esplanade 11. No, kay ang pag-asa naton, nagapahanomdom mga kasama, wala man nagapahadlok sa ato, nagapahanomdom lamang, posible mga mas makusog na bagyo ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa tion sang Super El Nino Phenomenon. So dapat preparahan ta. Rajman Mon Kapalihan.
23: TYRI Rajman Report.
2: Rajman na Henry, pag patagin isang pag-asa, ano, may kangot man sa nga nagamo bala nga nag-comment sa social media nga sa tingon sang pagpalapit ang ilinyo, nagawaswas pa iya ang ulan, no? Yin payag diri sang pag-asa, particularly ni Engineer Role Cuenca, na
22: amo gani nang daw ironic Rajman Mon, because ang general understanding naton nga kon El Nino tigilinit.
2: Yes.
22: Ti paano nga tigilinit nga may bagyo? No. Sige, explain na karon sa pag-asa.
2: Yes, so isa ina sa gin patpagsang na pag-asa kay man ang temperatura gali Rajman na Henry, komo nga ti mainit ang temperatura kag nag-originate ining mga bagyo sa may Pacific area, wala sang other nga disturbances kag ining period sang October to May, amo ini ang onset man sang dry season Rajman Henry, no? So kon magtigayon ang mga bagyo kay usually amihan na ini nga season, no? Adungan sini ang amihan kag ang huyop niya sini kalabanan sa mga bagyo dirigid sa ato naga agi, no? Based sa record pag last quarter sa tuig amo ni nga mga binulan makusog ang mga bagyo nga nag-aagi diri sa aton. Pero suno sa pag-asa, bangod man sa sining Super El Nino nga aton sining na-experiensyahan by the last quarter, kag sa first quarter sa 2027, may tendency nga malaka-laka ang ulan. May ulan sa Gyapon, pero hindi nakapariho sa panahon iya sa tig-ululan nga sige-sige. Kag ining pagkatapos ang ulan, mabawi naman bala ang tig-ilinit nga tuman man kapaang sang tiyempo. At the same time, ining mga bagyo na magasunod din sa aton, kay man ang target subong sa bulan sang Agosto 4, no? Until the end sang tuig 2000 27 kaysa first quarter sang 2027, may yara pa sang mga 8 o 7 ka bagyo, Rajuman Henry, ang magasulod. May posibilidad na mas gamay na lang bagyo magasulod o galing mas mabaskog ining ila sining mga kategori, ining mga nasa typhoon kag super typhoon kategori, Rajuman Henry. Yari ba lang kabay sa interview naton, exclusive sa kay engineer Rolly Cuenca, weather forecaster sang PAGASA Iloilo Field Station.
3: So isa ka no kabalantayan naton na sir no kay during the amihan naton kung may El Nino, isa abi ka factor sang El Nino naton is fewer ang gasulod nga bagyo no. So nag fewer siya tungod ang aton yung mga bagyo is nag kumbaga ang iyang pag-form is malayo sa kungsod Pilipinas no. So meaning layo siya sa no sa aton, so layo siya sa landmass, sa dagat siya. So mostly sa mga bagyo is naga-recurve, nagapasaka sila. So that's why nga nagasulod sa aton is magamay lang. Pero ang epekto niya naman is since although magamay siya, tapos ang since nga sa layo siya nag-start, mas kusog kag mas damol ang kumbaga mas makabuelo siya kag maka-intensify. That's why nga kung magsulod gid man siya sa Pilipinas is stronger. So in short, fewer tropical cyclone but stronger.
4: Okay. So kung dumay gina-expect kita ng mga super typhoons.
3: Yes sir, possible na sa sir sa mga ano naton sa amihan season naton may mga tendency gid na nga mga makusog. That's why subong pa lang ma-experience na naton mostly sa mga bagyo naton is nasa typhoon to super typhoon. So that's one also the effects ang El Nino naton no, medyo ginapakusog nila ang bagyo since nga favorable ang condition, mainit ang kadagatan naton. So that's why nga most sa mga bagyo is mga makusog na naga-form sa ato. Yes sir, so kung ano naton si Quiapo, si Inday, no, mga super typhoon category, no, si Francisco, mga typhoon category, that's why nga, since favorable, kag mainit ang dagat, so that's why nga, pag-abot is aton, is mga makusog na sila nga mga bagyo.
2: So, kabahin siyang pagpayag ni Juman Henry ni Engineer Rolly Cuenca, no, weather forecaster sa PAGASA, with regard sa sining ginapaabot naton nga epekto iya sang super El Nino, no?
22: Kung gusto ang pag-insindi ko, Rajuman mo, ng explanation sina nga ang ating ilinit may bagyo because sa konting ilinit, ang Pacific Ocean, grabe ang moisture, no? Sang dagat sa Pacific,
2: yes.
22: Ocean, no? So ang dangga, sang init, sang kwan, sang dagat, nagpakadtoy na sa surface, no? Nagasaka, I mean, sa panganod, no? Pababaw. Kaga mo na nagapurma siya sang mga low pressure kay nagadevelop, yes, nga bagyo.
2: Yes, Sir Juman Henry, no. Amo nang explanation sang PAGASA. So
22: kay do ma-increase kuno ang temperature sa Pacific Ocean sa sining Super El Nino by 2% or 2%, yes, 2 degrees Celsius, no? Above normal, Rajuman mon.
2: Amo na ang ginapatagan sa PAGASA ngati hindi ko mo nga El Nino, wala na ginsang bagyo. No? Mas mabasko gani.
22: Hindi, masakit sina. May mga bagyo kita. May drought. May baha. Kag ginalooman ang global inflation, Rajuman Mon. Ay, so.
2: Amo nang do, ang tabla, imbalance na sa kalibutan, Rajuman Henry, no? Kaya do, galain na ginban ang chimpusubong. So, isa na sa mga ginapangandaan, amo nang rason kung nga ang tanan subong nga sektor or ahensya sang gobyerno nakatutok karon sa pagpahaganhagan sang epekto, no, kasi ang early preparation baka paganhagan iniya sang epekto man sa naman nga sektor, particularly sa aton sining agriculture sektor, Juman Henry, kay kon normal lang ating ilinit. Ang late kasi na hindi kinang tama kalaba kay do may period ina siya nga ginasunod. Pero according sa PAGASA, bangod sa sining ang term ganit ginagamit, very strong El Nino, no? Ganit kay doon anda na nga super El Nino, mas malawig-lawig ini siya sa ordinaryo iyang tig-ilinid, no? O kung ang period niya lang bala, Rajuman Henry, no? So muning ginapaabot sang PAGASA, na-explicar nila para man nga mahibaluan kag maintindihan sang publiko kung ano ining ginapaabot na ton na super El Nino, Rajuman Henry. Amo ni madulo na ito nga information, nagikaniya sa may Pag-asa Iloilo Film Station. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Moon, Iales Kapalihan, Takaranan.
5: RNN, Palabra di Honor.
22: Salamat gid kay Radyo Man Moon, Kapalihan. So isama na sa preparahan naton mga kasama, kay hamakon mo tigilinit. May mga bagyo, no? May mga mabaskog nga bagyo, no? Pahilayo lang, hindi na iya magtulupa diri sa aton or maghalapit diri sa aton mga kasama. And then, ang inflation, ginalauman nga magataas, no? Bangod sa sining mga kalamidad, mga kasama, no? Di, tapos may, kuan pa kita, problema pa sa pinamulitika naton sa pangginobyerno ta. Ay, dugang problema sa mga pumuluyo.
5: Palabra di Honor.
22: Kamo ni dapat nagakuan kita no, nag-align ang aton sini nga mga pinsar, ang aton sini nga gobyerno mo dapat mag-spearhead sini nga mag-obra sa mga remedyo, sa mga programa kung paano naton makumbat ang ining mga kalamidad mga kasama. Hindi nga sagad sila kay rinaway. Hala inagaway, maleta. Ay, yung deposit niya. Sige, dire na ta sa uya-uya, bayad ang mga super El Nino na kay wife man. Gindulong anay, kaginboy lugan mo man, yos tanay, no? Kibasi magsalakit karon ang taludtod ta sa uya-uya ni. Maman yos tanay, isang soft touch wonder oil, ang balanyos nga may vitamin C, may lima ini ka mga manami, nga mga ingrediente nga ginpili, gintingob, agod nga makahatagid alibyo sa mga palanakit sa kalawasan nato nga ginabatsyag ta, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, no? May virgin coconut oil, kag may rosemary oil. Daw natural skin moisturizer. Pagid ini, ang Soft Touch Wonder Oil, mga kasama. Hingagaw na, agod nga makatisting kaman sang balanyos nga mahumot. Mga kasama, nami sa palanakit sa kalawasan, nami ang tulog pagbugtaw ni mo buwas sa aga. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, kag subong man kapehen nyo. 14-in-1 herbal coffee, may collagen, may mangustin, may balunggay, may ginseng pangid, no? 14 kabilog ingrediente niya, ginpatami isang stevia, may ginpananam isang non-dairy creamer, no? Ini mga ingrediente mga kasama, no? Nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, no? Ginapalayo niya kita sa mga sakit. Pwede kayo mga nagkape ka lang, ginpalayo ka sang kape sa mga masakit. Iba niya nga kape, gahatag si imo asin. Oo. Tigunti, magkapehin nyo ka na. 14 pesos lang. Ah, 14 pesos. 14 ingrediente niya, pero 25 pesos lang kada sachet. Kapehin nyo kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika mga kasama. Pangabuhin nyo, kapehin nyo. Problema sang mundo, kapehin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimark Mall, malapit lang sa main entrance activity center. Kagkaroon mga butika, pagid sa mga kabanuhanan nga pwede mabakal, ang kapehin nyo kag Soft Touch Wonder Oil. Pwede siguro ni mga 5-minute nga report, no? Update sa sining mga kabataan, mga kasama nga ginapa-eskwila, ang mga binastos iya among ila. No? Amot na anong klase pagpadako ni ila, no? Anong mga napudyot nila sini nga mga kaalam, no? Nang ila kaalam ginbutang nila sa kilid tigbaw. Kinakilala na ni sila, no? Ti anong ginhimo kay nakilala na ni sila, no? May ID sila? Radyo Man, Marjorie Herbo Miare.
5: DYRI Radyo Man Report.
6: Man Henry gin sa pol sang kapolisan sa police station 8 ang magtagugma ni sila 9 months na ni sila nga magkarelasyon. Radyo Man Henry nga naghimo sang public scandal.
22: Mahayo pa sila Radyo Man Mar sa iban nga nag-uulobra na no?
6: Yeah, oo.
22: Eskwela pa lang may ara na no? Iban nag-uulobra na no? May inugsagod na. Ay sus, why pa?
6: Amugid na. So amo ni sila ang naghimo sa public scandal. Sa Esplanade 11, sa Barangay Progreso.
22: Anong comment mo, Radyo Man Marge? Amugid na?
6: Amugid na.
22: Kung ga-eskwila ka pa lang daw, damo oportunidad sa pag-nobya-nobya, kag-nobyo-nobyo, kung ga-obra ka, nakubudlay?
6: Gani, amugid. Si pangamuyuan, tanan lang, maabot ginako, no, ah. Pero, Radyo Man Henry, sunukay Police Captain Tony Grace Troncoso, hepe sa Police Station 8 na ang babae, nag-iedad sang 17 anyos, isa ka first year college student. Samtang ang lalaki, 18 anyos, high school graduate, pero wala rin siya nagpadayon. Kaglun sa residente sa syudad sa Iloilo. Ini sila, mag-classmate na isang senior high school, dali kinagpadayon ng babae, kagang lalaki, wala, Rajuman Henry. Pahayag din ni Troncoso, na trauma ang 17-anyos nga babae. Sa natabo ko sa diin na videohan sila nga naglapta sa social media, even ang ginikanan sang ining 17-anyos. Ano galain ang buot bungod sa natabo nga paglapta sang video sa social media?
8: Yo, din kayo mo kakita, Rajman Mars, ang bata mo, imo, iagin pa iskwila mo, yung deposit niya. Makita mo lang imo, to amo to nag-uya-uya to ya sa sabak sang lalaki to.
6: Natabo na ko no, sa July 6. July 6
8: pa?
6: Mm. Oo, hapon
8: na. Yung mo na kung anong balatsyagon sang ginikanan, Rajman Mars, no? Paiskwila mo siya. Dito siya mapasabak sang laki. Ang masakit pa, kaysa sabakan sang laki, ito may nagaulbo nga uhong.
6: Jesus. Ang plastada diri, kay ginpaidalom sa may intervention, no? Ang 17-anyos kay babayi sa City Social Welfare Development Office o CSWDO para sa nagkakaigo ng intervention because syempre apektado ang mental health bisan pa paano babayi, biktima, minor. Amo na nga ang pamilya desidido nga magpasaka sa kaso sa ining nagvideo, nag-upload ka nagpalapta sa social media, Rajaman Henry. Ginapangabay man diri sa pamilya sa babayi nga kung pwede i-delete ang video bangod ako ang epekto sini sa minor de edad. Pamatian naton si Police Captain Tony Grace Troncoso, happens sa Police Station Number 8 sa ato na interview.
9: Yes, ma'am. Nakilala na nato no ang babae kag ang lalaki nga aras sa viral video. Kag kagina, ma'am, nag-conference na kami upod sa school kag ang sa iya nga parents at pati man ang babae nga involved.
10: Oh, ganyan parents sila both home nag-conference?
9: No, ang sa minor lang.
10: Sa babae. Mm-hmm. Kaya ang babae, kaya edad niya, ma'am?
9: 17.
10: Oh, pero ang babae, kaya eskwela?
9: Yes.
10: College na rin siya?
9: Yes,
10: college. Hindi, kaya klaro kung tayo, hindi siya high school, but college, pero minor pa.
9: Yes.
10: Ang lalaki, ma'am?
9: Legal age na siya. And then, bali, pasmitanay sila during senior high.
10: Pero ang lalaki, wala na nagpadayon sa pag-aaral?
9: Wala na.
10: Pero anong status nila na doon?
9: Ang magnubihanay sila.
10: Ah, wala mo kami sila ka-years, no?
9: 9 months pa lang.
10: Ah, pero ano sila? Halin pa sa senior high nila?
9: Yes.
10: Na, ano sila mo? Anong naging paplastada kayo na sa conference na istorya mo sila ng ang parents ng babae? Alam mo, yung muna doon gano'n mo?
9: Bali, with regard sa babae, kay minor siya, gusto kapangabay ang parents ang babae nga kung pwede, i-delete na lang yung video, yung viral video. Kay ma-file sila sang case sa tanan nga nag-post sang video. Mm-hmm. So, mabulig kami sa ila kag ang rako para ma-identify kung sino man ang nag-post sa video.
10: Pero wala pa man nagtungod, gusto nang nagkuha sa video sa ilang.
9: Subong under investigation pa, ma'am. Ginatingwaan namon nga mabalanta kung sino ang naghatag sa video. Nagkuha pag naghatag sa video.
10: Oo. Pero ma'am, wala man sila sa pag-apangatubang niya kaso?
9: Sila, ma'am, pwede natin sila. Ang sa minor, gin-refer ka na siya sa aton nga si SWDO pag may intervention na sila nga, ginaobra. So, yung sa lalaki, ma'am, pwede ta sila mapailan nga duwa sa grave scandal.
10: Oo. Pero ano, ma'am, nakadepende pa yung sa dalagang sa investigation?
9: Yes, ma'am.
10: Oo. Okay. Ang mga interventions karon nga ginahimo natin, especially sa babae, kay minor siya.
9: Yes, na-refer na namon sa DSWDO. So, bali, ni siya, ma'am? May ginhatag naman sila ng mga intervention. And then, this will be, mas mayo siguro, ma'am, nga, mas direct na lang, guro, ang makasabat ang tato niya si SWDO.
10: Importante nga na-istorya na sila.
9: Yes.
10: Anong pangabay mo din, especially sa mga kabataan, matapos ining natabok ng scandal?
9: Yes, sa mga kabataan, ang ginapangabay namon nga maglikaw kita no sa mga amuni nga mga skandalo kag bilang minor halungan tang aton mga kagalingon no ang aton nga dignity and also sa mga kalalakihan nunda nga likaw kita nga maging viral kita. The same as sa mga kababaihan.
10: Okay. Ano mga
11: si Police Captain na Tony Grace o ba si Major na ni kinapromote? Police Major Troncoso.
22: Damo sila na promote, no?
11: Gani, wala to na finalist nila kay inalan isang hapon nakapost ng iba.
22: Actually, ang husto, ginman sini nga pag-deal sa mga amo nga sitwasyon, Regiment Marge, no? Hindi na pag-i-share ang mga video. Actually, bisan pakita, gani hindi. Diba? Kay mga minors. Amo man to ganitong bata sang ginpatay to bla Regiment Marge. As much as possible, kung may iban malang kita yung ma-interview, nga makuhaan sang information, or pwede man ka-interview sa bata, pero may approval sang adult, no? Yes. Nga relative niya or guardian niya. And then, hindi nasagad ka pa...
11: Paliwat-liwat.
22: Paliwat sa iya or panarate kung ano ginanatabo kay traumatic na gani, Regiment Marge, no? So, naintindihan nato ina sa media. That is why kita diya sa Remen. Why kita yung nag-post ng video sa sining iskandalo? Bisan pang damo ang masyera sina. No? Grabe ang engagement nga makuha mo. Pero, wala sang moral lesson kada nga makuha, no? Na why kita nag-post sinagin pantabunan nato ng itsura nila, pero para makuha sang mga nagabasa kag nagapamati ang context, no, gin pakita naton ang area Regiment Marge.
11: Amugin Regiment Henry. So
22: di, ano ni sila subong ara lang sila sa balay nila ining duha. Both gid na identify, no, ang laki kag ang bayi.
11: Sumang nubihanay sila apit.
22: Yung minor pa? Ang laki minor man?
11: 18 ang lalaki. Manog 18 naman ang babayi, Regiment Henry.
22: Di, pero minor pa? Amo tong natabo? Okay. Pwede sa iya makasuhan pa sang rape ang lalaki? Kay minor tong babayi mo?
11: Oo.
22: Pwede ang rape. Bisan pa magsilin siya. Hindi, nagpasugot ko. Di, minor? Hindi pa siya makadecide siya ako gilingon?
11: Oo.
22: Why can't she... Ay, tunto man yung laki yung bastos.
11: 9 months na kuno sila?
22: Ha?
11: 9 months na kuno sila.
22: Te, minor pa eh, hindi pa pwede.
11: Mm-mm.
22: Hindi pa pwede ka, bisan pa gani, adult ka na, or legal age ka na, kung ga-eskwila pa lang, no, as much as possible, ikawan, no? Kay hindi ka pa naka-control sang imo, Balatsyagon, Regiment Marge, kung may mga away-away ka mo daw, o kung ano to, kay alang-alang pang imo, sininga huna-huna, maapiktuhan ang imo pagtuon. Okay lang yan kung daw medyo nagmulo-mature ka na, ang pinsan mo, bisan pa minor ang edad mo, nga kabigo ni mo inang paghigugma mo, no? Nga inspirasyon para nga labi ka pagin magpisan sa pagtuon. Pero bisan pa madistract ina, makadistract na Regiment Marge. So mas mayo nga tapuso na nanay ang pag-eskwila. Galing. Di, wait, asang may mahimo kung rasonan kita sang mga nakatapos na eskwila, pero why na sila nakanubyo or nakanubya? Yamot sa inyo da, basta ang husto sina ya samtang eskwela, hindi anay, no? Masiling ang ginasabat nila Rajman. Ti hambal mo, ma, pa, dad, ma'am, no? Tay, nay. Hindi ko anay magnubyo-nubyo or magnubya-nubya. Tapuson ko lang, ti sumo nakatapos ko din. Wala man ko nubya or nubyo.
11: Kasi ano lang yung bubunot, no? Bale, mag-gitay bubunot. Ano mga bata nga sometimes yung skwila, hindi ka na yung magmigumigo, kaya basta yung
22: magbusto. Parang mo husto, no?
11: Tapos pag edad mo, mga...
22: Or pwede man, Regiment Marge, pero hindi ka na yung mag-engage sa muna.
11: O maganit din namin ko, pag edad mo, blaba yung 5 pa saka. Eh, tundaan mo na lang kada birthday mo, i-remind ka na, ti, sano ka na mamana, sano ka na mga asawa, sano mo na kami tagaan, apo, ano mo na na yun. Ang ilang ang mga...
22: Samtang minor pa, hindi ka magnubya-nubya, kag magnubyo-nubyo. Kung legal age na, ti, kung ga-eskwila ka man da, pwede man na, pero nagayigit ka mo anay engage sa mga amo na ngahilimuon, mga premarital sex, no? Galing, hindi mo na malikawan, Regiment Marge, sa panahon subong kung nagnubya-nubya ka na kag nagnubyo-nubyo. Diba?
11: Oo.
22: Ngayon lang kung si mga Regiment Marjorie Herbo, ikaw, kay gintapos gindi ang pag-eskwila antes niya gintumba ang hayahay.
11: Ga-ubra na tayo.
22: Oo. Pero ti, kung ga-eskwila pa, no.
11: Oh.
22: I-focus anay sa pagtuon. May panahon niya para sinada. May stage para da, di ba?
11: Yawan, kaya ginasabilog mo nga kabuhi pag abot ang tiyon.
22: Ang siling ko gani kagabi, magsararamo ng luha mo kag sipon sa pagbantay sang bata ba si masiling ka nga maayo pa wae na lang ko naman
0: na. Wala na lang.
22: Di ba?
0: Oo.
22: May panahon para dira no. Hindi nyo pag luck today, hindi ka mo mag shortcut no. Radyo Man Marge.
0: Mm-mm.
22: Anong mahambal ni mo Tita Marge? Kung ikaw abi ang nagalaygay kag may programa ka abi nga nagasiling mga dagas nga dahon. Amo na yung programa mo.
0: Hindi. Ang ano, hilamon.
22: Ay hindi, ng mga kinumos nga papel. Dear Tita Marge.
0: Hindi mo po siya tinulo sa palaabuton.
22: Ay, oo, ang mga kabataan ini. Pero at least, ang pasalamatan sa ila, kahit baluka ko na, no?
0: Mm.
22: Nahagbasan ang lugar na tinloan.
0: Naghawan. Yes, oo.
22: Salamat kid sa inyo nga duha. At least natinloan ang Esplanade 11. Natalupang dan. Pero ti, amo ni sa ilang ining natabo, ining iskandalo nga ini, ang digital footprint nga ginatawag nila Radyo Man Marge, hindi na madula.
0: Mm-mm.
22: Ara na sa social media. No?
0: Gini mo na gani, memes kita mo.
22: Oo, damo na nag-forward sa akon nga...
0: Sang kung ano-ano, sila ang bida.
22: Oo, yung kinadlawa na. Tapos nag-generate na, AI generated na itsura nila, uniform nila, bayo nila. Ara na, no? Although ang itsura, do, hindi man amuna.
0: Hindi, yes.
22: Ti, ang trauma sina, actually sila, ara na. Traumatize na sila, Radyo Man Marge. Grabing iskandalo, mm-hmm. Kahuyanan sina. Ti, mayo man na, at least maintindihan nilang konsekwensya nga muna sa mga kabataan nga nagapalamati, no? Bisan pa adult naman kamo da, no? Or I mean legal age naman kamo, hindi gin maghimo sang kasubong sini sa mga pampubliko nga malugar, Radyo Man Marge.
0: Amogi Radyo Man Henry.
22: Mahuyan kagid. Makasuhan pa ikaw, ti, di ba? May kaso sila? Public
0: depende
22: scandal?
0: Pa kay, depende pa ni Kitty Minor be ang babae.
22: Yung lalaki lang eh.
0: Depende sa dalaga sa investigation. Pero do, amogi ng top-an. Radyo Man Henry.
22: Okay. Lantawa, may kaso ko pa imo? Sige.
0: Sa unang madulong natin na update, nagikan sa distrito sang Lapos. Kasama mo sa DYRI, Aremen Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Aremen.
12: Aremen, Palabra, Di Honor.
22: Pwede man na kamuya ka nobya-nobya, kag nobyo-nobyo, nga wala lang anay mga amunang abagay, di ba? Inay ang mga bagay, hilimuon na iasang mga mag-asawa na kag sa pribado nga lugar. No? Hindi nyo yung pagmitiri na kay hindi na iya para sa inyo. Kaga muna, nga kita nga tawo, ginhimo kita nga superior animals sang sa iban nga mga animals, kay mayara kita iasang kaalam, no? Kag kalag hindi kita ya sapat nga wala kalag kag kaalam, no, nga pagkakita mo lang daya pareha sa ido, no, kon nagapatakal nagapatakwas ng babayi mapanimuhuan ina sa malalaki, no, kon mga layaw ang mga ido, so mapanimuhuan nila na sulungo nila kag gahala magirinupas ng mga lalaki kag dira sa karsada sila.
12: Palabra di honor.
22: Di wala na sila ya sang kalag mo, wala sila ya konsensya, wala sila na ya huya, hindi na sila ya kabatsyag huya. Kay wala sila alam pareha sang tawo, no? So dira lang sila sa dalan. Amo man ang mga amo. Ano pagid ang mga sapat nga kon nagapatakwas ang babayi, ginakadtuan sa malalaki. Ang mga baboy, no? Lain kita yaton, no? So that is why dapat nagapangibabaw permi ang aton sininga alam, no? Amo na gani ginahambal sang mga kamalaman naton, ang ulo mo inday kag nunoy, no? Ulo ha nga may talinga kag mata. Ginbutang ina sa ibabaw, no? Ara dang utok mo sa babaw gid siya, no? Why na ginbutang sa imong batiis? Kakita ka mo sang ulo, mata, baba, kagtalinga, nga ara sa batiis yung urutuhod. Ara, permiso babaw na, no? ang tagipusoon ari lang diris dalom, no? Kay nagapangibabaw dapat perme ang aton nga utok, no? Ang desisyon ta. Hindi lang perme nga balatsyagon lang, no? Kay konsundon mo lang na balatsyagon na ti pagkitaan nyo da uropasay ka mo. No? Ti especially kung mga bago ka mo, do parehas bala na isang puyo, ibutang mo sbaga, pag bago pa lang, pulok-pulok, pero magdugay na. Guntay na malang sa... No? Ang mga kuring ko nung gatinalagan sa ato kung si Cas Nicolas. O, tiyan mo na yung mga sapat. Pagbatsyag nila na yasang urge siya sa mga sapat, kay wala na sila sang konsensya, why sila huya, why sila balatsyagon. No? Urge lang din na yan na batsyagan nila. Kundi ilan na yan, makuha na sila, ma-mate sila na. No? Kita yung ataulain, may huya kita, may konsensya kita, may kalag kita, may utok kita, no? May alam kita. So, dapat ginabutang ta na iya sa husto nga sitwasyon, no? Hindi da iya sa public place, sa kilid, sang tigbaw, nga amo ang saksi sang tanan. No? Why na da'y aginahimo, mga kasama, no? Tandaan nyo na sa mga kabataan, kung iskwila, iskwila, anay! No? Di gina makadtos, pilakadlaw, siling ko gani, takaan ka bala na, masumuran ka bala si pilakadlaw, kagbasi do, hindi ka na gani, guro magsapak sina, ilabi na, kung nagasurulod na ang iban pagin yung mga problema, like kung may mga balayran ka na, no? May monthly bill ka na, may kuryente, may tubig, may ginapaiskwila nga bata, may ginagatas nga bata, may ginapulawan nga lapsag, hindi ka nakadumdum sila. So, ibutang ta sa husto, no? Tarungan nyo ang inyo sining mga kaugalingon, ang inyo mga pangginawi, kay kadako sang problema sang aton pungsod. Kadako sang problema sang nasyon, kadako sang problema sang kalibutan. So, nagagira ang kalibutan. May mga kalamidad, may mga mabaskog na linog. Dira tayo i-channel ang aton sining mga energy. Hindi na yan sa mga bagay nga makapahuya sa aton kag makamusing sang inyo sining mga dungog.
23: RNN, palabra di honor.
22: Hosto? Okay, magtindog ang tanan.
23: RNN, palabra di honor.
22: May estudyante nato ang nag-upod karong gabi dari sa atong apag pangalagad Cas Nicolay Sumes, Laila Nerviol, Mayla Hago kay Gansha, Margie Comilia, si Elit Perez Nabael, Karigaba Recharge, si Lauro, si Alexander Shaya Hill Jones, good evening. Domano ka ma, Philadelphia, 76 years ka naman. Isli na lang ni Alexander Shaya Hill Jones, Alexander Hill Jones mo, sang VJAIDS.com.
23: Palabra di honor.
22: Loxin Mary Rose, Laura Sumagaysa, Sunico Vicbay Carmona, Casa Allende Sin Paraico, Ivan de Nuevo Sudario, Edgar Morales Hicanal, Jess Pal, Elsa Delgado, Monica Brillante Satinado, si Casa Ason Pineda, Ihada Malot Ramos Kirante, Dera Tolentino, Dera sa Singapore, kay si Ado Jose Tolentino, dira sa may Diyos Marlitsunan sa Kabatuan. Good evening, Gid. No? Kas Ason, kamusta ikaw da, Kas Ason? No? Tapos ng mga obligasyon.
23: RNN, palabas.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Yes to health!
4: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
5: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
1: Sample Plus Gold.
5: Isa na naman katopiko ang aton sa pag-istoryahan sa ning edisyon sa aton sa ning pagpangalagad. Sa kinanda, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa ning edisyon sa aton sa ning pagpangalagad. Lagay na sod-asod naman na ang pangagda asang kafe. Munuhon, di ko na si Kabong. Ang yasa niya Sunthorn Gold Coffee Mix nga hindi niya pag-ibaylo sa iban sa niya kafe. Kaya siling niya, nag-kafe ka na ang nagagwapo ka pa. Titungod din sa siya sa mga sangkap pa, no? Mayara sa sangkap sa niya malunggay, mangustin, bitter melon, natural antibiotic na garlic, spirulina, plus collagen and glutathione. That's why hindi manigar niya kadamo sa mga feedback ang mabato naton nga magluwas niya nami ang yasa niya sabor. Makailinggan nyo ang yasining aroma, makabulig pagid siya pa healthy sa lawas kag panami pahamis ang aton sininga kutis.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, ipagipagi ko sa mabatian kong Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nag-kafe ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatik sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
1: The Secrets of Health.
5: Kago may mga concern na kamadara sa inyo, sa ringa ika

0: lawas, feel free nga isend lang dira ko ni Padaladra sa aton seringa comment box sa aton seringa Facebook live page.
1: Santon Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
0: May istorya na magkita na hanungod sini sa isa ka flavonoid, isa sini ka antioxidant.
2: The secret of health.
0: Mga istorya kita na hanungod sini sa quercetin o kung quercetin, the superhero for our body. Nga nga ginhingadla na to, nga ginhingaduhan na to nga superhero sa nga ton sa nga lawas. Tungod sa kadamo sa nga sinay mahimo nga kaayuhan sa ton sa nga lawas. Kaya ang quercetin nga ini, actually natural plant substance ni siya, sustansya, halin sini sa tanom, makitaan ni siya kung makuha na ton sa prutas, makuha na ton sa utanon. Kaga pila sini ka mga ilinon, bisan pa sa mga tea nga ginainom na ton, ng ibang sinadira makuha na ton sa quercetin.
1: Seven Plus Gold.
0: Sa orange, may ara siya. Sa apples, may ara man siya. Iban pagid sininga mga berries. Iban pagid sininga mga nuts and seeds. Pero kumun sa aton sininga kusina, isa ka sangkap sininga gamit na aton sa aton pagluto, dira sininga sa sibuyas, bumbay, aton makuha sini ang quercetin.
3: Yes!
0: Maprotektahan ng aton sininga brain, mabuligan kita sini makalikaw sini batok sini sa infection, dala sini sang kagaw, dala sang virus, mabuligan nga ma-improve ang aton sininga blood circulation kay makondisyon ng aton sininga kaugatan, mabuligan sininga mabalancing aton sininga blood sugar kay mabuligan nga ma-improve ang aton insulin sensitivity kag mabuligan man kita mahimo sini ng potential nga makalikaw kita sini sa nagkalain-lain sininga cancer tungod sa sininga anti cancer properties kung napasulod na ito ning quercetin sa aton sininga lawas.
3: Yes, to health!
4: Mag-inom ka mo sa ultimate trio. Inatawag na ito ning ultimate trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The secret of health.
0: Ano bala ang maidulot sang quercetin pag abot sa aton sininga lawas? Number one, pag abot sini sa proteksyon sang aton sininga utok, pag-abot sini sa aton sininga cognitive support o kon sa aton sining panghuna-huna sa paghimo naton sini sang desisyon. May labot no ang ginatawag quercetin o kon na may benepisyo ang quercetin sini kon kondisyon ng aton sininga utok, bisan ng aton sininga paminsaron, mga desisyon naton, mga reaksyon naton ang nagakaigo man ha, tungod nga manami ang aton sininga kahimtangan, manayanaya ang aton sininga paminsaron, makapalawig kita sini sang pagpas siya, hindi kita sinimangin irritable, which is ang isa galing makahatag sa aton sa sininga binipisyo para makuha naton ang manami sininga paminsaron, kondisyon naton sininga pangutok, may proteksyon sini batok sini sa halit, proteksyon batok sini sa kung anuman nga mga posible nga magguba sa aton sininga utok tungod sa aton sininga lifestyle kag bisan pa sa proseso susunod sa aton sininga lawas mismo. Ang quercetin may mahimo gali nga maibulig sa aton.
1: Seven Plus Gold.
0: Ang quercetin nga ini mahimo gali siya nga makadangat o kung makaabot gid sa aton sininga brain. Balan mo nga aton sininga utok may protection ini. May shield ini man ginatawag nga blood brain barrier para bala nga hindi lang bisan anong substance makakadto dira bala sa aton sininga brain kag ang iban sini basi kag mahimo nga makahalit.
2: The secret of health.
0: Ang aton sininga utok no hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sininga utok. Kasubong bala kon halimbawa naton ning magagmay nga baga o kon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. desisyon nga kun tuman malang ini ka gamay makaya malang ni siya sa aton sa nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sa nga lawas sa aton sa nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sa aton sa nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sige-sige nga ut-ot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sa nga problema sa aton sa nga lawas lakip sa aton sa nga utok.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
0: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even ha kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede galin aton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
3: Seven Plus Gold.
0: Kag makabulig man galin ni siya no para maprotektahan ang aton sininga brain batteries. Sa sulod sa aton sininga brain cells may tiny kita kung may mga magagmay kita sining nga baterya nga ginatawag naton nga mitochondria. Ang ining mitochondria nga ini kinahanglan o kun kinahanglan sang aton sining nga lawas, kinahanglan sang aton sining nga brain, kanang brain naton nagakinahanglan sang damo sini nga enerhiya o kun kusog sa pagpaminsar, sa pagpanumdom, sa pagtuon, pag-adapt kag sa pagsolbar sini sang mga problema. Kag ang quercetin nga ini nagabulig protect sa aton sa nga mitochondria, ini magagmay nga battery sa aton sa nga brain para nga padayon na ni siya nga mag-function kag maayo ang iya sa nga pag-functionar. Sa manipot nga pag-ahambal kung ginaprovidean na aton o kung nag-provide kita sa nagakaigaw sa nga quercetin sa aton sa nga lawas, mabinipisyuhan ang aton sa nga brain para nga magpabilin sa nga kalmado, mapabilin sa sininga mabaskog kag mapabilin sa sininga healthy o kon sa maayo sininga kondisyon nga bisan pa ara kita sininga sa stressful nga situation, kalmado lang gyapon ang aton sininga paminsaron. In short, sa critical sininga mga sitwasyon kinahanglan aton maminsar kag nagakaigo sininga desisyon ng aton sininga dapat pagahimuon, mahimo nato ni na kon may quercetin gali kita ang ginapasulod sa lawas nga nagabulig pa kondisyon sa aton sininga paminsaron tungod kondisyon man ang aton sininga utok. Number 2 sini nga binipisok, may panguntra kagaw galik kita, specifically virus, kaya may antiviral property ang ining quercetin nga makabulig ining quercetin bato kagtap na sa nagkalinlain sini nga viruses.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang isa sini sang ganahimo sang quercetin, ginabuligan niya nga ang zinc magsulod sa aton sininga cellula. Ang zinc ini kasubong balasang magagmay nga security guard, tibalaan man aton para safety ng isa sirika establishment dapat may gwardiya. Pero ang zinc kinahanglan sini isang bulig para makasulod sa aton sininga cellula para ila inima gwardiyahan. So diin bala sa makuha sang bulig, manawag sa sang bulig o kung buligan siya ni quercetin. Ang quercetin nga ni kasubong sini isang manog abri sang puwerta. So buksan kumbaga ni quercetin ang kwartahan, pasudlo niya sini si zinc para nga magprotect sa aton sininga cellula para tapnaon ang virus nga magpadamo dira sa sunod sa aton sininga lawas. Samoy galini ka nami no kun na nagakaigo ang quercetin aton sa sunod sa aton sininga lawas kay ginabuligan gali mismo nga aton lawas para hindi sini matapikan sang infection ilabi na gid ini ginatawag virus. Kay ang problem bala nato na nimo iban bala sini kung may infection sila nga ginabatyag o kun mga symptoms sa ila sininga lawas, di mayon lang ko na bakterya sa ni angkos. Kaya iban sa nitigin na tumaran sa antibiotic, matap na man ang ina. Ang problem karon kung virus, ano, ang nagatapik diri sa aton, hindi niya madala basta sa antibiotic. Kundi pagpabakod lang yun sa aton sa nga resistensya, ang aton sa nga kinanglanon sa nga himuon para nga amat-amat kita sa nga makarecover sa mga symptoms resulta sa nga ginatawag viral infection.
2: The Secret of Health.
0: isa nga makwaan aton sini sang quercetin kun halimbawa gusto kita sini magpahapos nga maggamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan. Makilala gani ko sini nga sa dok sa una pagabot sini sang alas 3 sa hapon, lado kaluya nagid sa akon do lantana kuno siya nga gulay. Pero sugod niya naginom sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, muning aton sini nga ultimate trio sa dangatan pagisado ka alas 5 alas 6 sa perte pang akon sini nga energy sa dugangan pagid kay pagka mga alas 2 sa hapon inom ko sang premium D3 coffee mix. Ay hayahay sa pumatsyag
3: premium D3 coffee mix
0: gani sa aton sini mga tagbaramati. Kung ang inyo sini concern ang makwaan nyo sini sang ang ginatawag quercetin. Like for example, karon hindi man aton manigar, may aray iban hindi kaya kauyon sinisang sibuyas sa Bombay. Ang iban sinisang baho palang gani daw hindi na, ha? Hindi na makagwanta.
3: Santhon Plus Gold.
0: Kasubong malasang primero naton sining pagpakilala sang sining Santhon Plus Coffee Mix, sining Santhon Gold Coffee Mix, sining Premium D3 Coffee Mix, and even sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang iban sinin nagapakwan pa eh, nagapaisti-isti pa. Sa pakay mo nga, rin nagadakon sa niya kafe nga naandan, rin nagadakon sa niya tea nga nakasaho na kusini. So primero daw, hindi pa sila kumbinsido, pero sang natilawan kag nakatesting ka isa, kadua, katatlo, subong nagabakal na sa sinisang box.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
0: At yun yung Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, available na sa mga dalagko, magagmay man sa mga butika. Lakip na ang aton sinima mga coffee balang ginapakilala. Balan mo nga ton sini nga ikaing lawas investment money na ton. Kung nagagasto gani kita sa mga bagay nga umalagi lang. Mga bagay kung kaysa nga din na ton sini mayunan, mga gamit gani nga pagkatapos ang ibang gani sini pagtapos na ton bakal sumong takaan man tada yun, ipahigad-higatan lang dahil dito naman gani mapuslan. Much more nga ton sini nga ikaayong lawas. Nga bisan pa sa ton sini mga ginainom-inom, bisan pa sa ton sini mga ginalabok dira, bisan pa sa mga pampalipas o oras na ton sinidra kasubong sa aton sinidra pagpangafe, at least may balik nga kaayuhan sa aton sininga lawas.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa nga kutis. Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis. Nang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix, pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung dolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa umunang nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi, nag-menopause ka mo, nagauntat ang inyo sining pamulanon. Kung may mga mabatsagan ka mo sining mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no, ang isoflavones galin sining sa soya, isa kasangkap sining isang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sining ginabatyag sa inyo sining lawas. Hindi ka mo matamaan sining sa pagka-irritable, hindi matamaan sining sa mood swings, hindi matamaan sa pagka-malipaton, hindi matamaan sining sa pamatyag balang bisa nang may lawas mismo nga nagabatyag, hindi niya maintindihan ang iya sininga kaugalingon. Tiyaraw, Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
0: Pwede ka mo makapamasyar sa ni, kadto kag magbakal sa Mercury Drug, available nun na ni, Rose of Pharmacy, dira sa TGP, o kung sa Generic Pharmacy, South Star Drug Store, Generica, kag iban pagid sa ni, nga mga butika, nga sarang nyo mabaklan, mga lagko, nga mga butika, no, nga pwede ka mo sa ni makabakal sa sa ni mga product.
2: The Secret of Health.
0: Pero kung nalimbawa gani, dire malang ka mo sa sudad sang Iloilo, makalagaw ka mo dira sa ilas sining wellness center, dira sa Yes to Health Wellness Center, ayang building Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Kung diba may concern ka mo sa inyo sining ikaing lawas, nagabatyag, o kung may mga ginabatyag na ka mo sa inyo sining lawas, problema sa panit, sa may mga arthritis dira, may mga diabetes, may pneumonia, may asthma, iban pag inyo problems sini sa baga, prostate gland enlargement, so ma-constipated dira, di sa mga kababinhan, no? May mga hormonal imbalances, may problema sini sa menstruation, o kung ang iban dira, simple nga gusto lang nila ma-maintain nang ilan sila nga ikaing lawas, nagakadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center para magpakonsulta. Nga ang dira sila nagkanto kaya ang ila sa nga konsultasyon dira wising bayad kun libre pero quality ang ila sa nga health consultation pinaagi sila dira nga alternative medicine consultant. Ang bintaha pag dira kay kun magkadto kamo dira for consultation hatagan kamo dira sang individualized na protocol o kun giya sa kun anong inyo sa ginabatyag sa lawas. Like for example kun ikaw sa may arthritis hatagan ka dira sang protocol o kun detalyado sa nga mga lista ano bala ang dapat mo kaunon, anong dapat mo inumon, anong dapat mo sini likawan nga mga kalanon kay mga ilim nun, kagano balang kombinasyon sa mga suplemento nga makabulig para sini sa imo. Ihatag, ina dira sa inyo, hatagan kamo sa tulid sa nga instruksyon dira, pinagi sila sa alternative medicine consultant para nga pagwa nyo kompleto ang inyo sini nga giya sa kung ano malang inyo sini ginabatyag sa lawas, magluwas pa nga may dala na dayon kamo nga mga suplemento nga makabulig ulig paayo sa inyo sini maginabatyag sa lawas kay readily available naman dira mismo sa Yes to Health Wellness Center.
2: The Secret of Health.
0: Bukas ni sila halin Domingo hasta adlaw sini nga Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, tubtubar 5 ang takna sa hapon. Bisan pa gani ang mga taga Antique, ang taga Rojas City, ang taga Kalibo, ang taga Aklan na gapinamangkot sa aton kung noong oras nag-open dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya kung magkadto sila, at least ma-estimate nila sila ang oras sa ila sila nga biyahe. Ang ibang sila kung nalilin sa layo. Kaagahon pala naghahalin na sila sa ila sila nga lugar. Kag pag-abot dira aga pa, kung narimbawa, sirado pa, gahulat-hulat lang sila kadali para nga ma-prioritize mo sila kati first come, first served basis sina dira sila sa Yes to Health Wellness Center. Pero sa mga taga-syudad sang Bacolod, dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok langit sang Marayo Bank.
1: Zanton, Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
0: Pero kung tuman, gid ka mo sinika sako, halimbawa, why na ka mo sang time sini magkado sa butika? Why man ka mo sinisang sugoon nga magbakal sini sa butika? Pwede ka mo sinika shop online kung makabakal ka mo sini mga product. Like for example, sa Shopee sinika sa TikTok, kadto bala ka mo, sa search box ninyo, i-type nyo lang Yes to Health Inc. 2011, magwa dirang ila sini nga mga product. Kag pwede ka mo makapili gidala sa mga produkto, mga natilawan nyo na nga mga food supplement na makapaayo uko nakabulig na ngadaan sa inyo sa nga lawas, pwede ka mo dira maka-order. Pagkatapos, hulat-hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Plus, gold.
0: One time yung nag-message sa ito ni estudyante, masamisa nagabasa, sinibisan gabi, kinanglan niya magpulaw tungod niya, kinanglan niya kumplitohon ng iya sininga nga dapat ipreparar sa iya sininga pag doon pa pag-eskwela, college student, nabuligan gid siya. Pinagi sinisadlawad lang ang pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kaya may concentration na inyo kung concentrated na dari sinay ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga mag-nourish sa aton sininga mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ining food supplement ang Visionex Plus specifically kung ginhungod gid nga ginhimo para gid sa aton sininga mata. Para mayara kita sinisang antioxidant protection padayo ng kabakod sinisang mata kag mapabilin man ang katinaw kaklaro sa aton sininga panulukan. Kag makabulig pagid kung amat-amaton man aton sinimanage, amat-amaton man aton control ang mga factors nga posible nagapahina kay nagapabugat man sa aton sininga mata. Specifically, ining sobra-sobra naton na pagatubang pirmi sa aton sininga screen, sa aton sininga gadget, sa aton sininga computer, sa aton sininga laptop, and even sa aton sininga mga television nga makapastress gid, makapabudlay, pabugat sa aton sininga mata. Kagugaliyo na ang pag-inom sini sa adlaw-adlaw sang Visionex Plus soft gel capsule para nga ma hataagan naton sa nourishment ang aton sininga mata. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa aton sininga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Sa nag-message gali sa aton sininga adlaw kang akon dala panit, adlaw-adlaw man akong nagapaligo, pero the more nga nagagaras pag ina akon panit kag doon nagatubo ang rashes kag hindi makasaho sa ginagamit ko sininga habon. Sa mga feedback na nabaton naton sa mga kagamit para sa Sunthone Plus Herbal Soap sa kalabanan sinina appreciate good nila kay swabe lang iya silinga pamatyag sila sa ringa panit. Hindi maisog pero efektibo sini, especially pagabot sini sa pagbulig paayo sini sa mga samad-samad sa aton sininga lawas. Pabalik-balik nga pagkatol miyara gani kita nabaton sa ringa meses niya do kang akong blatiil nagamatamat na tubo blang lanag nabuligan niya natapna sa paggamit sini sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga man ang Sunthone Plus Herbal Soap mild lang sa aton sa ringa panit pero efektibo sa nga magpatay sinisang kagaw-kagaw dira sa aton sa ringa kalawasan. Kinanglan ta magamit sang sabon sa aton sa pagpanibino kon pagpaligo ilabi ha kaglabaw sa tanan sa mga tao nga exposed bala sa pollutants, exposed sini sa yabok, ha, exposed sini sa mga oils. Kay kinanglan nun gid naton na no atin luan sa matag adlaw sa aton sa ringa lawas nga kun maisog man kung tuman ka isog ang mga sangkap sang sabon nga ginagamit aton sa pagtinlo dira nag-react man ng aton sa ringa panit.
7: Sunthone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Pero sa aton sa ringa guya gusto kita sa ringa hamis. Pantay-pantay ang color naton sa aton sininga guya. Why dark spots? Why sininaga pintok-pintok? Why sininaga kambang-kambang? Lakip na sa aton sininga liog. Lakip na sa aton sininga butkon. Kami ara sa sang glutathione. Kag may ara man sa sang kojic. Kag may VCO pagid siya. Parang malikawan naton ang tuman niya pag-dry sa aton sininga panit.
8: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Clear Skin Herbal Soap ang ilasini nga ginagamit.
2: The Secret of Health.
0: Pero ang isa sa manami sininga balita sa aton sini mga tagparamati, may isa galing kita sing pwede galing nga gamiton. Pwede na ton masulod sa aton sininga bulsa, pwede na ton madala sa guwa, maglakat kita, magbiyahe kita, pwede na ton ma-apply sini bisan ara kita sa eskwelahan, bisan ara kita sini sa aton sininga opisina, ang paggamit sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. Ang bintaha sini kung nagagamit kamo sini sang Sunthone Plus Herbal Oil, ang pepper mint nga ari diri makabulig siya para nga ang palanakit pala moypoy sang kalawasan especially kung nagasugod pa lang mabuligan nga matapna nga daan. Ang peppermint pagida isa pag ito benepisyon niya sini nagatabog sa mga sapat-sapat nagatabog sa isang lamok specifically ang nagadala sa isang dengue infection. Kagang isa pagid sa manami sinagabalita sa aton sa mga tagpanamati kay nagabulig pagid sa kondisyon sa aton sa panit kay ang peppermint ngayon higin kombinasyonan pagid rin sa VCO kag moringa oil. Daya moringa oil nga dan, noon gina yang nagabulig pa nami sa kondisyon sa aton sa ringa, panit.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at nisamo ba ay napakarami gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo pag-aaral. Santan Plus Herbal Oil.
0: Pwede nyo gina ni maggamit para nga maproteksyonan ka mo sa ni batok sa dengue infection kung nagabanyos ka mo sa ni sang Santhon Plus Herbal Oil. Available na ning Santhon Plus Herbal Oil sa mga butika ka mga parmasya malapit sa inyo siringa ang lugar. Pero tiyari ginapanugyan na to na no, kung hindi na gani makaya, hindi na halos masarangan sinis ang ginatawag banyos-banyos kati akuon magin naton sa ning kamatuuran. Hindi tanan niya pala nakit sa aton sa kalawasan, madala sinis sa banyos-banyos eh. O kung madala sinis sa hilot-hilot, may aray yung kaisakin ang lagi naton siya tumaran sinis sang bulong o kung sang pampa-ampat sinisang sakit o kung pangtapna sinisang sakit. Kung di na madala gani sa hilot-hilot, hindi na madala karon sa Santhon Plus Herbal Oil, pwede kita sinimakatumar sa niisang Cess the Pain.
10: Michelle Legale, isa

0: walang pain, fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist to the doctor.
1: Kaya ni Sis the pain makabuligid sa tapna sa isang palanakit, ha, palamaol, busog sa aton sa kalawasan, especially no, kung tumanggid ang aton sa kinabatyag nga pag palangalay nga daw hindi na mahulag ang parte sa aton sa kalawasan tungod sa kung ano man sa niya kabangdanan, ha, parang kalabanan sa niya, tungod man lang sa pagkaon sa kontra.
0: The secret of health.
1: Sa pagtumar sa Sis the pain, palanakit, palamaol sa kalawasan, aton marimedyuhan kag mas solusyonan.
0: Seven Plus Gold.
1: Well, sa aton sa mga tagbanamati, mga Facebook Live viewers, sa aton nangalan, nagiging aton sa oras, sa aton sa nga pagpangalagad. Subaybayan na lang nato na masarod ng edisyon sa aton sa nga programa para sa dugang naman aton sa nga kayuhan sa aton sa nga talakayan. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat ka sa inyo sa nga pagsubaybay. Pero may nagapahabol gid ah. Dok ni gid paglimti ang nagapabaskog sa aton.
0: Para sa mga lalaking gigasin, magturbo. Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Thank you gid na sa imo sa nga feedback sa aton sa nga texter. Nakabuli gid ang Turbo Dietary Food Supplement especially sa mga nagasuffer sa erectile dysfunction o kung nag na sini si Manoy. 30 minutes before sining loving-loving kay Mrs., pwede gid naton siya nga tumaron para sa dugang sininga pwersa, dugang sininga libido. Well, hindi nagid mahilot ang aton sining oras sa aton sining pagpangalagad. Salamat sa baybayan na masunod nga edisyon sa aton pagpangalagad. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lunga nantes pa man manginuli ang tanan kay Sinopasig Wrestling. Health is wealth, more than gold. Cherish it before you are old.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Kapti Uli, sang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
4: Charmin Cap Car, among tumakot blue, hanggang amoy kulog, sa pangunan Char.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katang.
6: Mighty C! Mabaka mga butika!
9: Welcome sa Palatuntunan Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa gusto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
10: Hello everyone, ari na magkatagaron sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon ukon mabatyagan sa aton sining kalawasan. Nga nakahambal kita simple ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sining trigatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyo sining mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay, pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga, mga ligaments. Simple, pero kung iguon kasi ni, limitado naman ang imo sininga hulag, kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga panginawi. Nabatsagan mong sakit, nagapalamhubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sinilimitado. Budlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa Redery tinutuyo, simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
10: Pinaagi sa natural approach. Ibaloon natin kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
11: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
11: Evergreen Coffee Mix.
10: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan natin ang mga sangkap sining mga produkto. Kaya kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo itin haahaw. Ano ang mga sangkap sa produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon nato ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton sining lawas. Kag ang mga kasakit na mabatsagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, antipyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
10: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampus. Kung na kinanglan taman ng malunggay, kung nga may arin ni siya phosphorus, kag calcium. Ganay nagabulig ini sa pagpabakod sa nga aton mga tulaan. O kung nga aton mga joints, sa nga aton nga mga bulbuol, di blang, angkol blang, yung nasturya na aton kay na. Ang amarguso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa inyong anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang kulipenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hiko, Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ibalunggay.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
10: Kagiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo lang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagpapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon na itong maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
12: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
13: PTX 500! Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
14: PTX 500!
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Maayo ang lawas ng bata mo.
18: Sus, masakit ang man ino.
17: At ang bata nga mapagsiklang taon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sa Xeline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xeline Plus araw-araw.
19: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xeline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xeline Plus araw-araw.

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay ama to nagula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makaak sa mga butika.
5: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabakang abuti ka. TTX
11: 500. Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500, buntag na o gabi.
12: Parang pila na may mo sugar?
11: 100. 36 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
9: DTX 500!
8: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
14: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
15: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
13: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: Supple Plus Gold.
16: Ako si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sa Sangkong Plus Gold na pamatundan ko ng epektibo gid ang Sangkong Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Sangkong Plus Gold.
3: Sangkong Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sangkong Plus Gold. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika, nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
11: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500, buntag na o gabi.
12: Parang pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulong sa TTX 500.
3: TTX 500.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
20: Bakit right pad ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightNet ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightNet. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: isang kahinan, emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
2: RMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagabihon,
2: RMN Patrol 774.
3: May tayong gabi mga karadyoman. Hello mga kasama. Temporaryo kita magatalos. Kaya Radyoman Rodel Pulyon. Ay man, may ano siya, may prenup. Welcome sa programa Patrol 774. Adlaw kita sa Martes. Kaulihi katapusan na ining Martes para sa bulan sang Hulyo, tuig 2028. Sa aton mga pinalanggang ang mga suke diri sa syudad, kaga probinsya sang Iloilo, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo tanan-tanan. Sa tagsa-tagsa mga panimalay, kag mga nagasakay sa nagkalain-lain ng mga sakang. Good evening sa aton mga OFWs working and living abroad. Good morning, good afternoon, and good evening. Buenos dias, buenas noches, buenas tardes, talan nga buenas, pwede lang ang mga malas. Mga mainit ka mga balita, kag may impormasyon, aton idulong sa inyo, so relax lang ka muna. Ang mga balita, makitaan kag mabatian sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Palayog na lang i-like, share, and follow ang programa Patrol 774. Ako ang inyo, patrolman. Radyoman Michael Marquez Sumacan, T.O.I. Pancho for short. Open datun sa News Center. Radyoman Rezzy Danioso Bordon and Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz. Ang aking technical partner, Radyoman John Hartwell Tuwala. And sa transmitter, Radyoman Christopher Tupe Mondiar. Mga may init ka mga balita, kag may impormasyon natun idulong sa inyo. Adlaw sa Martes, alubos gid ang aton nga pag-abi-abi sa aton mga pinalangga ang mga suke, Luzon, Visayas, and Mindanao. We are broadcasting nationwide and worldwide. Mabatian kita sa radyo. At last, nabatian naging ko sa radyo. So fake news ato. Ang siling nila nga patay na si Tio'y Pancho. Sino to nagpalaptas ang fake news? Buhi pa si Tio'y Pancho. Nagaginhawa pa. And makaupod nyo si Tio'y Pancho sa sulod sang duwa kaadlaw. Abi nyo galang-ulago ko ha. Ano adlaw sa bang Martes? Hasta buwas sa kita na yung Miyerkules, abaw, duwa ka adlaw. 2 days straight duty ni Tio Panso. Amo na nga servisyong totoo para magdulong sa mga mainit ka mga balita. Kag mga impormasyon, and karon mabatian man nato ng update. Parte diri sa gintiro patay. Mga kasama, digto sa banwasang ano gid man bala, Anilaw o Banate. No, amo ni nga DCS sa isang igo sang bala. Daugin na shorbol gito ang pagpatay. May update kay may interview kita sa hepe. Mga kasama karon sa aton nga pagpanumbalik.
2: RMN Patrol 774.
3: May mga mainit kay mga balita ining suspect sa nagpatay sa SEA Games medalist sa 2025 na dakpa na.
2: RMN Patrol 774.
3: Mga kasama, sa pinakabago nato, mainit ka balita na aresto na ang 35 anyos nga suspect na nagpatay kay SEA Games gold medalist kag Philippine Air Force Airman First Class Mervin Guarte. Nadakpa ng suspect sang Mimaropa Regional Intelligence Division upod ang iban pa niya nga mga ahensya sa barangay Banaba, Bomban, Tarlac pagi sa warrant of arrest sa kaso nga murder. Sa mga wala kakilala ni kay Mervin Guarte, of course, Air Force siya. And ining si Mervin Guarte, SEA Games medalist ini. Mga kasama, no? Ang iyang hampang ini is marathon. No, amo nang iyang hampang, Radyoman Rezzy, gatawag si mo si ang iyang hampang ini, mga kasama, ni Mervin Guarte, isa ini sa ka-track and fielder. No, track and fielder, midnick, kag runner and obstacle course runner. Siya ni ang ginpatay sang tuig 2025. No, siya ni ang ginbuno sa may sitio pinagkaisahan barangay Kamimili dira sa may Kalapan during the attack on January 7, 2025. So developing good news ini sa mga paryente, sa mga himata ni Guarte kay man napanadakpa na ini ang nagbuno saya nako patani puturo sini madumduman nga Enero 7, 2025 sang ginbuno patay si Guarte samtang nagatulog o nagakatulog sa balay sang abyan sini sa barangay Kamimili, Kalapan City, Negros or Oriental, Mindoro.
2: RRMN Patrol 774.
3: And mainit man nga balita karon, bantayan naton ining kontra sona. Nami ang hambal ni Senator Robin Hood Padilla nga tani imbis nga racket, no magpalupad kita sang racket, tani kunos ang speed train o bullet train. Feasible bla ang bullet train? Kay kung pataka kalang dahambal nga bullet train, may mga bintaha kag may mga disbintaha. Ano bla ang mga tugong sini sa nga bullet train? Feasible ini bla para sa pungsod Pilipinas? Aton hibaloon mga kasama, pero mainit nga mga balita. Labi nigid na may mga kaparyentihan, may mga himata dito sa may bahin sa nga the land of the rising sun, ang pungsod Japan. Kami nagluntad dito nga linog, 7.1 nga linog.
1: DYRI Radyoman Report.
3: Kapag daton sa linya para maghatag sa nga balita. Si dalingid, tingala ko nag-eco niya. Bebe. Yeah. Mga linog, may mga parinti da, no? Mga sa pungso Japan, diin inibala. Kuwao na ito ng report ni Radyoman Rezi Danyoso Bordon.
1: DYRI Radyoman Report.
3: Rajaman Rezi, mayang gabi.
4: Mayang gabi, Tiyoy. Ginakabalakan nga may napatay sa pagtayog sang magnitude 7.1 nga linog sa southern Kumamoto Prefecture dito sa Bangisan, Japan. Tuna kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, patay niya ginalantaw ang sitwasyon sa lugar kag gin-confirmed rin nga may casualties. When we say casualties, it doesn't necessarily mean or it doesn't mean na patay na dayon. Magambang casualties, either may injury o kung napatay. May casualties nga na record kag nagkalaguba ang pila ka mga infrastruktura. Just like for example, sa mga dalano nila dito, nagkalaguba at Tiyoy Pancho. May sa isa ka hospital, may rasang 50 ka mga tao nga gindala bangod sang injuries, and actually mayara pa to sang ginreport nga mga injured man while nga nagasakay sila sa train na Tiyoy Pancho, no, dito sa bahinya sang sa high speed train. Imagine samtang nagahulag ang high speed train, nagatayog ini nga 7.1 nga linog, so may mga injured man dito nga mga pasahero. Mayara naman sang na-trap sa sulod sa isa ka shopping mall, Aeon Shopping Mall. After sang paglinog, may sigabong nga nabatian, but as of now, hindi pa ma-certain kung anong klase ang pagsigabong, kung di nagaling kag kung ano ang rason sini. So, giningagaw man sang management sang mall nga mapagwa ang mga customers kag subong man ang ilang nga mga staff, ang mga crew, but may ginakabalak-an diri nga may mga natrap suno sa fire authorities dito sa bahay niya sang Japan. And out sa mga natrap, ginakabalak-an nga posible may mga napatay. Magluwas sa mga dalan nga nagkalaguba, may mga mutong sa mall nga sigabong after sang linog. Mayara man sa mga buildings nga nagkalasunog. Hindi pa matumod kung nga anasunog base ti sa ilang kuryente nga epekto sang sining linog. Mayara man sa mga nagkolaps nga mga building, narumpag man nga mga building. So wala pa sang detalye as of now kung mayara gid man sang confirmed death dito Tiyoy Pancho, pero may ginakulbaan na tibasi may ara sa sining natabo yang linog subong gid lamang nga hapon. So mayara sang mga missing amo ni ang ginakolbaan nga ang mga natrap bala dito sa isa ka mall amo to ang padayon pang ginapangita because we all know man nati hindi man iya dali-dali nga makasulod ang mga authorities sa isa ka nag-collapse nga building kay T of course i-consider man ang pila ka mga sitwasyon kasi base kun sila bala magdugang sa casualties sa Tiyoy Pancho so gina-assess ini although nati we all know gabi naman dito sa bayan sang Japan pero balaan naman kung paano mag-respond ang Japan authorities no when it comes sa mga disasters sa mga calamities kasi mga incidents kaangay sang siling magnitude 7.1 nga linog. So makita naton ang ining building based sa mga pictures sa social media nga gina-share no sang pila ka media outlets nga dako gid ang damage sa sining nasambit iya nga area sa sining Aeon na shopping mall dito sa Japan. Makita man naton sa pila ka mga aerial footages nga ginapakigbahin sang Japan Ministry of Defense nga may pila ka mga area nga mayara sang nakita nga ano nga aso subot silingon amo ni nga may nag kalasunog Tiyoy Pancho. So linibo ni ka mga panimalayang apektado mayara sang of course after sinigin expect nga mawadaan sila maotdan sila sang kuryente and amo ni ang mga dala noon nga nagkalaguba. So far at least no 50 pa lamang ang na record nga pilason bangod sang sining nasambit iya nga linog. So partially collapse ang ining iyon na shopping mall di man bilog yad nga mall ang nagcollapse partially. Amo to nga may nabatian nga pagsigabong after nga nagtayog. Again, hindi pa naton matumod or padayon pa nga gina-investigaran sa authorities dito sa bahin sa Japan kung ano ang rason nga ang nagsigabong sa nasambitiya na mall. So far, around 300,000 ka mga tao ang ginhambalan na magkadto sa mga evacuation centers sa nagrisa sa Disaster Management Agency. So, epicenter sa sining bagyo, linog, about 20 kilometers south sa Kumamoto, sa central sang Kyushu island no may population ini nga around 700,000 so alas katunga gid sang sining nasambitiya nga prefecture ang apektado sang sining nasambitiya nga linog so tomorrow mabala natin nga kung ang clear picture sang sining nasambitiya nga linog no natabo ini pila man halos isa ka dekada after ni sang tawag sining sang pag natabo man bala sang una no nga linog dito sa bahay niya sang Japan Tiyoy Pancho. So again, ongoing ang assessment sang authorities dito sa Japan pero may rasang confirmed at least 50 ka mga persons nga injured and at the same time may rasang ginakabalakan nga mga nagkalamatay especially those nga na-trap sa isa ka shopping mall.
3: Mga shopping shoppers, mga shopgoers, kag mga empleyado guro ni. Pero aside from that, Rajman Resi, why pa man update ang embahada sa Pilipinas, ano, kay bal naton ba sa Japan, damo man sa mga OFWs nato na dira nga nag-aubra. Wala pa man ginpagwa ang mga embahada sa Pilipinas sa pungsod Japan, kung may samaran man nga mga kababayan naton dito.
4: So far, wala pa sang statement from embassy, no, from aton nga DMW, from aton nga OWA, magkantanan sa mga Pinoy nga posible or apektado or dito sa nasambit niyang lugar at Tiyoy Pancho.

0: well prepared ang Japan, pero like at least kind of magnitude nga 7.1, may mga ibang siguro mga structures ngayon na prepared, pero mag-abot ka siguro sa mga Tokyo, mga Osaka, well prepared na ini sila, mga building sila is naka-adjust na ina sa mga klase sa mga Lino graduate resi, no?
1: Oo, especially sa natabot sa mga ligad niya, very devastating ito at Tiyoy Pancho. So nag-learn ang Japan, just like sa iba niyo po ang nga pungsod, kita dali sa Pilipinas, nag-learn man kita sa mga experiences. Amo na nga, hindi amo na katantugit, no? Ang epekto sa mga lugar nga apektado sa sining linog at Tiyoy Pancho. So, bantayan ang dugang sana nga update, may kantanan sa sining linog dito sa bahay niya sa Japan. Nagikan diri sa news department sang Armen Iloilo. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo. Radyoman Rezi Danyo sa Bordon. Tatak Armen.
2: DYRI Radyoman Report.
0: Tamang oras mga kasama. Alas 3:31.
3: Ini nga po siya nang inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan, na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sining galawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kaga vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sining galawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaio sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa aton sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa aton sinigalawas. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kag paalerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig pagtugas ang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga pike. Kinanglan ka kung DTX 500 naka blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Indi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Na kung imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan niya soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 soft blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls, kag nagapalapuyot ang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sa aton sinigar kidneys, kag madamo pa nga komplikasyong kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sa tiil, kagbisan pag-ani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon, mag-DTX 500 kadaan.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ginagawa sa inyo ang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa atong siningadugo para makabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibinagid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi yung mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Estancia, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyong libre nga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Tagabantay ng taong bayan, tagapagsalita ng sambayanayan, RMN Patrol, Patrol 774.
3: Tamang oras, Philippine Standard Time, Tatak RMN Time, alas 10:42. Welcome sa programa Patrol 774. Salamat, temporaryo kita na yung mga talos kay Rajman Rodel Fulion. Mga kasama, ang programa mabatian man sa YouTube, RMN application, and sa radyo. Tutok lang mga mainit ng mga balita. Nila binigin-digin-gintiro nga senior citizen dito sa Banwa, Sambanate. May interview kita, bro, bahay, with Rajman Marjorie Miani. Mga kasama, samtang natapos na ang kontra zona sa nga mga minority, no? Minoriya, madamo-damo, mantu hinambal, e nakabuas sa bantayan man ang impeachment. So sa impeachment, ill-gotten wealth na ini, lain na ini. Pero damo na naman ang namangha, damo naman ang kulukadlaw, damo naman ang nag-trending na naman si Senator Robin Hood Padilla. So no, saya, mas mayo kuno kung unahon anay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paghimo sang bullet train like sa China and sa Japan, ano? Ining bullet train anay antes ko ng spaceport sa Cagayan sa pasunod nga tuig, suno kay Senator Robin Padilla. Sa ila kontra zona gin pahayag ni Padilla nga tubtob subong 12 ka oras gihapon kag makauli siya sa ila probinsya sa Bicol sa iya ikalima nga state of the nation address o zona kagapon. Ginanunsyo ni Marcos nga natalana nga magapatigayon sang rocket launch test ang Pilipinas. Suno kay Marcos, himuon ang rocket launching upod ang South Korean Aerospace Company sa Cagayan sa 2025.
2: Tatak RMN.
3: Siling ganin nila ining bullet train nga ini. O kadamo ini sa mga factors ang dapat na to na paminsaron kung mapatindog o kung mapahimo kita sa bullet train. Damo na may electricity. No, ang tatlo ang tugong na mo. Coal, asti ang electricidad o diesel. De kung sa kuryente, titaas ang singil sa kuryente, paano kaya bullet train? Kung sa diesel, haros na taas-taas mangyapon ang diesel. Gawin di feasible kag kinahanglan mo ni, no? Suno sa mga experts, kinahanglan mo ni may ara sang propriedad, no? no, nga ginapanag-iyahan sang pungso sa nga gobyerno, no, ining tadlong-tadlong ining bullet train. Pero advantage sa bullet train, of course, sa mga jobs, mga obra, this can create jobs. So, balantayan nato ng iban pagid nato nga matipon nga mga balita. Pero sa subong, may ara kita naka-standby sa linya, Radyo Man Marjorie Hervo Miani, angot ni mga kasama sa ginatiro, this is sa isang igo sambala, patay sa panwasang panate.
2: TYI Radyo Man Report.
4: Mayong gabi, Radyo Man Tiyoy. Mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Budo ba pa ni Bag-Oman tangalain niya tingog ya mabatian naton. Subo nga gabi. Do alive and kicking bala?
3: Pero mayong gani kaya ko alive and kicking. Baw naluoy man to sa senior citizen to, Radyo Man Marge. This is sa isgid man to ng igo sang bala?
4: That is according sa investigation sang kapulisan niya, Radyo Man or Chuy Pancho.
3: Pero tante, sa ipamakot ko anay para at least mahangpan sa aton mga kuturan. So this is sa isang bala, ikaw pirme ka nagatiro, nagatiro-tiro ka, 45 niyang ginatiro-tiro mo. Ang isa ka magazine, ang isa ka magazine, pilang unod niya, Radyo Man Marge?
4: Depende na, biki may ara nga magazine nga daw ang damo.
3: Hindi normal, normal, hindi manabang niya, kung normal.
4: Hindi ka na ko kadumdum, gida, pero ito mga 8, Radyo Man.
3: Okay, 8. So, this is 6. Ano, duwa ang gunmen? O duwa ka magasin ang ginubos niya?
4: Duwa sila. Duwa gid sila
3: ng may duwa gid. Oh, solid gid tanan gali, Radyo Man Marge?
4: Oo. Ang plastada diri, Radyo Man na Choy Pancho, nga ang natabo is ang ining senior citizen ng kilala diri sa kay Danny Cortel sa Kangulaan, Anilaw, Iloilo, ang naglakat sa inasang aga upo sa iyang bata nga 14 anyos na babae. Ma-attend siya kung tanis ang hearing para sa iyang nga kaso, wala nga grade threats, ang ginfile sa iyang nga himata. At the same time, hearing man sa ginfile niya nga kaso sa himata niya nga attempted homicide.
3: Mm-hmm.
4: So, pagpagawa sa Ilapulian, sa Karsada, ma-tabo kung tanis. Isundan ini isang riding in tandem nito padan kag palukpan naghingagaw pa ini nga magpalagyo kag magdalagan kay di magana ang motor mo binakit niya siguro kay because nga adrenaline rush bala Radyo Man Choy Pancho. So amo to nagdalagan ginatiro siya sang duha ka riding in tandem gamit ang caliber 45 pistol. Yung 45 pistol may knocking power ginaiya.
3: Oo, tumba kag ita.
4: M16 niya pag inigo yak na ya tumba kag ita. So amo to natabo gadalagan ining senior citizen ining si Cortel pag ginatiro sa mga suspect nagadalagan man ang iyang bata nga 14 anyos pag ginakover niya sang iyang lawas ang iyang amay Radyo Man Choy Pancho samtang nga ginawahig ini siya sa mga gunman. Kumbaga gin spare sang gunman ang iyang kabuhi pero samtang nagadalagan kay nagliko sila sa eskina sa tuo didto nga natumba na lang ka nagpungko na ining si Cortel because ang kadamos ang igo niya and ginakupan ini isang bata ginakover niya sang lawas niya kay dimo grabe ang
3: pero samtang ginatabunan niya si tatay niya ginapilit man gyapon ginapilit sang gunman nga tiruhon pagin ka tiruhon
4: ginawahig nila ang bata kag tiruhon ang tatay to the point nga gindutan sa ulo kaging finishing kuntani, kaging tapi sa bata ang oo. Armas, pero wala sa gin, ano sa mga gunman ha, gintapi niya ang armas, kaging nagsinggit niya tama na, na dito nga naglakat na ang nagpalagyo ang duwa ka gunman sa kaysa motor, pagkanto sa Banate, Radyo Man Choy Pancho. Ang bata, 14 anyos, wala sang ni isa kapilas, ni isa kagasgas, sa iyang lawas.
3: After so, buwan magwa de, Radyo Man Marge, ang ginatuyo nilang nilaya, ining amaya lang gid.
4: Ang amay lang gyud.
3: Okay. Pero ang samtang nagadalagan ini mga gunman, Radyo Man Marge, sorry for cutting you. Ini mga gunman may tabon sa itsura, mga naka mga nakabonet ini o nakilala gyud.
4: Ano nung term man, nakakalo ka do may do bonet na wala nga hindi magid. Pero kilala ila itsura, kilala sa ma-identify sa bata pero hindi niya kilala.
3: Kung ma-identify baga, niya sa mata o makita niya gid ang bilog
4: itsura. Kilala niya gid ang itsura kay doka bold sa ining duwa ka gunman nga ginapahayag gun for hire na magkadto sa area ng mga lutang patay na wala cover ang itsura nila kahit hindi sila kilala sa lugar.
3: Mga amo pangayaw, mag-amo na, makadto di. Pangayaw, guro, kay kung taga-diri ka sa Iloilo, ma-identify, kung dira sa Banua, ma-identify gid sila. Basi pangayaw gito, Radyo Man Marge.
4: May posibilidad kay nalagyan sila going sa area sa Banate, kalapos sa may San Enrique. So, may ongoing na backtracking karon ang kapulisan. Sa pag-check natin diri, ang ginilang to diri nga motibo is ang away sa duta or ang family grudges ni nila before sa 2024. Kinagresponde diri ang kapulisan sa 2024 sa Anilaw. Matapos nga nagpangayos ang responde nga may arak kinagamo kag komisyon. Ana tabo didto nga daw gintayaan sang biktima ang iyahi mata sa armas luthang. Amo to nga na-file siya sa kaso nga grave threats while ang ining victim nagpa-file man kaso kag ginpalukpan siya mismo, no? Kag wala siya maigo attempted homicide. Tawo nang natabo asa nga nagadako ang kaso pero pinamilya lang ni Rajuman Tio Pancho. Karon ang plaskada ang ginatumod pa diri kun related sa kaso ining hearing ang pagpatay sa iya kag kun ang nagpatay amo gining mga suspect nga may kaakig sa iya.
3: Nga may padaog ang kaso ya. Nga may padaog ang kaso ya nga ginpatay na lang sa para hindi na lang madayon.
4: Do as far as I know, do may na balan mong duwa man dali ka na mention is nga himata niya bala nga duwa ra sa government service. Ang isa wala na sa government service, ang isa do man og kakas na sa government service because of cases man kag reklamo nga gin dalasang victim before.
3: Magkag government agencies, ano, police, army, AFP, PNP.
4: Sa information na kuha nato ng isa is ex basta a uniform personnel.
3: Okay, uniform personnel, just to
4: so,
3: be safe.
4: Pa,
3: yes.
4: Hindi pa ma-anugit sa police, but uniform personnel.
3: Mm. Nga may mga to, kaso man.
4: At pang hinablos niya ni, kaga na, amun yun, nadala niya sa nakasuhan, Rajuman Tio Pancho. Actually, ang police, nabudlayan man, because ang family, hindi sila maka-access dali sa information, considering nga, nanay isang bata sa abroad, ang asawa sa biktima sa abroad. Mm-hmm. Ang biktima upod niya lang duwa niya kabata nga babae which is nag-iedad sa 20 ka 14 years old.
3: Ang 14 amo ning agot ang upod niya to. Amo na nagwahid.
4: Yes, yes. Oo. Ang duha na lang ni sila mag-utod diri karon. Kagaina nangkuha na sila gamit kag bag naghalin sila sa balay nila. For safety purposes naglakad sila pero hindi na naton mabalan kung diyan ang location kag ina assistiran man sila sa kapolisan while ang nanay nila ara sa abroad kay di mo na gani kainit sang issue. Now police nagabacktracking para ma-identify ining mga suspect. May interview kita dira pero lipot lang si Roland Rajuman Tio Pancho kay do maubos gi karong oras mo
3: ikaw why problema natin, basta ikaw eh? Basta ikaw ubos gani oras mo sa gym. Kag update mo ko karon, update mo ko to sa pagkatapos ni gamay lang update kung daw naluoy man ko to, ginagin interview gin patawag to ang ginikanan so nga nagabimbang-bimbang to gipatawag pati ginikanan.
4: Dito, may ano man da, may interview kita dira kay.
3: Sige, unahon naton ini ang interview sa Hepe. Sige.
4: Oo, ari anay si Police Captain ang Buenvenida, ang Hepe sa Anilo PNP sa atin ni interview.
5: Nagkandak man sila sa ilang CSI. So, amo na. Tapos, after that, gin dala sa funeraria. Kagin, da kanda kanila sa quarantine test. Kagin, identify ang igo sang ato nga biktima, ma'am. So, hindi kita kahatag sang concrete nga information sa about sang iya nga igo sang bala, ma'am. Kaya wala pa kita sang ginahawiran.
4: Pero sa inyo, kay,
5: ang initial to kaina sang aton investigator, ma'am, is more or less mga 16 kaigo.
4: Sa lawas?
5: Sa lawas. Pero wala pa nato nabalaan. Oh, kung may true and true, may lapos. Oh. Kay may ara siya sa likod. May ara na siya sa ato.
4: Okay. Oh, oh.
5: So, ang pinaka ano ko to kainang, kay nakita ko man siya, ang iyang fatal nga igo, diri sa tuong lubhan.
4: Diri talang halos, ma'am?
5: So, sa lawas.
4: Sa lawas.
5: Close
4: range, ma'am, ang pagkira.
5: Close range, ma'am.
4: Paano plasada mo? Okay, di ba makadto siya tanin sa hearing upo niya bata niya? Anong natabo ng bata niya? Wala nga ganyan may ito.
5: Halin dito sa Ilabalay, mama, sakay sila motor. So, nagtabok sila sa highway. Kaya ara naman na sa, ano, kilalang ka, 5 meters siguro ang iyang kalayon sa highway. Nagtabok sila di, nag-cross sila. Then, ang ilang appointed sa ilang motor, pakadto sa city.
4: Okay.
5: Hindi siya sa Barotac Geho. Kaya according sa bata, may hearing sila sa Barotac Geho. Diri sila nagpundo. Pagpundo nila, may arag itang information na may gin-istorya pa siya nga bayi. Muna ka nakapundo sila dito. So pagpundo nila, may duwa katawo na nagasakay sa motor. ang nagtiro sa ila, wala sang provocation niya ginatabo.
6: Sa bata, ma'am, or sunod?
5: Sunod. Mm-hmm. Kaya diri man nagaling sa Banati, ang iya nga. So, kay ari di sila nga way, dirigid sa Banati, sunod sila, sunod.
6: So, pero nakita na nila mo, maginusundan sila?
5: Or wala, ito, ma'am.
6: Wala nila makuha na
5: wala, wala. Ang mga gina, mga sa time nga pagpalapit, ang mga nga ginitiro. Pero wala akong naigo, ma'am, according sa bata, wala pa naigo si tatay niya.
6: So, una nga tiro, wala pa?
5: Wala pa. Tapos nakadalagan sila, nanawag sa motor, nakadalagan dito sa ubos.
6: Kaya ba yun, kung di yung palapitan ka din tiro, sa so, unang tiro lapit, wala makuan?
5: Wala. Wala na yun, ma'am. Nakadalagan sila nga duwa.
6: Oo.
5: So habang nagdalagan, ang according sa bata, ginpauna niya ang iya tatay para hindi maigo.
6: Dugin shield niya?
5: Oo, gin, ano niya, gin. Ginaan na gin ang lawas niya para hindi maigo ang iya tatay. Pagaling kay ang ato niya suspect man, ang tatay kasi ang target, ma'am. Mm-hmm. So, ang bata, wala kabalungan, naigo na gali ang tatay niya sa likod.
6: Uh-huh.
5: Pag abot dito sa unhan, mga 10 to 5 to 10 meters, ari sa likod sang balay, nagpungko na ang tigulang.
6: Mm-hmm.
5: Dito niya tayo, naging tabunan niya naman sa lawas niya, ang tatay niya, nga hindi maigo sang duwa nakasuspect.
6: Oo.
5: Naging sundan yun sila, ma'am.
6: Tapos?
5: Ang last niya po, no, hambas ng bata, is gintapi niya ang kamot sang nagatiro nga hamal niya matama na na.
6: Ah, natapi niya pa. Hindi malapitan gid sa lel.
5: Oh, plus friend si Sherman. Oo, kay ginatiro tani sa ulo. Sa ulo tani. Kaya nang nagambal ang bata nga tama na na.
6: Kaya ginuntap sa ano?
5: Oo, naguntap man.
6: Pero wala nila ginigo ang bata nga grabe ang
5: kamot. Wala gid, ma'am. Wala gid. Maski inanggas kas, wala. Wala. Wala. Ang dugo lang to abing halin sa iya tatay.
6: Ang pag-cover niya lang?
5: Oo, oh, pag-cover niya lang.
6: So, bali, samtang kadalagan niya?
7: Nabatian si Police Captain Maria Rosella Buenvenida, jefe sang Anilo PNP sa aton diring na-interview kay Ina.
8: Grabe ang pag-aplang, grabe ang pagplangga sang iyang batay. Si Pablo, mahimo mo, tiruhay na na, tabunan mo ang isang katao, tatay mo, tabunan mo para hindi maigo.
7: Mo considering 45 caliber pistol na, mapatay ka na iya?
8: Taga hambal ganin ni Hepe, biskan anong panabon niya kay tatay niya, why maigo? So may posibilidad, na. May posibilidad gali, nga ba si himatao parinti nila ang nagatiro, kay hindi, wala niya ginaigo ang bata?
7: Hindi niya kilala ang mga suspect.
8: Hmm.
7: Siguro, bunagan for hire, pero instruction nga, ang target lang.
8: Tatay lang
7: niya ang ano, hindi lang yung bata.
8: Grabe nga, isog man sa bata. No? Grabe ang isog sa bata.
7: No, ginakupaan niya bala tatay niya na natiro, tapos gina-finishing pagid.
8: Kita gani, makalupok lang gani. May mga rida lang malupok, may mga five-star gani. Kapisik na ta.
7: Sa kunang kilala mo eh, pero subong duwala ng guru.
8: Kuya, grabe gid ni no. Tani madakpan tani matagaan ni hustisya ni ang pagkamatay. Pila na gani edad sirang senior citizen ng ini, Rajuman Marge?
7: 62 years old.
8: Bata pa. So no sa ila may mga angle by isang angle. May suspect na sila dire. Rajuman, sige na sundan ang atong mga kapulisan.
7: Yeah, na, may pero ti syempre amo na gani may mga may ano pa kaina, may mga investigations in narrow down tanan nila. Ang mga angles, kaga mga possible suspects, pero doon dira na mabalik sa ining kinasuhay.
8: Pero ang bata, kaba niya nakita niya, bold yun, nakita niya, nakakalo, na-identify niya, may sketch na ginahatag ang bata para makabulig
7: na. According sa police, kiti siya, pero sa na-mention ganun natin earlier, ginapatawayan na yung bata because ng trauma, balangan nagyan niya. Pero, if tagaan sang cartographic sketch, no, artist sketch na sa unang drawing na
8: boy,
7: cartographic na cartographic sketch. Ma-identify niya. Tawag niya, makilala niya ang suspect. Matumod niya. Kung may, for example, may mga pictures because from Rogue's Gallery, pakita sa iya, makilala ni Gidya.
8: Kaya sila galing lang sa mga investigate, sa mga, dumduman ko sa inyo, sa mga interview niyo, sa mga police investigative, mga reporting niyo, investigative niyo is, samtang press ka pa sa bata, Tani, samtang press ka pa ang memory sa bata, dapat dira ganing gina, o hindi, although wrong word ang ginapilit, para dapat refresh, kay press ka pa sa utok niya ang picture, pero kung paligado mo, duwa, tatlo, kadlaw, karo mahambal sa base, parehas kami ilong o pangal, dugay-dugay, mga taas ilong, tunagsala, dapat subong as early as possible, dapat ma-refresh, samtang fresh pa ang memory sa bata, mas accurate ilang cartographic sketch, Rajaman Margie.
7: Alam, bahal nga madumduman niya mo, pero hindi mo pwede ma-force kitang bata, considering minor, kailangan sa isang legal guardian.
8: Correct.
7: Para sa dugang pagid. Kagang guardian niya, disubong, magulang niya nga babae, magulang, 20 anyos. Babagi man, kiduwa na lang sila.
8: Sus.
7: Kasi sa pagkabudlay, isang ilang ang sitwasyon. Pero araman ng pulis nag-assister, kagang iba naman nga family nila, hindi lang sure kung diin, pero ti naglaylo na to sila anay, naglikaw, while nga ongoing ang investigation, Radyo Man Tiyoy Pancho.
8: Kung isa, pasalamatan ngayon natin nga wala nang taduta. Kaya na, away duta, oh. Duta mo ka duta, abin mo mayo, pero may kontra ka, amo na yun, pinatayo.
7: Hey, Pancho, ang kilala ko daw mo, duta.
8: Sa paso?
7: Hindi. Sa padlo.
8: Si Hartwell na. Manugkali ka muti niyo. Anong update to sa duwa to daw naluoy ko tugin patawagin ng ginikanan dayon?
7: Ano nga to nga na-identify to ang babae nga minor, 17 years old.
8: Hindi na to paglawago na ambang ganing istorya ko gapo kagapon through the uniform, ma-identify gid na through the uniform. Hindi na to paglawago na no ang eskwelahan pero daw minor di edad gintawagin patawag ang ginikanan but silon nakahibalo na ang ginikanan sa ang ginubra nilang duha eh.
7: Ang plastada, Derek, yung lalaki, high school graduate. Classmate din sila sa senior high, kag 9 months na sila nga magka-relasyon. Naong babae,
8: may relasyon sila? Year. Boyfriend niya?
7: I-plastar ko, Radyo Mantioy, first year college, ang babae. Boyfriend niya sa senior high school, kag asa subong nabihanay sila nga duwa.
8: Okay.
7: It's just that, ang lalaki, wala nag-proceed sa college.
8: Okay.
7: Ang lalaki legal age 18. Now, ginpatawag ang ilang ginikanan pero ang nagtambong lang ginang babae ang lalaki kag ang ginikanan sa babae kay minor. Kay ipaidalom initial sa intervention to City Social Welfare and Development Office o CSWDO because ang trauma nga nabatyagan sa minor. Considering nga babae ka, despite sa natabo, babae ka, minor ka pa, kagin videohan ka, kagin palap ka sa social media, grabe nga trauma, pati
8: correct.
7: Sa pamilya.
8: Correct. Nanggid na, oo.
7: Oo. Now, ang plano karoon, kaga-request ang family nga i-delete ang video because kiti babae ka, trauma.
8: Na-delete ko na. Ako na-delete ko na. Dapat gani, amuni, way takabalo, share-share nyo, way ka mo kabalo, parinti nyo, himata nyo na, o relative nyo na, sagay ka mo share. Di ba dapat wala nyo gina-share ini, gina-untak nyo na. Hindi niya chain letter, ah?
7: ang iban, especially mga kilala, tawad mo lang mga vloggers, kina-sensationalize nila yung music.
8: Correct. Pero why sila kabalos ang konsekwensya sina, ang epekto sina, nabinigit sa babae, sa minor di edad sina, no?
7: Now, ang pamilya nagaplano nga magpasaka sa kaso, ginatumod karon kung sino ang nagkuha sa video, kaya nagpasa online, kaya nagpalapta,
8: Radyo
7: Man Tiyoy Pancho. Itigin ang lan, ini nga ma-regulate, kaya muna yung mga bagay, why niya, although nga sala giman ang ilang ginhimo ginobran nila sa public place pero the mere fact nga ang bata babae is minor kagat hindi gid pwede nga palaptahon mo kay makaguba kaya sang reputasyon sang isa ka estudyante kag bata Radyo Man Tiyoy Pancho
8: pero when mo ba mangkot nga nga ako miguhay sila may relasyon sila why gid ya pagpalangga siyang lalaki biskan diin na lang nila himuon ining kay Radyo Man Henry hiniusa o ako niya hiniaso kay sinapat-sapat na ni kung diin kaya daw sinapat-sapat na hindi na insakto nga kung plangga mo isa ka babae ginarespeto mo plangga mo biskan diin mo lang anon sus
7: hindi balan mo. Do nadala guro sa istorya ka lalaki ba lang ang legal age? Kung sa yuron gani pwede mo tumiguan ang lalaki mo?
8: Correct! Correct!
7: Minor ang babae. Tapos, nainganyo mo sa public place, naglapta and tanan. Pero depende na yun sa resulta sa investigation. But decided ang family na kung sino man itong nag-video, ka nagpalapta ka nag-upload, nakahanda ka na kay
8: preparar,
7: pilot sa kaso.
8: May kasuhan kagid na yan. Siling ko gani kung hindi nyo pa maggusto maging tatay sa mga lalaki gid ni kay ang babae ma hindi
7: ano
8: ka
7: advice mo sa ila?
8: Ang sa mga lalaki kung hindi nyo pa maggusto maging tatay kuot-kuot lang anay.
7: Hindi pa ni balatiya
4: Sir Pancho nga programa.
8: Hindi kayo kinahimo nila ini. Wala sila kabalo sa consequences. Tot, damit, damit, ina. Pero ang epekto sini, no? Ang social effects, damo, naglapta sa Facebook. Damo, nakakita pati mga kabataan kay one man ginapilter sa Facebook ini. Abin na insakto, abin na for fun ang kinahimo ini. Pero tamaan kasala, may dako man niya ang pananagutan sa mga ginikanan nga wala nila ginagabayan ng ilang mga kabataan, Radyo Man Marge.
4: Good, oo. So, muna gani. Radyo Man Choy Pancho, kagati, gina-remind man ang tanan nga maglikaw no, sa paghimo, sa kaangay yung bulhaton, sa public man or kung sa diin pagid.
8: Kung hindi mapunggan, ipaligo nyo! Ang mga pinaka hindi mo mapunggan, ganyan, nagkakatulog, ipaligo nyo, cold tubig.
4: Cold tubig.
8: Cold tubig, pampawan ka ni unos-nose, isang non-slinimento. Arikis gani, patay, katol mo pa. Diba? Kalanag gani, patay, arikis gani, patay, katol mo pa. Ay, nako. Masakit-sakit ini para sa mga tatay. Pareha sa akong tatay, may bata ko babae. Napakasakit, no? Sakit-sakit gini batsagun. Nga ang bata ko, biskan sa lapas ang bata mo, dipinsahan isang ginikanan ng ilang kabataan. Eh. That's the truth of the matter, Radyo Man Marge.
4: So muna, Radyo Man Tiwaya, madulong natin nga update, subong nga gabi. Ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 ba yung inyong proteksyon batok sa mga viruses kay bacteria? May power combination sa vitamin D3 para sa mapagon yung immune system kag virgin coconut oil o kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: DYRI, Radyo Man, report!
8: Salamat yan kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. And bantayan, dugay-dugay, no? Kung sa aton mga pinalangga ng mga suke, fake news, fake news. Damo mga fake news subong. No, may isa ka vlogger to. Nari, nag-sorry na siya sa iyang nga ginahaboy nga fake news. Damo man, sinagambal, patay na si Tiyoy, buhi pa ko yan. Bolo, bantayan nyo karon alas 11. Dugay-dugay, alas 11 sa isa galing. Dugay-dugay, maisugid kay Tiyoy na ta. No, mabatian nyo sa radyo hasta alas 12. Sa Facebook, YouTube, and RMN application, mabatian nyo ang programa isugid kay Tiyoy. No, hasta alas 12 kita, anay, kay medyo nagatipid-tipid kita ang gasolina, subong, lapit 7 piso. Pagsaka, ang diesel, 7 piso. Tanan nga nagatipid din, tani, chindihon nyo, anay. So, karon, mambal ka, malantaw ko, tani, Facebook yoy galing Y Kulod. Hindi ka mo mangayo tanan sa kon. Mapahampang ko dugay-dugay. Mapahampang ko ang premium cellphone load. Pero ang i-load ko sa inyo, mobile data na. Wala? So, bantayan nyo, dugay-dugay, mga karadyuman, ang programa ay sugid kay Tiyoy. 7 minutos makalipas ang alas 11 sa gabi. Mga kasama sa report ni Radyoman na Joel Franco, ang peso Iloilo City nakahanda nga 10,000 pesos o 10,000 pesos nga financial assistance sa seafarer nga sakay sa barko nga naigo sang drone bomb sa Ukraine.
9: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas ang aton memoria. Gani sa tagsagad now, mag Santon Plus Gold na kita.
10: May nakahanda nga 10,000 pesos financial assistance ang peso Iloilo City sa seafarer nga sakay sa barko nga naigo sang drone bomb sa Ukraine. Sono kay peso head gab umadhay, ginahulat na lamang nila nga magbisita sa opisina ang pamilya sang seafarer. Nagapagiangot man ang peso sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA kay Department of Migrant Workers o DMW para sa detalye sa repatriation sang seafarer. Magluwas sini may nakahanda naman nga assistance sa syudad sa pamilya.
11: Ano nung efforts from OWA kag at the same time sa DMW, wala pa sang endorsement from the company. ang para sa repatriation kag sa rescue mission, no? So gastanbay lang kami sa amon opisina kung mag-reach out na si DMW kag si OWA, pero constant communication kami. Wala pa kami sa ngalan niya gid kag sang iya nga mga personal data, pero gina-reach out na muna ang mga barangays, no, nga kung may ara sila sang connection to the families ang pwede na kapalapit diri sa Peso para at least mas mapadasig na muna ang amon nga bulig ni hatag man niya ni Mayor Ray. However, nag-commit gid si Mayor Ray nung buligan gid siya through financial assistance, so may budget niya naka-standby for these nga mga distressed OFWs. At the same time, kung may kinanan kung pamilya sa ilang pangabuyan, buligan man naton. Amo na mga initial instructions sa amo ni Mayor Ray.
10: Si Peso Head Gab Umadhay. Ang residente sa syudad, isa sa tatlo ka seafarer ng Ilonggo nga nasamaran sa pagpangatake sa ilang barko sa Pungsod, Ukraine. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN. Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton palagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: Kining portion na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton sini nga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanang yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ni ganito sunod sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Inanda yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa Maia Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
12: This newscast is brought to you by Kidney Care.
13: Comments, suggestions to the preceding video.
2: Ito ang DIY.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
14: Help stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! D3 Public Health News! D3 Bio!
2: Ato si Rico, isa karadyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya ang atopamatsya. Isa na nakabulig sa aton, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyan sa labas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Pamakal,
3: sumanguti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na niya.
4: Amuni, ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
3: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
4: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
3: nga wala sa plain D3. Okay.
4: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
3: ano? Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
4: Himoson.
3: Himoson, buhi ang good bacteria.
1: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kamisaron ni Lula. Pangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mag-abuti ka.
3: Now next!
4: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin alin na sanay sa serotonin. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imo tulog. Nga magtulog ka na, kainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
3: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo si D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
4: probiotics.
3: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-brulum ka tama.
4: Dulum-dulum ka tama.
3: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3, makapatay sang bad bacteria?
4: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makatulog pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
3: Masugo pa sa imo immune system.
4: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
3: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, island ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuan.
4: Paman lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
3: Tapos, take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nahalin to sa ila?
4: Halin
3: man na sa tropical country.
4: Oh.
3: Abi ni mo, regardless ni kung diin kinhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto, the science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil nimo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs ya. Kaya nami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Dilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio Health.
7: News. Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: Mayroon nga gabi mga karadyaman, Tatak Anime Time, alas 11:17.
9: Isugid kay Tihoy.
10: Ang programang ito ay rated SPG, strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga

0: pulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Maayong gabi mga karadyuman. Hello mga kasama. Welcome na sa second portion sa ating programa, Isugid ka Itiyos! Kabatian sa Radyo 774 sa YouTube at RMN Iloilo Official. Sa inyo nga RMN apps, sa aton mga OFWs, kagarang mga kauturan naton, mga Ilonggo, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga taga Negros Island Region, Antique, sa aton yung component city. Ang syudad sa Pasig, sa mga taga syudad. Kag probinsya sa Iloilo, sa mga Bugtaw. Sa mga duty sa mga this oras ang kagabihon. Bayad-ayad gid nga gabi. Sa inyo, Martes kita, katapusan na ini nga Martes. Ang layo pa ng sweldo. Welcome, welcome, welcome sa programa Isugid kay Tiyoy. Kaupod man gyapon, Tiyoy Pancho. Temporaryo kita na kagin nagtalos kay Radyo Man Rudel. No, may importante lang to sa nga kantuan. So don't worry, mabalikid si Radyo Man Rudel. Sa mga security guards, sa aton mga police nga nagarubing-rubing. Karon may babati man kita nga report. No, report ni Radyo Man na Marjorie partito sa may na mga isa ka babae nga menor de edad kag isa ka hamtong ang edad. Update dito sa may Esplanade 11. Dapat tularan. And may update man kita, Chief of Staff ni Robin Padilla. Chief of Staff ni Senator Robin Padilla nag-resign?
2: Aragoy, Choy!
1: Sa iba pagit naton mga showbiz and entertainment balita, ginabulubantayan man naton mga kasama ang hampang ni Alex Iyala. No, palihog update ko, alas 8 da ang hampang ni Alex Iyala sa may Washington DC. Preparado na ba? Kaya update man kita karon parte sa tatlo ka mga estudyante nga naghimo sang ritual manugiwet sa may Gimbal National High School na kilala na. Ayan ang ating weather update. Daw lain aton tiyempo kagina. Daw nag-aulan-ulan. May bagyo ba? Ining cloud cluster sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Naging LPA na ba? Naging bagyo na ba? Pila pa ka bagyo or pila ka bagyo ang ginabantayan naton mamagsulod sa bulan na sang Agosto. Kag-update kita, Balita Nasyonal, Sandigan Bayan, ginbasura ang motion ni Jinggoy Estrada nga makapiansa sa kaso nga Flander. Kag-ining vlogger na si Sas Sasot. Naming nga lang niya daw kapangsot na ni Sas Pangsot. Ining si Sas Sasot sa mga nag-share sang iyang vlog, ari na. Ining vlogger na si Sas Sasot, nag-sorry kay NBI Director Matibag, kag-asawa sini bangod sa gin-post niya, nga fake news, nga may mansyon kuno ang dua sa Amerika. Sininggani ni NBI Director Matibag, yari na ang demolisyon. Wala pa ko nakapatubang dito sa impeachment, na no, why pa sa naging star witness, o wala pa sa naku-witness, daw ginaguba ng iyang kredibilidad.
3: Tatak! RM.
1: Damo ang nagsakay, pero damo man ang nahulog. And update kita, sining mga seafarers mga kasama. Una, siyempre, gaan sila sang financial assistance ng city government. And kaluyan, no, makapauli na ini sila, ma-repatriate na sila. Paano? Ano oras? Ano ini sila ma-repatriate? May posibilidad ba nga makapuli sila gilayon? Nag-update man kita sa mga foodie. Mga foodies, mga food trippers. National Food Showdown. Hiwaton liwat sa Iloilo City.
3: Tatak! RMN.
1: Mga balita at may impormasyon, natutukan, bantayan. Dari sa programang kinagigiliwan, ang programa Isugid kay Tiyoy.
3: Tatak!
1: Sa mga wala pa naka-like, share, and follow, palayog na lang like, share, and follow. Tuloy-tuloy na po ito. Hello, hello sa aton mga senior citizens, sa aton mga PWDs. Ayodhya. Kita na'y, batianay naman taba. Sa mga gusto mag-intra sa aton mga pahampang, managtag ko cellphone load. Uy, palaptan nyo na, managtagin ko sa buong adlaw, sang cellphone load, papremyo, walang sorbay. Ang iban na nga mga istasyon, nagapapromo ina, basta may sorbay. Kita, halos adlaw-adlaw, nagapapromo kita, nagapanagtag kita ya, because I love you. sa mga kautura naton sa nagkalain-lain ng mga merkado publiko, sa kadagatan, sa kaubahan, sa kilid, sa mga kabukiran, kag nagasakay sa mga sakay. Mayad-ayad nga gabi sa inyo. Sa inyo tanan-tanan, dalingit, tamyaw ko anay ni kagi napay ni sila. Oh, sorry gid ha. Sir Stephen Fanega, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Mary Recabar. Good morning, Sir Jess Pal, Ma'am Telly Piffer. Si Sir Romel Palmares, nagapamati man. Mayad-ayad nga aga kay Isabel Palmares Bagsain. Kay sa Pabla, okay. Si Susan Misahon Sikad sa South Baluarte Molo. Mayo nga aga, Daimel, good morning. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, ready na ba? Ay sa Agosto 15 kag 16, may RMN kag Malabor Fishing Tournament. O karon hatag nato ng detalye sa mga gusto mag-intra sa aton nga fishing tournament. Libre, libre ang kabataan. Duwa ka kategory kabay. Kabataan kag adult. Sa open category may registration fee na 200 pesos. Pero dala na da sa 200 ang inyong pamahaw kag panyaga. Kulang dugang 5 kwintal, libre masahi. Mayo nga gaman kay Susan Alarba, Mark Tristan Diaces, Neil Bayaron. Thank you, Gid. Kay Odi Candelario sa may Madrid, Spain. Salamat sa pag-upod. Rose Huntuan, Agosto 5, Oscar Servidad, Nelgar Capinig, Lope Papi, Edison Norico, kay Sharp Lusok, Sharp Blade Lusok. Daw manuga bulang gid ni. Enrico Palek, JB Ministro, Janine Carrera, Charlene Alegria, Dudes Bechida, Waljo Setnef, Roda Valdiviso, and Diaz Salverio, o Salveriano, kay Kapapang Miling, Kabertin, kay Tatay Enchong, Anor Nolram, Palmares, Mark Toto, salamat sa inyo. Kay Dalingidad, Jay Gonzalez, Maria Candido, Gracious Grace. Salamat Jonathan Hukaban, Alma Agenga, Raymond Ligarda, Jeline Villaruz, Baltasar Agado, parente ni Sir Rodel Polyono, Agado mo, Julius Guillermo, Mary Joy Licoto Leonor, kay Ham Martinez, Mary Lou Fulion Reyes, thank you Eds Mohal, Josepha Canal, Kanyal, kake James Mark, Ma'am Gladys Estor, kay Orbe, damo pa nagapalagas, Mary June Hapitana, salamat paghapit mo dire, Nelma Subade, shoutout sa mga taga Wari-Wari, New Lucena, ang family Subalde, kay Florencia Sukaldito Kalimpay, shoutout man tayo kay Abmar Gege.

0: Resignation letter nakabutang, my resignation was duly accepted. Ang say statement, my resignation was duly accepted by Senator Padilla and my separation from the office takes effect at the close of office hours on July 31, 2026. Suno kay Jurado.
1: Tatak RMN.
0: Hindi na siguro kagwanta. Hindi na siguro kagwanta na magsulat-sulat. Ito niya nga ang gakon nga ginasulat, ang ginalubag na ito ng katotohanan. Ay silin niya gani ang bullet train. Balikan na ito ng bullet train. Ang ining bullet train, successful ini sa mga first world countries like Japan, China, and some parts of Europe. No, damo ini mga bintaha. Siyempre, ang bintaha sang having a bullet train is maka-create siya sa jobs tungkol sa construction. Pero, having a bullet train, mas mahal. Ang maabi nyo, magsakay ka sa bullet train sa Shanxi sa Japan? Magsakay ka bullet train sa China? Ano abi mo, barato lang ni? Sabi mo na masakay ka lang sirres? Mahal-mahal ini ang pliti hydra. It makes travel, train travel more expensive and less flexible. Kaining bullet train, hindi ni kada minuto may biyahe. Tag hindi lang ni tadlong agi niya, nagareklamo sa Senator Robin Padilla nga 8 ka oras pa kadto Bicol. Ang train matsaga mo malapot Bicol. Ang gastos ni siguro masarangan ini, no, masarangan ining gastos kung bololigan sa iban nga mga nasyon. Pero ang mga common types sa mga train, especially bullet train, nag-usa rin isang steam, electric and diesel locomotives. Diesel fuel. Ang diesel fuel, isa ini nga ginahim mga gatong sa mga bullet train. Pero when it comes to nature, ang emission niya, ang pollution, pollutants, yung emission niya ini, hindi ni feasible. Makagubagid ini. Butani, antes bla magwakal, ang aton numero uno nga senador, ginabutang niya na wala niya ginamango ang mga tao. Kaya makita nila baga mambal nga bullet train. Ngayon, uno namin yung bullet train. Nami tuluko ni. Ma-acquire bala sang gobyerno ang inamo ng ang mga anang inang span nga dalaganan sa bullet train. Kita nyo man pautod-utod, pautay-utay ang LRT, MRT, no, pautay-utay ina nga pag-build. Kay man ginabakal ang duta, wala kita pare sa mga probinsya nga ang inang span, inang linear meter nga agyan sang bullet train suno kay Robin Padilla. Wala ikasarang ibakal ng aton gobyerno. Ano unahon nato na kaysa sa aton nga mga mangunguma? Baklon mo ining mga kaumahan para patindugan sang bullet train mo. Tani blag ina paintindi niya ani sa tao. No ining gina statement niya nga bullet train hindi para maka selling na lang kontra sona. Tuod maka create ina sang jobs, mga trabaho kay linibo, guro base minilyon nga mga tao ang makabenepisyo na sa ubra sina. Pero may ikasarang kitabla pagbakal sang nga diesel sa sona gani sang aton presidente nakabakal o nakaangkat sang diesel sa iban nga mga pungsod. May sufficient supply kita 2 months.
1: Tatak.
0: 2 kabulan.
1: Tatak. RMA.
0: Kung may bullet train ta, din ta maangkat kang diesel, kaya ginakulang nakitagani kang diesel. Kuryente, ang system loss gani, ginalakad palang ina sa kongreso. Yung mga statement nila ini, ate, ang bot sa ila. Sige lang, mga kasama, kaya dugangan anak na naton ina. So just relax and kick back, enjoy anay. Dili sa programa, isugid kitiyo, lingaw-lingaw kita. Sa mga masaulog, sa ilang mga birthday sumong, happy, happy birthday! Sakpamang kami na, burger! Alas 11:35, pagbalik ta. Mga kasama, pagbalik ta. Aton nga pahampang. So preparara sa mga aton nga mga suke. Hidlaw na gid kami sa inyo. Bantayan ano ang aton nga pahampang diri sa programa.
2: Sugid kay Tihoy.
0: Alas 11:35, mga kasama, nagatrangkaso ka bala nga may upod nga ubo, sipon, kagaplanakit sang kalawasan. Nagataas blang imo hilanat, kag sobra 3 na kadlaw. Nagamatamat ka to lang imo nga tutunlan, barado ang ilong, kag wala ka na sang panabor. Nakupo, base may viral infection ka na. Relax lang. Kadto sa pinakamalapit na butika, bakal ka D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Ang D3 Bio may

0: Medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingredientes ni nga nagahimo monoglycerides nga monolaurin, monocaprin kag monocaprilin kung maproseso na ini sang aton lawas. Alam nyo ba na ang monolaurin kaupod sa ibang pagid nga mga monoglycerides, amo ini ang pinakaepektibo nga natural nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo like virus, bacteria or fungi man ina nga nagatugas ang pagtrangkaso o buhilanat kag sipon. Anong himuon? Proteksyonan ng kalawas kontra virus kag bacteria. Mag D3 bio na para proteksyon sigurado. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Mabakal nyo ini sa tanan-tanan ninyo nga mga butika malapit sa inyo nga lugar or pwede man magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. May branch na sa kilid sang Robinson's Haro. May araman sila branch nila sa may Apologista Seat sa may Sara. Damo ini mga branches, pwede ka ba naka-check up sa mga Doctors of Alternative Medicine? Hindi lang yan, damo ini mga benepisyo ang D3 Bio para sa mga senior citizens na kapatagapatanlas ini sa aton nga paminsaron, nagapadasig sa aton nga metabolismo. Kaga nagahatag sa insigida nga enerhiya. No, dira nyo man mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang mga produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Uy. Nasubos ang DTX 500, PureC, and Clinica D3 Bio.
1: Tatak! RMN!
0: Ready na ba? Ang aton nga pahampang subong nga kagahon ay pinamagatang...

0: Singaling. May talent ka bala sa pagkanta? Mag-alad diva? Rockstar? Balladi? Rapper? O haranista? Basi diri ka pa ma-discover. Tawag na kag magdaog sa mga pa-premyo sa longest singing contest San Banwa.
1: Singaling.
0: Singaling. Sang RMN Iloilo.
1: Singaling.
2: Sa mga gusto mag-intra, hindi na mag-uya-huya, Singaling 0933-879-0931. Ang aton nga tema, subo nga kagahon ay...

0: Ang atong tema, mga kasama, sa buong gabi, kali, alas 11:39 pa lang. Ang tema naton, Christmas song. Kaya man, sa atong Christmas countdown timer, 150 días na lang, Pasko na! Sige, pakanta kita na. Yan ang premyo ni cellphone load. No, cellphone load. Ako mapaload sa inyo pero mobile data. Para kung hindi nyo gusto, te pwede regular load. Pero kung gusto nyo mobile data, kising na lang ko. Para makalantaw ka mo, sang isugid kay Tiyoy. No, pagta alas 12, ma-off air na kita sa radyo. No, ma-off air na kita, Facebook live na kami. Inaandan, no? Live kami sa Facebook, alas 12, tub-tub, alas 3. Sa DYRI, RMN Iloilo. Sa radyo, 774. Sa YouTube, at RMN Iloilo Official. And sa atong mga suki, atong nga RMN apps, pwedeng install, i-download sa inyong mga mobile phones, sa inyong cellphone, pangitaan lang ang RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN!
0: O, ready na? Ano pang ginaulat nyo? Tawagin ako! Mag-change mind ko, sige kayo. Mag-change mind ko, magsunggod ko, hindi na ako mapampangampang. Bala, buda! Ay, dalingit. Ay, dalingit, naka-airplane mode. So, sinagbutang sa airplane mode sa cellphone ko. Dalingit, arin na. Ang numero, bawang mga suki. O, yung mga suki, tanong, nahidlaw, naging kami pamati sa aton nga mga suki. Tawagi ko sa sano, 0933-879-0931. Amo na ang numero, ha? 0933, basi nalipat ta na gani sa iban, 0933-879-0931. Sige, Christmas song, biskan no, pinalagpat, pwede ba na? Ari na, oy, talagit na dula, nadula. Tawagin ko liwat, sorry, nadula. Si 0912, liwat, tawagin ko liwat. Tatlo na nagtawag, naga utod gidman de. Tawagin ko liwat. Ah, wala ka load. Ah, miss. Ari. Naga utod de. Tatlo ka, apat na nil, lima na nil nagtawag, naga utod. Dalingid eh. Sige, tawagin ko. Hindi nyo pag-utda. Mayang aga kay Nil Bayaron. Grabing scandal sa Esplanade. Amo na ganit, kung may copy ka mo sina, kung may nagpadala sa inyo, nakita nyo, i-delete nyo na dayon. Delete nyo na. Kaubahuya kita sa mga ini mga kabataan. Ari may, ay, nag-utod-utod daw. Kapila na utod ho, ay sus. Odi Candelario sa Spain, Mary June Hapitana kay Nelma Subade. Salamat gid sa Ma'am Nelma. O, daw kadamo na inisang gamis call. Ano, why ka mo load? Ang kinanglan ko di ma-intra, so tawgin nyo ko kung gusto nyo mag-intra sa aton nga pahampang hapos-hapos. Ani, makanta ka lang. Ini, why problema kung sintunado ka? Ay, kamusta Mama Lori Alejero Goriseta? Thank you. Wala sa kabalo, Tiyoy, na ang bullet train, ang maintenance sa bullet train, mahal ka, tama? Eh, mayo gani ang mga pungso Japan, first world country, kay may manufacturing plant sila digto. Kita dire, iangkat, panang, ari na, per scholar ta. Ay, salamat. Hello?
2: Hi, Japan, good morning.
0: Mayo nga ga, sino ni?
2: Si Red ni, siyang laga na.
0: Red? May nga ga si mo, Red?
2: Good morning.
0: So, ano gusto mo? Regular load o mobile load?
2: Regular load.
0: Ano ni mo? Smart Globe, Sun, TNT, ano ni?
2: Smart ni Tio. Ano siya actually? Talk and text. Yeah, smart.
0: Ah, okay. So, smart. Sige, bala mo ng tema ta. Hindi, wala tapos sa ini, Red, yes. Ha? Wala tapos sa ini, Christmas song na ito. Hindi mo kinalang tapuson, okay?
2: Sige.
0: Mga kasama, okay, contestant number one, kasamang Red.
2: As tinasint ako, anak kita, bakit

0: Okay na may naghihibi na deho. Pasko na sinta ko, grabe, mabatian mo na OFW ka, oh. Matrulagas luha mo. Isa pa lang, sa pool. Pero mga nami-nami ni mga Christmas song, may tumawag ni sa ato nga tingaling-aling dingdong, tumba ni mo. Tristan de Aces Mayang Aga, JB Ministros, salamat kagawad Noel Coscoluela, Florencia Socaldito Kalimpay. Sulod na ko ng mga soke, ano pang ginahulat ninyo? Hindi na maguyahuya, hindi nagdamo, nagatawag, galing nagautod-utod. Abot hindi sila mag-continue ang tawag. Si Red ba lang to nakasulod? Mayang Aga kay Edgar Labarico Sr. Dalingid, basa kita na isang mensahe nga gamayang nagatawag. Dalingid, ha? Robin, hambog klase senador. Hindi makita mag-comment nga amuna nga mga hambog. Kung kisa, kung may ipahambog ka man lang, hindi be. Pero parehas kita, basagay kita pahambog, nga wala man kita ipahambog, hindi lang kita maghinambog. Isa pa lang, ano pa dag-on ko na ni si Red? Di na nga ton mga PWD. Di na ton mga senior citizen. Ay, Mayang Aga kay Nanay Bebotsky. Kamusta ka na da, Nanay Bebotsky? Na-disgrasya to sa gali. Natumba si Nanay Bebotsky, ho. Na-hospital to kay man. Ang ido. Nga, tinindakan mo pa tong ido. Pagtindak ni Nanay Bebotsky sa ido, sus natumba sa daw na fracture ang iyang kamot. Eh, mga ido, pabayiin na lang ng ido, Nanay Bebotsky. Si Nanay Betty, good morning man. Ayan ang mga OFWs na nagpamati sa buong salamat. Uy, Ma'am Bernadette Cava, thank you. Hindi kami kasulod, can't load file. Hindi kami kasulod, tiyo. Hindi kasulod daw, dalingid airplane mode kuliwat, dali lang gid ha. Kay kadamo sa nag-miss call, puro miss call lang. Hindi gid kayo mag-intra o gina-try nyo magtawag. Sa liwat, hindi na to, wala na tong 0907. Noong aton nga numero is, tama ba? Pasisala. O sakto numero, ginpasa ko sa inyo. 0933-879-0931. Ari na, second contestant, ready na. Ayan, airplane mode. Hello, Mayang Aga. Mayang gabi. Hello?
1: Hello?
0: Oh, ano ba ngayon yung uya? Ay, hinalukan, takaroon. Sino ni?
1: Vicente.
0: Vicente. Oh, ready ka na, Vicente?
1: Oo.
0: Oh, banat?
1: Oo. Ang Pasko ay sumapit.
0: Pit.
1: Tayo ay magsiyawit.
0: Wit.
1: Ang magandang pag-ibig.
0: Big.
1: Tayo ay magsiyawit.
0: Wit.
1: Ang nasiyo ay sinilang.
0: Lang.
1: Ay, hindi Pasko. Ay, ang bigayan.
0: Tapos, abiskan, hubog, kuwaga po na. Panaminamin niya o paubog-ubog niya. Tatay Vicente, ikaduha niya, caller. So, mga judges, ha, pilihan nyo ni karon. Kung duha lang ni, amatik, duha na sila daong. Mayong agaman kay Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Hellurina, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Chocades, Ma'am Fe Capada, Ma'am Cher Sabodal, mayong aga sa inyo. Ma'am Sisi Mayora, mayong agabi. Hello, mayong aga, agabi.
2: Mayong gabi, Tiyoy.
0: Naanad ka mong aga, tabi. Sino ni?
2: Oo, si Susan.
0: Susan?
2: Susan Alarba.
0: Ay. Ma'am Susan, tagidiin ka.
2: Taga San Enrique.
0: Kamusta, chimpo nyo daw? Okay, man?
2: Dura-dura man. Sige, atiyo yung signal.
0: Ay, problema. Importante ang cellphone mo, hindi madula. ready ka na, Ma'am Susan?
2: Oh, sige, atiyo.
0: Ganahan mo. Ganahibla. Ready? Go!
2: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
0: Hey!
1: umatan.
0: Dalingit. Ma'am Susan, huwag ka na lata o pwede patok-patokon. Kaya bala mo ang jingle bell. Basta huwag ka na gina patok-patok na ikaw kalaw island pamatian.
2: Jackie, oi, pwede ni?
0: Oh, sige, bebe, pamati, bebe. Patok-patok, bebe. Oh, pwede. Already, ready, go!
2: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride a one-horse open sleigh. Yay! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride a one-horse open sleigh.
0: Amo na ya! Amo nang tirada, dabla na Susan. Miskan, subo, Pasko, ta. Bisat ba sa kantal, lipayon ta. Daw, madaog hindi si Ma'am Susan eh. Daw, sakon na ako. Ako, judge. Amo nang ginalantaw ko mo. Ginapangita ko sa isa ka singer mo. Ang medyo sa jabla. Sir Noel Jimenea, kamusta ka? Mama Grace Soberano, Dorem de Sudusa, Sir Gilfred Dionio. Mayong aga, gabi man kay Sir Johnny Figuro. Dala sa may Iloilo Terminal Market para sa preskang karning baboy, karning baka, aba, Figuro meat shop na. Hello, mayong gabi.
3: Mayong aga, T.A. Pancho.
0: Gabi pa lang. Sino ni?
3: Nanay Butlog.
0: Oh, ang atong niya. Haranista, Nanay Butlog. Ready ka na, Nanay Butlog?
3: Oo, ah.
0: Are, nahidlaw na kami kay Nanay Butlog. Huwag ka man nag-online-online, pang radyo lang gid ka, wow.
3: Wala ko cellphone niya.
0: Ay, sige, programa namon di alas 12, sa mag-alas 3, ay nano ka mo. Oh, sige, ari na, Nanay Butlog.

0: aming ating yung dinanay butlog, no? Daw ga pilerot man mata ko sa ibig. May nga gaman kay kagawad di na Hermano. And hi, Ma'am Del sa Hermano. Kagapamati man sa aton si Boss Totong Montejo kagkay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Hello! Last contestant ko na iniya. Hello, mayong gabi.
1: Gabi, Tiyoy.
0: Oh, sino ni?
1: Oh! Toto Sanclino, kumusta ka na?
0: Buhi pa! Nga ba yan, napatay na, ha?
1: Daman, nabi ko kung retire ka na, dube-dubay, bantay ko.
0: So, ang muna gani, damo, nagalapta ang balita, patay na si Tiyoy!
1: Wala man siguro.
0: Kay kami, sige-sige kami din, wala nga lang galing sa radyo. Ang managin nga pangayo kami isang pasaylo, ilang binigit sa inyo, nga ito nga mga suki, nga nagapamati sa radyo, nga wala nakahibalo, no, wala nakabati sa programa. Pero padayon kami, ha, padayon kami sa programa Isugid kay Tiyoy. Galing alas 12, tub-tub alas 3, wala lang galing sa radyo, sa YouTube, RMN application, and Facebook lang.
1: Tingnan ko nga, siling ko to, balita lang ni.
0: Ano na, balita lang ang patay na?
1: Balita ang mga batian ko.
0: Daw, kung daw ang namin mga contestant natin, si Red, no, grabe kay Red, Pasko na sinta ko. Kay Nanay Bisi, kay Tatay Bisinti, grabe to kantaya, mag-champion sa mga hubog to sa iya. Si Nanay Susan, grabing patok-patok yato. Si Nanay Butlog, apa urok-urok. Kung why ka di mayo nga style, no, kung wala ka mayo nga style, toto, mas mayo pa, pole ka na lang to, mapirde ka gini kung why ka mayo nga style. Di may kawaligon ka man nga style mo?
1: Oye, laban lang.
0: Laban, no? Kung depende si mo style ni Toto, last contestant ka ba? Si ikaw lang wala load sa lima. Tapos, sige. Sige, ready ka na to? Ay, dalingit, tamiwa, lupat ko, tamiwa na yung mga suki ta. Basi may nalip, gusto mo ko tamiwan, dugay-dugay, may matamiwa, tamiwa na sa buong.
1: May ito, ma'am, gima, pindan, legan, mayang aga. Kay Mamagi, kay Mamirika Bar. Kay Mama Rona Mando kong restaurante na niya nga W. Kay Nishio, kay Dugay-Dugay, wala sa kababasyag, diba?
0: Gani. Dalingit, ang mga aton ng mga Radyo Manibela driver, nagapamati, hambal niya, si Senator Pia Caetano, tiyo, nagapangumusta si mo. Luko-luko gini si Roy Galwego. Nice, Roy! Sige, ari na, last contestant, kasamang Toto.
1: Pasko na naman kay tuloy ng araw. Ngayon ay Pasko, dapat napasalamatan.
0: Hey!
1: Ngayon ay Pasko, tayo'y magbigayan.
0: Hey!
1: Pasko na naman muli ang pag-ibigay.
0: Dalingit. To, wala ka kuno ambal sa mga judge, wala ka kuno sang iba na ikanta. Amon lang amuna.
1: Amay,
0: ari, balik tiyo, ya. Okay, sige, be. Ang daw, hindi ko no makadaog ng kanta mo ni. Pasko na, Pasko. Hindi no kadaog ni. Law-law ni ko no. Sige, be. Isa, be.
1: Sabi,
0: be.

0: Hare Krishna and a happy new year. Thank you, thank you. Ang mabait ninyo, thank you.
1: Dang, may mga bato pa na sila. Amo na yan, basta mag-intra ka di sa pahampang ni Tiyoy, pansyon ninyo sa isugig ki Tiyoy. Dapat preparado ka. Ang mga ginatindak-tindakan yung bato sa guwasang balay, pamulutan na! Makwartahan nyo na di sa programa. Sige, ambal ni Peralita on ano na? Octaviano. Mama Peralita Octaviano. Paano ko ka-intra sa kanta-kanta? Mama Peralita, matawag ka eh. Matawag ka. Pero buwas na kay last contestant ko na to. Ang numero, buwas. Aray pa ko di buwas. Kay may katuan pa si Rajuman Rodel Buwas. Ako kunoan ay mabulos buwas. So buwas, mapa... Ambot ko mapakanta ko. Joke time. Tawagan nyo lang ko, Ma'am Peralita Octaviano sa 0933-879-0931. Ayos eh. Balikan natin dugay-dugay ah. And antes kita mag-break time, Radyoman John Hartwell, pwede mo ma-play, anay, ang kay Radyoman Marjorie, ang partito, update kita, anay. Update kita, anay, partito sa may Esplanade, kay ginapa-play ni Radyoman Marjorie. Alas 11.57, mga kasama, ininga time check, dulong na sa aton, sang Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yan rin ang saboroso, manamit mahamot, kag masustansya nga kape, Santon Plus Coffee Mix, may soya, may xanthones, and may malunggay. Amoy niyang caffeine-free coffee. Gani hindi magsulabang inyong asulok-sulok, biskan imno nyo ni aga, udto hapon gabi, okay na okay, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, gumagwapo ka pa. Tungod nga may sangkap ining nga collagen. Babakal sa mga suki yung mga butika, kaga produkto de kalidad ini. Ni Doc Remelito, uy, pwede mo ka mukabisita sa Yes 12 ka Clinic sa 125 A Young Building, Yulu Street, City Proper, tubang lang ini sa Midtown Hotel.
2: Tatak!
1: Mga kasama, yari ang interview ni Radyoman Marjorie kay Hepe, parte ni sa natabo tong skandal sa may Esplanade 11.
2: Tatak! RMM!
3: Yes, ma'am. Nakilala na nato, no, ang babae kag ang lalaki nga aras sa viral video. Kagkagina, ma'am, nag-conference na kami upod sa school kag ang sa iya nga parents. Pati man ang babae nga involved.
4: Oh, ganyan parents sila both home nag-adto?
3: No. Ang sa minor lang.
4: Ah, sa babae. Mm-hmm. Ay, ang babae, kaya edad niya, ma'am?
3: 17.
4: Oh, pero ang babae kay eskwela?
3: Yes.
4: College na rin siya?
3: Yes,
4: college. Hindi, kaya klaro kung tayo, hindi siya high school, but college, pero minor pa.
3: Yes.
4: Ang lalaki, ma'am?
3: Legal age na siya. And then, bali, rasmitanay sila during senior high.
4: Pero ang lalaki, wala na nagpadayon sa pag-aaral?
3: Wala na.
4: Pero anong status nila na doon?
3: Ang magnubihanay sila.
4: Ah, wala mo kami sila kayos, no?
3: 9 months pa lang.
4: Ah, pero ano sila? Halimpas ang senior high nila?
3: Yes.
4: Ano sila mo? Anong naging kaplastada kayo na sa conference na istorya mo sila yung ang parents ng babae? Alam mo, yung mo na doon ba rin?
3: Bali, with regard sa babae, kay minor siya, gusto kapangabay ang parents ng babae nga kung pwede, i-delete na lang yung video, yung viral video. Kay ma-file sila sang case sa tanan nga nag-post sang video.
4: Mm-hmm.
3: So, mabulig kami sa ila kag ang rako para ma-identify kung sino man ang nag-post sa video.
4: Pero wala pa man nagtungod kung sino nagkuha sa video sa ilang.
3: Subong under investigation pa, ma'am. Tingwaan namon nga mabalanta kung sino ang naghatag sa video. Nagkuha kag naghatag sa video.
4: Oo. Pero ma'am, wala man sila sa pagkatungan niya kaso.
3: Sila, ma'am, pwede natin sila. Ang sa minor, gin-refer ta na siya sa aton nga si SWDO. Mm. Pag may intervention na sila nga, ginaobra.
4: Mm.
3: So, yung sa lalaki, ma'am, pwede ta sila mapailan nga duwas ang grave scandal.
4: Oo. Pero ano, ma'am, nakadepende pa yun sa dalagang sa investigation?
3: Yes, ma'am.
4: Oo. Kung ano ang mga interventions karon nga ginahimo nato, especially sa babae kay minor siya.
3: Ah yes, na refer na namon sa DSWDO. So bali ano ni siya ma'am, may ginhatag naman sila nga mga intervention and then this will be mas maayo siguro ma'am nga ano na lang mas direct na lang guro ang makasabat ang ato niya si SWD.
4: Importante nga istorya na sila.
3: Yes.
4: And, anong pangabay mo din mo especially sa mga kabataan matapos ining natabok na scandal?
3: Yes, sa mga kabataan ang pangabay namon nga maglikaw kita no sa mga amuni nga mga skandalo kag bilang minor halungan tang aton mga kagalingon no ang aton nga dignity and also sa mga kalalakihan nanda nga likaw kita nga maging viral kita the same as sa mga kababaihan.
4: Okay. Ano ba mga ano sa parents din mo? Kumusta naman ang sa parents?
3: Actually, ma'am, yung na-trauma yung minor.
4: Ang babae.
3: Oo, yung parents same man ma'am ang nagalain ang ilang buot tungod sa natabo. So, decidido sila nga ma-identify yung nagpa ano, nagkuha sang video kag nagpalaptas ang video para ma-file nila kaso.
4: Ano na kaso possible kung ma-identify na inyo?
3: Pwede ma'am sa RA 9995 or the Anti Photo and Video Viewerism Act of 2009. Pwede ma'am sa RA 1175 or sa Cyber Crime Prevention Act. Pwede ma'am sa RA 10173 or sa Data Privacy Act of 2012 kag RA 7610.
4: Minor
3: siya.
4: Okay, see.
2: RMN.
1: Alas 12:04. Good morning na. Eh na nabatian nato na no. Sila galit duwa pwede makasuhan. Pero ang nabutang sa Ital-Ital di ini ang nag-record. No, kaway ka una di, suway ka pahanugot. Ginbidyuhan mo makasuhan ka ganito nga manuglingling. Eh, tani, kung nakita mo to nga may ginahimo silang hindi amo, tani, ginsinggitan mo, hoy! Tani, gintabog mo. So, tani, amo na eh. Galing sadya, makakisadya mga 80-80, basta may makita kita nga content sa ato nga Facebook. No, amo na yung i-share-share mo, ginbidyohan mo, tani, ginibo na lang to. Galing gin-share mo pa. Kaway ka panugot natin, lapit ka na lang kuno matuntun. Lapit na lang mahibuluan kung sino nina mag-share. Sa atong mga kuturan, alas 12:05, base makibot ka mo sa mga nagapamati sa radyo. Ma-off-air kita, ha? Kay kinaandan, 12 o'clock, ma-off-air na kita sa radyo. Pero magapadayo ng aton programa, isugid kay Tiyo sa inyong YouTube, RMN application, and Facebook. So sa mga may load Facebook, mabatian kaga makitaan masundan ang aton programa isugid kay Tiyoy sa DYRI RMN Iloilo pangitalang programa programa Patrol 7774 pa na hindi na naton pag-utdo na nung Patrol 774 dira na para hindi na kita mag-upload liwat no continue na lang so sa nag-share na sa nag-upload te may pananagutan kadi kasuhan kagid ko no to te kay man na isus ako yan nag-run sa feed ko liwat-liwa ginagusto ko liwat-liwato naton dapat hindi naton ginatolerar ina kung wala na dapat sa aton batasan ng i-share pagid naton no kadlawan naton pakamalaot naton no inakasala na to mga kabataan di ba dapat ara na para gabayan ta tudluan ta dako gid ang kahuyanan sinisubong sa ginhimo mo
2: Tatak RMN
1: ay hambal sa naghimo ti sila naghimo ako makasuhan yes kakasama ining gabayan dulong na sa aton sang pinakamahamot kag pinakamanamit nga kape Santon Plus Coffee Mix may kape ka na may bulong ka pa yari na ang saboroso manamit mahamot kag masustansya nga kape Santon Plus Coffee Mix may soya xanthones kag may malunggay amoy niyang caffeine free coffee ganin digid magsulab ang imo nga sulok-sulok biskan imnon mo ni aga o tuhapon gabi testingan nyo mga kasama Santon Plus Coffee Mix makabulig pa ini sa aton nga mga kalalakinhan para hindi maghubag ang aton prostate sa mga nagaihi ihi da o. Inom ka mo, Santon plus coffee mix. Kinagabulig din na pakupos ang aton nga prostate. Kag sa mga kababayanhan naman, nakabulig din eh, no? Makabulig din eh. Para sa may mga hormonal imbalance, ilabi na gid, ang mga senior citizen o manug senior na. Ang mga ginadismenorrhea, try nyo. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Produkto ni kalidad ni Doc Remelito, uy! Available sa mga suki niyong mga butika, kag sa Yes to Health Clinic. Abre sila Domingo at Biyernes. Patuloy lang sila sa number 100-225 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Tubang sang Midtown Hotel. And sa limang nag-intra sa aton, Red Vicente, Susan, Butlog, Kagtuto, on air pa ta? On air pa kita at patayin. Oh, on air pa kita. Kay Red, Vicente, Susan, Butlog, kay Tuto, daog kamutanan. Cellphone load para sa inyo. Ang agang pamasko, no? Congratulations, you what? Kay Red, Vicente, Susan, Butlog, kay Tuto. Kung gusto nyo mag-intra, gusto nyo magdaog sang cellphone load, abaw, bantayan nyo karon sa kagabi ho, karon alas 10, tub-tub, alas 3. Duwa kadlaw gani duty ko, Radyo Man Jason. Si Pabla, Martes, kag Miyerkules. Adlaw na kita sa Miyerkules, subong last Sunday. So damo ini mga tumuluo, damo ang manugsimbasin eh. Last Wednesday para sa bulan sa July. Sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthdays, subong happy, happy, happy, happy birthday! Abi, check ta ang mga sino-sino nag-birthday subong. Basta may mga kilala kita. Si Irene Manican, si Edgar Taala Furniture Shop, Juliet Concepcion, Jury Villanueva. Uy, sa Kalaparan, happy birthday! Ena, buluban tayo na ito nini. Ang hampang ni Alex Yala. Kamusta na yan ang hampang ni Alex? Subong ini ang hampang niya sa mga OFWs na. Abi, paliog update nyo ko kung ano oras masugod din eh, no? Kaya, ambal, alas 8. So, ginabuluban tayo natin ini ang hampang ni Alex Yala. Kung sa din, tubangon niya ang si Jen Kin Wen sa Mubadala DC Open Round of 32. Si Alex Yala, nakafocus ini sa singles. No, ang plano tani dire si Alex Yala mapares kay Venus Williams, no, sa doubles competition. Pero no, may pero, nag-pull out si Alex Yala sa doubles competition with Venus Williams para kuno mag-focus siya sa iyang singles match today, Wednesday, with Zheng Kin Wen.
2: Tatak RMN.
1: Ay nga gaman kay Mama Cambie Abs, Cambie Ags. Happy birthday naman tayo kay Agaton Cambie sang Red Fox. Juline Nyangar, salamat man. Sir Router Infante, mayong aga sa imo. Grabe ang embarrassment sang parents. Yes, ang mas na-embarrass di, mas nahuyaan dire ang ginikanan. Correct, I agree. Maapektuhan ang mga parents gid ini. Hindi ma-realize or ma-explain sang parents nagahitabo sa ila, mga kabataan. Pero the way they should think about it, the way they should approach ang mga parents, the way they should approach this instance is may kapaltahan man sila siguro, no? Admit it or not, no? Iakuon man naton mga ginikanan o hindi, may kapaltahan kita. Sobra naton siguro kapabaya sa aton mga kabataan. Wala na naton gina-check. Sang una, dumduman nyo, magapuli ka. Simple question lang sa mga ginikanan mo, nanay mo, tatay mo. Oo, oh, kamusta? Bago ka lang abot, how? A good way of checking, eh, kuwede, abuli mo alas 3 sang hapon o alas 5 sang hapon. Nag-abot ka mga alas 7. Kaya lapit mo lang eskulahan mo. Mga 15 minutes, 30 minutes. Kaya pa makutong ka sang ginikanan mo. Oh, alas 7 na how? Bago ka lang how? Ay ma, may ginubra kami nga project. O may katuwa kami sa classmate ko. O may gintapo, naglantaw kami sini. Bala ma, this is a good way of checking, di ba? Humambal nga. O, nakakaon ka na. Nakapanyapo na. O, those simple questions sa mga ginikan at some way checking, no? Ang kabataan. Hindi sa buong abi, lain ang pamangkot sa ginikanan eh. Nga abago ka lang. Nga nagwa ka na, nagbiga-biga ka na naman. Nga nagbago ka lang, kung lalaki nga, nagano pa, hubog naman ka mo, naginuminom naman ka mo. Eh, paano maka-open ang ginikanan sa inyo? Oh, ma-off-air na kami, mga kasama sa radyo, sa mga nagapamati sa 774. Ma-off-air na kami, pero sundan kami sa Facebook. DYRI RMN Iloilo. Salamat sa inyo. Sa mga nagpamati sa radyo, kitay naman kita buwas a karona sa gabi. Pero sa mga naga-online, tuloy-tuloy po tayo. Dapat sa mga ginikanan, kag sa ginikanan sa mga kabataan kung nagpamati man kamusubong. Now is not the best time. Nakigan nyo pagid ang inyong mga kabataan. Noy, pamulat nyo pagid silang ilang asala. Nakasala na. Hindi lang kamo nakahibalo. Bilog, nakalibutan ini through Facebook. Ang ining naglapda nga video, bilog nga kalibutan na ini ang nakahibalo. So kung dugangan mo pa na nga basol sa imo nga kabataan, ninyo nga mga kabataan, dugang pa nga pakauhiya nyo sa inyo nga kabataan, mainanon na sila. Ara sila sa balay nila. Ang balay, ilang nga balay subong, amo na ang ilang nga safe haven. O dira sa nag-a-seek sa refuge. Dira sa nag-a-seek sa tao nga maunong sa ila, makainsindi, makaistorya sa ila. And kamo mga ginikanan, no? Kamo nga mga ginikanan sini mga kabataan, kamo ini makahatag sa ila. Sa inyo na sila mamati. Nakasala. Payo gani ini, nabalaan nyo, iban gani, way makahibalok kung sino ganin tatay sa ila bata. Pwedeng ipakasal, kidugay magani kung para madulang maiba na, ipakasal. Para madulang kawianan, pero tuod gid man ay han. Kung ipakasal nyo kabataan, minor di edad, ipakasal nyo sa lalaki para na sa kawianan. Paano naman lang kung planggaanay, magplanggaanay gid ni sila? Kapitamaan pa kabata, hindi pa na sila preparado magkapamilya. Dani, hindi nyo pugson nga, pakasalan mo na, dako! Storyahan ninyo, nakasala. Hambal ganyan ang pilas, mahilo man na. And I believe, no, I am positive. Sa mga nagakalatabo, ng mga problema, sa mga pakdol, sa mga bakol sa atoon, mga problema, nakatuon kita. And damo ang nagabag-o. Damo ang nagabag-o ng mga kabataan, no? Bisan kita, damo ang nagabag-o ang mga tao sa mga hampak, sa mga pagsubok na ginahaboy sa ilang. Always remember, it's not about the number of times you fall, but life is counted, mga kasama, on the number of times you stand up and fight and live.
2: Atak! RMN!
1: Mama Mary Ricabar, good morning. Kay Day Mel FRMG Nono, good morning. Aga nang isugid kay Tioy, abi ko patrol 774. Ay emergency leave lang, Mama Mary Ricabar. Si Rajuman Rodel Fulyo Nagado. Asa buwas why si Rajuman Rodel. So tani, pagtiyagaan niyo muna ako. Mayong aga kay Kagawad Noel Coscoluela and tanan-tanan nga nagapamati ko no. Sa programa isugid kay Tio yung mali mam Mary Ricabar dira sa may Florida, USA. Sa router, hindi ma-realize or ma-explain sa parents nagahitabo sa ilang mga kabataan. Pero kita, mga kabata, mga ginikanan, manugid nato ni, mabatsagan gid nato ni. And mayoning, precaution, kung ining natabo sa bata, hindi man namin nga natabo, kundi ining natabo sa bata, we could learn from these para malikawan nato. And sa mga taga-Canada, may gin-share ko so sa subo-subo sang natabo to. Subo-subo sa natabo sa taga-Samon, taga-Zone 10 Kalaparan. Nagkagtoy na siya sa may Canada, ang nag-apas to siya sa iyang abat, sa iyang asawa. Nurse ang iyang asawa sa may Alberta, Canada. Nag-apas to siya kaupod ang iyang bata nga babayi. Daw 5 years old, balaw 6 years old. Ining bata nila. Nagabiyahe sila sa highway. Andalingi din, baby, just to be, to give you the more of the specifics, mga kasama. Diin to man. Andalingi, andalingi. Ari, do. Sino nag-share, ano yung bata ko nag-share, andalingi. Sa Lumakad Clan to eh. Dire ko lang bilang taon sa Facebook ko, di, kakasungo, kitsa ko. gusto ko lang i-share sa inyo and I'd also like to ask for your prayers. Ano? Ang ining pamilya, sina G, sina Christine, si Macmac nung iyang, si Christian, kagang iyang bata na si Lian, no? Nagabiyahe ni sila sa may Alberta, Canada. Dira sa may Emerson and LaGlace, Wembley Highway. Sa mga taga Canada, I know you're familiar, ano? Sila Sir Gilfred Yonyo, si Sir Noel Jimenea, si Dudes, kay Ma'am Jocelyn. No, sa mga taga Canada, I think you're familiar. Ining dira sa highway, pakato sa may Emerson and LaGlace, Wembley Highway, lapit sa Hyeth, Alberta, no? Nagabiyahe ini sila dalang itailang itom ng SUV. Sang nagabiyahe sila, gulpi na lang sila, sinalpok sang dump truck.
2: Tatak, RMN.
1: Sinalpok sang dump truck ang ilang salakyan, mga kasama. Ang ospital sila ni, unconscious sila ni. Ang iyang ilang bata nga babayi, about 5 years old or 6 years old ini, na si Lian, gin-airlift pakadto sa may Stollery Children's Hospital na may spinal cord injury. Spinal cord, sa likod ini siya po kung may spinal cord injury. Sabta ang asawa niya, si Christine, no? May injury man ini sila. Ang kayinaagom ni Christine Dre, gin-airlift ang duwa, ang nanay, kag ang nanay, kag ang bata. Si Lian, gin-airlift, no, tungod sa may spinal cord injury. Si Christine, gin-airlift ini sa University of Alberta Hospital. Unconscious, asasubong, unconscious, mga kasama. Nakaagom ni may after a brain hemorrhage. Samtang si Christian no sustained a brain injury. Tanan ini sila, nagkadto sa Canada, nagkadto sa pungsod Canada, mga kasama, para sa mayong pangkabuhi man, para sa bata man nila. Sa amo pa niya masaklap nga natabo sila, tatlo lang sila nagpangabuhi. May utod man ni si Christine, si Jing Duhina, no, amo pa niya natabo sila. Tiyan lalaki ni taga zone 10, kalaparan, kung nagpakasubog ina mga tropa, kabuot-buot pag hindi kay Christian. So, sa nagapangayokid ang pamilya, ang the family, ask for prayers after a serious highway crash near Hyeth, Alberta. Ining wasakid ang ilang ginasakyan. Sa may passenger side pa, ang naigo, amo nang natamaan gid ini ang asawa, kag ang bata. Gabay lang, makasalbar ini sila. So we're asking for your prayers. We're not asking for money. The family is not asking for money. The family is asking for your prayers, no, sa ila, no, sa ilang mga himata. Bawo gabay lang, makasalbar ini sila. Kato Canada for a better life. Amo pa rin trahedya na tabo sila, no? Why pa man update kung ano niyang rason. Kung na bungguan sila sa dump trunk. Is it drunk driving o ano? O kabay lang. Mayong aganay kay Mama Charlene Alegria, si Ma'am Telly Piffer, kay Ma'am Peralita Octaviano. Di ano ganay yung number ni what? Ma'am Peralita, 0933-879-0931. Namigid ang imong atingo gaw. Sampol be, sampol eko be. Tawagi ko anay subong 0933-879-0931. Magpa-audition ka anay. Naku nami, tingo ko pa yung trahon, takatabuas. Mary June Hapitana, kaya Jonna Lisa Avedra, Amoroso Glenn, sir, kamusta po kayo? Kay Ma'am Moni Hoffner, Inday Mary Lou Estelliore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, good morning. Si Kagawad Noel Coscoluela, salamat. Sige, mga balita nato, nantes kita mag-weather update.
2: Tatak! RM.
1: Kasama nga Jason, dalingin na ibutang da kay nalobat ini, gina-charge ko pa, pero kwadi ana, intis kita mag-weather update. Ari ana yung mga balita ang bulon balantayan sa mga news and public affairs program sang RMN Iloilo. Nagapanawagan si Senator Rodante Marcoleta sa iyang kaangay ng mga senador nga magapangita sang paagi agud makatambong sila ni Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ut baka attend ka botani ko wala ka mo kaso. Diano galing ni kayang inyo nga kaso wala gid ini sang piyansa. Wala piyansa ni. Kanon yun nabi kay na preso ka. Ayan mga kasama karon gindayaw ni Iloilo City Mayor Riza Trenyas ang katahom sang aktres nga si Yazzie Pressman sa suksok sini. Ang bayo ugali ni Yazzie Pressman during the sauna is an Ilonggo made Filipiniana.
2: Tatak! RMN.
1: Sa Facebook, naging share ni Mayor Riza Trenyas sa video ni Yazzie nga nagatry sang ginbakal sini nga terno top halin sa Iloilo City Market. Nagalao man ang alkalde nga makahapit ang aktres sa City Hall sa pagbalik sini sa Iloilo City. Madumduman nga sa Senate State of the Nation address ni Presidente Marcos Jr. kahapon, agin suksok sang aktres ang dress nga may terno top nga ginbakal niya sa Iloilo. Kagin pa reconstruct, kagin na gin pa re-image. Imagine, you know, tama ba? Re-imagine gamit ang excess fabric material. Nagapangita, pakita kung diin mabakal sa mga bayo. Mga sikat diri lang sa Iloilo Terminal Market nagbakal. Ay, Iloilo Central Market. Sa mayo ka mag-match-match niyo. Kapos mo. Yan ang iban, gusto nila, human na. Bolo bantayan man nato ng iban pagid nato nga natipon ng mga balita kay isa ka kong traktor.
2: Tatak! RMN.
1: Nako na isyu na sang warrant to pare isang kong traktor. Makasama bantayan ng ating weather update kay suno sa pag-asa 2 to 4 nga bagyo ang ginalauman nga makasulod sa Pilipinas.
5: Ako gani si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective Gid.
1: Ang inihibahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hico sa 0910-126-4595.
2: Tatak! RMN.
6: RMN News. Panahon.
1: Check ta, lagay ng panahon this Wednesday, July 29. Kapodaton sa linya live from Pag-asa, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, mayong aga.
7: Yes, sir, mayroon nga sir, kung sa aton man yung mga tagpalamati. Manatang latest sa updates, mga adlaw, July 29, year 2026. Isang katakalupa, sir, yan ang maging monitor sa sulod sa aton par. Uli natin nila siya na si Platan, 280 kilometers sa east of Katarman, Northern Samar. Mm-hmm. So medyo malapit tayo ni sa landbass natin. Mm-hmm. Kaga sa karoon, no, manabuan naman ang chance sa sining LPA nga mag-develop pa sa isa ka bagyo. Dili sa sa Western Visayas, so generally mangina magulo-gulo mo na itong kilangitan. Kaya may mga lapta-lapta kita ng mga pagulan ulan, kung pangilat pa nag-uob, dala sining LTA kay mga localized thunderstorm. May nakatog kasarangan na itong hangin, di ka nabagat na nakatunggan, pa nabagat na. magadalain ni sila sa makana, itugtog ko sarangan yung mga pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature nato nila sa 24 to 30 degrees Celsius. At daw nato, nagbutlak or magabutlak alas 5.38 buwas sa aga. Ika man natin latest sa update na hindi sa ilo pag-asa, Rolly Cuenca.
1: Engineer Rolly?
7: Yes, sir.
1: Morning. So, ini nga aton nga chimpogalay daw magulul-umon ay nag-inulan-ulan kagina sang hapon kagabi. Due to LPA, hindi habagat?
7: Ang habagat at sir, wala nag-epekto subong na. Okay. So, kayo na, mga localized thunderstorm ang nag-epekto sa aton. But mostly, subong kaagahon ng tila, subong adlaw, no? Possible na sir, ang mga pag-alanggalam na itong dalanan sa nasa nga track for extension sinang LPA.
1: Oh, so, today until tomorrow, gina-expect na aton nga medyo malain ang aton nga chimpo in generally.
7: Yes sir, so actually most likely ang mga maapektuhan malang ni ang Aklan, Capiz, Garden ni Iloilo. No? So dito sa Iloilo City, possible may mga pagalong-galong sa gihapon sir nga ma-experience natin, but may mga times na mag-uaman gihapon sa haring atlap.
1: Sano maging generally fair weather? Sano ni ginalauman nga ma-dissipate ining LPA in generally?
7: Well, basically, yung ulang sa karon sir, medyo nag-steady pa sa kadagatan na ito. No? So, once nga magpalapit ni sa land mass, particularly sa southern Luzon, so possible mag-dissipate lang man siya.
1: Okay.
7: But as of now, sige pag-iapon na epekto niya sa eastern Visayas, kaga possible subungad lang until tomorrow, mangin magulumon sa gihapon ng eastern Visayas. But dili sa atin sa Iloilo City, partly cloudy to cloudy. So, meaning may mga times nga magulumon, may mga times nga medyo mainit ang panahon.
1: And naliwaton ta lang, for the month of August, kay pila na lang kadlaw, duwa na lang kadlaw, katapusan na sang July. August, gina-expect natin 2 to 4 nga bagyo. Is that correct in generally?
7: Yes sir, so sa karon sa bulan sang August, so still sa gihapon no, may 2 to 4 na bagyo kita nga posible gina-expect.
1: Sige, Engineer Rolly, madamong salamat and good morning sa imo and sa mga kopdanan mo sa pag-asa.
7: Yes sir, thank you pagmayang ana sir.
6: RMN News, panahon!
1: And yan mga kasama, ang ating latest weather update. Tutok, bantay panahon sa RMN Iloilo. So sa liwat, sa mga bago lang kapamati, in-expect natin today, Miyerkules, to hasta buwas, Webes, medyo magulal-umo ng aton nga tiempo. No, amo nang gina-expect natin to Wednesday and Thursday, but by Friday all throughout the weekend, hopefully, no, gimayo ang aton nga tiempo, inshallah. Ang aton nga weather update, builog na ginadulong na sa aton sang Capehenyo 14-in-1 Herbal Coffee.
8: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Capehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Capehenyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sang stevia, kag ginpanami sang non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Capehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping sang Sarabia Optical sa sulod sang Marymart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
6: Tatak! RMN.
1: Ang nga pinakabago, pero bakal ini nga klase nga kape subong. Sinobla hindi matanyag sa ini nga klase nga kape. 14-in-1, 14 ang sangkap. Kung ang iban, 5 lang o 7 lang, ini 14 ang sangkap. So kung advantage, mas bintaha ka. Pros and cons, 14-in-1 ako. Sulit gid ang kwarta mo. Try nyo, Capehenyo 14-in-1 Herbal Coffee.
9: Isugid kay Tihoy.
6: Tatak!
2: RMN.
1: Mga kasama, ginkumpirmar sang Sandigan Bayan 3rd Division nga nag-post ang 90,000 nga piyansa si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kagapon nga adlaw Martes, Hulyo 28. Sino sa anti-graft court personnel na nagpadulong sa Office of the Clerk of Court si Ang upod ang iabogado agud magpiyansa ang kaso.

0: Karong adlaw.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
0: RMN. Mga kasama, bantayan ang ating special coverage sa impeachment sa aton nga vice presidente. Sa ukaron ni ill-gotten wealth. Sugtanin ni Blang, abrihan na ang BIR box. Sino ni ang mga ipresentar nga mga witness. So bantayan karon mga kasama diri sa RMN Iloilo. Sa iba nato ng mga balita, temporaryo nga ginsuspender sa klase ang tatlo ka mga estudyante sang Gimbal National High School nga naghimo sang ritual. Amo ning panghiwit ang istorya naton kagapon bla. Nga may kandila, may dugo, may mga sulat-sulat, may stop toy. Ang hiwit gid sila yaya. Amo ning naghimo sang ritual sa sulod mismo sang eskwelahan sang Hunyo 27. Base nakuha sang nakuha nga impormasyon sang RMN Iloilo sa lugar, ginhimo sa mga estudyante ang among ritual agud maghalin ang ginapahayag bad spirit nga nagaturasok sa ila abyan. Mga grade 12 students ini mo. Sunod naman kay Police Captain Alberto Mangilimutan, hepe sa Gimbal Municipal Police Station, nga ang mga kabataan nga involved lunsay mga minor di edad. Wala sila may gin-recruit nga manughiwit. Payag sang opisyal nga gin-ritualan nila ang mga classroom sang grade 11 sa ikatatlo nga panalagaan sang eskulahan. Samtang ginsiling naman ni punong barangay Nicolas Tabifranca sang Gerardo Magsaysay Gimbal nga mabuot nga klase sa mga bata ang isa sa mga imbolbado sa ritual. Dugang pa niya nga bata sang anay sima ng estudyante kag sa karon nagabaligya sang mga utanon sa sulod sang Gimbal Public Market. Wala naman sang may nabatyagan nga kun ano nga misteryo si Jonel Tipolo, anay estudyante sang among abuluhot bulutuan, gani makatingala suno sa iya nga naging akto sang ini mga kabataan. Gintinguhan naman sang RMN Iloilo nga makuha ang bahin sang Gimbal National High School kag iloy sang isa sa mga involved nga estudyante apang nagpamalibad ang mga ini nga maghatag sang komento. Ang nakuha lang naton nga comment ay malipot ang siling. Ginritualan. Ginritualan to nila. Pero sa mga ritual-ritual nga mo niyo, kung wala nila na makita o ma-experiencehan, hindi nila paghimuon niya may nagtudlo. May mga ngalan to ginbutang eh. Kung mga kabataan, it's like taking law in your own hands. Ang sakit niya, mga kung tuod-tuod ng hiwit, ang balik sa inyo, bla? Kung mas baskog to ang ginhiwitan nyo, kung mas baskog ang manugbulong to, ibalik sa inyo, ah, salo nyo. Base magsailong mata mo sa agtang mo, bla? Mga kasama, flood control, amo nang gusto pamatian. Amo nang ginsiling sang iban nga mga minority. Ang kaso sang flood control, daw nalipatan ako no. Ang madlang people, ang pungsod Pilipinas, amo nang gusto mabatian. Diin na ini mga akusado, diin ini mga dalagko nga mga isda, diin ini mga politiko nga involved sa flood control. Pilit na pilit ini, pinipilit ng pinipilit. Pero alam nyo ba, naginbuyagyag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo nga ginabalabagan sang minority bloc

0: ang ilang imbestigasyon na angot sa ginaligar. Anomalya sa flood control projects. Isa sa isa, ini, angin sa publiko ni Tulfo kadungan sa pag-anunsyo niya nga ginakonsiderar nila ang pagpatigayon sa Blue Ribbon Hearing sa masunod nga simana. Ginpakamalaot na sini ang ginapayag lihok sa minorya nga i-delay ang imbestigasyon sa flood control pagi sa pag-akusar sa iyang ginagamit niya lang ini agod maka panago.
1: Tatak RMN.
0: Nagapamaliban naman ang senador nga hingadlan ang natumod nga miyembro sang minority. It's kind of ironic. Kaya amo niyang ginatulod nila flood control eh. Dapat isiwalat na kung sino mga imbulbado da. Sino da mga imbulbado sa flood control. Dapat ihayag na ini. Pero sa piyak kabahin, sila man gali kung tuod ini. Sila man gali yung nagapugong. Ano ni, may ang kaidoson ni imbestigaran. Diba, ginasiwalat ni Senator Panfilo Lacson nga ang dason ini nga imbestigaran o nahain na ang mga reklamo kayang dason ini si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Atak RMN.
0: Ang sa tagig ang mga insertions, no, ang insertions sa budget mga kasama. Amo ni ang ginpahayag ni Senator Lacson. Amo na gurong isa sa mga rason kung nga gusto punggan o i-delay kay mo mabuhinan sila duwa na to susulod sa bilangguan maging tatlo pa. Ila na lang ang minority. Eh, damo nag-update, no? Damo nga yung update. Isa na si Ma'am Margie. Parte sa mga seaman, ining mga tripulante, ta, na na-stranded dito sa may Romania. Mga kasama, ginalauman ko, no, nga makapauli na sa Madasig na tiyo ng tatlo ka mga Ilonggo nga stranded subong sa barko sa Romania matapos maigo sang drone attack sang tinalikdan na July 18 samtang ara sa Black Sea. Ang nga nasakupan niya nasakop sa Ukraine. So, no, kay Dr. Sin Cynthia Dario, hepe sa Public Employment Service Office or PESO Iloilo Province. Nakaistoryahanay na sila ni Chief Officer Elevero Clarito na taga Dingle kagaginahikot na sang ila kumpanya. Ang ila relievo ining mabulos no, sa ila. Payag ni Dr. Nar Dario, ara na kuno subong sa may o ara na kaina sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport ang 11 na kamanga Pinoy nga magabulos sa ila kung wala sang sablag. Alas 9 ang takna sang gabi kagigapon papadulong sila sa may Romania. Sa oras nga makaabot ng ila mga relievo iniman ang tion nga maproses ng ila papeles ang 11 man ka mga crew nga mapauli sa Pilipinas. Ginsining ni Dario, wala sang untat ang ginahimo nga follow up sang ila opisina sa national agencies. Sa din nagtawag ang Philippine Embassy sa ilang kumpanya kaga sa mga otoridad sang Romania para sa ilang madasig na repatriation. Pero kung may buho o kung may damage ang barko, ibutang mo man sa ital-ital ining ibutang mo man sa ital-ital ining 11 man nga mga Pinoy. Pasugtan ayan ining palayhag. Papasugot man ang 11 ka Pinoy. Balaan to nila bala nga malagi liwat sa Black Sea o sa Red Sea kung ano man nga CC na. Na posible atakeo naman sa drone? May safe passage ba? Dapat amuni, hindi nga ginatalyaran mo lang kwarta ang mga tripulante ta. Inapagwa nyo nga tsura sa Pinoy daw giring. Ngara kwarta, biyahe ka mo. Without even having a safe passage o assurance nga safe man na ng ila pagpadulong dito sa may Turkey. Dapat amuman kay 11 ka Pinoy to. Di paano ka atakeo naman to? Problema ho naman na to. 11 naman ka Pinoy. Nga Pinoy gate, hindi pwede lain lahi. Hey, out! Nga Pinoy kitang gina-front nyo da! Ayan na ini, ang isa sa ginlawag, no, ginahimo na ni Senator Tulfo, no, gabay lang nga maaprubahan na ini sa Kongreso. Makamakasama ang ining pagkakas sang system loss sa ton nga billing sa kuryente. And this is across the board. No, across the board din eh. Either you're from Manila, Luzon, Visayas, o Mindanao, across the board, takso ni na ang systems loss. Mahimo kuno nga makakinot sang tub-tub 10% sa ilang electric bill ang mga pamalay pang panangalitan, mabasura na ang system loss charge nga ginapatuman sang electric firms sunod sa Department of Energy sa iya ikalima nga state of the nation address. Gin panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa duha kapanalgan sa Kongreso nga amyendaran ang Electric Power Industry Reform Act. Agod madula na ang system loss charge, lakip na ang value added tax nga ginapasa sa aton nga mga konsumidor. Sulo kay DOE Secretary Sharon Ganin, dapat nga hindi na pagbayaran sa iban ang pilferage kag system loss. Pahayag niya hindi responsibilidad sang konsumidor ang pagsalo sa palpak sang palpak sa isa ka electric co-op o con distribution utility. Dugang pa sang ahensya, magapakigangot na sila sa Energy Regulation Commission or ERC kag National Electrification Administration kung paano mapatuman ng direktiba sang presidente apang ginako sang departamento nga mahimo maisahan pakatuig kag mapatuman ini.
1: RMN.
0: Wala man kami gidali. Kag ang dako nga pamangkot dire sa kadamo sang problema sang pungsod Pilipinas, sa kadamo sang ginaintindi sang aton nga presidente nga siya pa nakatukib sini. Nga sang presidente pa nakatukib sini kag siya pa nagpropose. No, siya pa nagpropose. Wala gali ini na may nakaambang, wala may nagpropose ini from the Department of Energy. Yung gaya man, mga lipong kamudra. Wala man sila may ginapropose sa Department of Energy, sa iban ng mga ahensya. Ang presidente pa ang nakatukib sini. Kag siya pa ang naghain, tinagainano ang aton ng mga kinabaydan ng mga empleyado sa Department of Energy. Dapat kamo ang tagabantay, kamo ang nagabulig sa mga konsumidor kung paano kami makatipid. Kung wala pagaling malawagan ini sa SONA sa aton presidente, sige-sige lang galing. Ay, sino gani kay Secretary Sharon Garin, hindi responsibilidad sa konsumidor ang pagsalo sa palpak sang isa ka electric co-op o con distribution utility.
1: Atak! RMN!
0: Balaan nyo man gali! Ginsigisigi pa ni! Pila na kadekada ni! Kung akong presidente, si Bakon ko tanan-tanan ang aras sa Department of Energy! Wala nyo ginatuman ng inyong responsibilidad, wala nyo ginatuman ng inyong obra, dira? Nagasweldo ka mo sa dagko-dagko. Tapos ang huol gali sa mga konsumidor, ginapawalaan nyo lang. May punto ba? May punto ba? Diba? Ay, pwede man gali mahimo, ngaway pag inhimo inisang nagligad pa, ngaway niginhimo sang una pa nga ikakson ng system loss. Sino nagapamugong haw? Todlo kay Korintihon ta. Kay sa update ini, nagpasar sang hagnak kag resolusyon si Erwin Tulfo Madasig ini. Nga nagatuyo nga i-exempt ang system loss charge sa value added tax. Imbestigaran ang pagpasa sang system loss charge sa mga consumer kag pagkuha sang energy tax. Ini kasunod sang SONA sang aton nga presidente nga agod niya mapanubo ang sukot sa kuryente. Suno kay Tulfo, mapatigayon sila sang hearing o mapatigayon ang sang hearing ang Senate Committee on Energy sa Hulyo 30 ining Huwebes, no? Ison nga adlaw. Agod diskusyonan ang mga hagna nga amyenda ng Electric Power Industry Reform Act or EPIRA. Lakip na ang issue sang system loss charge mga karadyo man.
1: Tatak RMN
0: sus ay nano nag inano ni sila daw kung kisa maugot kita sini. Nagliga to kung hindi pa ilawag ni isang presidente sa zona niya ang mga corrupt na official sa flood control, wala man naguluwag. Ang mga taga-Kowa ay sos, mga lipong man. Silang last line of defense. Pero sila yung nga, we have no, ano, your honor. Bulubang tayo nato ni, kay kumadayon ining sa flood control ni. Aba, may ebidensya angot sa tagig flood control. Nasumiter na kuno ni Senator Lacson sa ombudsman. So, amo na yung hot water na naman. Mga kasama, ang ato ang former Senate President na Senator Alan Peter Cayetano. And si Pakaisa, kuning una-unang ginlawag ni Presidente Marcos sa zona niya. Nga walang ma... medyo pa masubo man, pero dapat gid eh. Dapat. Si ginatumo din si Speaker Martin Romualdez. Ginapasabat sa flood control complaints. Gagin file, batok saya. So, balantayan man natin ini. Mga kasama. Pero karon bantayan man ang Papa G. And nag-apilar, no, ang aton nga mayor, Mayor Raisa Treñas, nag-apilar, no, sa publiko, hindi lang taga-syudad, hindi lang taga-probinsya, sa aton tanan, nga dulungan nga, dulugan, utatana ang paglapta sa mga sex scandal sang duwa ka estudyante sa Esplanade 11. Kagapon, sa naglupok ining balita, no, nga ginlimpyuhan na ang tanan-tanan yung mga Esplanade kay digto sila sa madamo. Noon damo, ano ganin, tawag na nga kung sa Tagalog, ano yung mga damo nga mataas na? Aara na sa dulo sang dila ko, mayok, hindi asido. Talahib. No, kung sa Tagalog, talahib. Ano sa Ilonggo? Mga tagas-tagas ng mga hindi puno, mga basta damo. Hindi ba? Ang kung sa itong talahib. So, kung matalahib ang isa ka lugar, pwede gid panaguan. Kagapon, ginlimpyuhan na ini, no? Ging pang grass cutter na ini tanan. So, biskan layo ka, makita mo na, hindi na panago. Ay natukiban, digto sa may matalahib sa lugar itong aginimuan sang sex scandal, mga kasama, may nakuha pa to nga mga basiyo sang ilim nun. Digto sila gali naga pungko-pungko. Kaya ka namin gid man tuod pungko dira sa may ano, sa may Iloilo River. Ta namin gid ang ambiyansa, namin ang dupoy-dupoy sang hangin da. Ta namin mag-istorya da, pero that's the not the right time, because not the right place. Okay, lagawan ini, hindi ni ilimnan. Kung gusto nyo mag-inom, kanto ka ba sa mga bar? So, ginlimpyuhan na ini tanan. So, ginlimpyuhan na tani, klaro na ini. Gabay lang, itong iban, mangita naman sa matalahib nga lugar. Dapat gani ni panawagan natin kay Mayor Katigbaw. Katigbaw. Tigbaw. At Tigbaw, ang talahib is Tigbaw. No, kung damo Tigbaw, tayo siyempre panaguan mo na ng ihin, di ba? Pwede ka na da ka pasimple, pwede ka na ka, dita, Tigbaw, quickie-quickie, tadi ah. Pero kung ako ay may Mayor Raisa Treñas, kung ako isa sa mga executive assistant mo, no, ang mahambal ko ni, ang aton mga green guard, katigbawan, ayaw, katigbawan, galing. Ang aton mga green guard, responsibilidad nila na, di ba? Na mag-make ensure na sa aton mga Esplanade, no, nga wala sa may nag-aobra sang kamalamalahan. May 24 hours yung mga naka-duty ng mga green guard. Kung ako kay Mayor Raisa Treñas, sa mga green guard na, dapat sa department nila, may mga grass cutter man na sila ya. O may mga pang garden tools sila, bla. O pwede man nga spade, o ang bolo ni, pang tapso nila da. Kay sila nagalibot, hindi lang panaguan ini, para sa safety man, sa mga green guard, nga nagalakat-lakat na kag nagarubing. Kung matalahib na karoon, taguan da sa mga kriminal da nga gina, sundan na, mang hold up, mga rapist da, kung ano ba da. Mga halangang kaluluwa, diraga na panago sa mga katigbawan. Tama ba? Katigbawan. Pero kung may ara sila na, mga grass cutter, mga gardening tools, no? Kasi sila mismo mga tagba sa mga tigbaw na. Kali kung wala sila, ti, mamayon, ti, why man kami tools? Why man kami gabwasi? Why ka mo nag-request? Dapat may harak kay jurisdiction nyo, ina mo. No? Aparte na sa inyong jurisdiction, so dapat safety. Hindi lang para sa mga nagalagaw, kundi safety man para sa inyo. Barato lang ni grass cutter. Kung sa syudad, wala pa ni 3,000 pesos. Tatlo ka klase ang grass cutter. Kaya ako nagbakal ko sa grass cutter sa nagligad si Mana. Kaya samon to sa Gimara, sa ginaparkingan namon motor, at ag-asa to sa mga tigbaw. So tatlo yun ang grass cutter, may ara di saksak de kuryente. No? Ang ikadua, amon yung di gasolina. Medyo persado yun ang di gasolina. Hindi na blade, kung hindi may ara blade, no? Pwede mo istan blade. Metal blade. Kag may ara mo na nylon. Butang mo nylon dat. Iguo niya, utod. Sa ako nagbakal ko, chargeable. Hindi man hambal nga heavy duty ang amon. No, chargeable ang ginbakal ko. Wala pa gani, 1,400. Wala pa 1,004. Nakabakal ko, grass cutter. Amo na, pwede mo i-charge. O, bakal ka, duha ka baterya, libot-libot ka mo. Very handy. Doon nag-bit-bit ka ng sangsilhig. Amo na ka mag-an. Ay, hindi man silhig. Silhig nga may daspan. Bit-bit ka? O, butang mo na gani sa mga iba na ginahin mo napsak. Butang mo sa napsak mo, lakat-lakat ka mo dati. Mag-an man, di man sa mabugat. O, dalagit, may katigbawan din. Nag-amat-amat na niya. Dalagit, pagwaong ko na yung akong espada. Di ba, dog, raskater, espada na, o. Oh. Ang blade, nakatakod na. Pwede man, ang blade niya nylon. Para bis ka na ginahakwat mo, hindi ka mapilas, kakuha sa daloon mo na. Plastar mo, itakod mo ang battery, kapos ang battery, di ansak man lang. Di pag-ansak, aray, sige, banat! let's tool them. No, kay Mayor Trenya, or Mayor Raisa Trenya, let's tool them. So, tagay sila sa mga resources na makabulig man sila para malimpiyuhan ng esplanad. Hindi nga isalig lang natin, isalig sa ibang tao, mahulat pa kita nga may matabo na, nga ginataguan, gali, kag ma-react. Dapat hindi kita reactive, no? Hindi kita ma-react sa problema. We should be proactive. Ang aton nga gobyerno is very proactive. Pero hindi na mapaminsaran sa nga aton nga alkalde. Amo na gani ang mga damo ginabutang na executive assistant, kamo paminsar. Mayor Raisa, kung wala sila pulos, ako balay bulos na. Mga kasama, sa aton nga isa pa kabalita, no? Ang aton nga SSS on wheels, palengke, caravan. Mga ginlawag ba nilis ang aton presidente ang mga benefits sa SSS, sa PhilHealth, sa pag-ibig, di ba? Naglabot na sa 125 ka Social Security System members ang natigayon ng maservisyuan sa ang ginpatigayon ng SSS on wheels palengke caravan sa SM Iloilo Central Market kagapon asa nagligad niya adlaw, petsa 27. Ang palengke caravan ang naghahatag sa ngatiyon sa mga empleyado sa palibot sa merkado, kakaiping ng mga establishmento nga ma-update ang ilang mga records kag maka-avail sang narisari nga mga service. Kalakip na ang may SSS registration, verification or inquiry, member data change request, pensioners loan program, benefit claim application, kag iban pa. Plano man sang SSS nga pasangkaron ang paghatag sang serbisyo paagi sa pagpatigayon sang kasubong aktibidad sa iban pa nga mga venue sa syudad kag kabanwahanan sa palibot sang Iloilo. Magluwas sa SSS on wheels palengke caravan. Nagapadayon naman ang serbisyo sa mga branch kag sa mga kiosk sa mga lingkod Pinoy centers sa mall. And try nyo man i-download, mga kasama, ang egov.ph. No, dira nyo makaparegister para sa inyong mga pag-ibig, mga TIN numbers nyo, tax identification, yung inyong pag-ibig, PhilHealth, tanan, ara sa egov.ph. And para naman sa ato ng mga food tripper,
1: Tatak RMN.
0: Basta pindas pa Ilonggo, palakaon gid nimo. Sa aton ano, liwat nga mag-host ang Iloilo City sa 17th National Food Showdown. Kaunta nga pagahiwaton sa Oktubre 16 kag 17 sa Iloilo Convention Center. May tema nga Kulinarya Regiones, Lasap Pinoy, Philippine Flavors. Lauman sa mga food enthusiasts, professional chefs, kag culinary students ang mas dako nga kahiwatan, mas mabaskog nga kompetisyon kag pagpasundayag sang pinakamaayo nga food creativity.
1: Tatak! RMN.
0: Bilang UNESCO Creative City of Gastronomy, ikaduwa na ini nga beses nga mag-host ang Iloilo City sang National Food Showdown matapos ang madinilag-on nga pagpatigayon sini sa nagligad nga tuig. Sa sini nga edisyon may 21 ka mga kompetisyon sa tatlo ka major area: culinary, bar and dining kag pastry. No kadamo sa mga bisita dire. Nami ini sa mga nagatuon-tuon na mga nag-eskwela, no? Mga cooking, baking, ang mga HRM, damog e din yung makabenepisyo. Amo na mga programa sang aton nga LGU, local government unit, nga makabenepisyo gid kita mga kabataan. Alas 12:57.
1: RMN.
0: Ayon nga aga kay Agosto 5. Ah, okay, tigbaw, galing ka tigbawan, talahib or kugon or tigbaw. Ayan ang right term. Salamat, ha. Katigbawan ayos. At isa may natunan ka mo, may natunan gid ko damo-damo. Ayon nga aga kay Sir Stephen Fanega. Quick break, mga kasama, and pagbalik ta, update kita sa sports. Sa mga OFW, naka-on court na ba si Alex Iyala? Mag-break muna tayo, mga kasama. Ining time check dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Alas 12:58.
1: Life Extension. Kaig subong, aton pamatian si Ma'am Editha Delamide.
2: Kumusta na imo, Ma'am, subong medical condition?
3: Okay, nag-rest ko. Tigo ka tori. Ah, di napasuno. Moko, napa-ultrasound. Duwab lang nga dugo sa nipple. Sa talong, ay, kag-Ginoo, nag-okay na. Tan ko lang na sa committee.
2: Yes, committee.
3: Tagura ko ta na paginadura ang anak ang life extension, ang D3. Nay kay sa una tanay sa anong kainom pang mga vitamins, mga kun ano, mulong mga ibang mga herbals. O ay gid ya sige gid ya ta nagwa sa dugo sa nipple.
2: Pero subong sang nag life extension ka wala na gid ya nagwa.
3: O ay na.
2: Sino gani niwat ngalan ta, ma'am?
3: Mrs. Editha Delamide. 65 na ako. Di try mo man ang life extension kay si Robin, kabigyan mo nga, dira ako nag-ayo.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Ang ining porsyon dulong sa inyo sang super fiber, ang pinaka-epektibo nga panindot sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber Antis Manyapon. Mabakal sa mga sukin yung mga butika, kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita, kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada.
4: Atatak RMN.
0: Sa aton mga suke, sa mga life extension users and more paged sa aton mga nagapamati sa aton nga wala pa nakatilaw sa mga life extension products, mga kasama, hindi nyo na paghulaton nga maglalapang inyong mga balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Inom ka mo adlaw-adlaw life extension vitamin D3 and super fiber. Kag kung may ginabatsyag ka mo, mas mayo pa check up. Kung nagtitipid, walang pera, walang problema. Magbisita lang sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para maka-avail ka mo sang libre pero quality yan na medical consultation. Kaubod ang mga lisensyado, mga experiensyado ng mga medical doctors. Sa diin pwede ka kadto, damo ka mo pilian. Palapit lang ba? Pwede ka mo kabisita sa lower ground floor ng Robinson's Mall City proper sa J. De Leon area. Tagbak Haro, keeping sa Barangay Hall. Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City Iloilo, lower ground floor sa food court area. Bangga dama naman sa may Santa Barbara Iloilo sa Santos Arcade. Sa Uton, JC Zulueta Uton at ubang sang Iglesia ni Cristo. Kaga pinakabag-o, San Miguel Jordan Guimaras. Sa mga taga Negros Island Region, pwede ka bisita sa Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, and SM City Bacolod. Sa mga taga Capiz, Tobias Forni at taga Capiz Arnaldo Boulevard, Roa City Capiz, pakadto da sa may bye-bye. And Tobias Fournier Street naman sa Antique. Kruhay! Sa aton nga balitang sports, amo na ginabulubantayan subong ang hampang ni Alex Yala, mga kasama. Si Alex Yala, abrihan niya ini ang Mubadala DC Open campaign kontra kay Zeng Kinwen sa round of 32. Ini ang first meeting sang duwa ka player sa WTA Tour. So sa liwat, nag-exit si Alex Yala, nag-pull out si Alex Yala sa doubles. Nakuntani, makaparehas niya ni si Venus Williams. So ini, dako ining test na naman kay Alex Yala. Kaya this is in preparation, no, para sa US Open. Mga kasama, ang si Alex Yala, makontra niya ini ang rank number 223. Kay si Alex Yala, nagsulod siya sa match as a heavy favorite. No, currently, ang ranking sa WTA ni Alex Yala is number 28. Samtang si Zeng naman is world number 123. Pero amo na mga problema nga nakita natin kay Alex Yala. Mayo pagani ang mga ranked player o rated player, no, ginapang kastigo niya. Pero kalabanan sa perdi niya, amo na mga wala ranggo. Siguro kung parehas man siguro sa basket, kung ano nga sport, bla, no, billiard, kung, sorry ha, hindi man ko tanda, no, pero I'll just use the word lawlaw, no, lawlaw. Kung lawlaw kontra mo, galawlaw ka man. Diba, no? Kung lawlaw ang kontra mo, mamatsaga mo daw, lawlaw ka man. Pero kung tanda-tanda gani, sagad-sagad kontra mo, sagad-sagad ka man. I think it's psychological. No, na ano taran nyo na? Ako sa mga yan, maghampang-hampang ko billiard. Yan, law-law kontra ko. Mas law-law pa ko patirao. Sa ibang pagit naton nga balita, mga kasama, ang pagdepensa naton, ano, sa may Asian Games, abaw ang Gilas Pilipinas, nag-pull out man. Puso pull out subungaw. Ang Gilas Pilipinas, pasa ilang pag-depensa sa 2026 Asian Games sa may Nagoya, Japan, no, nag-pull out, no, wala si Dwight Ramos and si AJ Edu sa ilang depensa tani sa men's basketball gold medal sa Asian Games. Sa samahang basketballista ng Pilipinas, amo nang gin-confirm ni samahang basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D. o kagapon nga daw na hindi makahampang kaman, may commitment si AJ Edu kag si Dwight Ramos sa Japanese B League.
4: Tata, RMN.
0: Ayte. Hindi mo na mapilit eh, kay kwarta-kwarta man, karir nila to, hindi ka pagpasugtan, mapilit, pilitin mong kaugalingon mo. Ay, nabantayan ng ibang pagkita nato nga matipon nga sports balita and other kinds of balita. Pero kung sports ang aton nga gina-istoryahan, makakasama bantayan ninyo ha, ang aton nga fishing competition. May pamunit, no? Ala, mahiwato nini, August 15 and August 16, mga kasama, ang aton nga fishing competition sa mga fishing enthusiast, sa mga mahilig mamunit, sa mga anglers o gusto mag-sugod, mag-start, no, mag-pamunit. Namini kung asawa mo bala na wakalan, nan, amo niyang mamchismo sa mong bana o wakalan mong asawa, nami dalun sa pamunit. Kayang iban nga tao mahambal sila nga hipus. Kayang isda karon hindi wala sa mi matukob sa aton kay kagahod si mo. Sa mga kabataan nami manini because this will practice improve other patients mga kasama. So sa mga gusto mag-entra sa aton nga fishing competition, pamatiin ni.
5: Mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molly Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
6: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
5: Talag ko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
6: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
5: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
0: August 15, August 16, markahin ang inyong kalendaryo. Ang 15 para sa mga kabataan. Free registration. No, walang bayad-bayad. Pero August 16, open category. 200 pesos. Ready ng inyong mga reel. May mga namin ang inyong mga taga. Ang sa taga, gali na, no? Kung gusto mo dako ang ulik mo, dako ang taga. Eh kung gamay galing imo nga taga, te gamay lang ang mahulik. Sa real, why ko kabalo? Ano ba may size ini blang? Kasi nga ako niya blang, may madakop ka, may hulik ka na. Kag mabali blang imo nga real, kitamaan ka bugat blas ang isda. Hindi ko nagkabalo mo. Todo, hindi ko nakabalo. Why ko ka pabuhabo, hindi ko nagkabalo mo. Tapos may ara nga ginahaboy lang amo na ako. Kasi ako mula pag amo na sumangit. Pero kanami siguro sang feeling maghulag ang imo nga reel, maghulag sa madaga na to. Tapos ang butong-butong, nag-alagampang lang ko ni sa may cellphone. Nag-practice-practice ko sa cellphone. Kaya kung magkagat ganun, hindi yung bal nga puwersahan mo nga puwersahan, kaya mabali, guro ang mga mabali ang reel. So no, sa video nga ginalantaw ko, dapat ini, daw pakapuyan mo kunin ni ang isda. Nila? Ama, butong ka, pag buto mo, reel, tapos buyan mo naman. Tapos pag ano, butungon mo naman sa, tutod, makapoy, kaya butungon sa isda, makapoy sa, sa uli, masurrender na lang sa. Ano naman na tapos may pressure eh, di ba? Kaya makatuon kita niya. Base may paiho pa, base tagaan ko ni Sir Marlon Franco Supremo. O ni Ma'am Abek, blasang real. Tuon-tuon, gig ko niya. Why kasudan? We a day off mo? Kung itanga mo sa balay, tigutom ka gini. Why ka nasudan? Tanga-tanga ka pa sa balay? Pero kung way kasudan, day off mo, kadto ka to sa Iloilo River, kay libre man daw, wala ka mang gina-charge. Patodlo ka lang kung dinda mo to is die, di ba? Mga isa ka oras, duwa ko, mga tatlo ka oras, may isa ka guro nga mahuli ka. Hindi kung pati nga masiro, kasi masiro ka man kung dahod ka. O kung hindi chimpo da. Ganyan, patudlo ka gani sa mga tanda dati. Huwag kami makita, daga pamunit. Tapos mamunit ka lang da. Timamal sa nga, ano, ginano ka da. Patudlo ka na, di ba patudlo? O, damo, di ba pamunit di? Kaba, mamunit ako di ah. Dati, galing nga, dapat kabalo ka ni magbutang sang taga. Ah, maghigot na sang taga mo, di ba? Importante ko, magkuha man sang isda sa taga eh. Kadamo ni sa mga technicalities eh. Kung nga video baguhanon ka ni, basi mapilas ka. So, dapat patudlo ka mo, anay. At anigani, sa aton nga fishing competition, bla. Tamayo tani kung may gamay nga seminar no, sa mga beginners, labi na git sa mga kabataan. Diri ko maintra sa kabataan eh. No, ano na yung namin nga maintra to sa mga kabataan? Gabiskan na why ko prize ah. Sa kabataan ko maintra. Dapat may the fishing 101. Di ba? May training, may seminar. Kay, kung hindi maging interesado ang bata sa isa kabutang, hindi niya pagdayo nun. Kung kita niya nga daw, laway ning akon, ano, way magatudlo sa ako, madulaan sa sanggana. Pero kung kabalo na sa, madami magatudlo siya, may knowledge siya when it comes to fishing, sinong bata nga, bisan kita, sinong hindi ma-addict? Sinong, mas may pa ma-addict ka sa fishing, hindi lang sa bisyo. Ha, makuha lang ko da sa imo form, Tiyoy, ha. Mga 5 or 6 sila, ari na si Bern. Paintrahon ko, puro wala pa ko kabalo, ka-schedule yan Manila base, hindi man sa 16, ha. Gani, 15 to 16. Sige, ambalan mo lang ko, pa-reserve ta na ka di Ma'am Avix ang form. I-note mo ko kung pila ka bata, kaga pila ang adult. Kag kung may extra ka dang real nga, pahulam sa akon, pahulam ako kay Ma'am Monit, tiyo! Base makahulik pa ko sang bulgan. Pero bisan tilapia, okay na ko. Agat antay, no? Sige, antes ang Papa G, mga kasama, may power update. Ang mga brownout sa mga lugar, bantayan. Alauna 13, unahong tanggi maras. Subong, petsa 29 na kita. Miyerkules na kita. Subong, mga kasama, good morning. May ara sa nga brownout, 8:30 to 4. Alas 8:30, tub-tub alas 4, diin. Porsyon sang Jordan Guimaras. A porsyon sang Rizal. Dira sa may crossing, pakato sa may punong area sa Rizal, Jordan Guimaras. Alas 8:30, tub-tub alas 4. Sa mga taga-Alimudyan, siyam ka oras ang brownout. Alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Andi ng apektado. Alimudyan, Barangay Tabog. O Tabog. Barangay Kabangkalan proper. Hindi, Kabakanan, sorry. Barangay Kabakanan proper. Barangay Kabakanan Rizal, Barangay Dao, Barangay Umingan, Barangay Liko, Barangay Manasa, and Porsyon sang Barangay Tugasyon, Tugaslon, Tugaslon, Alimudyan, liwat 8 a.m. to 5 p.m. Sa Leon, kadamos ang brownout alas 4 ka oras. 4 oras. Alas 8 sang aga, tub-tub alas 12. O timing tagpululi sa mga estudyante, ba? 8 a.m. to 12 sa Leon. Ang apektado, ang rason ini, makakondak sila sang relocation sang ilang 40-foot steel pole nga nag-obstruct sa construction sa mga residential building sa may Lanag, Leon. Amo niyang rason. Kung nga may 4 ka oras nga brownout sa Leon, kadamo sinihaw. Sige, lawagon tayo. Tamahimo ni kiginsugudan tayo. Leon, ang malawagan nga mga barangay, 4 ka oras ini, alas 8, tub-tub alas 12 sa ugto. Apektadong Agta, Awis, Ayabang, Banag, Bubon, Bukari, Bulwang, Kabuulan, Kamandang, Kawilihan, Kabuyugan Norte, kag Kabuyugan Sur, Durog, Dusakan, Hines, Gibuangan, Ingay, Bakulod, Durog, Dusakan, Hines, Gibungan, Ingay, Bacolod, Banagan, Akabungaan, Kagay, Karaan, Kararaan, Danaw, Igadyos, Lampaya, Ligtos, Maliaw, Tagsing, Tikwan, Tungwan, Ulangwan, Buga, Tinaan, Kamando, Paoy, Lanag, Nagbangi, and ang porsyon sa Buntatala. Diin pang may suga, da kaya halos 37 itong sige, sige, sige, sige, sige. Tamiyo tanay, si Sir Agosto 5, Embong Celoberes. Melanie Harjolin, good morning, Nanay Lorna Vasquez. Doy Arthur, si To Hector Espinosa, kay Ma'am Marichu Espinosa ng Tatoys and Tatoys Manukan and Seafood. Kay Tatay Honorato Tatoy Espinosa, kay Nanay Kunsing, mayong aga sa mga taga Tatoys Manukan. Hidlaw, nako sa ilang lechong manok. Sarap ng lechong manok. Engineer Bebot Edro Solano sa Canada, Mamila Edro Solano, mayong aga sa inyo. Sige, wipe out may arapa. Dalingit, arigali. Sorry. Si Nanay Rod, nagapamati na Frankie Badiles. Jasmine Hontiveros, Benji Galino, Nonoy Iraldo, Gonzales Fran, salamat gid. Nelma Subalde, kag Tristan Abonado de Aces. Salamat man kay Kagawad Rodrigo Montano dira sa may Kalaparan. Thank you, Kagawad. Jonalisa Saavedra, Peterson Jeremy, Sister FRMG Nono, Sir Shokoy Shokokoy, good morning sa imo, sir. Si J. Gamilong Gonzalez, Sir Roque Binya Salute, Romeo Manaay Jr., Buds Jr., good morning. Si Sir Bots Gorilla, Maria Candido, si Gracious Grace, Susan Sikad, Jonathan Hukaban, Alma Agenga, Raymond Ligarda, mayong aga, Nanay Rodara, no? Salamat sa kaniga pamati sa aton subong adlaw. Si Sir Kim, kay Ma'am Yvonne Ferraris, si Boss, si Sir Johnny Figuro, ng Figuro Meat Shop, awake and kicking na na subong. Basa mo nga oras, bugtaw na si Sir Johnny Figuro. Mga manuglasa na sa mga baboy! Wow, sa amuning saka ang presyo sa diesel. Kagapon, 7 pesos 32 centavos. Napakasakit, Kuya Eddie, nga pagsaka sini. Ginalauman ko no, nga pati ang mga presyo sa karning baboy, baka, manok. Halos tanan ini, may posibilidad nga magsaka. Kahit tanan ina, may logistics. Di ba, may logistics sa biyahe nila ini, sa mga makina nga ginaubra sini. Kay sino ni pasa, alang-alang huol nila ni. Siyempre, pasa sa mga konsumidor ni. Ang mga bugas na niyo. Ay, naku. Daw na kulbaan kung magmartes liwat ah. Kung pwede lang bike, kung wala lang gaulan, mabike ko tuod. Alauna 19, preparar na mga kasama, Papa G time. Kakinanglan naton mga kasama, ang inyong alaygay para sa aton nga Papa G.
7: May lima ka. Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasyapak. Wala ginatawgan o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay atong pamatian. Diri sa numero 1 ng programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
8: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Kiara, 21 years old, San Guimaras. Only child kag no boyfriend since birth. Kiti, ginbawal ina sang ginikanan ko sadto. Academic achiever ako, Papa G. Kagluya gid sang ginikanan ko nga i-maintain ko ina tungod may pagka-competitive ang mga parents ko. Gina-pressure ginila ako, Papa G, sa mga studies ko kag kisa nang pankumantungod para man inikono sa akon. Sa subdivision kami nag-a-star, may gamay kami nga tiyangge sa balay, kag kun wala ako sang klase, nagabantay ako sang tiyangge. Bulos-bulos sang amon timbang. Isa sa nakabes?
1: Salamat! Welcome!
2: Maabakal ko, Tani.
3: Kagwapo sa nagabakal? Kaidaran ko lang.
1: Anong baklon mo, Migo?
2: May kalamay. Ito nga lang, Tani, paliho.
1: Brown sugar or white sugar?
2: Ang brown.
1: Ah, ariyo. 38 pesos.
2: Ah, okay. Ariyo. Salamat, Ida.
1: Welcome. Oh. May, ato na siya. Hala, kagwapo sa iya.
4: Gwapo, no?
1: Ay! May, yaya, kayo nakapadira?
4: Ay, oo, baladay.
1: Eh, kilala mong lalaki nga bago lang nagbakalya?
4: Ay, oo eh, si Baste. Bata to siya ni Mirna. Ang nagabaligyan na bala sa Pia kabangga sa mga ice coffee ha? O mga pamahapon hapon?
1: Ah, amo bala? Ay, kagwapo siya. To crush ko na siya.
4: De Kiara.
0: Makasiling ako, Papa J, nga na love at first sight ako kay Baste. Sang una ko mapagkakita sa iya. Taason, pution, chinito. Taas ilong kag may braces pa ang iyang ngipon. Kakyot gid siya, Papa G. Kag tungod hindi na siya mahuka sa pensar ko, kinpangita ko siya sa Facebook.
1: Hoy, kaina ko pag napangita si Baste sa mga social media pero hindi ko siya makita, ha? Ano? Wala sa social media accounts? Or ba si private person nang git siya o kun hindi gani naka-incheck-incheck ang name niya sa Facebook. Ay, ambot ah. Saan ko siya makita karon man? Saan ko siya mas poko kung hindi ko siya makita sa social media?
4: Kaya na pang cellphone mo dira.
1: Ah,
4: wala ka pang ginakapoy?
1: Mami, ikwan, may gina-research lang kumi ah.
4: Research? Gidman ay han? Eh, di ba lang nga exam week ninyo? Nga wala ka nagatuon,
1: Mami, nagatuon ko yan, Mi. Gina-refresh ko lang ang utok ko.
4: Umandam ka lang sa akon kung magdubo ang grado mo, ha? Umandam ka lang kung manaog ka sa top 1 kaya hindi lang akig ang makuha mo sa amo ni daddy mo. Nakabati ka? Hindi kami pagpakawi, Kiara. Hindi, gid.
1: Mami!
0: Ginahimo ko gid ang best ko, Papa J, para sa ginikanan ko. Pero kung kaisa, pamatsyag ko daw kulang pa ini para sa ila. Tanan nga pressure ginabit-bit ko para lang hindi ako makahatag sang kahuy-anan sa ila. Isa sila ka, best, samtang nagapasulod ako sa subdivision.
1: Magabot ka rin ako sa balay. Natulog-tulog ko, anay ah. Tapos kung makabugtaw na ako, matuon ako samtang nagabantay sa Changi namon. Gutom na ko ah. Namit ka on fries ah. Pero basi kung nagluto mo bala si Mpi.
2: Kaya! Kaya! Sa ala! Sorry, kid miss! Sorry!
1: Baste! Ikaw!
2: Ha? Kilala mo ko?
1: Aha? Ah! Oo, oh, bay! Pero may kagani nagabakal sa Changi na mo ni.
2: Ay! Oo, gali. Dumduman ko na. Ano kiningalan mo?
1: Kiara! Ako si Kiara!
2: Nice meeting you, Kiara.
1: Kinadaho mong kamot mo sa akin. Nice meeting you too, Baste. Shit! Kinakilig ako!

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: grabe yung kakilig ko sa yung pangilala. Kag nag-shake hands pa siya sa akong papadjay. Ang crush ko na si Basti. Dugay na kuryente ang bilog kong lawas sa pagkaptanay namon. Pagkagabi sina, gin-add niya ako sa Facebook. Daw nagdugang na gin ang kilig ko eh. Tapos taga nagsugod na kami, chatay nga doa. Makalikad ang pila ka bulan, nga chatay namon papadjay. Amat-amat naman nga nahulog ang buot ko sa kay Basti. Hasta nga nangaluyag na siya sa akon. Kag siyempre, ginsabat ko man siya pero tago lang ini ang among relasyon. Tungod ta magigestrekto sa nga akong ginikanan. Gani, ang hampangamon panaguay.
1: Pa, si Basti nagchat. Basawan ko. Babe, ari na ko sa bangga nagahulat. Magwa ka na dira sa inyo. Atun ako na siya sa bangga. Ba, patay ng suga sa kwarto nila ni Mami kag Daddy. Si Yaya tulog naman. Bugwa na ako din sa gate. Mahinay-hinay lang ako. Padalagan ako pagwa. Nagkaulat sa akon sa bangga. Nasigun ka pag-ibaragat.
0: Ninja moves sa Papa J, no? Para lang magtabo kag makikita kay Basti. May single siya ng motor gani. Nag-angkas dayon ako sa iya, Papa J. Kag nag-stroll around kami in the city. Kag amo na lang ang kakibot ko, Papa J. Saan nagdiko kami sa?
1: Lodging house ni Diri Basti. Anong buha to na to?
2: Siyempre, mga lipay kita eh.
1: Basti! Kinaraman sa mo ako. Kinapalikuan mo ako sa mga anak mo sa utang na ubahan ako. Ako! Kinanilapan mo pa sa snowman!
2: Kinabata! Uba! Uba!
1: Ha? Oo!
2: Oh shit, ka pink-pink ba?
1: Virgin pa dito, na!
2: Dito, ngayon ko lang.
1: Alagay na, yan lang ito mabinat! Tagay!
2: Oh shit, aray na!
1: Nasakit na, yan lang!
2: Sakit lang ng unas! Ramit-ramit na nakaroon! At saka lang! Oh shit! Oh shit! Dagi na ko rin din lawas ko!
1: Nakulman! Nakulman!

0: si Basti gid papagi anak bulandak sang akon Pearly Share. Sa una, sakit-sakit. Pero sa uli, ginapangita kita ko na. Ang kakalam, tubtub langit. Pila kagabi nga naga ninja moves kami papagi mo para lang makasex kami nga duwa. Kaglikom gidin eh sa ihibalo sang akon ginikanan. Pagkaligad sang pila ka bulan.
1: Kiara, magbuntaw ka dira. Kiara!
2: Ay ho, eh inapagpukaw na to sa iya pero duwala lang siya yung nakabatsyag. Bangon dira sa sofa ka, may bisita nga maabot si daddy mo.
3: Halit pala bala kay Ina ang tulog niya, day.
2: Ano?
1: Ba?
2: Doon ang pala tulog na siya, ho? Kiara, Kiara magbuntaw. Kiara!
4: Mami, daddy. Naganiin ang ulo ko. Tumasukak.
1: Kiara! Magsukak ka?
2: Diyos ko! Kiara, mag-ako ka gani sa ako, ha? Nagkabusong ka?
4: Mami, kukwan!
1: Ano? Sino ang nagtantog sa'yo? Ha? Sino?
4: Mami, daddy. Si Basti!
1: Kiara? Oh, shit! You're a disgrace in this family! Makauluya ka!
4: Daddy!
0: Inang resulta sang ninja moves namon kalagad ipapachi. Nagbusong ako, kagsubong, ginakahulong.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pressure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, at merong pagkakandang
2: ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang na enerhiya, kag mapagsik na lawas, adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig, kontra kapoy, kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno na kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing lawas. Labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Zi, Iloilo. May duha ka category.
4: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
3: Dalago ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
4: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
3: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
5: Si Papa J ini, kamu nagapamati kay Choi Pancho sa programa Isugid kay Choi. Kay Choi.
6: Isugid kay Choi.
5: Ang nagkasahan ng programa kada kaagahon, alas 12, tugtog alas 3:30 sa pagkakas.
6: Isugid kay Choi.
7: Isugid kay Choi.
5: Ang programa na may puso,

0: Mayroon nga aga, mga karadyoman. Tatak RMN time, alauna 36.
1: Tatak RMN
0: 1:36, tamang oras on a Wednesday. Good morning, good morning sa atong mga pinalanggang mga suke. Sama kayo naroroon, ano man ang oras. Lubos ligid ang atong pag-abi-abi. Gabay lang ayara ka mo sa mayong kakahimtangan. Hala binigid sa atong mga may mga problema. Pwede na, like yan, ang problema ni Kiara. Parehas pa sila ang alan sa akon hinablos ba? Si Kiara ang may problema ining ninja moves. Abi, hindi madakpan. Atod, why sila nadakpan sa ginikanan, pero sa ulihi, walang sekretong hindi na ibubunyan. Sang nadakpan, gabusong na siya. Sa mga tatay, preparar kay

0: Mga matugnawang kagahon naton, hasta buwas tungod sa LPA, may reserba na kayong Mega Man. Mega Man Herbal Capsule, hindi nyo pagkalimpatan. Dapat may stock ka mo sa balay. Kaya kung kuhiton ka mo ni nanay, hamilang, oops, dali lang yun, gaila ko isa kaoras. Ma-warm up lang ko. Pero why kabalo si nanay, abi niya, ga-warm up ka mo, tukidwa ka Mega Man. Lanta-wunta kung hindi sa kung hindi ka mag-champion sa inyong hampang. FDA approved ang tanan-tanan ng produkto ni Tita Arlene. Kaga syempre, ang NANS Super Plus, ang anti-cancer food supplement. Hulaton mo pa nga magka-cancer ka. Hindi ba? Prevention is better than cure. Hulaton mo pa magka-cancer ka. Araw, manimo yan. Inom ka, hindi mo pagbagitan ang kaugalingon mo. Inom ka sa NANS Super Plus. Kaya kung ka pala nakita ng kalawasan, bago exercise, doon nag-exercise sa makogi. Kaya daw nag-chabi-chabi na kuya. Nansa liniment oil, amo ng pinaka-epektibo na pain reliever sa mga nagamasahi sa amo na. Basta ako ganin masayon, ako rotayon. Amo ko hindi pag-usara sang iban nga balanyos, amo niyang akon balanyos oh. Kay hindi sa mapilit sa panit. Nansa liniment oil, para sa panakit sang kalawasan, protection pa ina. Sa lamok, tungkol sa sangkap niya nga neem tree extract. Tanan ini mabakal nyo, makasama sa mga butika. Amo nang ginakalangkagan sa Mindanao, numero uno na ini sa Mindanao. Mga produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma, Mega Man, NANS Super Plus, and NANS Liniment Oil. May NANS Corn Coffee pa gani. Alauna 40, sige, laygay-laygay na kita para sa mga ginikanan. Damo sa mga ginikanan nga naka-experience sini. Ang ilang mga kabataan, imbis nga unahon ang pag-eskwela, nagpalamana, nagbululusong. May man ng iba, naging mayo man ang ilang relasyon sa ilang mga nanginbana. Pero kalabanan, majority, no? Ilabinigit sa mga teenage pregnancy, majority, no? Wala nagadayunay. Kay adjustment pa ini sa kabataan. No, bago-bago pa ni pampaminsaron, galubag-lubag pang ilang mga utok. Undecided baga. Amo ni nga wala nagadugay, very immature pa ang mga kabataan. E parehas ini kay Kiara, na wala man nagkulang si nanay kag si tatay niya, nagsobra gani. Kay ining pressure, abi naton, hindi naton may kumpara ang kaugalingon ta. No, amo na nga dapat lipatan na ano, nagkakalipat kita, na hindi naton pag ikumpara ang kaugalingon ta sa aton nga mga kabataan. Kung kamuya, alam mo ng pag-istilo sang inyong ginikanan, hindi nabot silingon nga mayo man ang istilo nyo nga ginhimo sa inyong ginikanan para sa inyong mga kabataan. Well, as kita, mga batang 70, batang 80, mga baby boomers, amo ni ang style sang aton ginikanan. No, gina-challenge kita. Wala kita gina-praise. Wala kita gina-dayaw sa mga nahimuan naton, di ba? Duman nyo, biskan mayo ka na. Na sa basketball ang gani, ikaw na MVP, mambalit natin yung baw. Kung wala lang nagsala to, kung nag-champion pihak to, hindi ka ma-MVP. Pero sa sunod nila, gina-challenge ka. Eh, once dayawon ka nila, mambalit nga, ah, madako ulo siniya. Kay pares kay Kiara, lai naman ini, academic naman. Nalabot ni Kiara, no, no, pirmi siya top 1. So, ang parents, ang style nila di is, sometimes they threaten. Kung ginapahog nilang kabataan, andaman mo lang, na hindi ka mag-top 1. Eh, pinasalamatan nyo bilang, gindayaw nyo bilang inyong kabataan, nga top 1 sila. O nag-excel sila sa ilang field of chosen field. Imbis nga dayawon mo ba, oh, grabe, tanda mo lang. Mayo ka ganinak, nalabot mo top 1, bawang gabay lang. Ako pangamuyo, ang ako nahamdun na mo. Padayunon mo lang bala. Kaysa mabiyo, andaman mo lang, hindi ka mag-top 1, kay sikway ka naman dali mo. So, imbis may gana si Kiara sa pagtuon, over-exhausted, exhausted, mentally exhausted na siya. No, ginahimo niya ang tanan, magtuon, pero biskan dayaw gani, praise o pasalamat, o biskan reward system sa mga kabataan daw wala. So, paano ni ma-maintain ang enthusiasm sang isa kabata sa ilang pagtuon kung amo na ang pag-istilo? Kasi syempre, mangita eh. Para sa kay Kiara, nangita siya sang kaapin, nangita siya sang tao nga ma-istorya niya. nangita sa isang amigo, friend, na naging boyfriend. Galing, ang tinunan niya, wala niya manggin na apply ang inyang tinunan. Naunahan, abis ang kilig-kilig. Basta makilig-kilig ka na gani, nag-iihi ka na. Nag-abulubasa-basa ng pante. Ay, nako. Amo na ni, biskan sa mga tigbaw, mabato ka mo. Tigin sulit. Ay, sino bing hindi magsulit? Kung manamian ka sa isa kabagay, liwat-liwaton, madimat. Amo na sila sa mga tigulang, Bao, halo kayo, basi madimat ka. Amogid, nadimatgid si Kiara. Ang problema niya, kay ginsikway na siya, ginpalaya siya sang iyang mami and ni daddy, isa lang bata nyo, palayaso nyo pa. No, isa lang, di ba? Isa lang, no, bugtong nga bata si Kiara, pinalayas pa nila. Ginpaupod sa lalaki. Di ano to, pabusal na to na sa isa ka sa boyfriend. Kumaga bata na, laban naman mabata pag ito. Mayara sa amon ganito nga kilala. Nagbusong ang bata nila nga babayi. No, unwanted man to, teenage pregnancy man to. Ginistorya ang ginikanan. No, sumong ato na sila sa abroad, dua sila, bata nila siguro mga 9 or 10 or 11 years old, mga 10 or 11. Ato na sila sa abroad nag-i-star, ginkuha na silang ginikanan, nagkaubra to ang dua. Pero sa sugod sang istorya, nagbusong ang babae. Nagbusong siya sa boyfriend during their high school days. The third year or fourth year, nagbusong ining babae. Inistorya, mayo man ang bugtong man ni babae, ginistorya ko. Ginistorya, nag-istorya na yung both parties ginikanan. Nagambal niya, ang bata, ang lalaki, dodira sa inyo. Ang bata ko, diri lang anay sa amon. Para magabayan namon, pagbata, nagbata. Pagbata nila, pagbata sa babae, wala sila ginpaupod. Wala ang naging paupod. Kita ay sila, ay siguro nag-secret-secret man sila. Pero wala sila nag-iiping. Wala sila nag-iiping. Secret-secret lang sila. Ginpabulag sila, anay. Amin niya, kung kamukamugid niya. Pinagdako, nag-college. Nakatapos sila duwa college. Pag-graduate nila, ginkuha sa tatay to ang babae. A fresh graduate, ha. Ginkuha na yun sa... Hindi ko lang pag-embal kung anong pungsod kay base kapamati sa... Ginkuha, nakaubra. Pag-ubra, ginkuha ang bata. Pagkuha sa bata, after 2 years, kung disinido pa lalaki, ginkuha man ang lalaki, nagpakasal sila anay sa Pilipinas, nagkantoto sa abroad, di sumong, maayo na to ubra sa duwa. The point is, sinuportahan sang both parents, ining sala na nahimo sang ilang kabataan. Ginsuportahan, ginpahibalo kung anong naging sala nila, after which ginsuportahan nila, maginbuligan, kag nakatindog sa dual na katiil. Di sumong ang ginikanan to, nagpuli na ang tatay diri, kag ang busy siya, nagpuli na diri. No, naguntat na ubra, sila na ang gabulig sa ilang ginikanan. Di ba? So, lain-lain ganing style. Ining mga styles ang ginikanan ni Kiara, pinalayas. Si ano na matuliro to, talang-talang to ang bata karon. E ano to, malaputan niya to. Hindi ayan, makonsensya sila ang ginikanan kung amo na ginihimo niyo sa kabataan ninyo. Naway, kamukagi, bika-bika ahaw. Neryo aklarasyon, mayo nga gasi mo, sir. Sir Neryo. Tagadigin ka, sir Neryo. Hari na, may mga laygay na. Hindi nyo pag-i-dalok ang inyong laygay. More laygay, more comments, more opinions or suggestions. Makabuli kita, hindi lang ini kay Kiara. Kung hindi pati sa mga kabataan, subong. Pati sa mga kabataan, subong. Kag may update na kita kay Alex Yala. Nagapadayo ng hampang ni Alex Yala, ha? Attack versus the Chinese counterpart. Salamat, Sir Stephen Fanega. Aton lawago na karon ang kay Alex Yala. Haman ni Sir Jess Pal. Ay, may nga gani kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, Alden Sueta, kagkaya may pagkapiolo pang si Sir Lon Rojo. Mayo nga agaman si Ibo. Haman ni Sir Jess Pal. Kiara, sala mo gid man na may paninja moves, ninja moves ka pa nga nabalaante, habok chan mo na ninja. Ikaw ang naninjahan. Buhiyon nyo na ang bata kag hindi nyo gid pag ipahulog. Kung sabton man ni baste, ang nabusong mo kay Mayo eh, pero wala mo man ano, wala ka mo man nahambal sa sulat mo kung may ubra si Baste kun baton ka man sang pamilya nila. Te good ko mabaton. Hindi guro, wala guro baton ni kay. Nagan ninja moves kay kung baton te sa balay diretso ni. Hello, mayong aga.
1: Aga pang.
0: Oy, papang Miling bago lang bugtaw.
1: Gina pa eh.
0: Kita mo. Nasa radyo. Tati, kamusta ta sa radyo, okay man?
1: Gina pa kay... Ano kayo ito eh? Dihing gabi. Wala mo ko sa batmo. Tiyan ko, bakit may manawag mo lang?
0: Nabatian mo ko sa radyo, Gina?
1: Gabi eh.
0: Oo, kagabi eh.
1: Sobrang duwa ka. Sobrang duwa ka, kwam na to. Duwa ka na? Problema to.
0: Nagbimbangers.
1: Puri mo kaya si Lara, yan.
0: Kiara, Kiara.
1: Nagbusong. Itang pumunta sa amigo, yan. Hindi pa po, huwag bata, yan. Kaya nalang magbata na siya, kaya magkita siya lulo na. Agawa, nila nagagawa, kaya damo ang tabo na mo. Tuna siya ni Gusto. May kuhan bata siya mga sa si Asing Liro, bro. Inadisira siya. Ay, sobrang dumili, ha. Nagbusong, bro. Anak kaya nagbata, bro. Tama ka baton eh.
0: Kita mo ganyan, batian mo to ang balsang tatay. You're a disgrace to this family. Daw, ang natabo, nga grasya, ng apo, ginakabig na lang kahuyanan. Wala sila na kahuyanan sa bata. Ang ilay ah, kahuyanan sa ilang ang mga ginikanan.
1: Nga lang. Kita niya nga kapento kung makasunod bagay siya. Tura, susa. Sakto na ito, kinasling mo ito nga, ipabulag lang na kayong nag-isuila ito. Kaya mo na rumatabo ito ulit.
0: Amo na, may kaya-kaya ito. Amo tutuod na istorya ko, again, pabulag sila. Pero sumunga ito na, hamal ako ng pungso, Japan. Ara sila duwa sa Japan.
1: Sakto na, kaya kung kamo ganan, gusto man mo pamuti. Mamuragan ulit, kaya bababa mo, first love it lang itong bahay ito mo. Kaya sobrang dumili sa ginikanan. Huwag man mag-advise nga muna, pwede ka nubyo kung hindi mo lang po eh. So rin, garbandira mo kung din na.
0: Ang iba na, pero may hindi pwede. Hindi pwede mo yun, hindi pwede. Kung ara ka na sa adolescence, nagadalaga ka, mangita ka gid man. At ani, pares kay Caberting, dumduman po yung story ni Caberting. May ara ang iyang bata, si... Day, may bata sa. Babata isa. May migo. Open sila, pero isang promiso nga, wala anay tanduganay, isang tanga hindi kayo makagraduate. Ti, natuman man ni Daday, natuman man sa migo. Ti, mayo man sila. May ara to kay mama, kay Ma'am Dali. Di ba? Ang iyang style sa iyang bata naman, kung mamigo, long distance relationship. Di ba? Depende na sa pag-istoryana man sang pag-palaygay sang ginikanan sa bata nga ang boyfriend hindi dapat ginabawal ina pero ginalimitahan. Kung may bisig lang, limitahan anay. O in amin na yung pwede, amin hindi pwede. Kaya kung mag-amon eh, magbusong ka, bawte eh. Kanugon sang ginasugudan mo nga nagtuon-tuon ka, nagtapuan ka, madula na, tutu, madula na. So kung mapunggan, punggi anay. Butang iban eh.
1: Kaya ako ni una, pag high school ng bata ko, pag graduate ka, huling ko putos na na uling ko. Pag-apon ko te, ano, maswila ka kung mamutos sa uling. Mamana ka te, mamutos sa mintasan sa uling.
0: Oo. Pabatsag sila kung ano, pwede matabo sila kung hindi nila pagpatiyon ng imong alaygay.
1: Kaya maswila ko. Kaya ko te, pwede ka kanubyo kung hindi mo surrender bandira mo. Eh kung magpangga, hindi ka na masuila, mana ka na, parang na magasto. Eh kung di, apat koso ko aya.
0: Doon na murag-muragan siya sa amo nga laygay. O mamagay, depende sa mga style sa paglaygay. Dapat gina-adjust man natin ang aton nga paglaygay sa aton kabataan.
1: Eh kung pwede lang hindi, masakabuhi na yan siya, tangkal, budlay na. Ay, nako.
0: Ang kung isa gani, ara na sa tangkal, gabusong pa.
1: Ano ba? Namili mo. Muna ba? Salamat yun bang.
0: Ayos!
1: Ngayon ka birthday nga. Pagkataan sana ang classmate na.
0: Kay Tata Injong pagid.
1: Kay Tata Injong, o. Pagdahin Ma'am Jima.
0: Ayos.
1: Pagdahin Susan. Andalan na. Ipan, salamat yun bang.
0: Salamat yun kay Kamiling. Update kita sa pang ni Alex Yala Subong kontra si Jing Kueng. Sa first set, no? Pabor kay Alex Yala, 2-0. No, 2-0 sa first set, no? Banse si Alex Yala. Amal ni Sir Lon Rojo daw uso na gidyo'y subong sa mga pamatanon ang naga-ninja moves. O, damo, naga-lusot sa mga bintana. Naga-upod-upod. Nagapadala-dala sila sa muna mga tentasyon. Isos wala, gin paruroonan nila yan. Lakat-lakat sa balay. Wala lisensya-lisensya sa ilang ginikala. Abi lang mga ginikanan lang, away kaagi mo na. Ang iba na, binig, sige, pabugustuhin sa. Kung lalaki man, away sila kabalo, lalaki man o babae, ang mamroblema, lalaki man o bata, ang bata, ang lalaki man o bata ang inyong kabataan, kung ginapabayaan nyo na eh, pagustuhan ninyo, kapilakad lang, kamo man nga po na mabudli. Elzer Felarca, mayong aga. Hambal niya, Jespal. Kiara, kung makabata ka na, kag makita sang ginikanan mo ang ila apo, pabalikon ka man na sa inyo balay. Pero ang problem is, samtang nagabusong siya, ano, maka, may chance pa bala, madayon ang iyang pagbusong, kung palayason ka nisang sang ginikanan mo, damo pagidang temptasyon, ang pagkaon niya. Din sa makuha na sa pagkaon niya, din sa maistar. Kasi magtalang-talang, inibla, kag ibaligyan na lang ang lawa siya, kay ba, utani, hindi lang. Kasi mag-addict-addict, pabla. Epi Onyate, mayong aga. Ahambalon pa nila dayon, Kiara, sang imo ginikanan na nakailugid ang itsura ng apo nila sa ila. Sabton mo man, hamilang mambal ginikanan, ba, nakailugid ang apo ko sa itsura ko. Sabton mo da, mayo lang itsura, hindi ang batasan. Ma Margie, good morning. Uy, ara na magpartner. Ma Margie Cubillas and Ma Myla Hagokoy Gansha. Ang mga terror sang Antalya, Turkey. Naming sot-saot nila nga duha. Si Ambali Ma Myla Hagokoy Gansha. Kaloyan akong bata nga subang yoy, nakagraduate sa college. Last year nga wala gid ako nagka-problema siya. At they mature. Not children, kids, mature. Amunang namin, nag-mature sila. May iban lang galing, kaya dugay mag-mature. 30 anyos na, why paka-mature? Malive ako maghampang si Alex Yala te para makita mo. Oy, dira sa may Toronto, Canada. O ba malantaw ka da sa Toronto ta sir kay Dudes? Kaya may hampang after move dala sa August 1. No, tuloy-tuloy ang hampang ni Alex Yala August 1 to August 13. Ang lupad naman ni Alex Yala from Washington DC, madiretso ini sa may Toronto, Canada. Malive si Alex Yala. Yes sir, basi may istorya mo bala kay Alex Yala, patamyaw mo mga kubi sir Dodge. Sir Roger, patamyaw mo gigo kay Alex Yala. Kalihog lang ba amya, number one fan mo gini si Tio Pancho, ginpapika ng itsura mo sa buliya. Kapit na lang, per set. Ano score sa Stephen Fanega? Tiyoy, naka-experience gid ko sina, Tiyoy. Ngang akon bata, no, nagbusong. This is 6 anyos, Tiyoy, nagbusong ang akon nga bata nga babayi. Kaya wala gid mahimo, Tiyoy. Ginpadayon gid, no? Amunang laygay namon siya nga hindi gid pag-ihulog. Kawkawasan Diyos, Tiyoy, normal man ang iyang delivery. Inakulbaan kami, Tiyoy, kay kabata pa nisa, kag daw kaniwang black classing nga bata sang una. Anakulbaan kami nga, basib lang magka-problema siya pagbusong. Sa amon nga pangamuyo, kaya amon nga pagpalangga sa bata, nakabata siya. Ang lalaki, Tiyoy, nagpabusong sa iyang amigo niya 2 years. Ay, Tiyoy, ang animalya, naghalin, naglayas. Wala na nagpakita ang animalya. May mga iban eh. Ate Yoy, Wensi Sinosa, update nato, nag-abansin si Alex Yala 2-0. Pero subong sa first set, 2-2 nang score. 2 si Alex, 2 si Kin. Sibong sa fifth frame. Si Alex siya lang maserve. Close balik. Close galing. Dari maperdi ni Alex Yala ni. Kinanglan gate. Pero makuha ni Alex Yala ang iyang groove. Ang momentum, sige-sige na ini si Alex Yala. Hard court ini ha. Ang nalantoan nyo nagligad, grass court inisubong sa may DC hard court. Ang ilang ginahampangan. Wensi Sinosa, salamat. Si Kiara, iti ano pagid mahimo mo iha? Ano pagid ang maimo himo mo iha? Kung ako sa imo iha, Kiara, pungko kao, paminsaragid mayo ang imo nga ginubra. Tanda ka man bala, no? Alam ka man bala? Sa imo nga ginubra, ano ang advantage, ang disadvantage ini sa imo? Sa imo lang anay pagtuon, bintaha ini bala nga nagbusong ka o disbintaha. Sa pangabuhi mo subong, maging nanay ka na. Maging isa ka na kailoy, advantage ini bala sa imo o disadvantage. Alam ka, tapuan ka, istoryahi si nanay mo kag si tatay mo. Lay down all the cards. Akuha sila kung anong paano ina natabo. Nga natabo ina. Istoryahi sila. No, sa subong, amo na mga reaksyon sa mga ginikanan. Parehas namon ng mga ginikanan, may mga bagay kami nga ginahambal nga hindi namon hungod nga magwa sa amon baba. Ang tawag na Kiara, nadala kami sang emosyon. Kung sa kainit pasubong, no? Sang ini nga natabo sa imo nga ginikanan, hindi ni ka dali-dali nga mapatawad ka sang imo nga ginikanan. They are teaching you a lesson. It's a hard pill to swallow, but they are teaching you a lesson. Kung kisa, Kiara, dira mo mabalaan kung nag-aisahanon ka eh. Dira mo mahinulsulan ang imo nga nahimo nga mga sala, ang pagsuway mo sa imo nga ginikanan. So, to sum it up, sakto, tibla? Sakto ang ginlalaygay sa imo, sang imo nga ginikanan, galing may kaiya ka man. So now, sa subong, nabalaan mo na ang matabo kung patihon mo ang imo nga kaugalingon. Kung ang tindro mo ng imo nga kayuhan, amo niya ang matabo si mo. At the end, ginikanan man gyapo ni mo ang masuporta sa imo. Talk, yala. Story ha, nanay mo, kagtatay mo, pangayo kagit sang pasaylo. Naghihamhimo ka sang plano. Ano ang plano mo sa lalaki nga ina? Naistorya mo na ba? Panindugan niya na bala? Dapat ilay mo sa table, ilay mo tanan-tanan yung mga braha mo kay tatay mo. Ay pamangkuto niya ka ni. Nagistoryahan na ikaw sa lalaki, panindugan niya na. Kung wala ka sa bati, hindi ni sila magistorya si mo. Bahiga, anay mayo, antes ka mag-istorya kay tatay mo. Kung batunon ka sang lalaki, pakaslan ka. Then lay down, hambalan mo tatay mo, ginikanan mo nga, already sa nga pakaslan ka, sanuang ka sa... Sino ang magastos? Sa diin ka, maestar. Amo na, Kiara.
2: Tatak! RMM!
0: Ay sagay ka muhimuhimo sa mga butang, hindi pa ka mukasarang.
2: Tatak! RMM!
0: 1 minuto, makalipas ang alas dos! Kasama Maya Dayad Gidnyaga, God bless kay Alex Yala. Ay, we are all praying for Alex Yala, no? Dalaw natin sa prayers natin nga tagaan siya ni Lord. Sang kabasko, kaalam, resistensya. No, nga madagaan niya gidini, kinanglan gidini nga momentum nga sige-sige ang daog ni Alex Yala. Kasama, sadri lang natin nga pagpangalaga, pero kita ay kita boss. Same time, alas 10, tub-tub alas 2, kita ay kita. Sa mga winners natin, karon ko lang ipalood. Ay, dalingit ayos sa ano ning score dalingit. Alex Yala daog sa third of sa first set, 3 games na ang nadag-an ni Alex si Kiwi Zeng. Duha. So duha pa ka daog, duha pa ka ag set, no? Natani mag ayo man si Kin Wen Zeng ni dag-an ni Alex Yala ni. Sige lang, continue ko i-update and bantayan ang latest sports balita karon sa unang radyo, unang balita. Sa aton mga viewers, maybe you wanna like and share and follow ang aton programa. No, and kitain naman kita buwas nga daw alas 10 sang gabi. Ako Anay Matalos sa kay Radyoman Rodel Fulion Agado. No, ako Anay Matalos sa iya. I'm sure by Friday Saturday, makabalik na si Radyoman Rodel. So, kitay kita para sa Patrol 774 and sa Isugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa aking technical partner na si Radyoman na Jason Renzi Cabatania, and sa akong nga pinalangga ng News Center, Radyoman Renzi Danioso Purdon, this has been your friend, your Tiyoy, Tiyoy Pancho. Sa programa Isugid kay Tiyoy, enjoy your Wednesday. It's a midweek. God bless you all and have a blessed morning.

Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito niyo mga suki, nga tagpalamati sa ito niyo programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduha naton ka maambong kag mapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers.

Yeah, Ramil Aliperio, kagditsing Aliperio, shout out yid sa inyo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Nagpanugyan ang aton katuwang opisina, National Meat Inspection Service, sa publiko nga mangin maidid kag mahinalungon sa pagbakal sang karne kasunod sang na-record nga mga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa pila ka mga lugar diri sa bungsod Pilipinas kag diri sa aton rehiyon Western Visayas kag riman sa probinsya sang Iloilo. Sa suno sa kay Dr. April Chavez, aton nga OIC Regional Technical Director for National Meat Inspection Service Region 6, iya ginpahayag nga tuman ka importante nga magbakal lamang sang karne gikan sa mga lehitimo nga balaklan sang karne kag meat establishments nga may nagakaigo nga meat inspection certificate kag insakto nga marka agud masiguro nga nag-agi gid ini sa inspection kag safe nga konsumohon o kon kaunon. Suno sa kay Dr. Chavez, dapat man nga lantawon sang mga bumalakal ang kondisyon sang kalne, kalakip na ang duag o kon ang kolor, ang baho kag ang katinlo kag siguraduhon nga maayo ang pagtago kag ang temperatura sa mga chilled kag frozen meat products. Nagpaandam si Dr. Chavez batok sa pagbakal sa mga karne gikan sa mga hindi otorisado nga nagabaligya kag online sellers nga wala sang nagakaigo nga permit kag inspection certificate. Pahayag sa ahensya, apisal hindi makalalaton sa tawo ang African Swine Fever, ang hindi husto ang pagbakal, transportation, kag pag-dispose sang kontaminado nga pork products ang mahimo nga magdulot sang padayon nga paglapta sang nasambit nga masakit sa mga ginasagod nga baboy kag nagapalala pa sa halit sa swine industry. Gani ginainganyo sang National Meat Inspection Service ang publiko nga mangin kabahin sa pagpugong o kon pag mitigate sang African Swine Fever paagi sa responsable nga pagbakal sang karne kag pagsunod sa mga guidelines nga ginapatuman sa meat safety. Magbakal lamang sang aton konsumohon nga karne sa mga NMIS accredited nga mga stalls kag pangitaon gid naton ang mga sertifikasyon nga nakapaskel sa aton nga ginabaklan para masiguro naton nga luwas, safe kag fit for consumption ang aton ginabakal nga karne para sa tagsa-tagsan naton kapamilya. Shout out kag good morning gid sa mga onion growers naton dira sa Banwasang Miyagaw, Iloilo, Banwasang Uton, Tigbawan kag Igbalas, Iloilo, subong man sa San Joaquin, no? Subong man kay Cesar Ciudad, kay Sir Miyage kag sa mga katapo sang Ubuga Uton Bulb Onion Growers Association. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jenny Bakad, good morning sa inyo, kay Sir Willie Fentespina, kag kay Sir Boy Belia Vicencio, kay Sir Carlet Clavel, sumuman sa kay Sir Felix Celia. Good morning. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Naka-record na sang 2.4 billion nga kita ang programa sang gobyerno nga 20 pesos kada kilo nga bugas halin sa mga ginlonsal ini sugod sang Mayo 2025. Suno sa Department of Agriculture, ang programa nga 20 bigas meron na, nakabulig na sa kapin 12 million ka

0: manog bakal sa mga nagkalain-lain nga rehiyon diri sa pungsod Pilipinas. Sa kabugusan, nakalabot naman sa 4.42 billion ang nabaligya nga bugas sa kadiwa ng Pangulo halin sang Hulyo 2022 tub-tub Hulyo 20, 2026. Mayala na ini sang 805 kaaktibo nga ginabaligyaan sang balato nga bugas, lakip ang 295 ka lugar nga may regular nga schedule sa pagbaligya. Ginpahayag sang aton departamento, Department of Agriculture, nga tinutuyo sang programa amo ang paghatag sang mas balato nga bugas para sa mga sektor nga nagakinahanglan samtang ginabuligan man ang mga lokal nga mangunguma. Nahibaluan nga ang ginabaligya nga bugas nagahalinggid ang supply sa National Food Authority kag may presyo na 20 pesos kada kilo paagi sa bulig sang subsidiya sang aton gobyerno. Gani ginapasiguro sang aton katuwang nga opisina ang National Food Authority nga ang bugas nga ginabaligya sa 20 pesos kada kilo ang kalidad kag mahimo gid nga tig-angon o kon konsumuhon sang aton mga konsumidor sa determined naton nga mga lokasyon diri sa aton rehiyon kag sa probinsya sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad nga aga kay Gino Arostique, kay Amado Padilla, Armando Imano, kay Junjun Amarante, subuman kay Tata Octaviano kag Junjun Octaviano sa Octaviano Meat Stores dira sa Salaga Iloilo, kay Inday Daday kag To Harley Kasipi dira sa Tata Linagaan, maayad-ayad gid nga aga sa inyo. Kay Ma'am Mary Jane Kapalya, Junjun Gabinete, kay Leste kag Bibing Lamit no, dala sa Pasig City, kay Sir Henry Custorio sa Dumangas no, shout out Sir Henry, good morning sa imo. Subong man kay Celso Galieto, Elsa Nalubin, Romulo Galfo kag Nong Pauls Manulat, Sir John Panyergo kag Sir Jerry Monsali, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Bilang kabahin sang nagapadayon nga kampanya sang Provincial Government of Iloilo batok sa labis, nagpatigayon sang duha ka adlaw nga libre nga neutering drive ang Office of the Provincial Veterinarian Iloilo para sa mga hinuptanan nga ido kag kuring sang nagligad nga bulan. Ginhiwat ang aktibidad sa Banwasang Liganes samtang draman sa Banwasang San Dionisio Iloilo. Tinutuyo sa programa ang pagpasanyog sang responsable nga pag-atipan sang mga hinuptanan, pagpauswag sang ila kaayuhan kag pagbulig sa pagtapna sa paglapta sang labis nga virus. Kadungan sini, nagsapol man ang Provincial Labis Control Committee sa pagpanguna sang Provincial Labis Coordinators sa mga opisyalis sang banwasang istansya. Agod istoryahan ang mga preparasyon para sa assessment sang tatlo ka island barangays nga ginalauman nga makabaton sang recognition bilang rabies free islands. Dugang sa mga identified naton nga rabies free islands diri sa probinsya sang Iloilo. Ano bala ang benepisyo kung ma-declare na nga rabies free ang aton nga lugar? Siyempre, makaganya kita sang aton nga mga turista nga mahimo magkadto kag magtanaw sa mga agri-tourism sites naton nga luwas sila nga makalibot-libot kag wala sing kakulba nga makagat o kon malatunan sang rabies nga masakit alin sa kagat sang ido kag kuring. Gani ginapaninguhaan gid sang aton katuwang nga opisina sa pagpanguna ni Dr. Darrel Tabuada nga madamo kita sa mga island barangays, madamo kita sa mga munisipyo nga kaprobinsyahanan nga ma-declare naton nga Lavish 3 sa sining nga tuig 2026. Ginahingkan nyo gid naton ang kooperasyon sang aton nga mga barangay officials, subong man municipal officials naton para nga concentrated mapatuman naton ang ining tinutuyo sang aton katuwang nga opisina. Sa dugang naton nga updates, subong nga aga ginapatuman sang Sugar Regulatory Administration ang mga pagbag-o sa sulod sang apat ka tuig agud mabuligan nga ma-stabilize ang supply kag presyo sang kalamay, masuportahan ang aton nga mga sugarcane farmers sa tunga sang weather disruptions kag nagapagbago-bago sang presyo sa global markets. Sa isa ka statement ginpahayag sang SRA nga nagapatuman sila sang pila ka mga pagbago kung sa diin ang pinakadako dili amo ang pulisa nga nagamando sang 100% nga locally produced sugar ang i-reserba para sa lokal nga merkado. Bilang kabahin sa tikang, agud mapasanyog ang local production, ginpahayag man sang Sugar Regulatory Administration nga ginsaylo ang sugar cane cropping calendar sa October 1 tob-tob September 30 alin sa September 1 tob-tob August 31. Ginpahayag sang SRA nga ginapahanugutan sini ang tubo nga maggulang sang mas madugay gani mataas ang sugar content kag makakuha sang mas madamo nga kalamay kon ini ang galingon. Ang iban pa dili nga reforma amo ang pag-expand sang oversight sa alternative sweeteners kag sugar substitutes paagi sa pagmando sang glucose, dextrose kag sugar syrups importers nga magrehistro kag magsecure sang SRA clearance antes ang release. Ginpabaskog man sang ahensya ang regulasyon sa molasses imports agud masuportahan ang local producers kag masiguro ang bastante nga supply sa domestic bioethanol industry. Dugang pa dili masobra 160 ka mga traktora kag ginatos ka farm implements, mechanized planters kag hauling trucks ang ginpanagtag sa mga kooperatiba kag asosasyon nga sa diin ang mga membro sini amo ang aton nga mga mangunguma nga nag-engage sa pagtanom sang tubo. No, good morning, maayad-ayad lang gid niya aga kay Mayor Matt Palabrica dira sa Bingawan, Iloilo, subuman kay Sir Victor Castro Verde kag sa mga sugar planters naton sa Banwasang Bingawan, Siyudad sang Pasi, Banwasang Anilaw, Barotac Nuevo, Banati, kag iban pa nga makabanwahanan nga katanom sang tubo diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning kay Ma'am Niza Villalobos dira sa San Enrique, Iloilo, kag sa kay Engineer Octaviano, no, maayad-ayad gid nga aga, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Ginatutukan sang Department of Agriculture ang paghatag sang nagakaigo nga bulig para sa mangunguma sang tubo nga naapektuhan gid sang red stripe soft-scale insect infestation sa probinsya sang Negros Occidental kag diri man sa probinsya sang Iloilo. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. magapain ang ahensya sang 35 million pesos nga balor sang insecticide kag drone sprayers agud buligan ang mga mangunguma sa pagpakig-away batok sa peste nga nagalapta sa ilang nga mga pananom nga tubo. Suno sa Tiglicom, hugot ang direktiba sang aton presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga unahon ang kaalaydan sang mga mangunguma agud malikawan ang pagpanubo sang produksyon sang kalamay sa pungsod ilabi na nga ang Negros Occidental kag ang kaprobinsyahanan diri sa isla sang Panay amo ang nagapanguna nga sugar producer kag malapit na ang tigalani sang tubo sa sini nga tuig. Dugang pa sang aton nga secretary nag-coordinate man ang Department of Agriculture sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD para sa dugang nga bulig sa mga mangunguma nga naapektuhan sang peste. Lakip dili ang 200 million pesos nga pondo sang DSWD para sa emergency cash transfer assistance para sa mga apektado nga sugarcane farmers dili sa Visayas. Ginaplan sa nakaroon sang aton katuwang nga opisina ang Department of Social Welfare and Development ang mga requisitos para nga ma-identify ang makabaton sang sining emergency cash transfers assistance sa mga mangunguma naton nga nagatanom sang tubo. Gani sa aton nga mga sugarcane farmers, i-update ang aton nga mga records sa Sugar Regulatory Administration subuman sa registry system for basic sector in agriculture para nga makasulod kita sa anuman nga mga requisitos nga ginadihon sang aton katuwang nga opisina. Good morning, maayad-ayad gid nya aga sa mga katapo sang Navalas Farmers Association kay Gaudencio Lagardon, Reno Dicen, Ginita Dicen, subuman kay Francis Mintoy, Violeta Fentivilla, kay Kiriko Calopis Senior sa Samlagi Leon, no? Shout out kay Danny Galientes, Honorato Santerva, kay Serafin Provido Jr., sumuman sa makatapo sang Punong Grande Farmers Association, kay Kagawad Alex Lamanero. Good morning, salamat sa pagupod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Sa siningati niyon, aton nga pamatian ang aton AgriBit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton sa aton nga programa si Alia Hippolito. Alia, sa imo nga report, subong nga aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, nagpatigayon sa isa ka consultative dialogue ang mga opisyal sa Provincial Government of Imaras, B4 Region 6, mga LGU kag mga stakeholders sa blue swimming crab industry agud istoryahan ang epekto sa pagsikuray sa Estados Unidos sa fisheries compliance application sa Pilipinas na nagbutang sa peligro sa export sa blue swimming crab sa US. Base sa datos ng B4 na hibaluan ni may 193 karehistrado nga blue swimming crab fishers kag 12 ka consolidators sa Guimaras. Dugang pa ginhatagan man sa importansya sa seminar ang pag-amlig sa critically endangered nga Irrawaddy dolphins sa Guimaras Strait. Nanginaksyon sa mga opisyal na gintungunahan ni Governor Maria Dicel L. Nava ang pagpagwa sa executive order ang mapapabakod ang lokal ng mga polisiya sa conservation efforts para maprotehiran ang Irrawaddy dolphins kay blue swimming crab industry. Agud masiguro ang padayon niya export kag pangabian sa mga mangingisda sa Guimaras. Ini si Alia Pauline Hippolito nagabalita.
0: Thank you gid Alia Pauline Hippolito sa imong balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehestro sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalifikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa LEED sa NAACPC. Ano pa ang kinahulag mo ka-agri? Dali na kang magparehestro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
3: Abaw na rin, ano ina ang ginasulat mo? Numero sa loto?
4: Hindi, pre. Amo ni ang swerte ta sa pagpanguma.
3: Oh?
4: Ano?
3: Tunay na!
4: Maparehestro kita sa feeders agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
3: Tuod ka? Kasi mabudlay man na magparehestro.
4: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDIS registration form, valid mayor's ukon business permit, kag certificate of registration.
5: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDIS registration desk sa AMAS DA Central Office ukon sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
6: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDIS database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kuntawa. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office upon ipa-deliver sa inyong lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDIS.
5: Kung ikaw may ala sa micro, small, or medium enterprise, basta nagagamit o nagabakas ang lokal na produkto halin sa aton mga umak at mga isla, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginagalat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy ito. Ang parayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Mula nakita sing panahon sa aton nga programa, kadalagahan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton moswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamgitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito.

0: iPhone Plus Gold.
1: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol na tilawan ko. Tumara ang Samsung Plus Gold 3 beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Samsung Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
2: TTX 500 Q7
3: lot. Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood did ko?
3: Kailan sa una ang
4: blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
7: Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, maging magic sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one maging magic sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: All You Want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
11: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
0: Unang radyo, unang balita. Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
12: Adlaw na kita sang Miyerkules, pitsa 29 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
10: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man, Eric John Pamplona.
12: Tag ako naman si Radyo Man, Ben Roy Bernal.
10: Sa kinaanda, nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasay.
12: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kag tugtog sa malabutan sang aton nga pagwaragwa, good morning, mayong aga sa aton tanan.
10: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
12: Tagag ato naman official Facebook page. Please like, share, kagi follow ninyo DYRI. RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
10: Ganitin man ka mga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
0: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Ben Roy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
13: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, July 29, 1981, kapin sa 750 million ka mga tawo ng mga television audience ang nagdanaw sa wedding of the century ni Prince Charles kag sa nga Prince of Wales kag Lady Diana Spencer nga gipatigan sa St. Paul's Cathedral dito sa may London, England.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Inapasumiter na sa Office of the Ombudsman sa Counter Affidavit si former House Speaker Martin Romualdez. Pakaisa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni bilang kabahin sa nga preliminary investigation para sa ginapangatubang siniya kaso nga plunder, direct and indirect bribery, graft kag subuman money laundering. Nagugat ang mga reklamo sa ginaligar kang tanan sa nga kongresista sa manomalia nga flood control project. Natagan si Romualdez sa nga 15 kadlaw agud mapasa ang iya nga sabat. Adobduman nga sa suna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nga Lunes. Yagin pahayag nga masakit man sa iya. Pero magapangatubang na si former House Speaker sa nga patong-patong nga kaso. Ilang sa kuno presidente sa iya pamilya o sa iya nga mga abyan. Kundi parente, presidente siya asang bilog nga pungsod da Pilipinas.
2: Now, mapilitan gid si Marcos nga ti usisaon gid ang iya sining pakaisa Radyo Manirek dala gid sa public pressure, no? Kay kun isip-isipon mo, do kwan man daw ginadribol Manila ining si Martin Romualdez. Kadamo sa managagwa nga ti nagatudlo ang sirkumstansya sa sining anomalya kay Martin Romualdez, pero it takes one year para nga ti ulagon ini sa ngubos. Do way kita kabati niya nga ginkuan ini ginusisa gidya thoroughlysan nga Office of the Ombudsman or sa aton sining gobyerno, subong lang ini bangod sa public pressure. Pero okay lang na bisan nabalila, not too late, no, para sa kaya Marcos. Ginamit ya pa sa State of the Nation address ang ining ini kontrobersiya sa kaya Martin Romualdez.
1: Ang pagkarit nila dapat ka before December pa ni sa nga nagdigad nga 2025. Pero ti nalampasan pa gin another 6 months, no, parang mahambal nga pasakaan sang kaso si former House Speaker Martin Romualdez. Sa bahin ni former House Speaker Martin Romualdez, ang sabat niya diri Radyuman Binroy, nga wala gid sa kuno nagpangayo sang anuman nga special treatment or pabor halin iya sa paraso sa Maracanang or sa iya pakaisa nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diri niya, willing siya nga tubangon ang anuman nga mga kaso nga posible igapasaka sa iya. Sakit-sakit ni mga kaso, Radyuman Binroy. Imagine mo, kwani, plunder
2: kani
1: pala nga daan. Hindi ka na sila makapiansa.
2: Bisan isa lang ka-plunder. Nandamo, guro, gimana nga kaso.
1: Di kaya ang kwarto, ang kwarta nga tipon sa Office of the Ombudsman sa Marinila. Mga masurusobra to nga sa bilyon.
2: Sa ano lang sa...
1: Ang mga ginapahayag na receive ka kwarta ni Romualdez.
2: Ah, okay. Oh. Ang restitusyon.
1: Ang ambal to balang ang nagbaton sa nga kwarta, hindi man directly nga si Martin Romualdez. Pero ang iya sini nga mayor duma.
2: Oh. diri ni Tani, nami ni Tani, kung gin, wala na naging lamuran pamulitika, gingamit sa politika na Mike Defensor ni mga Marines, kag si Gutisan eh, kay mausisa, basi itsakto man yung ila, kay sila ning pila ka nagatudlo kay Martin Romualdez man, Radyo man Eric mo, isa ni sila sa mga pabakod pagin Tani. Pero anyway, may mga kwan man, may mga ebidensya ang Office of the Ombudsman. Ang ato na lang sinabantayan diri nga basi maisahan pagid balak katuig antes nga ma-elevate ini mapasaka nila sa sandigan bayan. Nasigay yo na binga pa kikinugay na nasigay yo nakaexcited na kami.
1: Amo no? Nabantayan sang tanan Radyo man Binroy iti kabalo ka. Ang observation subong nga kon ara ka sa oposisyon adaw sobra pa sa last trip sa nga train ang
2: gani kada si
1: raffle nila sa imo kaso kag pagkarason nga daw magwa dayon ang imo nga warrant of arrest pero iring sa kay Martin Romualdez bantayan tani kumong ati napasaka ang kaso ginapasabat sa subong sang Office of the Ombudsman itaraon ta kon ma-file ini kag kon ma-file ini madagdag bala sang warrant of arrest ang sandigan bayan.
2: Eh, mapilitan eh. Alangan man sila magdagdag warrant of arrest kung
1: narana. Kaya basi bala hambal mo pa, basi may isahan pagtuig kagi maraful ini.
2: Ang budlay sini.
1: Kung magpapagwaan nila sang warrant of arrest.
2: Ang budlay sini, kung daw ma-cheese iskudero man siya bala kag mahimo nga Joel Villanueva, di bala gawin nakal man isang una si Remulya. Believe na kita tanay sini kay Remulya mo. Ewi nakal man siya nga ti ang kachisi iskudero na ginbistigaran na lapit na lang kay ipasaka na nila sa Ombudsman sa sandigan bayan ang kay kwan amuman ang kay Joel Villanueva ay pitik sintas pag jump ship sang duwa ginbalik naman kay imbistigaran naman sing dugang pagid niya imbistigaran ay sos naglawig ang imbestigasyon base pala ko na amuman eh oh
1: hindi mo mabasol ang ara sa minority kaya daw naghiribion sila niya kami lang no kami lang niya ang gina filan sang kaso nga pagkanason nga daw nagagawa ang warrant of arrest Radyo man Binroy so para tani nga daw sa rama para hindi di man magwa nga daw ay matpilihan tani kung sino yang may sala sino ya ang dapat nakasuhan sino ang dapat pagwaan sa warrant of arrest kaya kung sino dapat kapresuhon presuhon kiniya ilang taon tani kay iti nag-viral ni subong ang hambal ni PBBM nga hindi lang ako presidente ng aking pamilya o ng aking kaibigan kundi presidente ako ng mamamayang Pilipinas.
2: Tanaw ta
1: bere kon gindugangan ni Kwan, gindugangan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kahapon
2: siya kontrasuna.
1: Oh, silingya sa kontrasuna ya bala. Silingya he is also the president of the opposition. Okay, hambal ni Senator Alan Peter Cayetano kahapon silingya. Dugangan tani ang hambal ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi lang sa presidente sang iyang pamilya, sa iyang mga abyan o sang kapwa niya Pilipino, presidente man siya sang oposisyon.
2: Oh, tigaling kay presidente sang oposisyon pero daw ginadus-dus ang do ginauna ka mo sa ginauna ka mo sa presidente
1: yo yeah, nga ti balanta man nga daw ginauna gid man sila pero in fairness man kay Marcos dapat nga ang iban ni nga mga kaalyado niya mo na nga hindi ta man mabasol gani hambal ko ang minority ito lang tawabla kanasig yung maguruwa ka mga warrant of arrest sa mga taga-minority. Basi sa Alan Peter Cayetano, after 1 month, diba si may warrant of arrest na ni? Kaya pal sa National Bureau of Investigation, nagpalasig nila ni ang ilang investigation, Radyo Man Binroy, and within 3 to 4 weeks, no, matapos nila ang ilang investigasyon, mapasa ini sa Office of the Ombudsman, or ma-file nila ini, pagi sa Department of Justice, sa Sandigan Bayan, laban-laban, pagkarasun nga daw, may warrant ni si St. Peter.
2: Tani, kung na kon na na prison na ni si Saldico kag ining si Martin Romualdez although they are presumed innocent until proven guilty no wala pa man pero kung yun dali na ni nila tali subong din naman hunt na ni si Saldico may mga kuan man may gin file sa nga kaso pero wala man to wait sinanggol pero ang kay Martin Romualdez amo man wala man ti ano pa wala nagausad wala nagadlagan bala ang proseso ti tani subong niya ginapangita na lang niya si Martin Romualdez kag si Saldico. Kita na yung tawo bala na please ang tawo ng tiyak. Sincero.
1: Natawa nyo ba? Sanday Congressman Jojo ang iya.
2: Ay, mga
1: saga nila
2: ano man lang kay Jojo ang kay
1: draft charges. Reyes.
2: Conflict of interest malang tuya, way man to nagambal nga na nga. What sa to? Conflict of interest tuya, bangod niya kontraktor siya, kontraktor, congressman siya, kontraktor pa. Di kun nangontrata ka, o butang ta, may conflict of interest, it doesn't follow nga na nga, wati mo. Di, amo to yung saga, di kaya inuna, yung
1: reklamo. Amo ang punto nun eh, okay man na, nagpasaka sila graft charges.
2: Pero nga,
1: nagpasaka sila kaso, mga conflict of interest. Yung iba to yung mga congressman, Radjoman Binroy, nga tong mga big five na nito. Hindi na tong mga kaso nila to. Di ba? Ang ining kay Usog Partilist Representative Jojo
2: Angania,
1: conflict of interest.
2: Kung sa kwanya, sa topiko ya, sa idlight lang yan kay kwanya kay...
1: No, according nga ini sa Sabatia, dugay naman isang kwanya niya sa IBC kag sa isa pagkidilan na kakumpariya na.
2: Oo, kaga isa pa, kalamudamo sang halos kalabanan ng mga kontaktor ti among mana. Pero nga si Jojo Ang ganyang natripa nila. Mariusip.
1: Tapos nga niyang balo.
2: Damo sa mga day siyong nga nito yung mga big time itong mga kontraktor to nga kadamo pa ito may mga
1: si Usuag Partilist Representative di connected sa sanguna sa IBC kag sa Alincon.
2: Oo.
1: Yung ambal nila ambal nga ni nakadivest naman isa yung Radyo Ban Binroy. O ti masabagay tiya tumangon niya man sa korte itong kuinta dire. Okay ba na nagipasakaan ka mo sa kaso nga pang suna nyo. Pero, ang ibang itong mga congressman, ilabi na itong the big five, bla? Hindi na itong mga kaso nila to. Hindi, bla? Ang sinong-sinong mga napapriso nilo, ninyo? Palayaw nyo mga napriso nga mga district engineer kag mga project engineer.
2: Why niya?
1: Yung Josep Santissima.
2: Kasi
1: Bunuan.
2: Imuhon pa rin testigo. Witness. Kay naluoy sila kay Bunuan. Siyang pinaka ang head of office imuon butang balon na kung
1: paano nangin leaser
2: gani kay siya gani pinaka na. Pinakataas nga nga leader sang iya sini nga departamento
1: kay magluwas to kay Cabral to siyempre sinong nagakumpasan ila alangan mahulag to si Cabral nga wake maana iya nga secretary
2: no, puro na lang imuon na testigo kadamo sa mga testigo sa idalom nga ang sababaw pa to iya pati sababaw imuon nyo to yung mga testigo sa sunod nga suna, sukta na naman kita sini, no? Kay sukton kay ka pumuluyo. Unless ganito magpakabal si President Marcos.
1: Kaya mo ni, laban-laban ni, ako kapate ko ni nga. Kasi yun naman, bisan sino lang naman iduso. Yes, ni daw, agtang.
2: Sa piyak na bahay, napanawagan si Senator Alan Peter Ermitaño Cayetano. Do Ermitaño yung itsura ni kwa no?
1: Grabe.
2: Naano niya si Alan Peter Cayetano? Do Ermitaño, timo? Abi magpaga pa barbas ka?
1: Ginpatubo yung bigote.
2: May kung standby kay mo, sinador kay mo.
1: Ang kwa actually puti ng bigote niya.
2: Emo gani. Nga nagasag. Naano
1: niya.
2: Do idol niya guro si Ruben Padilla. Kasi Ruben Padilla, di bilang sa may pelikula, may palaba ka burango siya. Nga as if yung matyagan niya, hindi siya sinador. Ganun niya na klase kay tsura ka sinadurman.
1: Mga, uy man natas sa mga purman nila na iya.
2: Bisa na. Hindi ya purman.
1: Si Iban Bala, si Lani Cayetano.
2: Sawa
1: ni Alan
2: Cayetano.
1: Nag-vlog ni sang galuto-luto.
2: Galuto-luto ka tanaw mo na.
1: Nakita ko, nung ginakos siya ni Alan Peter Cayetano, nga gin-wakli niya kagin-edit tao. Kinking kakas niya itong daw dalo saya si Alan Peter.
2: Basi kong... allergy guro eh.
1: May ginkat iya.
2: Grabe na notice mo pa na yan.
1: Lambalati. Sige na pa nilagan tang editing mo. Sang hana na nga mag-trotoslok ka na sa Alan Peter sa iya. Ginkat. Makita lang nga
2: dino matcheck mo di
1: anong mahina man ang nag-i-edit kay kitaon pa to
2: may may bilin pa
1: bilin pa lang daw gin siko niya
2: minin pigaw ang pa ang editing skills ate guro gin pakdol na to siguro pagkatapos nga nadala ini
1: ano hindi gusto si Lani kay Tano nga medyo trotos lukon sa
2: basi dugs basi dugsing
1: agad kati basi ang mga dugsing mga na basi
2: bala mga dugsing
1: hindi niya part sang kwana hindi niya part sang iyang vlog
2: oo
1: pag gin-edit gin kuha Doon abtan lang daw.
2: Wala makat gida totally.
1: Kita mo nang kisa daw ma kuan ka man dalo or may itik-itik ka sa asawa mo. Oh. Kung hindi sa gusto.
2: Oh.
1: Nado mo nang
2: basi
1: masiplatan ko ang
2: basi
1: mo nang manakasiplat sina.
2: Basi but ikaw lang man kay why why mako gani ka tan-aw mo ko isang vlog
1: pero ipakitaan ta ka vlog karon kay nabla na.
2: Basi bad mood jo during the time.
1: Oh. Hindi ya sila ni.
2: Oh.
1: Tapos gini-edit pa.
2: Oh.
1: Ikakas bla.
2: Oh. Oh. Hindi sila ni ang iya nga kwan.
1: Hindi gani sila ni sa iya magpaitek.
2: Aw, susa. Ti bad mood guro to. Yeah. Matikor bad mood to. Tapos na dala ginambala tong editor. Nga nga kaikat na ang tuntong editor nga binilinan mo man. Anyway, do ermitan yo ang itsura ni Alan Peter kay tanong mo ta kwan ini guro.
1: Tuway kay kita lamian.
2: Sa ano?
1: Sang iya bigote.
2: Ti ano tanawa bala. Ti lumaba pag ini nano na itsura ni Alan.
1: Ako nga ni paglantaw si magluwas sa bigote.
2: Hoy nako guro na anak
1: kwan do nagniwang bla.
2: Gani nagasas.
1: Grabe pag niwang lang
2: bala. Sa kwan kun submission man mo kay syempre damo problema sa Senado.
1: Siyempre, pressured ka da eh.
2: Oh, ti sige lang ah. Bisan paano batunon tanang bigote mo? Why be kaso kay mo man iya, no? Pero ang ambal ya dire nga dapat si Marcos nangin presidente man sa oposisyon kag mangin pata sa pagatag sa usisya sa minority black senators nga wala nakatambong sa session bangod sa problema sa layi. Sunod ini sa ikalima nga sonan sa presidente nga ginambal ya hindi lang siya presidente sa iya pamilya kundi sa mga Pinoy. Ibubun ko ni Kaitano sa mga kapareho yung minority. Hmm. Ngara subong sa presohan
1: dinagwan sa kapo nagi
2: kontra sa
1: mambal gani mga until 12 midnight kuno sang nagligad pag ito agab eh nga gin edit nila ang iyang speech tapos kahapon before sang session nagi Facebook live pag in sa radyo man na Pinroy no gina pasalamatan yung mga staff yung lang nagi pulaw pero ang pinadirek ka masubo sang naga-deliver na siya sang iyang suna ang members sang majority isa-isa nga nagkanto sa CR abi mo kung sino nang ang nabilin
2: si
1: Senator Risa Hontiveros that is why nga si Senator Robin Hood Padilla asang nagi speech man to siya ginpasalamatan niya si Risa si Senator Risa Hontiveros nga siya lang isa ang member sang majority nga nagpabilin to agud to nga mamati.
2: Pero karami kay, ano, ang gesture bla ni Risa Hontiveros, amo na niya binakbakanay nila, pero...
1: Di, amo na yung gusto.
2: Amo na yung tsakto yan.
1: Ang
2: ilang pa rin, amo yung malita. Kapormal balaya, kapormal balaya nga, hindi balaya kutaw-kutaw.
1: Sa mga, kwan bala, sa mga minority, bala nga way nag-attend sa State of the Nation address ang presidente. Hindi mo lang ito yung ma-attend ka to, kay gusto mo mamati. Attend ka to kay obligasyon mo ina bilang senador nga mag-attend ka sa joint session sang Congress.
2: Part pa na sa trabaho nyo. Oh, regardless kung ano mabatian mo na, kung mapalakpak ka man o kung hindi, kung hindi ka man obligado, obligado ka nga hindi magpalakpak, hindi mag-cheer din ako mag-ano. Importante, nga itong dano, hindi man ni party lang kay Marcos mo. Correct. Party niya sa tao, kasi mo obligasyon.
1: Do'y kuya kabalo sa iban nga mga pungsod, Radyo Ban Binroy. Nga, for example, sa pungsod Estados Unidos. Nga isa ya ka member sang for example ang majority abi ang democratic subong ang majority mo kako ang Republican kun mag suna o kun ang Republican gali si Trump no kun ang taga Democrat kun magsuna ang Republican nga si Donald Trump nag-skip sang joint session ang taga Democrat
2: naga-boycott
1: dili lang kuya kakita sa Pilipinas nga komo nga masuna ang presidente kag minority ka nag-skip kay mo ya sang suna
2: di pala si Camille Villar
1: di man lang tuyang suna ang imo nga gintambungan
2: hindi.
1: Joint session ini sang kongreso nga ginasaad ginaiya sa aton nga konstitusyon nga kada open sang regular nga session Radyo Ban Binroy every year ang presidente masuna na pero ang obligasyon mo na iya bilang member sang kongreso manubo man or mataas ka panalgan sang kongreso nga mag-attend sa inyong joint session
2: si Camille Villar di blara iya sa State of the Nation
1: kung nag-attend iya si Camille Villar
2: siya lang isa tiyan mo ni guro nga binilinan Manila si Risa kay Risa Hontiveros ang kontrasuna.
1: sa mga payaon yang ato niya nga mga sinagot.
2: Hindi talaga wala. Pareho ginutok sa minority, among mana sa majority, kaunuya man nga tanin bisan pa komplaser na lang bala nga hindi man kabastusan, you know. Damo man kita sa ginasaway kay Alan Peter kay Tano sa attitude niya, no? Sa kinaalam niya, hindi ta na makristyon. Pero sa attitude niya, damo takag sa minority, ginasaway. Gani, pero sa majority, klaw ay, tani, wala yun na iyagi. Wait, kamo yan.
1: Ginagawa nila, ginapakita nila ilang mga
2: batasan. Kabastusan. Ako yan mag-describe yan.
1: Kabastusan.
2: Kabastusan, iniyara Juman Eric. Kung anong ginihimo sila sa minority, mabalos man ang majority. Kung nag-attend to isa, binilinan man nila isa base ipag man isang script.
1: Imagine ka na nga privilege speech ka na nga daw isa ka lang.
2: Oh, although nakalive din na sa social media, pero klaway lang sa palibot.
1: Sa
2: O sa plenaryo, balaya, wala. Wala
1: iya. Ay, kawa ko doon nagka-programa, kas radyo nga, duwalatay mo sa announcer's booth.
2: Dani, mambatati ko lang.
1: Pero yun plenaryo na mo.
2: Oo, tapos ara na sila nga daan. Na ukita ni Blakong wala sila nag-attend. Wala, tiwi sila nag-attend. Pero nag-attend, kasakit pagid, kinag-attend, kag nag-CR sila, tanan! Bullshit!
1: abnormal
2: na ining sinado ta.
1: Ano nga irihion kag pamuros unon kon.
2: So,
1: guwa kay mo ka oras kag
2: guro ni chinismis guro to sila tanan sa guwa sang CR. Nami tani ko may naka-video kung nag-inano to sila sa guwa sang sinado. Ano man ni sobra man ang inyo nga. Ano gid abi?
1: Kuan lang do parehas lang sila.
2: Naplaryo gid.
1: Oh, ti mo na kani hambal ko si Robin Hood Padilla yang hambal niya. Si Senator Robin Hood Padilla siling niya. Ah, silinga way ko nag-attend kay hindi ko gusto nga mangin na kwanbla daw ko mga para wag na daw ma still niya bala ang momento sa Senado
2: eh nagligad ko no wala man sa nagpalakpak mo ti base ko maging sentro
1: damo mga memes nga nagguluwa to kuno radyo man na Binroy kaya mo na nga silinga ti why na lang ko nang attend no? Kay hindi ko gusto nga ma kwanbla makastil sang momento eh no sa sulod sang batasang pambansa
2: kaya po nag kontraso naman sa no pagi sa ano to manifestation niya to
1: but mga ano tong iyan ang hambal
2: ang gin-highlight niya dito sinyo okay man ha nga makwan kita ma-launch kita ka rakit pero sila niya di bala ang sa Bicol, wala na kita sang kwan, sang bullet train. Sa Urias at Simpo ni Duterte, gin-propose ini nga magka-bullet train para makabinipisyo ang tanan. Oh. Tingin siya mas nami, guro.
1: Kaya ba din, mas realistic ko, no?
2: Oh.
1: Sa Pilipinas.
2: Oo. Oh.
1: Nga makahimo kita bullet train sa mapalupad kita racket.
2: Oh, kagga tama kang importante ni sa taga...
1: Wagin, sa subong wagin gyapon ka toon, Radyo Man Binroy.
2: Oo. Oh. Naglanding ko nung...
1: Way sa kabalo, nga ang racket nga ini... joint kwan ini joint agreement ini sang isa ka dako nga
2: South Korea
1: kasi sa Pilipinas actually ang participation sa Pilipinas diri amo ang location kun din imuon ang launching pad
2: launching pad lang kun
1: amo na mo lang aton hindi man kita yang mahimo ka racket mo kita mo ay gidya po nagapamati amo na kay nagsagad kayo ka kontra suna pero way kato na mati sang
2: kag
1: presidente
2: iya balyaw kay man nya kuya kwan man kuno ano do fans sang racket siya sang may pa ko, nakita ko man ha, ng racket, nag-landing sa bulan. Grabe, kaya mo rin pamangkot, kay sino ni racket, ay Bar Yusef, may nag-landing, nagaling na racket sa bulan. Kay sino ni racket, kay sino na, ay nanugra, huwag din kita kabalo, nag-landing, ginagaling ang racket sa bulan.
1: Hey, imagine mo, iyang, kuwan ang iyang, chief of staff, makakumulag yung science si Atty. Rodolfo Favorado. Abi ba nung unod siyang iyang resignation letter?
2: Daw hindi ba nito on?
1: Bala ka dyan.
2: Di bro-bra na rin guro. Ano? Yan ba yan nga masakit ko no to? Ginahiblad ko. Hindi mamanage siyang
1: hiblad. Pero gin-confirm ni Atty. Jurado nga nag-resign siya June 22 pa lang.
2: For health reason. Kaya hindi ko na mamanage siyang hiblad. Araw-araw. Hinahiblad guro kay Robin.
1: Amo na yan kapon sinin ko. Amo na ya, isling ko kung legit yun man yung...
2: Hindi ako, bro na niya. Sobra man niya na resignation niya, bala ka dyan.
1: Oh. Ano man? Ang bala ka dyan, daw slang word in mula sa bahala ka na dyan.
2: Oh.
1: Ang bala ka dyan.
2: Oh, sobra man niya nga wala niya pagtaha kay Robin Padilla. Kasi hindi
1: ko sa sunod, mag-resign ko, irogon ko man niya.
2: Tingnan ba niya? Sulingin na i-blood up eh, no?
1: Ano yan niyo? Although kasi malamang nag-viral na eh. July 27, 2026. The Honorable Robin C. Padilla, Senator, Senate of the Philippines. Subject, letter of resignation. Dear Senator Padilla, bala ka dyan. Sincerely.
2: Mga luko-luko.
1: Rodolfo Filiporado, Chief of Staff.
2: Mga luko-luko gini yung mga netizens gini. Bala ka dyan. Ano yan? Wala ka mo karoon respeto kay Senator Robin Padilla, Senador, eh. Ugaubrahan nyo karoon.
1: Ang guaya ba lang, ang Chief of Staff niya, matatabi ko no story.
2: May dabi kong driver yan lang. Ang
1: Chief of Staff
2: hindi, niya. Hindi, akong driver. Abogado, ne. Chief of Staff.
1: Hindi, bala mo, no, ang sample, inisang resignation letter. Sang tatumaran ka na bala mag-isip.
2: Oh, ano, do wala, nadula, gidyan gana mo, do dismayado ka na.
1: Kapag resign ka nga, imamako mo, imo yung unod, yung body of the letter mo, bala ka dyan.
2: Oh, do dismayado ka na yung blaya sa imong ginaobrahan, kag sa imo amo, bala yung, kung driver, goro na Robin, nag-amo sinido. Hindi ah. Hindi ni to, oh, bro, brana na sa mga loko-loko, man yung mga netizens, no? Sobra pa lang, chip of staff, amuning.
1: Animalistic.
2: Hinay, blood to yako, no? Hinay, blood, guro ka, ala, tutor siya, wey, masaga pumati, guro, tinakan, guro, sigurado, balya. Kau da, bala, dyan.
1: Iway ka pamati.
2: Iway ka pamati.
1: Iway ka pamati. Kanong kanya iyagin. Hindi nagkuha ka pa ka legal team mo kung hindi ka malang mamati.
2: Balaan mo kung ginasunod niya ng advice ang lawyer ya. Hindi amo ning iyang script Rajuman Eric. Hindi ni mangin amo ni. Mangin formaling script ni Robin Padilla. Galing kay ti gusto yung manguro nga ipakita nga iyagin. No? Idiya. Ang tanan niya nga ihambal sa kundiin man nga bahin sang Senado. Na tinobla. Pating racket naglanding nas bulan.
1: Hindi kay, hindi ang kambalang matsagan niya, ang Pilipinas bilang ma-create sa racket.
2: Maubra ka racket.
1: May ikuwa niya, may
2: joint venture ganun.
1: Joint venture ini, may agreement sinang isa kadako nga company sa South Korea.
2: Joint sila yung
1: sila niya.
2: Ka-incindi sina mo. Sila yung may kapasidad.
1: Ako din nga, din sa Pilipinas, din daw ang Cagayan ni, amun yung daw pinaka
2: northern parts ng Pilipinas.
1: Oo, daw din rin yung ilang kwan bala, ilang daw feasible bala nga lugar nga himuan sa kasubong siling research sa Radyo Man. Hindi ko ba si Blamabal mabal pag research? Research pa! Ay, naging
2: buhay! Why not
1: research?
2: Why not research? Anong ta na mga research? Makaon ta na mga ano research na? Ano mga ako na? Hindi ah! Paubra pa to! Kung tiya train na paubra ta train na! Pagpakadubikol!
1: Ay, Diyos ko! Pag-isagan yung pagkakontrasuna, tapos mo muna naka kwan bala, mo muna naka balik awot ng imo nga i-kontrasuna.
2: Eh, amo na, ay ga pamati ng Robin Hood pa din niya. Sige, apa na yun, alam na.

0: magkatuhay nga project nga naggamit sang pareho nga laragway para sa billing purposes, samtang isa pa ang angot naman sa single slope protection nga proyekto nga nakabaton duwa ka mga siprado nga budget appropriation.
1: Wow, application gininabing issue din, no?
0: Meaning sini, nga may duwa sila nga na bill kang nakulek, pero isa lang ang project. So meaning may
1: duplication.
0: Kapag tapos may duwa pagin sila ka slope protection project nga nakabaton sang duha man kasi parado nga budget appropriation na punduhan ka duwa pero isa lang
1: utang balon nga
0: but sila nag multiply
1: kapid ang project ang kapid wala gin tukod sila ya nagkuha sang budget sang kapid
0: ang isa na obra ginpicturan, ginpasa, nakabiling ka na kulik sila liwat.
1: Tapos
0: ang isaya, same project, kaduan nila, punduhan.
1: Same mga pictures sa progress report.
0: Amunang ila gingamit na,
1: tapos
0: gingamit nga attachment sa ila sining mga
1: project. Ubra lang gali sa papel. Sa papel ang ginubra. Kung matuo din eh, ang ambal ni Senator Lacson. No, ambot lang do, madisgrasya man si Kaitano mag-inamo ni. Samtangin basura man sang Sandigan Bayan ang motion ni Senator Jinggoy Estrada nga magpiansa sa 573 million plunder case nga yagin gangin file sa iya. Sa resolusyon nga napitsan Hulyo 24 ginapayag sa Sandigan 5th Division para sa isa ka tawo nga ginkasuhan sang capital offense lagip ng plunder hindi kinamatarong ang piyansa apang nakadepende ini sa diskresyon sang korte. Butang balon mabakod ang ebidensya batok siya kay wala gin grant ang petition to bail ni ni Senator Jinggoy Estrada. Even sa iban nga mga cases nga mga non-bailable, pwede ka naka-file ka file petition nga makapiansa ka, depende sa korte kon i-grant ya kon ang ebidensya may na galing kay mabakod sa kay Jinggoy. Mahuyang na niguro after 2028 ang ebidensya batok sa iya.
2: Tatak RMN.
0: Mataon tara ko nung matabo sina Rajuman na Binroy. Si Jinggoy ito gusto man tanay nga makagawa sa press one. Kakapitlo kapila na niya magi-petisyon no, sang bail niya. Pero permi gina-deny no, sang Sandigan.
1: Si bayan. Marcolita guro sa guro pag tahaw-tahaw guro laban-laban i-grant si Marcolita guro. Matyago guro. Pero ining si Jinggoy ni, laban naman hindi giniguro ya. Until 2028, kinidipindi pa ni kung sino magpungko sa 2028.
0: Tanbay, check ta mga observations sa ngaton sa ring patrol. Sa taong tangaton nga palibot subong, ano ta, subong Miyerkules, no?
1: Miyerkules.
0: Miyerkules na sang kaagahon. Tanbay na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Totoo po ba yung aga?
3: Good morning, aga. Radyo Man Eric. Radyo Man Benoy. Dari kita sa buong sa mga Iloilo Terminal Market. So, makita na itong dari nga malaka ang isda. Diyupay ang isda. Subong kay tama, kamahal, no? Sang isda, subong Radyo Man Eric, Radyo Man Benoy. So, ang bangros ganyan subong, tag 200 pesos ang kilo. Ang bulaw.
0: Di mag 200, buro barato siya kung mag 200 eh.
3: Ah, ang gulugagmay lang ni. No,
0: mamaya pa rin ito. 260 ang kilo sang bangros subong.
3: Ang bulaw naman niya tag 260 pesos sa kada kilo, samtang sa mobyos tag 200 kilo. Tag 190 ni kanila ligad 180, no? Ang mapan tag 260 pesos sa kada kilo, sa dot mamakan ni sa 240 to 250 pesos sa kada kilo. Ang kulambutan ni isda, nagabili ini sang 450 pesos ang kada kilo. Mami, ni sabawan, isda, dako ni.
0: Ang ano?
3: Ang lukos, lagko ni yung lukos.
0: Dubuhon.
3: Mami, ni dubuhon. No?
0: Pero kakita ba ko sang, kwan bala mo, sang nagsabaw lukos?
1: Sibo sa idol?
0: Nasabawan ng lukos.
1: Namit na, namit o, oh, kita mo itong mga ginag sa kay Boss Idol, blag-blag nga, gagmay ng lukos nga.
0: Pero basta kung magiluto ka sa sinabawan ng lukos, ulasan mo sa mayo.
1: Kuhaon mong ata. May utan pa gani, may utan pa gali gani. Yan o. May dahon-dahon pa yan. Bago lang yung
0: kumbaga. Ano naman na feeling tang pangluto sang lukos?
1: Pangadubo lang. Pangadubo lang. Oo. Namit gali niya sa

0: One?
1: Damtang Pasayan, yan lang ko, taga 400 pesos ang kada kilo. Ang medium niya, taga 350 pesos ang kada kilo. Ang gilupin niya isda, 220 ang kilo. Sabto, taga 200 kami, no, ang kilo. Sabong ang tilapia naman, taga 150 ang kilo. Karaho, 150 pesos ang kada kilo. Pandawan ni isda, muling ang silingo galing manamit ng isabawan, eh, lagko ni klaseng isda, tag 220 pesos galing ang kilo, no? Ang takaan ni isda, doano ni sa do, dagko man eh, tag 120 pesos ang kada kilo. Ang pisogo ng lagko, or pisogo nga, nga pisogo sa bato, 200 pesos ang kada kilo. Pwede man ni isabawan, pwede man trituhon. Ang tagigi na unod, no? Unod sa tagigi, 300 pesos ang kada kilo. Samtang ang ulo sa tagigi na namin ni sabawan, tag 200 pesos ang kada kilo. Radyo ng Eric, radyo ng Binroy, no? So, ano yung pinaka-latest na po yung mga presyo sa mga isda dito sa may Iloilo Terminal Market. Ayot nga malista na dito sa nga po yung matagpalabati na manugaling ka lang sa ila sininga at pamalay Radyoman Eric and Radyoman Binroy. Samtang, sa akong din mga balita at ipuradyo naging suspender sa klase ang tatlo ka mga estudyante sa Gimbal National High School na nag-imo sa ritual sa sulod mismo sa eskirahan sa itong Lunes na Dlao, Ulyo 27. Kasi sa nakuha ang impormasyon na po dito sa may lugar na gigimo sa mga estudyante ang among nga ritual, agad niya magaling puno ang bad spirit nga maestro, no, nga magturasok sa ilang mga abyan. Degen siling ni Police Captain Alberto Manggilingutan, ito isang Gimbal Municipal Police Station, nga mga kabataan niya involved sa ini mga minor de edad. Degen siling pasok opisyal, nga gintritualan nila ang mga classroom sa grade 11 sa ikatatlong panalgan sa eskirahan. Samtangin siling naman ni Punong Barangay Nicolas Tabitlangka, sa Barangay Gerardo Magsaysay Gimbal, na mabuot ng klase sa bata ang isa sa mga involved.
2: Mabuot? Mabuot kang nagsaga na ubrasin na?
0: Ano nga ano siya, kwan siya?
2: Siya ang tatay?
0: Hindi ang mga nag-i-kwan siyang ritual-ritual. Ano na sila?
2: Nang albularyo?
0: Mga albularyo, mga... ano nang isa gani?
2: Bastos nga naton nga mga kabataan. Ano nga...
0: babaylan, ano?
2: Mabuot. Paano nagbuot na ihawa nila ka manok kagang tinae? Butang to sa eskulaan? Buot nga bata na?
1: May munika pa.
2: Buot-buot.
0: Ano sa manoghiwit?
2: Di nang utok ni, sino na ni, Kapitan?
1: Kapitan Gerardo Nicolás.
2: Ano nga, ang budlay kay tabun-tabuna nyo. Kamu pa nga dapat, ano yung bulig ta para madisiplina ni mga kabataan, ang balon mo mabuot.
0: Base ang term nilang mabuot, yun mo nang way gahambal.
2: Mabuot.
0: Galing kay Gapangkwan lang,
2: ang gina,
0: ang ritual.
2: Ang buot yung balon nila na ka mabuot, ngati wala sang record. Buot-buot mo karoon.
1: Kay
0: Kumaman kay Kwan. Upod ta rin pa ni Kainaw.
2: Inihaw na tong manok to kung tinae. Ito nagawalagay na to sa eskulaan. Buot pa na.
1: Siya mo nang ambal ni Kapitan mo.
0: Dasyo man bigoy. Yung nakigan mo.
2: Hindi ah. Si Kapya. Oy, tutuklo yang aton ja. Espinosa ja.
1: Why ko yung sala ni Aroya?
0: Reporter lang kuya.
2: Espinosa ja. Aton ja.
1: Sige, niling naman ni Junel Piclo, residente sa mga barangay, kaga nag-eskila man sa Gimbal National High School. Ngati, natingala ganin siya, nga ginimo inisang mga kabataan ng ining akto, no? Kagin, waya man siya may nabatsagan, ganin nga mga bitan nga, no, nga misteryoso na, no? Sa ilang barangay, kasi eskulaan, din nga nag-graduate, ini kasi sa 27, anyos naman si Junel Piclo mo. Sigin tinguan ko po sa kapon, sa karami ng Iloilo, makuha ang bahay sa Gimbal Municipal, Gimbal National High School, sa pamilo isa sa mga involved ng estudyante, pero pinagpamaliban ito lang ang mag-atag pang komento. Tila buton taman karon ang mga in-update ni si Benel Salvilla, kung ano ang mga pra-counseling na ginimo sa DSWD sa siling tatlo ka mga kabataan. Ang ini nga balita ginadulong tini sa kaluan sa non-flammable oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal non-flammable oil mayo sa arthritis, rheuma, varicose, kalamoy poy, kalaman all para nakit sa kalawasan na ikit yung maparlisar ng mga kaugatan. Hindi mo rin pang aplasa mo nag-ubo, pinamasin pang liog, naundan yung mga bali, kanto mga nagdugo ka sila siya ni Patagonon. Paunta kong bubuhi lang sa non-tenement oil. Ang non-tenement oil, ang produkto ni Tita Alin, isang Herbsmed Pharma Corporation, kag mga kagmabakal sa mga butika, sa bilog ng isla sa Panay, sa probinsya sa Gimaras. Kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagkapagbakod, nagabalansi sa mga sistema sa atong ginawan. Hindi ko mga pwersa sa pito, para ikayong lawas kompletong beneficyo aprobado sa FDA. Mabakalan sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kasi sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport, Kabatuan, Atria Park, sa San Rafael, sa Distrito ng Mandurriao, sa Gangila Sininga Main, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by May Consio Consing Espinosa, Panitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tamaricho, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene, maayong aga salamat sa pagpamatig. Kay Auntie Noemi Navarrete, dira sa Tipot, kay Tatay Boy Navarrete,
0: kapamatigid. Namit man ang kwan, namin man tatay, at namin man tatay, namin man ang luto ni tatay to.
1: Namit man.
3: Sa Tipot.
0: Mako mo nga pagbakasyon ka bata yan to, gini, adubuhan niya naman sa Lansang Bisaya.
3: Ayaw wow.
0: Ako blaya ka kalipat ko na blaya sang...
3: Kani, kakalisan sabor?
0: Sabor.
3: Kapin pa ng Bisaya, bila nga wala liya asin, bitsin, kuha na niya. Kag mga nang basic lang nga panakot.
0: Inang pang adubo, bila nga daw ginbuka mo lang ng manok.
3: Blaway. Wala niya duro arti, bila yung adubo. Pin pa, kagambal naman nami ko noon ako mga dito nga mga parte.
0: Nami gidman.
3: Nami ko noon, galing daw makalilipat man kung isa.
0: Nami gidman.
1: Tay, bati ano man ang gambal sang duwa.
3: Ay, kabuti niya kay tatay.
1: Kasama mo sa DYI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
0: Salamat yun kay Radyo Manflo, Navarrete. Pag-ingabahin doon na sa inyo sang naan sa corn coffee. Umpisaan tanang aton aga pag isa pag-inom sang naan sa corn coffee kay experience yan ang mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight na kapalaba, sa atong resistensya, nag-apataas sa atong energy kaya nagabing tinaras ang proper blood sugar level. Nagpa-improve sa blood circulation kaya nag-alivate sa problema ta sa digestion. Ang isa na hindi kita blang matunawa, nag-abotod aton chan. Imnin nyo na sa Nan's Corn Coffee. Yan itoxify niya ang aton ngalawas kaya nag-alivate man sa problema ta sa migraine, ilabinagin sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation, kabakal sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Gimaras. Pagbalik ta mga darag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT nyo mo. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Kidney Care.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika!
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Extension Foundations of Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanundom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Upo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mabakal, sumanguti ka.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
8: Rexio Forte.
9: Basta si Banat sa abat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
11: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
14: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
15: Oo, sir. May rheumatic heart sa. May distinction. Vitamin B3, sa isang adlaw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga litong. Ako, ganyan, pakasalamat
16: po. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Amaylo, love it. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Parang sumang mutika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio. Yung
0: may D3.
1: Mga buti ka.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, fab, con, pangong pumakablog, tanggal amoy tulog, sa bangon ng Charm
6: Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
5: Pangbang kumaka blooms sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
8: Pagaling siya, may kapto yan.
9: May high blood ka ba sa una?
8: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon yan. Sa bansang nakatay ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
7: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Giga

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cell phone plus gold.
2: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang cell phone plus gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3 Bio Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kalitikik, ang una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Cellphone Plus Gold.
6: Hey, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung duwa kabulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika. Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, magmadaling na pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect pa.
8: Help stop cavities even before they start. Pag-ibig breath

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Nons Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nons Liniment Oil Partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nons Liniment Oil.
4: Super Fiber.
5: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
6: Alas 5 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: Tanbay na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang inyong bahin, durong sa inyo sa DTX sa 500. May powerful extracts ang tubo kag amargoso, duha ka mga compounds nga nagapanubo sang level sang imong blood sugar. DTX sa 500 nagatinlo sa imong magagmay nga mga ugat sa mata nga masami na kadamage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX sa 500 babakal sa mga butika. Kag siyempre, kun naga DTX sa 500 ka, parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Naga-edukar, ginabalanse, kaginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na stanan nga mga infeksyon, ubo si kontrang kaso TB pneumonia, kagiban pagid nga mga balatian. At para sa marami nga kombinasyon mag-inom sa Mighty C, kag DTX sa 500. Nabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman. Unang balita mga karadyuman, mga responders sa Rion 6, nagpakita sa ilang kapasidad sa search and rescue sa 3rd Regional Rescue Olympics 2026. Kasama mo sa balita, Radyuman, Mon Kapalihan.
4: DYRI, Radyuman. Report.
7: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
8: Nagpakita sang ila tag sa kakapasidad sa search and rescue ang mga responders halin sa lima ka probinsya sa Western Visayas sa giniwat na 3rd Regional Rescue Olympics 2026 sa Binirayan Sports Complex sa San Jose de Buenavista sa probinsya sang Antique. Ang Regional Rescue Olympics ang nagumpisa sang Hulyo 26 tubto 28 tuig 2026 naging pangunahan sang Office of Civil Defense o kon OCD6 kaupod ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO sang Antique. Ang aktibidad ang ipasakupan sa mga emergency responders halin sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo kag Imaras. Kaupod ang mga team halin sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Federation Fire Brigade, kag pila ka Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices o kon MDRRMO. Ini ang nagatuyo sa pagpaayo sa coordination, teamwork kag disaster response skills sang mga responder sa Western Visayas. Kalakip sa nasambit nga Rescue Olympics, ang paghangkat it Buzelian o kon obstacle course race isa ka 9-stage challenge gagin patigayon sa nakalain-lain nga bahin sa banwasang San Jose de Buenavista. Ginpakita sa mga responders ang ila kapasidad sa pagpatigayon sang rescue activities na magabulig sa ila para preparahan ang emergency kag disaster operations. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Moon Yales Kapalian Tatak RMN.
7: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Tatak RMN.
6: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ari na ang Vita D Plus sa coffee mix. Ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa may gregyente nga may benepisyo sa imo'y kaayong lawas. Ang pinakabago ang kapi nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract sa sachet may unod pagin nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Pabakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga grocery, kag sa mga supermarket sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
9: DTX 500 mataas bilang presyon sang imo dugoy ka wala ang may hypertension base mataas ang sugar mo base may diabetes ka kag wala ka makahibalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo ina ang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag pagkadamage sang kidneys kag madamo nga komplikasyon kangay nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na lin sa marguso nga nagamimix ang insulin function kung ubo ang blood sugar mo kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag balamo pang nga iban. Gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Marisan mo ini sang mighty seed, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag mighty seed ang alkaline nga vitamin C. Makabulig din sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty seed kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita magkagugma nga nag-viral sa Esplanade 11 ginsapol sang kapulisan. Kasama mo sa balita Radyoman Marjorie Miani.
10: TYRI Radyoman Report.
11: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
12: Ginsapol sa kapulisan na sa Police Station 8 ang magkahagug mga naghimo sa public scandal sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapus. Sunod kay Police Captain Tony Grace Tongkoso, hepe sa Police Station 8. Ang babae ang nag-iidan sa 17 anyos, isa ka first year college student, samtang ang lalaki ang 18 anyos high school graduate, kaglunsay residente sa siyudad. Pahayag ni Tongkoso nga natrauma ang 17 anyos nga babae sa natabo kung sa diin na videohan sila kag naglaptop pa sa social media. Yeah. Dugang pa ni Tronkoso nga desidido nga magpasaka sa kaso ang pamilya sa minor de edad nga babae nga nagvideo, nag-upload kag nagpalapta sa social media. Sa karon gin-refer ng 17 anyos nga babae sa City Social Welfare and Development Office para sa nagakaigo nga intervention. Ginapangabay man sa pamilya sa babae nga kung pwede, i-delete na lang ang video bangod dako ang epekto sa minor de edad. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
11: Choan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
10: Tatak RMN.
9: Megaman Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Megaman Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tukat ali ginseng maka kaguni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Megaman 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, quality product ni Tarlin kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na kakapsula, may araman kita sa nakakape ang Megaman Gold the Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kaya naghatag sang dugang nga resistensya. Kaya nag-aamlig man sang prostate para hindi magdako kung magubag kayang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyaan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyong apag labing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya may ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala hindi nga nag-aamlig sa prostate sang mga lalaki. Kaya maramit ang sabor niya si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo na nipampatindog lang sang ikong tabo kung dinaghatag man ini sang dugang resistensya para hindi kita pagkapuyon o kung pagtuyohon sa aton nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagbabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:10 ang oras dire sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibong panilo sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya kun mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado kag-aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman sa City Hall. Mayor Raisa Trenias, ginakabig nga pinakadako nga accomplishment sa iyang administrasyon ang pagpasaniyog sang healthcare services sa iyaunang isa katuig sa pwesto. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
13: City Hall Reports.
14: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung nigilar nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagkapalaba sa imo resistensya. Nagkapataas sa imo energy. Nagkamaintinar sa proper blood sugar levels. Nagkapaimprove sa blood circulation. Nagaliviate sa imo indigestion problems. Nagkapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagdetoxify sa imo lawas. Nagkabulig patula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
15: Dako accomplishment para kay Mayor Raisa Trenias sa iyauna nga isa katuig sa pwesto ang pagpasanyog sa healthcare services sa siyudad. So kay Trenias, inigikan sa 42 ka mga programa ginunsyar sa administrasyon sa naligad ng tuig. Pag ni Trenias, nagdugang siya sang doctors and nurses, hindi lamang base sa populasyon, kundi sa daytime population dala na ang nag-board kada trabaho sa siyudad kung adlaw. Kinsiling man sa alkalde nga ginapasiguro niya nga may doctor nga naka-duty sa kada simana sa 18 health centers sa siyudad. Maluwasin niya may home visitation man kay consultation nga ginahimo para sa mga senior citizens nga bedridden.
16: Ang aton nga improvement pagit sa healthcare services naton, make sure na kita nga ang aton nga mga pumuluyo mas madamo nga mga doctors na kag-nurses, no? Nagdugang gid kita kay gin-adjust pagid naton. Kay usually sa una, based on the population, kita nagdugang pagid kita, we consider the daytime population pagid kag ang mga nag-board diri pala. So, nagdugang kita doctors and nurses and sa 80 naton ka health centers, we made sure nga at least once a week may nag-duty nga doctor kag nurse. Aside sina ang mga bedridden ginapasakad to alala ton check up, no, sa aton nga mga doctor para sa kon ang healthcare kit.
15: Ang pahayag ni Mayor Raisa Trenias, nagapati nga alkalde nga wala sa kapuslanan ang kauswagan kon nagamasakit ang pumuluyo Hulyo 1, 2025 sa nasugod sa termino bilang alkalde sa siyudad sang Iloilo si Trenias. Balita nagikad sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
14: Bahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
10: Tatak RMN.
6: Ari na ang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural protection sa lawas, magararon sa antioxidants, suportas para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Apil available na sa mga butika sa Bilogesta sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
9: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manining nga balaanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian dalas ang lamok, mosquito repellent nga ni safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sige mo sini nga balay. My name Tree Extract nga pareng performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil maayo manini kontra sa skin problems kangay sang rekis alap apalipungaan and eczema. Katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Gani, Magnans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto ini sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, tatlo ka Ilonggo seafarers nga stranded sa Romania matapos kinaigo sang missile ang barko, ginalauman nga makapauli na sa labing madali nga panahon. Kasama mo sa balita, Radyo Manfia, May Otero.
17: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
18: Ginalauman nga makapauli na sa madasig nga tion ang tatlo ka mga Ilonggo nga stranded subong sa ilabarko sa Romania matapos nga maigo sang drone attack sang tinalikdan nga July 18 samtang yara sa Black Sea nga nasakupan sang Ukraine. Sunod kay Dr. Cynthia Dario, hepe sang Public Employment Service Office sa Conpeso, Iloilo Province, nakaistoryahan ay sila ni Chief Officer Elivero Clarito nga tagadingle kaginahikot na sang ila kumpanya ang ila relyebo. Payag ni Dr. Dario, ara na subong sa Ninoy Aquino International Airport ang 11 ka mga Pinoy nga magabulos sa ila kag kun wala sang sablag last 9 ka gabi, magapadulong na sila sa Romania. Sa oras nga makaabot na ang ila mga relyebo, iniman ang tion nga ma-process ang ila papeles sang 11 ka mga crew nga magapauli sa Pilipinas. Ginsiling ni Dario nga wala sang untat ang ginahimo nga follow-up sang iya opisina sa mga national agencies sa diin nagtawag ang Philippine Embassy sa ila kumpanya kag sa mga otoridad sang Romania para sa ila madasig nga repatriation. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Manfia, Panes Otero, Tatak RMN.
17: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
19: Tatak RMN.
9: Super Fiber, pinakabago kag epektibong nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko, ginimo ini sa nagkapaagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, corn chips, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sa gutakaan sa nga kaigo kapag amlig ang aton tiyan, colon, kag bilog, gastrointestinal tract o kongat para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo ng immune system, mataas ng blood sugar, mataas ng bad cholesterol level, kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado ng proteksyon sa matinlo ng colon kag regular ng pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
6: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang brain aneurysm o kung ginatawag nga cerebral aneurysm, isa ka kondisyon nga ang ugat o blood vessel pagkanto sa utok ang naghabok gani ang haligi sang artery ang nagluya. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang tao nga may aneurysm? Ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids nga makapabaskog sa haligi sa imong mga ugat. Kag nagatinlo pa ang Dr. Pinoy sa lagyan sang dugo para nga tunawon ang mga gasupon sa ugat para ang oxygen makalabay sang insakto. Si Dr. Pinoy ang makapataas sang imong nga HDL o kung good cholesterol gani indi ka ma-stroke. Kag indi lang muna, kung ang imo korason nagpalpitate, ginapakalma man ini sa nga Dr. Pinoy para magnormal ang imo nga heartbeat kag magsulhay ang imo nga pagginhawa bangod sa oxygen nga ginahatag sa imo korason. Mabakal ini sa mga pharmacy sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cell Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Sa mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butiga Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
20: RMN RMN News, Panahon.
6: Check ta pinakauling alakat sang panahon upod sa Pag-asa, Iloilo, punta Role Cuenca. Rol, mayong aga.
21: Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest story update sa subong adlaw, July 29, year 2026. Sa karon may isa ka low pressure area nung apadayon naton ginamonitor sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ini siya na si Platan, Yara sa kadagatan sang Rapo-Rapo, Albay. Manubo naman ang chance sa ning LPA nga magdevelop pa sa isa ka bagyo kag diri sa aton sa Western Visayas. So generally magapadayon ining maayong panahon naton. May mga tsansa lang sa mga pagalunggal o mga isolated yung mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sa mga localized thunderstorm. Mahina tub-tub kasarangan naton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan pa na bagatnan, magadala ini sila sa makanay tub-tub kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton, nira sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton, magabotlak alas 5:38, magatunod din siya, alas 6:15 karon sa kasisidmon. Pagamon natin latest sa update, talin din sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
20: RMN News.
6: Marabong kid nga salamat, Rolly Cuenca, nagikan sa Pag-asa, Iloilo.
20: RMN.
6: Balita naman sa patag sang hinampang Phoenix Super LPG daog kontra sa Blackwater Busing 10293 sa nagaparayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
22: RMN News Sports.
23: Ang balita sa sports ang nadulong sa inyo sang kaluan sang new improved Nan Super Plus maskin paipikibo kag maskin pabasko game tingobang mangustin plus guyabano plus manunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mas mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Ginluto sang Phoenix Super LPG ang Blackwater Busing 10293 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup Hulyo 27. Ginpangunahan ni Jason Perkins ang katalagan sang Phoenix, tagi siya 25 points kag 6 rebounds. Nagamot man sang BJ Johnson sang 25 points kag Gian Mamuyak na may 18 points. Samtang 36 points ang ginkamada ni Kentrell Barkley para sa na lutos na Blackwater. Proteksyonan ng lawas sa natural na pamaagi. Piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
22: Tatak RMN.
6: Ang ini nga bayad dolor sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Kamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
24: Sang way ka pa maka take sang Evergreen Herbal Capsule, ano matyag mo?
25: Ining sang una wala mo dok ang daw gina problema. Ako gina nga kon wala nga kwan. Ining tiyan ko o kon gina LBM o kon daw gina constipation. Pero daw hindi wala maintindihan ako. Sa ulihi, nakabati bang ko sa radyo nga ining Evergreen Herbal Capsule. Tingnan ko duwa ka bisis wala sa isa kadlaw aga kaghapon. Nami pa matyag ko. So sugon sa to, ginsigisigi ko naging inom. Sa una gani, abi ko gani. Ngaling ko ano man daw may gastritis. Tisko, may ulcer ko, o kung ano dira, bro, sa buli, sa Evergreen, subong okay na.
24: Ano ganit pangalan to?
25: Ako galing si Kwan Dok, si Capiuli.
6: Nabatian yung user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang narising, pang balance. Nagalimpyo na kababakod yung nagabalance sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan yung nagkabangdan sang baratian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, ginapat ikawan gid ang constipation. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagresulta man sa nagkalain-lain nga mga baratian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sining nga lawas. Dapat bastante gid kita pirmi sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radioman, bindro.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bini nga pwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo mga sang captor meric for managing general inflammation sa luyot longevity and beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, with grass the green blood therapy, barley grass EPH acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakali ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, contact lang kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Kahit sa aton nga hello, attorney pamangkot sa tagpalamati, kung bala paano ko nakabaton siya gyapon sa notice of disconnection, bisan pa may mando ang ERC nga wala anay o sang utlan sang kuryente. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylin para Onda.
0: Hello, attorney.
1: Nakaibalo-bala ka mo nga ang uric acid kabangdanan sa mga masakit parawasang arthritis, high blood kag iban pa? Paano malikawan ang pag-angkon sang uric acid? Wala na sang iban pa kundi magmentena ra lang sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang regular nga pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene nagabulig pagwa sang uric acid sa lawas. Ini may madamo sang vitamins para nga mapabakod ang resistensya. Ginapagwa man sini ang nag-stock nga acid kag toxin sa lawas para nga mangin matidlo ang ugat, magapabilin nga oxygenated kag indi magmasakiton ang lawas. Madamo man inis ang omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sang joints. Paagi sa Dr. Pinoy, malikawan ang pag-angkon sang masakit nga gout kag ulcer. Gani, dari na kamo sa suplemento nga kompleto, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang kaupod nyo sa pagtapna sa mga masakit. Mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad. Kun bala paano ko nakabaton siya gihapon sang notice of disconnection bisan may mando ang ERC nga wala anay sang utdan sang kuryente. Attorney.
2: So kung may notice of disconnection, that's only a notice na the bill is already due. That may not necessarily mean na may actual na disconnection na matabo, but it may only serve as a warning. So in that instance, ang the best nga pwede ubrahon is to go to the public utility kag mag di syempre kung mag-apply abi sa ato, no, sa MOR or sa ELECO for that matter, inquire, check, and try to avail kung may aras siyang mga moratorium, kung for example maghamba sila, tiduwa ka na kabulan, tibayad ka na eh, muski itong isa lang kabulan, do, amun ang bala, so it may go to possible compromise. That will be the best practical solution.
1: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, derigad lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: RMN.
9: Mga kasama, ring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag maya plus na mula sa puso ara sa inyo mga butika na ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kini basta-basta nga ingrediente gin pailalom gid sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit, nagapakupo sang singaw nga nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nga pelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog man ini sang pungot sa ilong kaginawag, nagapapalit man sang Pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa. May rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuok sa tulog kag ginabuligan dulang kurinot naton nga mga panit gani mag soft touch wonder oil balanyos nga may vitamin C. Makabakal kasi ni sa mga butika pamangkot ikaw dira sa may Merrymart Mall makabakal ka man kag makabakal ka man online i-check mo lang ang FB page nga soft touch wonder oil. Mayong aga man ha, sa aton sini nga mga mangunguma, sa aton mga agripreneurs ang ililo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat gin sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay gani. Makigbahin sa ila sini nga raffle promo ang kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Kay amo na ning chance mo nga magdaog sa mga dalagko nga mga premyo brand new. Syempre, no, kag di kalidad. Ang imuon mo lang, bakal ka sang imo sini nga mga kinanglan, katulad sa kubuta equipment, kung kinanglan mo genuine spare parts, dira ka bakal sila para nga makakuha ka sang coupon sa 30 kada 3,000 mo nga ginbakal, nga bilis nga bakal mo isa inakararfa, raffle coupon, kung damo mo binaklan, damo mo ng raffle coupon. Ang coupon mo, sulatan mo sa pangalan, official receipt number, kagiulog sa ila sini nga mga drop boxes. Ang raffle do sa December 5, sini nga tuig sa may Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm, dira sa Barotac Nuevo, ang mga premyo nga nagaulat sa inyo, syempre ang brand new bago nga traktura, isa ka traktura. Second prize kubuta, rice transplanter, and third prize kubuta, special power tiller, kag madamo pasang sarang ikaw nga madagaan. Gani ha, magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
6: Ari lang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palaman all para nakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo para nakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas ka, simpleng madugo na, buboy diretso na sa liniment oil kaya sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kaya sa mga cases na sang dinggi, ha, magwa sa balay panghaplas gid na sa liniment oil para hindi ka mo makagat sang lamok. Kaya ang lamok, amo ang nagadala sang dinggi. Tandaan nyo, kung wala sang makagat sa lamok, wala man sang dinggi. May isang company nga name 3 kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Gani, maggamit na Nance Liniment Oil, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kagbabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag siyempre, i-remind ta kamo, adlaw-adlaw na ang Andy Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro kag Subuman sa Pasay City. Kung gusto nyo nga maka-avail sang 10% nga discount, ihamba lang sa RMN nyo na batian or naibaluan ang ilang nga promo para nga matik may 10% kamo nga diskwento. Andi Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro kag Subuman sa Pasay City. For reservation dira sa Paluto Bitoon Brands, tawag ka mo sa 0927-8477-110 at sa 0968-1464-675 sa Paluto, Pasay City. Mag-message lang ka mo sa ilang mga Facebook pages. Ani Paluto ang Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro, Subuman sa Pasay City. Good morning ba yung aga na sa aton nga mga Facebook friends nagaupon sumong sa aton nga pagpangalagad. Kasi siyempre sa mga nagpamati sa tagsa ka mga radyo, ha, good morning gid sa inyo. Kay Brad Pitt Madera Bistuer, Anayon Von Perez sa Pamplona, sa kay tatay na resiso na nanay niya Gemma, sa kay Jan Pirotso Sumagaysay dira sa Paho, Pututan, James Carpe dira sa Dumangas, Stephen Faniga, good morning man, kag sumuman sa kay good morning sa kay Jasmine Galilea Facultad, good morning man sa kay Lito Binias, Jojo Malio, good morning man sa kay Sergio Ahino Estiva dira sa Puganan Lambunao, good morning kid sa kay Margie Cubillas Alma Ahenga kag sumuman sa kay Kagawad Bunikala dira sa Banwa sang Leon. Good morning man sa kay Romeo Hiter, kag sa kay Mary Ricabar, Mayan Moreno, sa kay Mel Gargaran, Lizelle Capada, good morning gid, kag sumuman sa kay Nelda Rico, sumuman sa kay Akimi Mihares, Tilipi 4, Alan Ortega Tocoyo, sang Kalinog Iloilo, Florencia Sukaldito Kalimpay, kag sumuman sa kay GB Calad, no, good morning. Catherine Balsomo Sakdalan, Josefe Garcia Canyal, kag sumuman kay Kap Ninin Dilos Reyes kuno nga nagatan-aw man. Sumuman sa kay Ricto Abilio Vicente, kag sa kay Richard Carigaba, no, kay Sir Jake Sirudo dara sa Balagon na Anilaw, good morning kid. Nonoy Silobrico, Randy Santisas, kag sumuman sa kay Erol Derikito, Maninjas ni si asawa si Belinda dara taran sa Barotaka Nuevo, good morning kid sa inyo. Nani Biliro Bitsaida, Jima Suwaan Navarro, kag sumuman sa kay Flor Kahilig, mayong aga gid. Sumuman sa kay Benito Aranwes, kag sa kay Rudy Gonzaga Hirada dira sa Balabag, Pavia, kay pare kay Roland Borla dira man sa Kabalikat Civicom Pavia at chapter. Rene Zaragoza, kag sa kay good morning man dira sa kay Alex Defensor Tagudinay, Rosal Ninita, kag sumuman sa kay Joel Lagutang Tolentino, Rulin Aika Arroyo, Manong Uka Arroyo dira sa Badyang Anilao, good morning again. Zaldi Bitoonas, kag Nerio Aklarasyon, no, Jeffrey Hibyunada, kag sumuman sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr. Kagawad Robert Martires dira sa may San Pedro Mulo, kagawad Ernedesa dira sa Balunos Anilao, kag sumuman sa kay kagawad Rami Aranyo dira sa poblasyon Anilao. Sa mga taga Singapore, good morning gid. Nagaupod man sa ato nga pagpangaragad. Good morning gid sa kay Mami Rosa si Mario dira sa Singapore, sa kay Ann Labrillaso, Jesse Lauro, si Salita Armada, Ninya Pinyalber, Bijin Gonzales, Marivic Cercado, sa iyo tananda, good morning gid. Sumuman sa kay Rosine Toralba, kag sa kay Virgo Piudina, no, mayong aga gid sa inyo. Salamat sa pag-upod, ha, diri sa aton nga palatuntunan.
9: Si Alex Ganyes nga nagapamati man, subong man pari Alex Caras, dira sa may bayan sa Tolao, sa may Barotac Viejo, sa Team Megaman, kagkay kagawa Naldo Manulusaga, dira sa may bayan sa Ugasan na Barotac.

0: Maya Miag, Okon sa Maya Igbaras, Iloilo. Good morning, Gid, and thank you sa inyong pagpamati.
1: Kay Virgo Ugab, Mambili Nagabo, kagawad Noel Coscoluila. Good morning, Gid, sa kay Hedy Dironio, kagasubuman sa kay good morning, Mandira, sa kay Edgar Labarico Senior, Antonio Bernal Laguna. No, good morning, Gid, sa inyo. Subuman sa kay okay, tapos na. Sige, sa kay Bimbo Pinwila, Jess Pal, no? Good morning, Gid, sa inyo. Kay Randy Hagurin, Johnny Pagdato, Edwin De Los Santos, Bimbi Bartolome, kagsuman sa kay Yala Rosa Panisa, Pama Clita Alfafaras, Frank Constantinopla, kagsuman sa kay Real M sa Lagamon, no? Sa kay Tatay Bugok Cuesta, dira sa may Baidan na Sambang Kulob Anilaw, sa Cuesta family, good morning, Gid. Boyko family, dira sa Barwas, kay Ma'am Marina Boyko, good morning, Gid. Sa kay Maribitsay, kag sa kay Mark Daniel Hainga, good morning sa inyo. Salamat sa pag-upon. Kagasuban sa Ariman Fans Club main chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalain Kabuday, Catherine Sirmiti, Yabana Siromel, Nanay Alin Disen Pareko, sa Disen Kapareko family, dira sa Divina Gracia La Paz. Kag siyempre sa makatapos ang Radyo Manibela, nga nagabiyay pa sa sining mga tinion, halong-halong git sa pagbiyay mga parekoy. Kay parekoy John Mark Alumbro, kay Toto Ryan Jan Tabladillo, dira sa Adgao Tubungan, good morning. At siyempre sa Tatoy's Manukan and Seafoods, sa kay Cho Tatoy Nanay Konseng, good morning na. Ito Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafoods, dala sa may Santo Niño Sur sa Distrito Sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kagsubungan airport sa Banua Sang Kabatuan. Kay Engineer Bibot Idrosolano, Sang Bibot Amilas Tarabahan, dala sa Canada, good morning Gid, Engineer. Good morning. Arimin, Arimin, Arimin. Sumagaysay, Eugenio Amigable Provendido, Albert Zirizo, Alvin Bilandres, o si Val Pastera, ayong agaman sa inyo. Kagkay parikoy, Jake Bilina, good morning, Kit. Pagbalik na dugay-dugay, madarag ko na nga mga balita lokal. 5:39.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
8: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang tuwa kabulan noong pawan ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Kailsain na Tribayo, nasa D3Bio.
8: D3Bio! Ang D3Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi, dalmi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. TGX 500.
14: Si Erin Grace paglimutan.
15: Ako may sakit nga diabetes.
16: Kila ang imo nga gininom na kapsula?
14: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
16: Wow.
14: Mabakal na kamo. Sang Detex 500. Namigit ini sa aron nga lawa.
8: TGX 500
2: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.

0: Pabakal sa mga butika.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang napagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang sagda.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: Okay, kinikir time.
8: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante mga galing, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, basta niya ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, is agalabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Makakas mga butika.
4: May DC.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala na gina kung makabatsyag sang sakit.
4: PC.
6: Babaka sa mga butika.
8: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
8: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care.
12: Giga!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Alas 5:47 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life extension vitamin D3, pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatin, labi nang makamamatay nga cancer. Maginomat ni suwag kakapsula sa Life extension vitamin D3 at law-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga mga Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo sini nga mga lugar. Pwede ka makabakal sa Life Extension Clinic nga namtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sunad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Haro Poblasyon, sa may Estancia, Simeon Agresit, sa Pasi, may araman sa SM City, may araman sa Bangga Dama Santa Barbara kag JC Silueta Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang
1: mga
2: balita.
1: Mga dalako ng mga balita subong aga, tama ka subo, kaga tama ka anong term nga po ito rin magamit, Radyoman Benroy, sa sining pagtiro patay sa isa ka senior citizen dira sa may sitio Momwik, Dangulaan, Anilaw, Iloilo.
3: Makahalanusbo, no?
1: O, purte kasakit ng bala, kay imagine, ginarantaw sang iya 14 anyos nga bata, ang pag-tiro, kaga pagpatay sa iya.
3: Kinawahig pa kuno ni kaginatiro, nga ginakupan sang bata, Diyos mayo, di lang kalag sininilaman. Ginawahig kuno ang bata, kaginatiro ang amay niya, sa tubang niya. Amo ni Radyo Man Eric?
1: Grabe.
3: Amo ni kakruwel ya sang aton nga kalibutan niya?
1: Patay ining si Danny Colonel, no? Dira sa may Banwasang Anilaw. Pero ang kwan ginila sine, ang ilagi sine iyang barangay is Fuentes, Banate. Damo na nagasala sine, kay basta ganit Fuentes, Banate, ginman na Radyo Man Benroy. O galing kay may mga ara bala sa Fuentes nagaagi, nga ang mga sityo, part sang kwan, part sang Dangulaan. Yung mga pila na nakasit yung ang pag-inchindi sa mga tao, part sila sang Banate mo. Pero sa kwan sa pagkamatuod, part sang Anilaw. Mayroon ganin na nga dito sila nagabayad sang ilang arpite sa Banate, pero ginabalik sang Banate sa Anilaw. Ay part iya sang Anilaw. Anyway,
3: sang una bing Anilaw kag Banate, samlang mo.
1: Okay, arrival sang Banate, ang Anilaw sang una mo. Anyway, naman ang address da, kiti, kwan ini mo.
3: Anilaw naman ang nag-imbestigar.
1: Boundary, inandere. Pero given nga Anilaw Municipal Police Station ang nag-imbestigar dire, tindiri na tabo, no? Sa may sityo Momwik, Dangulaan, Anilaw. Pero ang biktima, taga Fuentes sa Banate. Kaling kiti nag-responder dire, ang nag-imbestigar ang Anilaw Municipal Police Station. Ang ginalantaw dire, sang atong makatapos sa kapulisan, nga away sa duta. Actually, sa ini sa mga motibo ginalantaw, away sa duta. Hey, actually, may mga kwan na ganit sila mo, may mga previous tabla nga insidente.
3: May kasuhay. Mo, may kaso na.
1: Kinasuhay na ganit sila. Pero masakit lang ni, kay tikon amukin man ang ginasunod niya motibo sa ato nga makatapos sa kapulisan. Ang guwa niya, for the sake of discussion, ti, nagagawa nga ti ang mga printi niya, amo nag-hire sang
3: killer
1: para ipapatay siya.
3: Kung sinong kontra niya, kung duta ang gina-istoryahan diri, kung sinong kontra niya, nag-file sang kaso, tinaban-laban na mo tuguro eh. Kaya mo malang to kontra sa duta.
1: Eh, siyempre eh, kung basta mag-isunod kisang motibo, ti, kung ano ang previous nga mga insidente, ano ang mga present nga mga may posibilidad nga mag-imo sina sa imo, amo nang ginasundan, no, pero, sa kontrinya mga katapos sa kapulisan.
3: Oh, pero ti guns for hire ini, tama, wala kalag ang nag-imo sini, IPPO, Police Colonel Bayani Rasalan. Oh. So,
1: kag makaluloy
3: hindi ni accept kay, hindi ni acceptable ang amo ni ang mga tao sa susunod.
1: Kag makaluloy dira Radyoman Benroy kay ti ang mga buhi subong dira tatlo lang sila, may bata sang 20 anyos
3: Dani,
1: kag may bata nga 14 anyos.
3: Ang
1: 14 anyos kani do mo ni Bla Firme nagaupod kay tatay niya.
3: Dani,
1: pero 64 na ni tatay niya ang napatay nga ni. Ang nagaupod, kiti kabudlay mga way kaupod mo. Di mapadulong tani sila sa may Barotac Vio kay maten sila ni sang hearing, no? Kay scheduled hearing sila. Kay yang mga kontradre sa kaso, ang mga kinablusan niya malang. Wow, di daw basta away duta gani.
3: Ma pinatyanay gina iya kung galapot din sa pinatyanay. Ti abo niya ang ato ng riya nga ti.
1: Pero wala sa ginahambal nga muna gid niya. Ang aton
3: ang gulo pa lang na.
1: Ang gulo pa lang ni.
3: Pero
1: pulis din naghambal nga ti posible amo na ang motibo. Kaya muna ang ginasunod nila actually nga motibo sa tabo nga ninga
3: kriminal. So maron nyo ini Colonel Rasalan kay di pwede nga may mga amo sini nga nagakatabo, no? Ang sosyedad tiya hindi bayolente. Tapos ato yung ira yang gatumbalay lang ang tawo. Arya kabuhit niya sang tawo aton sini nga ginaistorya.
1: Kasi basta-basta nga daw riding in tandem nga gintiro sa duwa tapos. Imagine mo yung mga 16 ya ka igo.
3: Kaya mo nang gani ginawahig pa gani.
1: Wala pa man ang autopsy, iba nila kos ni Radyo Man Binroy. Pero ti imagine mo nga pila ka basiyo ni ang kwani ang na-recover sa ato nga mga katapos sa kapulisan sa scene of the incident. Hindi mo tangtabi. Kung mga muna kadamo ang mga basiyo nga recover, 16 ka basiyo, di posibility di magnubo man sa 16 eh. Ang pilas ngayon sinigyan ang kontra Juman Bedroy. Kaya doon ka, buday na bala kay ti, imagine mo, nagkakasanay sila sa bata niya, nagdulog sila sigad siyang dalan, pinalapitan sa riding in tandem, bintiro, naigo ko una sa dugan, pero nakadalagan, tipo sabihin, hindi pa ito patal. Asa ginagas pa gid. Ang bata yan naghaharang sa
3: kay tatay, hindi pa
1: tiroon, pero ginatiro man
3: ginawakli, yapon. Ginawakli pa.
1: Pag-abot nung ginsalod niya na si Papa niya.
3: Ginalay-ay na.
1: Ginalay-ay niya.
3: Tiniro pa gid.
1: Finisingon pa gid. Ginfinising pa gid sa lawas. Ginawahig lang kunong bata kay finisingon pa ang...
3: Grabe,
1: pa,
3: no? Tiba, tiyan mo na gani ang balta?
1: Turuhon pa yung sa ulo, pero napakitlukoy ng bata, kasi patay na statue.
3: Kung may kalag kamo, may kalag ang tao ngayon eh, hindi mag-imo sang amo sininga krimen. So, Colonel Rasalan, tagaantas ang pilakasimana nga masolbar ini ang kaso sa Anilaw.
1: Ilako ini nga pagpangangkat, no, kay Police Captain Maria Rosila Buenvenida, ang ipis ang Anilaw Municipal Police Station.
3: Sa piyak na bahay, nagpangabahay si Mayor Raisa Trinias nga kung mahimo, untatan rin yung pagpalapta, pag-share, kag-upload sa mga videos. No? Sining iskandalo dira sa Esplanade 11 nga involved ang estudyante sa kulihiyo. Ang mga ang ginikanan, luyag man nga i-trace ni kung sinong uploader sini, kaga ginpalapta, kaga naglapta, ginpalapta, kuya kapating, hungod ini ginpalapta bawat sa katuntuan kung isa sang utok sa pila ka mga tao, no, nga wala na konsensya sa mga kasubong sini nga mga kabataan, biktima man sila sa sirkumstansya mo, te, pasakaan kuno sang kaso, pero dumidyo malayo-layo pa na. Radyo Man Eric, ang pulis na ito na pa-identify niya ni Abing Dua, kaga ti, iatag ni sa DSWD, ang ano ni ang task para nga mag-usisa gid kag mag-intervene sa kaso sining mga lamaron.
1: Tama, abi ka sensitibo ang mga kasubong sa mga balita Radyo Man Binroy. Like for example, ang duwato may masala gid man ni sila. Ti imagine ba lang dito kamo inyo iya sa istanad, no? Inaya nga lugar, public place na iya. May mga posibilidad gid nga makita kamo da or madiliwan kamo nanong sistema kag natabo gid. Dibla, karon ang isa pag indirik kasala, ang mga nagkikuha man itong video,
3: kaya ipapanapta
1: nila, nga daw matsaga nila, yan daw hampang-hampang.
3: Pero
1: may tamay intindihan dire, ang impacto sa mga biktima, or impacto sa duwa to, sa magigilubyahan na ito, nga nakuha niya video, nga nag-viral, iya sa...
3: So, himuon paya pala nila, kalingawan, himuon pa, himuon paya content, himuon paya kinutaw-kutaw, amo na ni kaseryoso.
1: Teka, pinapakay, ang isa ang babae, Radyo Man Binroy, 17 years old lang le.
3: Oo, gani, minor. Kadamo abi mo, damo kita sa problema sa mga minor di edad. Mga attitude, tarap lang nakatabo sa gimbal, minor di edad. Ang natabo to sa Davao, kinastigo nila, nila estudyante, ila nga mistro. Nagkakalatabo ini mga bayulante nga. To, hindi lang dito, kundi diri sa aton. Ti pareho sini, biktima man ini sila sa circumstance. Misguided ini sila. may problema ini sila sa ilang panimalay. Radyo Manirek, that's why nga nag-amo ining mga kabataan. So hindi na naton pagdugangan pa ang problema pagi sa paghatag pagi sa isa ka problema.
1: Pwede nga misguided ang mga kabataan, especially ang babae. Ang tarso man nga boyfriend niya. Pero ti kumbaga ang pamilya ang sindihan ta man nga daw ga krakasas lang ma file sang kaso.
3: Toto ato na to. Kina simple na wian ang ano bala nga koy anan ini kag minor gidar ila sini nga bata. Pero ti balasulon sini kamo man.
1: Oy, datanan gani. May sala dire. Damo ang lesson naton, no? Pero ti siyempre butang taman ang kaugalingon tas ginikanan. Kuni mo may bata dada, hindi ka magi alsada. Hindi mo pagpangitaon kung sino man ang responsable sa pagpalaptas ang video.
3: Hindi lang niya.
1: Hindi lang niya. Pero ako managali, overall siling ko, ang magnubiyahanay, ang babae, ang lalaki, may sala. Ang ginikanan, may himo misguided man. Kung na misguide man ang ilang mga kabataan. Kaya ang tapos ang mga ang batasan, tagid nga ni, nga dayon tatumok sa atong mga cellphone. Kaya pagkatapos, yan sa mga kasubong sila nga sensitibo sila nga mga video, pwede nga paminsar, kung minor
3: ang nila, ano mga impact na, ang impact
1: sina, sa mga puturo, mga kabuhi.
3: Tapos
1: ang involved rin, especially sa minor di edad niya bata.
3: Mutangan tamang balas ang kapormalan, ang paghandol sini nga sitwasyon sa aton sini, nagapangabay lang kita, no? Sa aton sini nga mga kulturan. Kaya balta, taro bala ko na ano ang moralidad sa aton sini nga mga kabataan subong, kon mayo ni paminsaron sa mga kabataan, hindi ni magimo sa amo ni ko may kakulba sa ginikanan, kung mayo ni pagpadako sa ginikan, mayo pagiya, hindi ni magimo gid, no? Ang mga kabataan sang kapareho sini, that's why nga ako ya nagapati nga ang solusyon sining tanan, sining it seems nga breakdown sa morality sa aton nga mga kabataan nga ini. Ara gid sa ginikanan, kung may una kita diri ang i-address nga problema, hindi kita magdirekta sa mga kabataan, anay. Direkta gid kita iya sa mga ginikanan. Ang idukaro nato kag panom dumo naton pirmi ang ginikanan. Eh dibla sa mga tradisyonal nga mga kabataan sa una, anong ginambal sa ginikanan nyo? Hindi ka rin magnubyo mintras ni katapos kuliyo. Hindi ka mamana ang mga ngasawa mintras nga wala ka sa trabaho. Kay amo na ang tiyempo para dira ng mga bagay. Ti subong 15 anyos, 14 anyos, nagahimo na sa katuntuhan. Isip pa bala. Meaning, may problema gid sa sulod siyang panimalay. So, di na kita sulod.
1: Basta ba no? Sa mga minor din at ganing involved, Benjamin Benroy, ginabalik kinapirmi sa ginikanan.
3: No.
1: Ginabalik kinapirmi sa ginikanan. Siyempre, minor din at pabata mo, mahi mo sa mga kasubong sinin. Hindi lang sa mga pariyo sinin nga mga natabua. Sa mga ganggang, sa mga grupo-grupo, sa mga diribla sa syudad, sa mga nag-rinambulanay, basta ganing minor din at kapag katapos sa... may mga krimen, may mga ginihimo sa doon, hindi amo. Gabalik, ginapirmi sa ginikanan. Nga ginikanan ang pwede balikan sa aton sininga gobyerno.
3: Sa piyak nga bahin, si Undersecretary Jed Patrick Mabilog nag-attend sa big day sa Team Gugma. Radyo Manirek, no?
1: Gugma Big Day.
3: Gugma Big Day. Inuna niya pa to sa promisa niya naman. Nga, di ba lang, bal mo ang promisa mo, magbalik mo na si kasuhon mo ang pagkikita mo, pagkikisapol mo sa mga LGUs, ta?
1: Ay, kasi naghihapit lang kagbata.
3: Ano man niya klase ka, istorya ni. Do, ang prioritization ni Yusik Mabilog.
1: Ano ang bal niya nagliga daw? Ang last niya?
3: Di ba lang, sa iya sining nga open letter to, ang bal niya pagbalik ko, si kasuhon ko, atindiron ko, mamaya sa pulon ko, di ba lang mo ng tuno mo? Sa mga LGUs ta, barangays ta, i-arrange mo ni para nga istorya ng mga problema dira, alam isa diri amo ang problema sa fire trucks kag iban pa nga mga bagay. Ano maning nga klase
1: siyempre hindi saya rice mo gugma saya.
3: Di gani, amo na gani. O gusto mo ya, kuan ka na lang. Ano gani, focus ka na lang sa politika mo. Hindi ka na lang, resign ka na lang, gila nga undersecretary, kaya magamong malanin nga ang gina-prioritize, ang prioritization mo, lain ya.
1: Diya, yeah, kay ang manamuga kami si interpreter, malanak di Radyo Man Benroy, kay lain ang ginhambal niya, lain ang ginahimo niya. Hindi ba lang ambal yung priority yung pagbalik diri sa Iliwilo, may istorya to sa mga, sa regional director.
3: Tapos ipabugal mo pa sa post, bala nga mo na, ipabugal, makita tapos sa post, sang iban, makita tapos sa Facebook, nga mas, dugin tagaan pa ya chimpo ang amo sini nga mga bagay. Di ba la? Damo iya sa mga importante
1: pero,
3: nga bagay.
1: Pero mayari pag ikaw di nabalaan nga hindi ko lang pagsugin si mo.
3: Iambal ko na lang ni.
1: Hindi kung hindi niya pag-isugid si mo. Kay kisang ba mo hindi kinung tunggal.
4: Ihambal mo pag gusto ko. Ihambal ko na lang ni. Hindi. Mabalaan ta gini. Amo nang ginambal ko ani from the start.
1: Magwa
4: gina ko. It seems do wala gid nagbago pinamatasan ni Yusek Jed Patrick mabilog. Pagbalik niya diri alin dito sa pagpanago iya sa Amerika. Pagbalik niya diri, ambal tat puro lang gani Bible verses nagagawa sa baba ya. Pero lain ang ginabuhat ya. Tito no bala nagakatabo kag ining impormasyon kung gumawa ini Rajuman Eric. Amo ini mangin pruweba nga ti wala gid diyan nagbag-o.
1: Diba si
4: plan amo man yaga po si Jed Mabilog. Siya
1: kati through regional director ko mo.
4: Ang?
1: Through regional director.
4: Ang?
1: Ang tingon yan sa Bureau of Fire Aid.
4: Oo.
1: Kagi sa mga problema, kama concern sa mga LGU. O, kati para nga daw hindi encroachment sa iyang duties and responsibility.
4: Ah.
1: Ay, kati ako na pala, nagsagag ka promisa sa dito kas Manila, nag-post ka sa Facebook mo. Tapos pag-abot mo rin dito kaya sa Gugma Big Day.
4: Ang gusto kaya mabatian, subong nga, ti, subong tani, gina-post mo da nga, ti, gina, may mga communication ka na, may arrangement ka na sa sining big day tani para upod ang mga LGUs. Di, para istoryahan ang problema nila sa may kang tanan sa fire truck, sa iban pa yung mga concern, concerning Bureau of Fire Protection, kaga BGMP, iblakay mo ng ambal mo.
1: Kaya may mangkot ko bala, wala ko kabalo, gusto kong mangkoton bala, si Governor Toto Art Defensor Jr., ano, when is lang gawag, hindi makukambang na huwag ginsindihan, ay kay si Gov Abi, tama man yung kabuto, ano? Man yung kontra mo. Pero ang mamangkot ko bala, ano, hindi ni God si Gov kag si Jed,
4: but lang. Or, well, wala man ni silent war sila nga doon.
1: Or basi man, ako lang niya.
4: Basi natakan eh, sigob kay Jed Doro.
1: Kaya niya uswag Ilonggo, di sila ang ilang chairman dere, si Gov Toto Defensor.
4: Oo. Oh.
1: Di simpre, ang uswag, di sila sa kay Raisa Trin niya.
4: Oo, kay Raisa niya.
1: Kay Congressman Jojo Ang. Basi mo ng rason.
4: Basi
1: mo ng... Kay Gugma si...
4: Tingin na hambal mo yan na dumay, dumay bala na sa... Hindi ah, dumay bot ka dyan balon.
1: Namangkot man ang kuya. kay tingala lang kuya. ang ining nga bahay sa itong pagpangalakas.
4: Dumatabi na sa...
1: namangkot man ang kuya.
4: Oo, namangkot.
1: kay Dibla, di ba si Mayor Malik Tibo, kinagdito.
4: Dumay mo niya.
1: Hindi namangkot ng kuya, kay... Siyempre, ang Gugma, kag ang... Uswag bla.
4: Si Gov yan wala man niya nagapingita kontra.
1: Party list sa party list, di ba? Di ba si Gov tutuloy daw yung chairman sang Uswag
4: in
1: party list ni.
4: Pero si Gov bala, daw wala man niya nagapingita iya kontra sa politika, di ba?
1: Wala, kuya na yaka bati iya nga. Bisan kontra iya ganina, upod yaman na Japon.
4: Sige lang ah, in due time ah.
1: Oh.
4: In due time.
1: Hindi na namangkot man lang ko ah. Ang ining bahay sa itong pagpangalaga duro na sa inyo sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
7: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using Vitamin D3 for my health and I only trust Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Dapat kayo user ta Life Extension Vitamin D3 at nyo kung nagagamit ka mo Life Extension Vitamin D3, may pambato ka mo sa naman nga klasik kabalatian kay ginapataas niya ang vitamin D level sa dugo nyo nga para nga may ibato ka mo sa makamamatay nga mga balatian kapariyo sa nga cancer. Wa ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw imna nyo. Kag bisitahin nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre nga medical consultation kaupod sila nga mga medical doctors. Nagkombinar nila niyang natural, conventional kay nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Right kita chipo dari sa atong pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
4: Ako si Rajuman Ben Roy Bernal.
1: Ako naman si Rajuman Eric John Pamplona.
2: Tatak! RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Gabi pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka, stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tubs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Oras alas 6:07 sang aga.
9: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
10: Straight to the point. Headliners.
8: Mayor Treñas nag-apilar sa publiko na dulugan ang pagpalaptas ang sex scandal sa duwa ka estudyante sa Esplanade 11.
11: Magnobya nga naghimo sa public scandal sa Esplanade 11 sa lapos ginsapul sang kapulisan.
8: Update sa palpak kag delayed nga proyekto sa Iloilo City nga ginsiling ni Marcos, wala nalakip sa iya ikalima nga sona.
11: Tatlo ka mga estudyante nga naghimo sang ritual sa Gimbal National High School ginsuspend sa klase samtang nagapadayon ang counseling sang DSWD.
8: Senior citizen nga nagatambong kuntani o kung magatambong kuntani sang hearing sa kaso, gintiro patay sang riding in tandem sa Anilaw. Away sa duta isa sa maginalantaw nga rason. Balita Nasyonal, Marcoleta nagingyo sa makangay nga senador kapakitaan sang paagi agud makatambong sila ni Senador Estrada sa impeachment trial.
11: Sa international news, magnitude 7.1 nga linog nagtayog sa Japan, pinakatao ginapatihan nga natrap kag napatay sa pagsigabong sa isa ka mall.
8: Kag sa aton nga extra wow balita, babae nga nagpalanakit ang paan at tukiban ang madamo nga utod-utod nga dagom sa iya tiil. Siwit.
10: Tatak RMN.
8: Si Butbut balang inangla nyo. Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
11: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, July 29, 2026.
8: Ako si Radyoman, Novi Malyon Guazo.
11: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
10: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
8: Kunan sa ang tubi, subong sa panimalay, sa idol, kung sabalo lang sila magsalod sini.
12: Kadamo, ginsa nagkakauyang Radyo Manovi, pero kanilami, ginpagbugtaw, ginasang aga, lang tawon ko tong luyo namon ng mga tanom. Sus nag-smile ang mga talam ng mga pananom.
8: So, why kita gasto sa tubi, subong?
12: Gabi.
8: So, hindi tamataman, bayad systems loss.
12: Kiho.
8: Okay, kumusta ang tanay ang dalagan sa aton nga panahon? Radyo Man, Fia May Otero.
10: RMN News, panahon.
13: Maayong aga mga karadyaman, ini ang lakad sang panahon, subong adlaw. Ginamonitor ang isa ka low pressure area kon LPA nga ra sa sulod sang Pilipinas, partikular sa ibabaw sang kadagatan sang Rapo-Rapo Albay, suno sa Pag-asa. Manubo naman ang tsansa sa nga mahimo nga bagyo sa sulod sang 24 oras. Sa Western Visayas, ilabinagid diri sa Iloilo, magapabilin ang maayong ang panahon sa pangkabilugan. May mga tsansa lang sa gihapon sang pag-galom, pag-ulan, pangilat, kag pagpanaguob. dala sang localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:38 sa ninga aga kag magatunod la 6:15 karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa Iloilo, Radyo Man Pia Panas Otero, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
8: Sa detalye sa aton balita lokal.
12: Magkaradyo man na nawagan si Iloilo City Mayor Isa Trenia sa publiko nga untatuna ang babalapta sang sex scandal sa duha ka mga estudyante nga nagkuhaan sa video nga nagapagigilawa sa Esplanade 11 sakop sa Barangay Progreso, Lapus. Sa official statement ni Trenia, ginpayag sini nga ginpatinluan na niya ang lugar sa dinatabo ang insidente apisar wala pa ini sang formal nga na-turn over sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa Sudan. Sunod sa iya nga ginakonsidera na Manila ang pagpasiguro sa masugot nga seguridad sa lugar, lakip na ang pagbutang sang CCTV cameras kapapamtang sang green guards sa subong natumod na ang identity sa mga estudyante nga involved sa skandal kaging sapul na ang mga ini upod ang ilang maginikanan kag otoridad.
8: Ginsapol sang kapulisan sang Police Station 8 ang magkagugma nga nagimo sang public scandal sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapus. Sunod kay Police Captain Tony Grace Troncoso, ang hepe sang Police Station 8 nga babae ang nagaedad sang 17, isa ka first year college student, samtang ang lalaki ang 18, high school graduate kaglunsay residente sang syudad. Pahig ni Troncoso nga sa natroma ang 17 anyos nga babae sa natabo kung sa din na videohan sila ka naglapta pa sa social media. Dugang pa ni Troncoso nga desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang minor di edad nga babae sa nagvideo, nag-upload ka nagpalapta sa social media.
15: With regard sa babae, kay minor siya, gusto kapangabay ang parents ang babae nga kung pwede, i-delete na lang yung video, viral video. Kay ma-file sila sang case sa tanan nga nag-post sang video. So mabulig kami sa ila kag ang rako para ma-identify kung sino man ang nag-post sa video. Subong under investigation pa, ma'am. Ginatingwaan namon nga mabalanta kung sino ang nag-hatag sang video. Nagkuha kag nag-hatag sang video.
8: Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Tony Gray sa Troncoso. Sa karon, gin-refer na ang 17 anyos nga babae sa City Social Welfare and Development Office para sa nagakaigo nga intervensyon. Gipangabay man sa pamilya sa babae nga kung pwede, i-delete na lang video bangod dakong epekto sa minor di edad.
12: Ginpasalig sa General Services Office ang Iloilo City Government nga igaminti na nila ang katinlo kag bantayan gin ang lugar nga ginatabuan sang sexual nga iskandalo sa luwag ka estudyante sa Esplanade 8 sakop sang Lapus, Iloilo City. Sa interview sang RMN Iloilo kay Engineer Niel Ravena, head sang GSO, gimpaig sini nga bisan ongoing project pa sa Department of Public Works and Highways ang among area kag wala pa ma-turn over sa sudad, obligaron na lang sang ila talatapan ang pagtinlo kag pabantay sini. Sunod sa iya nga nagapakigangot na siya kay Public Order and Safety Management Office Posmo Head Retired Colonel Oldarico Garbanzo sa gulbapunduhan o marundahan sang Green Guard ang mga area. Dugang pa ni Ravena nga na-instruct na si Mayor Raisa Trenias nga butangan sa CCTV ang natumod ga lugar agud mas mumonitor ang mga nagakalatabo diri.
16: We already coordinated with Colonel Garbanzo nga siling kuparundahan na gilang nimo sa Green Guard and I will assign personnel man to maintain. No? So, ang beautification ni under sa akon, ato na to kaina, and ang senro, gin-coordinate naman, hara naman ang ilang personnel. So, kung na-turnover man, wala. So, i-maintain, and the mayor already instructed me, nga include yun isa, sa provision sa CCTV, no? Gin-inspection ko, abi, wala gin sa distribution line, no? Nga mag-power sa aton, ano? Kaya ang street lights nga nakabutang dito, ginlanta ko puro solar power. So, I recommend sa mayor nga dapat solar powered man nga CCTV ang ibutang.
12: Pahayag pa sa GSO nga hingyon Manila ang barangay nga magbulig sa pagronda sa lugar agun masiguro nga hindi na maliwat ang kasubong sining insidente sang iskandalo ilabi na nga very extreme karon ang pamitasan o paminatasan sa akag-aktibidade sang kabataan.
16: Wala na kita nagahulat, ha? I-mintay na ronda na gilang and mag-coordinate makita sa barangay kasi under na sa progreso lapos kung pwede Manila kita mabuligan, no, sa pagrunda man kay di, kung kisa ang green guard ta buli malala nila kinabantayan sa mga kabataan. So the same thing with other esplanade. Okay. Anyway, we will ano, ha? We will adjust sa amo sining nga mga incident very extreme ng atong pamatanon. Yeah. Subong para na sa extreme nga ano, so modern ano na era na, so sa atong niya timpo do hindi nadahuya pa ta.
12: Ang gabahin sa pahayag ni Engineer Neil Ravina, head sa GSO.
8: Wala gid na mentionar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya kalimang State of Nation Address o konsona ang angot sa iya gintawag nga palpak kag delayed nga flood control projects ni Congresswoman Jamjam Baronda ngayon nakita sa nagbisita ini sa Iloilo City sa nagligad nga Agosto 2025. Kung balikan sa nag-inspeksyon ang Presidente sa pila ka mga flood control sa Iloilo City sa Agosto 13, 2025, gintawag sini nga delayed kag palpak ang flood mitigation sections 9 kag 10 projects sa Haro. Kasunod sinig imanduan ni Marcos ang DPWH kag mga LGU nga mintinar ang pinakamataas nga standard sa pagplano kapag ubra sa kangay nga mga proyekto. Ginmanduan man sa Presidente ang natungdan nga mga ensya nga padayunon ang audit kag performance review kag pasabton ang mga nagpabaya sa mga flood mitigation projects. Agud masiguro nga ginausar ang pundo sa publiko para sa benepisyo man sa tagsaka Filipino. Magluwas sini may ginabanta 3 ka mga flood control projects sa Kapuling Duenas, Iloilo nga hindi makita sa Independent Commission on Infrastructure o kon ICI kag sa ila inigin inspeksyon sa nagligad ng October 25, 2025. Gimpatihan ini nga mga ghost projects apang tubtob subong wala man sang update ang national government angot diri sa sona sang pangulo. Gininambit lamang sini ang isa ang Iloilo sa mga lugar sa Pilipinas nga nakabenepisyo sa Cash for Work program sa pungsod pagi sa uplan kung trabaha. Sunusaya, kadungan sa pag-imbestigar sa ghost kag substandard nga flood control projects, ginlunsar niya ang uplan kung trabaha sa bugos nga pungsod. Sa diin, nakabulig ini sa pinansyal nga pagkinanglan sa mga pumuluyo samtang ginatinluan ang mga waterway sa Iloilo kag iban pa nga probinsa. Sa kabugusan sa mensahe sa Pangulo, wala sini natutukan ang mga resulta sa investigasyon sang flood control sa Iloilo.
12: May nakanda nga 10,000 pesos nga financial ang peso Iloilo City sa seafarer nga sakay sa barko nga naigos ang drone bomb sa Ukraine. Sunog kay peso head Gabo Madhay, ginahulat na lamang nila nga magbisita sa opisina ang pamilya sa seafarer. Nagapakigangot naman ang peso sa Overseas Workers Welfare Administration kag Department of Migrant Workers para sa detalye sang repatriation sa seafarer. Malawas sini may nakanda man nga assistance ang sudad sa pamilya sini.
17: Gina-communicate natin ang nung efforts from OWA kag at the same time sa DMW. Wala pa sang endorsement from the company ang para sa repatriation kag sa rescue mission. Gastanbay lang kami sa amon opisina kung mag-reach out na si DMW kag si OWA, pero constant communication kami. Nag-commit gid si Mirai nung buligan gid siya through financial assistance, so may budget niya naka-standby for these nga mga distressed OFWs. At the same time, kung may kinanan kung pamilya sa ilang pangabuyan, buligan man natin. Amo na mga initial instructions sa amon ni Mayor Raisa.
12: Ang gabahin sa pahayag ni Gab Umaday.
18: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:19 sang aga. Break anay sa balita mga pekita, mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang timprano pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa ato na mga daw tigula kitatulukon. Yan ay para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix.
18: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
8: Sa dugang pa nga balita lokal.
12: Sex education dapat daluna sa kabarangayan, sunod kay Councilor Dilaliana. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
19: Dapat dalong nasa kabarangayan ng sex education ini ang PIDE Counselor Jose Maria Dilaliana kasunod sa paglaptas ang sex video sang duha ka mga estudyante nga nagapakigilawas sa Esplanade 11. Suno kay Dilaliana si dalong sa Dusonga Ordinansa nga amo ang Iloilo City Sex Education Ordinance kinamando sini ang malapnagod nga sex education sa mga kabataan sa tag sa kabarangay. Pata ni Dilaliana ang importante ang sex education sa mga kabataan bangod initanan makaiskwela. Bangod si dapat idukaron ang kabataan sang risgo sa pagpakigilawas kung ano ang benepisyo kung likawan ini sa lamharod nga edad. Pahigdugang ni Dilaliana nga hindi lang papel sa manudlo ang sex education kundi una sa nanan iagid sa mga gilikanan. Nagapati man ang konsyala kung hindi ni mapunggan, dapat safe ini nga himuon. Panilugan pa sa konsyala nga sa exposure sa kabataan sa social media bisa na mga tumanpakalamharon na kahibalo na sa ginatawag nga sex.
20: Hindi lang ni role sa kabataan sa mga maestra pati man sa parents as well. Because kalunta niya sa barangay level, masulod kita sa kada barangay, kada health center natin, may sex education ang mulang plano ta. Napabakul, yan, lang taon ang ilang kabataan, tudluan ang ilang kabataan, at ang mga kabataan ang mismo i-edukar natin parte sa sex na dapat gina-practice na safe. Number two, gina-obra kung minor ka pa. Kung hindi mo ma-prevent, dapat safe ikaw. Because whether we like it or not, ang kabataan kasubong sa social media, explore na mo, pakita. Tanya, nakakita, nakabalo na gani, ang 8 years old na yun. Mamaya mo na yun. So, dapat awareness.
19: Ang pahig ni Councilor Jose Maria Nene Dilaliana. Sa karon, pending pang proposed ordinance ni Dilaliana sa Committee on Health. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:22 ang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso. Ahos kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahiko nga dugong ang nagdadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Mas makusog nga bagyo, posible magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa tiyon sang Super El Nino Phenomenon. Sunod sa pag-asa, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
22: Dako ang posibilidad sa pagsulod sang mabaskog nga mga bagyo sa Philippine Area of Responsibility kadungan sang ginapaabot nga pag-igo sang Very Strong o kon Super El Nino sa katapusan nga bahin subong atuig. Suno ka Ingeniero Lecuenca, weather forecaster sang pag-asa Iloilo, nagasugod ang dry season sa bulan sang Oktubre, tubtob sa bulan sang Mayo. Sa amuman nga panahon, ginalauman ang pagsugod sang Super El Nino nga nagakahulugan sang mas mainit nga panahon kag mas malawig nga tigilinit.
23: So isa ka no kabalantayan naton na sir no kay during the amihan naton kung may El Nino isa abi ka factor sang El Nino naton is a fewer ang gasulod nga bagyo no. So nag fewer siya tungod ang aton yung mga bagyo is nag kumbagang iyang pag-form is malayo sa pungsod Pilipinas, no? So meaning layo siya sa ano sa aton, so layo siya sa landmass, sa dagat siya. So mostly sa mga bagyo is naga-recurve, nagapasaka sila. So that's why nga nagasulod sa aton is magamay lang. Pero ang epekto niya naman is since although magamay siya, tapo ang since nga sa layo siya nag-start, mas kusog kag mas damol ang kumbaga mas makabuelo siya kag maka-intensify. That's why nga kung magsulod man siya sa Pilipinas is stronger. So in short, fewer tropical cyclone but stronger.
22: Gintiyano mo ni Cuenca nga magatupagi hapo ng ulan apang mas malipot ini kung ikumparar sa panahon nga wala sang El Nino kagilayon nga magabulos ang mainit nga panahon.
23: Ang taya lang nato no ay may mga times nga nagastop gid man sa pulbi makusog ang ulan naton isa ka adlaw draw ka adlaw and then ma-stop naman sa dry season. So amo na siya ang kinalain niya sa La Nina nato no. So ang La Nina nato may mga times nga gamay ang ulan per day pero dire-diretso kumbaga continuous. Ang sa El Nino naman naton may mga times nga mapusog ang ulan no more than 100 kumbaga ibuhos na sa isa o darwalang kadlaw then stop na naman siya succeeding days init naman then ulan naman kusog stop naman something ano so may amalan ang medyo difference nila nga duha.
22: Sa katapusan nga bahin subong at tuig pitutubtob walo ka bagyo pa ang ginapaabot nga magalabay sa Pilipinas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
8: oras alas 6:25 sang aga.
11: Sabi agabahin tatlo ka mga estudyante nga naghimo sang ritual sa Gimbal National High School, ginsuspend sa klase samtang nagapadayon ang counseling sang DSWD. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
0: Temporaryo nga ginsuspender sa klase ang tatlo ka mga estudyante sang Gimbal National High School nga naghimo sang ritual sa sulod mismo sang eskwelahan Lunes sang kagahon Hulyo 27. Base sa nakuwang impormasyon sang RMN Iloilo sa lugar, ginhimo sa mga estudyante ang among ritual agud nga maghalin ang ginapahayag bad spirit nga nagturasok sa ilang abyan. Sunod naman kay Police Captain Alberto Manggilimutan, hepe sang Gimbal Municipal Police Station, na ang mga kabataan nga involved lunsay mga minor edad. Din pahayag pa sang opisyal na ginritualan nila ang mga classroom sang grade 11 sa ikatatlong panalgan sang eskwelahan.
1: So, ang kahapon, no, ang report nga may vandalism sa National High School, ang participation nato sa kapulisan, nagkadpokita to tungod nagtawag sila nga may na-discover sila nga may mga classroom nga may mga vandalism. So, pag-abot dito, amuman lang itong nakita ang may manok, pag may tugo, pag itong may munika. Nagmayagi man sa mga kandila.
0: Samtang din siling naman ni punong barangay Nicolas Tabipranca, sang Gerardo Magsaysay, Gimbal, Iloilo, nga mabuot nga klase sang bata ang isa sa mga involbado sa ritual. Dugang pa niya nga bata sang Anay Siman ang estudyante, kag sa karon nagabaligya sa mga utanon sa sulod sang Gimbal Public Market.
2: Kay ang bata, karami dyan man nagkapan sa gasayo kay Lula na tibuot man nagkatama ang bata, wala gina problema. Ang si tatay na krakang kauna, ang si Manra, pero pila dura rin ang kanegosyo na lang sanda upod ang anang asawa.
0: Wala naman sa may nabatsagan niya kung ano na misteryoso si Junel Tiplo, anay estudyante sa ngamunga bulutuan, gani makatilingala suno sa iya ang nangin akto sa mga kabataan.
3: Tama ko nga ti, okay, peaceful man nga klase nga eskulahan. Wala man ka man iti, wala ka man bala i, ano bala nga, ihambal. Kasi kumbaga ang ano lang, ang Gimbal High School nga na, ga-excel nga daan. Sa bisan sa diin lang nga butang, ga-excel lang ang Gimbal High School.
0: Gintinguhaan naman sang Armen Iloilo nga makuha ang bahin sang Gimbal National High School kag Iloy sang isa sa mga involved na estudyante. Apang nagpamalibad na ang mga ini nga maghatag sang komento. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
21: Tatak, RMN.
8: Oras alas 6:28 sang aga, balita ang inyong nabatian. Dulong sa DTX 500, gagmighty si Vitamin C, ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagdala sa balatian sa aton nga lawas. Iniya may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties. DTX 500, gagipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan, nga vitamin C, gapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C, kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Senior citizen, nga magatambong kuntani isang hearing sa isa ka kaso, gintiro kag ginpatay sang riding in tandem sa Anilaw. Away sa duta, isa sa mga ginalantaw nga kabangdanan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miane.
24: Isang sa mga ginalantaw nga rason sang kapulisan sa paglutang patay kay Danny Cortel sa barangay Dangulaan, Anilaw, amo ang away sa duta. Sunod kay Police Captain Maria Rosella Benvenida, hepe sang Anilaw Municipal Police Station nga base sa ilang investigasyon sa 2024 may nagluntad nga kinagamo sa tunga sang biktima kag iya mga himata. Pahayag pa ni Benvenida nga ginpasakaan sang kaso nga grave threat sang biktima matapos ginpahayag nagpanaya ini sang armas luthang kay nagpasaka man ini balik sang kaso nga attempted homicide sa nagkaso sa iya. Dugang pa ni Benvenida nga away sa duta ang ginhalinan sang kinagamo. Pagpatpat sang opisyal nga sa karon ginahatagan nila sang ligwa ang duha ka bata nga babae ni Cornel bangod tatlo lang sila nga nagaupod sa pangabuhi kay ang iya nga asawa ang ara sa luwas ng pungsod. Samtang ginmanduan naman ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razaline ang Provincial Intelligence Unit nga magbulig sa investigasyon pinaagi sa pag-review kag backtracking sa mga CCTV footage sa lugar. Naibaluan nga matambong kutani sang hearing si Cornel Martes sang aga Hulyo 28 18 upod ang iya 14 anyos nga bata nga babayi apang ginbantayan sang riding in tandem kag ginlutang patay kun sa diin 16 tanan kaigo sang bala ang iya na angkon. Sa kanon may persons of interest na ang kapolisan sa natabo nga insidente.
4: Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
21: Tatak, RMN.
8: Oras sa 6:30 sa ngagang balita ng inyo nabatian dulong sa D3 Bayo ang pinakabago garantisado kag epektibo nga panguntra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sang bakterya kag virus sa tao. Fight infection with the best weapon. Ini ang D3 Bio kabuli mo batok sa ilan at ubo kag trangkaso. Ara lang sa mga butika kag bisitahan tang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sa pagkabahin sa ato naman nga tingog hiligaynon ang tigulo kabuhi. Pagabasahon ni Radyoman Fia May Otero.
5: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
6: Ining binalaybay ginatiguluhan kabuhi. Kabuhing dotanon indi gid maligon. Kadali umabot, hinali mahulbot. Manggadda kag dungog diri lang sa duta. Sa langit way bungog dili makabuta. Sang ulod kaunon dotanon nga lawas, sanduta ang kunon, dili makaluwas. Apang kun ang kalag, tampad sa Ginoo, indi gid malaglag, kag indi maluo. Ining tingog hiligaynon ginkuha sa libro nga Binhi kag Bunga nga ginsulat na retired judge Nilo Parpamunag, tagubay sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sang pagpamuhin, gaparelax sang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sang pag-anggaanay nga mas ginpatami sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
21: Tatak, RMN.
8: Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita sa Health News. Nga bala nga hindi kita matulugan sang timprano. Grabe, lumayo.
12: Lumayo niya.
8: Anong rason?
12: Ako gabi, las 11:30 ako nagtulog. May rason gid ko yung nga nagabihan ako.
8: Ano?
12: Nag-ubra ko sang mga obligasyon sa balay kay para nga si misis ko katuon lang.
8: Yeah, de. Mayong ba
12: na. Amo ko na iya radyo manubi mo.
8: Mayong ba na.
12: Ginhikot kong akon ng mga kabataan.
8: Hindi ko ganin, di ka kapahuway kay may buang sa balay. Sino to nakabayo buang arimeno bayo niya?
12: Ang buta, sino to?
8: Nakabayo arimeno, tapos gambal. Ano, kita mo, Jace? Gambal niya? Daw ka kululbaan, Jace. Abi no.
11: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth pagimo sang community garden magkabulig sa environment.
8: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali mabulos sana yung online greetings ni Boss Idol. Lasais 34 sang aga.
21: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This Time Check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring, kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
6: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kung nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, sintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang kabi?
10: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, yung mga suking butik.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:42 ang aga. Sa detalye sa aton balita nasyonal.
9: Magkaradyuman, isa kaadlaw matapos ang ikalimang State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nag-deliver man sa kontrasona ang minority bloc sa Senado. Sa iya speech, ginmit lang ni Senator Alan Peter Cayetano ang selective justice. Suno sa iya, magkabig na political prisoners na ni Senator Jingo Estrada kag Rodante Marcoleta samtang ang papanago ni Senator Bato de la Rosa ang resulta sang injustice.
10: Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jingoy and Senator Marcoleta are political prisoners and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin niyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
9: Ginsiling man niya nga nawigit na ang Pilipinas sa kaiping ang mga pungsod lakip man sa iya ginminsunar ang problema sa agrikultura.
10: Parati kasi tayong nagdi-disagree kaya napabayaan ang agri, di ba? Marami po talagang magaling sa Pilipinas, di ba? We really disagree with many things. So ang napabayaan yung agri. Mr. Senate President, do you agree?
9: Ang gabahin sa pahayag ni Senador Alan Cayetano, dugang pa niya mabudlay mapangita sa maayong at trabaho nga suno sa iya, dapat masabat sang gobyerno. Mabudlay man ang pahayag niya, ang pangabuhi sa mga probinsya, gani dapat nga may matuod nga rural development project. Sa pag-deliver na Cayetano sang speech on sina lamang ka senador ang nabilin. Nagpasalamat naman si Senador Robin Padilla sa isa ka majority na nabilin sa session hall.
11: Ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Ontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Maraming salamat po.
9: Ang kabahin sa pahayag ni Senador Robin Padilla, madungduman nga nag-iisahan nun lang si Senador Camille Villar halin sa minority bloc nga nagtambong sa zona ni Marcos.
7: Tatak RMN.
8: Malantaya na kay ga-attend ng isa kabilyar.
12: Di mo naman sigurado, Radyo Manuvi.
8: Di isa na lang kulang.
12: May mga kwani na sila, ya. May mga business agenda. So, part na iya, mas ang negosyo, iya, mas dakuin na iya sa politika nila.
8: Pangbalansi na, Busa Idol. Pangbalansi na kay matentong isa. Ang isa way man nag likaw sa pangabay nga hindi lang ta maga 10 parts.
12: Yeah.
8: So at the end of the day, this is not about your team. This is about yourselves.
13: Dapat lawas.
8: Ang balita ngayon nabatian, dulong naman sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
8: Oras alas 6:46 ang aga. Nagpanawagan si Senador Rodante Marcoleta sa iyakaangay ng mga senador nga magpangita sang pagi agun makatambong sila ni Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sanay Marcoleta kag Estrada nga lunsay miyembro sang minority bloc ang nagapangatubang sang plunder cases sa Sandigan Bayan.
7: Tatak RMN.
8: Sa balita international,
12: ginakabalakan nga may napatay sa pagtayog sang magnitude 7.1 nga linog ang Southern Kumamoto Prefecture sa Japan. Sunod kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, parang nga ginalantaw ang sitwasyon sa lugar apang may casualties na nga na record ka nagkalaguba ang pila ka mga infrastruktura sa isa ka ospital. 50 ka tawo ang ginala bangod sa injuries. May natrap naman sa sulod sa isa ka shopping mall kasunod sa pagsigabong nga nabatian pagkatapos ang linog. Ginakabalakan nga may napatay diri.
8: Ang balita ngayon nabatian dulong sang nan sa Super Plus sa capsule. Mas gin pa epektibo, mas gin pa basko, gintingog nga mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mapagsik nga alawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika Nan Super Plus.
7: RMN News Negosyo.
12: Mahimo makakinot sang tub-tub 10% sa ilang electric bill sa mga pamalay pananglitan mabasura na ang system loss charges nga ginapatuman sang electric firm suno sa Department of Energy o kon DOE. Suno kay DOE Secretary Sharon Garin, dapat nga hindi na pagpabayaran ang iban or sa iban ang pilferage kag system loss. Payag niya hindi responsibilidad sang konsumidor ang pagsalo sa palpak sang isa ka electric cooperative o kon distribution utility. Dugang pa sang ahensya, nagapakigangot na sila sa Energy Regulatory Commission kay National Electrification Administration kung paano mapatuman ang direktiba sang presidente. Sa ato naman nga bayluhan ay $1 subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 61 centavos.
8: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasari lang sila, kunin malapit ang inyong lugar. Niyara sa Istansya, Pasi, San Miguel, Jordan, Gimarasan, Jose Antique, Oton, Magadama, Santa Barbara, Tagbacaro, kag sa tatlo ka mga mall, si Sim City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Amazing. Speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
15: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
7: Life Extension, Vitamin D3. 3 for longer life. RMN News Sports.
8: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiman pa mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Ini makampang sanday Dwight Ramos kag AJ Edo sa pagdepensa sang Gilas Pilipinas sa ila Asian Games Men's Basketball Crown. Suno kay Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D. Maghampang sanday Ramos kag Edo sa ila tag sa katim sa Japan B League sa September 9 kag Jess dire sa Manila. Apang suno kay D, nakapasa na ang SBP sang long list ang players sa pisar wala pa na finalize. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas naton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o galiya ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
7: RMN News Entertainment.
12: Kangay nga naglain na gid ang relasyon ni Tom Cruise sa anak nga si Sorry matapos nga natalupangdan nga gindagdag na sini ang apelyido sang aktor. Sa voter registration records nga nakuha sang People, makita nga Noel na lang ang apelyido sang 20 anyos nga si Sorry sa baylo nga Cruz alin sang Oktubre 2024. Anuel ang middle name sang iloy ni Katie Holmes. Nagwa man siya report nga posible natabo sa New York ang pagbaylo sang pangalan bangod nabunag si Sorry sa Los Angeles apisa nagapuyo sa Keystone State alin sang 2024 sang June 2024 sa graduation. Ingamit niya ang Sorry Noel naga-eskwela sa subong bilang junior sa Carnegie Mellon University sa Pittsburgh, Pennsylvania.
8: Maloko nga naguba ning mga buhi niya, Boss Idol. Kay ba nagbuang ni Tom Cruise sa Church of Scientology niya? Do nagdalming sa blas.
12: So do way ko na yung masunod na yung movie.
8: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inom kay isa lang ka sachet sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
17: Extra. Wow, balita.
8: Ano ayan ang imo reaksyon kung matukiban mo nga may mga dagom sa imo lawas? Simple lang, JC.
12: Gabi.
8: Saka kasagdan ang balkas niyo. Saras, yagin kakibot sa isa kababae nga may pulo ka utod-utod nga dagom sa iatiil. Nagpaydalo mababae sa isa lang kasesyon sang acupuncture sa ginakabing eksperto agud mabulong ang pagpalanakit sang iatiil. Apang naglalapay ni tubtob nga hindi nagid siya makalakat. Nagawa sa X-ray hindi magnubo sa pulo kautod-utod nga dagom sa yatil nga rason sang hindi magwantahan nga pagpalanakit. Bangod sini ginatagan sa sang antibiotics kag anti-inflammatory medications. Apan nagpaandam ang mga doktor nga kun hindi mag-ayo nga kondisyon, inanglan niya nga mapaydalom sa major surgery sa iya tiil.
12: Tinga nga nakalabot na ito yung mga dagom na.
8: Tiki nga kipangtsor guro eh.
12: Kasi may mga munabi, may mga acupuncture nga diri sa atong si Lilo, may ari diri sa Manubi, diba?
8: Oh, may ari daw si Doc Sunyas. Oh, may ari. Doktor ginasaya. Galing kay Chinese ini, abi. No, pa daw ay pa Chinese nga medicine.
12: Kagi ka, sakit?
8: Oo, wala. Wala ka may mabatsagan.
12: Kaya ano daw ka lubong lang na...
8: Daw buhok sa, tapos bendable gani. Tapos pa tublok na, tusok eh.
12: So, lain niya nga dagom yung ginagamit na panahi, no?
8: Lain na iya. Ari ya do dagom sa
12: pero pinopino
8: nipis gid sa ya kag do hindi sa metal ya do but silikona basi metal man pero nipis gid pero ante sina ginexplainan kani Doc sa medical nga aspect paano ini makabulig sa imo so ginaprick niya ang mga kwan mo mga ugat
12: so sa ugat sa madiretso
8: connected sa brain responsible sa kung ano ang function sang lawas eh
12: grabe man nga pagtuon sang tawo.
8: Si Doc de Kwan, UP Manila, cum laude.
12: Gabi.
8: Hindi na basta-basta nga doktor.
12: Gabi.
8: Hindi lang sa galing mainstream pa eh. Ang muna ang acupuncture, dirisator. Sa muna nga wise sa mga hospitals. Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
12: Magkaradyo man sa mga tabaramati naton, mainom kita sang DTX 500. May charanti nagikan sa Marguso nga nagabulig panubo sa aton blood sugar. Di sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay, kagmataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Sa mga tabaramati naton, kanto ka sa doktor pa-check up ka, pakuha ka laboratory. Sundon mong inambal sang doktor, dutayon mula ang kaon sang kanon, karne, kagsubuman likawan mo mga matamis. Magkaradyo man, Mag DTX 500.
18: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:55 sa ngagat. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
12: Subong adlaw sa Miyerkules, July 29, 2026.
8: Radyo Man, Novi Guaso.
12: Radyo Man, Regan Arlos.
18: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
8: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
12: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa aton nga mga suki. Duha na lang katulog, sweldo na.
8: Maayo kagid mag-countdown.
12: Tayo na gina kayang swildo, birniso?
8: Prosakto git, no ba? Birnis? Pang weekend git?
12: Pang weekend git?
8: Ba timing git, liba ko 3 days ba?
12: Ikaw?
8: At istoryanta na na.
12: Uy, kaso ah.
8: Ba, straight ba?
12: Pag dapat, dapat pag ano, pagbalik mo, may dala ka sa amon ni Radyo Man Jason ah.
8: Ah, dalanta ka mo ah. No? Dalanta ka sang makapa-umpaw sa imo. Para hindi ka na mag, ayaw man ang mga content mo sa buo, no? I-like, i-follow, kag-i-share nyo ang Boss Idol 3.0.
12: Tingala ko gani Radyo Manuvi, no? Nga ang mga followers bala. Why ka mo yaga like, ya? Yeah?
8: Gani?
12: Tingala ko, kuya.
8: Monetization, subong. As of now, ah.
12: Okay.
8: No? Ang iyang dashboard, as of now, 85,000 na.
12: Ayaw mo, Diyos ko.
8: Timang utang na kita sinisaya, Jace. Ayaw mo. Lying din man, no? Ti-promote tayo, ah. Boss Idol 3.0.
12: Tingala ko gani ngayon, why ka mo ga-follow, eh. Di kaya ka kuan way kamo ga-follow bisan follow lang kamo bisan isa lang da sa inyo yadi pa na para nga makadugang-dugang
8: wala. Pero maluoy ka isli na na ang iPhone mo.
12: iPhone manog 3 years na ni sa Radyo Manuvi ti medyo gamat na man sa buro na. iPhone 15.
8: Grabe, lahing iman ko mga big time.
12: iPhone 15 Pro Max.
8: Magkunta ko, yan na akong cellphone.
12: Ano yung mga cellphone?
8: A7. Pila na ka years?
12: Mga 9 years siguro.
8: Ako, pila. Mga kota ko.
12: Pila na katugi mo?
8: Ay, walo. Pila na kakuret ni si Pabe?
12: Oh, mudahan mo na kinakuret.
8: Grabe, no?
12: Mudahan mo na kinakuret. Beme.
8: Eh.
12: Ay, kaluluoy na gining mo cellphone.
8: Mm-hmm.
12: Oh, pakita ko lang cellphone ni Radyo Manuvi, oh.
8: Oh.
12: Oh, ara sa live, na, hindi na kuya kabasa ni, tutud.
8: Oh.
12: Kung may ginalantaw ka din nga picture, be, abe. Why ka nalantawan nga picture, Radyo Manuvi? Kay puro na lang, ano.
8: Gani, no? Pero magkota ko, Black, anong madalong nga rason?
12: Anong madalong nga rason nga why ka nag-ilis?
8: Financial literacy, Boss Idol. Needs and wants. Makachat pa malang ko. Nga sagad nga kuya kabakal sa mag-ubi.
12: Gusto man ang imo. Gusto man ang imo, pero ti...
8: Ang bantayan mo, pag nagbakal ako, mag-ubi, Boss Idol, vlogger naman ako.
12: Pero, kung na kuya mo advice sa imo, islan mo na na, kaya kung nag-atubang ka sa aton ng mga kliyente, bla, ginatago mo.
8: Muya ka man.
12: Ginatago mo sa dalom kalamisa, iya mag-chat ka.
8: Tis lang tayo, pero Boss Idol, wala lang ko gambal. May iPhone 17 Pro Max ako.
12: Ikaw?
8: Mm.
12: Ah, timayad.
8: Wala lang ko gambal, siyempre padayaw-dayaw.
12: Oh,
8: pero subong yambal ko, kayo
12: mayara ka.
8: Ipamalumugin
12: ko yung kaya na ko. Ako niya iPhone 15
8: iPhone.
12: Pro Max fully paid.
8: May A7 ako,
12: oh.
8: Pero may iPhone 17 Pro Max naman ako.
12: Ara ka?
8: Oo, pakita gani sa ilang.
12: Ari, oh, bag-ubag-ugid. Black ni siya.
8: Mat black. Mat ni, oh, mat black.
12: Ayaw duway sa gasya yun eh. Mat black, iPhone 17 Pro Max sa, ano gani ng 1 terabyte?
8: Oo.
12: 1 tira.
8: Pakita sila.
12: Ano?
8: Nara. Kaya, ikitayo. Ano, kampiyon? Iswipe gani. Iswipe gani.
12: Oo. Oh.
8: Kita mo? O, isumin bila Jason Live, ta?
12: Oo, oo, oo. Are you iPhone? Hello? iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte, fully paid.
8: 700 pesos lang sa Gaisano.
12: Eh? Amo na yung ambal ni Radyo Manuvi, nga bisan gapuson siya, pwede pa sa iya
8: ka-text. Kung ginagapos ka, makidnap ka, maka-text kay as police. No? Amo na ang advantage, sinaysang akon version sa iPhone 17 Pro Max. Okay?
12: Eh,
8: pero anong nami, ha? iPhone 17 Pro Max ako ng Samsung Ultra.
12: Tikon ako, ya, kay Apple user ako. Radyo Manuvi, may Apple's iPhone 6 ako. May iPhone 10 ako.
8: Yeah,
12: may iPhone 13 ako.
8: Big time.
12: May iPhone 15 ako.
8: Big time.
12: And my iPhone 16 low-end lang galing.
8: Grabe, no? Sa 8 years, amo nang bayluan. Ay mo cellphone, no?
12: Amo na, oh.
8: Pierde ka sa nga kung 18,000 nga cellphone.
12: Uy, ka
8: A7 lang.
12: Pero mga daan na, Mga daan na.
8: Pero di iPhone ang yun.
12: Siyempre, ang cellphone, Radyo Manuvi.
8: Dito talon mo, pila tanan na bakal mo nga phone sa 8 years, Boss Idol.
12: Ang ako lang ginmensyon, away na labot ang kay Mrs. Ha?
8: Oo, imo lang. Sa 8 years, mga pila na tanan gasto mo.
12: Sa 8 years?
8: Isa lang ka 300 mila, eh.
12: Sarang-sarang.
8: Tiyak ako na ako magkuta sa 8 years, pilagasto ko.
12: Pilagasto mo?
8: 18 mil lang. Sa 18 mil lang. Kita mo? Dira tabawi sa tinago.
12: Amo na na, galing. Amo na nga, Radyo Man Jason, pagbalik ni Radyo Manuvi, may dala siya para sa ato.
8: Dalaan ta ka bayo ni Lionel Messi, Boss Idol.
12: Boom! Boom, kumalabot. Sus! Kwan lang, medium lang. Hindi na ko guro kay go sa large, kaya daw nag-medium na ko eh.
8: Ah, small dalon ta, para mangin goal mo nga masuksok mo. If you want to help a friend, no? Kun large siya, dali sa small.
18: Tatak, RMN.
8: Pero sa mga listeners, tanga medyo techy. Anong nami yaw? iPhone 17 Pro Max o kung ang Samsung Ultra? Ikaw, Jace. Jason ba yan?
12: Ikaw, Bikay, techy person.
8: Oh, kaya ITS, Jason.
12: Oh. ITK. Ano, Samsung Jace? Kang, ano ganun na?
8: Jace, wala kong iPhone. Tuo kong Samsung Ultra. Mm. Wala or tuo? Wala. Samsung iPhone.
12: iPhone.
8: Gitsa. Bagay tiyan mo gimana na, bisubong may swag sa eh.
12: Do, kwan ka, do medyo huro high-end ka gidman guro eh.
8: Huro high-end ka.
12: No, wala na.
8: Sa bagay ah.
12: May iban gani kung nga...
8: Ati kumaga muna, balik lang ko sa upo. Sorry mo no, araw. No,
12: hindi mo na ma-swipe pangin mo na.
8: Nami swipe mo. Sus, dalahay lang.
12: Dalahay.
8: Pwede mo yan, Ludan, 15 pesos mo. Palantayan tanga mga balita karon ang gintiro nga senior citizen.
12: Grabe to, Radyo Manuvi, ang information nato nga rabaton, upod niyang bata niya angkas. Mm. Makadto sila sa hearing. Mm. Pag panaog na sa may motor, pinalapitan sila sang suspect. Mm. Nilutang kuno una sa dughan nakadalagan pa. Nilagas. Ang bata, Radyo Manuvi, gadupa-dupa. Hindi niyo si tatay pagtiruhon. Ginatiro pagid Radyo Manuvi, finsingon pagid tani ko nung sang suspect sa ulo. Pero gambal ko nung bata, maluoy ka mo, patay na si tatay. Daw 16 kabilog ang pilas yan.
8: So grabe nga kay
12: gito. Grabe nga kay gito.
8: No? So duta ko nun eh, pero amo maning ugat sang ginatinan niyang hearing.
12: Daw lain. Oh. Ang hearing at tinan niya daw grave threat. Mm. Basi pamahog, basi amo man na, pero basi ang pamahog na to, part na to sang
8: inaway
12: sa duta na.
8: Nag-counter charge sa spiak mo?
12: No, something amo na.
8: So, bantayan na ton, B, ang dugang ma-update karon sang RMN News Team.
18: Tatak, RMN.
8: Anduwa ka mga estudyante, I mean, isa lang gani.
12: Yeah.
8: Anduwa to ka mga pamatanon nga nakigilawas sa Esplanade 11, nakilala na. Gina-counseling na sila subong sa mga ensa sang gobyerno. Ang laki, out of school youth, 18 years old. Ang bayi, amuning minor, first year college student, 17 years old. So, kung may ara ka muna mga kopyang ginauyatan,
12: inyo na nasagi ka...
8: I-delete na ninyo.
12: Delete nyo na.
8: No, dahil hindi nyo nasagad ka forward. Oh, si Tianta, may curiosity ang tagsa sa aton. Pero, kung 30 ka-curious nga tao karon ang nag-auyat sina, out of curiosity, pasa... May tendency, gina, kung may mangkot sa imo, ipasa mo man, hasta nga nagalinapta na.
12: Isang pa nga nakita na ito ng iban, balantaman nga gintabunan ninyo. Pero ang pamilya bala sina, ang apiktado, kung kamo man abi ang pamilya sang mga natungdan, hindi man manami Radyo Manuvi. Although nga tingin, ubra nila ina, balan Manila ang konsekwensya nga open space ina, public ina. Pero... pwede, hindi ta nalang napag-sagigid ka, pinalapta. Kung tatanyo kung man nag-post ka mo sina regarding dira,
8: delete na.
12: I-delete na.
8: Yes, no?
12: Delete na.
8: Kag timely man, siyempre kay may dako ng isyo, ginasabay subong ni Councilor Nene de la Liana, ang advocacy about campaigning sang sex education. May bansa ton sa mga posts, tama gid ka hostile sang reaksyon. Yeah. I think muna siya ang katasang atong ginatawag nga small town mindset. Hinangdaw, hindi kita kabaton sang pag-evolve na sa kalibutan. Magambal ka nga sex education, why nagakaulugan nga tuduan mong bata makig-sex? No? Kay like it or not, kung hindi niya na matunaan sa parents niya, madiskubrihan na sang bata kay Asper Studies. 90% sang sexual discovery sang bata nakuha niya sa internet. No? Kung hindi sa parents, matunaan niya na sa internet or sa iyang mga friends. Tigaling, wala na sang guidance.
12: Yeah.
8: No? Wala sang guidance. Kung wala sang guidance, dira na da kung kaisa ang bulilyaso. Sex education is not teaching kids to have sex.
12: Gusto na, no? Radyo Manuvi.
8: Kundi, para makilala nila ang lawas nila.
12: Yeah.
8: No? Ano ang mga consequences? Hasta ang pagrigla anong do's and don'ts. Ay, do's and don'ts. No? Kinanglan pa na da nga maintindihan mo. Ang consequences da yun, ining pagpulok laki, mga hagad may inom. Yeah.
11: to.
8: No, isa ka lang o tatlo lang ka mga bae. Red flag ina.
12: Red flag na din ang upod-upod mo
8: to. So, mga bagay nga muna, no? Why na ginatat sa panimalay sa mga daan nga pamilya, daan nga paminsaron sa pamilya kay Doc Huluya. Pero actually, kung itudlo mo sa kabataan mo nga muna, manako ang bata nga naka-inchindi siya. Not necessarily nga ubrahon yan, ha?
12: Sa amon panimalay ang balkonera Jumanuvi kay para ma-inchindihan, duwa akong bata, babae mo.
8: Minors pa.
12: Minors pa. Pero ang akong asawa, yaka open-minded sina. So sila, siya ang istorya sa mga bata, yung mga babae. Di ako lalaki, way ko gawaga pakialam Radyo Manuvi.
8: Nauya
12: na sila sa aton, gadinalaga na sila. Pero ang amon mindset, ginapainsindi gina sila. Dapat abi, indaw hindi ka ang guwata si ni Radyo Manuvi ng makaluma, tabalanga style. Ma-evolve na kita eh. Hindi na to applicable to mga chimpuni kupong-kupong sa subong nga mga edad sa mga kabataan sa subong generation. Laina, so dapat na
8: explain mo ang science behind nga kung ubrahon mo ni
12: anong
8: may consequence.
12: Yeah.
8: So hindi na sa matabo kung may amo ni.
12: Gusto na.
8: No, pero ay kakalugan no ubrahon. No, ubrahon.
12: Way nakalugan no? Nga ginatudloan mong bata.
8: Dayon kung ubrahon mo ni kag amo ning konsekwensya te gusto mo kay eskwela kagabusong ka. Kung magbusong ka,
12: diba, no?
8: Ang bata, saguron mo.
12: Balan mo man
8: na. So, mo ning consequence matabo si ma, muna ang point ni Nini, dilal yan, ha?
12: May punto na si Nini.
8: Oo. Hindi nyo sa'yo mag-i-judge kay agi siya.
12: No,
8: mga comment nyo nyo, hindi
12: abi, ang inyong, kuan bala, ang inyong pagpang-insindi, bala, palawak-lawak ka, bala.
8: Oo.
12: Hindi ni makapalain ang ginobra ni Nini, dilal yan.
8: Oo, kay sila yung tuduan mong kabataan.
12: Ara naman ka mo.
8: Wala sang amuna.
12: Isan hindi mo na pagtuduan, Radyo Manuvi.
8: Kaliskurihan niya, gina. Kabalugan ng ido sa karsada.
12: Gabat!
8: Si Morphe, why gani itlog? Gabang chikstos dalo mo.
12: Ari lang mo.
8: Isa. Ginlaas ko pa po riyon.
12: Purihim!
8: Kaya kagin lang ito. Pero mga
12: kita. Gabat siya ganing bahaw-bahaw?
8: Araw-araw pa ka mo.
12: Ano ka mo inyo?
8: Hindi na sa pagtudlo pa kay Lawas. Ginatudloan ka lang. May mga consequences na. Tining bata nga eh. Kung gintudloan ni sila consequences.
12: Hindi na pag imuon.
8: Na kung ubrahon nyo na, no? Kahit biology, no? May pagkinanglan ng tao. Ubrahan nyo ang pagka-human nyo. Na may needs ang amusin ha. Kung di nyo yung pupunggan. Sa lugar ngayon sakto. Hindi dira. Na, no? So, kadamo kita sa ma-learn sini, magpaunumdum na tabla sa modernong panahon.
12: Ara naman kita, nagbalik naman kita sa chimpo iya sa mga 19 na kupong-kupong pa na. Subong iya, ako iya kapati, Radyo Manuvi, nga ini ang mga estilo, pabalon mo sila, sa ilang mga konsekwensya sa pwede limo nila, mas makapayo na sila. Di ba? Kung may ara sa bagyo, gina-inform kita nga, layo pang bagyo, para nga makaprepare kita. Paras mo na sa tao, Radyo Manuvi, mas manami kung nakapreparar sila na insindihan nila ginaobra nila para nga bala nila kung ano ang consequences nila.
8: Among mana sa mga ginatawag nila nga magpaminata bla.
12: Family
8: test
12: planning,
8: tube,
12: test tube baby,
8: no? IVF, no? IVF
12: intra ano na? Oo. IVF na something.
8: Tapos may ara man nga iban surrogacy, iban na nagbusong.
12: Surrogacy.
8: Ang iban niya hindi ka busong. Pero gininject sa ila para nga magbusong.
12: Busong,
8: no? Sang una, grabe, gid na ang reklamo. Ang mayor nga leader-leader, sinasimbahan. Iwaya sa mga pare, iwaya sila'y bata. Kagwaya sila plano mga minata, propate ka ng iban, may araman bata.
12: Hindi na ako magambal, ha? Pasin ka blablat sagon.
8: So, ting ginakampaign ta nga magkapamilya. No? Ting iban, gusto man lang nila magkapamilya. Pero ang ilang human anatomy, hindi doable para sa amo na. Hindi sila kapable magbusong.
12: Yeah.
8: Pero gusto gin nila bata.
12: Mabata, magastos sila
8: yan. Ilaman niya si Milya.
12: Ilaman na yan, ano karun?
8: Ipabusong nila sa iban. Sa willing man niya nga tao, yes. Consenting adult man. Di ano yung atunda? No?
12: Diba?
8: Gusto man nila magkapamilya?
12: Why man kita, Radyo Manuvi?
8: Eh, ang namo man tanabalaan nga nag-amuna, nagsurugase sila.
12: Di.
8: Magbataan nila nangin matarong man nga membro sa susudad ta.
12: Ila-ila man na si Milya mo.
8: Oo, galing kay hindi ka pable ang lawas. Hindi bala kung may disability ang tao, no? Hindi ka kapable magbusong. Hindi bala mga disabled sa ton, di may special law sa ila.
12: Yeah.
8: Alalayan, gin.
12: Yeah, tama na.
8: Tiyari, kay gin gaan ka isang kinaalam sang Diyos, kay kapati ka mong Diyos ang ginatuuhan ta. gintagaan kinalam ang mga scientista nga maubra ang mga mo sini, no? Science ang nagmahimo sini nga posible. Ti anay kay ara na dalukan tagyapon sa dinumahan tanga pagpati. So, iban hindi gusto sa surugasi. Iban ni gusto sa test tube babies. No? Pero ti nang imayo man ang kabataan nila. Yeah. Ang iban ginbusong nila bata nila pero pinabayaan man nila. No?
12: Ang iban
8: criminal man kabataan.
12: Ito na Radyo Manovi, ang iban ikaw ginagani nagbusong, ikaw nagbunag sina.
8: Oo.
12: Pero ti ang mga kabataan to addict.
8: So wag tayong H. No? Wag tayong ipokrito. Butang ta sa lugar. Ti amo man ang sex education. Hindi na ipagtudlo sex. Abi counselor nene, pangitayan na lang sang lain nga term na.
12: No? Lain na nalang ng
8: sex education.
12: Kuhain na lang.
8: No? Do kabudlay gitsang komprehensyon. Ingitay isang lain nga term. Kay para nga title pa lang hindi nila pagkumuson. No? Kay sa title pa lang kaysa do gayrinaway na ta.
18: Tatak RMN.
8: Sige, part 2 karon i-discuss naton ini Boss Idol. Kagdayon, isa na kasimana nagligad, wala pagyapon ka pangonsulta sa mga LGU, ang Undersecretary for Public Safety nga nagtugan nga mangonsulta siya. Pero sang Sabado, ato naman siya sa event sa politika. No, ato naman siya sa event sa mga politiko.
12: Why siya ka konsulta sa trabaho niya?
8: Nagintugan niya.
12: Pero ato to sa iya sa mga
8: gugma day. Ang gugma day, pabayid ay si Kongresuman.
12: Iya na iya, kay tiginilihir sa Santawo.
8: Politiko na sa iya.
12: Politiko na sa iya, ikaw hindi kaya politiko.
8: Ikaw hindi ka politiko, may obra ka sa bilog ng Pilipinas, hindi mo masulbar-sulbar ang problema sa fire truck.
12: Hindi ka mananggali ka obra sa obligasyon mo, resign!
8: So muna nga balta, kung gusto mo nga magtabid-tabid kay Kongresuman Barunda, be a full-time no politician or private person.
12: Sagi kayo mo iyo, kayo inupod-upod.
8: Pa-staff ka sa iya sa Congress. So kung hindi man, private capacity mo, upod ka sa iya. Pero samtang gasweldo kami sa imo sa DILG, hindi ka magsagad ka, concentrate sa politika, concentrate ang trabaho mo.
12: Ano to yung imo purpose ng ito? Pagbaon mo naman nga may collaboration. Hindi nyo na kami pag-isulod sa bulsa ninyo. Kaya ang mga mayor subong, nagahulat. Ang mga mayor sa probinsya sa Iloilo nagahulat, hindi lang taga Iloilo ang iba nga mga probinsya mo muna. Di nanawag ka sa ila? Nagpatawag ka sa meeting nga maistorya kita kay amuning mga plano ko sa DILG? Why ato ka to naguna ka to sa gugma day? Nga why tut namo ya Radyo Manovi.
8: Te, anong ginasakuan ni Jed Mabilog? Gasuksok pa sa pula. Kita mo lang. Figuratively.
12: Yusek, kung gusto mo na lang iya mag
8: pangampanya
12: kag gusto mangin full-time nga politiko, resign, kanugon sir sang swildo namon sa imo mo. 200 plus thousand ang ginaswildo sa imo kada bulan, kanugon. Dayon ara ka lang, dayon upod-upod ka na lang. Dira ka na lang balakay kong jam-jam ano ganina, ubra, ikaw na lang dang iya nga ano tawag sinada? Idikamp or ano na? Dira ka na lang kay para nga may justified bala Radyo Manovi. Nga upod-upod ka to kay within the district. Ara ka da kung ara si kong jam-jam.
18: Tatak RMN.
8: RMN News Nationwide kung RMN Network News magabulos na. Ako si Radyo Man Novi Guaso.
12: Radyo Man Regan Arlos.
18: Tatak RMN. RMN Network News.
19: DepEd. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, nagayon ang manifestation ng prosekusyon noong Lunes kung saan sang-ayon silang gawing alternate o halinhinan ang pagpresenta ng mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Paliwanag ng prosekusyon, magiging mas organisado ang pagpresenta ng ebidensya at mapag-aaralan agad ng senator judges ang argumento ng bawat kampo sa bawat artikulo.
20: Nakakuha na po yung impeachment court today ng manifestation of the House Prosecution Panel. They are agreeing to the presentation of the alternating presentation of the prosecution and the defense on a article per article basis. Hindi po yung mauuna yung defense at tatapusin na lahat ng mga artikulo na nakasampa tapos dun pa lang yung depensa magpapresenta. So agree daw sila na on article per article basis, prosecution and then defense, and then we move on to the next article after the presentation of the defense.
19: Wala pang tugon ng depensa rito at hindi rin naglabas ng desisyon ng presiding officer kahapon, kaya posibleng matalakay ito sa impeachment court ngayong araw. Sakaling pumayag naman ang bawat partido ng ganitong setup, hindi matutuloy ang pagpresenta ng prosekusyon sa Article 1 upang bigyang daan muna ang paglalahad ng ebidensya ng depensa sa Article 4 o grave threats.
0: Patuloy naman po ang panawagan ni Senate Majority o Minority Leader Alan Peter Cayetano na payagan sina Senador Jinggo Estrada at Rudante Marcoleta na makadalo ng impeachment trial ng Vice President. Sina Estrada at Marcoleta ay kapwa nakakulong ngayon sa Payata City Jail dahil sa kasong plunder. Sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona na ang dalawang senador ay tinuturing na political prisoners. Binanggit din ng Minority Leader si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa hindi umano pantay na hustisya.
10: Respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggo and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
0: Bukod dyan, binanggit po ni Senador Cayetano sa kanyang kontrasona ang ilang isyong kinakaharap ng bansa, katulad ng lumalaking utang ng ating bansa, maliit na sahod at kakulangan ng regulasyon sa vape.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
19: Abangan sa aming pagbabalik, karpintero patay matapos hatawin ng tangke ng LPG sa Capiz.
0: Lalaking ng hold up sa bilihan ng gadget sa Candelaria, Quezon, arestado. 75 pesos na nakulimbat, nabawi.
22: RMN Network News.
23: Dagga Pilipinas sa idupos.
19: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
23: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
24: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
25: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
26: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhing nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
22: RMN Network News. Police report.
19: Isang motorcycle rider ang patay matapos na bumangga ang minamaneho sa kasalubong na truck sa Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malay Balay.
27: Nadala pa sa Bukidnon Provincial Hospital o BPH bagamat binawian rin ng buhay ang isang lalaking rider matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na truck, particular sa Proc 3 Lower, Barangay Tikalaan sa Bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 29 na taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang Honda XRM 125 na motorsiklo. Habang nabangga naman ito ay isang unit ng Isuzu Elf cargo truck na may plakang numerong Golf Sierra Kilo 509 na minamaneho ng isang 39 na taong gulang na lalaki. lalaki. Ayon sa report, tumatakbo sa magkabilang direksyon ang motorsiklo at ang truck. Nang pagdating sa lugar, bigla na lang pumasok sa kasalubong na lane ang motorsiklo. Rason ng pagbangga nito sa truck, sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding injury sa katawan ng biktima na siya naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dinala naman sa Talakag Municipal Police Station ang driver ng truck kasama ang unit na minamaneho nito at ang motorsiklo para sa kaukulang disposasyon. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Mikabalo, Tatak RMN.
0: Samantala, karpintero patay matapos hatawin ang tangke ng LPG sa Capiz. Kasama po natin sa balitang ito si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
1: Nasawi ang isang karpintero matapos hampasin ang tangke ng LPG sa barangay Bungbungan, Maayon, Capiz. Ang biktima ay si Jose Mordineo, 35 taong gulang, mula sa Silay City. Samantala, ang sospek ay si Steve Carlos Belinaro, 28 taong gulang, residente ng Victoria City, Negros Occidental. Ayon sa investigasyon ng Maayon Municipal Police Station, nag-iinuman ang biktima at ang kanyang kaibigan sa isang warehouse na kanilang pinagtatrabahuan. Nang biglang dumating ang sospek, nagkaroon umano ng diskusyon ang dalawa na nauwi sa mainit na pagtatalo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bigla na lamang hinarap ni Belinaro si Mordineo at hinampas ito gamit ang tangke ng LPG. Walang habas na pinaghampas ni Belinaro si Mordineo sa ulo at dibdib, dahilan upang agad na mamatay ang biktima sanhi ng matinding sugat at komplikasyon. Agad namang naaresto si Belinaro pagkatapos ng insidente at kasalukuyang nakakulong sa kustudiya ng mga otoridad habang iniimbestigahan ang naturang insidente. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN!
2: RMN Police Report!
0: Isang holdapper sa bilihan po ng gadget sa Candelaria, Quezon, ang arestado. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
3: Arestado ang holdupper na si Alias Dexter na subukan itong looban ang isang bilihan ng mga gadgets sa barangay Poblasyon, Candelaria, Quezon. Ang suspect umano ay pumasok sa gusali at binunot ang dala nitong patalim na nagdeklara ng holdup. Itinutok ang patalim sa mga biktima at nanghingi ng pera. Wala pa namang benta ang commercial establishments na pinasok ng suspect. Naglabas ng wallet ang biktima na si Alias Grace at ibinigay nito ang kanyang pera na 75 pesos. Nagkataon naman na nasa lugar si Police Corporal Kelvin Quinto na sinabihan ng napadaan sa lugar na may nangyayaring holdapan sa nasabing gusali, kung kaya ito ay nakaresponde. Naging matagumpay naman itong napasuko at nahuli ang suspect na kumpiska ang patalim na dala nito. Wala naman nasugatan sa pangyayari at nabawi naman ang pera na ibinigay ng biktima sa holdapper. Ang suspect ay nasa kustudiya ng Candelaria Municipal Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN.
0: Alas 7:25 na po ating oras. Tuloy sa mga balita, pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ang counter affidavit sina dating House Speaker Martin Romualdez at ang iba pang mga idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Ginawa po ito ng Ombudsman isang araw matapos banggitin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, nakakasuha na ang kanyang pinsan na si Romualdez. Sabi po ni Assistant Ombudsman Mico Clabano, 15 araw ang ibibigay nila mula nang matanggap ang kautusan para maghain na kanilang sagot sa reklamo. Una nang inirekomenda ng Special Investigators ng Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering kay Romualdez, dating Representative Zaldico at iba pa. Kaugnay ito ng umanay pagkamal nila ng nasa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025 sa pamamagitan ng mga maanumalyang flood control project at pag-areglo sa pondo ng pamahalaan.
4: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ni Senador Jinggoy Estrada na humihiling na magtakda ng halaga ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa Sandigan Bayan, premature pa o wala pa sa tamang panahon at walang batayang legal ang mosyon ni Estrada. Dagdag ng anti-graft court, ang kasong plunder ay isang capital offense kung saan ang piyansa ay hindi karapatan kundi nakasalalay sa desisyon ng korte. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi lamang hindi maaaring pagbigyan ng mosyon hanggat walang judicial determination para patunayan na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Naharap si Estrada sa mahigit 500 na milyon pesos na kasong plunder at dalawang bilang ng graft kaugnay pa rin ng flood control scandal.
0: Duda raw si Vice President Sara Duterte na maipakukulong ng pamahalaan ng mga individual na sangkot sa manamaliang flood control project, partikular si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod na rin niya ng sabi ng Pangulo Marcos sa kanyang SONA na malapit ng makasuhan ng ombudsman si Martin Romualdez. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi po ni VP Sara na PR stunt lamang ang mga pahayag ng Pangulo upang ilayo ang kanyang sarili sa usapin ng korupsyon, lalo na't ito naman talaga ang lumagda sa national budget.
5: Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Di ba yan din yung sinabi niya last year bago mag-December may makukulong na? So meron bang nakulong bago mag-Christmas? Wala. So wag niya na-expect na makulong niyang dating speaker o mga members ng House of Representatives.
0: Dahil po dyan ay tinawag ng Vice President na naging SONA ng Pangulo na waste of time o pag-aaksaya lamang ng oras ng mamamayang Pilipino.
5: Hindi ako nag-order ng SONA like last year and wala akong plano basahin ang nilalaman ng SONA o kahit anong summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
0: Samantala, nilinaw po ni VP Sara na wala siyang sinasabing lalabas na ng ICC at makakauwi na ng Pilipinas sa susunod na linggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna naman niya ng mga kumakalat na report sa social media matapos umanong ehiyag ni VP Sara para sa pagtitipo ng Filipino community sa London noong isang linggo.
5: Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanya trial proper.
0: Yun po si Vice President Sara Duterte.
4: Kinumpirma naman ni Senador Erwin Tulfo na may nakikiusap sa kanya mula sa minority bloc na huwag nang ituloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa manumalyang flood control project. Hindi naman pinangalanan ni Tulfo ang minority senator pero sinabi nito na ito rin ang mga senador na nag-aakusa sa majority na pinagtatakpan ang issue. Dagdag pa ng senador, obvious o halata naman ang rason ng naturang mambabatas kung bakit gustong iatras ang investigasyon. Pinayuhan ni Tulfo ang naturang minority senator na magpaliwanag sa publiko at sa media sa pagtutol dito, lalo't sila naman ang paulit-ulit na nanghihingi ng investigasyon. Posible namang ikasa sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kapag kompleto na ang mga miyembro ng komite.
0: Oras, 7:30 na po na umaga. Mayroon na daw bas-bas ng Department of Justice ang rekomendasyong kasuhan sina Attorney Levito Baligod at ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Naharap ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico sa 6 na counts, so 6 counts ng cyber libel at 4 counts ng perjury. Habang si Baligod ay nahaharap sa 4 counts ng cyber libel. Plano naman ng mga inireklamong maghain ng motion for reconsideration para i-appeal ang kaso. Nagugat ang mga reklamo matapos akusahan sina former Senator Antonio Trillanes IV, Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr., dating National Security Advisor Ed Anyo, at mamamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima na tumanggap ng mali-maletang pera kautay sa flood control scandal.
22: RNN Network News.
4: Sa iba pang mga balita, 7:31 ang oras ngayon. Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na ideklarang marine protected areas ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, mahalaga sa biodiversity ng Pilipinas ang mga tinukoy na ecosystem sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga gustong ipadeklara bilang marine protected area ay ang ilang bahagi ng Kalayaan Island Group. Bunga ito ng pagsasagawa ng Biodiversity Expedition sa Katubigan mula 2017 hanggang 2025 at magsisilbing batayan para gawing marine protected area ang mga tinukoy na lugar.
0: Report muna tayo. Yun daw pong pagkakaroon ng bullet train ay mas dapat na unahin naman kumpara sa space rocket. Ayon yan sa isang senador. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Conde Batak.
6: Kinalampag ni Senator Robin Hood Padilla ang pamahalaan na sa halip na space rocket ay mas unahin ng administrasyon ang pagkakaroon ng bullet train. Sa sona ng Pangulo ay binanggit niyang nakatakda ang Pilipinas na mag-launch ng space rocket sa 2027 katuwang ang aerospace company sa South Korea. Sa kontrasona ng oposisyon, iginiti Padilla na suportado naman niya ang mga ganitong ambisyon sa space technology pero mas dapat na unahin ang pagkakaroon ng bullet train ng bansa.
7: Napakaganda pong plano yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan. Sana po mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, eh magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong probinsya.
6: Bukod dito, inihirit din ng senador na bigyang prioridad ang mapagkukuna ng enerhiya sa mga malalayong probinsya tulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development. Binanggit ng mambabatas ang madalas na brownout sa Bicol at Camarines Norte na matagal nang isinusulong ang pagtatayo ng sariling power plant, subalit mula 2014 hanggang 2026 ay hindi pa rin natatapos ang mga kinakailangang proseso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
4: Ang Armed Forces of the Philippines ay suportado naman ang plano ni Pangulong Marcos na magtayo ng spaceport sa 2027. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
9: Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtayo ng spaceport at maglunsad ng rocket sa 2027, susunod na taon. Ito ay kasunod ng pag-anunsyo nito ng Pangulo sa kanyang sona kung saan isasagawa ang test launch sa Cagayan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang nasabing plano ng Pangulo ay nakaayon sa modernization program ng AFP at sa mga nagpapatuloy nitong inisyatiba.
13: Una, no, the next high ground is space. No, the Armed Forces of the Philippines welcomes po itong President's version yung vision ng ating Pangulo na i-advance yung ating space capabilities. This aligns with the AFP modernization program and our ongoing initiatives that we have.
9: Dagdag pa ni Padilla, makakatulong ito sa pagpapalakas sa national defense, disaster response at maritime security ng bansa na batid na una ng ibinahagi ni dating AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na bubuo ng Space Command ng militar base sa napag-usapan din nila noon ng Pangulo nang sila ay nagpulong sa Camp Aguinaldo. Tinak naman ng AFP na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Philippine Space Agency at Department of Science and Technology para sa nasabing proyekto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
0: Samantala, Pax Silica Initiative tinuligsa ng City Youth Councilors dyan po sa Naga. Makibalita tayo mula kay Rajuman Mike Marfega ng RMN Naga.
14: Mariing tinuligsa sa ginanap na sesyon ng Sangguniang Panlunsod ng Naga ang kontrobersyal na Pax Silica Initiative dahil sa posibleng banta nito sa kalikasan at pambansang soberanya. Sa kanyang privilege speech, ipinagdiinal ng City Youth Councilor Precious Chloe De Cruz na hindi kailanman dapat ipagpalit ang likas na yaman, tubig at kagubatan sa ngalan ng foreign investment at modernisasyon. Ayon sa kanya, bagamat kailangan ng bansa ang mga bagong trabaho at teknolohiya, hindi dapat maisakripisyo ang kapakanan ng mga mamamayan at ng mga susunod na henerasyon. Dahil dito, formal na isinusulong kasama ang ilang city youth councilors ng Naga ang isang resolusyon na opisyal nagpapahayag ng pagkundila at pangamba ng lungsod ng Naga laban sa naturang proyekto. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, ako si Radyo Man Mike Marfega. Tatak, RMN!
19: Buwis sa vape, mataas na inumin at single-use plastic. Planong itaas ng kamera o matamis na inumin siguro ito. No? Ayan, at single-use plastic. Planong itaas ng kamera. Radyo Man Grace Mariano.
8: Plano ng House of Representatives na dagdagan ang buwis sa vape products, tobacco, sugar-sweetened beverages at single-use plastics. Ayon kay House Committee on Ways and Means sa Chairperson at Marikina City Representative Miro Kimbo, ito ay para mabawi ang 50 bilyong piso na nawawalang koleksyon sa gobyerno. Ito ay kapag ipinatupad ang isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na itaas sa 350,000 pesos ang kabuuang sweldo sa loob ng isang taon na hindi napapatawa ng buwis, kasama ang 13 month pay at iba pang mga bonus. Paliwanag ni Kimbo, layunin din ang pagpapataw ng higit na buwis sa vape, sigarilyo at matatamis na inumin na mapabuti ang kalusugan.

0: ito yung mga isa sa pinaka large causes o biggest cause ng diabetes, diabetes sa ating mga kababayan. So, i-address din natin ito.
1: Yan po ang pahayag ni House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Balita po tayo sa abroad, dianig ng magnitude na 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa Southern Japan kahapon. Dahil sa matinding pagyanig, nagkaroon pa ng sunog sa ilang mga gusali, natumba ang ilang bahagi ng tren at nasira pa ang mga pangunahing kalsada. Sa paunang ulat, hindi bababa sa 50 ang naitalang sugatan kung saan ilan sa kanila inatrap sa loob ng isang shopping mall matapos magkaroon ng pagsabog dahil sa malakas na lindol. Napuruhan din ng pagyanig ang kilalang Kumamoto Castle kung saan nabagsakan ang ilang pader na gawa sa bato. Nagpapatuloy po ang rescue operations doon sa mga naapektuhang lugar.
3: Gilas Pilipinas players Dwight Ramos at AJ Edu hindi makapaglalaro para sa kupunan ng Asian Games. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Niel Santua.
4: Malaking kawalan para sa Gilas Pilipinas sina Dwight Ramos at AJ Edu sa pagtatanggol nito sa gintong medalya sa men's basketball ng 2026 Asian Games. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, hindi makakalaro ang dalawa dahil kailangan nilang tuparin ang kanilang kontrata sa kani-kanilang kupunan sa Japan B-League na kasabay ng schedule ng Asian Games. Mahalagang bahagi ng Gilas sina Ramos at Edu, malaki ang naitutulong ni Ramos sa opensa at depensa, habang si Edu naman ang isa sa mga pangunahing tagabantay sa ilalim ng ring at malakas sa rebounding. Sa kabila nito, kumpiyansa ang Gilas na makabubuo pa rin sila ng matibay na lineup na lalaban para ipagtanggol ang gintong medalya sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua Tatak, RMN!
3: Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
2: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maupay nga aga, maayong aga mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: 741
5: RMN Network News. News.
6: Uy, 150 over 100 gali.
7: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
6: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
7: Ay...
8: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
9: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
10: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Gigan!

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Mga Karadyo Man, la 7:43, antag na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
4: Good morning, Boss Idol.
5: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Face. Good morning, Ilo. Ano mo?
3: Ang bagong! balan ko gid-cute na gay nga why ka sa kondisyon kay ginpukaw ka lang dito sa likod.
4: Anong ginapulawan mo?
3: Anong ginapulawan mo?
5: Wala man.
3: Lang.
4: The feedback.
3: The feedback kami pangaw. Di nang feedback na.
4: Sa iya. Imo.
3: Sa imo. Ara.
5: Okay na.
3: Ara na, ara na. Feedback kami.
4: Sige.
3: Anong ginabisi-bisihan mo sa kabuhi mo? Anong oras sa tulog gabi?
5: Tapos ko duty.
3: Ano oras na tapos duty mo?
5: Sibe, pula na ka diyon.
4: Last nine.
3: Grabe. Eh, wait pa man. Bago pala nag-umpisa ang programa mo, puli ka na?
5: Hindi ah. Ang planner pa.
3: Agro. Natapos yung programa? Okay. Damo man sa gatsat?
5: Damo man.
3: Okay. Damo man kang gapamati? Very good. Okay. Matsag mo din damo gapamati sa program yun ni
4: Lulumat
3: sa IFM or ang program Tasubong? Matsag mo lang din damo pamati.
5: Wala ko ba lang, no comment?
3: Hindi, guro makomment ka gina.
4: Hindi, dapat pwede ka ginisa.
3: Pwede ka gina. Din ang mas damo ka pamati. Matsag mo lang sa programa niyo ni Lulu Matt sa IFM kada gabi.
5: Akong gabi yun. Bing bang. Bing bang. De papa ji, bing bang.
4: Ano?
3: Ika na yun. Hindi ka sa bing bang. Hindi ka na magambala-bala. Hindi ka magambala-bang bing bang, ha? Sumbagong tagi ka.
4: Piliun mo.
3: Dapat na muna yung piliun mo. Muna yung piliun mo nga programa. Okay?
5: Okay.
3: Okay. Musta ka?
5: Okay, man.
3: Anong kape mo?
5: Nescafe.
3: Nga gainom ka sa Nans?
5: Nami amot. Nay tebra to pa.
3: Sa mga tabaramati natin, mag-Nanscon Coffee na. Ang kape nga kaduwa mo, imnon kay naka.
5: Dipag.
3: Sa mga suki natin, ang Nanscon Coffee para lang sa imo. Anong kape ko?
5: Nescafe.
3: Anong kape mo?
5: Nescafe.
3: Anong kape ni Rajuman Magi?
5: Nescafe.
3: Anong kape ni BBM?
5: Nescafe.
3: Anong kape ni Inday Sara?
5: Nescafe man.
3: Gani sa mga tabalamati natin, mag-Nanscon Coffee, anong balanyos mo?
5: Test lang.
3: Ano ang soft test wonder oil? Karon, buksan ko na ini. Okay. Ipatulo ko sa akong palad. Isa sa imo. Isa kay Rajuman Mags. Karon, ligison ko ng akong palad kag simutan.
5: Wow!
3: Mga Karadyo Man, sa mata pala mati natin, ari na ang softest wonder oil. Talikod kita, guy. Sabi, jacket
4: mo. Grabe ba? Lamig kang kagayan. Lamig kang
3: kagayan. Gabi, likod mo. Init-init sa likod mo.
5: Laman.
3: Ligo ka, way.
5: Ligon ako.
3: Ang imo nga pantalon, way. Ilabahan mo niya. Bago na eh?
5: Bago na.
3: Okay. Ato na. Musta matsag mo?
5: Okay, man.
3: Sa mga tabalamati natin, mga Karadyo Man, mag softest wonder oil sa aton ng mga suki. Cute na guy! Sino ang aton tamyawon subong aga?
5: Hi, good morning, Matutoy Store.
3: Okay.
5: Impa, good morning, Dr. Melpa Dog.
3: Ay, si... Sino gani? Si Ma'am Melpa. Ah, okay. Okay, si Ma'am Melpa.
4: Tamaritsyo, tamaritsyo.
5: Thank si... you again na video man, Linette. Tatagga bracelet, oh.
3: Kani, Alin?
5: Lembra, kayo.
3: Oo. Kay Radyo Man Linette?
4: Radyo Man Linette.
3: Mayo ka pa, gingawaan. Pamiway. Linette, way kaya na nao sa ako nao.
4: Cute na gaya, ara.
3: May si cute na gaya. Kuhan ka, bias ka. sino pa ang imo nga tamyawon?
5: Ito ka, Paribibot.
3: Paribibot.
5: Nick Pisales.
3: Okay.
5: Morning.
3: Parinik.
5: Good morning.
3: Si Marie Ninette.
5: Parinik. Good morning.
3: Marie Ninette Pador.
5: Dog Panal.
3: Oh, Dog Pador. Okay.
5: Pipada. Majik Pris. Good morning.
3: Ti si Pari Tuto Gob.
5: Tuto Gob. Good morning.
3: Kuha na lang guro ah. Pari... hindi, amo na lang niyo. Pari Arthur, abi.
5: Pari Arthur.
3: Pari Arthur.
6: Good
5: morning.
3: Ikaw yung bal?
5: Pare Hector.
3: Hindi, Hak Arthur.
5: Hector.
3: Okay, pare Arthur.
5: Pare Hector.
3: Akto,
5: Arthur. Good morning.
3: Arthur.
5: Arthur.
3: Arthur. Okay. Pare Raul.
5: Pare Raul.
3: Okay, si pare Bon.
4: Pare Arthur.
3: Pare Bon. Good morning.
5: Good morning.
3: Mm-hmm. Te.
5: Wala
3: tada. Wala tada. Do kwan ka mo ba? Do close ka mo ni Gob?
4: Gob lang ay sila ni Gob.
3: Pero pila na subong edad mo cute na guy?
4: Ay, Diyos ko! Saan
3: ka
4: na birthday mo?
3: Ano birthday mo?
4: Feb!
3: February 14
4: after Valentine's.
3: 19 ano?
5: La, kabalo?
3: Okay, kabalo. Basta February 14.
4: Quarantan na sa inugangan niya pulo.
3: Sala to si Papang Rogers ang estimate sa ibidad mo ah. Sa mga suki natin, salamat cute-cute na guy. Alright, sa mga... Tima, bukas siya saan sanggi mo karon?
5: Wala pa.
4: Tulog ka na yan, tapos ka magbukas sanggi.
3: Tulog ka na, oh. Anong sanggi mo ka pinulaw? Huwag ka pinalalang lalapsi ka, no? Alam
5: na yung minuto ko karon, abot, paidal mo ko.
3: Nagano ka? Nag-order
4: sa...
3: Ti, pila bayad? Pila bilis ang imo
5: mo nito?
3: 500.
4: Hindi na sa magulam, sa akin.
3: Okay. Tingala na mo ng kay Rajuman Mags ng monitor.
4: Dula. Para sa iya. Pag-open ko FM.
3: Baluman sa no. Waga na, Jumana 7:48 na ang tag na sa aga sa mga suki naton na subong aga Rajuman Max. Sa mga tapalamati naton mga Rajuman, ari ng aton sa mga balita.
2: RMN News, Diretso Headlines.
3: Esplanade 11, ilakip na sa mga butangan sa CCTV kasunod sa nakita nga duha ka estudyante nga nagapakigilaw sa lugar.
6: Sa showbiz, sauna outfit niya si freshman ginbakal niya sa lokal nga merkado sa Iloilo City.
3: Sa hinampang LeBron James, kinatagan sang royal welcome sa Philadelphia, all-time leading scorer igasuksok ang number 23 nga jersey. Inigiban pa nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
6: Life extension, vitamin D3, kun vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Magkaradyuman ang adaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, adaw-adlaw ka man nga protected. Gani sa mga suki naton kadto na sa butika ang isa mong ka soft gel, ayos ka na sina. 1000 ayo ina tiyoy. Gani sa mga tapalamati naton, prevention is better than cure. Diri kita sa napamatulan. Diri kita maabyan sa stateside. Diri kita sa Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
6: Rajuman Magi Eresuelo Maleriado.
3: Sa detalye.
2: Tatak RMN.
3: Mga karadyuman, ilakip na ang Esplanade 11 sa butangan sa CCTV camera kasunod sa nakita ng duha ka estudyante nga nagapakighilawa sa lugar. Sunod kay General Services Office Head Engineer Niel Ravena, ginrekomendar na niya kay Mayor Isa Trenias ang pagbutang sa CCTV. Naibaluan nga Esplanade 1 kag 2 pa lamang ang may CCTV camera sa kanong ginapatinluana ni Ravena ang lugar kag magapabutang sa personnel sa beautification agud magbantay diri.
6: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Hiko Alternative and Health Food Center. Ginalauman nga makapauli na sa Madasig na Tion ang tatlo ka mga Ilonggo nga na-stranded subong sa Ilabarco sa Romania matapos nga maigo sa drone attack sang tinalikdan nga July 18, 2026 samtang yara sa Black Sea nga nasakupan sang Ukraine. Sunod kay Dr. Cynthia Dario, ang hepe sa Public Employment Service Office sa Confeso, Iloilo Province, nakaistoryahan na sila ni Chief Officer Elivero Clarito nga taga Dingle kaginahikot na sang ila kumpanya ang ila relyebo. Payag ni Dr. Dario nga sa oras nga makaabot na ang ila relyebo, iniman ang tion nga ma-process ng papeles ang 11 man ka mga crew nga magapauli sa Pilipinas.
7: Kung makahalin ang 11 nga reliever nila, kag makaabot sa Romania, then that's the time nga makapauli na sila diri sa Pilipinas.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Cynthia Dario sa Peso Iloilo Province, ginsiling sini nga wala sang unta tagidahimo nga follow-up sang iya opisina sa national agencies sa di nagtawag ang Philippine Embassy sa ila kumpanya kag sa mga otoridad sa Romania para sa ila madasig nga repatriation.
8: Magkaradyuman ang oras sa Pilipinas, las 7:52 ang takna sa aga ini ang Philippine Standard Time. Ang balita ang ilabatian ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin. Mayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kag mataas nga blood sugar. Sa mga suki naton, tandaan ninyo, prevention is better than cure. Gani sa mga suki naton, ang inyo himo na muni, untati tsoy ang sigarilyo, untati ang inom, untati ang pulaw. Amugin ang mga kwan sa aton, amun na nagapa-deteriorate sa aton. Sa mga tagpalamati naton, healthy lifestyle kita, kung pwede maka-exercise once, bisan try sa week lang, mas marami gid. Magkaradyuman sa mga suki naton, inom kita sa ang Santon Plus Gold, available sa mga butika, produkto ni Dr. Remil Oy.
9: Tatak, RMN.
8: Sa piagabahin, dako nga accomplishment para kay Mayor Raisa Trenia sa yaunang isa kato isa pwesto, ang papasanyog sa healthcare services sa sudad. Sunog kay Trenias, iya ini or inigikan sa 42 ka programa nga ginlunsyan sa iya administrasyon sa nagligid nga tuig. Paig ni Trenias, nagdugang siya sa doctors kag nurses, hindi lamang base sa populasyon, kundi sa daytime population, dala na ang mga nag-board ka nagatrabaho sa sudad kun adlaw. Ginsinin sa alkalde, kagin pasiguro niya nga may doktor nga naka-duty kada simana sa 18 ka health centers ang sudad. Maluwas ni may home visitation kag consultation man para sa mga senior citizen kag bedridden. Nagapati naman ang alkalde nga wala sang kapuslanan ang kauswagan kung nagamasakit ang pumuluyo.
10: So, nagdugang kita doctors and nurses, and sa 80 naton ka health centers, we made sure nga at least once a week may nag-duty nga doctor kag nurse. Aside sina, ang mga bedridden, din na pa sa katuan na naton check up no, sa aton nga mga doktor para sa akon ang healthcare kit. Amuna ganyan ba nila? Anong tatinitananta nga damgo kung damasakit kita? That's why I really made sure.
8: Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raisa Trenias madunduman July 1, 2025 sa nagsugod sa iyang termino si Trenias bilang alkalde sang syudad.
6: Ang ining abahin ginadunon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Nagapangayo sang dugang nga bulig pinansyal si Iloilo Governor Totot Defensor kay Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONTIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid para sa pagpatukod sang world-class convention and events facility sa Smart Green Government Center sang Iloilo Provincial Government. Ang proposed facility mangin Smart Green Government Center nga patindugon sa banwa sa Santa Barbara, Iloilo, malapit sa Iloilo International Airport. Sa tion nga matapos ini, ginalantaw ni Governor Defensor nga makahost ini sa national kag international events kag mangin venue para sa meetings, incentives, conferences and exhibitions sa CONMAIS. Kaupod sang gobernador nga magapadulong o kanagpadulong sa TIEZA sa DAE Provincial Tourism Officer Aline Sin, Acting Provincial Engineer Jeb Escarilla, Acting Provincial Planning and Development Office Head Mary Rose Matukan, Public Information and Community Affairs Office is Chief Jose Nerio Luhan, kag Head Executive Assistant to the Governor nga si Attorney Roel Von Superior.
9: Tatak, RMN.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Superfiber, tiluyang inyong akolon, paagi sa alo-alo nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
8: Magaradyuman, gusto mo nga mag-ayo sa balatian mo kadto ka sa doktor. Pero way ka kwarta. Well, tudloan ta ka sang doktor nga way aga pabayad. Libre ang check-up. Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Bisan 5 tsoy way ka bayad, bisan pisos. Ang ibayad mo lang sa doktor sa check-up, thank you lang kag smile. Gani kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa sa Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sang Barangay Hulo sa Tagbakaro, SM City Iloilo, Robinson's Place Iloilo, sa Banwa sang Uton kag Davis Building, sa Urdan sa probinsya sang Guimaras. Mga karadyuman, sa mga suki naton, God to na, sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
9: Tatak, RMN.
8: Last 7:56 sa mga suki naton, ari-anay ang isa sa nakainom sang Evergreen.
11: Kung sa mula po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taas sa mag-isasak. Hindi kaya ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Hindi mo sa sakit sa ng paa.
12: Susubong makatulog. Mayo ng tulog mo.
11: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. And then ang muscle spasm ko, wala na. And then makapindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagpindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
8: Magkaradyuman sa bata para matinaton, mag-Evergreen Herbal Capsule ang oras sa Pilipinas. Last 7:57, antang na sa aga sa hinampang.
9: RMN News.
8: Formal nga ginabi-abi sa Philadelphia 76ers ang four-time MVP ka four-time NBA champion nga si LeBron James, ang 42 anyos nga player na perma sa duha ka tuig nga deal sa Philadelphia sa balor nga $8 million. Kadungan sang Real welcome sang team, ginanunsyo nga igasuksok ni LeBron ang number 23 nga jersey. Sa ila social media channels ginpost ang Sixers ang picture sang blue jersey ni LeBron nga nagasabi sa locker stall ukon na ang Corona bilang pagkilala sa tawag sa iya nga King James.
6: Ang balita sa inampang gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kag VCO, hiyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
8: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tunay magkabalaka, inaslena mentol muna. Yo!
6: Good morning, Boss Tito Eric.
8: Boss Tito, mayong aga, boss. Sa mga tabaramati natin, mga karadyuman, ang aton sining, nanslena mentol, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sang aton lawas, okay ka na, hindi ka pa pakututo, salam mo kami, Nemtra Extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, pambansang balanyos sa mailong, gawala na sa iban, nanslena mentol, mga karadyuman.
9: RMN News Entertainment.
6: Bugal nga ginpakigbayin niya si Pressman nga naghalin sa lokal nga merkado sang Iloilo City ang iya ginsuksok nga Filipiniana na Terno sa State of the Nation Address sa konsona ni BBM sa nagligad nga Lunes. Sa iya Instagram Reels ginbuyagyag sang aktres na ginbakal niya ang Terno sa balor nga 1,000 pesos sa tion sang shooting sang iya drama series dari sa Iloilo City. Payag niya nga maskin patahom ini sa Filipino designer nga si Emmanuel Reynosa agod nga mangin sona ready dress. Gindayaw naman ni Mayor Ray sa trenyas ang outfit sang aktres na ibaluan nga nagtampo sa sona si Yasi o po ng fiancé nga si Camarines Sur 2nd District Congressman Luigi Villafuerte.
8: Ano tong kulura? Ano tsura? Unami man?
4: Unami ah. Unami man. Pinita mong uyat ni Yasi sa kay ano?
8: Kay
4: Villafuerte.
8: Why?
4: Grabe, kinuhuyat yun. Doon di mo lang buyan.
8: Subong, mananabasi pagka dasong
4: buwing niya. Hambal sa comment section mo sa idol, labi mo, no?
8: Ano?
4: Isan buyan mo lang yasi, ulit may makuha sa iyo.
8: Jami. Tsura lang ganyan si Villafuerte. May ilum-ilum lang.
4: Ituparon ka muna doon, boss idol. Ikaw piyo-piliyo.
8: Ah, si Gob. Gob na sa Subong, no?
4: Congressman. Congressman.
8: Congressman siya.
4: Congressman siya.
8: Kung tuparon siya sa ako.
4: Oo. Kita mo itong bukya nga doon.
8: Magtupad sa sakon, Guru Max. Why match?
4: Laban.
8: Kung siya lang, Guru, mambal kita nga okay lang. Pero amo na bala, kung may kumparahan ka, pag-ara ako sa kilid niya, bigo kami.
4: Galain mo, galain.
8: Makita mong dipirisa sa tao.
4: Ligo sa Guru Anay Liwat.
8: Matsag ko, hindi sa magpaliin, hindi sa Guru Mali. Pahulom, gid. Sa magpaligo lang, ha. Sini nga, be, masyawer lang siya. Dayon, mga 3 minutos, tapos na siya. Hindi, pahulom, gid siya kung mag-ingon sa sakon. Di pa rin sana yun amon, Guru, nga duwa. Maturo tariwis lang ang ilong niya, Mags, mo. Sa ilong lang, Guru, kami di pa rin sana.
4: Hindi magiging maglayo, ah.
8: Pero ang ilong ko, abi, medyo gahapa lang sa gamay, pero medyo gabato pa man. Buisit. So, tapos lang mati natin. Subong aga, Radyo Man Mags, tabi ang
3: aton orang imo mga kasimanwa.
6: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal Nance Liniment Oil, Mayos Arthritis, Rayuma, Varicose, Palamoy Poy, naipit ka ng paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan kag makagat sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kimisagap ininga ng Pre Extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, nag-aprobado sang FDA.